0: Hello, partner.
1: Hi.
0: Ano pa ang oras na dapat nilang alamin?
1: Ang oras?
0: Aha.
1: Ang oras.
2: Sir.
1: Ang oras ay mahalaga. Sir. Oras.
0: Parang kamukha mo yun. Parang kamukha mo yun.
1: Sir. 804, sir.
0: Iyon, oh.
3: Sa bawat isyung kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
0: Yung iwawaw, partner, merong pang hangover sa galit niya kahapon.
1: Sabi niya, uh-huh.
0: Sir. Kaya niya naman, si Horsey.
1: Sir.
0: Ayan.
1: Sir.
0: Si Horsey. Humahabol na. Hindi niya maabutan.
1: Walang tigil. Ang bilis daw kasi ng convoy.
0: Kaya nga.
1: Oo, nag-bus lane.
0: Pero ikaw ay aandoon pa rin. Partner, ikaw, sabi ko nga kanina, ikaw mag-analyze ng kung ano ang nangyaring drama doon kahapon na naman. Dahil lahat tayo ay nagulat na naman dahil meron, hindi ko akalain, partner, pagka sinabi ko, meron na naman bang bagong pasabog.
1: Laging meron,
0: Mario.
1: At first time yung kahapon na magandang umaga mga kapamilya bago ang aking mga, alam niyo na, juicy, sabi yan. Nga ng partner ko.
0: Yun na nga. Magandang umaga po. Ito po ang tandem ng bayan. Siyempre, si Doris Bigornia po ang inyong kasama. Wala po si Doris kung wala si Robert Mano.
1: Magandang umaga po, mga kapamilya. Ready na ba kayo? Another
0: Meron
1: day.
0: Ba?
1: Another day, another pasabog.
0: Nakakagulat na lang, partner. At yung tama sinabi kanina ni Senator Irwin, nung panahon ng 90s, ang mga naalala mo yung Marimar.
1: Oo.
0: Dito yan sa atin, di ba? Yung mga tao talagang...
1: Dahil walang mga YouTube doon.
0: Wala internet. Kaya nagbabakbakan sila sa jeepney o sa bus para makamuwi na
1: kailangan
0: maaga.
1: Kailangan mahabol mo, di ba?
0: Oo, para makita mo, no? Ngayon daw, hindi na yung Marimar. At alas tres ng hapon...
1: Senetflix.
0: Ilang ano na ba? Season ano na?
1: mukhang malapit na yung partner eh. Season ender nila.
0: Alin
1: kasi
0: nga?
1: Tuesday ngayon hanggang bukas yung kanilang session and then sinidhi adjournment na sila.
0: Ah.
1: Last two session days.
0: Nako, baka mas matindi pang pasabog. Pero today may session ba? O magwo-walk out? O magbo-boycott? O ano ba talaga? Ang dami
1: hindi
0: na nangyayari.
1: Hindi ko alam, partner. So aabangan pa rin natin. Kasi kahapon, ang sabi ng minority noon, hindi, maghihintay kami hanggang anong oras kasi wala naman silang pasabi.
0: Uh-oh.
1: Wala naman silang abiso. Siguro ang pag-unawa nila ay dahil nakasama nga ang Senate President sa paghahatid kay Senator Jinggoy. So, baka ma-delay, ma-late. So, nandun sila. Pero magtataka ka, bakit ang majority ni Isa wala din na naghihintay doon? Di ba? Kaya ang sabi ng minority, after 2 hours ng paghihintay, mukhang binoycott nila yung trabaho nila.
0: Mukhang na-Indian tayo.
1: Mukhang nang boycott sila ng responsibilidad nila. So ang ginawa nila, yung choir, every Monday kasi may invited sila na choir sa opening ng session, partner. Ito yung kakatanong lupang hinirang and then another song na i-render nila, aawitin nila para sa mga senador at sa mga guests. Every Monday yun, iba-ibang group. Yun nakita ko, nasa lounge na, makanya-kanyang pwesto na sa sobrang inip. Siyempre, maaga pa, nandun na yung mga
0: kaya,
1: yun.
0: Kaya
1: diba? Walang nangyari. And then, nung lumabas yung, bago lumabas yung mga senators, minority senator, tinawag sila, sabi, guys, sige, pinagkanta sila ng lupang hinirang and then Manila ata yung isa pa sa inawit nila. So
0: nice.
1: After that, nagpalakpakan yung mga tao dun sa kanila. Siyempre nga naman, nangawit sila ng paghihintay. Pero kung ang tanong, partner, the same scenario ba yung aabutan natin mamayang alas 3?
0: Yan ang tanong.
1: Diba? Ang naging dahilan, partner, kagabi kung bakit nag-move o kumilos na yung minority na hindi, wala na itong pag-asa.
0: Oo.
1: Because may post sa social media si Senate President Alan Peter Cayetano.
0: At ano yan?
1: May hinimok niya yung minority.
0: Na?
1: Diba? Na makiisa because of what happened to Senator Jinggoy na inaresto sa Senado. Mm-hmm. Eh dapat kasama daw sila doon sa pagpaparamdam ng isang co-equal branch na tahimik dapat. Mm. Yung tahimik dapat yung Senado pagdating dito at hindi magtatrabaho bilang siguro sa sign ng protesta.
0: Uh-huh.
1: Oo. And then nagpalabas ng statement ulit kagabi.
0: Ito
1: yung
0: pa.
1: Ito yung inaaral ko kasi partner.
0: Uh-huh.
1: Yeah, alam mo naman dapat reading between the lines ka dito.
0: Correct.
1: Kung saan sila papunta. Binabasa ko nga bago tayo mag-umpisa para na-refresh ako.
0: Uh-huh.
1: Kasi dito si Senate President Alan Peter Cayetano nawagan siya sa minority bloc na makiisa.
0: Sa?
1: Makiisa daw doon sa kolektibong paninindigan para sa kalayaan at integridad ng Senado sa gitna ng tensyon. So sabi niya, minority, you join us.
0: Mm.
1: Sabi niya, at iparamdam natin yung pagiging independent ng Senado. Nilabas niya to kasi right after nung pagkaka-aresto, naghihintay sila, nagtenga sila ng matagal. Nilabas niya to right after na arestuhin si Senator Jinggoy Estrada dun sa Senado. And then sabi ni Cayetano, mahalaga daw mapanatili yung pagiging independent ng Senado bilang isang hiwalay at kapantay na sangay. Kung matatandaan natin, ito na yung shouting. So ina-assess natin, partner. Ito na yung nangyaring shouting sa 6th floor. Bawal ang media doon. Mga Senate employee ang mga nakapag-video doon at nabigyan tayo. At hindi naman nila itinago yon na talagang ang gusto ng Senate President ay huwag dito sa Senado aresto. Lalakad lang kami ng 5 minutes eh. Paglabas ng 5 minutes, eto na, sa inyo na siya.
0: Uh-oh.
1: Eh sumagot ang DILG ang sabi. Parang in short, eh sabi ng DILG, hindi na. Doon na nila i-implement dahil nandun na yung CIDG. And then, nag-proceed, binasahan ng Miranda rights.
0: Yes.
1: And then, ayun, nag-take charge na sila. Pero hindi nila pinusasan. At pinayagan na nila na magsalita muna sa media.
0: Correct. Yun na nga, naging contention, isa sa mga contention kahapon, mga katanungan. Inaresto ba siya? O sabi niya, sumuko.
1: Sumuko.
0: Mm.
1: Nasa magkabilang panig yun, partner. Pero in all fairness to Senator Jinggoy, talagang i-turn over niya yung sarili niya. Kasi hindi siya nagpa-take custody sa Senado. Hindi siya nagtago kung saan-saan. Nung nalaman niya na lumabas yung warrant of arrest niya, nasa Senado na siya. Hindi naman din nagpa-protekta sa OSAA. Normal kung paano siya kumikilos during normal session days. Ganun ang
0: nangyari.
1: Ang hiningi nga lang niya, ay ma-aresto siya, ay rather makapagsalita muna siya sa media.
0: So
1: ano nangyari naman?
0: Naglabas ang kanyang side, ang kanyang saloobin. Pero ang malinaw doon, partner, ay hindi pala malinaw kung bakit ang SP ay nagsasabi na, teka, kumbaga ha, para ang dating sa akin, magsama-sama tayo together. At ay paramdam natin kay Senador Jinggoy na tayo ay nakikipagdalamhati sa kanya, sa nangyari sa kanya, kaya tayo ay umabsent. Parang gano'n.
1: Yun. Ang term ni ASP doon nung nilabas yung statement niya, it's a join us in a deliberate act ng pananahimik para sign of protest sa ginagawa daw sa Senado. Sa pagigipit sa Senado, dahil nga sinabi ni Senator Jinggoy na ang dami ko mausap sa kanya para bumaligtad, sumape, umalis sa majority ngayon, kapalit daw ng pag-absuelto sa kanyang kaso.
0: At ito na nga, partner, tayong dalawa lang naman na nag-uusap. Sinabi ba sa'yo kung sino yung dalawa na yun?
1: Ito. Sa mga susunod na pagkakataon, sabi ni Senator Jinggoy, sasabihin niya. Tinanong namin ang minority, Senator Rafi Tulfo, kinausap namin kahapon. Ang sabi niya, at wala namang gano'n. Si Senator Big Sumiri, hindi naman namin siya kinausap.
0: Okay. Sa ngayon, yan ang statement. Oo, malalaman natin sa season 3 ng...
1: sa pagbabalik sa ano, sa SONA.
0: SONA
1: na sila after ng Senate adjournment nila, SONA na yung kanilang pag-meet ulit.
0: Oo, Senator Mano, sa palagay mo, kaya ba nangyayari ang lahat ng ito? Ayun na nga, dahil nalalapit ang SONA. At kumbaga, tingnan natin kung ano ang gusto nilang ipalabas na liderato ng Senado at kung paano makakawa.

0: nila na vendor nga nitong na dito sa tabi na itong gumuhong gusali.
1: Alright. Isa na lang ako, Nico. Kamusta naman ang lagay ng panahon? Kasi kung meron pag-ulan dyan, dagdag pa rin yan sa pagpapahirap doon.
2: Correct.
1: Sa
2: rescue. Usually sa hapon, sa gabi, yun. Gumuulan ng malakas.
1: Correct. Oo.
0: Tama yan, Doris. Nagiging malaking hamon nga rin itong panahon dito sa ginagawa nga nilang operasyon. Pero sinabi naman ng Bureau of Fire Protection Central Luzon, tinatansya nila kung medyo hindi maganda yung panahon at maapektuhan yung kanilang operasyon sa paghahanap nga nitong mga nawawala dito sa gumuhong gusali, tinitigil muna nila ito pansamantala. Pero kapag umayos naman yung panahon, naging maganda at kakayanin naman, magiging ligtas itong mga nagre-rescue, itong mga tauhan nila na bahagi nitong operasyon, ay itinutuloy na nila agad dahil target din talaga nila na matapos na ito sa lalong madaling panahon para naman yung mga bangkay na talagang hinahanap pa ay maibigay nila ng maayos yung sitwasyon itong mga bangkay dito sa mga kaalak.
1: Alright, maraming salamat sa iyo, Nico Bagsik.
2: Samantala, ang grupong Piston tuloy ang pagsulong sa fare hike sa kabila ng malaking rollback sa brutugtong petrolyo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
3: Robert at Doris, sinabi sa Radyo Patrol ni Piston President Moody Floranda na kahit pa higit 9 pesos ang rollback ngayong araw sa kada litro ng diesel, tuloy pa rin ang kanilang pagtulak sa inihaing taas pasahe sa jeep. Abril 20 nang magpetisyon ng grupo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na itaas ng 10 piso ang minimum fare sa jeep. Ani Floranda, ikinagagalak nilang rollback sa diesel pero malayo pa ito sa kanilang inaasam na presyo na higit 50 pesos ang kada litro. Hindi rin anya tanging presyo ng diesel ang basehan sa kanilang inihaing fare hike kundi ang patuloy na pagbabasa ang tas ng pamumuhay ng mga tsuper. Makalipas ang higit isang buwan, wala pa anyang resolusyon ng LTFRB sa petisyon kaya balak nilang makipagpulong sa pinuno nitong si Attorney Vigor Mendoza. Dagdag pa ni Floranda, patuloy rin ang kanilang pagsusulong na alisin ang buwis sa produktong petrolyo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado.
1: Zeus!
3: Yes, Doris.
1: Mga dalawang linggo na natin naririnig yun na magpupulong, didinggin kung ano yung mga aside na magkabilang panig para dyan sa fare hike na yan. Pero mayroon pa nga statement ang LTFRB na malapit na namin na pagdesisyonan yan. Pero hanggang sa ngayon, wala pa?
3: So ngayon na... Doris, wala pang pahayag yung LTFRB patungkol dito. Ang nabanggit nga sa atin ni Piston President Moody Floranda, hiningan sila ng 10 working days para iproseso itong petisyon na ito. Pero higit isang buwan na, Doris, wala pang nakababalik sa kanila na feedback o tugon mula sa LTFRB patungkol doon sa petisyon.
1: Oo, kasi parang hindi matatapos yan, no? Partner, maya't maya atuloy ang kanilang tigil pasada, ang kanilang paglalabas ng kanilang hinaing, yung hinihingi nila, wala pa rin linaw.
2: At kaya, kung kailan.
1: Oo, kung kailan. So parang sinabi na, pinag-usapan na nga namin, gusto nyo tuparin pa namin. Parang ganun lang yan. Sabi mo na lang kina Modi, relax lang. At mamaya ba nasa Mendiola sila?
3: Wala naman silang nabanggit na pagprotesta ngayong araw sa atin, Doris. Pero yun nga, ang tinutukoy nila sa atin, kahit pa anuman yung maging paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo, patuloy yung kanilang pagsusulong sa inihaing fare hike.
1: Alright, maraming salamat sa iyo, Zeus Legazpi.
2: Samantala, punta naman tayo. Tipid tips tayo, partner. Kay Queen Tipid muna tayo.
1: Ulitin mo nga.
2: Queen Tipid.
1: Parang centipede.
2: Mali!
1: Ang
2: repack daw na school supplies.
1: Oh.
2: Repack na school supplies.
1: Repack.
2: Naka-package na siguro to. May ballpen, okay. May notebook, may writing pad siguro. Uh-oh. Ganun, no? Ibinebenta ng mga tindera sa Divisoria para mas matipid na yung pamimili.
1: Tipid-tipid talaga. Kaya nga ba? Tipid queen.
2: Magkano naman ang matitipid natin versus doon sa bibili natin na per-pirasong notebook, tingi-tingi na lapis, na ballpen, kaya pencil nga. Case, eraser, ano na ba? Mabango.
1: O yan, yung mabango. Ano kung naalala ko na naman ang aking
2: colorful kalpataan. Colorful eraser.
1: Oo.

0: Yun, di ba? Ano pa? Uniform. Ano pa ba?
1: Uniform, syempre. Oo. Although, alam ko, ang DepEd hindi naman nagre-require na ng uniform eh.
0: Mabuti naman, mm-hmm. mabuti mm-hmm. naman.
1: Pero maganda, syempre, sa mga parents, yung mga mahaba pa rin jogging pants para sa lamok,
0: ay,
1: di ba?
0: Oo, oo. Protection saka, din ng mga bata.
1: Oh, tsaka mm-hmm. ano, nagkwento.
0: Trisyan dyan ka pala.
1: Ay, katali mo lang kay Radyo Patrol. Kay Quintipid. Trisha Lindo, Trish. Good morning. Magkano ang matitipid na yan?
2: Good morning, Robert at Tori. Siningalang tingitingi ang wholesale ng school supplies ang ibinibenta sa Divisoria, kundi mga repack na gamit na mas mura ang preso. Ang tinderang si Teresa, sinasagang pag-repack ng mga supplies para sa mga matipid na customer na naghahanap ng set ng supply. Narito ang kanyang pahayagan.
3: Mas advisable yung mga naka-repack na minsan. O kaya minsan yung mga pag per rim na sila bibili. Kasi pag per piece, mas mahal talaga. At yung mga buwe, mas kailangan nila isa-isa lang. Kaya minsan, mas inanon naman yung kailangan nila. Ball pen, highlighter, eraser. Pinagsasama-sama na namin sa isang package na. Sari, isang ganito, isang 10 pieces, ganun.
2: Robert at Doris, 40 pesos ibinibenta o 5 pesos yung matitipid sa nakaripak na glue, sharpener at gunting. May mga binalot ding mga 5 pirasong ball pen na may cartoon character. Yung mas mahal na set nito, may malaking sharpener at pencil case, may mga pambura, may mga lapis, nasa 150 pesos yan. Hindi na kailangan magmano-manong maghati rin ng papel dahil sa halagang 100 pesos, may set ka na ng lengthwise, crosswise at iba pang pad paper. Sa mga wala ng oras na umikot pa at bumili ng tingi-tingi, ibinibenta rin yung 70 to 150 pesos na repack na gamit. Nakalagay yan sa loob ng plastic envelope, may watercolor, may notebook, ruler at iba pang gamit. Pagamat hindi naman siksikan kumpara nung mga nakaraang linggo, ngayon ay may mga pakonti-konting humahabol na mamimili, karamihan ay taga-ibang probinsa. Si Joan na mula Cavite, kasama pa yung 2 anak sa pamimili at nag-limit lamang ng 1,000 pesos na budget. Narito ang kanyang pahayagan.
4: Magkano yung budget mo, Mami, ever?
5: 1,000. Oh, at sa tipid na. Kasi mahal na

0: Robert Atorins, hindi na rin nagbago yung presyo ng mga tinitindang gamit dito at karamihan sa mga natanong kontendera ay hindi na magtataas pa ng presyo para mapaubos ang benta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
1: Trish!
2: Trish!
1: Yes. Eh, nagkukwentuhan kami ng partner ko dito. Maganda yung point of view ng partner ko. Eh, go ahead, partner. Yung mga nakapak, nire-pack-repack na yan.
2: Maiinganyo talaga ang mga magulang na, oh, ito makakatipid ako ng 40 pesos, yung ganyan. O, oh, sige, bibiling ko to. Pero, pwede ba na busisiin o butingtingin ang loob niyan? Kasi baka yung mga nakapak dyan sa loob, yung sa ibabaw lang, ang maayos. Pag binukas mo na,
1: malalaglag na yung mga pages,
2: Nagalit yung anak mo. Ma, ano ba itong binili mo sa akin? Binato. Bakit pala? Walang laman yung loob. Akala tapos, niya may notebook na siya.
1: Pagkuhang ganun. Anak, hindi importante ang laman sa loob. Ano ma? Itong mukha ni Dory sa harap ng notebook.
2: Pag ganun. Mali.
1: Mali. Oo nga, Trish, paano yun? Yung bang quality?
2: Quality.
0: O, pwede naman, Dory sa Robert, kasi yung pagkakasil ng mga doon sa nakita kong balat, sa pagkakasila, madali namang buksan. Parang yung mga usual lang din na pambalot ng mga nabibili mong set na ball pen sa mga bookstore na nasa mall. Pwede mo siyang, syempre sa mall hindi mabubuksan, pero dito pwede mong tingnan, pwede mong silipin yung sulat ng ball pen. At pwede mo rin pakiusapan yung tindera kung pwedeng palitan. Kasi karamihan naman din dun sa mga gamit ay mong gamit lang din naman, mula rin naman dun sa gamit na binibenta nila. Kaya dun sa envelope, kung hindi mo magustuhan yung quality ng notebook o kung gusto mong papalit, from writing to composition, ay pwede mong papalit yung gamit na yun. Robert Atorins.
2: Pwede naman pala. Pwede.
1: Tama yun. Very good naman yun.
2: So, partner. Dapat talaga yung mga magulang maging mabusisi po kayo. Mamaya yung pontempen. Alam mo yung pontempen?
1: Aha. Alam ko yan.
2: Wala pa lang, hindi gumagana. O kaya yung
1: sumulat.
2: Oo, yung simpleng ballpen. Walang tinta.
1: Walang sulat. Yung para ng pagtingin ng nanay, di ba may parang nakadikit na
2: correct.
1: Blue muna na gano'n. Tatanggalin mo. Pagtanggal mo, tsaka pa lang siya susulat. Naku, nung ako nag-aaral partner, mahilig ako sa maayos na, na pen.
2: Talaga?
1: Oo, favorite ko yan, kinukolekta ko yan. Pero pangit ng penmanship ko.
2: Ay, naku,
1: Trish, sige. Ini-expect ba nila? For sure, ini-expect natin by Saturday, Sunday, bago magpasukan. Daragsaya mga yan. Plus, syempre, yung mga LGU, may pamigay din naman na pandagdag.
2: May tulong.
1: Diba? May ganyan
2: tulong.
1: Sila.
0: Tama, nabanggit mo nga yan, Robert, ni mga, actually, hinihintay lang natin yung detalye mula dun sa LGU, kung ilan na bang supplies ang napamigay. Kasi may mga naririnig tayo, yung iba sa mga magulang na naka-receive na sila ng mga gamit para sa kanilang anak. Alam ko, bag yun ang school supplies, pero confirming pa tayo. So, sabi rin ng mga tindera, yun lang din siguro yun sa mga hamon, dahil may mga naminigay na ng mga school supplies, specifically doon sa mga public schools. Kung may bibili man na iba dito, tingitingin na lamang yung kulang na wala doon sa school supplies, ayun na lamang yung bibili nila pang karagdagang gamit.
1: Ayun. Maraming salamat. Mamili ka na dyan, Trish. Alam ko, marami kang tinutulungan sa Pampanga. Oo, nagbibigayan sa mga kids, yung mga Aita community. Nagpupunta yung nag-outreach yan. For sure, ngayon magpapasukan, mag-outreach ulit yan si Trish. Dagdagan mo na yan, Trish, ha? Tutulong kami ng aking partner dyan. At syempre, maraming salamat sa iyong report, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istretta. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
2: Hoy, alerto kayo dyan sa Visayas.
1: Mm-mm.
2: Bakit ka mo?
1: Dahil po, nasa yellow alert ang Visayas grid. Advisory po ito ng NGCP mula alas 3 mamayang hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ibig sabihin po, kapag yellow alert tayo, limited yung reserbang kuryente natin. Kaya ang available capacity po kasi nasa 2,542 megawatts, habang ang peak demand ay nasa 2,412 megawatts. Ang dahilan po nito, partner, gaya nung kahapon, unavailability ng Visayas Large Coal Plants, TVI-1, TVI-2, PEDC-3, at KSPC-2. Plus, ito pa rin,
2: meron pa
1: ang pino-forecast na high system demand. Kaya po, paalala ha.
2: Kahit ano, partner, sorry, flash report to alam ko. Kahit na may mga pag-ulan-pag-ulan na, ganyan pa rin ang sitwasyon.
1: Ito pa rin ang sitwasyon kasi may mga plantang hindi.
2: Matagal lang bumagsak yung iba actually.
1: Yung iba matagal na. Ilang taon na yung iba. Yung iba, merong May 2026, merong March, merong, ano to, kailan maayos to, ha? Yellow alert po, ha? Ang Visayas Grid, 3 p.m. to 9 p.m.
3: VZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
2: Partner, buti na lang. Ano? Nakita ko sa salansan ng mga papeles.
1: Kaya napipindot mo na. Kung hindi, maghahanap na naman tayo.
2: Kaya nga. Kaya ito po yan, oh. Dahil dyan, anong oras na?
1: Ang ating pong oras, 8:31 ng umaga.

0: Kabutya ng Masa, Doris Bicornia, at nagbabalita antemano Robert Mano sa Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Happy 40th anniversary, DZMM! Siyempre, una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
4: The Senate is under attack.
5: There was no NBI agent in the Senate.
2: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
6: Kanina ay merong aarestuhin.
7: Pero bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
8: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
2: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Alaga pa lang po ako nang nagra-radio na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
1: The Senate is under attack.
2: There was no NBI agent in the Senate.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
3: Kanina ay merong aarestuhin.
4: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
5: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Happy 40th anniversary sa aming minamahal na DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa buang tandem ng bayan.
8: Kami po yun.
9: Babalik po, sino nga tayo, partner?
8: Kinalimutan na sarili sa dami ng pangyayari.
9: Oh,
8: no?
9: Yan nga, kasi kagimbal-gimbal.
8: Kahapon, pwede walang ba? Ano, walang preno, partner. Abang kami kay Senator Jinggoy.
9: Mm.
8: Oh, hindi pa nagiinit yung pag-alis si Senator Jinggoy, dumating naman ang camp ng Vice President, mga nakamaleta.
9: Hala, hala.
8: Siyempre, maghahain sila ng reply nila doon sa summons ng impeachment court.
9: Tama.
8: At doon sa articles of impeachment.
9: Correct.
8: Oh, lag-stretching ka pa lang, ongoing pa yung press go nila. Session naman ng 5 p.m. Takbo ka naman sa sessional. Pagtingin ko, wala ni isang majority na nandun at wala rin Senate President. Diba? Sunod-sunod.
9: Kaya nga. So, sino hindi magigimbal doon? At sino ang hindi naman sa ma-excite? Kung hindi, gusto malaman kung ano ba talaga nangyayari.
8: Mm-hmm.
9: Ako parang ang feeling ngayon ng mga tao, ano ba yan? Oo, drama kung drama. Ang maraming impresyon. Pero, kailangan ba natin ngayon yan?
8: Mm-mm.
9: Diba?
8: At ang nakakaawa at nakakahiya, ang daming guests doon sa gallery.
9: Bakit ba? Ay, meron akong nabasa.
8: Laging may guests sa gallery kasi. Yung mga imbitado or gusto lang manood ng session bilang ordinaryong Pilipino.
9: Tama.
8: Si Professor Winnie Monsod nandun eh, kasama yung kanyang asawa.
9: Oo.
8: At yung ilan pa na nandun nanonood. Eh kaso wala silang napanood. Wala silang nasaksihan. Ang nasaksihan nila, sa kanan nila, kumpleto, 11 nakaupo. Sa kaliwa nila, walang mga tao. Eh, ganun talaga. May kanya-kanya silang ipinaglalaban. Tingnan natin at itanong natin kay Attorney Paulo Emmanuel Tamase, ang Associate Dean ng Assistant at Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law, kung ano na ang mangyayari. At legal ba? Normal ba? Wala bang violation yung kahapon na walang sesyon?
9: Pwede bang basta-basta na lang gawin yung ganun?
8: Mm-hmm.
9: O kaya nga sinasabi ni Erwin Tulfo kanina, bayad ka tayo ng ng sambayanan eh. Bakit hindi tayo magtrabaho?
8: Eh, ang sambayanan niya, di ba, nagagalit pag hindi nagtatrabaho.
9: O naman.
8: Sumusweldo kayo. Diba?
9: Eh, wala samantalang kayo, kami, no
8: tatago.
9: Work, no pay. Diba? Hindi naman kami pwede magtago. Dahil ang boss mo, nagtatago si Doris. Asan ba yung record niyan? Ito ang address niyan. Puntahan mo. Diba yung ganyan?
8: Ganun,
9: pero yung iba dyan, wala. Hindi mo makita kung saang lungga pumasok.
8: Mm-hmm. Kaya naman, Attorney Paulo Emmanuel Tamase, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
9: Good morning, sir.
10: Good morning!
11: Magandang umaga, Doris, Robert, at sa mga taga-subaybay.
8: Opo. Attorney, ang unang tanong po namin dito, tama ba na hindi mag-hold ng session ang Senado kahapon base doon sa announcement ng Senate President ay bilang pagkondena doon sa nangyari nga na pag-aresto kay Senator Jinggoy?
11: Well, kinikilala naman po natin na historically, pag tinignan natin yung practice ng ating Senado, minsan yung pagbo-boycott, pagbo-walkout, mga powerful na makapangyarihan sila na statement ukol sa mga objectionable talaga na pangyayari either sa bansa or sa Senado. Nakita natin yan nung nag-walkout yung prosecutors, for example, yung impeachment trial ni Erap. Nakita din natin yan last week noong yung minority naman ang nag-walkout dahil doon sa perception nila na yung binabraso, no, yung pagpapalit ng rules. So pag tinignan natin yung statement ni Senate President Alan Peter Cayetano kahapon, mukha namang ang explanation nila ay upang protect or parang iprotesta ho, no, yung pang-aatake sa independence ng Senado. Siyempre bilang mamamayan at dapat tayo lahat ay mga critical na mamamayan, ang dapat natin tignan ay authentic or sincere po ba yung statement na iyon. Kasi mukhang ang nangyari lang naman kahapon ay pag-aresto kay Senator Jinggoy, na bagaman mahalagang event yun, no, ay bahagi ng prosesong kriminal ng Pilipinas, ng bansa natin. So yun po siguro yung pagkakatalo kung sincere po ba yung claim na iyon, or isa lamang po siyang, kasi ang hindi po natin maiwasan na issue ay may nag-iba na po yung numero bigla, 'di ba? Dahil nabawasan ng isang senator yung mayorya, magkaka-issue na naman ba ngayon doon sa liderato ng Senado. So, yun po siguro yung mas mapanuring perspektibo doon sa nangyayari.
8: Opo, kasi ang binabanggit ng mga minority senators kagabi, Attorney Paulo, bukod doon sa wala nga silang session, ano, ni wala daw decency para sabihan sila na hindi pala darating or walang magiging session, plus pinatayan sila ng aircon, tinanggalan ng wifi, si Senator Raffy yung nagre-reklamo doon. Under the rules ba ng Senate or sa mga past na congresses, Attorney Paulo, may nakita kayo na wala, hindi, dahil walang consultation at yan, basta na lang walang session. Kasi hindi daw dapat ganoon, dapat daw may consultation at force majeure dapat yung dahilan kung bakit hindi magkakaroon ng session, dahil mandated sila na magdaos ng session.
11: So tama po 'yun, no? Batay po sa practice, precedent, tradisyon ng Senado. Ito po ay isang kapulungan na nagpupulong talaga, nagmi-meet talaga sa plenaryo. Mahalaga 'yon hindi dahil lamang sa bahagi ng pagpapasa ng batas, yung sessions na nila. Importante din yung iba pang hindi naman related sa paggawa ng batas na ginagawa ng Senado. So, kung tama ho ang alala ko, kahapon dapat may dalawa pong privilege speech, no. So, yung talakayan po, mahalagang issue ng bayan, sa Senado po 'yan dinidinig at tinatalakay ng ating mga senador. De 24 na lamang po sila. So, mataas po yung kahalagahan nila sa ating pamahalaan. So unusual nga po yung hindi nagka-session. Tama po yung mas unusual na walang notice doon sa ibang parties sa minorya po na wala pong pagpupulong. Mas unusual pa po kung totoo nga po yung sinabi na pinatayan ng ilaw at ng wifi.
8: Opo, wifi kasi at hindi, aircon.
11: Oo, hindi po natin alam kung energy saving measures po yan. No? Pero yung idea po behind it is siguro yung aircon maintindihan, yung wifi po medyo parang di ba, ano po ba yung tinutulak po ba palabas yung minorya.
8: Attorney Paul, last lab, hindi ko lang babitawan to at after yung partner ko, ano yung pong hiniling ng Senate President na hindi magsesyon, manatiling tahimik bilang protesta, hindi paggawa ng kanilang tukulin, malaki ba yung impact nito sa publiko? Malaki ba yung impact nito doon sa itinuturing nila na nagpe-pressure sa kanila?
11: Well, maliit po yung impact doon sa nagpe-pressure sa kanila, if mayroon nga po talaga, pero malaki po yung impact sa publiko, no? So kung being strategic itong protesta na ito, ang mahirap po kasi ngayon ay may kiniklaim po na pag-atake yung certain members ng ating Senado mula sa ibang sangay ng pamahalaan, hindi po siya nakikita ng publiko, no? Hindi po malinaw. So whether totoo po yun o hindi, parang mahirap naman po maniwala sa bagay na hindi natin nakikita. Hindi naman po pananampalataya ang politika. Pero pagdating ho dun sa epekto sa taong bayan, aba malaki ho syempre, di ba? Iilang session days na lang po yung naiiwan bago mag-adjourn further to yung pagsimula ng second session po ng Kongreso, no? Mukhang maaantala na naman yung pagpapasa ng mga critical na batas. So may kita mo yung House of Representatives, sunod-sunod yung paglabas nila ng mga bills, naiipit lahat yun sa Senado, doon sa pipeline ng Senado. Magsisimula na rin ang budget season. So, mababangga na naman yan doon sa iba pang batas na kailangan ipanukala. So, definitely malaki malaki ho yung impact niya, no? Eh kaya nga po yung sa saligang batas natin, kahit pa paano may expectation na nagpupulong yung ating Senado regularly. Batay na rin po sa kanilang tradisyon at practice.
9: Opo. Pero wala po bang magiging ano attorney na partner, anong tawag mo? Sanction? Dahil bigla na lang silang nag-decide na magbigay ng kanilang form of protest.
8: Diba? Hindi pumasok.
9: O hindi na lang pumasok, walang abiso.
8: Taliwas doon sa mandato nila.
9: Yun.
11: Well, yung hindi po pagpapasok, mukhang wala naman pong rules ngayon ng Senado dahil nakita nga po natin si Senator Bato, medyo matagal lang hindi po mapasok. Tapos yung ethics complaint po sa kanya hindi naman po umusad. So mahirap po maghanap doon sa side na iyon. Wala naman pong criminal na batas din na nagre-require sa mga senador na dumalo sa kanilang session. So ang tingin natin ngayon ay sa saligang batas. Now, sinasabi ko lang po yung remedy. Hindi ko po sinasabi na ito yung dapat nilang gawin. Pero sa saligang batas po kasi natin, pag tinignan natin sa Article 6, mayroon doon na sinasabi na ang session ng Senado kapag ng House of Representatives for that matter, kung hindi sapat yung nag-a-attend para sa isang quorum, may kapangyarihan yung minorya na nag-a-attend. So yung tinatawag natin yun, parang ramp session. May kapangyarihan yung mas maliit doon sa mayorya na magpulong pa rin upang utusan lamang yung mga opisyal ng Senado at pagpilitin silang mag-attend ng session. So parang compel attendance po, yung tawag doon. Ginagawa po yun, pwersahan pong basically ina-arrest yung senators na hindi nag-a-attend at upang sapat lamang na magkaroon ng quorum para sa session. So kung naka-aresto na halimbawa ng dalawa o tatlo, tapos sapat na yung session, magpapatuloy na yung gawain. Mm-hmm. Now, sinasabi ko na yun yung nasa saligang batas at ginagawa po yun sa Estados Unidos, ngunit maingat po yun, no? Hindi po natin basta-basta ginagamit yung avenue na yun. Parang nuclear option siya kahit papaano. Kasi sira na yung collegiality sa loob ng Senado kapag inaresto, pinaaresto ng mga senador yung kapwa nilang senador.
9: Correct.
11: Para lamang sa session.
9: At so, technically, arestado silang lahat.
11: Well, hindi po lahat. Yung sapat lamang upang magkaroon ng quorum. Okay, so kung minalas na may tatlong member na hindi naroon, pwede silang tas naroon sila sa loob ng building pero wala sa session, pwede silang pilitin na dumalo.
9: Mm-hmm.
11: Pero nuclear option no yung Doris, no? And
9: last
11: I think
9: na yan talaga.
11: Sa dami ng nangyayari ngayon at yung sa baba ng kumpiyansa ng mamamayan sa Senado, hindi ko alam kung yun yung pinakamagandang paraan upang magbalik sila sa trabaho. Yun lang naman ang concern, eh. Nakikita kasi tama yung point nyo kanina, no? Yung mamamayan araw-araw kumakayod, pumapasok, marami dyan wala namang, I mean 5 days a week ang session ng Senado, 3 days a week lang. Tapos hindi pa nila magawa. Medyo hindi maganda tignan yung optics niya.
9: Tama. Mm-mm.
8: Sir, Attorney Pao, paano naman po kung hindi lang kahapon, baka mamaya hanggang bukas, wala namang mangyaring session. Ano ang take dapat ng publiko? Paano natin dapat tanggapin yung mga ganito po? Kasi baka sabihin, form of natin ito ng protest, yung silence natin, di ba, yung deliberate act natin ng pananahimik, hanggang sa mag-synergy adjournment tayo. Although, pag synergy adjournment kasi partner, hindi pwedeng ganun lang. Kailangan i-declare yun, kailangan ipukpok yun na synergy adjournment sila.
9: Okay.
11: Opo. So, mawalang galang na po, no? Hindi po siguro dapat natin tanggapin yun bilang publiko. Kasi tama naman, no? Lahat po ng public officers, kasama na ho ako, no? Sinasahuran ho kami ng pamahalaan. At yung mga senador natin, isa sila sa pinakamataas na sinasahuran. So, kung mayroon man pong protesta na gusto gawin yung mayorya, o kahit sino pa hong kasapi sa Senado, yung traditional po nila na ginagawa ay nagde-deliver ng speech. Yan nga po precisely yung privilege speech, no? So pwede po nilang iprotesta yan sa talakayan, sa pamamagitan ng talakayan. At baka mas makapangyarihan yung protesta na iyon kaysa sa katahimikan. Kasi ang Senado po natin, may expectation po tayo traditionally na magalaw sila, no? Mabilis sila gumalaw or mahilig sila gumalaw, lagi silang may sinasabi. So yung silence po, parang counterintuitive yun dun sa expectation natin mula sa Senado natin na dapat sila yung nag-a-articulate ng mga posisyon or mahalagang bagay sa pamahalaan, hindi yung sila yung nananahimik. So kung genuine po yung protest, maganda po actually yung session na pagkakataon para sa mga senador na ilatag sa floor ng Senado kung saan protektado yung speech nila, no? Kahit magmura po sila doon, hindi po sila pwede arestuhin. Na sabihin nila lahat ng gusto nilang sabihin rather than manahimik. Kasi kung nananahimik lamang po na hindi nag-a-attend ng session, tumitigil po yung trabaho ng Senado. Whereas kung nag-deliver po sila ng speech nila, at least nakaka-contribute siya dun sa pag-unawa ng mamamayan sa kung ano talaga yung nangyayari ngayon.
9: Tama.
8: Kumbaga, mailalatag mo ng buo yung iyong hinanakit, yung iyong galit.
9: Correct.
8: At ma-identify mo kung sino-sino lahat. Mm. Ito mga sinasabi mo ng pepresyo, di ba? Nagigiit sa inyo ng kung ano-ano kasi protected ka naman dun, di ka naman pwede kasuhan.
9: Mm-hmm. Okay. So, attorney, nakikita natin, abangan na naman ng susunod na kabanata. Meron ba tayong aasahan pa na medyo gaganda pa ang sitwasyon ngayon?
11: Well, kung daily teleserye nga po yung nangyayari, at hindi po maganda yun, no? Tingin natin sa Senado ngayon, parang entertainment na siya halos. Baka nawawalan na yung reverence na mayroon tayo dati para sa kapulungan na ito. Hindi ho natin alam, no? parang sunod-sunod do kasi, lalo na ho yung kahapon. Lahat na nangyari, pwede mangyari, nangyari na. So, umaasa tayo syempre na mas mature, mas circumspect, no, mas may pagmamahal sa institusyon yung pag-aakto ng mga senador natin lalo na ngayong hapon. Ngunit hindi na rin siguro tayo magugulat kahit madidismaya pa rin tayo kung hindi magkakaroon ng session sa araw na ito.
8: Okay.
9: Okay, attorney, maraming salamat po, ha.
8: Kali magpaliwanag ni attorney.
9: Oo nga eh.
8: Attorney, thank you very much at makikihingi ulit kami ng paliwanag sa iyo, syempre sa mga susunod na araw kung ano't ano man ang magiging development.
9: Kung ano ang kabanata.
8: Sa Senado. Thank you, attorney.
9: Thank you po.
11: Maraming salamat din po. Magandang umaga.
8: Good morning po si attorney Paulo Emmanuel Tabase, ang associate dean at assistant professor ng University of the Philippines College of Law.
9: Partner dun ba sa Senado merong mace?
8: Meron, siyempre.
9: Yung ganyan.
8: Yes. So, hindi magkakapagsesyon nang wala yun.
9: Ah.
8: Di ba may time ata doon? Saan nga ba nangyari yun? Yung agawan ng mace, taguan ng mace. Kasi kailangan yun eh. Nandun, symbol kasi yun ng institusyon.
9: Doon yata yun sa mababang kapulungan nangyari.
8: Nangyari, partner. Di pa ako kasi sadyante pa ako noon. Nanonood lang ako ng TV Patrol at nakikinig ng DZMN.
9: Akalain mo, ikaw na ngayon ang nagbabalita.
8: Hindi. Oo, kasi di ba partner, symbolism nila yun. So, gat wala yun, hindi sila magsesesyon. Kasi yun yung embodiment ng Senate as an institution.
9: Ay, kung siguro kung ako nagpunta doon at sabi ko, maganda pala itong mace na ito, maiuwi nga, maidisplay sa bahay.
8: Mali! Mapapalo ka!
9: Hindi pwede.
8: Tutunog yun paglabas. Tututut!
9: Ang umaga yan.
8: Ma'am, sabi, hindi pa po bayad. Ay, nako. Mula sa mainit na diskusyon sa Senado, mainit pa rin, partner, kahit nag-uulan-ulan na.
9: Ayun na nga
8: sa ilang bahagi ng ating bansa, particular daw dyan sa bahagi ng Tuguegarao City. Sa Cagayan, naku, 44, partner.
9: Ala.
8: 44 degrees Celsius kahapon.
9: Mm-hmm.
8: Eh, kukumusayin natin yung kanilang sitwasyon doon, syempre. At yung paghahanda nila, ngayon namang, sabi ng pag-asa, habagat time na.
9: Naku,
8: diba?
9: Sana gumanda-ganda ng kaunti ang panahon doon.
8: This is it. Kaya po makakausap natin si Mayor Myla Rosario Tingke ng Tuguegarao City, Cagayan. Mayor, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
3: Good morning!
10: Good morning!
3: Good morning po, Ma'am Doris. Good morning, Sir Robert. Good morning sa Tandem ng Bayan.
8: Good morning po.
9: Ma'am, kayo po ba ay hot?
8: Aha. Oh, diba? Hot ang
3: super
8: pakiramdam.
9: Hot ba ang pakiramdam ninyo? Kasi parang lagi na po punterya itong Tuguegarao. Pagka nag-uusap tayo tungkol sa heat index, lagi pasok ang Tuguegarao.
8: Sabi ni Tuguegarao City, hindi ako pwede ba wala sa listahan? Always present.
9: Because I'm hot.
8: Aha. Uh-huh.
9: Ma'am, kamusta po dyan ang lagay ng panahon ngayon?
3: Mainit pa rin as usual. But last night, no, we were blessed with heavy rain. So, kahit papano, medyo naibsan po siguro yung init na nararamdaman ng Tuguegaraoenos. Kaya medyo okay naman po as of today, no?
8: Mm-hmm.
3: But hindi kasing init ng past few days natin. May 22, we were at 47 degrees.
8: Wow!
9: Opo. Pagka ganyan po na sitwasyon, ma'am, parang wala naman tayo magagawa. Pero pwede naman nating kumbaga ay humanap ng mga measures para maibsan ito. Meron ano po nagawa ng pamahalaan ninyo diyan?
3: Last week po, Ma'am Doris, nakipag-coordinate tayo sa Bureau of Fire, no? We asked them to flush the streets kung saan yung tingin naming sobra talagang init, nagpa-flush tayo ng water, no? Kinausap din natin yung local water district namin to open the fire hydrants. And ang Tuguegrao City Government po, naglagay kami ng mga water stations doon sa may mga commercial center namin, government properties, para po nagbigay kami ng mga libreng tubig, naglagay tayo ng mga water dispenser, naka-plug in doon. Anyone could just get cold water if they want to. And then syempre, nag-advise po kami continuously over all our broadcast centers, no? Yung sa radio namin, sa social media accounts namin, information sa public to stay indoors if there is a need to. Last, Miss Doris, Sir Robert, dito sa Tuguegrao City, sa mismong City Hall, yung bakanteng lupa po namin mga around 2 years ago, we started our edible urban garden. That has become a very successful way to help our people sa food security, no? Nagtatanim kami ng mga gulay. Pag may Barangay People's Day kami, pinamimigay namin. Binibigyan din namin yung mga opisina. Ngayon po, dun sa commercial center namin, doon sa mismong business district ng Tuguegrao City, pinaplana po namin maglagay ulit ng isa pang edible urban garden doon sa taas ng aming public market. We've also had 3 planting activities. Medyo kulang pa po tayo. Gusto namin ng mas madaming puno. So we're planning that already. Kaya sana maibsan kahit papano yung talagang init dito. In the coming years, no, we've managed to also started the planning on our new doon sa isang pinaka southernmost part ng aming easternmost part ng aming syudad, magtatayo na po ang Tuguegrao City Government ng Agri-Ecotourism Adventure Park. Doon ho, makakapag-relax yung ating mga kababayan kahit po yung mga bisita natin sa Tuguegrao.
9: Mabuti naman.
8: Kahit mainit, may pupuntahan, may alternative. Correct, pero ma, Mayor, doon sa, dahil na laging ang sentro ng init sa inyo, meron po ba, alimbawa, mga pananim ng mga magsasaka natin o mga negosyo na gravely na naapektuhan po nito?
3: Of course, sir. Hindi ho may iwasan, ano, dahil hindi lang sa tag-init, actually, pati ho sa pagtag-ulan. Tuguegrao City is also the catch basin ng Region 2 when it comes to floodings, no? So, ang mga farmers po namin, kawawang-kawawa po talaga sila dahil kung hindi sobrang tag-init, sobrang baha naman ang kinakaharap nila, no? So, kami naman on the part of the LGU, aside from the national government's assistance financially, no, we continue to always purchase yung aming mga tractors para sa farmers. Nagsasubsidize po ang gobyerno. We also continue to give them the seeds, yung pong mga pataba, mga fertilizers, and then even po patubig, no? Nag-umpisa na ho kaming magbigay sa kanila ng mga water pumps para ho yung tubig kukunin na lang ho kasi we are surrounded by 2 rivers, no? So kahit papano, doon ho naiibsan naman namin. Pero talaga ho apektado ang ating mga farmers. Dito ho, mas marami ang corn farmers kaysa sa rice farmers. So we continue to help the farmers kahit po ganito, na apektado ho talaga sila. Alright. Kaya nagpapasalamat din sila pag may mga ulan na kasi they're about to do the land preparations. Pag dumating na po ang tag-ulan, syempre magtatanim na rin po ang mga farmers natin.
9: Ay, ayan. Partner, wala tayong masasabi kay Mayor kundi naku, maraming good luck po.
8: Oo, at maganda na may mga interventions sila na ginagawa para maibsan. Eh, kasi nga naman, nandyan na yan eh. So hanap tayo ng paraan para ma-resolve ito. Mayor, maraming salamat po sa inyong oras.
9: Thank you, ma'am.
3: Maraming salamat po. Dalaw po kayo sa Tuguegrao City.
8: Ay, ito po.
3: Sir Robert, Ma'am Doris.
8: Pagkatapos po ng program, yes, punta na kami dyan.
9: Naka-impake na nga po.
8: Naka-impake na.
3: Maraming salamat po.
8: Maraming salamat po.
9: Thank you.
8: Si Mayor Myla Rosario Tingke, ang mayor po ng Tuguegrao City dyan sa Cagayan. Mula Cagayan, partner.
9: Oo, punta tayo saan?
8: Wala.
9: Mula
8: Cagayan, partner, magbababay na tayo.
9: Ay, tako. Dahil ang oras
8: dahil
9: na.
8: Dahil 8:50.
9: Kailangan ba ako magtutot?
8: Hindi na, partner. Oh, okay, meron ka bang pasasalamatan bago tayo magbabay tayo, partner?
9: Ikaw na muna, partner. Dahil alam ko, ikaw ang punong abala dyan sa Senado, eh.
8: Ay, yung mga kaibigan nating taga-office Senate Sergeant at Arms na lagi nanonood sa atin every day. Maraming salamat, eh, kasi bisa magugulat sila katabi na nila. Sabi, oh, sir, makasama pala kayo ni Ma'am Doris, ha? Ba't nandito ka na?
9: Oo,
8: magic.
9: Yeah. Maraming salamat po sa pagtutok nyo sa amin, ha? Ano ka mo yan sa Office of the Sergeant?
8: Senate Sergeant at Arms. OSAA.
9: OSAA. Uh-huh. O di magbantay po kayong mabuti.
8: Okay.
9: Dahil kami po ay magbabantay din sa inyo.
8: Ayan.
9: Dahil hindi namin kayo tatantanan.
8: Uh-huh.
9: Ay, mali.
8: Pero, babantay tayo mamaya ulit, partner.
9: Yes, alas 3.
8: Yes, 3 p.m. ang kanilang session. May committee hearing mamaya kay Under Senator Lauren Legarda, and then 3 p.m. the session na.
9: Yun na so, yung drama. So,
8: yun na yung aabangan natin, ha?
9: Okay.
8: So, ba't may nanggugupit dito? Anong ginugupit, Camille?
9: Ewan ko ba din sa...
8: 8:59 dahil 8:59 na. Mm-hmm. Oras na po magbabay time.
9: Bye-bye.
8: O, paano? See
9: bye-bye
8: you tomorrow. Doggy Wawaw, let's go.
10: Sa pagis. Doble sa tabang. Doble sa talino at kakulitan. Tandem Lampayan!

0: Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob ng 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras, eksakto en punto, alas 9 ng umaga.
1: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, simula Hulyo a 1, sususpendihin ang Pilipinas ang pagpapadala ng mga Filipino au pairs sa The Netherlands. Ayon sa Philippine Embassy sa The Hague, may mga ulat ng umano'y pang-aabuso kabilang ang labis na oras ng trabaho at kakulangan sa allowance. Ang au pair ay isang cultural exchange program kung saan tumutulong ang kabataan sa pag-aalaga ng bata kapalit ng tirahan at allowance, pero sinasabing nagiging full-time trabaho na ito sa ilang kaso. Mananatili ang suspensyon habang iniimbestigahan ang sitwasyon at naghahanap ng mas mahigpit na proteksyon para sa mga Pilipinong kalahok sa programa. May naitalang pagdaloy ng lava, 7 volcanic earthquakes at mahigit 200 rockfall events sa paligid ng Bulkan Mayon batay sa monitoring na FIVOLX. Sa pinakahuling monitoring, napapanatili rin ang mataas na sulfur dioxide emission at nakikita ang crater glow. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer danger zone. Nagbabala rin ang ahensya sa posibleng pag-agos ng lava, pagguho ng bato at pagputok ng bulkan. Suspendido ang project engineer ng DPWH sa Bulacan, tetestigo sa paglilitis sa kaso ni dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan ngayong umaga. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
2: Rika, nagpapatuloy na ngayong araw dito sa Sandigan Bayan 3rd Division ang paglilitis sa kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado mula DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Ito ay kumpleto pa rin ng 92.8 million pesos na umano'y peking flight control project sa bayan ng Pandi, Bulacan. Sumasalang sa witness stand ngayong umaga

0: not the politicians life.
1: No. Kaya ka namin niluklok dyan. No, not me.
0: Ay, nako, Osya. Ang dami pa pong mangyayari. Marami pa tayong inaabangan. Oo, eto na naman tayo.
1: Mm-mm.
0: Another impeachment. Impeachment part 2. Will it even fly?
1: Uh-huh.
0: Sabi nga ni Jinggoy Estrada, abangan.
1: Oo,
0: ang susunod na kabanata.
1: Ay, nako. Yeah. Doon na natin tapusin ang ating huntahan dahil meron tayong aabangan mamaya kasama si Tita Winnie. Dito muna tayo sa mga nagbabagang mga balita on a Tuesday.
0: Headline sa balita ngayon. Sa balita patan, Senador Jinggoy Estrada nakakulong na sa Quezon City Jail. Kapwa akusadong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na ospital naman dahil sa pagtaas ng blood pressure.
1: Mga miyembro ng mayorya, no show sa sesyon ng Senado kahapon. Minority block pinaghintay pa ng ilang oras bago inabisuhan.
0: Vice President Sara Duterte ipinababasura ang 4 na articles of impeachment. Prosecution team ng Kamara handang sagutin ang hiling ng Vice Presidente.
1: Maliit na silid-aralan, sinasabing mas nakabubuti para sa mga estudyante ayon sa pag-aaral ng EDCOM 2.
0: Iluwasan nyo din yung estudyante, lang namang pinaliit mo yung kwarto, ganun pa rin ang bilang. Mali, ay nako. Malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipinatupad na. Pero presyo ng LPG, abay, tataas naman ngayong buwan.
1: Level na tubig sa ilang dam, patuloy ang pagbaba. Dalawang bagyo posibleng pumasok o mabuo sa bansa ngayong Hunyo.
0: Sa labas ng bansa, Amerika, kinumpirma ang pag-atake sa Iranian military sites.
1: Dalawang pasyente na hinihinalang dinapuan ng Ebola virus ang minomonitor ang kalagayan sa Brazil.
0: Balita Patan!
1: Ayan, ilan lamang yan sa mga inaabangan nating mga nagbabagang balita. Oras muna tayo.
0: Eksakto en punto, alas 9:13.
1: Sa puntong ito, partner, ay mangumusta muna tayo doon sa ating sila Tita Winnie at sila Sir Paul Bea ay naroon po sa Delpan Evacuation Center sa Maynila. Kung di ako nagkakamali, ito pa rin yung mga nasunugan last week, ano? At hirap nga sila doon sa kanilang kalagayan doon dahil may iba na pinili pa partner na manirahan sa doon sa tabi mismo ng bahay nila na sunog or doon sa evacuation center kung saan ang mga basura ay naiipon na.
0: Ako.
1: So alamin natin ano nga ba ang ating nagawa para sa kanila. Kasama natin on Zoom, Tita Winnie, kumusta kayo dyan? Tita Wines!
2: Hi Rika! Hi Sir Peter! Charles Morado! I'm Lugao! I'm masarapat feeling, nakakabusog ang mga producer natin. Kasama siya ng pinagsabing pwersa ng UCMM, Radyo Patrol 630, Public Celestine, at nag-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i nakalutaw, kundi tubig din naman. Ako halos, halos 2,000. Mahigit sa 1,500 ang ating napakain combined ng ngayong araw na ito. Narito nga pala po tayo dito sa Bethman Evacuation Center. Dito nga po na umiimpil o naninirangan pansamantala ang mga naslugan sa parola dito nakaraan lang na Sabado, Mayo 23. That was 2 Saturdays ago. Kasama natin para sa iba pang mga detalye ang social welfare officer 1 ng Manila Department of Social Welfare, si Mark Habayan. Ayan, Mark. Okay. Ilang pamilya ang tari dito ngayon?
3: Sa ngayon po, is the mentor ko ang si Sandro Fadulis Papua. This is the ang 86 family of Pusila. Mira, nangyarang po mga lupitas na mga
2: pero yung iba, I heard na meron pa
3: kung ibang evacuation. Yes po, meron pong 35 families pa na evacuate po doon sa Pedro Vivar School po. At the same time po, yung iba po is na ganito po, yung iba po ang pinag-time po nila yung kanilang bahay, yung iba po nila po sa kanilang bahay.
2: Paano pinayagan pa sila magbantay sa kanilang mga property? Yung talagang firehouse na?
3: Yes po, actually yung barangay naman po nila,

0: Ngayon, ano ba ang plan sa sinasabi mo? Pwede sila
1: sa ngayon po, sa aksyon sa mga nagtanggap ng
0: assistance para sa mga naninirahan sa parola. Kasi ilang days baka mo yung apat, no? Oo, 48. Okay. And then, doon sa isang gate, ilang pamilya ang nangyayari?
1: Yung pagbibigay po ng mga tulong po na para magkakakay po yung mga settlers na wala po ating bahay. Yung tinatayo po sa Ching City condominium, meron na po mga nakatanggap.
0: Para saan po?
1: Meron po tayo sa Dilong Condominium.
0: Ay, dito? Yes. Katabi lang dito?
1: Opo.
0: Oh, one, this building, one. Yan, ilang pwede sa mga
1: meron po sa pero marami ko kasi plan sa
0: LG. So mula po dito sa Delphan Evacuation Center, balik muna sa inyo, Sir Peter.
2: Maraming salamat, Tita Winnie.
3: Thank you, Tita Winnie.
2: Mula doon sa Delphan Evacuation Center sa Maynila. Ba
3: naka, nagutom ako bigla.
2: Kaya nga, yung ating kumpirmado,
3: champurado
2: na tulong, serbisyo mula sa DZMM at sa ABS-CBN.
3: May kasamang lugaw pa ito.
2: Ay, talaga?
3: Oo, nabinanggit niya kanina eh.
2: Pareho matubig.
3: Hindi, masarap yun eh. Dahil lalo na ngayon, medyo tag-ulan na, ano ha?
2: Oo. Inisip ko yung tiyan ko kung ako yun. Luga muna, tas champurado. Kailangan na saging pagkatapos.
3: Pero ano, congratulations and maraming salamat sa ating public service team. Mm-hmm. Kasama dyan si Paul Bea at si Franco.
2: Oo. Sino pa ba yung staff ni Sir Paul?
3: Si Shine.
2: Si Shine nandun din.
3: Hindi lang siya pang jeep CMM.
2: Pang all around pala to.
3: Pang champurado din.
2: Pang champurado din. Oras muna tayo, partner.
3: Eksakto, 9:20.
2: Sa oras na 9:20, mga kapamilya, abay pag-usapan nga natin yung mga nangyari kahapon.
3: My
2: ang
3: God.
2: Daming nangyari kahapon. Too many to mention.
3: Alam mo ko, sa totoo lang, tayo mga talagang nagbabantay sa mga balita.
2: Oo.
3: Sa dami ng mga nangyari kahapon mm-hmm. at naganap na mga balita,
2: mm-hmm.
3: today,
2: mm-hmm.
3: we have indigestion.
2: Totoo. How are we gonna digest this? Diba? Ewan ko talaga eh.
3: Parang carpet bombing eh.
2: At saka alam mo ko ang anong nakaka-dismaya, partner. Tinalikuran ng Senado o ng mayorya yung trabaho nila sa Senate session dahil sinuportahan nila yung hindi sinuportahan eh. Kinontra nila, 'di ba, yung pag-aresto kay Senator Jinggoy. So it's their form of protest ang sabi
3: marami.
2: Nila.
3: Maraming na undercurrent
2: yun
3: na iniisip ko nga eh. palagi ko gumaganti lang kayo dahil sa may nag-walk out, kayo naman hindi nag-walk in.
2: Pero walk in, walk out man yan. Yung sinabi ni Attorney Paolo Tamase kanina sa programa nila Tita Doray at ni Robert, parte kasi yung pag-aresto ng kriminal na proseso. Hiwalay naman ito sa proseso ng Senado. Diba? So, bakit natigil yung dapat na trabaho nila?
3: Maraming mga haka-haka dyan. Among them na hindi na pagbigyan si SP Alan Cayetano na hindi dakpin o hulihin sa loob ng Senado si Jinggoy. Ang pinapakiusap niya kahapon, ilabas natin sa premises ng Senado at saka ninyo hulihin doon. Yun nga, ang balik ni John Vic, you've lost that privilege because the last time you had somebody in custody who was supposed to be arrested, nakawala ng ganun na lang at sukat para niya.
2: Tama. Ilan lang yan sa pag-uusapan natin kasama ang ating professor ng Law and Litigation at isa pong litigation lawyer, convener na isang Bayan Coalition at spokesperson ng Trillion Peso March Movement. Joining us on Zoom, Attorney Howard Caliha. Attorney Howie, good morning. Peter at Rica joining us today. Kumusta ka po?
4: Good morning, Rica. Good morning, Peter. At good morning po sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Mabuhay po kayong lahat. At sana pumasok tayo hindi katulad sa Senado na walang
2: pasok. Well, andito tayo, sir. Nag-login tayo at may attendance.
4: O, mag-ano tayo, log in and count to be present.
2: Tama. Yeah.
3: Dapat may salary deduction yan, ha? Hindi pumasok, ha?
2: Oo nga. Totoo yan.
4: Boss Peter, salary expulsion. Anggalin na lang natin.
3: Attorney Howard, medyo from whatever angle, no, you look at it, I mean, kalunos-lunos po itong nangyayari sa atin. How are you appreciating, if at all, kung ano man yung tinatawag na democracy in action na nangyayari ngayon sa Senado at kung saan-saan pa? What is your take on this, sir?
4: Well, unang-una, tingnan natin to, Boss Peter, no, mula nung nagsimula na pangulo ng Senado si Senator Cayetano, hindi na umayos ang Senado. So lahat ito nagsimula nung kay Bato hanggang ngayon kay Robin now kay Jinggoy. Siguro puntahan na lang natin na imbis na pangulo ng Senado, pwede natin siyang sabihin panggulo ng Senado. So ang mangyayari nito, it's that sabi nila, fighting for sovereignty, ngayon fighting for independence. Ang tanong ko, there's nothing political or there's nothing anti-independence if it is accountability. So ang issue dito, hinuhuli si Senator Jinggoy, although ako I think na, bilang akusado, lahat naman tayo, bilang abogado rin, iniisip natin na meron siyang presumption of innocence, although non-bailable ang kanyang kaso ngayon. So nararapat lang na talaga siya i-arestuhin kasi wala naman immunity ang Senado, except that yun nga, alam natin kung may 6 years imprisonment, di ba, and below. Ito non-bailable na ito. So klarong-klaro na wala namang linalabag at wala naman ito dapat separation of powers, yung sinasabi niyang legislative, executive, judiciary. Lahat naman ito tumupad sa alituntunin ng ating batas. So ano yung kanya na lang pinaglalaban? Hindi naman dapat kanlungan ang Senado ng mga akusado. So dapat lang na sila ay sumunod. At siguro maalala mo, Peter at Rica, sinabi naman nila nung panahon nung kay Bato, foreign court or international court. Kunyari, no? Sinasabi na international warrant. Pero kung local warrant o local court ang nagbigay, sila isusunod. So nasaan yung kanilang salita na sila isusunod? Dapat peaceful na lang, arestuhin doon or isu-surrender doon for whatever they want to term it. So dapat after nung nahuli na or sumama na si Jinggoy, to his credit, sumama siya peacefully, dapat tumuloy na ang Senado. At sinabi naman nila 5 o'clock. Nakakahiya at sa akin hindi lang ito national embarrassment, Rica at Peter, ito ay international embarrassment because you have to remember kinansel pa nung Prime Minister or head ng state ng Vietnam ang kanyang visit dun sa Senado. So it is not only a national embarrassment, it is an international embarrassment as well.
2: Ayun nga po eh, hindi ko na nga po alam kung ano susunod ko itatanong sa dami na tumatakbo sa isip ko, attorney. Pero siguro dito na lang din po, no? Sumunod sa proseso si Senator Jinggoy. Pagkatapos po nito, kinailangan po ba nilang itigil yung sesyon at sumuporta o po sumama pa sa booking process ni Senator Jinggoy at hindi na natuloy yung dapat na mga pinag-uusapan ng Senado? Yung sinasabi nila na ito ang kanilang form of protest. Is that even proper?
4: Yun nga ang tinatanong ko, Rica. Ano bang pinoprotesta nila? Eh, this is accountability. Meron pong kaso at you have to remember, inakyat na rin yung threshold of bar of probability, no? Hindi lang yung high probability of conviction ang ginamit na dito, no? So ano ho ang pinoprotesta nila? Hindi naman ito against the Senate. As I said, it is accountability. Wala naman itong against the Senate. So ano bang independence o ano ba yung pinaglalaban nila? At tama ka, Rica, tama bang sumama sila sa booking process? Siya ba ay abogado ni Senator Jinggoy? I don't remember any other senator na sumama. So sa akin, after nung siya ay sinamahan ng CIDG at ni Secretary John Vic na lumabas ng Senado, dapat tumuloy na ang session. Dapat peaceful na yon. At yun na po ang kumbaga end ng story. And siguro masyado lang madrama itong si Senate Pangulo Cayetano, no? Kaya imbis na kung anong pinoprotektahan niya, wag na sanang optics ang gusto niya, wag na sanang soundbites, kundi trabaho na sana para umayos naman ng ating Senado.
2: Oh, mali pala ako ng pronunciation dun sa ano, sa Senate Pangulo pala talaga dapat yan, attorney.
3: Ang gulo ng mga balita.
4: Ano lang, diction ko lang yun, ano, Rica at Peter, ewan ko lang kung ano, tama yung aking Tagalog.
3: Opo. Attorney, narinig ninyo, nabasa ninyo yung statement na manifesto ni Senate President Alan Peter Cayetano kagabi, di ba, na he's challenging the Senate to stay together, be united, and preserve the independence of the Senate.
2: Wow.
3: Sabi niya.
2: Big words.
4: Tanong ko nga dyan, Peter, is preserve for what? Independence of what? Wala naman niyang linalabag. Tama naman yung dinaan na tama siya arestuhin dahil tamang arestuhin si Jinggoy dahil merong arrest warrant. So there's nothing illegal, irregular, even unconstitutional from what happened. Mm-hmm. So I don't think ano ba yung pinaglalaban nila? At kung babasahin yung first sentence nung kanyang statement, nabasa ko rin yon, sinabi na the Senate is a separate branch or a co-equal branch of the government. Oops, siguro abogado rin si Senator Peter, Senate President Pangulo, no? Ang Senate, it is the legislature which is a separate branch or co-equal branch, not the Senate, because the legislature is composed of both the Senate and the Congress. It cannot stand alone. Although Senate as an institution is different from Congress as an institution, hindi mo pwedeng sabihin na Senate is co-equal because dapat yan, Congress or legislature is co-equal.
3: Opo. Pero but the irony there is that sinasabihan mo yung mga kasama mo na to stand together and protect the independence of the Senate or the Congress as it is, tapos hindi mo man lang sinabihan na hindi na pala matutuloy yung sesyon. Naghihintay sa iyo yung mga minority doon.
2: Kaya nga.
3: Tapos, to add insult to injury, pinatayan nyo pa ng aircon at saka wifi.
4: parang bata ang kumbaga nagdadabog at kumbaga nagmamaktol. Si Senate Pangulo Cayetano. So ang sabi ko nga is, again, ano bang independence ang pinoprotektahan? Ano bang dinabag? Ano ba ang pinoprotektahan ng Senado? Are we protecting the Senate or the Senator? Kasi ang protection ng Senator, hindi naman yan absolute. Sabi ko nga, it is only six years penalty and kung ito ay in session. So in session, tama. 6 years, mali. Kasi more than 6 years. Kasi non-bailable na at pwedeng life imprisonment pa ang parataw. nitong penalty na ito. So I think ano ba ang pinoprotektahan? Parang mali, ano? Hindi dapat protektahan ang mga akusado, lalo na kung ang akusasyon ay high crime, katulad nito, plunder. So siguro, klaro naman yon na dapat ang interest ng bayan, ang interest ng Senado, which is to continue its job regardless of whether or not one of their members is in jail or yung isa naman in hiding. So ang problema ng majority, yung kanilang grupo, eh karamihan talagang may kaso. So nagsama-sama yung mga may kaso compared to the minority na mga wala namang kaso. So yun naman ang kanyang problema. And maybe sa akin, no, it is a deeper agenda against na guluhin ang impeachment. At saka siguro, kung maalala mo, Peter Enrica, I think itong on the fourth or itong week na ito, hanggang ito na lang yung sesyon ng Senado at ng Kongreso. Mm-hmm. Kasi mag-recess na sila itong June. So baka gusto niya humaba pa yung kanyang termino as Senate President, kaya absent na lang sila hanggang buka, hanggang today and tomorrow. Edi ang next session niya hanggang ano na, July na, hindi na, wala na itong June. So baka yun ang kanyang strategy to prolong at guluhin ang prolong his seat and then guluhin ang impeachment, kasi nga magugulo na yung impeachment pagka ganitong walang nagkakagulo ng quorum at nagkakagulo yung majority and minority.
2: Sabi po nila, attorney, kanya-kanyang galawan niyan ngayon eh, no? Kanya-kanyang style para pahabain nga yung proseso nila para hindi sila matanggal sa posisyon. Pero baka abutan sila ng sinidi adjournment. O meron pa po bang ibang klase ng adjournment, attorney, wherein kung kunyari ilang araw na nasunod-sunod na walang nagiging sesyon, automatic hindi na magkakaroon o maa-adjourn na ang sesyon ng Senado? May ganito po bang, ano po bang, can you explain the difference between adjournment and sinidi?
4: Pwede po yun, Rica, kaya nga sinasabi ng sinidi, kailangan magkasamang nag-a-adjourn ang Congress at ang House. Hindi pwedeng mag-isa lang sila. Kumbaga, hindi pwedeng sabihin na ng Senado, ayaw na namin magka-hearing, mag-continue kayo na lang sa House. Hindi pwedeng ganon. Kailangan magkasabay. We have to remember, as I said, the legislature is composed of both the House and the Senate. So, dapat sabay silang mag-convene, sabay din silang mag-adjourn. Ano? Mm-hmm. So, ang mangyayari po nito, dapat tuloy-tuloy sila until the Senate adjournment nila, which is, I recall, dun sa kalendaryo nila, is up to this week lang, up to Wednesday. So, kung mangyayari po yan, yun nga, hahaba ang kanilang termino. But of course, ano hong magagawa? Walang mangyayari niyan sa ating Senado at walang mangyayari sa ating Kongreso. Sadly, maraming trabaho na hindi magagawa at maraming dapat kumbaga i-achieve o mangyari na hindi mangyayari nga. So, isa na doon yung pagpalit ng liderato at siguro naririnig nyo rin yung ugong-ugong na may papalit sa mayorya. Sa yung minority may lilipat, so sa numero nila sila na magiging mayorya. So siguro yun din ang pre-prevent para nga, as I said, no, it is also a way to guluhin yung impeachment na alam naman natin kung saan ang loyalty nitong mga senador na ito. Kaya nga kitang-kita yung kanilang agenda, hindi naman para sa bayan, pero talaga protektahan yung kanilang mga personal biases and personal agendas at kung sino man ang kanilang mga pinoprotektahan na politiko. But then again, siguro paalala natin, Rica and Peter, matagal nang inaantay ng taong bayan ang accountability sa mga senador at congressman. So ngayon naman na sinasabi natin na nandyan na, nagkakaroon ng accountability. So siguro naman, hindi rin naman tama na i-hold hostage ang Senado dahil lang po kumbaga nagkaroon ng accountability sa isang senador. Pwede naman labanan ito ng isang senador sa hukuman. As I said, he still has the presumption of innocence, pero hindi naman dapat ibaliwala ang trabaho ng Senado. At pwede naman tumuloy yan with 22 senators.
3: The state of politics nga po daw dito sa Pilipinas ngayon has never been seen in the past, ano? Yung mga na interview po namin kagaya ni na former Senate President Frank Drilon and so many others are saying, I mean, how low can you go, Senado? This is the worst face, I think, no, or the Senate that we see now can be described as probably the worst. But that's only my opinion, no. Pero pag tinanong niyo yung mga ibang nag-a-analyze sa sitwasyon ng politika sa Pilipinas, eh sabi nga nila eh, it's characterized by political decay and dysfunction. Would you agree?
4: Agree pa dyan, Peter. At sabi ko nga, sinabi ko na nito sa ibang interview, the only way to redeem the glory or the prestige of the Senate, and again, ulitin ko, sinabi din ni Senator Cayetano, yung independence, the only way to redeem the independence, sama na natin sa prestige, independence of the Senate, is magpalit ng liderato. Kasi mula nang siya umupo, eh wala nang nanggawa kung hindi panggugulo sa Senado. So kung gusto talagang ibuhay at iakyat ang integridad, ang independensya at ang quality ng mga ng Senado at ng mga senador, eh maganda nang talagang either mag-resign siya or mapayagan na niyang ipalit ang Senado, ang liderato ng Senado. So I think hopefully by this afternoon, mag-convene ang Senate and then hopefully magkaroon ng bagong liderato at bagong direksyon ang Senado.
2: Attorney, right now we're looking for unity, 'di ba? Ito na naman tayo, 'di naman unity yung hinahanap natin. Unity na lang doon sa Senado para gawin niyo yung trabaho ninyo para sa taong bayan. Ano po? Pero nakikita natin how very much polarized ang Senate ngayon. Dinagdagan pa kahapon ng statement ni Senator Jinggoy Estrada na polarizing na nga, hanging pa when he said na ilang beses siyang nilapitan ng minority para sumanib sa kanila, ang kapalit ay idadrop yung kaso laban sa kanya. Sinabi niya kung sino abangan ang susunod na kabanata. When he could have just ended that, nang sabihin niya kung sino yung mga nagsasabi sa kanya na lumalapit, pero hindi niya ginawa yun eh. Hindi po ito nakakatulong. Ano po ba ang dapat sabihin sa mga senators natin na tama na yung pagdadrama dahil hindi naman ito yung trabaho ninyo, hindi naman kayo artista eh. Iniman nyo na nga yung trabaho na yan para magpolitika na kayo, di ba?
4: Tama ka, Rica, dyan at tama na hindi ito panahon ng drama. Kung totoo man yan, which sa akin, alam mo yung mga palita na yan, maraming sinasabi na maraming chismis na ganyan, pero we have to remember, it is not within the power of the legislature of any senator to dismiss your case kasi yan ay nasa husgado. Yun nga sinasabi natin, may separation of powers, di ba? So hindi naman yan magagal. So hindi ho tama at hindi rin na kumbaga kapanipaniwalang sabihin mayroon magagarantee niyan kasi hindi ho nila magagarantee yan, number one. Number two, kung meron mang katotohanan ito, tama ka, Rica, bakit di nalang sabihin? Bakit pa idadaan sa drama? Kawawa naman yung podium. Napukpok na ni Alan, napukpok pa ni Chinggoy. Mamaya, pag meron pang pumukpok dyan, baka gumiba na yung podium na yan. Sobra na silang pagpapound sa podium na yan. Sabi nga nila sa aming batas, if you are not strong with the law, you pound on the table. Yeah. Inayan mo, kuluin mo. Eh, siguro, kawawa naman. Kung pwede na lang sumigaw yung podium na yan, sabi niya, siguro sisigaw na yan, tama na. Huwag nyo na akong pupukin, tama na rin yung kasinungalingan ninyo at tama na rin yung drama nyo at gumawa na kayo ng trabaho. Huwag nang puro drama.
3: Dapat i-legislate yan. Podium abuse.
4: Podium abuse. Tama.
2: Magsasalitan eh.
4: Kawawa naman.
2: Pwede na siya magkaroon ng picture ni Bea Alonzo. Ba't parang kasalanan ko?
3: Okay. One last na lang sa akin.
4: Yun na nga yung Rica at Peter. Para bang kasalanan pa ng taong bayan na arestuhin si Jinggoy? Eh, meron na ngang kaso. As I said, he has the presumption of innocence, although wala namang mali sa pag-aresto niya. So what are we fighting for? What are they shouting for independence? Hindi naman wala na. Kumbaga, tama yung isisigaw na unity. Pero unity for what? Unity for a wrong cause? Mali naman po yun. Dapat unity tayo for a right decision, for a right cause. So dapat, kung ako ang tatanungin nyo, eh, yung mga medyo tama pa siguro sa pag-iisip na nasa majority ngayon, pwede silang sumama at mag-unify sa minority para bumuo ng bagong liderato sa Senado.
3: Ngayon po ang masakit sa tragicomedy na nararanasan natin ngayon. Ano? Itong mga ating mga politicians nagsasabi na we're doing this for the country. And yet, ang talagang nakikinabang ay ang kanilang often quoted personal and collective interest. It's not really about the country.
4: tama yan. Kung makikita natin, kung talagang gusto nila yung sa bayan, never na nangyari na nagkaroon

0: nagkakaroon ng hindi pumasok ang majority. So kung gusto talaga nila yung para sa bayan, unang-unang dapat nilang gawin, eh maging present. Tapos doon sila magdebate, ano ba yung kanilang pagdedebatihan. Kung sa tingin nila may mali, meron naman silang privilege speech, pwede silang magsabi doon, pwede nilang kundindahin. No, pero yung para sabihin ayaw namin pumasok, hindi po tama yun.
1: Apo, sabi nga ngayon sa social media, umuusok, ano po, meron ng pustahan nangyayari, parang Las Vegas, may ads na O, pustahan tayo, kahit Hall of Famer na yan, ha? Sa 2028, kakandidato na naman yan.
2: Kala ko, may isa na naman kaso yan.
1: Because at the end of the day, at sinasabi nga nila, naku, mapapatawad na naman yan. Nasasabihin naman, hindi naman siya ang mastermind. So,
2: dahil hindi na mastermind, okay lang.
1: Diba nangyari na yan, Attorney Calleja? This is the story of our life, isn't it?
0: Yun na nga, naalala nyo, nung nangako siya ng 10K, ngayon, anong sasabihin niya? May K pa ba siya? Yan ang tanong na lang natin sa 2020.
2: Wala nga yung 10K eh. Hindi nga nabigay yung 10K eh.
0: Kung nakala yung 10K, siguro pwede nang sabihin sa 2028, no K ka na.
1: All right.
2: We'd have to leave it there muna, Attorney Howie. As always, a very nice discussion with you.
1: We had a lot of fun.
2: Di mo na alam. At least dito sa lahat ng nangyayari, nakukuha pa rin natin umiti at tumawa, di ba?
0: Sa ating Pilipino, di ba? We have to look at the bright side.
1: Yes.
0: Siguro it's also a lesson for us na talagang pag-aralan at tingnan kung ano yung mga nangyayari para we can discern and decide better in the next in the future.
2: Ayan. Oh, yes. Yan talaga yung mahalaga. Lesson we learn.
1: Ang ikot po nito, Attorney Calleja, is ito na naman mga botante masisisi. Boto kayo ng boto . Oh, di ba? So ngayon, sinususisihin natin. Attorney Calleja, thank you very much for your insight, sir. And we enjoyed talking to you this morning.
0: All the time, Peter and Rica, anytime, tawag lang kayo at iinit ang impeachment. So doon po tayo, tututok din po tayo at magbabantay para sa taong bayan. Salamat po at mabuhay po kayong lahat.
1: Thank you so
2: Salamat,
1: much.
2: Attorney.
1: Have a good day, sir.
2: Ayan, Attorney Howard Calleja, Professor of Law and Litigation Lawyer, convener na isang bayan coalition, spokesperson ng Trillion Peso March Movement. Nakakatuwa kausap tong si Attorney Howie. Paano kaya siya sa korte, no? Nagpapatawa rin kaya siya sa... I object, Your Honor! Wait lang. Ganoon din ba siya? Ay, ako, oras muna
1: Be
2: natin.
1: Be warned!
2: Oras natin!
1: 9:44!
3: Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balitapatan! Balitapatan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Bago pa man sumikat ang araw,
4: Gabi!
5: Good morning!
3: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
4: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
7: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nandun talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Happy 40th anniversary sa aming minamahal na DZMM. Una sa balita, una sa public service. mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Balitapatan. Balitapatan. Balitaan at talakayan.
1: Exactly 9:47.
2: And we are back. Mag-usap naman tayo ng good news kasi puro na lang kaguluhan sa buhay ang pinag-uusapan natin. Ngayong araw po, baba na, no? Bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo. So kahit papaano, nakahinga-hinga naman tayo. Magpapagas na mamaya. Ako, inintay ko talaga eh.
1: Uy, nagpunta ako sa, ano ha? Oh. Nagpunta ako sa mall noong Sunday.
2: Uy, congrats.
1: Daming tao ha.
2: Ay, yun
1: hindi kagaya nung una na, di ba? Uy, my goodness, wala nang tao.
2: Tama.
1: Sa supermarket lang marami.
2: Oo. Ngayon
1: kasi
2: meron
1: na eh. Nagpa-panic buying.
2: Ngayon wala. Wala rin tayong pambili. Pero nakakagalaw-galaw na nga po tayo ngayon dahil bumaba ang presyo ng produktong petrolyo. Ibig sabihin ba nito, this is the start of something good?
1: Yeah.
2: Diba? Yan ang ating pag-uusapan. Kasama ang executive board member ng Philippine Energy Research and Policy Institute, senior partner ng Divina Law at former undersecretary ng Department of Energy o DOE, Attorney Jay Layug, joining us on Zoom. Attorney Jay, good morning. Peter Adrika joining you ngayong umaga.
5: Good morning, magandang umaga, Peter at Rika. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig.
1: Ayan, Attorney Jay, it's good to see you and your beautiful smile in the morning. please tell us, papunta na po ba tayo doon sa pre-March 11 price increase? How far can we expect in terms of going back to the previous rates ng gasolina, diesel, at kerosene?
5: Alam niyo po, ang magandang balita ay halos nandun na tayo sa pre-war levels no ng presyo. Alam naman natin, lahat ito ay bunga ng weather may kapayapaan dun sa Middle East, no? At ang magandang balita ngayon ho ay patuloy nag-uusap ang Estados Unidos at ang Iran, no? Kaya ho yung global market ay medyo napapayapa ho siya, no? At tahimik ngayon.
1: Mm-hmm. And by the looks of it, kasi nakikialam na rin si Trump dun sa mga pag-atake ng Israel sa Lebanon, I think they both want peace, no? But that's something that's neither here nor there. At ang latest po ngayon sa Brent crude, if I may share this with you, Attorney Jay, is $95.01 per barrel ang Brent crude versus yung kahapon po na 93. So medyo tumataas ulit yung Brent crude. Ano po? Ang kinakabahan ako dito, sumasadsad lalo po yung piso natin, 61.73 na po. 61.73 per US dollar. How will this impact the prices dito po sa ating petroleum products by the coming week, Attorney Jay?
5: Well, ang ating hong batayan sa local prices ho natin ay yung Dubai Index, no? Hindi ho yung Brent, no? Dubai at saka yung Mean of Plats Singapore for finished products, opo yung MOPS, no? Yun ho ang binabantayan natin, no?
1: What are they? Do they track in the same manner, generally speaking?
5: Generally, yes. No. Although, minsan ho mas mababa ang galaw sa MAPS, no, at sa Dubai, no. So yun ho yung babantayan natin. But you're right ho, no. Pag yung ating peso ho ay nagde-depreciate, meron hong impact sa presyo, no. So, but there are so many factors leading to that, no. Isa nga ho tong ating political situation, no? So we're hoping po, no? So far what we have seen in the news ay parang natatahimik na ho si Donald Trump, no, at hindi na ho siya masyado nakipag-away, no. And I think at the end of the day nakita din naman ho niya na globally may impact ho talaga pag ginera natin, no, ang Middle East
1: at pati sa kanila, and they're producing, di ba, enough oil for the US, tapos tumataas pa rin ang kanilang presyo ng produktong petrolyo. So let me ask another question that has been bugging me, Attorney Jay, no? So bakit pwedeng sabihin ng Department of Energy in the past few weeks na bibigyan nila ng penalty yung mga hindi susunod according to how they compute for the increase of the prices sa pump, ano po, dahil ba nagkaroon ng emergency na dineklara ng pangulo, that's why they can actually dictate what the prices will be?
5: Actually, hindi naman po, no. I think what the DOE is saying, meron po kasi tayong sinusunod na benchmarking, no, for the weekly prices. Hindi ho naman pinipeg ng DOE yung price, no. Ang sinasabi lang ho niya ay dapat ho hindi lumabis dun sa anticipated price movement na week on week. Yun po yung sinasabi ng DOE, hindi nga finifix yung price, pero huwag kayong susobra kasi meron naman ho tayong generally accepted formula for the movement, no. Minsan din ho kasi may mga players din tayo na maliliit na sumusobra din naman, no. Kaya ho binabantayan ng DOE.
1: Yeah, so the parang suggested retail price ng DTI, ganun.
5: Parang ganun po, no. Because under the Oil Deregulation Act, meron ho tayong agreement more or less yung automatic price mechanism, no. At ang formula po dyan, yun nga ho yung Minuplat Singapore together with all the components, no. So dapat ho sumunod ho lahat ng players according to that formula.
2: Attorney, masarap po sanang isipin na tuloy-tuloy na yung pagbaba nito, no. Pero napaka-dependent pa rin po kasi ng prices natin doon sa magiging usapin between Iran and the US, di po ba? Other than that, wala naman na po tayo ibang nakikita na reasons of pagbaba ng presyo natin, because sa pagtinignan natin yung ginagawa ng gobyerno, yung uplift na tinatawag nga po na body, eh wala naman talagang na itutulong much, di po ba?
5: Well, actually, yung ginagawa ho ng pamahalaan ay mostly subsidies, no?
2: Mm-hmm.
5: These are targeted subsidies para maibsan yung paghihirap po ng ibang mga kababayan natin, no? But I think more importantly, which we have been pushing, no? Nung panahon ko pa nga ho noong 2010,
1: mm-hmm,
5: kailangan ho talaga tayo mag-consider ng alternative fuels, no?
2: Mm-hmm.
5: Meron na po, no? I don't know, Peter, Rica, kung naka-electric vehicle na kayo. No?
1: Wala pong pambili.
5: But alam niyo ho, hindi mahal, no? In fact, mas mura pa siya dun sa mga usual brands ng kotse, no? But and slowly ho, nakita ho natin dumadami na ho ang nagpapalit ng sasakyan. Kasi ho, madali ho talagang mas mura ho kuryente nilang gamitin, no? And at the same time, hindi na tayo tatamaan dun sa oil price hikes.
2: Mm-hmm.
1: Yeah. I appreciate that po, no. Medyo komplikado kasi yung usapan po diyan, dahil unang-una nga, kung ikaw bibili ng kotse talaga, naka-schedule ka na bumili ng kotse dahil it's your first car, then it makes sense to buy an electric vehicle. Yun naman ang sinasabi. At kung ikaw naman meron ka ng 3-4 na kotse, bibili ka ng electric vehicle, parang teka, sandali. Million pa rin 'yan. Opo. Siyempre, pwede. Opo. So ang tanong, kung kayo po ang tatanungin, halimbawa, Attorney Jay, would you go for hybrid or BEV, full electric, or plug-in hybrid?
5: Ngayon po, Peter, naka-plug-in hybrid po ako.
1: Ayun, plug-in.
5: In other words, plug-in po. Uh-oh. So I can choose between gasoline and electric vehicle. At napakadali po, nagkabit din po ako ng charging station sa aking bahay.
1: Ayun.
5: No, mura lang po, no? At in one day nakabit nila, and then on top of that, meron din akong solar rooftop system sa bahay.
1: Ayun.
5: Ko po. So, wala po akong gasto sa gasolina, wala rin po akong gasto sa kuryente dahil ang ginagamit ko yung solar rooftop ko po.
1: So, I presume meron din kayong battery storage sa bahay.
5: Yan ho yung susunod kasi yan ho medyo mahal pa. No? Yan ho ang next project ho natin.
1: So ilang porsyento po sa inyong usual
2: usage,
1: Meralco bill
2: ang nasasalo?
1: Ang natitipid nyo?
5: 50% po. No?
1: Wow, grabe!
2: Ang laki!
5: Opo, ang laki po. Dati po, 20,000 a month ang aking electric bill. No?
1: Opo.
5: Nung nagkabit po ako ng solar panels, naging 10,000 a month na lang po.
1: Oy,
2: Laki ng
1: so,
2: tipid.
1: So, kung ang bill namin eh, 3,000.
2: Oo.
1: De, pero yung capex mali po niya, yung capex po niya na 30J.
2: Ayong capex?
1: Capital expenditure.
2: Ayun, yung unang ilalabas. Investment. Diba yung paunang labas, malaki rin.
1: Sa totoo lang, magkano po?
2: Oo nga, attorney.
5: Well, nowadays po, yung 6 kilowatts na pwede nyo ikabit sa bahay nyo, bumapatak ko siya mga 250,000 na lang po. No? At,
1: really?
5: Dahil sa... Opo. Kasi ang dami yung... Ever since nagsimula itong oil price hikes, no? Ang dami yung tumatawag sa akin at ang dami rin suppliers. No? Hmm. At very competitive na ho. For 6 kilowatts, no? Without battery, mura na lang ho. 250,000 na lang.
2: Mm-hmm. Maganda ho sana kung kaya na lahat yan, no? Lalo na at meron na kasi yun partner na mga loans na binibigay.
1: Ah, yes!
2: Diba, GSIS, meron yan. SSS, I'm not sure meron kung po. Meron ng SSS. Pero maganda po sana if everybody can have the chance to avail that, no? Para naman maibsan naman yung hirap natin dito sa pagbabayad ng energy. But, kung sa isang normal na tao katulad ko, hindi naman po malaki ang kita ko, gusto ko pong makatipid in the long run. Asking you who's had that investment na, sa tingin niyo po ba ay worth it naman yung ilalabas ko at ititipid ng bulsa ko at ng sinturon ko para lang sa future rewards na marireap ko, sir?
1: Ano ang ROI, attorney, ang tinatanong?
2: Gaano kabilis? Ganyan.
5: Opo. Yung akin po, nung nabili ko siya noong 2021, ang ROI ko pumapatak ng mga 25%, no? Because of the savings at na-recover ko na ho after 4 years ng aking binayad, no?
2: Mm-hmm.
5: Ngayon po mas mabilis ang ROI, no? At yung recovery ng investment nyo siguro in 3 years kaya na ho, no? Kasi ho mababa na talaga ang presyo ng solar rooftops, no?
2: Mm-hmm.
1: Yeah, pero iba-iba so po really ano, no? Iba-ibang brand ng solar panels, ano po?
5: Ang dami ho, sandamakmak.
1: Yeah, oo.
2: May Shopee ba niyan?
1: Meron!
2: Meron na rin?
5: Meron din ho. Pero wag ho kayo sa Shopee. Ang suggestion ko, may listahan po ang DOE, no? Accredited solar suppliers. Pwede ko i-forward sa inyo yan para doon ho kayo bumili.
2: Doon tayo, doon sa accredited, para sigurado.
1: Kumpirmado.
2: Oo, champurado.
1: Attorney J, so... sabi nga nung iba, no, let's cut to the chase. Eh, pag dumami ng dumami ang electric vehicles, whether that's a BEV, PHEV, or hybrid tinatawag, eh, nagtataas din naman ang rates ng Meralco at iba pang mga Elco-Elco, mga electric cooperative sa probinsya. Eh, baka magpang-abot din yan sa dulo. Dahil sa demand, ang taas-taas na ng rate ng per kilowatt hour.
5: Well, that's a very good question, Peter, no? Una, ang ating pamahalaan patuloy na nagsusulong na magtayo ng maraming planta.
2: Mm.
5: No? And most of them are renewables, no? Pinupush talaga ng government, no, ng DOE. So wag ho tayong mabahala sa kawalan ng kuryente kasi talaga ho nagsusumikap yung DOE ho na padamihin ang ating power plants. No? Pangalawa po, again, no, by experience, meron ho tayong mga solar rooftop systems ngayon. No?
1: Apo, apo.
5: So, maiibsan din po kahit mag-transition tayo sa electric, eh, kabitan na rin ho natin ng solar panel sa ating mga bahay. Wala ho tayong gagastos eh, no? Except the investment, of course.
1: Yeah.
5: Ang pag-ibig ho, may long-term, I think 5-year loan program, no? Napakababa ng interest. Kayang-kaya ho natin lahat.
1: Yan. Pero maging mapili dapat, Rica, Attorney Jake.
2: Sinabi mo ko.
1: Baka makuryente ka.
2: Pero, alam mo, iniisip ko.
5: Ang warranty po ng solar rooftop systems natin, 20 years po.
2: Malaki yun ha, matagal din yun. So, senior na ako.
1: Yung battery ng electric vehicle mo?
2: Yan.
5: Ang battery po, may warranty po ang sasakyan ko ng 5 years battery at yung sasakyan mismo, 8 years po.
2: Malagal din. Pero between the two, siguro ako normal na mamamayan, yung iuutang ko, doon ko na lang sa ilalagay, sa solar. Kasi mas matipid ako, makatipid ako in the long term, di ba?
1: Oh, tsaka, oh, di ba? Eh, kainit-init dito sa Pilipinas eh. Pero it's not the init that powers the solar panels. Yung brightness, tama po ba, Attorney Jay? Hindi yung init ang nagpa-power.
2: Yung pala yun.
8: Opo. Lalo na ngayong taon, no? Extended yung ating El Nino, no? So,
1: yan, oo.
8: Okay po yan.
2: Ayan.
1: Super El Nino equals super savings.
2: Ayan, kaya pag-isipan mo na yan.
1: Oh. Attorney Jay, thank you so much po. We appreciate your
8: maraming
1: time, sir.
8: Salamat po. Thank you po. Maraming salamat sa inyo lahat.
1: Thank you very much. What a nice conversation. Attorney Jay Layug, Executive Board Member of Philippine Energy Research and Policy Institute, or PERPI.
2: PERPI. Kabayan with Danny Buenafair. Susunod na. Nakasama niyo po Rica Lazo.
1: Peter Musngi.
2: God bless everyone. Ingat.
1: Madami po pong mangyayari. Keep it right here sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella, DZMM Teleradyo,
2: at DGMM
1: Digital. Tapatan ng opinyon, prangkahang talakayan, balita patan.

0: natin, oras natin, kapamilya, 10:03.
1: DCMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, mahigit 35 milyong pisong halaga na hinihinalang smuggled na sibuyas at bawang ang nasabat sa Nueva Ecija. Isinagawa ng Bureau of Customs, katuwang ang NBI, Philippine Coast Guard at PNP, ang operasyon sa Talavera kung saan nadiskubre ang libo-libong sako na imported na produkto. Naglabas na ng seizure order ang mga otoridad habang iniimbestigahan ang mga nasa likod ng umano'y smuggling. Mahigit 2 tonelada ng hot at mishandled na karne ang nasabat sa isang pampublikong pamilihan sa Malabon. Ayon sa National Meat Inspection Service o NMIS, ilan sa mga nakumpiska ay hindi dumaan sa inspeksyon at hindi rin maayos ang pagkakaimbak na posibleng magdulot ng sakit. Tiniyak ng mga otoridad na itatapon ang maayos sa mga nasamsam na karne habang patuloy ang pagbabantay laban sa ilegal na pagbebenta ng unsafe meat. Pangulong Marcos Jr. pinatitiyak ang ligtas at maayos na pagbubukas ng klase sa mga paaralan ngayong buwan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
2: Rika, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ligtas, maayos at kahandaan ng pamahalaan sa pagbubukas ng klase para sa school year 2026 to 2027 sa mga pampublikong paaralan na magsisimula sa June 8. Ayon sa Malacañang, inatasan ng Pangulo ang Department of Education na ikasa ang Interagency Offline Balik Eskwela na laing siguruhin ang maayos na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral at guro. Hindi bababa sa 16 na government agencies at mga pangunahing utility partners ang maikipag-ugnayan sa DepEd para palakasin ang suporta sa logistics at tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng paaralan. Ayon kay Palas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, magpapatupad ang DILG, PNP, DOH at MMDA na mga hakbang para sa seguridad, kalusugan ng komunidad at maayos na pamamahala sa trapiko. Sisiguraduhin naman ng Department of Energy na matatag ang supply ng kuryente at palalakasin ng DTI ang proteksyon sa mga mamimili. Babantayan din ng Department of Transportation ang mga biyahe, samantalang paigtingin ng DICT at NTC ang communication services at connectivity, habang NDRRMC ay magkakaroon ng 24/7 monitoring para mabantayan ang mga hindi inaasang pangyayari at palalawakin naman ng Presidential Communications Office ang information dissemination sa ugnay sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Sisiguraduhin niya ng Meralco at MWSS ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente at tubig sa paaralan, samantalang ang DPWH ay nakatutok sa maintenance sa infrastruktura, habang ang DSWD naman ay magbibigay ng karagdagang suporta at proteksyon sa mga mag-aaral na lubos na nangangailangan. Ayon kay Castro, patunay ang mga hakbang na ito ng buong pagmamalasakit ng administrasyon ni Pangulo Marcos sa mga kabataang Pilipino. Ngayong umaga, binisita ni Pangulong Marcos ang Kapitbahayan Elementary School sa Navotas City kung saan isinasagawa ang Brigada Eskwela kasama ng ilang opisyal ng DepEd at lokal na pamahalaan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. At abangan mamaya sa headline ngayon, mga senador na no-show sa sesyon, pwedeng piliting dumalo ayon sa isang law expert. Nasawi sa gumuhong gusali sa Pampanga, umakyat na sa 17. At ilan sa original cast ng Home Alone Dariles, dumalo sa unang screening ng kanilang reunion movie. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!
3: Respect the institution.
4: This is not about
3: Pinoy. He can be arrested right there. If you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. That's ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out.
5: You can arrest him right now.
6: Sir!
3: you can.
5: Sir!
3: This is the Senate. Sir. This is the Senate.
5: Sir, I'm just asking you.
3: Sir, this is
5: the
3: Senate.
5: Last person
3: not for me. Not, no, I did not.
5: But,
6: good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, napanood nyo ba ang pagpapatuloy ng Senateflix kagabi? Ha? Talaga naman, sir! Sir! Ha? May moderate lang pero medyo nandoon yung ano, ibaraw yung tindig ni Secretary John Vic Remulla kagabi. Ha? Hindi naman siya, magalang pa rin. Sir! Sir! Ha? You have used that privilege before. We will never do that again. Yun, ang mga binitawan niya salita. Kaya doon, binasahan ng Miranda Rights. Bago kinuha si Senator Jinggoy Estrada. Nako, punong-punong aksyon. Mamaya, meron na naman tayong aasahan na posible dahil hindi nga nagpakita ang majority senators kagabi doon sa kanilang session. Tatlong araw na lang hanggang Wednesday na lang. So hanggang bukas na lang yung session bago mag sinidye adjournment. Okay, ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Isang oras naman tayo magkasama. Ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. At ito importante, kung gusto nyo hong makipag-engage at gusto mabasa ang inyong mga mensahe at reaksyon ay, nako, itong DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Okay, bago natin pasadahan itong mga radio patrollers natin, ito good news dahil ngayong araw ipapatupad na yung pagbaba o yung rollback ng mga presyong petrolyo. Ang diesel, 9.26 pesos per liter, 9.26 liters per liter. Yan, good news sa mga taga yung mga gumagamit ng diesel. Ang gasolina ho ay 4 pesos and 76 centavos per liter ang rollback, bababa. Kerosene, ito maganda, 10 pesos and 86 centavos per liter ang ibababa. Pero itong LPG ay meron hong pagtaas. Mamaya may makakausap tayo tungkol dyan, bakit ganun, no? 3 pesos and 41 centavos per kilogram. Yan ho ang mga ipapatupad ngayon. Anyway, ito muna ang ating mga radio patrollers. Pasada muna tayo sa kanila, Malacanang inilatag ang mga ginagawang trabaho ng administrasyon matapos questionin ni Davao Representative Paolo Duterte ang pagtatrabaho ni Pangulong Marcos Jr. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Christian Yuzores. Christian!
1: Matyaga ng Radyo Patrol!
2: Ng Malacanang ang mga ginagawang trabaho at matagumpay na pulisya ng administrasyon matapos kwestiyonin ni Davao Representative Paolo Duterte ang pagtatrabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang

0: hindi nagbabasa at hindi nanonood ng balita ang kongresistang Duterte, kaya hindi niya alam ang mga ginagawa at ginawa ng administrasyon. Kabilang narito ang pagpapanagot sa mga sangkot sa mga katiwalian, pagkumpleto ng major phases ng National Fiber Backbone Project at pagpapalawig ng active free Wi-Fi sa bansa. Gayun din ang tuluyang pagpapaandar sa mga Dalian trains na napabayaan niya ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang zero balance billing para sa mga kababayan sa basic accommodation sa DOH hospitals. Payo ni Castro sa kongresista, sisantihin na ang kanyang mga ghostwriters at tauhan sa public relations dahil sa kanila mga isinusulat na nagpapakita na siya ay ill-advised o hindi nabibigyan ng tamang gabay sa mga impormasyon.
1: Mas maganda po sana manood siya ng press briefing, mga news, mainstream, state-owned media. Lumalabas po kasi na hindi siya updated, hindi nagbabasa, hindi nanonood ng news. Nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon.
0: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores. Time check. Ang oras, 10:13 in the morning. Ito pa report, Senator Pampilo Lacson tinawag na pang-hostage sa trabaho ang hindi pagdalo ng majority sa sesyon kahapon. Narito naman ang balitang ihatid sa atin ni Robert Mano. Robert, go! Robert?
3: Daddy?
2: Robert, go ahead.
3: Tadi ang pagliba ng majority block sa sesyon ng Senado kahapon ay isang tangkang gawing hostage ang trabaho ng legislatura dahil sa pag-aresto kay Senator Dinggoy Estrada. Ngunit wala naman itong manunutasa. Yan ang iginiit ng minority senator Pampilo Lacson. Sabi ni Lacson, ang nangyari kahapon ay hindi pagtinding para sa kasarila ng Senado kundi pagtalikod sa tungkulin ng majority block sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kahapon, hindi sumipot ang majority block sa regular session ng Senado. Ayon sa minority block, ito ay hindi tungkol sa kasarilan ng Senado, kundi sa pag-boycott ng majority sa tungkulin nito. Samantala, sinabi ni Lacson na ang pag-aresto kay Estrada ay isang rakbang tungo sa pagbibigay ng hustisya maging para sa libo-libong biktima ng baha o kay Senator Estrada. Muli nang itinig ni Lacson ang kanyang hangari na maibalik ng Senado ang integridad, dignidad, reputasyon at tiwala at kumpiyansa ng publiko na minsan tinamasa nito. Iyan ang balitang kumpirmado.
2: Robert,
3: ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Robert, a question lang. Oo, bali, this afternoon, ano ba expectation ninyo dyan? Posibleng bang dumalo na ang mga majority senators mamaya at magkaroon ng sesyon?
3: Dani, wala pang binabanggit, wala pang statement coming from the majority. Although may ilan na nagbabanggit na sisipot sila, lilitaw sila sa sesyon ngayong hapon. Pero yan yung aabangan natin kung talagang gagawin din nila yun dahil kahapon wala namang anunsyo na hindi sila dadalo at walang mangyayaring sesyon. So mamaya, tingnan natin. Actually, binaway pa namin kung it's 3 o'clock or 5 o'clock dahil kahapon wala namang anunsyo na magkaroon ng changes sa oras ng sesyon. Pero just the same, abangan natin kung ano yung magiging development dito kung dadalo at kung tumalo, ano yung mga pag-uusapan at ano yung mga uunahin nila na i-deliberate dito sa plenaryo ng Senado, Danny.
2: Okay, so last question lang. Bali, hanggang bukas na lang, di ba, bago mag-sinige adjournment, ang Kongreso, tama ba?
3: Oo, nakatakda na silang mag-sinige adjournment. Kaya yung ibang minority senator nanghihinayang dahil hindi na-constitute yung commission on appointment ay may dalawang general ata na pa-retire na hindi naaabutan ng kanilang promotion at hindi na mapopromote prior to their retirement. Sinige adjournment, pagkatapos magbabalik yung sesyon sa sona na ng Pangulo sa July.
2: Okay, sige. Maraming salamat. O Robert, extra lang.
3: Balik sa'yo, Danny.
2: Okay, thank you very much, Robert Mano, mula dyan sa Senado. Ang oras ay 10:16 in the morning.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programang Kabayan. Ito, may isa pang report. Campaign donor ni Senator Francis Escudero, pinasubpina ng COMELEC. Narito ang balitang kumpirmado sigurado naman mula kay Radyo Patrol Steve Ras. Steve.
1: Good morning, Danny. Kinumpirma ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia na nag-issue na ng subpoena ng COMELEC Law Department laban kay Lawrence Lubiano, presidente ng Center Risk Construction and Development Inc. at campaign contributor ni Senator Cheese Escudero noong 2022 elections. May kaugnay ito sa reklamong inihain ni Attorney Jesus Falsis laban sa senador dahil umano sa paglabag sa Omnibus Election Code malapos tumanggap ng 30 million pesos na campaign donation mula sa isang contractor noong panahon ng kampanya. Ayon ni Garcia, inaasam ka sa gawa ang Comelec Law Department ng preliminary investigation kaugnay ng naturang reklamo. Unahin na niya ipatawag mga contractor o contributor bago ang mismong kandidato na nabigyan ng donasyon. Sa naunang motu proprio investigation ng Political Finance and Affairs Department of PFAD na ibasura ang kaso matapos makita na hindi paglabag sa Omnibus Election Code ang 30 million pesos na donasyon na ibinigay ni Lubiano kay Escudero dahil magkaibang legal na entidad ang contractor at ang kumpanya. Pero sabi ni Garcia, wala itong epekto ang resulta ng investigasyon ng PFAD sa law department dahil sa kaso ngayon ay may nagreklamo at sinusuportan ito ng mga dokumento at ebidensya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
0: Thank you very much, Steve Ras. Maestrado ng Sandigan Bayan, kinwestiyon ang state witness status nila dating DPWH engineer Gerard Opulencia at kontraktor na si Sally Santos. Iyan naman ang balitang ihahatid sa atin ni Zeus Legazpi. Zeus?
2: Danny, kinwestiyon ni Associate Justice Ronald Moreno kung bakit isinali ng Department of Justice sa State Witness Protection Program sina dating DPWH Engineer Gerard Opulencia at contractor na si Sally Santos ng Sims Construction Trading. Ito ay sa gitna ng paglilitis sa kasong malversation nina dating Senator Bong Revilla at mga kapwa akusado sa Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng umunoy Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Hindi napigilan ng maestrado na magtaas ng boses sa prosecution mula Office of the Ombudsman matapos maglahad ng testimonya ng testigong si Engineer John Carlo Rivera ng Bulacan 1st District Engineering Office. Si Rivera ang naglilikom ng pera o commitment mula mga kontraktor na ibinibigay kay dating District Engineer Henry Alcantara. Ani Moreno, mas malalim ang kaalaman ni Rivera sa kickback scheme kumpara kina Opulencia at Santos pero hindi siya naisama sa Witness Protection Program. Kinwestiyon din ng maestrado kung bakit state witness si Alcantara at dating Undersecretary Roberto Bernardo lalot sila ang itinuturong nag-imbento ng sistema. Ayon naman sa prosekusyon, pinag-aaralan nila kung maaaring hindi kilalani ng ombudsman ang status ng mga naturang individual bilang state witness. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Brigada Eskwela, nagpapatuloy sa Batasan National High School ilang araw bago ang pasukan. Yan naman ang balitang ihatid ni Nico Bagzik. Nico.
3: Puspusan na Dani ang paglilinis ngayon ng mga magulang at guro ngayong ikalawang araw ng Brigada Eskwela para paghahanda sa pasukan sa susunod na linggo. Dito yan sa Batasan National High School na pinakamaraming mag-aaral dito sa Luzon. Hindi lamang paglilinis at tinututukan ng mga nagbo-volunteer ng mga magulang kundi pati na ang pagkukumpuni at pagsasaayos ng mga sirang upuan para ma-recycle o mapakinabangan pa ng mga mag-aaral. Ang mga plastic armchair na sira, pinalitan nila ng mga tablang kahoy at makakapal na plywood. Narito ang pahayag ng isa sa mga magulang.
4: Malaking kaibahan kaysa ng nakaraan. Ngayon po kasi, kami, sa hanay ng mga parents, napaghandaan namin kung ano po yung mga, before pa lang mag-closing, napaghandaan na namin, especially yung mga, meron pang mga anak dito, no? O kung ano pa yung mga facilities na kailangan sa particular classroom nila, na i-report na rin po namin yan agad kay principal kung ano man yung pangangailangan. At the same time, kami rin po sa parents, nagbigay din kami ng ano po yung mga ideas.
3: Yan ang pahayag ng isang magulang na nakikilahok sa Brigada Eskwela ngayong araw. Kasalukuyan rin ang enrollment para sa mga transferees at repeaters matapos ang orientation kahapon. Inaasahan naman ng pamunuan itong Batasan National High School na mas narami pa ang bilang ng mga mag-aaral na mag-enroll ngayong taon dito sa kanilang paaralan, lalo pat nagkaroon na ng grade 12 o senior high school ngayong taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Ang oras, 10:22 in the morning. Meron pang pahabol na report, TV at laptop ipinamahagi ng Manila LGU sa mga guro sa pampublikong paaralan bago ang pasukan. Yan ang balitang ibibigay sa atin ni Tricia Lindo. Trish!
5: Good morning, Danny. Aabot sa halos 1,000 laptop ang ipinamahagi ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa bawat guro ng kinder at grade 1 sa mga pampublikong paaralan sa Maynila. Git 500 smart TV na 55 inches ang laki ang ilalagay sa bawat classroom sa mga nasabing baitang para magamit bilang visual aid sa pagtuturo. Ngayong umaga, sinimulan na ang distribusyon ng TV at laptop sa San Andres Sports Complex sa Maynila. Target mabigyan sa susunod ang mga guro sa iba pang baitang. Samantala, Dani, kasabay ng Brigada Eskwela ang pamamahagi ng LGU ng school supplies, bag, t-shirt at jogging pants sa mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 12 bago ang pasukan sa susunod na linggo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Tricia Lindo, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Time check. 10:23 na po ng umaga. Okay, sa puntong ito ay makakasama natin. Ready na ba siya? Okay, tinatawagan lang ho natin. Isa siya sa mga miyembro ng prosecution panel dyan sa lower house. Dahil sa July 6 na ho, nakatakda ang impeachment trial. So far, yan ang ho naka-schedule. July 6 ang itinakda ng nag-convene ang Senado bilang impeachment court. So matindi rin ho ang paghahanda na ginagawa ngayon ng 11 panel member ng House, no? Ang alam niyo naman, ang lead prosecutor diyan ay si Congresswoman Jervil Jinky Luistro ng Batangas. At 10 yung mga iba pang abogado na makakasama niya diyan. At kinokontak lang natin yung isa sa mga senior member diyan ng Justice Committee na pwede tayong makakuha ng insights or let's say paghahanda na ginagawa nila. At syempre, yung drama na nangyayari sa Senado dahil kahit papano, naapektuhan din sila, no? Ito, makakasama natin via Zoom ang isa sa mga prosecutors sa impeachment trial versus kay SP, kay VP Sara Duterte mula sa 3rd District ng Iloilo, walang iba kundi si Congressman Lawrence Defensor. Congressman, good morning o. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
7: Magandang umaga po, Kuya Danny, at mayong aga sa tanan ng Ilonggo, pagtaga Visayas na nanonood at nakikinig sa inyo ngayong umaga.
0: Okay, maraming salamat, Congressman, sa oras na ibinigay ninyo sa amin. Alam ko ho, kahapon, ang daming maleta pala yung dala, no? Sagot ng mga kampo ho ni Vice President Sara na rinig natin sa press conference si Attorney Michael Poa. At ang una nilang hiling talaga doon is ibasura yung apat na articles of impeachment. At yung ginawa daw ng Justice Committee hearing ay nag-overstep . Yun ang sinasabi nila doon sa dapat ay ginagawang investigasyon o trial na sa Senado. Ano ho bang reaksyon nyo dito, Congressman?
7: Kuya Danny, bagamat hindi ko pwedeng talakayin ng malalim kung anong laman ng ating kaso dahil nakahain na ito sa Senate Impeachment Court, ang masasabi ko lang na dumaan ito sa tamang proseso ng due process. At lahat ng patakaran sa loob ng House of Representatives, lalo na ang patakaran na ni-lay down o pinakita ng ating Korte Suprema ay nasunod. Kapag nagbubusisi ang isang Committee on Justice, magandang pagkakataon ito sana na sinagot ng ating Vice President. At tuwing may pagbubusisi ng ebidensya, may pagkakataon din sanang maganda, di ba? Dahil baka naman pala hindi sapat ang ebidensya, di maaga naming na-dismiss. Kaya sinuri ito ng mabuti ng Committee on Justice bago pagbutohan ng komite at bago pagbutohan ng plenaryo. So masasabi kong ang sinasabi nilang dapat ibasura ay walang batayan ito. at ang tunay na due process ay makakamit natin kung itatrial natin at makita at makinig ang ating mga senator judges sa ebidensya at sa kanila husgaan.
0: Okay, Congressman, bali kayo nakatakda sumagot eh, 'di ba, dito sa reply niya, 'di ba? June 8 sa wala tayong problema at tingin niyo kayang-kaya ninyo ma-comply yung date na 'yan na makasagot kayo doon sa isinagot niya doon sa articles of impeachment.
7: Kayang-kaya, Kuya Danny, kahapon lang pagtanggap na pagtanggap ng answer ng Vice President, inihanda agad ang reply at sigurado ako makakapag-file bago matapos ang deadline para magtuloy-tuloy na ang proseso sa ating Senate Impeachment Court.
0: Okay, bali Congressman, July 6 nakaset na, di ba? Ay, alam niyo naman, mayroon pa mga drama sa Senado. Hopefully, ay matuloy yan noong July 6, yung full trial na, no? Eh, alam ko, yung grupo ninyo, eh, parang nagkakaroon na kayo ng mga pagpupulong, eh, no? Di ba? At so far, ang narinig ko, pinapag-compartmentalize nyo na kung ano-ano, sino yung mag-handle nitong article na to, sino mag-handle ito. In your case, mukhang mabigat yata yung napunta ho sa inyo, di ba? Sa inyo rin ho ba yung, ano, yung mga confidential funds at saka ito mga bank deposit?
7: Bagamat meron kaming nakatopa kung ano yung article of impeachment, lahat kami tumutulong sa isa't isa, Kuya Danny. At tama ka, patuloy ang aming pagpupulong, patuloy ang aming pag-aaral, lalo na hindi paghandaan ng isang korte na 24 ang senator judges na kahit ano na pwede nila itanong. So naghahanda kami at kumpiyansa akong malinis at malinaw naming mailalatag ang kaso sa Senate Impeachment Court.
0: Pero sa ngayon, ano ba ang parang lumulutang na ipaprioritize nyo noon sa impeachment trial? Will it be the grave threat? Ano ang mauuna na pwedeng isalang kaagad na, let's say, mga witnesses that can bolster at saka malakas kaagad ang umpisa ninyo?
7: Alam mo, Kuya Danny, mahal na mahal kita at malakas ka sa akin. Pagdating sa bagay na yan, pwede sikreto muna. Kasi...
0: ah, ganun ba?
7: It's part of the strategy at nakikita kong dapat handa kami sa lahat at hindi pwedeng sabihin ang isa ang malakas, ang isa ay hindi malakas.
0: Okay, okay. Pero for now ba, meron na kayong napipisil kung sino magiging bahagi ng mga, let's say, private prosecutors ninyo, yung tutulong sa inyo?
7: Tama yan, Kuya Danny. Maraming private prosecutors na nagvo-volunteer ng kanilang servisyo at natutuwa kami rito. Maraming nakakatulong. At sigurado ako sa experience na dala nila sa trial at sa litigation, ay tsak na makakatulong sila sa aming mga prosecutors.
0: So hindi mo pa pwede pangalanan kung sino at tsaka, let's say, pwede ba mga 11 din sila? 1:1, kung ilan ang yung 11 member kayo. So 11 din most likely ang private prosecutors, Kong?
7: Antayin na lang natin na mag-file sila ng entry of appearance nila sa ating Senate Impeachment Court. Tatayo sila at formal silang magpapa-acknowledge ng kanilang appearance. So hanggang doon lang muna ako, Kuya Danny, pagdating sa private prosecutors.
0: Okay, for now, narinig din namin na nag-o-offer din si former Senator Trillanes. Mukhang meron pa siya mga idadagdag if ever na ipatawag siya sa Senate trial. Siya ho ba ay kinukonsider natin bilang part of the prosecution sa, let's say, pang insider na mga witness na pwedeng magsalita? Kasi alam nyo, ito siya yung nagbulgar nito mga bank deposits noon pa eh. Diba, Sec?
7: Kuya Danny, dahil ang kanyang statement at ang kanyang pagtitigo ay naging bahagi ng Committee on Justice, may malaking posibilidad na isa siya sa papayagang magtestigo sa Senado at pwedeng isampina ng ating mga senator judges. So, huwag nating tanggalin ang posibilidad na 'yon.
0: Oo. Kasi ngayon, 'di ba, nakita nyo naman yung drama sa Senado ngayon, 'di ba? Dahil isinusulong naman itong mga grupo ng majority itong remote participation na pwedeng makaboto ang ilang mga senador, lalo ngayon dalawa na ang wala, no? Si Senator Bato, Senator Jinggoy ay naka-arresto na kahapon. Pero ibig sabihin, Congressman, babalikan kita ha, kasi meron lang tayo papasok, maikli lang, flash report. Sorry, Congressman.
7: Okay.
6: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Meron lang tayong flash report mula kay Pamela Vasquez. Go ahead, Pam.
8: Danny, naghain ng ethics complaint ang National Bureau of Investigation laban kay Cavite Representative Kiko Barzaga. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nagugat ito sa kanya mga post online nang mangyari ang barilan sa Senado. Kabilang dito ang sinabi ng kongresista na may assassination attempt umano ang kawanihana. Nanawagan si Matibag para sa investigasyon at patawan ng kaakibat ng penalties si Barzaga. Abangan ang iba pang detalye maya-maya lamang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
6: DZMM Radyo Patrol Flash, Report!
0: Oh, balik na tayo dito sa ating programang Kabayan. Naputol tayo kay Congressman Defensor at importante 'yung itatanong ko. Kong, are you back? Nandiyan ako kayo sa Zoom. Oh, teka, kinokontak pa kasi 'yung huling itatanong ko dahil 'di ba 'yung remote participation na isinusulong ho ng majority senators, 'di ba, na payagan ay parang gusto nila i-amend 'yung rules, no? Na pwedeng makaboto yung sakaling hindi maka-attend. Eh, pero di ba ito ay may mga contention dyan na dapat pwede lang mangyari ang remote participation o yung, di ba, yung online participation, eh kung merong, ano, ha? Kung merong force majeure, ha? Yung God's, di ba, ibig sabihin, yung act of God na pwede lang maging intervention at pwedeng payagan yon. Anyway, ready na siya? Okay, ready na si Congressman Lawrence Defensor Kong. Ready na ho kayo na balik na ho kayo?
7: Kuya Danny.
0: Oo. Sorry ha, medyo naputol ho tayo dahil sa flash report. Pero balikan ko lang yung huli kong tanong. Dahil di ba sinusulong ho ng majority senators itong remote participation, yung payagan ng ilang mga senador na makaboto, if ever. Lalo na ito siguro sa pagdarating na sa impeachment trial. Eh pero ang nakikita kasi na marami, nakikita natin sa social media, ang purpose nito is to allow really Senator Bato at siguro ngayon naka-arresto na si Senator Jinggo Estrada. Is this something na medyo na nagkakaroon kayo ng pangamba na maano ito, this could derail the impeachment trial?
7: Kuya Danny, ang electronic voting sa isang legislatura tulad ng Kongreso at Senado, pinapayagan talaga yan dapat ng ating rules. Kaya lang ginagamit ito tuwing may mga kalamidad o pandemya tulad nung panahong COVID.
0: Mm-hmm.
7: Hindi dapat gamitin
0: force majeure.
7: Itong taguan.
0: Force majeure. Ganon.
7: Force majeure. At hindi dapat ito gamitin para sa pakinabang ng isang fugitive o kriminal. Mm-hmm. Hindi dapat ito gamitin na parang taguan ng isang may kaso tulad ng crimes against humanity.
0: Mm-hmm.
7: Hindi ito kalamidad, hindi ito pandemya o force majeure. Mm-hmm. Kaya dapat ang Senado, bagamat allowed ang electronic voting, dapat balikan nila ang wisdom kung kanino dapat i-allow ito. At hindi dapat magamit ito ng isang taong may kasong plunder o may kasong crimes against humanity na dapat hindi naman talaga nakakapag-participate. So, the Senate and the House should be independent when it comes to their rules. It should always be the wisdom behind allowing it. And under our rules, climate calamity, force majeure, pandemic, yun dapat ang rason kung bakit magagamit ito.
0: Oo, kasi nakikita pa ng iba, yung mga talagang critical thinkers, nakikita namin, eh parang ito, pag if ever, na let's say, di ba, sa trial, posible, di ba, na ipasomo ninyo eh, di ba, hilingin nyo, no, through a motion, na ito mga bank executives para lumabas uli, like mga taga-AMLAC, mga COA, no? Para dun sa mga, let's say, transactions na ginawa ng mag-asawang Sara Duterte at ni Manz Carpio, eh, ibig sabihin, true numbers, eh, makaboto sila, di ba? They have to be physically present para matupad. Hindi na mangyayari yung hindi nabubuksan yung second envelope na kung maaalala nyo nun yung panahon ni Erap Estrada. Na ibig sabihin, eh, para at least makita natin ang wisdom ng full trial na yung mga bank executives na humarap din noon sa clarificatory questions doon sa Justice Committee ay makaharap din sa trial.
7: Tama yun, Kuya Danny. Dapat personal na masuri ng mga senator judges at dapat personal din pumunta ang ating mga testigo kung kumpiyansa sila at kampante sila sa ebidensya nilang dadalhin sa Senate Impeachment Court.
0: Okay. Ngayon, liwanagin ko lang ito dahil kayo eh isang matikanding abogado, no? Kasi itong Article 6 tsaka Section 16 ng 1987 Constitution, eh dapat daw meron palang consent, no? Kasi kahapon, di ba, hindi na ho sumipot sa yung majority senators. Eh, mamaya, eh, hindi pa rin natin nakakasiguro. Eh, pag umabot pala sa tatlong araw to, meron daw dapat magtumugon din, may consent din ang other house. Hindi pwedeng ang isa lang unilaterally mag-abandon or mag-suspend ng kanilang legislative work while Congress is in session. Tama ho ba ito, Kong?
7: Kuya Dani, ayaw ko din pangunahan ang ating Senado kung kailan sila magtutuloy o talagang tuloy-tuloy na nilang hindi magsisession. Antayin na lang natin, pero tandaan natin, pinagsusweldohan kami ng taong bayan para pumasok at nakikita ng taong bayan na hindi maganda ang halimbawa ang nangyayari sa ating Senado. They should redeem themselves when it comes to their integrity as an institution. At sana, minorya ka man o mayorya, dapat tuparin mo ang constitutional duty mo. Mag-session kayo dahil yun ang mandato ng batas sa inyo.
0: Pero are you confirming na meron talagang ganun na provision sa Constitution na dapat ipaalam sa kabila? Let's say sa lower house o kung lower house din, ganun ang gagawin, paalam din sa Senado na 3 days at least.
7: Kuya Dani, sa pagkakaalam ko, ano yan, kapag nag-extend lang ng session bago mag-adjourn, dapat magpapaalam ang isang Kongreso kung mauuna bang mag-adjourn ang Senado. So malalaman natin yan sa Wednesday kung gusto nilang magtuloy dahil napuputol ang kanilang session. Dapat i-inform nila ang House of Representatives.
0: Okay, malinaw, malinaw. Lako, talagang ano ka, maingat, pero ibig sabihin, malaman ha, yung mga senior mo sa amin, Congressman. Salamat po sa oras, thank you.
7: Kuya Dani, maraming salamat at see you on Sunday.
0: Okay, thank you very much. Okay, alam nyo si Congressman, lagi ko nakikita, nagsisimba ho yan, very religious. Thank you ha, sa oras. Yan ho si Representative Lawrence Defensor, prosecutor ng impeachment trial. Versus kay VP Sara Duterte. Siya ho rin ang congressman ng 3rd District sa Iloilo at House Deputy Majority Leader. Magko-commercial break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil marami pa ho tayong pag-uusapan dito sa programang Kabayan.
6: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila.

0: Buhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
3: Nagbabalik po ang programang Kabayan at sa puntong ito, dahil malapit na ho ang pagbubukas na naman ng klase. Di ba sa June 6th? Ay opening of classes. So kailan 'yan? Bali Monday, tama ba? Hindi, June 8. So Monday, opening ng klase. Gusto natin malaman kung ano yung mga paghahanda. Alam ko very busy na mga magulang ngayon, binibilhan na ng mga gamit ang kanilang mga 'di ba, mga chikiting, ha? Kaya syempre abala ang lahat. Pero may mga concerns ito mga parent teachers, no, yung mga Association of the Philippines. Gusto nila mas maliit na classroom sala sa paaralan to prevent ito mga bullying at saka yung sinasabi nila yung quality ng pag-aaral ay mas na-enhance, di ba, kung mas maliit ang number of students sa isang classroom. Ano ba yung ideal number? Di ba? Ito, makakausap na ho natin ang founding president ng National Parent Teacher Association of the Philippines o NPTA. Walang iba kundi si Wilfredo Rodriguez. Boss Willie, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
4: Magandang umaga, sir. At maraming salamat sa pagiging pag-ibig.
3: Okay, thank you very much, sir, sa oras ninyo. Okay naman ho ang audio natin. Malinaw ho ba?
4: Okay lang po. Malinaw po.
3: Okay. So, kayo ho ang founding president. Ano ho ba ang mga concerns ngayon dahil magbubukas na ang klase sa June 8? Alam ko, sinusulong ninyo yung dapat mas ideal daw para sa mga estudyante, yung maliit na classroom sa paaralan. Tama ho ba, Boss Willie?
4: Actually, no. Yung tamang bilang, yung ating 5 to 30, yung bilang. Pero sa ngayon po talaga pong kulang tayo ng classroom at every year po nadadagdagan ng estudyante. So talaga lagi kong kukulangin. Pero meron pong ginagawa ngayon ng DepEd, kami po ikasama sa monitoring, so reporting ng 15,000 school na sama-sama Vision Award Committee po.
3: Oo. For now ba, ano ba ang datos? Alam ko, nung chairman si Bam Aquino, pinupush niya yung ilang ba na classroom at the end of this year, 2026. Ito ho ba, mukhang hindi pwedeng isang pwedeng maging realidad?
4: Actually, no, sa tapos lang kasi ng paggawa ng BB.
3: Oo.
4: Ang ano po dito, siguro po, baka kakayanin, this year po, hindi po pwedeng kayanin, siguro, no.
3: Ilan ba? Ilan?
4: Next year, no?
3: Ilan?
4: 16,000 po. Sa kakulangan 40,000 is schools, kaya kong gawin ngayon, yung binigay ng budget, is 16,000 schools po lang po pwedeng gawin.
3: 16,000 classrooms ngayon kaya? at the end of the year?
4: Hello, yes. Hindi po, baka next year po ang ano daw.
3: 16,000.
4: Kasi nasa LGU na po ang mga gagawa niyan. Ang ano po dito, marami naman po tayong mga contractor or something.
3: Oo.
4: Yun na po.
3: Pero ano ho ba ang mga regions na, let's say, malaki ang pangangailangan, let's say, in terms of classroom shortage?
4: Mayroon tayo sa region, region 4, region 3, tapos meron silang angin na region na malalaki po. Yung hindi ko lang po
3: Sa NCR ho ba, may malaki ba ang demand for, you know, more classroom so dito na ba malaking pangangailangan?
4: Hindi po classroom. Kailangan po talaga school. No? Kaya ano po dito kasi, no? Sa NCR kasi, ang expansion po natin puro pataas. Dapat po mga bagong building, no? So, naka-allocate naman po yan. Kasama sa 15,000 school. So, yun po, no? Talaga po, ang ata talaga talagang kulang na po ang espasyo natin. Kaya puro pataas, no? Ang ina po natin dito is, yung iba, daming sa pocket po kasi talagang sobrang rooms namin kasi na, itong kami kompleto. Ang ano po dito, karamihan po sa ating mga ibang lugar ay talaga pong overpopulated, ay kulang po talaga sa lugar. At saka yung meron silang ang tinatawag dito na three classroom hours, no? Ibig sabihin, umaga, tatlo. Yung pa rin po, kung ano po yung naging problema nung nakaraang taon at sa previous year, yun pa rin po ang naging problema. Pero sa ngayon po, meron pong ginagawang solusyon.
3: Pero, Boss Willie, ano ho bang palagay ninyo sa mga pagsusuri na ginagawa ninyo at saka konsultasyon na rin sa mga parents, no? At saka sa mga teachers, ano ho ba ang ideal number dapat ng students sa isang classroom? Yung para at least hindi na kukompromise ang quality education at ma-prevent ito mga bullying na nagiging problema daw pag masyadong maraming estudyante.
4: Iba-iba po kasi, no? Problema po kasi natin yung sa tinatawag natin kapag ang estudyante po, usually 35 po na yan.
3: 35, ideal.
4: So ngayon po dito, meron po tayong maabot ang 45, 50, 60, no? So yun po yung nagiging problema dyan, yung kaya hindi nagiging conducive. Yung ating learning. Especially, pagdating po sa bahay, hindi rin conducive. Wala silang lugar na pwedeng aralan. Kaya nangyayari, sa labas ng bahay, tambaran, so, nagiging positive po ng bullying. So, ang sabihin po namin dyan, is gamitin yung ating mga tao dito, mga eskwelahan, na pwedeng gumawa ng after school program. Nagamitin yung ating mga PTA, mga guardian, mga lawyer, mga volunteer, na pwede po doon sila gumawa ng mga another parang after school program.
3: Yung ano to, mga volunteers na after school program na pag-provide pa rin sila na, let's say, ano ba to, tutoring, ganun?
4: At tutoring po, for example, kung kulang po yung ating, ano, kung kulang po yung ating sa
3: yung school, pagbasa, yung classroom.
4: Pwede po magbigay ng intervention dyan. Yung ating mga PTA, mga retiree, na andyan po yung mga volunteer, no? At ang ano dito, kasi, may experience po kasi, sa akin po yung nagmula yung dance sports na ano, I was a volunteer teacher ng dance sports in 2003, because I became a PTA. So ngayon dito, after school, nagtuturo kami, at yun, for example, yung usawang pang-umaga, tinuturoan namin sa hapon, panghapon, tinuturoan namin sa umaga. Pwede pong i-adapt yan kasi nga po, ang ating mga PTA, yung ating mga guardian, ano? Mga retirees, no? Na wala pong ginagawa. They are willing to help.
3: Okay.
4: Ang mga PTA, ang Pilipino po kasi pagka binigyan mo lang ng passion, mahilig po talaga mag-volunteer. Yan po ang PTA.
3: Buti naman kung ganun. Pero Boss Willie, kasi nakakabahala itong lumabas na pag-aaral, itong 87% daw ng ating mga estudyante, lalo na itong grade 11, no? May tuturing na hindi kayang intindihin yung binabasa na walang gabay. So ibig sabihin talagang somehow yun yung may literacy crisis sa Pilipinas. Ito yung pag-aaral. So ito ho ba kaya ito dapat importante na mayroong mga intervention ng mga volunteers na tumulong after class hours, tama ba?
4: Ayos. po, no, ang ano po dito kasi nga, isa pa naging epekto niyan, kung makikita po, yung panahon natin, ano, di ba? Yung ating mga magulang, eh, talaga po may oras para turuan ng bata magbasa. Okay? Sa ngayon po, ang ating, ano ngayon, sa panahon po natin, is very fast-paced, no?
3: Oo, tama.
4: At nakabilis po. Especially, hindi po conducive yung ating mga learning environment. Kasi yung tinatawag po natin na yung epekto, epekto ng ating influensya, ng barkada, manet, i-ansyan po yung talaga pong i-resolve ba? So, kailangan po natin ang mga bowling test po.
3: Oo, kaya nga. So, understandable naman. Pero for now, bago kayo bitawan, ano ho ba ang mga, let's say, pwede nyo nang sabihin ng mga challenges na kinakaharap po ng mga Parent Teachers Association dahil na magbubukas na ang klase sa June 8?
4: Actually, ang number one challenge namin is, ito nga po kami, dito kami sa office ng Regional Director ng Region 3. Naging meeting po ang ating mga PT ng Region 3. Ang challenges po namin is yung ating mga complaint natin no, sa legal. Yung mga, no, ito talaga pong hindi nabibigyan ng pansin at napakabagal. Kasi nga po, ano po dito is, yun sana yung request namin na within 90 days, matapos po ang mga reklamo po para malinis po yung ating birthday. Sa ngayon po, meron kami ginagawa na National PTA Summit at Regional PTA Caravan para sa signatory ng ating PTA law. No? Ang PTA law kasi po natin is nakasalang na po yan since 2006, wala lang po sumusuporta. So sa ngayon po, sa ating Regional PTA Caravan at saka sa National PTA Summit is pushing na maging isang institusyon ang PTA, no? At ang ano po dito, kasama po natin dito ngayon ng EDCOM, sila po kasama natin sa pagtulong sa ating mga PTA leaders para makita paano po yung dapat natin gawin.
3: Sige
4: kasama
3: po
4: natin ang DepEd. At saka sa ngayon po, no, kung makikita po natin, we have a working president and PTA secretary, DepEd secretary na talaga po nakatutok sa ito.
3: Sige po. Nako, maraming salamat to, Boss Willie, at good luck sa atin lahat sa June 8 sa opening ng klase. Salamat po.
4: Maraming pong salamat kayo at magandang tanghali po sa lahat po sila. Thank you.
3: Yan ho si Wilfredo Rodriguez, founding president ng National Parent Teacher Association of the Philippines or NPTA. Tuloy-tuloy na ho tayo dito sa programang Kabayan. Ngayon naman, makakausap natin ang presidente ho ng LPG Marketers Association. Walang iba kundi suki na rin dito sa DZMN Teleradio, si Arnel T. At saka rin ho, siya rin ang presidente ng Regasco. Boss Arnel, si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
5: Opo, magandang araw po, kasamang Danny.
3: Okay, salamat po sa oras. Nako, lahat ho bumaba, rollback, ang diesel, ang gasolina, pati ho ang... pati ho itong kerosene, pero itong LPG na inyong pinamumunuan at kayo ay bahagi nitong sektor ay may pagtataas ho ng 3 pesos and 41 centavos per kilo. Ano ho ba ang pwede natin may paliwanag sa taong bayan tungkol dito?
5: Opo, well, number one po, yun pong nababanggit po natin na 3 pesos and 10 centavos per kilo, yan po ay base po doon sa monitoring ng Department of Energy. Para po sa kaalaman ng ating mga consumer, ang Department of Energy po kasi base po doon sa National Energy Emergency na pinatutupad po ngayon, natasan po sila na mag-anunsyo at magbigay ng ano yung equivalent ng paggalaw ng presyo ng petrolyo sa international market. Kaya makikita po ninyo ang gasolina, diesel, kerosene, lahat po yan, ang laki po ng ibinagsak. Dahil yan po'y reflective on the international market price. Ang LPG po ang nagkaroon ng pagkakaiba, umangat po ang kanilang tinatawag na contract price. At yan po yung equivalent ng 3 pesos and 10 centavos na komputasyon ng Department of Energy. But it doesn't mean that is implementable by any participant or player ng industriya. Halimbawa, kami po sa Regasco, kailangan pa rin po namin mag-submit sa Department of Energy ng aming landed cost. At yun hong landed cost ang pagbabasehan ng Department of Energy kung compliance ba kami doon sa kanilang komputasyon. Ang nagkataon ng aming landed cost po ay wala hong mangyayaring pagtaas. Ibig sabihin, tumaas man po yung international market price ng LPG, pero yung shipping cost ay bumaba. Kaya po nag-equalize po yun. Kaya po yung nai-anunsyo ng DOE is base lamang doon sa international market price ng LPG. Mm-hmm. Dahil hindi po nila namo-monitor ang shipping cost. Ang shipping cost po, nagsasubmit po yan, ay yung mga private sector sa kagaya po namin.
3: Oh, so for now, walang paggalaw sa shipping cost, pero ang sinasabi nyo, yung contracting price, oh, nagkaroon ng upward adjustment, medyo mataas ang sa international market in terms of LPG. Tama ho ba?
5: Opo, yung international market price or contract price ng LPG ay gumalaw, pero ang shipping cost bumaba. Hindi ho nag-steady ang shipping cost, kundi bumaba po ang shipping cost. Kaya nagkaroon po yung pricing factor doon sa pagtaas ng international market price ng LPG. Nakushion po siya ng pagbaba ng shipping cost. Kaya po dito po sa ating domestic price, wala hong mangyayaring pagtaas ang presyo ng LPG this month of June.
3: Okay. So pwede hong, let's say, bumaba nga shipping cost. Hindi ko lang, ang let's say, sa mga ordinaryo, no, na mga mamamayan, kasi kung medyo nag-i-stabilize na ho yung pag-uusap ho ng Iran at saka Amerika at nakikita nila na mukhang positive ang outlook, no, nag-rollback na ho eh, di ba? Kaya yun ang naging market di ba? Development, market force development. Pero itong sa inyo, sa contract price nyo, internationally, nagkaroon ng upward adjustment na iba siya, di ba? Pero shipping cost bumaba, pero ang naging viable price is pagtataas ng 3 pesos and 10. Tama? Ganun ho ba? How can you lower it to the, yung discussion para maintindihan ho ng masa?
5: Okay, sige po. Kung wala po yung freight cost, yung tinatawag na shipping cost, halimbawa yung LPG, kung ito man po ay tumaas sa international market price, pero yung para ho dalhin ang produktong yan papunta sa Asia at sa Pilipinas, ay bumaba naman po yung plete or yung shipping cost. Ibig sabihin, kahit mataas po ang puhunan ng LPG, bababa pa rin po siya dahil meron po kasing shipping cost factor yung pong pag-deliver ng produktong petrolyo, kagaya po ng LPG. Kaya po yung sinasabi po ng Department of Energy, nagiging transparent lamang ang DOE na sinasabing may paggalaw ang international market price ng LPG at kinoconfirm po namin na meron. Pero meron din pong kapangyarihan ng Department of Energy na hingin sa amin ano ang aming shipping cost at yung aming landed cost. Kasi po, may factor po yan eh. Ang shipping cost, malaki po ang factor niyan. Eh nagkataon ho, bumaba din po ang shipping cost ng same amount. Mm-hmm. Kaya po nangyari, wala hong nangyari paggalaw. Kahit po meron pong deklarasyon ng DOE na meron pong pagtaas ang international market price ng LPG. Pero dahil hindi po sila ang pinanggagalingan ng shipping cost, hinihingi po nila yan sa bawat players na kagaya po namin kung magkano. Yeah. Kasi mandato po namin na kailangang sumunod yun sa mandate ng Department of Energy that we have to be transparent and we have to submit yung resibo ng aming freight cost o yung shipping cost. Kaya po doon dumitaw na tumaas man ang LPG sa international market price pero bumaba ang shipping cost, na-cushion po yan. Kaya lumalabas, wala akong paggalaw ang presyo ng LPG
3: Na ito. Yeah, Boss Arnel, naintindihan mo namin yung pagbaba sa shipping cost kaya kailangan mag-adjust. Ang hindi lang sa akin ma-realize, yung ibig sabihin, bakit nagkaroon ng pagtataas sa international market ang LPG when the other products like the kerosene, like the diesel, at saka yung gasolina, bumaba? Ibig sabihin, hindi ba siya konektado in terms of yung produkto? Iba yung LPG, iba rin ho yung mga diesel, gasolina, at saka kerosene?
5: Opo, tama po. Iba po kasi yun. At ang nagbibigta po ng presyo ng LPG sa international market ay yung Saudi Aramco. Every end of the month, nag-a-anunsyo po yan.
3: Doon nagkaroon ng pagtataas.
5: Kaya po, yan po ang naging announcement po nila.
3: Okay. Doon nagkaroon ng pagtataas. Hindi pwedeng ibase doon sa prevailing na, let's say, Brent crude or whatever. Ganon, di ba?
5: Opo, tama po.
3: Ayun. Yan. Okay. Sige po, nako, kulang na ho tayo sa oras. Pero syempre, malaki rin yung epekto nito, lalo na yung mga nag-ooperate ng karinderya. Diba, Sir Arnel, gumagamit ng LPG? Oo.
5: May dagdag ko na lang ho. May magandang balita po sa susunod na buwan. Kasi po yun yung problema natin. Every month po ang movement.
3: Oo.
5: Pero based on our monitoring right now, even the projection ng Saudi Aramco, pababa po ang presyo ng LPG sa susunod na buwan.
3: Ayun, that is good news. Nako, marami salamat ha, Arnel, sa oras. Thank you.
5: Opo, salamat din po.
3: Yan ho si Arnel T., President ng LPG Marketers Association.
5: Okay.
3: So yun ang bago ha, bababa ang presyo ng LPG, hopefully sa susunod na buwan. Okay, bago tayo magtapos, meron ho tayong shoutout lang ha sa mga 15,000 viewers ha sa ating official YouTube channel. Ako, maraming maraming salamat to sa pagsubaybay. At saka ito, mga nanonood sila Armand Eustacio, di ko na babasa isa-isa yung mga messages, pero Alumana, John Vic Batuya, Cam Rainson. At batingin ko lang ito ha, nasa lubong ko at talagang sila ay lagi ro nanonood. Si Kenneth and Eunice Chua. Ha? Lagi hong nanunood sa atin dito ho sa DZMM Teleradio. Ako po si Danny Buenafe, magbabalik ho ko bukas, pero susunod na ho, nagseservisyo Ninya Corpus at Check Patalyones. Bye-bye, see you tomorrow.

0: Ating oras, 11:01 ng umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang magandang Tuesday morning po sa inyong lahat. Ngayon ay June 2, 2026. Aba, talaga naman, tapos na ang Mayo at ang daming nangyari. Ngayon papasok ang June. Naku po, mas maraming nangyayari. Parang pasabog one battle after another, 'di ba? Magandang morning, ay naimbag abigat sa aking partner Manong Jack Batallones.
1: Yes, magandang umaga. Ako si Jack Batallones, pansamantalang humahalili kay Mix Bustos, may inaasikaso din. Pero I'm sure babalik na siya tomorrow.
0: Kaya, bukas daw, yeah. Partner, makakabalik na si Mix. Hayaan na natin dahil nawala rin naman tayo nung unang dalawang linggo.
1: Oo, kaya bumabawi lang siya.
0: Bumabawi siya.
1: Yan, si partner natin, ang daming inaasikaso sa buhay.
0: Actually, totoo yan. Okay, so ngayong araw, maganda po ang ating pag-uusapan. I'm sure lahat po kayo makakarelate. Tungkol po ito sa mga sakit na nakukuha sa pabago-bagong panahon at ngayong papasok na ang tag-ulan.
1: Mm-hmm. Pero yun nga kahapon, na-debunk natin yung ano eh, no? Yung kala natin yung pneumonia ay nakukuha pag natulog ng basa or may pawis. So hindi pala siya.
0: Hindi. Diba? Kasi nga po, ang pulmonya, hindi rin po yan na dulot ng mga pasma at kung ano pa. Kasi ang pulmonya po ay dulot ng bacteria, bacterial infection, or viral infection.
1: Yeah.
0: So walang kinalaman po yung basang buhok or naligo ng pawis sa pulmonya.
1: Pero syempre, huwag pa rin kayo matutulog ng nabasa ka sa ulan.
0: Naman,
1: eh,
0: sasakit naman.
1: Oo, pero maganda itanong.
0: Sasakit ang ulo.
1: Sabi. Actually, yun yung nakalimutan natin tanong kahapon. Di ba sinasabi, pag naulanan ka na sa labas, idiretso mo na naligo pag uwi mo. Kung totoo ba yun or kasama yun. Kasi kung mamaya itatanong natin.
0: Pwede natin itanong yan.
1: Oo,
0: pero
1: kasi
0: ako
1: may ganun eh, sinasabi.
0: Ikaw, ano sa tingin mo?
1: Well, sinusunod ko.
0: Na?
1: Dahil nga, na kunyari, nabasa ka sa ulan.
0: Idiretso mo
1: pag uwi ko, ililigo ko na siya kagad.
0: Ah, kasi di ba nung bata naman tayo, ito na naman tayo, nung bata po kami, naliligo po kami
1: lang.
0: Sa ulan. Hindi ba?
1: Oo, di ba?
0: Wala naman nangyari.
1: Hindi naman tayo nagkasakit.
0: Okay naman.
1: Di ba? Maganda naman yung ating kalusugan.
0: Ang saya nga ng ating childhood. Dahil dyan ngayon, uy, huwag kang magpapabasa, baka kung ano mangyari, nalagyan ka pa ng payong, kahit konting ambon lang.
1: Tsaka may myth pa doon, di ba partner, yung unang ulan ng May ay very good daw para sa ating kalusugan.
0: Talaga?
1: Oo, nakalimutan ko na yung itanong ka yesterday. Yung sinasabi yung unang ulan.
0: Ang dami mong alam na ano ha, mga...
1: Na, ano,
0: ganyan ano.
1: Pero hindi naman ibig sabihin na ako ay matured masyado.
0: Ang dami mong alam na mga noong unang panahon na mga paniniwala.
1: Yung mga parents ko sa yung malagpalaki sa akin is very ano sila sa ganyan.
0: Lalo hindi naman natin sila masisisi dahil ito po ay minsan na ipasa from generation to generation. So minsan may cultural factor din yan, tradition na kailangan rin po nating irespeto. Pero dahil nga po sa makabagong research, mga 'di ba? Of course science.
1: Yeah.
0: Importante pa rin po ako po sa kaka-cover ko more than 20 years na po sa health ay kailangan po tayong maging matalino pagdating sa ating kalusugan. Kapag hindi po nagme-make sense, alam mo namang walang kinalaman
1: kung
0: yung basang buhok
1: diba?
0: Sa viral at bacterial, ay hindi ho yun, wala akong kinalaman, di ba? So, ang gusto ko lang sabihin po, maganda na makinig po tayo sa ating mga eksperto. Kami po ni Jack, hindi naman doktor at hindi rin eksperto. Tulad po ninyo, marami po kaming mga katanungan.
1: Oo, at diba? Natutunan yesterday, di ba?
0: Of course, and of course today din, dahil makakausap po natin, ay isang pulmonologist. Di ba? May kinalaman po sa baga, so itanong nyo na. Ayan, pulmonya, specialty niya yan. TB, emphysema, COPD, di ba? May kinalaman sa ating baga. At syempre po yung mga gusto nyo ring itanong kung merong kayong viral or bacterial infection, flu, flu-like illness. Diba?
1: Ako usually pa nagbabago yung season, kunyari yung tag-ined, then mapupunan ng tag-ulan, yung allergic rhinitis ko minsan.
0: Nangyayari rin sa akin. At totoo ba na kapag talagang nag-iiba yung panahon, medyo bumababa yung iyong immune system. So kumbaga hindi naman siya direktong viral or bacteria, pero because yung body temperature mo ay nabibigla siguro, di ba? So pa, kunyari malamig, mainit, tapos maulan, di maintindihan.
1: Tsaka siguro ano, yung gamot din na ano, kasi let's face it, yung mga antibiotic masyado mahal at kailangan mo ng reseta. Minsan nagre-resort sila sa herbal na mas mura yung mga capsule yun. Kung talagang effective ba laban sa ubo yun.
0: Oo, at ang isa pa, partner, tungkol sa antibiotics, kailangan po ay may reseta ng doktor or else magkakaroon ka ng resistance.
1: Mm-mm.
0: Ibig sabihin, hindi na po tatalab sa inyo yung antibiotic kapag talagang kailangan nyo na.
1: Oo, tapos kailangan mas higher na.
0: Bibigay sa'yo mas mahal, mas mataas. So, diba, kaya ang gusto natin, baka naman viral lang yan, hindi nyo po kailangan ng antibiotic. Hindi yung antibiotic agad o yung ininom ng kapitbahay. Oo. Ganun yun, o yung nantita o ng diba, kamag-anak.
1: Ibig sabihin, hindi porket okay sa kanila, ay okay din sa'yo.
0: So, maganda po na meron tayong doktor serbisyo. Kaya nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga doktor na nagbibigay ho ng libreng konsultasyon dito sa ating programa dahil sila po ay nakaka-save ng lives, partner. Mm-hmm. Kahit sa simpleng usapan na to, malaki po ang impact sa ating lahat.
1: Mm-hmm.
0: So, ayan po, kung may questions po kayo tungkol sa inyong kalusugan, lalo na may kinalaman sa mga sakit na nakukuha ngayong bago ang panahon, mag-message po kayo sa aming Viber 0919-278-3000. Ayan, kung may questions po kayo sa ating eksperto, si Dr. Irene Tan, ang ating makakasamang pulmonologist.
1: Mm-hmm.
0: At may isa pa para sa kaservisyo of the day, Partner Jack.
1: Yes, so pag-uusapan natin yung programa ng Department of Agriculture, yung benteng bigas. No? I mean, nakaisang taon na ba ito, partner? Parang medyo ano na rin tayo. No?
0: Pero gusto parang na dalawang natin, taon na eh.
1: Yeah, oo. Pero diba, isa to sa mga landmark na pinangako dati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nung siya ay kumandidato na magkakaroon. Well, nagkaroon. Ang problema, ang ano nga lang is, of course, naging limited lang yung may access dito.
0: Mm-mm.
1: Ang tanong nga ngayon is, masusustain ba? Or pwede na ma-extend sa mas marami pang tao at hindi limited yung pagbibigyan.
0: Kasi limited yung supply.
1: Oo.
0: Tapos gusto ko rin malaman kung ano yung magiging effect nung pagbisita nung Vietnam president. Kasi alam ko nga, di ba, sa pagkakaalam ko, tayo ang pinakamalaking importer ng kanilang bigas. Can you imagine? Tayo po ang pinakamalaking exporter ng bigas from Vietnam. So, imbis na, di ba, tayo yung nag-export dahil feeling ko nga, di ba, ang feeling mo, ang daming palayan.
1: Ang dami nating fields dito eh. Tsaka parang dati
0: at nauna tayo dyan.
1: Natutunga
0: sila sa atin eh.
1: Kaso, pero ngayon, tayo na yung kumukuha.
0: Tayo pala yung kukuha sa kanila sa bandang huli. Pati Thailand. Mm. Sinasabi nga yan, kunyari punta kang Thailand, sasabihin sa'yo, di ba, kayo nga nagturo sa amin eh. Ngayon, ang sarap-sarap ng Thai rice, ha?
1: Oo, tapos ngayon, tayo ay kumukuha mula sa kanila.
0: At tayo din ano ay kumukuha sa kanila.
1: Kundi dapat angat pa rin tayo dahil tayo yung OG, kumbaga.
0: Hindi eh.
1: Oo.
0: Oo, yun ang masamang... Hindi, yun ang katotohanan. Kaya malamang magandang malaman rin natin sa ating guest mami. Ano ba nangyari? At paano po natin ito mai-improve yung ganitong klase ng sobra tayong nag-i-import ng bigas mula sa ibang bansa.
1: Mm-hmm.
0: At syempre, well, yung epekto rin po ng El Nino.
1: Yeah.
0: Baka dahil dyan...
1: Dabi super El Nino nga daw na...
0: Baka dahil dyan, kailangan talaga nating mag-angkat.
1: Oo.
0: Kasi kung hindi, ang mahal naman ng presyo ng bigas mo, partner.
1: Mm-hmm.
0: Diba kahit na ipiliti mo na bumili sa mga farmers, eh baka ano eh, kailangan na mag-angkat tayo para mapababa
1: tsaka yung presyo ng bigas. Tsaka alam ko nagbigay ng ayuda din dahil sa kanila doon sa crisis sa Middle East, di ba? Nagkaroon ng dole out sa kanila. Pero pero ito nga, dahil may, kahit paano, humuhupa na yung tension in a way.

0: Kaya away-away muna sila dyan. Mm-hmm. At teka muna, meron lang akong gustong i-share na experience, partner.
1: Tungkol saan?
0: Diyan po sa NAIA Terminal 3. Mm. Oo, baka po may nakikinig sa atin, mga taga-immigration,
1: right.
0: Year of Immigration, at NAIA 3 na rin. Ano? Kasi nung dumating ako, partner, usually kasi talagang mahaba ang pila. Ewan ko pag bandang 12 ng gabi, 11 p.m. onwards, dagsay yung pasahero na dadating sa Pilipinas galing sa iba't ibang bansayan. So nangyayari, nagkakaroon ng napakahabang pila, ang daming tao sa airport.
1: Mm-hmm.
0: At syempre lahat stress kasi yung iba galing sa mahabang flight.
1: Yun, actually, di ba yun nga kasi yung malungkot na part sa isang travel yung pagbalik mo . Tapos nakapila ka ng mahaba.
0: Tapos ganun kahaba, tapos kasabay mo lahat. So hindi ko rin alam yung scheduling ba.
1: Yeah.
0: Yung Cebu Pacific yung dumating nung gabi na yun. So may dalawang flights, may galing ng Osaka, may galing ng Narita, nagsabay. Tapos yung galing ng Osaka, partner, na-delay yung mga bags nila. So dumating sila, tapos dalawang oras silang nakatayo. Halos dalawang oras nakatayo
1: na-delay
0: sa baggage claim area. Ito po ay nangyari Sabado ng gabi.
1: Ano nangyari daw?
0: Hindi ko alam.
1: Walang explanation na ano.
0: So yung mga, may kakilala kasi ako na nakatayo doon, magdadalawang oras na wala pa yung bag niya. Tapos, ang nangyari, binigyan sila ng chips naman, partner, tsaka tubig. Tapos ako tinanong, ikaw po ba galing ng Osaka? Hindi ako makapagsinungaling kahit gustong-gusto ko yung chips. Kasi nagugutom na rin ako nung gabi. Hindi, Narita. Ay, sorry po. Puso umalis. Hindi ako binigyan.
1: Hindi ka kasama sa
0: listahan. Hindi ako kasama. Pero to be fair, mas kailangan yun. Mas deserve yun. Yung nagdalawang oras, nag-antay ng
1: kasi
0: bagahe.
1: Kasi para malibang-libang sila sa pag-aantay.
0: Na nakatayo doon. Naakala nila kailan ba lalabas yung bagahe. Dumating na kami, nagaling sa ibang airport, wala pa rin yung bagahe nila.
1: Pero diba? Sabihin mo sa akin, hindi nyo kayo madadala sa pa-chips-chips nyo.
0: Hindi. Pero baka naman may explanation yung Cebu Pacific.
1: Pero and, I mean, dapat efficient pa rin.
0: Baka may kinalaman yung biglang umulan din nung gabing yun.
1: Di ba, parang tayo ma-attract ng mas maraming tourist pag may mga problema.
0: I'm sure pag may foreigner doon, talagang maiinis.
1: Yeah,
0: Dalawang oras ka sa ano eh.
1: Tsaka lalo na, ano, kunyari papasok ka sa immigration sa atin kung hindi efficient yung ano, tapos foreigner ka. I mean, nakaabala
0: yun. O iba naman, mas mabilis silang nakuha after 1.5 hours. Yung iba, nauna ng konti. Pero ganun nga nangyari po. Kaya namigay sila ng chips at tubig.
1: Sa immigration, maayos na ba?
0: Ito pala yung aking talagang gustong i-share sa immigration po. Pagdating, di ba may scanning machine?
1: Yeah.
0: At lagi nating pinopromote yung mga scanning machine na yan para hindi na mahaba yung pila. Di ba? So, andun yung mga makabagong scanning machines dyan sa NAIA 3. Ang nangyari, syempre ako, gusto ko gamitin yung para mabilis. Di ba? So, syempre, pinauna ko yung tatlo kong anak ko, mauna muna kayo para, syempre, pinapauna mo yung anak mo di ba? So, nung nauna yung tatlo kong anak, nung kami nang mag-asawa, hindi na gumana yung scanning machine. Baka sa machine lang na to, lumipat sa kabila.
1: Ang dami yan,
0: di ba? Lumipat ako sa kabila. Tatlong scanning machine,
1: hindi
0: siya gumana. So, nangyari rin sa asawa ko, tapos nangyari rin sa iba. At ang nangyari po, dahil nga hindi gumana, minsan gagana, minsan may nakalusot, may hindi. Ang inaalala ko, yung mga anak ko nauna doon, may 8 years old ako, hindi alam po saan pupunta. Hindi kami, para kami may wall. Hindi naman ako pwedeng So nangyari,
1: hindi ka makakalagpas doon
0: sa stress mo. At teka, yung mga anak ko nauna, pipila na ako sa totoong pilahan. Sobrang haba ng pila, which okay lang, pumila ako. Pero nangyari yung iba nag-away-away, partner.
1: Dahil
0: nung hindi sila makapasok, yung iba, pumila rin, nagsingitan or something, mainit na yung ulo.
1: Walang nag-a-assist doon sa machine.
0: Walang nag-a-assist. Sana po, ang pakiusap ko lang po sa BI, maglagay po kayo ng mag-a-assist sa mga scanning machine.
1: Oo, para makita po ano naging problema.
0: Opo, kasi bakit hindi
1: yung
0: gumana?
1: Yung magto-troubleshoot, kumbaga.
0: Oo. Paano may, kunyari may kasama kang matanda, very senior. Sabi mo na, kunyari 80 plus, nauna yung lola, tapos yung anak, naiwan doon, di gumana yung sa kanya. Pipila siya isang oras pa, dahil sobrang haba. Saan pupunta si lola? Sa aking kaso, yung anak kong maliit, nahiwalay kami. Buti na lang, may isa doon nakakita na, ay ma'am, sabi ko yung anak ko nandun, di alam saan pupunta. So sabi niya, sige, baka pwede po kayo dito para mapuntahan mo yung anak mo, ako lang. So anyway, my point is, sana po may tao na nagmamando sa scanning machine. At eto pa, pagpasok mo, di ang dami nyo, di ba, sabay-sabay. Wala man lang nagsabi na, uy, doon po sa banda doon, walang nakapila. So lahat pumila doon sa kakaunting machine. Samantalang sa kabila,

0: may parang sampo, walang nakapila.
1: Oo.
0: Walang nagsabi na doon kayo.
1: Na pwede pala doon.
0: Parang may
1: diba?
0: Isa lang.
1: Oo.
0: Na parang kung hindi mo pa siya naabutan, ay doon ho, ano, parang nagmamadali pa.
1: Kumbaga dapat yung foot traffic. Diba?
0: Oo, parang nagmamadali pa siya. Ay, doon po walang pila, baka gusto nyo. Baka gusto nyo. Hindi proactive.
1: Oo.
0: Parang at just naglakad na, umalis na siya, parang bye. Hundreds of passengers, partner. Gusto ko lang to i-share, i-raise. Kasi baka pwede hong magawa ng paraan na may proactive na, ewan ko, immigration officer or somebody from the IA 3 who will tell you, dito po kayo pupunta. Dito po yung pila na yan. Dito yung kabila. Oh. Yung mga nagmamando nandun katabi ng immigration officer. Oh. So, wala nang pila
1: saka
0: doon.
1: Ano, kunyari, kung sumablay ka na doon sa machine, dapat meron nga taon lalapit.
0: At wala.
1: Hindi ko ano alam kung problema, ano yung magto-troubleshoot, ano ba yung ginawa mong mali?
0: Hindi ko alam kung nagbubulag-bulagan sila. Alam nila nagkakagulo na doon, pero walang tumutulong.
1: Nung dumating,
0: or nage-explain man
1: nakita
0: lang.
1: Nakita ko yan yung mga bago na yan. Inaalok nga din ako nung time na yun. Ano. Pero nakita ko dahil maiksi naman yung tao doon sa pila na mismong may officer. Doon ako pumila, hindi ako pumunta doon sa mga bagong machine na yun.
0: Eh, pero ikaw yun. What about the others?
1: Yeah.
0: Kasi kailangan nga natin ng proactive. And I hate to compare. Ayoko i-compare. Sa Japan, pagdating mo, andun sila. Nakita pa yung anak ko, itong maliit na bata, lagay mo dito, mag-tipto ka lang para makita ka sa picture. Para hindi na ho kayo pumila sa mahaba.
1: Yeah.
0: And to think Japanese pa siya. Pero naintindihan ko yung gusto niya sabihin. Mag-tipto ka, alam, in Japanese lahat. But you know, may tao doon telling you what to do. And in-assist ka, nakita marami kang kasama or may mga maliliit kang anak na maaaring hindi makita ng camera. So mag-tipto ka na lang, at least mauna ka na. Pag sa Pilipinas po, walang katao-tao, manghuhula ka eh. Kala ko ba na ini-improve na nila yung IA 3?
1: Tsaka yun nga eh. Kung bago pa lang yung system na yun, dapat talaga may nag-aas.
0: Tsaka you keep telling us, use the scanning machines. So we did.
1: Pero problema naman sa
0: minsan nag-work, minsan hindi. Naghiwa-hiwala yung mga magkakapamilya.
1: Mm-hmm.
0: Yun lang po yung point ko.
1: Lalo na at pinauna mo yung mga anak mo, di ba?
0: Tapos, yung iba lolay pinauna. Hindi lang naman ako eh.
1: Mm.
0: Marami. So at the end of the day, maiinit na ulo nila. Tapos yung mga tao doon, parang walang nakikita.
1: Mm-hmm.
0: Nakita nila, magkakaproblema na doon. Pero wala.
1: Tapos yun nga eh. O problema, mag-aaway-aaway dahil pagod na yung mga tao. Di ba?
0: So yun lang po. Konting proactiveness. Hindi yung, baka pa eh. Gusto nyo pumila doon kasi walang pila. Hindi ba dapat sabihin mo dito na ho kayo pumila dahil wala nga pila? Dahil dito sobrang haba na. Pagdating doon may sampo, walang pila ni isa. So yun ang hindi ko maintindihan. Yun lang.
1: Well, at least I'm sure naman na ma-address na yan.
0: Kaibigan naman natin si Bureau of Immigration, lagi nating ini-interview sila. So hopefully nakikinig po sila.
1: Maayos na yung system
0: ano lang
1: nila.
0: Naman. Nakikita naman namin yung improvements. Pero ito po, baka nakaligtaan lang. At sana po ay maglagay ng tao na proactive.
1: Mm-mm.
0: Like Japan, for example, or Australia, na kahit hindi ko sila maintindihan magsalita, naintindihan ko na gusto akong papasukin doon at ito yung gagawin mo. Okay. Yun ang para sa bayan.
1: Para sa kanila din naman yan.
0: Opo, ayan. Ito po ang nagseserbisyo Ninia Corpus at Jack Batalyones. Magbabalik po kami kasama ang aming mga special guests. Ang oras po namin, 11:21 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary DZMM! Una sa balita, una sa public service.
4: Happy 40th anniversary DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya, Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
6: Alamin po natin ano ang balita
2: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
7: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
2: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
6: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
2: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
7: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
2: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day.
1: Ngayong pong umaga, makakasama po natin ang attorney ng DA na si Attorney Genevieve Velicaria Guevara. Siya po ang ASEC for Legislative Affairs, DLLO, Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs. Siya rin po ang nagmamanage no, ng lahat ng Kadiwa stores sa buong Pilipinas. Welcome and good morning, ASEC Genevieve.
2: Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Ninya and Sir Jack, at sa inyo po mga tagapanood at tagapakinig sa DZMM.
1: Okay. So tatlo po yung aming topic sa inyo ngayong umaga, yung epekto po ng El Nino, yung benteng bigas, meron na programa na lagi akong nabubulol.
3: Medyo mahaba talaga eh, di ba?
1: Nabubulol ako dun eh.
3: Pag may nababasa sa arangkada, medyo natatakot.
1: Parang hindi kasi nung
3: nagugulat kayo.
1: Nung hindi ako sanay sabihin. Tapos price cap sa imported na bigas. Unahin po natin ASEC yung epekto ng El Nino. Gaano ba talaga naapektuhan ASEC ng El Nino yung local harvest natin? In terms of yung percentage or volume at gaano po kalaki ang nabawa sa produksyon ng palay?
2: Projection pa lamang naman po ngayon ang sinasabi natin na sa projection po natin by mid-year or by harvest season po by September, ang expected, well, projection pa lang naman is nasa 33% ang in-expect na decline. But sabi nga natin, of course, hindi pa naman po siya nangyayari. We're trying to talagang yung preventive measures po ang gawin natin para po talagang hindi po yun umabot. Sa pag-decline, lalo na po sa production ng palay. Nagbibigay na po tayo ngayon talaga ng mga interventions para po talagang yung plant, pati po yung planting intention. Para po, kasi apektado rin po yung planting intention kasi nga po, yung mga magsasaka, alam nila na magkakaroon ng problema, especially with the supply ng tubig. So yan po, baka hindi po sila magtanim. Isa po yan sa ginagawa natin ng preventive na intervention ngayon para po talagang tuloy-tuloy at hindi po ganun yung sa projection natin na nakikita umabot yung magiging reduction ng ating rice production.
1: Ano po ba yung projection natin na nakikita?
2: Yun nga, meron tayong projection ng mga 30% po na pagbaba. Lalo na po for the rice producing areas. May mga rice producing areas naman po talaga tayo within the country. At nakikita natin, lalo-lalo na po dito sa Visayas, na talagang maapektuhan po talaga ng El Nino. So yun po yung talagang, kumbaga, ginagawan po natin ng preventive measures para po talagang tuloy-tuloy po yung planting intention ng ating mga magsasaka. At the same time po, kunwari yung cloud seeding, yung irrigation po nila para po tuloy-tuloy yung supply ng tubig, lalo na po sa panahon ng pagtatanim. Yun po yung ating ginagawa ngayon.
3: Tsaka ano eh, actually diba sinabi nga ng PAGASA, hindi lang to basta El Nino, eh, parang super El Nino pa.
2: Opo, medyo nakakabahala nga po dahil nga sa, hindi lang po sa atin, no, dito lalo na sa region natin, talagang ito nga daw pong El Nino ngayon ay the worst in the kumbaga previous years. So ayaw naman natin of course na kumbaga yung epekto niya eh ganun na lang, kumbaga yung intervention po talaga natin, kumbaga dapat nandito na para po talagang hindi ho ganun maging ang epekto niya.
1: Opo. Pero kailan ba? Anong buwan ba natin inaasahan to? Kasi feeling ko umuulan na. La Nina ang iniisip ko ngayon eh. Pero bakit super El Nino sa iba bang lugar? Kasi dito sa Maynila pa umuulan na. Kaya akala ko nga tag-ulan na eh.
3: Kumbaga doon sa ibang lugar hindi ganito?
2: Base po sa datos ng PAGASA, but talaga naman pong tag-ulan na rin naman. Kaya lang pansin nyo po nitong mga nakaraang buwan, talagang sobra po yung init, di ba? Tapos yung projection na nila, although uulan, ang projection pa rin, yung supply po ng tubig, yun po yung naapektuhan dito, no? So yun po yung projection nila, ngayon nga pong tagtanim, kahit po umuulan, hindi po yun magiging sapat. para po ma-sustain natin yung water requirements natin.
1: So sa NIA yan eh, National Irrigation Authority. Na parang sabi niya okay naman daw. Last week kausap namin siya.
3: Ginagamit pala AI for that, di ba?
1: Secretary Guillen?
3: Parang ginagamit pa silang mga bagay.
2: Usually talaga meron naman tayong mga projections. Yun nga lang, of course, yung worst case scenario talaga yung pinagpe-preparean natin. Yun po yung dapat hindi ho tayo madatnan ng hindi po tayo prepared, di po ba? Kumbaga, mas maganda na pong kahit po yung projections or kumbaga, yan, umuulan na nga po as expected, but definitely kung yung expectation po natin as kung wala pong El Nino, dapat tuloy-tuloy or yun po yung hindi natin masabi ngayon kasi nga climate change, pabago-bago po yan. Mm-hmm. So, ang ginagawa po talaga natin is worst case scenario po talaga yung ginagawa yung natin, preparation natin. Yeah.
1: So, ano po yung naging epekto nung sinasabi sa atin ng NIA na iniba nyo yung calendar ng harvest? Meron ho bang effect yan? Doon sa nangyayaring El Nino ngayon?
2: Yung sa pagbabago naman po, kumbaga po yung planting yung season naman po talaga natin, yan na po talaga yun. Meron tayong, yun nga lang, minsan may twice a year, may thrice a year na sinasabi.
1: Yun,
2: yung kung gusto nyo pong tuloy-tuloy talaga. Pero iba po kasi pinagpapahinga nila yung lupa, so hindi sila nagtatanim. Two cropping seasons lang po yung sinusunod yung ibang mga farmers natin. So, in between po sila, may iba po silang tinatanim or pinagpapahinga po yung kanilang lupa. Pero definitely po yung, kumbaga yung cycles nga ngayon, ginagawan po na talaga natin na talagang kailangan may karampatang yung patubig. Napaka-importante po niyan because of yun nga, yung threats ng El Nino, the effects thereof. Talagang kailangan po maprepara natin at talagang masiguro natin yung ating mga farmers ay magtatanim at kung ano po yung itatanim nila, yun po yung kailangan na meron po para hindi po maging hadlang sa ating food security.
1: At sana po hindi sila maabutan ng mga bagyo kasi magtatanim ka nga, marami ka ngang tubig, excited ka ng, di ba, mag-harvest, binagyo ka naman. Nangyayari yan sa amin sa Ilocos region. Nakikita ko yung parang napakasakit tingnan na pinaghirapan nila yan tapos mamaya binaha. Wala, baha.
3: Sa atin kasi extremes talaga eh. Minsan kung hindi ka ng drought sa magiging tagtuyot, bibirahin ka naman ng mas malalakas na bagyo.
1: Paano po natin to ina-address?
2: Yun po yung projection nga natin dahil nga ang projection din sobrang magiging malakas din po yung mga bagyo. Dahil nga ito po ay talagang epekto talaga ng El Nino. So yun, pinaprepara po natin na as much as possible. Katulad niyan, alam natin papasok na rin ang storm season.
3: Yeah, habagat.
2: Ayan, dapat mapatibay po natin of course yung ating irrigation system, yung ating pong mga crop resilient na mga pabinhi sa ating mga farmers na kahit po malubog or maano po ng tubig ulan ay talagang tutubo pa rin at magsusurvive po. Yun po yung ating gustong ay pamahagi at yun po yung gusto natin sana na maano ng mga farmers na itanim para po dito sa susunod
3: pero,
2: na season.
3: Pero ma'am, paano yun? Yung pag nag-decline ng 30% like you said, pero dyan umaasa yung mga programs like yung Benteng Bigas. Paano natin masusustain?
2: Yung atin naman pong Benteng Bigas, sinasabi po naman natin, pwede naman po yan na base po dun sa mga implementing guidelines. Pwede po siyang local, pwede po itong imported.
3: Okay.
2: Depende po sa magiging supply nito. Pero definitely po, dapat tuloy-tuloy nga po dahil marami na pong umaasa dito sa programang ito. Just in case po na magkaroon ng disruption sa local supply.
1: So, since may projection kayo na 30% na maaaring bumaba ang supply sa ating bansa, gano'ng kadami ang kailangan nating i-import na bigas ngayong taon?
2: Ang nasa projection po namin, nasa 4 million metric tons naman. At as of this time po, naka-almost half na po tayo na na-import po. Pero yun po yung ating projected na amount, volume.
1: So where do we import po? Tama po ba yung sinabi Vietnam. Namin kanina na number one importer tayo ng Vietnam?
2: Yes po.
1: Opo.
2: Vietnam.
1: At saan pa po yung iba?
2: Meron po tayo sa India, meron po sa Pakistan, Cambodia.
1: Okay. Pati Pakistan?
3: Kumukuha din tayo na.
1: Okay. Pero yun nga po, Asik Genevieve or Asik Bebang, nakita ko sa ano nyo eh, ang kanyang nickname, no? Si Asik Bebang. Sabi ng iba, nalulugi raw yung mga local farmers nga po natin kapag dumadagsa itong mga imported na bigas. So paano po na babalansin ng DA ang pagtulong sa ating mga consumers at sa ating mga magsasaka?
2: Ito nga po, ang panukala or nagiging, kumbaga, ang direction po ng aming secretary, si Francisco Kiko Chularel Jr., lalo na po pagdating ng sakahan, katulad po nangyari last year, sinususpindi po niya yung importation para po talagang yung atin pong presyo ng palay ng ating magsasaka ay talaga naman pong tumaas. Mm-hmm. At the same time ngayon po, meron po tayong kumbaga hindi ho natin pinu-full swing, no? Hindi ho lahat ngayon nakakapag-import ng madami. Mm-hmm. Kinokontrol po natin, binibigyan po natin ng mga allocation po yung ating mga importers para po talagang hindi ho katulad noon na walang walang limit, kumbaga. So, ginagawan po natin ngayon ng limitasyon, of course, para hindi ho mag-flood or mag-import ng napakaraming imported na bigas.
1: At saka yung mga ano, hoarders. Nasaan na ba yung mga hoarders na
3: I think that was last year,
1: kinasuhan or kakasuhan? Nakasuhan ba? Nakakulong ba?
2: Alam ko po may kaso, but kung sa kulong...
1: Baka nag-hoard pa rin.
3: Anong parusa nga pala dyan sa...
2: Base po sa Price Act, pag sa hoarding yan, ngayon po alam natin merong anti-economic agricultural sabotage, ano? Medyo pagka medyo importer yan, pag 10 million and above po yung yan medyo reclusion perpetua yan, medyo dahil economic sabotage nga po. Pero pagdating dito po sa price cap, kung sa hoarding, depende po, pwedeng magkakulong up to 10 years. And then meron din pong multa hanggang a million pesos. Depende po yan kung gaano po kalaki ang mahuhulian or ano po yung inuhoard po nila.
1: Okay. At yung plano nyo po magpatupad ng price cap, magkano po ito para sa imported rice, ano?
2: Meron na po tayo existing na price cap ngayon, yung ating EO118. Naging effective po ito May 14, 2026. For 30 days, temporary lang naman po ang price cap. So 30 days po ito. So May 14 hanggang June 12 po ang implementation nito. 50 pesos po ang price cap or ceiling natin para sa imported 5%. Na broken na bigas. So meron po tayong pinalabas na advisory sa atin pong mga stakeholders, sa ating general public, kung saan po merong mga brands talaga. Kasi hindi ho na ho natin ma-distinguish kung ano ba mga variety ng bigas niya. So, ang ginawa po natin, ang ginawa natin talagang yung branding na. Kasi doon na nakikilala yung mga imported brands. No? Yung nagpalabas po tayo na ang limit po talaga ng presyo nila dapat ay 50 pesos. Mm-hmm. So kung lumagpos po ng 50, yan po yung ginawa natin nito. Recently, nagma-market visit po tayo at sinisita po natin yung mga lumalagpas ng 50 dahil po umaabot na siya ng 60 to 65, diba?
1: Yun, may 68 pa nga doon sa
2: mga
1: picture.
2: Local po yung iba dyan.
1: 68?
2: Opo, yung iba dyan local. Pero yung pong pag nakita nyo pong blue, yan, dapat
1: yung
2: po.
1: Yung blue imported.
2: Imported dapat.
3: Yung blue.
2: Yan po yung...
3: Yung makukulay na ano, na sako, na ano, yung imported ba yun?
2: Iba-iba po yun. So, meron pong mga brands talaga kami na nilagay po doon sa ating advisory kung ano po yung mga 5% broken. So, meron mga ano naman.
1: Kung hindi broken, magkano naman ang presyo niyan?
2: Medyo mahirap. Wala po kaming monitor ng hindi broken, ma'am. Meron talagang yung kumbaga yung almost perfect na kernel kasi pag titignan mo po. Yun, so 5% po yung talagang nasa merkado po natin na halos buo po yung kernel.
3: Dati may nakita ko yung mga Pakistan na ano, pag tinignan mo yung sako nakalagay doon, tsaka ibang itsura nung ano nila. Sabi ko, meron na rin pala tayo.
1: Anong pinakamasarap kaya? Ako, Philippine rice pa rin.
3: Oo, iba pa rin.
1: Lalo na yung parang purple, brown, yung mga... Galing sa probinsya.
3: Yung mga healthy,
2: mga special rice po yan. Brown rice, red rice, black rice.
3: Dati sa Kasagada na kayo, iba-ibang kulay.
2: Ibang heritage heirloom rice
3: pero
2: po.
3: Pero iba pa rin yung lasa ng traditional na rice. Parang kang kumakain ng papel .
1: Oh, pwede mo namang ihalo. Alam mo ginagawa nila, hinahalo nila. Para, alam mo yon, mix of heirloom rice and yung white rice. Nakatulong ka pa sa farmers natin. Kasi may kamahalan yung talagang mga heirloom rice natin. Which is sad. Kasi di ba dapat wala kasing ganung karaming supply. Mm-hmm. So all right, so punta naman tayo sa last na po, yung expertise ni ASEC. Yung tungkol po sa Kadiwa, yung benteng bigas. Baka may mensahe po kayo or paalala sa ating mga kababayan bago po tayo matapos sa interview.
2: Okay, yung atin pong benteng bigas, meron na, ay available naman po nationwide. Tayo po ay nakapag-expand na ng 36 provinces this year. Pero definitely po last year, nakapag-launch na po tayo sa lahat ng provinces. Ano, ang ginagawa na lang po natin ngayon, ini-expand natin through the help nga po of our LGUs para po matulungan tayo, para ma-distribute po. Lalo-lalo na dun sa mga nangangailangan talaga dun sa kanilang mga respective areas. So, ngayon po, kasabi natin, apat lang yung vulnerable sectors previously, ini-expand na nga po natin. Sinama na natin ang farmers, ang ating fisher folk, mangingisda natin. Sinama na natin yung ating minimum wage earners. Sinama na rin po natin yung mga TODA, yung mga jeepney, transport sector, pati po teachers ng DepEd, sinama na rin po natin. At of course, yung ating minimum wage earners. Pag po may partnership tayo with the LGUs, binibigyan din po natin sila ng pagkakataon na piliin po yung mga nasa lower income, lower middle income classes nila, although wala po doon sa listahan natin. So yun po yung binibigay naming leeway sa, or kumbaga sila na po ang magde-decide kung saan, kanino po nila ibibigay. At definitely naman po tayo ngayon ay talagang gusto natin mapalawak nga po as much as possible. Marami pa po ang makapag-avail nitong benteng bigas. As of this time po, almost 10 million, mahigit 11 million na po ang nakakapag-avail po nito base sa datos po natin. At nasa 805 sites na po tayo nationwide.
3: Curious lang ako, ma'am, hindi pa kasi ako naka-ano partner ng benteng bigas. Kasi nga, dahil of course, may mga napaprioritize eh. Pero ano yung quality niya, whether sa quality? Ano siya, parang buwaga?
2: Ito pong ginagamit nating bigas ngayon, galing po ito sa NFA. Naalala po natin, di ba, ditong RTL, yung Rice Tarification Law, hindi na po kasi pwede magbenta ang NFA ng basta-basta lang. Buffer stocking po siya. Kaya lang, of course, kung wala pong calamity, walang emergency, nasa-steady lang po, nasa-store lang yung bigas. So ang ginagawa po natin, tayo po, through the program, dahil inalaw po tayo na pwedeng magbenta ng benteng bigas. So yun po yung kinukuha natin. 3 months and below po ang age ng ating benteng bigas. Kahit po taningin nyo po yung mga pumipila dyan sa ating mga benteng bigas, maganda po yung quality. Hindi po ito binubok.
1: Hindi naman ano yung parang baka kasi isipin nila, baka patapon na yung binibigay nyo sa amin or hindi na ganun ka.
3: Na encounter na
1: kaluma na sabi nyo nga po 3 months and below
3: binubok-buk,
1: which is good to know po. Ayan po, and saan pa mabibili yung mga benteng bigas po para sa ating mga kababayan?
2: Pumunta po sila sa Kadiwa website po natin. Meron po tayo sa Facebook, sa DA website din po, nandun po yung mga listahan natin ng mga sites, pati po yung schedule. Kasi nga po, konti lang po yung sites na talagang regular. Pero meron po tayong mga, kumbaga, nandun po kung kailan po sila pwedeng pumunta ron. At pwede po nilang i-check kung may malapit po sa kanilang lugar. Yun po yung ginagawa natin nga ngayon para ma-expand natin. Pati po yung mga DA trucks natin, yung ating mga ibang partner agencies. Yun po nang ipagtulungan tayo para talaga pong mas maparami at mas madami pa yung makapag-avail.
1: Pero ano pong advice nyo? Do we have to register online bago pumunta? Kasi di ba misa ang haba ng pila, meron pang ang na-atake sa puso.
2: Meron po tayo kasing mga sites na talaga pong puntahan, like dito po sa Visayas Avenue sa Bureau of Animal Industry. So medyo malaki-laki po yan. So ginailangan po namin magkaroon ng appointment system. May ibang mga NFA sites din po tayo, warehouses, kung saan po, kumbaga, pwede po silang pumunta ron kasi regular po doon kasi NFA, yun na po yung source eh. So kung may malapit po silang NFA na warehouse, malamang po sa hindi, yun po ay nagbebenta, pwede po silang pumunta ron. Mga Kadiwa stores din po natin, meron tayong Kadiwa stores na regular pong nagbebenta po ng P20.
3: Pero limited lang ang quantities na pwede bilhin.
2: Pwede po sila makabili ng up to 10 kilos po. Okay. Yung apat na vulnerable po, yung senior citizen, yung 4-piece, yung ating PWDs tsaka solo parent, pwede po sila makabili ng up to 30 per month. Pero per month. Per day is 10 kilos po ang limit.
1: Ayun, ako maraming salamat po kay ASEC Genevieve, ASEC Bebang Velicaria, Guevara, ng Department of Agriculture. Good luck po sa mga darating na buwan dahil nga sa El Nino. Epekto ng El Nino.
3: Enough yung preparation nila, sinabi nila.
1: Opo. Maraming salamat po sa Department of Agriculture. Ayan, magbabalik po kami ni Jack Batalyones. Mamaya makakasama naman po natin ang ating pulmonologist na si Dr. Irene Tan. Ang oras po natin, 11:44 ng umaga.
4: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Happy 40th Anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.
1: Ang oras po natin, 11:47.
4: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
3: Yes, ang puntong ito, makakasama natin dito sa studio ang ating, dito sa ating Dr. Servicio, no, ang pulmonologist na si Dr. Irene Tan. Magandang umaga, Dr. Irene. And welcome dito sa nagseserbisyo ninyo Corpus. Pag-uusapan natin nga is, eto kasi nagbabago na naman yung weather natin. Ano ba yung mga diseases na gito? Actually, marami nga kami tanong yesterday, pinag-usapan natin yung mga myth about sa pneumonia or ano. Pero ito yung Dr. Irene, no? Pinag-usapan na bago yung start ng program. Kasi nga tag-ulan ngayon. Di ba laging sinasabi na pag naulanan ka or naambunan ka, pag uwi mo, ituloy mo na yan sa ligo. Totoo ba yung ganun or myth lang yung ganung klaseng kasabihan?
6: Ayan, bago ko po sagutin ang inyong katanungan. So magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig po sa mga kaservisyo po natin this morning.
3: Yeah.
6: So, thank you po uli. Nakailang suki na tayo dito sa program ninyo. Anyway, so first, ang ating topic is changes in weather, no? And yung effect po nito sa ating respiratory health. So, syempre, yung extremes in temperature, especially yung tanong niyo po, no? Kasi nga, we're approaching yung tag-ulan. Nagsimula habagat season na kasi uli. So, ang nangyayari kasi sa temperatura natin, pag tag-ulan na po, nagiging cold and at the same time pwedeng dry and at the same time pwedeng humid din siya. Depende no kung biglang umulan nagiging mas humid yung kapaligiran natin. Ngayon yung tanong tungkol dun sa kailangan bang maligo right away? Actually ang reason po kasi bakit nagiging mas prone tayo sa infection, 'di ba? Tsaka sa mga pagsumpong po ng hika at ng allergic rhinitis ay unang-una yun po kasing malamig na temperature or cold temperature is irritating po or nakakairita po siya sa daanan natin ng hangin. So kapag po nairita yung daanan natin ng hangin, ang sign kasi ng irritation sa daanan ng hangin ay pagkakaroon po ng pagpeplema, pagkakaroon po ng paninikip ng daanan ng hangin natin or yung tinatawag na bronchospasm. So ito pong mga bagay na to, pag nangyayari sa ating daanan ng hangin, pwede kang mas maging prone to having infections. Kasi pag malamig po yung temperature, ang ating baga, meron siyang normal na paraan para i-clear yung ating mga nalalanghap na mikrobyo or pollutants in the air. May maliliit po yan na parang cilia na tinatawag or hangin na inaangat niya unti-unti kung ano man yung nalalanghap natin para hindi siya pumasok sa baga natin. Pero kasi pag ganitong malamig ang panahon, minsan nai-impair or nahihirapan magtrabaho yung natural immune system ng katawan natin. So, nagiging mas prone tayo sa pagkakaroon ng infection.
3: Oo. Kaya yun nga kasi, like yung pinag-usapan namin kanina yung partner yung allergic rhinitis.
6: Yes.
3: Definitely, pa nagbago na yung season from tag-init papunta ng tag-ulan, nandiyan na yung atake ng at yung cycle niya, allergic rhinitis, magkakaroon ka ng sipon, then magkakaroon ka ng post-nasal drip at magiging ubo naman. Tama po, Doc?
6: Correct. So, meron kasi tayong mga kaservisyo or mga kababayan natin na may tinatawag silang atopic march. Big sabihin na sa kanila lahat yung tatlong sakit na may kinalaman sa allergy. Yung allergic rhinitis, yung skin allergies, tsaka yung bronchial asthma. Hindi naman necessarily na complete yon na present sa lahat ng, I mean sa iisang tao. Pwedeng may allergic rhinitis lang or pwedeng may asthma lang. Yun ang problem kasi, diba, nakalanghap ka ng especially no pag malamig kasi ang panahon or tag-ulan, nagiging humid. So magandang environment din siya para dumami ang molds. In some patients kasi ang very sensitive sila sa molds sa environment. Yeah, so pag nagkaroon ng molds, nagiging trigger 'yon sa kanila for allergic attacks. Pollens din, tumataas din 'yan sa hangin kapag ganitong may thunderstorms or paulan-ulan na. So lahat 'yan pag pumasok sa daanan ng hangin natin, una is it can trigger allergic rhinitis. So diyan pumapasok yung pagbabahing-bahing, pagluluha ng mata post nasal drip. Minsan nagigising pa nga sila sa gabi kasi sobrang barado yung ilong nila. Tapos kung itong mga pasyenteng to may hika din talaga, pwede rin siyang maka-trigger ng flare up or pagsumpong naman ng hika kasi ang hindi kontroladong allergic rhinitis, pwede kang atakihin sa hika. Doon naman papasok yung pagsisikip ng daanan ng hangin, pagpipito ng kanilang paghinga, pag-uubo, mas mabilis silang hingalin or mas inaatake sila ng hika, which can lead to yun na nga, natatakbo sa ospital kasi hindi na makapasok properly yung hangin sa baga nila.
3: So yung molds pala, nag-ano din yan. No? Kala ko mostly sa alikabok lang yan, na, ano, hindi pala
6: Marami po tayong environmental pollutants, ano? So pag ganitong humid, syempre molds yung number one na kalaban natin. Tapos syempre yung pollutants sa hangin. Mga indoor and outdoor sources ng pollution, fumes ng mga sasakyan, yung mga pinaglutuan, lalo na kung naggagatong din. Tapos syempre yung ibang mga indoor na ginagamit nating chemicals, lahat 'yon nakaka
3: Actually ako pag pupunta ako sa shop na yung ukay-ukay, yung medyo stuffy yung doon ako nagkakaroon ng attack ng allergic rhinitis.
6: Yes.
3: Ko paglabas ko noon makati na yung mata ko at nandun, alam ko na eh matitrigger na kaya ayoko minsan masyado pumapasok sa ganun.
6: Kasi may dust mites din kasi no. Ang iba pa kasing pwedeng sources ng aeroallergen, syempre yan dust mites. Actually ipis, daga, lahat yan pwede maging sources ng allergens or mag-cause ng allergic reaction. So hindi lang siya skin, pwedeng pati aeroallergen, meaning pwede siya maka-trigger ng asthma or allergic rhinitis.
1: Kaya sinasabi niyo nga, Doc, di ba, kunyari may ipis na namatay, for example, di ba? Tapos hahayaan mo lang doon, di ba mag-aerosolize? Ano, aerosolize?
6: Yes, pwede siyang, yes, yung part, yung
1: mga agnas na siya.
6: Agnas na ipis. Siyempre, parang kahit anong particle pwede yung maging dust or magkakalat lang yan sa hangin. So it can trigger.
3: Yung nag-disintegrate na yung part.
1: Yes, yung nahinga mo na siya as bilang siya. Ashes ba yun?
3: Ito pa naman ako kanina, di ko winalis sa bahay.
1: Walisin mo yan. Nagpagmamadali ko. I-flush mo, alisin mo. Di ba hindi lang ipis, ano pa, tsaka iba pa. Iba
6: yes, pang... daga, pwede rin. Actually.
3: Ano ba yun? Pamamaya mong magnas yung daga sa bahay mo. Well, may problema ka na talaga.
1: tsaka iba pa.
3: Natawa naman ako. Yung ipis eh, maanuhin mo, pero yung daga, hayaan mo magnas doon. Paano ka naman kakain mo?
6: Nangangamoy yun eh, diba?
3: Yung ipis, magnas, hindi umamoy mo rin yung daga naman partner.
1: Iba pang insekto, for example, kahit na yung mga maliliit na, mga, alam mo yun, lamok, langaw, whatever, diba?
6: Pag nag-decompose sila.
1: Yung mga fruit flies, diba? At ngayon parang uso yung gamo-gamo.
3: Depende sa ano eh. Minsan sa bahay mo yun eh. Kung gawa ka sa kaagad.
6: Lalo na pag tag-ulan, lumalabas yung gamo-gamo din eh.
1: Yes, So, ayun po. Well, ano po yung top 3 na masasabi niyong common na illnesses ngayong papalapit na ang tag-ulan, pero mainit pa rin ang panahon?
6: So, una, syempre, paparating na ulit yung mga viral illnesses natin. Yeah. No, yung flu. Kaya kailangan talaga magbakuna na naman tayo para sa flu, no?
1: Speaking of flu shot, nagpabakuna na ako. Ikaw, partner.
3: Ako, nagpabakuna na ako.
1: Nang flu shot for this year, ha?
3: For this year,
1: hindi last year. Kasi iba, nagpabakuna na ako last year. Anong sayin niyo doon, Doc?
6: Well, ang flu vaccination, ang advice is for adults 19 and up, every year po dapat tayo nagbabakuna. Tsaka iba po yung bakuna sa baba ng equator at sa taas ng equator. Pag nasa Pilipinas po tayo, dapat ang ina-avail natin is the Southern Hemisphere vaccine. Every year po yan nagbabago. At ang minimum po na pagitan, for example, na late ka last year nagpa-vaccine, tapos kailangan mo ng vaccination this year, at least 6 months po na difference dun sa naon ng vaccine, pwede na po uli magpabakuna.
3: At talagang pag nag-vaccine talaga, hindi ka magkakaroon ng flu?
6: Hindi ka well, it will decrease your chances of having a bad flu. Kasi 'di ba before naging pandemya din ang flu, Spanish flu before. Dami ring nasawi nung time din, parang COVID din. So it decreases the severity, pero yung totally zero or hindi ka magkakaroon, depends on the vaccine efficacy din kasi sari-sari yung bakuna natin for flu, may quadrivalent, may trivalent.
1: Anong mas okay para sa bansa natin?
6: Well, quadrivalent kasi mas marami siyang kino-cover na strains of the influenza virus compared doon sa trivalent natin.
1: Po, na flu vaccine. Ba't sinabi niyo 19 and above? Kasi yung kunyari yung mga bata ngayon sa eskwelan, required na magpa-flu vaccine. Yung mga grade 1, grade 2, ganyan po.
6: Sa adult kasi ako na pulmon. In general, dapat annual talaga ang flu vaccination natin.
1: Tsaka, if I may add, partner Jack, walang 100% na vaccine effective. So, there's no such thing. So, you will still get sick. Pero sabi mo nga, Doc,
6: milder.
1: Mas mild. At saka yung chances of you getting sick, mas less.
3: Nami-minimize.
1: Okay. So, aside po dun sa pag-flu vaccine every year para to prevent, no? Ano pa po yung ibang mga advice and tips inyo bago po tayo magpaalam?
6: So, yung may tanong ka pa kanina, yung dalawa pang sakit na mas common na pwedeng mangyari. Ayan yung mga atopic, asthma, and yung allergic rhinitis. Plus, syempre yung mga COPD or emphysematous diseases, yung nagbabarandahanan ng hangin dahil po sa paninigarilyo. No? So, itong mga to, lalo na pag dry naman masyado yung air, nahihirapan din silang maglabas ng phlegm nila kasi pag sobrang dry ng hangin, nagiging thick din yung phlegm nila. Mm-hmm. Kasi itong mga pasyenteng to forever silang, may phlegm na may forever ang mga ito. No?
1: So forever mga, sa phlegm.
6: Yes. Itong mga COP din, emphysema na patients, talagang may ganun sila.
3: So,
6: pag ganyan na masyadong dry ang hangin, nagiging thick yung mucus, mas nahihirapan silang ilabas yung phlegm. Pwede rin itong mag, syempre pag makapal masyado yung phlegm, pwede mag-trap ng bacteria, pwede magkaroon ng infection, pneumonia naman ang kalaban natin, or again, respiratory illnesses.
1: So how do you minimize man lang itong, sabi nyo nga, thick na phlegm, lalo na sa mga taong prone sa ganito?
6: So, maraming paraan naman ng pagbawas ng thick na phlegm. Syempre, number one, pwedeng gumamit ng mga humidifier. Make sure lang na malinis yung tubig na nilalagay natin. Number two, meron po tayong mga tinatawag na gamot na pwedeng ibigay, like yung mga acetylcysteine or carbocysteine or mga ganong gamot po na pwede nating ibigay sa mga pasyente para actually mabawasan, para mas maging manipis or mas thin yung mucus. Mm-hmm. And it will make it easier for them para i-expectorate po yung phlegm.
3: Yung Lagundi, magandang alternative ba talaga?
6: Walang Lagundi is something herbal, pero wala pa talaga siyang parang definite studies na magsasabing it will greatly benefit.
1: Binibenta talaga siya at sabi DOH ano
6: approved.
1: Okay, and well, siguro paalala na lang po uli para sa lahat, para hindi tayo magkasakit dahil kailangan tayo ng ating pamilya, kailangan natin magtrabaho, lalo na yung no work no pay. Doc Irene. Pero may iba kasi special.
3: Oh, kaya ayaw magpatulog ng ano eh, ng flu vaccine, no, wala na ako irarason sa SL.
1: No work with pay.
3: Sabi mo, nagpabakuna ka, bakit ka nag ano, bakit ka natirang kaso? Joke lang po. Doktora, ano pang mensahe niyo po?
6: Ang mensahe sa
1: sa lahat po, general.
6: So in general, syempre for health maintenance, syempre ang maganda iwasan natin yung paninigarilyo kasi syempre nakakadagdag yan sa, or paggamit ng vape actually, nakakadagdag po yan sa, syempre pagbaba ng resistensya ng ating baga, kung di naman kailangan lumabas, para lang, kasi syempre pag like kang exposed sa init, ganun or lamig, minsan yun nakaka-trigger din yun ng pag-atake nga uli ng mga obstructive lung diseases natin. So, kung di naman kailangan magbabad sa araw or di naman kailangan magpaurlan, iwasan din po natin yun. Tapos syempre maintain a healthy lifestyle, nothing beats proper nutrition pa rin, tamang pagkain, tamang ehersisyo. Tsaka syempre for prevention, kailangan pa rin natin ng pagbabakuna. Hindi lang sa flu, pati yung RSV, pati po syempre doon sa mga vulnerable populations natin, yung mga seniors or mga 50 and up, kailangan din po nilang mag-pneumonia vaccine.
1: Okay. Yan, ako maraming salamat sa ating Dr. Serbisyo, Dr. Irene Tan. Mabuhay po kayo. Thank you for your
6: thank
1: service.
6: Thank you. Thank you ulit.
3: Partner, bago tayo mag-ano lang, no, nag-message si Bettina Magsaysay, ating dating kasama, ay birthday daw ng kanyang mama. Si Mama Silet, 75 years old.
1: Oh, wow.
3: So, happy birthday. Sakto yung text mo, Bettina, na tanggap namin. And kahapon si Angela pala na naka-duty sa Senate.
1: Birthday niya?
3: Hindi, nagpapabati sila kahapon, pero late ko na nabasa. So, sa press office ng Senate, na nag-monitor sila, Angela, and kapit lang, alam natin madama dyan sa lugar niyo dyan.
1: Oo, medyo exciting at matrabaho ang mga kaganapan.
3: Uh-oh, sa Senado.
1: Opo, mabuhay po kayong ating mga press friends dyan po sa Senate. Opo. Okay, shout out ko lang si Mirna Tambis. Thank you for your feedback. We will give this to the Department of Agriculture. Marami siyang comments sa YouTube, ano, Mirna. And also, announcement lang, public service announcement to, nakalimutan kaninang i-announce ni ASEC Bebang.
3: Ah, yeah.
1: Sa DA, uy, meron pong 20 pesos na repolyo, meron na para sa lahat.
3: Wow.
1: Hindi po ito limited kasi ang dami-dami. Pwede ko kayong pumunta ngayon sa Department of Agriculture, bumili po kayo ng repolyo, 20 pesos,
3: 20 pesos
1: lang po.
3: Lang. Iba-ibang sizes.
1: Ang dami daw. Yeah. Sobrang dami, kaya imbis na 'di ba masira or maitapon, bilhin na po natin 'yan. Murang-mura. Oh, ayan na, pwede na akong ano ngayon ng DA.
3: Endorser ng repolyo.
1: Endorser ng repolyo po. Ayan. At least healthy pa. Salamat Partner Jack.
3: Okay, salamat again sa opportunity and Doc again, thank you. And magandang hapon and sana be safe. See you later sa Arangkada.
1: Okay, 5:30 PM po Arangkada. Balita, kasama ko po si Jack Batallones. Susunod na po ang headline ngayon kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye!
3: Bye!
7: Nagseserbisyo, Nina Corpus, kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin, 12:04.
1: Basta AM, DZMM.
2: Pinagbawa malaki. Itong si Senator Alan Cayetano na dapat sila ay independent. So kung independent kayo, dapat saklawan mo kung sino yung mga kasama nyo dyan para makapagtrabaho kayo ng maayos.
3: Eh sana may mahimasmasan po sa kanila. Blind loyalty ang tawag eh. And kinalimutan nila na hinalal sila ng taong bayan.
4: Compel attendance po yung tawag doon. Pwersahan pong basically ina-arrest yung senators na hindi nag-a-attend at upang sapat lamang na magkaroon ng quorum para sa session. So,
5: ang concept kasi is that pinakagumagamit lang sila lang yung mag-shoulder ng cost. No, unlike kung it will be shouldered by the entire government, yung mga hindi gumagamit.
6: DepEd knows perfectly well what to do. Hindi na natin kailangan silang turuan. But yun na nga, we are just improving the facilities.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: Sa headline ngayon, pamimili ng school supplies, nagsana sa murang bentahan ng gamit sa Maynila, ilang araw bago ang pagbubukas ng klase.
1: Taasingil sa kuryente ng Meralco, asahan sa paparating na bill sa Hunyo.
0: Mga senador na lumiliban sa sesyon ng Kongreso, pwedeng arestuhin at piliting dumalo ayon sa isang law expert.
1: NBI Director Melvin Matibag naghain ng ethics complaint laban kay Cavite Representative Kiko Barasaga dahil umano sa mga post nito kaugnay ng barilan sa Senado.
0: Tanggol sa Quezon City patay matapos tatlong beses iuntog sa sahig.
1: At Kalabaw sa Ifugao nagsilbing bridal car ng anak ng magsasaka.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, ilang araw bago ang balik-eskwela. Dinarayo na po ang mga murang pamilihan sa Maynila para sa school supplies at uniforme ng kanilang mga chikiting. Sa Divisoria, bukod sa tingi-tingi o wholesale na school supplies, mabenta rin ang repack na gamit na mabibili ng mas mura. 70 hanggang 150 pesos ang repack na gamit na nakalagay sa plastic envelope na may watercolor, notebook, ruler at iba pang gamit. Wala namang paggalaw sa presyo ng mga gamit pang eskwela at ayon sa mga nagtitinda, hindi na magtataas at ipauubos na lamang ang mga paninda.
1: Patuloy ang Brigada Eskwela sa Malate, Maynila bilang paghahanda sa pagbabalik sa paaralan ng mga estudyante sa Lunes. Balita hatin ni Radyo Patrol, Trish Lindo. Trish.
2: Rica, tulungan ng mga magulang at guro para sa paglilinis ng mga silid-aralan sa paligid ng Aurora 8 Quezon Elementary School sa Malate, Maynila. Ang ibang lumahok sa Brigada Eskwela, hinila mga tuyong halaman saka isinako mga nagkalat na dahon. Ibinuhat naman ng ilang volunteer na estudyante ang mga bagong pinturang upuan. Kanya-kanya ring bitbit ng walis ang ibang magulang habang ang ilan ay nagtungo sa paaralan kasama ng mga anak para mag-enroll. May listahan na rin ng mga mag-aaral at section na ipinaskil. Mahigit 20 classroom ang lilinisin buong linggo sa nasabing paaralan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo.
0: Mga kapamilya, higpitan pa ha ang pag-budget dahil inaasahan po ang taas singil sa kuryente ng Meralco para sa paparating na bill sa Hunyo na po yan. Paliwanag sa DZMM ni Energy Secretary Sharon Garin, bunsod ito ng paggamit ng Meralco ng mas mahal na diesel at liquefied petroleum gas o liquefied natural gas o LNG bilang panggatong matapos magkaaberya ang transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines nitong Mayo, kung saan nakaranas ng yellow at red alert sa Luzon Grid.
3: I have to finish lang ang report ng lahat ng electric co-op dito sa Luzon. Dito po sa Meralco kasi may increase talaga kasi naggamit ng lahat ng LNG na pwede nilang gamitin na maximum natin. And those are the expensive ones.
0: Iba naman ang sitwasyon sa Visayas dahil mas bumaba pa ang singil sa kuryente sa kabila ng serye ng yellow alert sa Visayas Grid. Ayon kay Secretary Garin, ito'y dahil nabawasan ang binabayarang line rental dahil bawas din ang inaangkat na kuryente mula Luzon at Mindanao.
1: Inupaka ng Malacanang ang liderato ng Senado sa mistulang pag-boycott ng Senate Majority Block at maghikayat sa minorya na makiisa sa pagtahimik bilang protesta kasunod ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada na nakaharap sa kasong plunder. Sa panayam ng DZMM, tinawag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na makasarili ang panawagan ni Senate President Alan Peter Cayetano na mistulang inuuna ang kanilang personal na interes sa halip gampana ng tungkulin para sa kapakanan ng taong bayan. Binigyang diin naman ni Yusek Castro na bukas si Pangulong Marcos Jr. na tumulong para maayos ang gusot sa Senado, pero hindi makikialam sa anumang desisyon ng kapulungan.
4: Definitely, makasarili. Sabi nga ng Pangulo, di ba, yung political hit, hindi naman sa kanya nanggagaling. Tapos isisisi sa Pangulo kapag ganito kaingay dahil hindi gumaganda ang ekonomiya. Pinagmamalaki itong si Senator Alan Cayetano na dapat sila ay independent. So kung independent kayo, dapat saklawan mo yung sino yung mga kasama nyo dyan para makapagtrabaho kayo ng maayos.
1: Bumalik naman ang palasyo sa akusasyon ni Senator Estrada na inalok siyang iwan ang majority block para mabasura ang kanyang kaso. Hamon ng Malacañang, ilantad ng senador ang nag-alok sa kanyang iwan ang mayorya.
4: Pangalanan niya. Kasi ang hirap naman na mamuhay tayo lagi sa intriga. Hindi naman kasi natin matatawaran kung may kaso, kaso talaga. Hindi naman pwedeng tanggalin ang anumang liability para lang umanib ka sa isang grupo. Para nagutan ta sa taong bayan eh.
0: Pwedeng arestuhin at piliting dumalo ang mga senador na lumiliban sa mga sesyon. Sa palayam ng DZMM, ipinaliwanag ni UP College of Law Associate Dean and Professor Attorney Paolo Tamase na batay sa Article 6 ng Saligang Batas, may kapangyarihan ang minorya na utusan ang mga opisyal ng Senado na pwersahing pilitin ang mga senador na lumiban sa sesyon na pumunta sa plenaryo para mabuo ang quorum. Ginagawa rin anya ito sa Estados Unidos, pero sabi ni Tamase, nuclear option lang ito dahil masisira ang collegiality ng Senado sakaling ipaaresto ng isang senador ang kapwa senador.
5: Compel attendance po yung tawag doon. Pwersahan pong basically ina-arrest yung senators na hindi nag-a-attend at upang sapat lamang na magkaroon ng quorum para sa sesyon. So kung naka-aresto na halimbawa ng dalawa o tatlo, tapos sapat na yung magpapatuloy na yung gawain. Sa dami ng nangyayari ngayon at yung sa baba ng kumpiyansa ng sa Senado, hindi ko alam kung yun yung pinakamagandang paraan upang magbalik sila sa trabaho.
0: Para naman kay Professor of Law Attorney Howard Calleja, dapat mag-resign o palitan na si Senate President Alan Peter Cayetano na punot dulo ng gulo at kahihiyan sa Senado. Git ni Calleja, walang kinalaman ang independence ng Senado sa kasong kinaharap ni Senator Jinggoy Estrada at hindi rin labag sa batas at konstitusyon ang pag-aresto sa mambabatas.
6: Ano ho ang pinoprotesta nila? Hindi naman ito against the Senate. As I said, it is accountability. And siguro masyado lang madrama itong si Senate Pangulo Cayetano. Wag na sanang optics ang gusto niya, wag na sanang soundbites, kundi

0: pormula sa mayorya kasunod ng pag-aresto sa kaalyadong si Senator Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder. Sinabi sa DZMM ni Senate Minority Member Erwin Tulfo, hindi na nagampanan ng Senado ang tungkulin sa taong bayan dahil inuunang ipagtanggol ang mga kaalyado. Dagdag niya, maraming nakabinbing panukala na mas kailangan ng atensyon at gawa ng sesyon, kaya umaasa si Tulfo na matauhan ng mga senador sa posibleng change of leadership sa Senado.
1: Nakikita mo ba, Sen, na kaya pa ni SP na mamuno?
2: Hindi. Hindi niya nga makontrol. Mahilig naman siya magdasal. Prayerful siya din. Sana kahapon, naglumuhod kami at magdasal. No problem mo sa amin. Sige, magdasal. Dahil ikaw ang Senate President. Pumasok ka. Sana may mahimasmasan po sa kanila. Blind loyalty ho ang tawag. Ayan, kinalimutan nila na hinalal sila ng taong bayan.
3: Naniniwala ang Malacañang na dapat nang maimbestigahan si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa mga patutsada kay Pangulong Marcos Jr. Sinabi sa DZMM ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na mainam na silipin na rin ng Department of Interior and Local Government ang pananalita at gawin ng alkalde laban sa Pangulo at imbestigahan kung may pananagutan itong kriminal o administratibo. Dito lang Mayo nang muling magpasaring si Mayor Duterte laban sa Pangulo at inakusahang mayroong undeclared martial law na layo na umanong patahimikin ang mga kritiko at kalaban ng administrasyon.
4: Nung sinabi niya ang target ay ang ulo ng Pangulo, ano ba ang ibig sabihin nito? Maraming salita na may pagbabanta. Okay lang ba yun? Normal lang ba yun? Sa isang public servant? Pangulo pa ang pagbabantaan. Administratively, criminally, pwedeng imbestigahan. Hindi ko sinasabing guilty siya, pero pwede siyang imbestigahan.
0: Iginiit ng isa sa mga tatayong prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara na walang batayan para ibasura ang articles of impeachment laban sa bise. Kasunod ito ng inihaing sagot ng kampo ng vice-presidente kung saan ipinababasura ang reklamo dahil sa irregularidad umano sa pagdinig ng House Justice Committee. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni House Prosecutor Lawrence Defensor na dumaan sa tamang proseso ang pagdinig ng Justice Committee at sinunod din ang mga patakaran ng Kamara at mga bagong alituntunin na inilatag ng Korte Suprema. Sa pahayag namang hindi umano nabigyan si VP Sara ng pagkakataong sagutin ang lahat ng ebidensya, sinabi ni Defensor na iniimbitahan sa pagdinig ang bise pero hindi sumisipo.
5: Tinuri ito ng mabuti ng Committee on Justice bago pagbutohan ng komite at plenaryo. So masasabi kong ang sinasabi nilang dapat ibasura ay walang batayan ito at ang tunay na due process ay makakamit natin kung itatrial natin.
0: Sinabi naman ni Defensor na inihahanda na ng prosecution team ang sagot sa tugon ng bise at tiniyak na isusumite sa impeachment court bago ang itinakdang deadline.
3: Inihahanda na ng National Bureau of Investigation ang kasong kriminal laban kay Cavite Representative Kiko Barsaga. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam!
6: Jeff, kasunod ito ng paghahain ng NBI ng ethics complaint laban sa kongresista dahil sa kanyang siyam na posts online kaugnay ng nangyaring shooting incident sa Senado. Kabilang dito ang akusasyon ni Barzaga na may assassination attempt umano ang kawanihan sa Senado kaugnay ng ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, posibleng sa susunod na linggo nila ihain ang reklamo para sa inciting to sedition at paglabag umano sa revised penal code. Kung siya niya ang tatanungin, dapat nang ma-expel si Barzaga sa Kamara dahil sa kanyang asal na hindi naayon at hindi kagandahan bilang mambabatas bukod pa sa suspensyon dahil sa naulang ethics complaint na inihain laban sa kanya.
7: During the time na meron na nga nangyayaring incident na may gulo, parang pinupuwel mo palalo yung kaguluhan instead of behaving properly and calling for sobriety and mas mapayapa na pamamaraan. Parang dinadagdagan mo pa para lalo magkagulo yung tao.
6: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
8: Ulan, panahon.
0: Inaasahan ang maulang panahon sa ilang bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas na epekto ng habagat. Kabilang dito ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental.

0: Mindoro na makararanas ng occasional rains. Habang dito sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon at Western Visayas, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm ang mararanasan. Kaya pinag-iingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa kabila nito, umiiral pa rin ang delikadong heat index sa 16 na lugar ngayong araw. Aabot sa 43 degrees Celsius ang pinakamainit na mararamdaman, partikular sa Tuguegarao City, Baler sa Aurora, Infanta sa Quezon Province, Pili sa Camarines Sur at Borongan sa Eastern Samar, habang 42 degrees Celsius sa 11 lugar. Dito sa Metro Manila, aabot sa 41 degrees Celsius ang init na mararamdaman.
1: Dahil po sa delikadong heat index, nagpakalat na ng water station sa lungsod ng Tuguegarao. Sa parayan ng DZMM, sinabi ni Tuguegarao City Mayor Myla Tingke na naglagay na ng water dispenser sa mga commercial center at government property sa lungsod para makakuha ng libreng tubig ang mga Cagayanon. Nagkasagawa rin anya ng flushing operation ng Bureau of Fire Protection sa mga kalsada habang pinabubuksan na sa local water district ang mga fire hydrant. Pero sa kabila nito, aminado si Mayor Tingke na apektado na ng mainit na panahon ang mga magsasaka. Pero tiniyak ang tulong ng lokal na pamahalaan. Sa forecast ng PAGASA, papalo sa 43 degrees Celsius ang init na mararamdaman sa Tuguegarao City.
2: Mainit pa rin as usual. In May 22, we were at 47 degrees.
3: Wow.
2: Ang mga farmers po namin, kawawang-kawawa po talaga sila dahil kung hindi sobrang tag-init, sobrang baha naman ang kinakaharap nila. No?
1: At abangan ang headline ngayon sa Visayas.
4: Lalaki, sinaksak sa leeg sa Cebu, patay.
0: At DPWH engineer pinasisibak matapos umaming nakakolekta ng milyon-milyong commitment fee mula sa mga contractor. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
1: Headline ngayon!
5: Headline!
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
8: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
9: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
10: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
9: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
11: The Senate is under attack.
12: There was no NBI agent in the Senate.
9: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
13: Kanina ay merong aarestuhin.
14: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
0: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
9: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Headline ngayon!
6: Headline sa Visayas at Mindanao.
0: Oras ay 12:23 sa Cebu, pasintabi sa Maselang balitang ito. Patay ang isang lalaki matapos saksakin sa leeg. Selos ang hinihinalang motibo sa krimen. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
3: Sa investigasyon, nag-uusap ang 39-anyos na lalaki kasama ang mga kapitbahay sa Barangay Cogon, Compostela, Cebu. Bigla umanong lumapit ang sospek at sinaksak ng patalim sa leeg ang biktima na agad nitong ikinamatay. Nakatakas ang sospek at patuloy na pinaghahanap ng mga pulis. Sinasabing nagkaroon ng alitan ang dalawa matapos pinaghinala ang may relasyon ang biktima sa kanyang nobya na umabot pa sa lupo ng barangay. Patuloy ang investigasyon at hot pursuit operation sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
1: Sumampa na sa 17 ang nasawi sa pagguho ng tinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Na-recover ang 3 sa search, rescue and retrieval operation mula kagabi hanggang kaninang madaling araw. Hamon naman ang paghahanap sa 5 nawawala dahil sa lumalalang kondisyon sa lugar. Nag-alok ang may-ari at contractor ng 150,000 pesos na tulong sa pamilya ng mga biktima, pero nanindigan ang ilang kaanak ng mga nasawi na magsasampa ng kaso at hindi makikipag-areglo. Samantala, iniimbestigahan na rin ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang sinasabing kawalan ng lisensya ng kontraktor ng gubuhong gusali.
0: Inamin ng isang DPWH Bulacan First District Engineer na nakakolekta siya ng aabot sa 10 milyong pisong commitment fee mula sa mga kontraktor na ani ay idine-deliver kay dating Engineer Henry Alcantara. Balita mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
13: Rica tumistigo sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng malversation case ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., ang District Engineer sa Bulacan 1st District na umano'y errand boy ni dating Engineer Henry Alcantara. Sa pagdinig, inamin ni Engineer Giancarlo Rivera na siya ang nag-aayos ng listahan ng mga infrastructure projects sa kanilang distrito at mismong nangungulekta ng pera o commitment mula mga kontraktor. Ang perang ito niya ay inihahatid kay dating District Engineer Alcantara. Sinabi ni Rivera na 2022 pa lang ay ginagawa na niya ito alinsunod sa utos ni Alcantara. Kwento niya, tinatayang nasa 50 beses siyang tumanggap ng pera mula mga kontraktor na umaabot sa higit 10 milyong piso ang ibinibigay kada transaksyon. Kabilang sa mga kontraktor na ito ang Top Notch Builders, 888 Construction, JB Construction at Floor Desk Construction. Aminado naman si Rivera na illegal ang pangungulekta ng pera pero napipilitan siyang sumunod sa utos ni Alcantara. Bilang tugon, iginit ng mga maestrado ng 3rd Division na dapat sibakin na sa kanyang trabaho sa gobyerno si Rivera, lalo't malalim ang kanyang partisipasyon sa kickback scheme. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: Inihirit sa Korte Suprema na agad resolbahin ang mga petisyong kumekwestiyon sa unprogrammed funds sa ilang dati at kasalukuyang pambansang budget. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
15: Nagpapatuloy ang debate ng mga maestrado ng Korte Suprema at ng Office of the Solicitor General kasama ang Department of Budget and Management kaugnay ng mga pinagsamang petisyong kumekwestiyon sa legalidad ng unprogrammed appropriations at special accounts sa inaprobahang General Appropriations Act para sa mga taong 2024, 2025 at 2026 sa manifestation ni dating Senate President Franklin Drilon. Bilang amicus curiae o friend of the court, hinimok niya ang Korte Suprema na huwag nang hintay matapos pa ang taon at agad nang resolbahin ang mga petisyon lalo't babalangkasin na ang 2027 national budget matapos ang SONA ni Pangulong Marcos Jr. sa Hulyo. Tinukoy rin ni Drilon ang political turmoil o gulo sa politika, partikular ng ilang senador na may kinakaharap na kaso at critical din niya rito ang desisyon sa petisyon. Sa petisyon ng ilang dati at kasalukuyang mga batas, gayon din ng ilang progresibong grupo, hiniling na ipawalang pisa at ideklarang null and void ang mga pagbabago at irinugdag sa budget ng Bicameral Conference Committee na umano'y labag sa konstitusyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Ras!
0: Pinatitiyak ni Pangulong Marcos Jr. ang ligtas at maayos na pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan na magsisimula sa June 8. Ayon sa Malacanang, inatasan ng Pangulo ang Department of Education na ikasa ang Interagency Oplan Balik Eskwela kung saan lahat ng kagawaran at ahensya ng gobyerno ay naka-alerto, partikular ang PNP, DOH at MMDA. Ngayong araw, binisita naman ni Pangulong Marcos ang Brigada Eskwela sa isang pampublikong paaralan sa Navota City. Balita mula sa Navota City, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
16: Riga, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy na pinagbubuti ng pamahalaan ng mga pasilidad sa mga paaralan para matiyak ang maayos na pag-aaral ng mga estudyante sa pagbabalik eskwela. Sa pagbisita sa Kapitbahayan Elementary School sa Barangay NBBS Kaunlaran dito sa Navotas, ininspeksyon ng Pangulo kasama ang mga opisyal ng DepEd ang ginagawang Brigada Eskwela ng Paaralan bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa Lunes, June 8, kabilang ang pagkakabit ng mga CCTV camera para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Gayun din ang paglilinis at pagpipintura sa mga classroom na ginagawa ng mga benepisyaryo ng TUPAD program. Binisita rin ni Pangulong Marcos ang pagmamatupad ng Tara Basa program kung saan tumutulong at nagtuturo ang mga college student sa mga estudyante kapag bakasyon. Sa parehong aktibidad, kinumusta rin ng Pangulo ang ilang mga estudyante at binasahan pa ng libro kasama si Education Secretary Sunny Yanggara.
17: DepEd knows perfectly well what to do. Hindi na natin kailangan silang turuan. But yun na nga, we are just improving the facilities. And I just, kung may instruction man ako, tiyakin nila na handa sila sa pagbukas ng eskwela, ng klase. Para naman hindi nabibitin yung mga bata, tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral.
16: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Sa Quezon City, nagpapatuloy rin ang Brigada Eskwela sa Batasa National High School na pinalitan na ang mga sirang plastic armchair ng mga upuan na gawa sa kahoy at makakapal na plywood. Sa Maynila, ipinamahagi na ang halos 1,000 laptop sa bawat guro ng kinder at grade 1 sa mga pampublikong paaralan at higit 500 smart TV na ilalagay sa bawat classroom.
1: May agam-agam naman ang ilang magulang sa bagong curriculum ng Department of Education ngayong taon. Balita mula sa QC, hari ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
18: Jeff, batid ng mga magulang ang pagbabago sa kurikulum kung saan mula K-12 magiging K-10 na ito o yung tinatawag na matatag kurikulum. Ayon sa kanilang pagaman, may ilang mga pag-aalinlangan sa pagbabagong plano sa pag-aaral sa basic education. Bukas sila sa maaring pakinabang ito sa mga dapat matutunan ng mga mag-aaral sa loob ng paaralan. Narito ang pahayag ng dalawang magulang.
19: Ayos naman na po ito ng aming principal pagdating sa scheduling. Ayun nga po, mas hinahangad pa rin natin mga magulang sana yung regular na klase. At the same time, yung ating mga facilities, yung laboratories natin dito.
20: Pinapaluwanag po namin ng maayos kung paano kasi dinideliver po namin ng maayos kung paano namin sa kanila i-explain kung anong nangyari sa paluwanag sa amin pa sa third-hand curriculum na yan na bago.
18: Ipapatupad ang matatag K-10 curriculum ang ikatlong phase nito ngayong school year 2026 hanggang 2027 para sa grades 3, 6 at 9 at inaasahan ang full implementation ng phase 4 nito sa grade 10 para naman sa susunod na taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Kasintabi pong muli sa masayang balitang ito, patay ang 11 buwang gulang na sanggol matapos 3 beses na iuntog sa sahig at isinilid pa sa bag sa Barangay Pasong Putik, Quezon City. Ayon sa pulisya, inireport ng tagapag-alaga at live-in partner ng tsuhin ng sanggol na may dalawang lalaking pumasok sa kanilang apartment sa katinangay ang sanggol pero lumabas sa backtracking ng otoridad na walang tumangay sa sanggol. Nang inspeksyon ng apartment, natuklasan sa ikalawang palapag ang bag na nilalangaw kung saan natagpuan ang sanggol. Umamin ang tagapag-alaga sa krimen na nagdilim ang kanyang paningin dahil mas inaaruga umano ng ka-live-in ang pamangkin kesa sa sariling anak. Nasa kustudiya na ng QCPD ang suspect na nakaharap sa kasong murder. Kapamilya, kinaaliwan at hinangaan ang kasalan sa Ifugao sa halip kasi na mamahaling sasakyan ay naging bridal car ng anak ng magsasaka ang Kalabaw na nagpapaaral sa kanya. Balita mula sa Ifugao, hatid ni Cesar Galassi. Cesar?
21: Sa halip na mamahaling sasakyan, kalesang hila ng Kalabaw ang nagsilbing bridal car ng mag-asawa sa Barangay San Quintin Alfonso Lista, Ifugao. Ayon sa bride na si Amy, nagkasundo sila ng kanyang groom na si Ernesto na piliin ang naturang sasakyan bilang simbolo ng kanilang pinagmulan at pamumuhay bilang mga anak ng magsasaka. Bukod sa pagiging kakaiba, malaki rin anya ang kanilang natipid dahil hindi na kinailangang umakila ng sasakyang maaaring umabot sa libu-libong piso. kwento pa ng bagong kasal, malaki ang naging papel ng mga kalabaw sa kanilang buhay dahil ito ang naging katuwang ng kani-kanilang mga magulang sa pagsasaka para matustusan ang kanilang pag-aaral hanggang sa sila ay makapagtapos. Aral sa kanila, sigip pa sa isang simpleng sasakyan ng kalabaw na sumisimbolo ng sipag, tiyaga at katatagan, mga pagpapahalagang nais nilang maging pundasyon ng kanilang pagsasama. Marami ang natuwa at nagpakuha ng larawan sa natatanging bridal car na bihirang makita sa mga kasalan. Sa kabila ng makabagong pagdiriwang ng kasal, pinatunayan na Amy at Ernesto na hindi kailangang maging magarbo ang pag-iisang dibdib. Sa halip, mas pinili nilang ipagdiwang ang pagmamahalan sa paraang nagpapakita ng kanilang pagkakakilanlan, pagpapahalaga sa pamilya at pagtanaw ng utang na loob sa mga magulang na nagsikap para sa kanilang kinabukasan. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
1: Ikaw, partner, anong hayop ang gusto mo sa iyong kasal?
0: Aso.
1: Ayaw mong buwaya.
0: Ay, hindi pala pwede sakyan.
1: Ayaw mong
0: buwaya. Baka agawin yung eksena sa akin.
1: Yo. Marami dun. At yan po ang mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
0: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
1: Headline Ngayon sa DZMM TV Radio. Headline Ngayon.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol, Sehistrenda, at DZMM Teleradyo. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
4: Alamin po natin ano ang balita
2: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
22: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
2: Kasama si Alvin El Chico, alas 6 ng umaga.
4: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
2: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
22: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
2: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin, 12:38.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
3: Simon, gaya ng sinabi ko, didiretso na kami dito si Miko sa atin sa San Pablo. Doon kami sa bahay namin. Sarili kong bahay na yon.
4: Ibig mo sabihin, ganun na lang yun?
3: Simon!
4: Emily, nangako ka. Ang sabi mo, kapag nabawi mo na si Miko, yung sa tungkol sa atin naman ang isusunod mo.
3: Paano si Carla? Yung kinakasama mo?
4: Madali lang yun. Hihiwalayan ko siya. Emily, alam mo naman na noon pa lang, ikaw na talaga ang... Eh kung ba't kasi si Dave ang pinili mo?
1: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Ang nakaraan. Sa pangalawang pagkakataon, hindi natuloy ang balak ni Emily na itakas muli si Miko palabas ng mansyon dahil kay Ruth. May mga pagkakataong mismong si Emily ang nakakasaksi na sinasaktan rin ni Dave si Miko na labis niyang dinamdam. Samantala, dahil naghihinala si Shane sa mga anomalya ni Dave sa pera ng kumpanya, naging gwardyado ang lahat ng bank transactions ni Dave. Pati na rin lahat ng business trips. Isang gabing nahuli na naman ni Lilay si Ruth na nakikipagharutan sa isang estranghero sa mismong loob ng mansyon, hindi nakapagtimpi si Lilay. Isinumbong niya ang lahat ng kalokohang ginagawa ni Ruth sa loob at labas ng bahay. Sa huli, sa paghaharap ni Dave at Ruth, parang bomba ang pasabog ni Ruth. Sinabi niyang ang dating asawang si Emily ay isa sa mga kasambahay nila sa mansyon. Charo, biglang bumilis ang lahat ng mga pangyayari. Nang malaman ni Dave ang lahat, agad na pinatalsik sa mansyon si Ruth. Lihim akong kinausap ni Dave at sinabing magtagpo kami sa isang tagong lugar. Abot-abot ang kabako, Charo. Alam kong sa lawak ng kapangyarihan at connection ni Dave, kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng naisin niya laban sa akin.
6: Tumating na ba si Dave, Emily?
3: Usapan namin ngayong alas 7 ng umaga dito sa pinakatagong bahagi ng park. Eh, hanggang ngayon wala pa nga eh.
6: Naka-standby lang ako dito sa main gate nitong park. Ano ba namang mangyari? Tawagan mo lang ako sa cellphone, okay?
3: Okay. Ah, ayan na siya. Nakikita kong paparating na yung kotse ni Dave. Sige na, bye!
7: Ayoko nang pabayin pa ang usapang ito, Emily.
3: Mas lalo ako, Dave. Dahil noon ko pa gustong-gustong umalis ng mansyon mo. Simple lang naman ang gusto ko eh. Ibalik mo sa akin ang anak ko.
7: Emily, walang magiging magandang kinabukasan sa iyong bata.
3: Ang kapal na mukha mong sabihin sa akin yan.
7: At bakit, hindi ba? Dahil bukod sa drug addict ka na, pusher ka pa.
3: Hindi totoo yan, Dave! Kilala mo ako!
7: Hindi ba't yun ang dahilan kung bakit nakulong ka sa Saipan? Dahil ka sa buwat mong amo mo?
3: Alam mo ang totoo. Na makalipas ang ilang taon, absuelto ang kaso dahil sa napatunayang inosente ako. At alam mong kahit kailan hindi ko magagawang tumikim ng droga!
7: Diretsang usapan na tayo. Magkano ba ang kailangan mo?
3: Bibigay ko. Ang kapal na mukha mo! Ang kapal na mukha nito! Hindi ko kailangan ang pera mo! Isa lang ang kailangan ko. Ibalik mo sa akin si Miko. At kahit patayin mo ako, hinding-hindi ako aalis sa mansyon mo na hindi ko bitbitan!
7: ang ating gabi. Itakas mo si Miko. Ako nang bahala kay Shea. Sasabihin ko, tinakas mo at mag-iimbento na lang ako ng kwento.
3: Pumapayag na ako sa gusto mo kahit na hindi dapat. Dahil binabawi ko ang dapat na talagang sa akin.

0: Sir Dave, sinong dadalhin natin?
1: Nahin yung patumbahin yung lalaki. Yan ang dahilan kung ba't lumala ang problema ko eh.
0: Okay sir, no problem.
1: Pagkatapos, isinod yung babae. Alam ko, manggugulo pa rin yan eh. Para pareho silang tahimik.
0: Okay boss.
1: Alisto kayo ha. Anytime, lalabas na sila ng gate. Sundan nyo yung kotse nila ha.
2: Oh, ayos na ba lahat ng gamit mo, Emily?
3: Oo. Konti lang naman ang mga ito eh.
2: Ingatan mo tong si Miko, ha? Huwag mong tatanggalan ng jacket at malamig sa biyahe. O siya, sige na. Huwag ka na mag-alala. Pinaalis na si Ruth, wala nang asungot.
3: Lilay, maraming salamat sa lahat-lahat. Napakalaki ng utang na loob ko sa'yo. Huwag ka mag-alala. Magkikita pa naman tayo eh.
2: Nasa iyo naman ang numero ng cellphone ko. Madali na yun. O siya, sige na. Kanina pa naghihintay si Simon. Bilisan ninyo.
3: Oo.
4: Oh, Emily. Ayos na ba lahat? Wala ka na ba naiwan sa quarters nyo?
3: Wala na, Simon. Ready na kami ni Miko.
4: Saan tayo ngayon?
3: Idiretso mo kami sa istasyon ng bus. Didiretso na kami ni Miko sa San Pablo.
5: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
9: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
5: May kasama kang makikinig sa'yo.
9: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
10: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
5: Ako to, si Chang Ami.
9: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
5: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ng iba...
1: MMK sa DZMM.
2: Charo, ang lahat ay parang panaginip lang. Hindi ko maipaliwanag ang kaligayahan ko habang mahigpit kong yakap si Miko sa loob ng sasakyan ng mga sandaling iyon. Kanoon pa lang pakiramdam, kapag ang lahat ng pinaghirapan ay napagtagumpayan.
3: Simon, gaya ng sinabi ko, didiretso na kami ditong si Miko sa atin sa San Pablo. Doon kami sa bahay namin. Sarili ko ang bahay na yon.
4: Ibig mo sabihin, ganun na lang yun?
3: Simon!
4: Emily, nangako ka. Ang sabi mo, kapag nabawi mo na si Miko, yung sa tungkol sa atin naman ang isusunod mo.
3: Paano si Carla? Yung kinakasama mo?
4: Madali lang yun. Hihiwalay ko siya. Emily, alam mo naman na noon pa lang, ikaw na talaga ang... Eh, kung ba't kasi si Dave ang pinili mo?
3: Ah! Ano yun? Sino yung bumaril sa atin? Ah, Diyos ko! Si Dave! Kotse ni Dave! Nasa likod natin, sinusundan nila tayo! Bilisan mo, Simon! Oh. Yuko! Miko! Yuko! Simon, Diyos ko! Hayop talaga si Dave! Bilisan mo! Huwag mamaneho, Simon!
4: Malilintik ka sa akin ng demonyong Dave na yan! May dala akong baril!
3: Oh, Diyos ko, traffic! Simon, anong gagawin natin? Malapit na sila!
4: Emily! Bumaba na tayo! Bago nila tayo abutan!
3: Sige! Sige! Halika!
4: Dun,
3: halika, anak!
4: Doon tayo sa bandang kanan! Bilis!
3: Oo!
4: Halika! Doon tayo lumiko sa kanto!
3: Dali!
5: Hindi kayo makatakas!
4: Lumayo na kayo, Emily! Haharapin ko na sila!
3: Wag! Halika na, Simon! Halika na! Simon! Simon! Hayop ka, Dave! Pati kaibigan mo! Pinatay mo! Hayop ka!
5: Tingin nyo yan! Papulis kami! Baba niyo ang mga baril niyo!
6: Sir! Sir! Kidnapper ang mga yan! Kinidnap nila yung anak ko! Sige! Kunin niyo si Miko sa kanya! Hulihin niyo yan! Kidnapper ang babae niya, sir!
3: Hindi totoo yan! Huwag kayo maniwala sa kanya! Sinungaling ka, Dave! Demonyo! Hayop!
5: Ayaw! Pasinto na lang ko kayo magpaliwanag!
3: Hindi, huli niyo!

0: May dalaw ka, Miss Emily.
1: Bakit nag-aksaya ka pa ng panahong puntahan ako dito sa loob ng selda, Shane?
2: Lloyda, anong ginawa ko sa'yo? Pinagkatiwalaan kita, binigyan kita ng maayos na hanap buhay. Pagkatapos itong gaganti mo sa'kin, balak mo pang kidnapin si Miko? Bakit?
1: Emily ang tunay kong pangalan. At ako ang tunay na asawa ni Dave.
2: Sinungaling! Ang kapal ng mukha mo! Ano pang panggugulong gagawin mo, ha? Ano bang ginawa namin sa'yo ni Dave at gustong-gusto mong masira ang pamilya namin? Itong tandaan mo, titiyakin ko, mabubulok ka dito sa loob ng bilangguan!
1: Gawin mo ang gusto mo. Sa dami ng pera ninyo, kayang-kaya ninyong ibaluktot ang tama at ituwid ang mali. Sayang ka, Shane. Matalino, edukada, pero boba. Binulag ka na ng tuluyan ng mabulaklak na dila ni Dave. Hindi kita kailangan. Bumalik ka na sa mansyon mo. Hindi ka bagay sa lugar na ito.

0: Emily, hindi kami pwedeng magtagal, ha? Tumakas lang ako sa mansyon para kahit saglit makita mo itong si Biko.
1: Salamat, Lilay. Miss na miss ko na nga ito, anak ko. Halika, baby. Mayakap nga ng mahigpit, anak.
0: Kumusta daw ang kaso mo?
1: Malabo, Lilay. Alam kong paiikutin nilang impluensya ng pera para mabulok ako dito.
0: Naku, grabe talaga si Sir Dave.
2: Yaya, tita, bakit po kayo nandito?
1: Miko, anak, may inaasikaso lang ang tita Yaya. Ha?
2: Dala ko po yung bola na bigay niyo sa akin. Eto po.
1: Itago mo yan, Miko. Kung hindi man tayo magkita, ipinapangako ko sa'yo. Lagi ako mananalangin sa Diyos na matupad ang lahat ng mga pangarap mo. Kahit ano, doktor man o basketball player. Anak, lahat kaya kong ibuwis kahit ang buhay ko para sa'yo. Lagi mo lang tatandaan, ha? Mahal na mahal ka ng nanay. Mahal na mahal kita, Mika.

0: Akala ko kamag-anak mo yun, Lilay. Napakasinungaling ng Lloyd na yun. Emily daw pangalan niya. Eh di talaga sinungaling. Saan mo ba kasi nakilala ang taong yun, ha?
1: Eh, ma'am, pasensya na po kayo.
0: Bakit kasi? Hindi pa niya aminin. Balak niya talagang kidnapin si Miko. At kailangan niya ng malaking pera. Kasi Lilay, kung maamin siya, baka magbago pa ang isip ko na iurong yung demanda laban sa kanya. Paraning yata yun. Siya daw ang totoong misis ni Dave. Baliw.
1: Ay, Ma'am Jane, patawarin niyo po sana ako. Ngayon lang po ako magtatapat sa inyo ng lahat ng nalalaman ko tungkol kay Lloyd.
0: Ha? Tumingin ka ng diretso sa akin. Ano to? Ano yun, Lilay?
1: Ma'am Jane, Emily po ang tunay na pangalan ni Lloyd. Matagal ko na pong alam at totoo pong lahat ng mga sinasabi niya, ma'am. Siya po ang tunay na asawa ni Sir Dave.
0: You mean? Pati ikaw na brainwash na rin ang babae na yun?
1: Ma'am, eto po ang ebidensya. Family picture nila nung baby pa lamang si Miko. Kasama si Sir Dave. Titigan niyo pong mabuti, ma'am. Maniwala po kayo kay Emily. Totoo pong lahat ng mga sinasabi niya.

0: Inihanda ko na ang sarili ko sa anumang kahihinatnan ko sa loob ng bilangguan, Charo. Binaligtad ni Dave ang lahat at ako ang lumabas na masama. Napakasakit sa akin ang mga pangyayari, Charo. Sa simpleng kagustuhan kong mabawi at makapiling ang anak ko, sa bilangguan pa ang kinasadlakan ko. Alam kong gagawin ni Dave ang lahat, masira lang ako, upang siya ang manatiling kristal sa paningin ni Shane.
1: Ano ito, Dave? Litrato niyo ni Emily kasama si Miko? Ayoko na ng marami pang paliwanag. Ang gusto ko, yung totoo.
2: Pakinggan mo muna ako, Shane.
1: Oo, sige. Makikinig ako sa mga totoong sasabihin mo. Kung sa bagay, sa buong pagsasama natin mula nang ikinasal tayo, nakikinig ako sa iyo. Lahat ng ipagawa mo, sunod-sunuran ako, di ba? Kapag sinabi mo kumain ako ng lupa, kulang na nga lang, kainin ko yung lupa.
2: Matagal na kaming hiwalay ni Emily.
1: So, nabuhay ang patay? Patay na ka mo si Emily, di ba? Ano pa? Ano na naman kasinungaling na lang idudugtong mo? Sumungsawa na ako, Dave! Sumungsawa na ako!
2: Shane, please. Listen to me.
1: Na-realize ko kung gano'n ako katanga. Tama si Emily. Boba ako. Pero ito lang ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa mo, Dave. Hindi mo nilinis na mabuti ang kalat mo. Bumalik ka na. Bumalik ka na sa basurang pinanggaligan mo!
3: Dave, I hate to say this, no? Pero as Shane's finance trustee, it's my job to inform you na lahat ng connection mo sa Soriano Empire is now revoked. Terminated ka na bilang CEO ng cable company. At lahat ng credit cards under your name has already been cancelled. Hindi ka na pwede magkaroon ng kahit na anong bank transactions or any legal transactions with the Soriano Empire.
2: Wala ba akong pwedeng dalhin kahit na ano, George?
3: Well, you can bring your own personal things like clothes, undies. Liban doon, wala na. Even gadgets, cell phones. You need to leave it here. And one more thing. Wait for our lawyer's notice. Nahaharap ka na sa kasong estafa, falsification of documents, bigamy.
2: George, I don't deserve this.
3: Inurong na nga pala ni Shane ang lahat ng demanda laban kay Emily. At si Emily, magsasampa ng kaso sa iyo sa salang pagpatay kay Simon Montero.

0: Emily, lumabas ka na dyan. Malaya ka na. Pero may gustong kumausap sa'yo.
1: Salamat.
2: Emily.
1: Shane.
2: Miko. Siya ang tunay mo, Mami. Siya si Emily. Sasama ka na sa kanya mula ngayon. Kaya magpapakabait ka, ha?
1: Miko.
2: Si Tita Yaya? Mami ko?
1: Oo. Oo, anak. Ako ang tunay mong nanay. Miko! Ayakap na sa nag-iisang baby ko. I love you, anak. I love you, Miko.
2: Emily, ikaw nang bahala kay Miko. Salamat.
1: Maraming salamat din sa lahat, Shane. Maraming salamat.

0: sa kasalukuyan ay kapiling ko ang anak kong si Miko. Nasa grade 3 na siya ngayon. Bumalik na muli ako sa pagtuturo sa elementary. Si Dave nakakulong pa rin. Habang buhay, napagkabilanggo ang ipinataw sa kanya sa patong-patong na kaso. Sa ngayon ay nakafocus ako sa pag-aaruga kay Miko. Gusto kong punan ang lahat ng mga taong nawala sa pagitan namin. Malimit dumalaw ako sa puntod ni Simon kasama si Miko. Kung nagkataon, isa sana kaming isang masayang pamilya. Pero gayunpaman, lubos ang kaligayahan ko na kahit simple at payak ang buhay namin, bukod sa Diyos, si Miko ang sentro ng buhay ko. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang Emily. Being a mother is the most noble job of all, ika nga. Ang trabaho ng ina ay hindi kayang pantayan ng sinuman. Bukod sa pagmamahal na kaya niyang ibigay ng higit pa sa sarili. At ang walang hanggang pag-aaruga sa anak ay higit pa sa diamante kung ituturing. Saludo ako sa mga inang gaya ni Emily na hindi inalintana ang lahat ng panganib, makapiling lang ang anak. Naway na ibigan ninyo ang ating kwento sa linggong ito na pinamagatang Bola. Dito pa rin sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito pong muli si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 3 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kabanghilya nilinaw ng Bureau of Immigration na hindi pa kasado ang sinasabing 480 pesos immigration fee. Sinabi sa DZMM ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval, dadaan pa sa masusing konsultasyon ang inihaing dagdag singil na layong i-upgrade ang teknolohiya ng mas pinahigpit na immigration security. Dagdag pa niya sa proposal ay nakaatang sa pasahero ang immigration fee dahil sila ang pinakamakikinabang sa sistema.
3: Ang concept kasi is that ang pinakagumagamit lang, sila lang yung mag-shoulder ng costs noon. Unlike kung it will be shouldered by the entire government, yung mga hindi gumagamit, halimbawa ko yung farmer na wala namang balak lumipad, would still be contributing to.
2: Sa ibang balita, House Prosecution Panel hindi hihilinging mag-inhibit sa impeachment trial ang mga Senator Judge na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Kamara hati ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
4: Trisha, ayon kay House Chief Prosecutor Congresswoman Jerby Lunistro, bati bilang prerogative o karapatan ng mga Senator Judge na lumahok at magpasya sa pangiliti. Diin pa ni Lunistro na may constitutional duty ang mga senador sa proseso ng impeachment, kaya naman kung may hihiling ng inhibition ay hindi umano ito manggagaling sa House Prosecutor. Batay sa Senate Rules on Impeachment, dapat may political neutrality sa pagsasagawa ng impeachment trial. Matatanda ang katilang sa mga kilalang malapit sa Vice Presidente, sina Senators Bongo, Ivy Marcos at Ronald De La Rosa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Sa showbiz, nagbahagi ng mensahe ng pag-asa at panawagan ng pag-unawa ang aktres na si Mutia Orquia matapos ipakita ang ilang mahirap na pinagdadaanan nito. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Mutia ang magkakahalong masasaya at mabibigat na sandali ng kanyang buhay, kabilang ang emotional na mga pagkakataon at pagpunta sa ospital. Git ng aktres, hindi laging nakikita ang pinagdadaanan ng isang tao kaya mahalagang malasakit, pasensya at pakikinig sa isa't isa. Iginit din ng aktres na normal ang magpahinga at maghilom sa sariling panahon at hindi kailangang magmadali sa pag-recover. Kung ikaw o ang iyong kakilala ay nangangailangan ng tulong, maaaring tumawag sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa 1553 gamit ang landline. Para sa mobile users, maaaring kontakin ang 0966-351-4518 o 0917-0899-8727 para sa Globe at 0908-639-2672 para sa Smart.

0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalinto.
1: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!

0: Magandang magandang Martes, Marites ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney, kasama po ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
1: On a rainy Tuesday, hello hello po mga kapamilya. Nandito na po tayo sa ikalawang araw ng Hunyo, June 2, 2026, partner. Kumusta yung biyahe papunta dito? Naulan ba?
0: Actually, kulimlim. Hindi pa bumabagsak. Ayaw pa
1: grabe, no? Nung hapon, kagabi.
0: Ay, oo. Oh, bagyo. Parang bagyo.
1: Nakakatakot, sabi parang, ko. Ito na tayo, di ba? Kumbaga, nakikita mo na may binabaha na.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga nila, parang instant coffee daw yan eh. Just pa, add water, partner.
0: Oo, pero hindi pa nga tag-ulan, partner. Habagat pa lang.
1: Habagat pa
0: so,
1: lang.
0: So, nahaharap tayo sa sitwasyon na mainit pa rin, pero posibleng merong pagbaha.
1: Eh, di ba, yun na nga. Eh, ang mga politiko niyan ngayon, kinakabahan na. Kasi kapag bumabaha, manunumbalik na naman sa mga tao ang flood control anomalies.
0: Hashtag, alam na this.
1: Alam na this. Mm-hmm. So, kailangan talaga magkaroon na rin ng solusyon dyan sa baha po sa atin dito sa bansa. Pero sa ngayon po, I thank you, dumadami na, binabaha na rin tayo ng mga messages
0: ayan,
1: ngayon dito
0: mm-hmm.
1: sa ating live stream. But of course, magandang hapon din po sa lahat ng mga naka-open ng TV, nakatutok na po sa ating Tuesday lesson for today. Yung mga kapamilya po natin dyan sa Sky Cable Channel 26, hello, hello!
0: Lahat din po ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
1: At syempre, hello po sa lahat ng mga nakatutok po ngayon dyan sa kalsada, nakikinig dito po sa
2: DZMM numero uno sa aksyon.
1: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Nagkakaproblema ako sa signal, partner. Pero maya-maya basahin
0: tayo
1: po natin.
0: Mm-hmm.
1: Oh,
0: sana hindi, makisama yung signal natin.
1: Hindi nga nakikisama itong cellphone ko ngayon. Pero ayun nga po. Hello po sa lahat ng mga nasa live stream na po natin ngayon.
0: Yung maaaga.
1: Oh,
0: sino ba ang top
1: na
0: notcher natin ngayon?
1: Hindi eh, naglo-load ngayon. Nakakaproblema
0: mediocre
1: ako.
0: Pinoy. Bago to ha. Mm-hmm. At syempre, Tita Noa na dam yan. Lagi.
1: Hello, hello po sa inyo. At syempre po, Tita Nona, yung mga kapamilya po natin ngayon, kung may mga katanungan kayo ha, tsaka mensahe po, ibukas na po aming mga hotline.
0: 09-1927-83000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, Lucas 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
3: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
1: So,
0: partner, pati yung signal ko ay nauuna sa signal mo. So, nagkakasapawan.
1: Kailangan ko i-refresh. Kailangan ko i-refresh din itong aking cellphone. Sana mabasa ko mamaya yung mga messages po ninyo.
0: Yes.
1: Kasi may nakita ko kanina kay Elmer Bartolay. May question niya na siya for our program. Pero maya-maya po kakasapo natin yan. Pero sa ngayon po, sa oras sa 1:11 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Tuesday lesson.
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello, Attorney!
1: Alright,
0: partner.
1: Mga kapamilya.
0: Oo, ito. Dapat ikaw ang magsimula ng ating Marites Martes dahil napanood ko yung report mo tungkol sa ating topic na qualified theft.
1: Ito nga po, mga kapamilya. Ayan, partner, noong pong linggo, tayo po yung nag-cover ng story for TV Patrol kung saan may isa pong lalaki, 38 years old, ang nahaharap po sa 32 counts of qualified trafficking through falsification.
0: Qualified theft.
1: Qualified theft through falsification of commercial documents.
0: Yes.
1: So, dalawang warrant po ito mula sa Valenzuela kasi ang background po ng ating suspect ay isa pong tandadadan, parang hawak niya tagapagmana ng kumpanya, partner.
0: Mm-hmm.
1: 10 years na siya dito sa manufacturing corporation at binigay po sa kanya ang apat, katumbas ng apat na tao na
0: mm-hmm.
1: obligasyon. So dito pa sa kumpanyang ito, siya po yung HR officer, siya rin po ang accountant, siya rin po ang messenger, at siya rin po ang IT maintenance staff. And for the price of 21,000 pesos monthly na kanya pong sweldo, ididak pa natin dito, partner, yung taxes at saka contributions mo. So kulang-kulang magkano lang nauuwi niya sa mm-hmm. kanyang pamilya. Siya po ay may dalawang minor de edad na anak, ages 6 and 10, at umaasa din po sa kanyang mga kapatid kasi namatay na po ang kanilang nanay kamakaila. So yun po ang kwento ng ating suspect, pero sa ngayon po, siya ay nakakulong at ang piyansang ibinigay ng korte po dito ay 1.1 million pesos. So atin po pag-uusapan ngayon mga kapamilya kasi nagkaroon ng medyo mainit-init na discussion dito sa social media. Of course, alam po natin, mali ang magnakaw. Mm-hmm. Lalo na po, hindi mo pera yun. Pondo ng kumpanya yan. Binigay nila ang tiwala sa'yo.
0: Yan, ang mahalagang elemento.
1: Anong nangyayari? Ang modus niya ay kada sweldo, kukurot yan ng kaunti.
0: Mm-hmm.
1: Sa pondo, 80,000 kada kinsena, hanggang sa nagkaroon siya ng accumulated amount of 3 to 5 million pesos.
0: Wow.
1: Ang kanyang nanakaw over the years.
0: Mm-hmm. 10 years, sabi mo.
1: Mm-hmm. Oo. So, pag-usapan po natin dito kasi I feel like parang sa sitwasyon na to, maraming nalabag na batas ang parehong
0: correct
1: panig. So, pag-usapan natin, partner, ano po ba ang qualified theft? Yun po ang kasong kayong kinakaharap. Partner, okay. Go ahead.
0: Ang kapag sinabi po nating theft,
1: mm-mm,
0: or wala naman pong simple sa kahit na anong criminal case. Pero dito po, sir, pagka revised penal code po ang pinag-uusapan natin, meron po tayong simple theft at meron tayong qualified

0: natin ano yung tatlong elemento na common sa simple theft at qualified theft.
1: Go ahead, partner.
0: Number one, taking of personal property.
1: Mm-mm.
0: Okay? Pagkuha ng isang movable or personal property, pera, kung ano man gamit, okay, na movable. Hindi kasama mm-hmm. dyan yung lupa, bahay at lupa. So, pangalawa ay walang paalam ang may-ari. Lack
1: okay.
0: of consent doon sa may-ari ng personal property.
1: Mm-mm. Hello po. Oo.
0: Okay. So, meron tayong mga sumisilip na mga estudyante.
1: Audience,
0: oh.
1: Go
0: pero,
1: ahead, partner.
0: Pangatlo, partner, itong pinakamahalaga, intent to gain.
1: Okay.
0: Okay, parang hindi siya perfect English, pero yan po ay technical term
1: mm-mm.
0: sa batas na nagde-describe or nagde-denote ng kumbaga iyong intensyong magnakaw o kumuha.
1: Mm-mm.
0: So tandaan natin yung unang tatlo, common to both simple theft at qualified theft.
1: Mm-mm.
0: Okay, taking of personal property, number one. Number two, lack of consent of the owner. Kinuha mo, hindi naman ikaw yung may-ari, hindi ka nagpaalam, walang, mm-hmm. hindi siya papayag kahit magpaalam ka. Intent to gain. Yung intention mong kunin yan at i-appropriate para sa sarili mo.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Number, ito, so yun yung common. Paano nagiging qualified theft ang isang pagnanakaw o pangungupit? Kasi mm-hmm. yun, pag sinabi natin pagnanakaw, halimbawa yung hold up, pagnanakaw din yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero yun sa batas, robbery yun. Kasi may pananakot
1: mm-mm.
0: o kaya may violence, okay, whether physical or psychological violence.
1: Oo.
0: Yung actual na pamumuwersa, pamimilit, pananakit, violent, o pananakot, pamimilit, coercion. Okay? Pero dito, ang fourth element, grave abuse of confidence at iba pang qualifying. Counting review, dahil napag-usapan na rin natin ito sa mga lumang episodes ng Hello Attorney. Pero ang maganda mm-hmm. dito, halimbawa, dito sa particular na kaso na pinag-uusapan natin, dahil siya ay empleyado, at hindi lang basta empleyado, empleyadong binigyan, pinagkatiwalaan ng employer. Kasi partner, hindi porki nagnakaw ang empleyado, qualified theft na. Dapat yung ninakaw mo ay sadyang ipinagkatiwala
1: naku,
0: sa'yo.
1: Naku, ayun lang.
0: Halimbawa,
1: ito.
0: Dito, kumbaga, halimbawa, kung ikaw ay kahera,
1: mm-mm.
0: pinagkatiwalaan ka, ikaw yung mag-handle ng in and
1: tama,
0: out doon
1: tama.
0: Sa cash register. Mayroong element. Ikaw ay bodegero. Ikaw yung nagmo-monitor ng mga stocks.
1: Mm-mm.
0: Qualified theft yan. O kaya, yung definition, textbook definition, kung ikaw ay kasambahay, naninilbihan ka sa bahay, pinagkakatiwala sa'yo yung lahat ng gamit dyan at ikaw yung
1: naku.
0: Mismong nagnakaw. Sa, kumbaga, salitang kanto,
1: mm-mm.
0: ito yung mga bantay salakay.
1: Mm-mm.
0: Pinababantay sa'yo, pero ikaw mismo ang nagnakaw. Merong
1: mm-mm.
0: pag, kumbaga, binigo mo yung tiwala ng ibinigay sa'yo.
1: Mm-mm.
0: Dahil dapat ikaw yung nangangalaga, ikaw yung nagbabantay, pero
1: mm-mm.
0: ikaw mismo ang nagnakaw. At ano ba yung iba pang qualifying circumstances? Kasi partner, pag sinabi, kahit ano, whether qualified human trafficking, qualified theft, qualified anything na krimen, mas mataas lagi ang penalty. At yun nga, dito, kapag mayroong grave abuse of discretion, qualified yan. Plus 2 degrees, hindi plus 2 years. 2 degrees, tumatalon ang penalty niyan, partner. At kung, halimbawa, sobrang taas na gaya nito, milyon ang nanakaw. O kaya, kumbaga, kahit na mababa pa nga ang, kumbaga, ang iyong nanakaw,
1: mm-mm.
0: pero ikaw ay, kagaya nun, kahera,
1: mm-mm.
0: kasambahay, accountant, HR, etc.
1: Messenger, IT
0: okay.
1: staff, grabe,
0: so
1: diba?
0: Yan
1: oo.
0: Ay qualified theft na batay sa amount pa rin, partner,
1: oo.
0: Eh pwede kang umabot ng 6 to 12, 12 to 20, at 20 to 40 years.
1: Reclusion
0: perpetua, partner. So,
1: lang.
0: Ibig sabihin po dito, kailangan natin itong, kumbaga, ipaalala sa
1: mm-hmm.
0: lahat ng ating mga kapamilya. Hindi, sabi nga ng aking partner, hindi mo ma-justify. Walang justifying circumstance na ikaw ay mahirap.
1: Mm-mm.
0: Ikaw ay nagugutom. Ikaw ay nagigipit, kumapit na sa patalim. Wala pong ganun. Hindi
1: mm-mm.
0: po depensa yun dahil

0: dapat hindi ka magnanakaw.
1: Okay. Pero ngayon po, sa lahat ng mga nanonood po, no, kasi I also feel for the suspect in a way na apat ang trabaho, napakaliit ng sweldo. Kapag po tayo ay nalalagay sa ganun, no? Ano po ba ang pwedeng gawin ng ating pong mga kababayan? Kasi may ilan na nagsabi, sana nag-resign ka na lang. Pero ang next question kasi dyan is, paano ka nakakasiguro na yung lilipatan mo hindi rin ganyan ang sitwasyon? So mas maganda, di ba, partner, na alam mo anong gagawin mo, ready ka, armed ka with the knowledge of the law para alam mo ano yung mga dapat na nagigiit mo sa kung saan ka mang kumpanyang pupunta.
0: Unang-una, kailangan mo alam yung iyong halaga. So hindi ka dapat tatanggap.
1: Yun lang.
0: Bakit?
1: Dapat alam natin ang worth natin, partner.
0: Sa relasyon man yan o sa
1: trabaho.
0: Iyong trabaho, dapat alam mo magkano dapat ang tamang sweldo. Pero dito, partner, pag pinag-usapan kasi natin yung tamang sweldo, yan ay pag pinag-usapan din natin ang labor law o labor code of the Philippines. Kapag pumirma ka na doon sa kontrata, ibig sabihin, or at least ang presumption, ikaw ay pumapayag na ganito lamang. Kagaya nito, aminado tayong pareho, partner, hindi makatarungan. Okay, pero hindi ibig sabihin na hindi makatarungan ay illegal na.
1: Ito nga, nakausap ko siya.
0: Yes.
1: Ang sabi niya sa akin, so nag-umpisa ang kanyang trabaho, accountant.
0: Accountant ba siya? CPA o hindi?
1: Hindi niya nabanggit. Eh.
0: Okay.
1: So sinabi niya sa akin, kasi iyak siya ng iyak lang sa selda eh. Parang sobrang bigat ng situation niya. So sabi niya, nag-umpisa siya accountant, tapos nag-resign yung kasamahan niya na HR.
0: Naku.
1: Ito ang ginawa ng kumpanya. Imbis na mag-hire sila ng HR, binagsak sa kanya yung trabaho.
0: Mm-hmm.
1: Hanggang sa bigla nanganak na yan ang nanganak, na bigla naging messenger na rin siya. Simpleng pakisuyo, bigla naging permanente na obligasyon mo. Bigla naging IT maintenance staff na rin siya nitong manufacturing corporation.
0: Mm-hmm.
1: So ganun yung nangyari, parang hindi siya nasa kontrata na apat ka agad, 21,000, pinirmahan mo na alam mong ganun kabigat ang trabaho at ito lang sweldo mo. Dinahandahan siya ng mga employer. So paano
0: sneaky
1: yun?
0: Okay. So kung tutuusin, halimbawa kagaya niyan, merong dagdag na responsibilidad, dagdag na trabaho, karapatan mo talaga na humingi, tama aking partner, humingi ng dagdag din na sweldo. Bakit?
1: Okay.
0: Kasi kung tutuusin mo, yung iyong trabaho, nung una, yun na yun. Halimbawa,
1: yun lang ang nasa kontrata mo.
0: Kaya nga.
1: Oo.
0: So, kagaya nun, halimbawa, dinagdagan ka ng trabaho, wala naman yan sa iyong kontrata. Pwede ka pa, okay, madaling sabihin, mahirap gawin. Kasi partner, kapag nagne-negotiate ka na with your employer, siyempre hindi naman natin yan masasabi na on equal footing kayo.
1: Mm-mm.
0: Pero sana po, kagaya nito, tawag kayo dito sa Hello Attorney. Kasi pwede kayong, kumbaga, armed with the knowledge of the law, kumbaga, armado kayo ng inyong kaalaman sa batas. Kasi nga po, kagaya niyan, ito, walang paglabag sa minimum wage, above the minimum wage. So, yun lang yung binabantayan. Pero kung tutuusin mo, kung sana nagreklamo siya, at dito, papasok ulit, under the labor code din, yung tinatawag nating collective bargaining.
1: Mm-mm.
0: Yan yung silbi ng union. Kasi kung ikaw man ay mahihain, kagaya nun, nung narinig ko dun sa interview, may mga iba na humingi, hindi naman napagbigyan. Baka yung iba, humingi ng dagdag na sweldo, pinag-initan, tinanggal sa dulo. Yun po ang bawal.
1: Okay.
0: Kasi hindi,
1: illegal dismissal?
0: Oo. Mm-hmm. Hindi dapat gamitin yung, kumbaga, iyong pagtatrabaho bilang naka-hostage ka na. Ayaw mo ng dagdag na trabaho, tanggalin ka na. Tandaan po natin, pwede ka lamang tanggalin doon sa just and authorized causes. Hindi po pwedeng labas dyan, pwede ka. Yung pagtanggi, halimbawa, sa dagdag na trabaho, walang dagdag na sweldo, hindi po yan makatarungan. Pero dapat, ang inyong protection, i-document nyo. Kasi
1: yun,
0: pwedeng sabihin
1: tama.
0: Na, wala ka namang sinasabi sa amin na dagdag. Kasi nga, verbally mo lang sinabi. So, kumbaga, hinanapan ka ng butas ngayon. So, yan. Kunyari, yun ang dahilan. Pero ang totoo, dahil humihingi ka ng nararapat para sa iyo.
1: Okay. Mm-hmm. Partner, sa ngayon po, bago po natin ituloy ang ating pong huntahan, ay puntahan po muna natin ang ating Radyo Patrol para bigyan ng sitwasyon sa labas ng himpilan. Mga kapamilya, alamin po natin ngayon sitwasyon sa Philippine National Police General Hospital kung saan nandoon po si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Narito ang balitang kumpirmado siguradong hatid ni Radyo Patrol Marlene Padianos. Marlene, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Liza. Pasado alauna 23 ng hapon, nakalabas na ng Philippine National Police General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. At yan ay para magtungo sa Sandigan Bayan para naman sa return of warrant. Ito nga ay matapos na itiklara ng mga doktora. At maaari na makalabas ng ospital ngayong umaga, o ngayong araw si Bunoan dahil stable na yung kanyang kondisyon. Matapos nga naman isailalim sa hospital arrest dito sa Campo Corame. Ayon kay PNP General Hospital Chief Colonel Cleto Manongas, past posibleng stress umano ang dahilan kaya inatakan hypertension si Bunoan kahapon. Pero bumalik na rin anya sa 120/70 o normal ang kanyang blood pressure at wala na siya dinadaing nasakit nga kaninang umaga. Sa ngayon ay patuloy ang mahigpit na sugurita dito sa paligid ng PNP General Hospital pero tuloy nang nakalabas ng Campo Corame itong si Secretary Bunoan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
0: Maraming salamat Marlene Padiernos at lahat ng ating magigiting na Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa TVMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Mga kapamilya, mamaya-maya ay himayin natin no yung mga hakbang na po pwede po ninyong gawin para maiwasan po na malagay tayo sa ganung posisyon katulad nung suspect no. Makita po natin mga pwede pong ihain na mga reklamo sa anong ahensya. Pero sa ngayon partner ay magbibigay daan po muna tayo sa ilang mga paalala. Pero kung kayo po may mga katanungan, manggagawa man po o hindi, ang aming hotline 0919-278-3000. Abangan po namin yung mga mensahe sa pagbabalik ng Hello
0: Attorney.
3: Hello Attorney sa DZMM.
4: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Pili po kayong nakikinig.
6: Dakong alas 3 ng hapon,
5: nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
6: Nagbibigay ng iba't ibang information.
5: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
7: Pag walang knowledge, walang power.
5: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahin pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: bago pa man sumikat ang araw.
1: Gabi!
2: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
1: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Mga LGU hinimok na mag-invest sa digitalization para mas madaling maiabot ang ayuda sa mga benepisyaryo. Yan ang balitang ko. Sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Atty. Sa harap ito ng inaasang pag-aproba sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang Kalinga Bill na lalong maprotektahan ng mga Pilipino mula sa oil price-related surges. Ayon kay Paranaque 2nd District Representative Brian Yamtuan, nakapaloob sa Kalinga Bill ang mga provision sa cash transfers, food assistance at iba pang fuel-related aid para sa vulnerable households at sector. Binigyan din ni Yamtuan ang mahalagang papel ng mga LGU sa pagtukoy at pag-validate ng listahan ng mga benepisyaryo ng ayuda maging sa pamamahagi nito. Kapag digitalized niya ang proseso ay may iwasan ng kalituhan o dobling pangalan at makatulong sa pagpapabilis ng proseso. Mapabubuti rin ito ang transparency at accountability sa lokal na antas at maaalis ang palakasan o padino sa pag-avail ng mga programa ng gobyerno. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, Malacanang dumistansya sa pagkansela ng pulong ng Pangulo ng Vietnam kay Senate President Alan Peter Cayetano. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa palasyo, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
4: Liza, dumistansya ang Malacanang nasagutin kung may kinalaman sa mga nangyaring gulo sa Senado. Kaya nakansela ang nakatakdasan ng pulong kahapon ni na Vietnam President Tho Lam at Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi ang Malacanang kundi ang pamahalaan ng Vietnam ang mas mabuting magsalita tungkol sa desisyong kanselahin ang pagbisita ng kanilang Pangulo sa Senado. Ilinaw naman ni Castro na hindi naging issue at hindi natalakay sa pagpupulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at President Tho Lam, gayon din sa state visit ng Pangulo sa Japan kamakailan, ang mga nangyayaring gulo ngayon sa politika sa Pilipinas. Kahapon ang bumisita sa Malacanang ang Pangulo ng Vietnam bilang bahagi ng kanyang dalawang araw na state visit sa bansa mula noong Linggo. Nagkaroon sila ng bilateral meeting ni Pangulong Marcos kung saan pinirmahan ang ilang kasunduan na sinunda naman ng pagdalo ng dalawang leader sa Vietnam-Philippines Business Forum sa lungsod ng Maynila pagdating ng hapon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores. Ito naman po, kumakalat na impormasyon na suspendido ang BS Barangay at SK election sa Nobyembre, pinabulaanan ng COMELEC. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa COMELEC. Hatid naman ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve, magandang hapon.
5: Magandang hapon, Attorney Liza. Pinag-iingat ngayon ng Commission on Elections ng publiko sa mga nakalilitong impormasyon na kumakalat online. Taugnay kung matutuloy ba o hindi ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ngayong 2026 ayon sa COMELEC base sa Republic Act number 12232 na pinamahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong August 13, 2025. Ang BSKE ay sasagawa sa November 2, 2026. Hindi niya matuturing na breaking news ang impormasyon tulad na nakasad sa online post ng Asenso Kabarangay Facebook page na ipinose at sinita ng COMELEC. Una nang iginit ng COMELEC na tuloy ang BSKE hanggat walang batas na naipapas ng Kongreso para ito ipagpaliban. May pinapalala ng COMELEC sa publiko nang pagkapakalat ng mali impormasyon para magdulot ng kalituhan ng mga botante ay may tuturing na election offense sa ilalim ng Omnibus Election Code. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, sapat na bilang ng tutors para sa Academic Recovery and Accessible Learning o aral program, pinatitiyak bago magbukas ang klase. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
6: Ilang araw bago magbukas ang mga klase sa Hunyo 8, inihimok ni Senator Win Gatchalian ng Department of Education na tiyaking may sapat na bilang ng mga tutor para sa pagpapatupad ng Academic Recovery and Accessible Learning o aral program. Sa ilalim ng 2026 National Budget, inilaan ang 89.9 billion para sa pagpapatupad ng naturang programa ngayong taon. Inaasahang makikinabang dito ang 6.7 milyong mag-aaral pagdating sa reading at 8.8 milyong mag-aaral pagdating naman sa math. Layon din ang pondong ito na makapag-hire ng 440,000 tutors. Ngunit binigyan din kamakailan ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na mayroong delay sa pagkuha ng mga tutor para sa aral programa. Kabilang sa mga hamong natukoy, ang pagkaantala sa pagpapalabas ng mga guidelines at pondo para sa pagkuha ng external tutors. Kaya umaasa mga paaralan sa mga volunteer tutors. Binanggit din ng EDCOM 2 ang hindi pagpapatupad ng aral summer program para sa mga grade levels na wala pong mga volunteers. Pagdidiinig at sa yan, hindi sapat na maglaan lang ng pondo para sa aral programa. Kailangan tiyakin din na may sapat at handang mga tutor, lalo na ang papel nila ang isa sa pinakamahalaga para sa tagumpay ng programa. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMN.
1: Maraming salamat, Robert Mano, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
7: Huwag nang mag-atubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, attorney!
1: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. Alam mo, partner, matatalino talaga ang ating mga kapamilya.
3: Bakit?
1: Ang example ko si A. Katolos.
3: Bakit? Ano sinabi
1: yung
3: niya?
1: Kanyang comment, sabi niya, parang mga senador lang yan na pinagkatiwalaan ang pondo ng bayan. So, yung, kumbaga, narinig niya yung ating paghahalintulan sa mga bantay sa lakay.
3: Qualified theft. Pero hindi qualified theft kapag sa kanila, eh, no? Depende sa dami
1: pero,
3: ng nakutulimpat nila.
1: Pag plunder, 50 million and up, yan. Ganun din. Pero kung tutuusin mo nga, di ba, yung plunder na reclusion perpetua.
3: Mm-mm.
1: Tapos ito na parang again hindi justified ang pagnanakaw pero nagnakaw halimbawa mas maliit kumpara doon sa bilyon-bilyon na lampas sa 50 million.
3: Oo.
1: Pero halos pareho, pwedeng reclusion perpetua.
3: Hindi ito nakakulong na eh. Yung mga yon, ang dami pang nakakala, ang dami pa, 'di ba? Hanggang ngayon hindi pa rin talaga napapanagot yung mga nasa flood control anomalies, yung mga
1: correct
3: sangkot doon.
1: Pero
3: diba?
1: Nais ko lang, kay susuga natin yung sinasabi ni Akatolos.
3: Mm-mm.
1: Partner, dito kasi, ang mali, or paunang mali, bukod siyempre, naniniwala tayo, hindi makatarungan yung sobrang liit na sweldo, sobrang dami ng responsibilidad. Pero ang mali doon ng employer, partner,
3: itong
1: mga, sa isang pagtingin, pero ang mali talaga, yung HR, yung accountant, yung IT,
3: maintenance,
1: lahat yan ay kung tutuusin mo, kung hiwa-hiwalay na tao yan, pwede silang magbantay sa isa't isa. Merong checks and balance.
3: Eh, paano mo gagawin yan kung isang tao
1: lang? Kung isang tao lang, binigay mo yung susi na ikaw ay pagnakawan. Sapagkat kung wala nang fiscal control, wala nang checks and balance, kagaya din sa gobyerno, partner, di ba? Kapag walang yung magkakamag-anak, yung nasa Kongreso, nasa Executive, at nasa Judiciary, yan, parang binigay nyo na po yung susi ng kabanang bayan. Kasi dapat sa ating disenyo, sa ating sistema ng demokrasya, sa ating, kumbaga, sistema ng gobyerno, dapat yan ay nagbabantay, co-equal. Wala dapat magmamalabis laban doon sa dalawa pang ibang great pillars or branches of government. Pero dahil nawala na po iyon,
3: doon sa senaryo na to.
1: Oo. Doon nagsisimula ang korupsyon, doon nagsisimula ang pagnanakaw.
3: Oo. So dapat talaga maganda ring lesson ito para sa employer,
1: yes,
3: para hindi po maulit ang ganito pong sitwasyon, para kayo po hindi malagay sa alanganin, hindi po kayo, at para maprotektahan kayo ng batas.
1: Correct.
3: Lumaban tayo ng patas.
1: At alam nyo, kung kayo po ay nag-i-invest, ibig sabihin, masaya yung inyong mga empleyado, sapat ang kanilang sweldo, may isip ba nila na magnakaw? Pero again, hindi po yan pwedeng ma-justify ng kahit na ano. Bawal po talagang
3: pero
1: magnakaw.
3: Pero if people are earning,
1: at masaya sa trabaho,
3: well, and they're happy with their jobs,
1: kasama nyo sila magbabantay ng inyong negosyo at magpapalago. Hindi lang basta magbabantay.
3: Sila ang pinaka-asset ninyo.
1: Pinakamahalagang asset ng korporasyon.
3: Ang weird nga kasi kamakila, na-assign ako lagi sa mga labor-related stories.
1: Okay.
3: And last week, ang story ako, partner, mga kapamilya, ay ito nga ang Pilipinas nga daw ang second na may mga masasayang manggagawa sa kanilang workplace. Pero ang pinaka napansin ko nung dinadissect ko yung data noon, kasi 32 pages yun ang data ng survey, may top 5 na dahilan bakit masaya ang mga manggagawa nila. And laging nakapaloob doon ng salary. Lagi talaga, and career progression opportunities.
1: Tama, yung pag-angat mo sa kumpanya.
3: Oo, example ngayon, sige, starting ko 21. Okay lang yan. Nag-umpisa ako, PA, production assistant, something-something years ago, partner. 16,000 a month. Talagang ano lang, walang masyado.
1: Tsagaan lang.
3: Sabi ko sa sarili ko, okay lang yan. I mean, okay, ganyan talaga, bago akong graduate. Ito lang opportunity, di konting kayod lang tayo dito, magpursige tayo.
1: Pero 16,000 naman yung gross mo, partner. Magkano yung take home naman?
3: Grabe. Wala na halos pang grocery ko sa mga kapatid ko noon a few years back. Pero we all have to start somewhere. We understand that. Pero imagine mo yung 10 years, partner. Hindi mo lang gumalaw ang sweldo mo, nadagdagan ng trabaho ang sweldo, hindi. Inflation pa.
1: Ang iniisip ko, partner, nung panahon ng pandemya.
3: Ay, oo.
1: Mas gipit pa noon. So paano kaya? Di ba? Paano ka mabubuhay? At yung mga taon, di ba? Since 2020, napakahirap na mga taon noon in terms of, kagaya ngayon, partner, yung gera sa gitnang silangan, lahat yan ay may epekto sa ating, kumbaga, monthly budget ng pamilya. So talagang may isip mo, again, hindi pa rin pwede ma-justify, pero kumbaga, naiisip po natin ngayon, nararamdaman natin yung hirap ng buhay ng mga Pilipino ngayon.
3: Opo, so sana po ito'y panawagan po sa mga employers. Sana po yung may nanonood, nakikinig, no? Para po maiwasan kayong malagay talaga sa ganitong sitwasyon, alagaan po natin ang ating po mga employees. Sila po ang magiging susi ng success ng isa't isa. Dapat tulungan natin.
1: Correct.
3: Maghilaan tayo pataas, no?
1: Yun. Kasi kung nagmamalasakit ka sa iyong mga manggagawa, kumbaga, kasunod na po niyan talagang pagmamalasakitan kayo ng inyong mga manggagawa.
3: At kung hindi niyo po gagawin yan, you feel na parang kaya niyo silang kaya-kayanin lang, partner, andyan po ang Department of Labor and Employment,
1: yan,
3: ang National Labor Relations Commission, pwede niyo po silang takbuhan. Kung meron po kayong sapat na ebidensya, messages, emails na makikita nyo na tambak kayo sa trabaho, tapos ibangga nyo sa kontrata ninyo, ito lang po talagang dapat na ginagawa ko. Pwede rin naman kasi, partner, na oo ka kasi makikisama ka. Pero kung inaraw-araw na yan, magulat ka, isang taon yan na palang dinadagdag sa trabaho mo, and then you can actually reach out to DOLE and NLRC para po makita nyo anong pwedeng gawin.
1: Yes.
3: Baka pwede namang ayusin ang kontrata ninyo, dagdagan ang sweldo ninyo. Ano
1: pero
3: pa bang pwedeng
1: saan
3: gawin?
1: Ka magsisimula, partner? Dapat within the company. Halimbawa, meron kayong email, company email. Dapat doon dinodocument mo. O employer or HR, usually sisulatan mo. Eh, kaya lang dito, siya rin yung HR partner. Paano niya?
3: Sulatan niya
1: sisulatan
3: sarili niya.
1: Sarili niya.
3: So,
1: sulatan mo yung may-ari. Halimbawa, ito yung sweldo ko nung wala pa tong dagdag na trabaho. Pero ngayon, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 na yung, times 4 na yung aking trabaho, wala pa rin dagdag na sweldo.
3: Pwede naman kasi idaan sa usapan niya. Pwede sabihin ng employer, hindi sapat para sa akin yung pera, hindi ko kayang dagdagan yung sweldo mo ngayon, baka pwede naman for 6 months ganito, dagdagan ko yung allowance mo. Dagdagan natin ng, di ba, pwedeng incentives.
1: Yes, anong tawag ba dyan? Monetary benefits. Tama.
3: Pwede, tingnan natin, di ba? Pwede sana mag-usap.
1: Yes.
3: Yun ang punto ng discussion natin ngayon. We do not tolerate ang pagnanakaw. Pero
1: hindi talaga.
3: Let's do our best po na lumaban ang patas for both the employers and the employees para po may kaayusan. Sa ngayon po, mga kapamilya, bibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala po ulit. Basahin natin mga mensahe po ninyo maya-maya. Ano? Ang dami ng mga nagpaparamdam sa live stream. Thank you so much. Pero sa ngayon po, ang hotline po namin 0919-278-3000. Abagan po namin yung mga mensahe at tawag sa pagbabalik ng Hello
1: Attorney.
0: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines,
8: TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
9: Source ng information ay ang DCNN radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DCNN. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang DCNN. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
8: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
10: The Senate is under attack.
11: There was no NBI agent in the Senate.
8: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
12: Kanina ay merong aarestuhin.
13: Bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
14: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
8: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Ang dami na nila, partner, nandito sa ating YouTube Live.
2: Hello, hello!
1: May isa pang magandang comment dito, partner, pero biglang umaakyat.
2: Oo. Sino yun, partner?
1: Halimutan ko na.
2: Oo, meron tayong ano dito eh. Meron tayong message dito na sinabi nila sana taasan na po ang minimum wage.
1: Ayan.
2: Alam mo, napakahirap gawin yan.
1: Napakahirap.
2: Kasi pwede namang taasan ang minimum wage gamit ang kita ng mga employers. Tapos kapag hindi na nila kinaya, mababankrupt, sasara sila, mawawalan din ng trabaho mga
1: Correct.
2: Tao. So hindi, ang hirap tansahin.
1: At tandaan natin, hindi yan, kumbaga, walang isang bagay na walang connection sa iba. Kasi pag nagdagdag ka ng sweldo, dadagdag yung presyo.
2: So, sa consumers din yan sisingilin. Tama.
1: Kumbaga, lahat ay tataas ang presyo. Kung kaya nga, apektado rin tayo lahat.
2: Si Sergeant Putik sabi niya, skill set, talent, and hard work ang key to success. Dagdagan na rin po natin ang kaunti pong dasal.
1: Mm-hmm.
2: Pero nung ako po ay producer pa a few years back, partner, ni Gretchen Ho,
1: okay.
2: May tumatak sa akin na sinabi niya eh, nung nagsushoot kami ng isang segment. Tapos sinabi niya, at the end of the day, minsan swertihan din sa pagkakataon.
1: Ah.
2: May mga ganun din talaga. May mga opportunities na bigla lang papasok sa'yo and dapat ready ka.
1: Tama.
2: To shine kapag nandoon siya. Parang ganun eh. So parang tamang dasal din talaga ang kailangan mo
1: Correct.
2: Dito na ipagkaloob sa'yo ng Diyos ang pagkakataon na mapakita sa mga tao na kaya mo yung trabaho.
1: Kagaya nun, partner, yung in-interview mo na nakakulong ngayon, kung ginamit niya yung kanyang experience, kasi ang dami niya ng tiniis.
2: HR.
1: Pwede siya mag-HR, pwede siya maging accountant,
2: IT.
1: So kung sa halip na magnakaw, sinubukan niyang lumipat, again, mahirap gawin pa rin. Pero kumbaga,
2: sa ekonomiya na to, ang hirap.
1: Yun
2: pero,
1: nga, kasi
2: diba?
1: Taon-taon dumadagdag yung mga walang trabaho, yung mga fresh graduates. At syempre, kumbaga, yung mga fresh graduates, pwede nilang pwede nilang alokin ng mas mababang sweldo.
2: Oo,
1: so kung talaga kung may trabaho ka na talaga, napakahirap talagang bitiwan yan. At yun, natatalon ka na naman sa walang kasiguruhan. So talagang nauunawaan natin yung hirap nitong in-interview.
2: Swerte ka pa kung binata ka tsaka dalaga ka.
1: Pag may
2: maging
1: pamilya
2: practical
1: ka,
2: tayo dito, di ba?
1: Ang hirap mag-desisyon.
2: Iniisip ko rin yun eh. Sabi ko, okay, pagod na ako. Anong gagawin ko? Paano si Azzy? Alam mo yun, medyo, ang daling sabihin eh.
1: Correct.
2: Eh di mag-resign ka, umanap ka ng ibang trabaho. Pero alam natin sa ekonomiya ngayon, partner, ang hirap niyang gawin. So,
1: saan ba tayo babaling? Kasi
2: diba?
1: Ang ating gobyerno dapat may responsibilidad na pagaanin lahat ang ating mga buhay. Pero yun nga, ano ang nakikita natin? Kasi ito, nahanap ko na, si Tita Lino, sabi niya, bakit daw hindi paghiwalayin yung opisina ng majority at minority?
2: Sa Senado?
1: Opo.
2: Oh, okay. Bakit ito, may ganun siyang tanong?
1: Yun nga, para daw makita sino yung mga totoong nagtatrabaho at hindi nagtatrabaho. Pero Tita Lino, paalala ko lang, noong unang panahon, yung old Senate building na ngayon ay partner National Museum of Fine Arts.
2: Ooh.
1: Dati yan yung tahanan ng Kongreso, House of Representatives at ng ating Senado in one house, partner.
2: Mm-mm.
1: Kasi kung babasahin mo yung ating konstitusyon, 'di ba, yung pag nag-adjourn, lagi yung magkasama. Oh, mag-extend ba tayo? Okay, pareho tayo mag-extend. O mag-a-adjourn ba tayo? Sabay tayo mag-a-adjourn. O kaya yung sine die adjournment. Kaya, kumbaga, lahat yan ay nakadesenyo na talagang nasa iisang bahay lang sila. Hindi talaga sila magkahiwalay. Pero, aksidente ng kasaysayan, talagang
2: pinaghiwalay na sila.
1: Ang layo, di ba?
2: Oh, okay lang yan. Kailangan din naman nila pagminsan, partner, para sa kaayusan. Sa ngayon, partner, meron po tayong live caller. Si Leia may katanungan po sa atin ngayon. Miss Leia, magandang hapon po. Welcome to Law Attorney.
1: Hello, Miss Leia.
3: Ah, hello po. Magandang hapon.
1: Hi, go ahead, Miss Leia, sa inyong katanungan.
3: Itatanong ko lang po sana tungkol doon sa extrajudicial settlement.
1: Mm-mm. Okay.
2: Mm-mm.
3: Kami po kasi ay second family.
2: Opo.
3: Ngayon po ay ayaw, ang gusto nung first family, kasal po ako. Kahit po ako yung second, kasal po ako dahil balo po yung una kong asawa.
1: Mm-mm. Okay.
3: Ang gusto ko lang po mangyari ng anak, sa una, bigyan lang kami ng 2M, ako.
1: Mm.
3: As legal wife, 2M lang po. Gusto po nilang pumirma ako ng waiver.
1: Mm-hmm.
3: Ayaw ko po, sir, pumirma.
1: Okay.
3: Gawa po ng, sa pagiging legal wife ko po ay 2M lang sa daming property na iwan.
1: Okay. Miss Leia, sabi nyo, yung napangasawa ninyo dating balo, ibig sabihin, dapat po sana, bago kayo nagpakasal, kung nagkonsulta yung inyong asawa sa isang abogado, eh dapat po nahiwalay na yung mga ari-arian na naipundar nung unang kasal at naihiwalay din yung mga dala-dala niya dito sa pangalawang kasal. Yung proseso po na yun, kung natuloy, dapat po namatay yung kanyang asawang babae, dapat po una hinati sa gitna yung share in the conjugal property, ibibigay dito sa asawang lalaki, yung napangasawa niyo po, at yung kalahati, yun yung paghahati-hatian nung mga naiwan doon sa unang pamilya, yung mga anak at syempre yung surviving spouse. Yan po yung dapat. At yung kanyang dala-dala, doon po, buhay pa din siya, kaya merong tinatawag na delivery of presumptive legitimate. Kasi kung tutuusin, malulugi talaga yung unang pamilya kung magkakaroon ng paghahalo ng mga properties mula sa unang marriage papunta sa pangalawa. Pero dahil hindi po yan nangyari, eh dapat po mag-compute tayo pabalik. Kung kailan namatay yung unang asawa, yun dapat magkakaroon ng inventaryo, or hindi nga ngayon inventaryo dahil kumbaga magba-backtrack po tayo.
3: Yes, sir.
1: So kung magkano yung halaga ng estate na yun, at dapat magkano yung napunta doon sa mga yung anak sa una. At syempre, yung kaunti nun ay mapupunta doon sa napangasawa ninyo na ngayon naman ay makakasama sa estate niya na paghahati-hatian nung, kasi legitimate din yung mga anak doon sa una at legitimate din yung mga anak sa inyo. So mahirap ko pong sabihin ngayon na sapat na yung 2M or hindi sapat yung 2M dahil wala po akong pinangahawakan na kumbaga yung panahon na ano yung properties nung punto na nagpakasal kayo, pangalawang valid marriage, at syempre, ano yung mga napundar ninyo ngayon sa panahon ng pangalawang marriage. Pero syempre, tandaan natin, kagaya din dun sa una, dahil namatay na yung inyong asawa, lahat po ng properties, conjugal properties na dapat, kumbaga, nalabas na dyan yung dapat nakuha ng mga unang mga anak, or sorry, mga anak sa unang kasal, valid din. Ngayon, nagkakaroon ng kalituhan kasi nga, hindi natin malalaman. At meron dyan, halimbawa, yung mga properties, kailan na-acquire, madali pong ma-trace. Diba? Kailan nabili yung kotse, bahay at lupa, dahil may record po yan. Pero halimbawa po, yung pera sa banko, hindi po ba yung interest niyan at magkano yung full amount, yung kumbaga dapat nahati na doon sa unang, nung namatay yung unang asawa. So kaya po, kailangan nyo po ng tulong ng isang accountant bago po ninyo masabi, naku, kulang itong 2M, hindi ito yung dapat o nararapat sa amin, share ng aking mga anak na legitimate pa rin yung share ko bilang legitimate spouse. Kasi hindi naman ako, kumbaga, hindi naman kayo kinasal while there is a valid subsisting marriage. Hindi po ba?
3: Okay po. Yes, sir. Okay,
1: so, yun po muna. Kasi mahirap po tayo magsabi na kulang yan or sobra yan. So, kailangan niyo po ng kwentas claras dyan.
3: May isa pa po akong tanong, sir.
1: Sige po, subukan po natin.
3: Kasi po, sir, di ba may company sila dito, corporation.
1: Naku, yung pa isang komplikasyon.
3: Bago mamatay, hindi po niya napermahan yung hatian ng company.
1: Okay.
3: Hindi po napermahan. Na dapat po ay 50% dun sa bunso, then the 45% dun sa lima, then yung 5% ay sa kanya. Hindi po niya yung napermahan. Hindi po ba kung hindi po ako nagkakamali, sa batas, pag hindi po pinarmahan at patay na naman po yung unang asawa, di po ba't dapat po yung 50% ay sa asawa, then the 50% ay maghahati-hati lang yung mga anak. Tama po ba? Ako na ang pangintindi.
1: Okay, medyo, Miss Lea, again, kasi unang-una yung pondo or yung puhunan para sa korporasyon, hindi ko po alam kung saan ang galing. Kasi kung kumbaga, kung tutuusin, kapag hindi napirmahan, hindi po talaga yan magkakaroon ng epekto. Kasi sa batas po, yung mga napirmahan lang ang nagkakaroon ng legal effect. Maliba na lang doon sa isang dokumento known as yung Last Will and Testament. Yan, pwede yan maging effective after the death noong gumawa ng Last Will and Testament. Yun lang yung tanging dokumento na pwedeng magkaroon ng visa even after death. Miss Lea, sorry, wala na po tayong oras. Okay lang po ba itawag niyo yan ulit bukas?
2: Pero yung mga follow-up questions.
1: Oo, yung mga follow-up questions niyo. Kasi ngayon, wala po ako mabigay na malinaw dahil yung detalye po niyan, manghuhula po tayo. Mahirap po.
3: Attorney, saka malayo po kasi ako. Baka pwede naman po ako makakuha ng appointment sa'yo para makausap at dalhin ko yung documents ko.
1: Sige po, ano po natin dito off the air. Kausapin ko po kayo. Okay po? Miss Lea?
2: Alright, so Miss Lea, ganito po ang mangyayari. Ha? Yung mga documents po ninyo, pwede nyo isend sa Viber. Pero Attorney Noel will talk to you po after nitong programa po namin bago kami i-evict sa bahay ni Kuya.
1: Okay.
2: Kasi meron lang tayo 1 minute.
1: Opo.
2: Oo. Ano, go ahead, partner.
1: Hindi, kasi naisip ko, meron parating na kapamilya day. Hindi ko lang alam kung kailan.
2: Hindi mukhang urgent
1: so,
2: na to, partner.
1: Kaya nga, sige.
2: Oo, so... Sagutin na lang natin ganyan munang questions off the air. Pero sa ngayon po, maraming salamat po mga kapamilya sa pagsama po sa aming isang oras sa talakayan dito po sa Ilaw Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin sa programang ito ang mga batas sa madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Ilaw Attorney,
2: sagot
1: ka ng batas.
2: Susunod ang nagbabalik, Doc Dennis Ngo, kasama si
1: Tita Winnie Cordero.
2: Sa DZMM,
1: Action
2: ngayon! See you guys tomorrow. Bye.
0: Hello, Attorney. Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, alas 2 in punto ng hapon.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Kapamilya, aabot sa 35.4 milyon pesos na halaga ng puslit na sibuyas at bawang ang sinayasat ng motoridad sa isang cold storage facility sa Nueva Ecija. Pinangunahan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at NBI Director Melvin Matibag ang inspeksyon sa mga nakumpiskang sakusakong produktong agrikultural. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang mga nasa likod ng ilegal na pag-aangkat. Pasintabi po sa sensitibong balitang ito, patay ang 45-anyos na lalaki matapos gilitan at pagsasaksakin habang naka-live sa social media sa Parañaque City. Naglalaba ang biktima ng biglang sunggaban ng 34-anyos sa suspect mula sa likod sa kaginilitan at pinagsasaksak. Nakaiwas pa ang biktima kaya nabitawan ng suspect ang patalim pero bumunot ng isa pang kutsilyo at itinuloy ang krimen. Naisugod pa ang biktima sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Sinasabing dati ng may alitan ang dalawa bago ang pamamaslang. Tinangkap ang magtago ng suspect pero agad ding inaaresto sa hot pursuit operation at maharap sa reklamong murder. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Salinto.
1: DZMM Balita Ngayon!
3: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Action Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! Action Ngayon!

0: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Martes, Ados ng Hunyo 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghahatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay, magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
1: Welcome back!
0: Thank you!
1: Welcome back! Nandito na. At maraming salamat pala at kaming inihabilin mo sa tropa mo. Mga eksperto, kaya nagbukas na bukas pa rin ang klinika sa Istretta kahit wala ka.
0: Yes, maraming salamat sa mental health doctor na Dr. Noel Reyes, yung OBGYN natin si Dr. Elizabeth Gonzalez,
1: yes.
0: Yung dermatologist si Dr. Maria Francesca Calayag, and of course, yung dalawang kasama ko, maging residente ko, si Dr. Plong Messina,
1: yes.
0: And of course, si Dr. Elaine Cunanan.
1: Naku, maraming salamat. Pero syempre, dahil nandyan ka na, live na live ang ating klinika sa Istretta today na ang pag-uusapan ay...
0: Live and alive din, circumcision.
1: Tagula na! Tapos na ang 2D
0: Pero hindi. Season. Ang makikita natin, bakit natin nakikita mas maraming pasyente o bata na nagpapatuli ngayon dahil sa bakasyon.
1: Correct. Yun, tapos na nga next week, pasok ka na, ano ka ba?
0: Yun nga. Pero alam mo, iba-ibang eskwela, meron kakabakasyon
1: pala. Pero katulad ng nabanggit mo months ago, sabi mo rin sa akin yun, hindi naman kailangan itaon kapag bakasyon.
0: Tama.
1: Kasi mabilis lang ang healing yata ngayon.
0: Oo. Mga 2 days, 3 days lang.
1: Tapos na.
0: Hindi kagaya dati, di ba? Nakikita natin, nakapalda, nakatuwalya, nakatapis lamang dahil may open wound.
1: Ayun.
0: Ito, wala.
1: Ayan, naku, mamaya po malaman natin ano ang mga pagbabago sa pagtutuli. Baka may tanong kayo, isipin nyo na't i-text, sasagutin ni Doc Dennis dahil na dito na siya.
0: Yun nga, ang ating mga meron na naman bagong scam. Naglamo, ako nakita.
1: Yun,
0: paggagamit ng identity theft. Tapos parang may loan bang ginawa, may nangyari yata.
1: Correct.
0: Doon ako medyo gusto ko alamin ng detalye kasi parang paano nangyari yun.
1: Sige, mamaya po. At huli na ako, matutuloy na po. Kahapon kasi dapat ito, Doc, yung dalawang nursing students,
0: yes,
1: na sumagip to the rescue sa isang driver ng jeep na nakaranas ng heat exhaustion.
0: Yes.
1: Kasi kahapon alam mo naman, ma-action ang lunes natin. At may hinihintay pa rin tayong action mula sa Sandigan Bayan maya-maya lamang. Bago yan, Doc, naalala mo si Kaanya ba yun?
0: Yes, baby natin. Yung anak ng parehong guro.
1: Si Graciel.
0: Yes.
1: Yung premature,
0: yes,
1: na ilang buwan.
0: Tama.
1: Nasa ospital. Bininyagan na noong May 23.
0: So, lahat okay na? Wala nang feeling
1: siya? I guess. Kanina ko lang nabasang invitation sa atin.
0: Okay. Pero hindi, maski hindi tayo nakadalo, talagang congratulations.
1: Alam mo, nung nabasa ko yung message, parang natuwa ako. Kasi parang ninang
0: pero,
1: na feeling
0: kahit
1: ko sa
0: anong sabihin na nila o natin, Tita Winnie, the growth of the baby is part of us.
1: Yes,
0: di ba?
1: Yes.
0: Nakita natin yun. Yung bill na umabot na 630 plus thousand.
1: At hindi lang isang beses tayo nanawagan na maraming
0: beses. 3 times. Nakatatlo tayo. Pero,
1: Graciel, sorry, hindi kami nakapunta ni Doc Dennis.
0: Yes.
1: Alam mo naman si Doc Dennis, bumiyahe. Kanina ko lang nabasa yung message. Pero we are so happy for Kanya na bininyagan na welcome to the Christian world, baby girl. At patuloy nating ipagdadasal ang kanyang kalusugan.
0: Sige, go na tayo sa ating scam.
1: Okay,
0: tingnan natin kung ano meron ito. Gusto ko alamin talaga ang detalye.
2: Action ngayon!
1: Pero...
3: Litong-lito?
4: Litong-lito?
3: Gulong-gulo?
4: Gulong-gulo?
3: Pinagpapasapasahan?
4: Pinagpapasapasahan?
3: Pinapaasa?
2: Oras na para sa Action at Solusyon!
0: Okay, bago natin alamin yung tungkol sa scam, punta na natin... Kuha muna tayo ng update mula sa Sandigan Bayan. Nandyan ang ating Radyo Patrol, si Jom Garner. Jom, magandang hapon!
5: Doc Dennis, Tita Winnie, magandang hapon. Dumating na rin sa Sandigan Bayan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para sa pre-trial at arraignment ng kaso niyang graft kasama si Senador Jinggoy Estrada. Nakasakay ito ng wheelchair nang dumating kasama ang mga otoridad galing PNP General Hospital, kung saan siya nagpalipas ng gabi. Matatanda ang ipinaaresto si Estrada Bonoan at tatlong iba pang dating opisyal ng DPWH ng 5th Division ng Sandigan Bayan para sa hiwalay nilang kasong plunder kaugnay pa rin ng maanomalyang flood control project. Ngayong araw, nakatakda namang dinggi ng 2nd Division ng Sandigan Bayan yung motion sa kampo na motion ng kampo ni Estrada na urgent omnibus motion ad catelam para ibasura ang kaso at ibalik sa ombudsman ang kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Chom Garner, ECMM.
0: Maraming salamat, Chom Garner.
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Ay, ito na nga pagpasa...
4: Litong-lito?
3: Gulong-gulo?
4: Sorry,
3: Pinapaasa?
2: Oras na para sa Aksyon at Solusyon.
0: Oh, inulit ko lang yung stinger natin, yeah, Tita Wins. Yeah. Oo, mga kapamilya, lumapit po sa ating programa si Rose Maricar Pelarca mula sa Davao City dahil ginamit ang kanyang national ID at buong pangalan sa pag-i-scam. Ang gumamit ng kanyang identity, nagpanggap na loan officer. Para alamin natin ang ibang detalye, kausapin natin mismo si Rose Pelarca.
1: Hi, Rose!
6: Hello po. Good afternoon po.
0: Good afternoon, Rose.
1: Wait, sorry lang. Pag sinabing loan officer, nagpapautang. Rose?
6: Yes, po.
1: Oo, nagpapautang mula sa isang kumpanya or organization. Tama?
6: Yes po.
1: Okay. Paano mo naman nalaman na ginamit yung pangalan mo ng isang loan officer?
6: May nag-message po sa akin sa messenger ko po. Noong May 3, 2026, 1:20 a.m. ng madaling araw po. And okay. Then, nag-message po siya sa akin about, kinonfirm po niya kung paano po raw mag-apply ng loan doon sa isang lending, which is yung Grand Sahib Lending Corporation po. And then, nag-send po siya ng mga screenshot po doon, nandun po yung ID ko na national ID at saka yung information ko po. Tapos, meron po din ginawa na ID na yung position po is loan officer po. Kaya nagsabi po ako na, ma'am, hindi po ako isang loan officer po at hindi po ako involved sa ganyang lending corporation po.
1: Oo, pero sa impormasyon na nakapunta sa amin, hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses ka nakatanggap ng mga mensaheng ganito, no? At meron din nagbabanta sa iyo dahil sa pautang din, tama?
6: Yes po, ma'am. May nag-message din sa akin, ma'am. After nung nalaman ko po na may ginamit po yung identity ko, nag-consult po ako sa isang attorney na nakakilala ko po.
1: Oh.
6: And then sabi niya, ipa-blatter ko po daw. And then nung kinaubagahan ng May 3 po, pinablatter ko po yun. And then pagka May 6 po, nag-message po yung isang babae from Cebu City po na nascam po siya. Nakuhanan po siya ng 8,000 pesos po.
1: Oo nga. Oo, tapos pinababalik daw sa iyo eh, no?
6: Okay, oo,
1: alam,
6: yes,
1: Rose, ni-refer namin sa iyo, ni-refer namin rather, ang kaso mo sa PNP Anti-Cybercrime Group. Kasama natin si Police Lieutenant Wallen May Arancillo. Hello, Lieutenant. Magandang hapon po.
0: Good afternoon.
7: Hello, Tita Winnie. Hi, Doc. Good afternoon and good afternoon din sa lahat na nakikinig at nanonood sa programa ninyo.
1: Okay, Doc. Meron na nga ba po ba tayong nakukuhang mga ganitong panawagan / reklamo tungkol sa identity theft?
7: Yes po, Tita Winnie. Marami na rin po tayong natatanggap dito na mga complaints regarding po dyan sa identity theft. In fact, meron din po mga celebrities na pumupunta sa atin para po magreklamo regarding dito sa para na rin sa kaalaman ng mga kababayan natin na Tita Winnie, talagang maraming cyber criminals na ginagamit yung mga information natin, lalong-lalo na yung mga pictures natin para makapanloko. Ito ay kadalasan nakukuha pag may ibigay tayong mga identification cards or information sa mga nakakausap natin sa online. Kasi po, for example, nag-book tayo ng mga accommodation and yun pala yung mga accommodation na to ay scammers pala yung gumagamit ng account. Nakapagbigay tayo ng ID and those identification cards ay maaari din nilang gamitin sa mga futures illegal online activities po nila. So napakadelikado, Tita Winnie, yung mga ganitong transactions natin online. So that is just one example, Tita Winnie. Yeah. So imagine if marami tayong kinakausap sa online na nakapagbigay tayo ng mga personal and financial informations natin, kaya ito din yung reason

0: Gcash account ko ng 50,000 po.
1: Oh my
0: and
1: gosh.
0: Then, hindi ko po alam if nakapagbigay ba ako ng national ID kasi yung ginagamit ko po na ID ko is yung ano po BIR ano po yun BIR ID ko po
2: yung TIN tapos TIN ID
0: oo,
2: mo
0: TIN yung TIN oo yung TIN ID ko po yung ginagamit ko na ID po muna tapos yung national ID wala po akong physical copy ng national ID ko po
2: wala naman tayong hard copy eh Tita
1: Winnie
2: ako nasa digital eh
1: ah talaga
2: oo, oo wala akong hard kaya nga gusto kong malaman nasa e-gov ko meron ako. Kaya gusto kong malaman paano nagamit yung national ID. Kung may hard copy pala, so pwede niyang gamitin. Mm-hmm. Pero ibig sabihin, Rose, ito ay... okay. Meron nga. No? Pinakita ni Tita Winnie sa akin po ang hard copy ng kanyang national ID. Yes. Dahil ako po ay nasa digital, pero magkakaroon din ako. Alamin ko paano. Balikan natin si Rose. Rose, sige, ibig sabihin noong September 2025, noong na-scam ka ng 55,000 pesos, ito ay online din nangyari.
0: Yes po. Yung ano po, sa ano po yun sa Facebook, tapos naglipat doon sa Telegram, and then, ang nangyari po kasi noon is mali po daw yung pinilapan ko na details.
2: So,
0: tapos kailangan ko po, opo.
2: May naklik kang link ba? May binigay silang mensahe sa'yo? Tapos may link na naman, ganun?
0: Ang ano po doon, parang isang grupo. Tapos, ano ka po talaga, mainganyo ka po kasi sa isang grupo, meron silang isang ano doon na siya mismo na bigyan po ng pera pero ang ano po yun is kasabwat po nila yun okay. na bigyan nila yeah.
2: Balikan natin
0: ng,
2: si Rose. Balikan natin si Lieutenant, no? Lieutenant, anong dapat gawin ni Rose sa ganung klaseng pangyayari?
3: Yes po, naintindihan ko po, Doc, yung sinabi ni Ma'am. Before ko po sabitin yung tanong niyo,
2: yes.
3: Nangyayari po talaga yan na meron pong magme-message sa atin na nag-aalok kunwari ng loan or investment. And then, pag nag-message po tayo sa kanila, sasabihin po tayong itatransfer tayo sa isang messaging app na kung saan, doon sa messaging app ay may mga tao na members.
1: Mm-hmm.
3: And yung members na po doon ay nagsasabi na parang reviews nila na nakapag-withdraw na ako or maganda loan na application ito. Yun pala, kakunsa pa lang nila yung nasa loob ng or member ng mismong app.
2: Kumbaga,
3: para sindikato niya.
2: Network na nila yon. Network na nila.
3: Yes. Yes, correct po. So, ang dapat gawin ay ang lahat ng mga conversation natin, dapat screenshot natin para meron po tayong proof na meron pong naganap na transaction. And also po, kapag nakapag-transfer tayo ng pera through e-wallet o mobile banking mang ito, ay i-screenshot din natin yon, i-keep natin lahat ng receipt. Pangatlo po, yung account na ginamit mismo ng scammer ay i-save po natin, pati yung URL ng kanyang messaging app account or yung social media account mismo at lumapit sa pinakamalapit na PNP Anti-Cybercrime Group Office para at least makapag-request po tayo ng preservation of data dun sa platform kung anong ginamit ng scammer at mahapon natin kung sino man yung gumagamit ng mga dummy accounts pa na ito or kung ginagamit man nila yung dummy accounts ko.
1: Okay. Ngayon, Lieutenant, dito sa identity theft na panawagan ni Rose, paano naman maki-clear out yung name niya na hindi siya loan shark, hindi siya nagpapautang, at hindi niya po pwedeng ibalik yung mga pera na hinihingi ng mga biktima?
2: Considering the third incident.
3: Yes, I understand, Tita Winnie. So, ang kailangan lang talaga ni Ma'am ay pumunta po sa opisina namin and meron po siyang i-execute na affidavit po para dyan na magiging proof po or kanya din na panghukumutan or yung mismong document na meron siya para masabing hindi po siya yon yung nang-e-scam po.
1: Okay.
3: And pwede din po siyang mag-file ng complaint sa atin para mahabol natin kung sino man po yung gumagamit ng account niya at para masabi talaga na hindi siya yung nang-e-scam po, Tita Winnie.
1: Eh, taga Davao City siya, Lieutenant.
2: Saan siya pwedeng pumunta?
3: Yes. Tito Vinny, we have...

0: 其实我那么理解的是，就是说，其实大宝宝没人住在云城啊，大宝 TT， and I could provide as well po the address of our office, and pwede ko din po siya i-recommend po doon, i-refer sa aming opisina po sa Davao po, Tita Winnie.
1: Okay. Curious lang ako, ma'am, paano makiklear yung name niya? Magpo-post ba ng parang panawagan sa social media na ako si ganito, hindi ako loan officer na, or I am not connected to any loan company, so stop calling me. May ganun ba?
2: Or parang sabihin natin yung naka-ad sa newspaper?
1: Ah, may ganun?
0: Yes, Tita Winnie. Pwede po siyang gumawa ng advisory niya doon sa pinaka-social media account niya to tell the people na hindi po siya yun nangyayasam. But legally, pwede po talaga siyang lumapit sa amin
1: dito
0: sa PNP Anti-Cybercrime Group para meron din po siyang pinangahawakan.
1: Yeah. Oo. At least, two-way, ano? Mm-hmm. Merong initiative on the part of Rose, plus meron din siyang protection mula sa police. Rose, napakinggan mo naman yung sinabi ni Lieutenant?
3: Yes po.
1: Okay, so, pwede kang on your own to post an announcement citing na hindi ka kasapi ng any loan company and you are not a loan officer and you are not liable to any fraud na using your name. Tapos magko-complain ka sa magfa-file ka ng complaint sa cybercrime group na bibigay sa'yo ni Lieutenant Wallen May kung saan ka pupunta dyan sa Davao. Okay?
3: Okay po. Thank you po.
1: Thank you. Lieutenant Wallen May?
0: Yes, ma'am. I'm here po.
1: I-refer na lang namin, i-connect namin kayo kay Rose. Alagaan nyo na lang po ang kanyang tawag dito, journey, para maayos na yung kanyang predicament. Ano?
0: Yes po, Tita Winnie, at assured po na PNP Anti-Cybercrime Group po ay mag-assist at tutulong po sa complainant po natin.
1: Very good.
2: Maraming salamat po. Siya po si Police Lieutenant Wallen May Arancillo, spokesperson ng PNP Anti-Crime Cybercrime Group. Ang hirap dito, Tita Winnie.
1: Alam mo, hindi tawag dito. Naalala ko yung sinabi ni Lieutenant Wallen May din.
2: Yes.
1: Siya rin yung nakausap natin dito sa mga cyber scam na ito. Pagka daw halimbawa sa Facebook, tapos huwag ka daw papayag na
2: ma-migrate sa ibang app.
1: Yes, wag.
2: Dahil wala silang number yun eh.
1: Uh-oh.
2: It's by code.
1: Right.
2: Yung binabanggit kanina ni Rose, yung app na binanggit niya ay walang phone number.
1: Diba? So wag kayo, if that nangyari sa inyo, red flag na yon.
2: Stay put lang.
1: Stay put lang.
2: O, dapat magtanong. Ba't ko ililipat?
1: At ang golden rule, do not give your OTP.
2: Kasi
1: Gcash
2: mo.
1: Gcash yun na.
2: Yun nga eh. Paano kaya? Yung Gcash, kasi hindi na natin tinanong yan kanina, yun sa kanyang wallet, ano? Pero 55 is 55, Tita Winnie.
1: Of course.
2: Laking pera
1: niyan. Laking pera.
2: Ay, grabe. Sana may solusyon yan. Tingnan natin. Magpa-follow up tayo.
4: Sige. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
1: At sa ilang sandali lamang po ay magbubukas ng ating klinika sa East Trenton. Tatalakayin natin ay circumcision.
2: Yes, pagtutuli.
1: Yan. Baka may mga katanungan po kayo. Did you go through this? I-text nyo na po sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
2: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671, 5672 at 5673. At sa ilang sandali, babalik pa rin po ang Aksyon Ngayon!
4: Ang puso ng DZMM, Aksyon Ngayon! Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
5: Ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
4: Ang nanimigay. pag-ibigan para sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang Tambalang Karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
5: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
6: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
4: At masasayang usapan.
6: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
5: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
6: Leia?
5: De Guzman.
4: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at bais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Bantas!
4: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
2: Sa oras na alas 2:27, tayo magbibigay daan sa ating mga Radyo Patrol. Malacanang, iginiit na mas mainam na magpaliwanag si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kaysa idaan sa technicalidad ang pagbabasura sa kanyang impeachment case. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol, Christian Yosores.
8: Doc Dennis, pinunan ng Malacanang ang walang tahasang pagtanggi ni Vice President Sara Duterte sa mga akusasyon laban sa kanya sa ilalim ng mga articles of impeachment na isinumite sa Senate Impeachment Court. Reaksyon ito ng Malacanang matapos sumagot ang kampo ni VP Sara sa Senado kung saan ipinababasura na ang mga articles of impeachment. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, ginamit lamang ng kampo ng Vice Presidente ang simpleng teknikalidad sa kanilang depensa na dati nilang ginagamit sa Justice Committee ng Kamara. Iginiit ni Castro na mas maganda kung may papaliwanag ni VP Sara sa taong bayan ang mga inaakusa laban sa kanya, imbis na idaan sa technicalities para ipabasura ang reklamo. Dagdag ng Malacanang, ang mga senator judges naman ang magpapasya kung ibabasura ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Makabubuti rin anya para sa Vice Presidente kung magagawa niyang malinis ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga ebidensang may ilalatag sa impeachment trial. Muli rin binigyan ni Castro na kailangan ng accountability o pananagutan, lalo na sa isang kaso ng public servant na kaso ni VP Sara ay nasa kamay na ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.
1: Samantala, Department of Public Works and Highways, isinaayos ang ilang school facilities sa Kalinga ngayong Brigada Eskwela. Ay ano-ano mga inayos dito? Alamin natin mula sa balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
9: Tita Winnie, Doc Dennis, isinaayos ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang ilang school facilities sa Kalinga na bahagi ng Brigada Eskwela ng Department of Education bilang paghanda para sa balik-eskwela sa June 8. Kabilang sa mga paaralan na isinaayos ang Liwen West Elementary School sa Rizal, Kalinga, kung saan pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ginawang assessment sa mga pasilidad, classroom at school buildings para matiyak ang structural safety ng mga ito. Bukod rito, nagsagawa rin ng pagpipintura ng mga upuan at school facilities, maging pagkasaayos ng school grounds para maging ligtas sa mga estudyante ngayong balik-eskwela. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Thank you, Bert.
2: Bilang ng mga nasawi sa gumuhong gusali na dagdagan pa, narito ang balitang kumpirmado. Sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik.
10: Doc Dennis at Tita Winnie, kinumpirma ng Bureau of Fire Protection Central Luzon na 18 na ang nasawi mula sa gumuhong ginagawang gusali sa barangay Balibago. Batay sa tala ng mga otoridad, ang 18 bangkay ay natagpuan sa quadrant 2 ng collapse site. Wala pang pagkakakilanlan ang biktima na dinala na sa SOCO para sa karagdagang pagsusuri. Habang nilinaw ng Unified Command na hindi pa nare-recover ang 14 na natagpuan mula sa Quadrant 2 rin, paliwas na nauna nilang pahayag na nakuha na ito. Ang Quadrant 2 ng gumuhong gusali ay hinihinalang naging barak ng mga construction worker habang tinatayo itong gusali. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik. Maraming salamat, Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Oras po natin, alas 2:31.
4: Ang puso ng DZMM. Action ngayon! Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Action ngayon!
2: Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampinyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
1: Circumcision.
2: Yes.
1: O, tuli. Okay, bakit nga ba ang tama ba? Ang circumcision ay isang parang anong tawag mo doon? Passage?
2: Passage of growth. Pagbibinata?
1: Yun, Right to passage.
2: Pwede. Pero ito po, sabihin natin, ay sa culture natin.
1: Okay.
2: Dahil may mga kultura, may mga relihiyon na walang pagtutuli, walang circumcision.
1: Totoo ba, Doc, na pagka na-circumcise ka, dyan na lalabas yung pagbabago ng boses, pagkakaroon ng mga bigote, balbas, or whatever, pagtangkad, paglaki ng paa?
2: Hindi. Dahil sabihin natin na itong mga binanggit mo ay secondary sexual characteristics, hindi ba?
1: Okay.
2: Yung growth ng ating secondary hair, maliban sa ating scalp hair, yung armpit, pubic area, yung change ng voice.
1: Yes.
2: Okay? Yung minsan, mas kinalalaki, nipple bud, na medyo nag-grow na rin, na masasaktan, kasi nag-change na eh, nag-hormone. Yung adolescence, during puberty to adolescence. Kaya regardless, kaya may tuli, circumcision o wala, magbabago at magkakaroon ng pagbabagong ganito.
1: Yun, kasi ina-attribute nila yung mga pagbabagong yun pagka sa pagtutuli.
2: Dahil kung yan ay tinaiming mo sa mga edad 11 hanggang 13, eh talagang ganun talaga ang pagkakat, nagbabago talaga yun oras na yun.
1: So whether there is or there is not, magyayari at mangyayari yung changes.
2: Yes, wala ka naman makikitang sabihin natin adult, no? Na walang pagbabago. Na hindi siya circumcised. Di ba?
1: So, eh kasi yung iba sinasabi, hindi ka kasi nagpatuli, kaya hindi ka lumaki.
2: Oo. Eh wala naman eh. Ang paglalaki natin, ang tangkad natin ay talagang hormonal at genetic. Kumbaga na sa...
1: Manamana.
2: Yan eh. Lahi yan eh.
1: Okay. In that context, bakit ba... Well, aside from kultura religion,
2: yes.
1: Bakit ba kailangan magpatuli?
2: Eh, hygiene, Tita Winnie. Hygiene, kalinisan, at prevention of infection. Anong infection ang pinag-uusapan natin dito? UTI. Dahil ano ba ang circumcision? Ano ba yung pagtutuli? Ito ay tinatanggal o binubukas yung tinatawag na foreskin sa dulo ng ari ng lalaki. So parang ginagamit natin yung word na supot, no? It's like a wrapper na sa dulo ng glans penis.
1: Okay.
2: Therefore, pag hindi natin niretract o binaba itong balat na nakatakip sa dulo ng ari ng lalaki at hindi mo nilinis ng maayos yan, prone yan to develop moisture and infection. So pwedeng pumasok sa daanan ng ihi. Okay. So magkakaroon na tinatawag na ascending infection. Papasok sa pinaka head glands or urethra, then aakyat yung infection.
1: Ay, and then it could destroy?
2: Siyempre, marami yan. Depende kung anong klaseng mikrobyo. Kung ito po ay urinary tract infection, siyempre, pag kidneys. Umakyat yan, pwedeng umabot sa kidneys. Sa bladder. Halimbawa, itong sabihin natin, uncircumcised individual ay meron sexually transmitted disease.
1: Okay.
2: Adi syempre, mas meron epekto yan. Ano ba mga sexually transmitted infection natin, mga STI? Gonorrhea, syphilis, HIV. Yun po ay pwedeng mas sabihin natin mag-accumulate, magkaroon ng higher risk dahil may moisture.
1: Kasi may bahay sila.
2: Yes.
1: Ay, sabi nga ni Doc Francesca kahapon, yung mga fungi daw. Sorry, inire-relate ko
2: yes.
1: Gusto nila dark and moist yes. At saka may temperature na hot or warm.
2: Yung parang talagang sabi natin tinapay na tinago mo sa supot na madilim. Naiwan mo sa auto. Diba? Mainit na, may moisture pa, nasa sandwich bag. Ano makikita mo? Molds. Mag-grow ng fungus. Kaya ganun din yan. Dahil sa ating katawan, may mga normal flora tayo. Kaso, pag na-overwhelm sila, nag-allow ka mag-grow, sila ay po ay mag-predominate.
1: Pero as time goes by, marami na nga mga pagbabago sa medisina. Yes. Kasi nung unang panahon, narinig mo na yung depok-pok.
2: Pok-pok
1: buga. Ang binubuga yung nginatang dawa ng bayabas. Tapos may kasamang laway kasi pampaano daw yun, pampagaling.
2: Sige. Nangyayari pa rin yan, Tita Winnie. Sa probinsya, nakikita pa rin namin yan sa mga, sabihin natin, medical missions na sinasamahan ko. Yung traditional type of circumcision. Yun nga, non-medical kasi ang gumagawa nun.
1: Okay.
2: Yung mga barangay, yung mga older times, yung mga tribo, mga tribal head ang gumagawa.
1: Sa Mangkanor lang, sa kanto.
2: Ang issue diyan, number one, clean ba? Malinis ba ang instrumento? Yung pangpokpok mo o yung knife na ginamit mo? Hindi surgical to eh. So pag hindi surgical yan, Therefore, ang instrument na yan ay hindi puro pang medical. Pwedeng may source of infection, tetanus. Hindi sterile. At syempre, hindi sila manggagamot, hindi sila doktor, hindi sila license, walang anesthesia.
1: Wala. Kaya, pero ano daw, Doc, speaking of sterilization, usually ginagawa daw ito sa tabing dagat. Kasi tubig alat.
2: Saline.
1: Pupunta ka daw dun sa tubig agad-agad para yung tubig alat para antiseptic.
2: Tama
1: ba yun?
2: Hindi naman. Dahil ang saline solution, ang dagat, sabihin natin, yes, it's always being replenished, may waves. Pero syempre, meron din natural environmental parasites and also bacteria. Diba, Tita Winnie?
1: Right. Okay. And sa modern times.
2: Ang modern kasi, ang maganda nito, pag medically trained ang gagawa, doktor in other words, so with anesthesia. Painless yan. Number two, the risk of complications. Okay? Yun, hindi maayos ang pagkatuli. Hindi kompleto ang pagkatuli. Okay? Or pagdurugo.
1: May natama ang ano?
2: May tamaan kang vessel. At sabihin natin, yun iba naman, pwedeng gawan ng paraan kagaya ng tahe or suturing. Pero yung modern method ngayon, walang suture na. May mga clamp method.
1: Ano yung
2: mga plastic lang, i-attach lang. Tapos parang siya na po ang magtutuklap ng foreskin. Yes.
1: Hindi na magbe-bleed, ganun.
2: Walang bleeding yan. That's why, pwede naka-attach yung aparato hanggang mag-dry up, sarili na siyang mag-fall off.
1: Yung kalaro ng apo ko ni laser daw.
2: Laser is one of the technique din.
1: Meron ganun.
2: Meron tayong laser.
1: Diba? Nag-uusap sila.
2: Diba? Oo, okay lang yan. Dapat pag-usapan yan eh. In fact, dapat ako, hindi naman sa anything, I will ask the young man, handa ka na ba? Okay.
1: Bakit kailangan paghandaan?
2: Kasi that, it's a procedure, Tita Winnie.
1: Ah, okay.
2: We have to
1: physically?
2: Have...
1: Physically?
2: Yes. Mentally and everything. Gusto mo na ba? Informed written consent. It's a procedure.
1: Of
2: so,
1: course.
2: Kailangan ko ng yung o hindi.
1: Ah, may ganyan.
2: Yes.
1: Eh, ano nangyari doon sa isang bata, Doc, na namatay dahil nagpa-circumcise sila?
2: That was a few years ago. 2 to 3 years, nasa news natin yan. Ganito
1: old.
2: Yan eh. I don't think na ito po ay komplikasyon ng circumcision. Okay. Kaya nga, gusto natin makita yung individual bago natin mag-circumcise. Dahil hindi natin pwede isipin bata, wala siyang ibang medical condition. Kaya dapat may physical examination kami, ihistoryhan namin. Meron ka bang bleeding tendencies dati? Pirming nagno-nosebleed ka ba? Nagdudubi ka ba ng dugo? O meron ka bang birth problems before?
1: Sa pagkakaalam ko, sa pagkakaalala ko, yes, doon sa news item, Doc, nakita lang nung nanay yung ad sa FB.
2: Yes.
1: Tapos, komomura,
2: ₱500.
1: Pinuntahan nila at hindi naman siya doktor.
2: Tama.
1: Tapos, yun ang... yun, kaya ko binring out ito ulit kasi yung importansya ng sinabi mo na sa doktor.
2: Sa doktor, lisensyado, malinis, hindi ito basta ginagawa sa ordinary clinic.
1: Yeah.
2: Meron din tayong minor surgical room. Di ba? Maski na sa emergency room, meron kaming minor OR ang tawag nito. Yung parang dyan namin, yung pagtatahi lang na may kaunting wound eh. Hindi namin ginagawa sa bedside yan eh. Dadaling ka sa minor OR dahil... lilinisan mabuti, wash muna bago isuture.
1: Ayun. So, yun nga, hindi ho porket mura, isa alang-alang natin ang kaligtasan.
2: Tama. Dahil ito po ay isang procedure na pwedeng sabihin natin once in a lifetime lang.
1: Yeah.
2: Hindi naman paulit-ulit natin gagastusan to eh.
1: Uh-oh.
2: Number two, talagang wound. Magkakaroon ng sugat. Parang magpapabulot ka ng ngipin. Hindi ba sa dentista ka pupunta?
1: Oo.
2: Ganun din.
1: And gusto ko lang kasi kagabi nakapanood ako na ang anesthesia pala, it's a concoction of chemicals.
2: Yes.
1: May
2: epinephrine.
1: Epinephrine.
2: To na, close the blood vessel.
1: Yes.
2: Para hindi magdugo.
1: Na... with some people, may reaction.
2: That's why, hindi ba, meron tayong skin test before any form of gamot. Kasi antibiotic ka o baskin anong ini-inject sa'yo,
1: right,
2: may ginagawa tayong maliit na skin test sa balat natin.
1: Correct.
2: Dapat may reaction. Wag walang reaction sa loob ng 5 minuto, then okay. Pero minsan, kakalagay lang, wala pang 1 minute, pulang-pula na at nag-expand para akala mo kagat ng bubuyo.
1: And these are only done by professionals.
2: Yes.
1: May question sa si Linwell, Doc, ang tawag sa amin dito ay ginalangan sa tuli. Pero Doc, tanong ko lang kung ang pagtuli ay 3 yung sugat. Madali lang ba gumaling ito? 3 ang sugat.
2: Ay, hindi ko maintindihan ano ibig sabihin ng 3 sugat. Usually, pag sabihin natin meron tayong knife na ginamit or surgical scissors, isang dorsal cut lang. Sa ibabaw ng dulo ng penis. Yun lang.
1: Si Kevin, paano do kung late na nagpatuli? May side effect ba yun sa well-being ng lalaki, Doc? Tsaka effective po ba talaga yung dahon ng bayabas?
2: Okay. Unahin natin yung edad. Wala pong side effect kahit anong edad. Siyempre, mas may edad, mas marami tayong aayusin. Usually, we clean the area. Sterile talaga. Clean area. And, talagang precision cut, kumbaga. Laser, or surgical scissors, or knife.
1: Okay.
2: Lang. Bayabas, ay, gamitin mo na lang bilang yung globo na lang sa panlaba.
1: Si Josh, totoo bang kailangan maglakad na mabilis para gumaling agad pagkatapos magpatuli? Ayan kasi pinapagawa sa amin dito sa probinsya namin. Tsaka Doc, paano ba maibsan yung pamamaga? May home remedy po ba para rito? Maglakad na mabilis.
2: Oo, kasi alam mo, para makalimutan mo na masakit. It's a displacement of your symptom, Tita Winnie. Di ba?
1: Okay.
2: Minsan, parang
1: diversion lang
2: diversion, pala. Diversion. Displacement of your symptom, yung nararamdaman mo.
1: Parang akala ko mo, merong connection
2: wala,
1: sa pag-flow ng dugo.
2: Bakit? Sooner or later, titigil ka rin. Ano?
1: Oo naman. Yung pamamaga.
2: Pamamaga, ganito yan eh. Dapat hindi siya mamaga. Dapat hindi siya mamaga. Dahil yung kinuha natin ay isang maliit, manipis na balat lamang for skin. Hindi dapat mamaga.
1: Eh, dapos meron di ba sinasabi, huwag mong pakita sa babae mga ngamatis.
2: Wala. Pero may rason bakit mga ngamatis, pero it's a response of the gender to an opposite gender. Pero hindi yan because of inflammation, maga, o infection.
1: Okay.
2: It's not that. You don't want a reaction or like erection. Because it will create pain.
1: Okay.
2: May fresh wound ka. Ini-stretch mo kaagad. No.
1: Pero pag namamagal, is it a sign of infection?
2: Hindi naman. Sabi natin initial trauma. Pero after 2 days, yung kinabugasan, inaumagahan, ay medyo dapat hindi.
1: Dapat
2: hindi.
1: Ay, baka nabitin po kayo nasa Facebook at TikTok si Doc.
2: Gamitin lang po ang ating official name at Doc Dennis Official. Mga kapamilya, mag-follow, mag-like, mag-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabulang huntahan na may kinalaman sa kalusugan. At sa ating pagbabalik, isang anak po ang...
1: Mananawagan?
2: Hindi. Hindi ba ito yung tungkol dalawang estudyante, Tita Winnie?
1: Dalawang nursing student.
2: Oo, yun.
1: Oh, sige.
2: Okay, yun ang unahin natin kasi yun, tapos na tayo sa panawagan na yan.
1: Okay.
2: Yung nursing student na lang. Yung good news natin, ha?
1: Okay.
4: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
11: The Senate is under attack.
12: There was no NBI agent in the Senate.
4: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
13: Kanina ay merong aarestuhin.
14: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
15: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
4: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
16: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craptic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, saka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipo mo. Happy 40th anniversary sa DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Meron lang tayong flash report mula kay Jom Garner.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Yes, Jom.
17: Doc Dennis, Tito Winnie, sa kasalukuyang sumasailalim sa blood pressure test, itong si dating DPWH Secretary Manny Bonoan, sa kalgitnaan yan ng pre-trial at arraignment niya dito sa Sandigan Bayan 2nd Division para sa kaso ng graft, kasama si Senador Jinggoy Estrada. Sa ngayon, sinusubukan natin alamin yung resulta ng blood pressure test at yung sugar. Dahil kung matatandaan natin, sa PNP General Hospital, nagpalipas ng gabi itong si Bunuan matapos siyang ipa-aresto ng Sandigan Bayan 5th Division para sa hiwalay niyang kaso na plunder kasama si Estrada pa rin at yung tatlong dating opisyal ng DPWH. Kognay pa rin yan na maanumal yung blood control project. Umabot umano sa 192 over 100 yung blood pressure nitong si Bunuan kahapon, kung kaya doon na siya nagpalipas ng gabi. Pero ang ipinag-uutos ng korte ay dapat sa PNP o sa custodial o sa new Quezon City Jail, male dormitory siya magpalipas habang dinidinig yung kanilang kasong plunder. Babalikan ko kayo sa iba pang detalye maya-maya lang. At yan muna ang latest dito sa Sandigan Bayan. Ang tabayanan ng follow-up report sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa X30. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner.
13: DZMM Radio Patrol Flash Report Action ngayon!
2: Ito na, Tita Winnie. Ito yung mga kamanghamanghan. Ito yung mga kakausap natin ngayon. Ito yung, I think, na-introduce mo yata ito kahapon.
1: No.
2: Ay, hindi mo nakausap pa.
1: Never.
2: Ah, okay.
1: Kasi nga, medyo marami
2: may
1: tayong
2: mga ganap, no?
1: Sinubaybayan yes. Kahapon. Ngayon, matutuloy na nga po, makakausap na natin yung dalawang nursing students na to the rescue sa isang jeepney driver dahil nakaramdam po ng heat exhaustion. Para po magkwento sa atin, kasama po natin sina Precious Pescador at saka si Joanna Barquilla. Hello girls!
2: Mga via Zoom!
18: Hello! Magandang hapon po.
2: Good afternoon! Nasa eskwela?
1: Oo, nasa eskwela kayo ngayon?
18: Yes.
1: Sige, ano bang course ninyo mga be? Nurse, ano? Nurse, nga pala, nursing student pa naman pala. Anong year nyo na?
18: First year po.
1: First year pala.
2: Basic sciences, pero marunong na sila mag-identify ng heat exhaustion.
1: Yun nga ang tanong ko kay na Precious at saka kay Joanna, paano nyo nalaman nag-heat exhaustion na si mamang driver?
2: Anong napansin yung mga symptoms?
18: Actually po, pagsakay ko po that time, nakita ko na po si tatay na wala po siyang shirt habang nagda-drive, so nakita ko rin po yung kilos niya is parang init na init po. Tapos yung breathing niya po is parang naghahagol po ng hininga. And as I observed po si tatay, nakita ko po yung skin niya is namumula po. Then yun nga po, may incident po na...
1: Joanna, ano yung namumula?
18: Yung skin niya po.
1: Ay, yung skin. Teka muna, sino ba si Joanna? Sino si Precious?
18: Ay, ako po. Precious po.
1: Ah, okay. So, namumula yung balat. Ah, okay.
18: Yes po.
1: Tapos, anong ginawa nyo?
18: Nung nagbandang Bukawin na po kasi is, muntikan po kami mag-light sa isang car. Huh? And luckily po, nagilid po ni tatay yung sasakyan po talaga.
2: So, ibig sabihin, parang
1: inaatake na siya.
2: Nawawala na kanyang focus.
18: Nawawala
2: no?
18: po ng consciousness, yung consciousness si tatay. Niya. And, opo, yes po. Nawawalan din po ng parang awareness and orientation po si tatay.
2: Correct. Disoriented na siya.
1: Mahalusinate.
2: Which is really tamang ginawa. Pero ginilid niyang sasakyan, ano? Yung jeep, ano? Uh-oh. So, anong nangyari kay tatay driver ngayon? Nangyari?
1: Anong ginawa niyo?
18: Yun po, nung naigilin na po ni tatay yung sasakyan, agad naman po na tinanggal ko na po lahat ng gamit ko po sa katawan. Then, initially po talagang inask ko po si tatay if may chest pain po kasi natakot po ko baka po kasi heart attack nga po. So, that time po is hindi na po naiintindihan yung pagsasalita po ni tatay and slurred speech nga po si tatay. And with that po, tinek ko na po yung temperature niya using the back of my hand kasi wala po akong dalang mga equipment since mag-exam nga po that day. And I also check his pulse po, to carotid pulse po. And so sobrang pong bounding and talagang sobrang bilis po. So before po ako magsagawa ng mga intervention po, tumawag po ako sa mga concerned citizen na baka po pwedeng magpatawag pa po agad ng ambulansya. And then from that po, nagpatulong na po ako sa mga tao na gumawa po ng Tevin Sponge Bath po agad. And after some time po, dumating po si Joanna and nagpagod ng portable fan po. Sobrang helpful po ng ventilation po talaga ni tao.
1: Ah, so initially, ikaw muna, Precious. Tapos dumating,
18: yes,
1: dumating itong si Joanna, may daladalang electric fan.
18: Tapos, yes,
1: portable fan pala. Tapos tinutok mo sa kanya.
18: Po.
1: Binigyan nyo ba ng tubig?
18: Yes,
1: pinunasan nyo?
18: Yes, po.
1: Ah, okay.
18: Yes, po.
2: Nag-sponge bath nga si Precious, ano? Oo. Pero at that time ba, pag nakinakausap po sa siya, Precious, eh, kumusta ang response ni Tatang?
18: Actually po, habang tinatry ko po talagang kausapin si tatay kaso hindi na po sa direct na nakakasagot. And ayun nga po, 3 to 5 seconds po is nawawalan po ng malay talaga si tatay.
1: Oh, wow.
2: Ito, pwede ba laman anong oras ito nangyari?
18: Around 8 a.m. po na, and magna-9 po.
2: Ah, so maaga pa. So nag-almusal na sana si tatay, yes, ano? Dahil iniisip ko, one of the reason is low blood sugar. Pero tama ang ginawa mo. Number one, nag-sponge bath. Tinanong mo, chest pain.
1: Uh-oh.
2: Yung mga all the critical symptoms, ang galing mo. For a first-year nursing student, bravo, ang galing-galing mo. It's really correct.
1: Eh, naisugod nyo ba sa ospital si tatay driver?
18: Yes po. Yes po. Tinamahan po namin hanggang hospital po talaga to ensure if maasikaso po si tatay. And ayun po, naasikaso po si tatay sa hospital.
2: Ano nangyari daw? Kumusta naman?
1: Oo, kamusta na si tatay ngayon?
18: Ngayon po is nakakausap na po namin yung si tatay and yung family po. Yes. Through Messenger and Facebook po. And nakikita po namin si tatay active na po ulit sa social media.
1: Nagmamaneho na ulit.
18: Lang po siya kaya po.
1: Ano na na?
18: Yes po. For CT scan na lang po siya.
1: Ah, CT scan? Bakit kailangan may CT scan?
18: Possible po siguro to monitor if meron pong hemorrhagics po. Sana po wala po kami.
2: Kaya nga, ang I think isa sa mga konsiderasyon, maliban sa heat na nag-trigger or naging sabi natin stress, ano? Nagkaroon siya ng change or consciousness, level of consciousness,
18: yes,
2: disoriented, ano? Mm-hmm. So isa sa iisipin natin, central nervous or stroke.
1: Kaya kailangan may, yes, CT scan.
2: Para ma-rule out lang.
1: Ayun.
2: Na walang ibang nangyayari. May alam ka ba, Precious or Joanna, kung may maintenance si Tatay Luis?
18: Actually po, nung tinanong po namin yung anak po ni tatay na kasama niya po that time, which is minor po, si tatay po daw is parang madalas pong low blood talaga. And that day po kasi si tatay po is nagda-drive po talaga na makapagbayad ng boundary. Kaya po from 3 a.m. pa lang po talagang bumibiyahe na po sila, puyat. And that time wala po pong kain sila.
1: Ay, hindi pa kumain kay... Ay, naku.
2: So, 3 a.m. pa, Tita Winnie.
1: Kasi hindi pa kumakain na.
2: Tapos 8 a.m. So, 5 oras na.
18: Yes,
2: oh, so, part of it is blood sugar also.
1: Was he also dehydrated? Yes. Precious?
18: Yes, po. Actually, opo.
1: Naku talaga. O, teka lang. Well, clap sa ginawa ninyong dalawa. Pero ang tanong ko, nakapag-exam ba kayo? Kasi di ba exam yung araw na yon?
18: Opo, nakapag-exam po. Nakaabot po kami. Sa tulong po ng ambulance po ng hospital, hinatid po nila kami.
2: Ay, good!
1: Very good. Kasi kung mga alas 8, tapos dinala pa sa ospital, di ba?
2: Siguro mga 10 na kayo natapos.
18: Opo.
1: Oh my God.
18: Mag-10 po. Pero nakarating po kami agad mga 9:30, 9:40 po.
2: So, yeah, nakaabot pa kayo sa klase at nag-exam pa ng maayos.
1: Tanungin ko naman ito, Joanna, anong pakiramdam mo sa naganap na ito?
18: So, grabe po yung overwhelm po namin ni Precious. In-shock pa nga rin po kami after po nung nangyari. Pero patient-centered po kami. As in, nung time po ng exam, ang iniisip po talaga namin si tatay kung maayos po ba si tatay, kung, kung meron na po bang relative na pumunta po yung hospital.
1: Uh-oh.
18: Pero maganda naman po kasi po, nakuha po namin yung, may contact naman po kami and sabi po, nakapunta naman po sila na hospital.
1: Patient-centered. Ikaw,
2: yes,
1: Precious, anong pakiramdam mo sa nagawa ninyo ni Joanna?
18: Actually po, sobrang yun nga po na overwhelmed. And at that moment po, after that incident po, sobrang na-shock po kami na, oo nga, we're just first year and yung knowledge po namin is sobrang shallow pa po. Wala po kami actually exposure sa mga hospital and patients po. Pero sobrang thankful po kami dito po sa institution po na napasukan namin is sobrang dedicated po nila sa pag-achieve ng mga future nurses po from laboratory, skills lab, lectures po. Sa mga professor po, grabe po ang pag-guide po sa mga nursing school po.
19: Anong ulit ang name ng school nyo, Johanna, at saka Precious?
18: Dr. Yanga po. Dr. Yanga.
20: Dr. Yanga. Dr. Yanga.
2: Dr. Yanga.
1: Oo, Dr. Yanga.
2: Oo, kilala ko sila.
1: Ayan, ako. Well, kudos sa inyo. More power. And I'm sure you will do, you will become good nurses
2: yes.
1: after you graduate. And we deserve you guys.
2: Yan, ang galing nyo.
18: Thank you.
2: Ang galing nyo.
1: Thank
2: you for helping out. Thank you very
1: much.
18: Thank you po.
1: Ay, naku, sana wag muna kayo mag-abroad ha, pagka-graduate niyo. dito muna kayo mag-servisyo sa mga Pilipino, ha?
18: Opo.
2: Yes. Okay, take care. Ingat kayo. Bye, Precious Johanna.
18: Thank you po.
1: Yeah, maraming salamat kay na Precious Pescador at si Joanna Barquilla. Kapwa first year college nursing students ng
2: Dr. Yanga. Dr.
1: Yanga's Colleges Incorporated.
2: Yes. Ang galing, no, Tito Ini?
1: Oh, yeah.
2: Very nice. Very good news.
1: Very good first year.
2: Tapos na.
1: Ay, babay na po kami.
2: Babay na.
1: Ay, si Coach V ang...
2: Oo, susunod para sa ako to, si Chiang Ami. Kasama natin si Coach V, Vanessa Antonio. Bye-bye muna!
1: Bye-bye! Bukas ulit!
2: Bye!
21: Aksyong mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
22: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 3 minuto matapos ang 3:00 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon. DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
2: Pamilya, kuha ho tayo ng flash report sa Senado mula kay Radio Patrol Robert Mano. Robert. Tingnan ho natin ang ulat ni Robert Mano. Kapamilya, wala nang babayarang transaction fees ang publiko sa ilang online government payments gamit ang QRPH hanggang sa Disyembre at 31. Ayon sa Land Bank, sakop ng zero fee policy ang mga bayarin sa piling ahensya ng gobyerno, LGUs at state universities, kabilang ang police clearance, buwis, business permits at iba pang obligasyon. Ito ay para gawing mas mura at mas ginhawang pakikipagtransaksyon sa gobyerno sa gitna ng umiiral na hamong pang-ekonomiya. Binawasan din ng Land Bank ang InstaPay transfer fee mula 15 piso, magiging 8 piso na lamang ito para hikayating ang lahat sa paggamit ng digital payments. Balikan ho natin ang ulat ni Robert Mano mula sa Senado. Robert?
3: Trisha, 3:05 na ng hapon. Ibig sabihin, 5 minuto na nakalilipas na dapat sana ay nagsimula na itong sesyon ng Senado. Pero gaya kahapon, wala ni isang majority senators ang naririto sa session hall at ang tanging mga naririto ay ang mga minority senators. Wala rin ang presiding officer na si Senate President Alan Peter Cayetano. Kanina lumapit ang mga minority senators sa secretariat, nagtatanong kung ano ang nangyari pero wala rin maisagot sa kanila. Pero so far ay nakaupo itong mga minority senators sa kanilang mga puwesto at binabasa yung iba ay binabasa yung agenda para ngayong araw. Pero wala pang paliwanag sa banggit ng mga taga-Senate Sergeant at Arms, kabilang sa majority senator na nandito ngayon sa Senado, kasi si Senator Rodante Marcoleta. Kanina namang umaga ay nag-hearing si Senator Loren Legarda. Pero for now, ay puro minority yung nandito. Nakaupo muna sila sa kanilang mga pwesto. Mamaya, malaman natin kung ano yung sunod ulit nila na gagawin kung ganito yung mananatiling eksena kagaya kahapon na walang sumipot na majority so far. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, wala rin naman daw abiso sa kanila at nagsabi sa kanila na wala rin silang sesyon ngayong hapon. Yan muna ang sitwasyon mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano.
1: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report.
2: Sa ibang balita, Malacañang pinawi ang pangamba ng publiko sa panukalang passenger fee ng immigration sa mga paliparan. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
4: Trisha, nilinaw ng Malacañang na pinag-aaralan pa lamang ang panukalang 247 pesos sa passenger fee ng Bureau of Immigration sa mga biyahero para sa pag-upgrade ng kanilang sistema sa paliparan. Ayon kay Palas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, wala pang pinal na desisyon at maaari pa itong hindi ituloy o kaya naman ay hindi, kaya dapat hindi mabahala ang publiko. Nauna nang sinabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na iniutos niya ang pag-aaral sa panukalang $4 o 247 pesos na passenger fee sa mga international travelers sa ilalim ng Civil Aviation and Immigration Security Services. Bahagi niya ito ng Public-Private Partnership Initiative para sa pag-modernize ng immigration systems, kabilang ang paggamit ng biometric at automated border control technologies. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
1: ZMM Balita Ngayon.
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Good afternoon!

ako to, si Chang Coach V. Magandang hapon mga kapamilya! Hello, hello po! Ito po ang programang Ako To, si Chang Ami. Kasama niyo po ngayong hapon ang iyong Chang Coach V. Galing sa programang Love Connect. Ako po muna ang makakasama niyo dito sa nag-iisang programang nakatutok sa tamang komunikasyon at malusog na isip, puso at emosyon. Ito po ang Ako To, si Chang Ami. Sa ngalan ni Chang Ami Perez, tayo po ay magsisiyahan, tayo ay mag-uusapan at tayo ay may tutulungan ngayong hapon. Pero bago ang lahat, kapamilya, ano man ang usaping buhay o sa bahay, abay nandito na sa ating programa. Bida ang talakayan po para sa malusog na isip, puso at emosyon. At syempre, kayo ay nakikinig sa pinagkakatiwalaang life counseling on AM Radio. Ay, ito po ang Ako To, si Chang Ami. Samahan niyo po kami hanggang 4 p.m. Ang saya-saya naman dyan sa YouTube. Hello, hello po sa lahat ng bumati. Kasama na dyan sila Agnes, sila Tess, sila Donald, sila Marvin, sila Estrella, Jane. Oh, ang dami-dami natin dyan sa pamilya. Sila Josh, sila Mi. At kung sino-sino pang masayang nakikigulo sa atin ngayong hapon, tuloy-tuloy nyo lang po yan mga kapamilya. Ang DZMM Radios Patrol sa East 30 kapamilya ay napapakinggan po sa buong Metro at Mega Manila sa pamamagitan ng 630 kHz sa AM band at sa bayan ding napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at hindi lang yan. Tayo din po ay international sa pamamagitan naman ng The Filipino Channel at Taiwan. Kapamilya, kung ayaw nyo may mamiss kayong mga episode at hindi nyo makita yung mga nakakatuwang reels at playlist po, follow lang po kayo sa DZMM Teleradio on YouTube at Facebook. Diyan kayo pwedeng bumati-bati at isa-shoutout kayo ni Coach V, ha? At mag-like na din po sa DZMM Radio Patrol sa East 30, Facebook, TikTok, at Instagram. Ay, kumusta naman kayo? May merienda na? Nagluluto pa? O naghihintay na may magdala? Kapamilya, ha? Remind lang ni Coach V, pwede po kayong sumali sa usapan ngayon, ha? Basta ito ay tungkol sa buhay, sa pamilya, at syempre, since nandito ang iyong love guru, pag-ibig, welcome na welcome po yan. Huwag po kayong mahihiyang makipagkwentuhan dito sa Ako To, si Chang Ami. Pwede niyo pong ipadala ang inyong mga kwento, tanong, o kaya naman mga shout-out. Alam niyo naman yung shout-out, di ba? Sa 0919-278-3000. Pwedeng-pwede din pong tumawag. Ang hotline natin ay 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Uy, Spanish bread daw ang merienda ni Maingal. Kayo, kapamilya, anong merienda nyo? Yung iba siguro sa inyo, merienda nyo, puro problema. Abay, kalimutan muna natin yan, kapamilya. Mag-ano muna tayo, mag-bonding muna tayo ngayong hapon, ha? At by the way, kapamilya, kung kayo naman po ay may mga komento, eh pwede nyo din pong hanapin si Chang Ami P sa kanyang account sa X, ha? Hindi po sa mga X nyong jowa, X yung dating Twitter account, ha? Halika at makiin na po sa kwentuhan ngayong hapon. Medyo sensitive yung pag-uusapan natin, kaya let's be there for each other, ha? Ito na siguro yung inaabangan nyo. Gusto nyong malaman kung anong magaganap ngayong hapon dito sa Ako To, si Chang Ami. Ayan, i-share ni Coach Vian ngayon. Pero, bago ang lahat, alam nyo ba? Dahil medyo masela ng pag-uusapan natin, may konting reminder lang muna si Coach V. Sa meron pong mga pinagdadaanan na mga mental health challenges, meron po tayong pwedeng takbuhan, ha? Hindi kayo

0: ang kailangan ng tulong, maaaring tumawag sa ating numero. Ito po yung numero ng National Mental Health Crisis Hotline, ha, para sa mga kaserbisyo natin nangangailangan ng mental health assistance. Sa mga Globe users po, 0919-899-8727. Sa mga TM users naman, 0919-057-1553. At ayan kapamilya, nandyan naman po yan sa screen, ha? Kapamilya, for those who are watching on YouTube and on TV, screenshot, picturean nyo na lang po yan, alright? Eto na kapamilya. Teaser muna tayo, ha? Alam nyo ba, ang episode natin ngayong hapon, kwento po siya, no? Na mapapakinggan nyo sa episode na Kwento Mo kay Chang Ami. Pakinggan po natin ang kwento ng isang babaeng nakaranas sa murang edad ng matinding pagsubok mula nung pumanaw ang kanyang ama. At ito nga po kapamilya ay nagdulot ng pagkakaroon niya ng mental health condition. O sa inyong mga lately din, recently nawala ng mga kapamilya, mahal sa buhay, baka makaka-relate kayo sa kanya. Paano nga ba siya unti-unting makakabalik sa normal na pamumuhay? Yan po ang ating bibigyang pansin mga kapamilya ngayong hapon. Pero bago ang lahat, mag-report ba muna tayo? O sige ha, huwag po nga alis dahil ilan mo ng importanteng report ngayong hapon. Department of Justice, pinaiimbestigahan ang mga social media account na nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa pagpapaaresto kay Senator De La Rosa. Narito ang balitang kompirmado at sigurado mula sa DOJ. Radyo Patrol, Steve Ras. Steve?
1: Kinumpirma ng Department of Justice na natanggap na nito ang referral mula sa Presidential Communications Office o PCO para papanagutin ang apat na social media accounts na muli nagpapakalat ng mali impormasyon kaugnay ng desisyon ng Court Suprema sa kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, ang reklamo mula sa PCO ay ipapasa ng DOJ sa National Bureau of Investigation para sa investigasyon at tamang aksyon, kabilang ang case build-up para sa posibleng pagsampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng naturang mga account. Kabilang sa mga pinaiimbestigang accounts ng PCO ay ang Kachis Mace, Book TVs, Chris Ladimora at Lenny Kears o Lini Kirong. Ang mga ito ay sa PCO ay muna ay nagpapakalat ng peking informasyon na nagsasabing naglabas ang Court Suprema ng desisyon na opisyal na pipigil sa anumang pag-aresto at pagsuko ni De La Rosa sa International Criminal Court o sa anumang foreign authority. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Itong Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Girian ng Senate Majority at Minority dapat nang maayos ayon sa House Leader. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela?
2: Coach V, sinilalungkot ni House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V, ang patuloy na alita sa Senate Majority at Minority. Anya, dapat na magkausap ang mga senador at magkasundo, lalo't may dalawang araw na lang bago mag-Senate de-adjournment ang Kongreso. Din pa ni Ortega na trabaho nila bilang mga magbabatas na magsagawa o dumalo sa sesyon para maitulong ang mga panukala at matapos ang local, national at LEDAC priority bill. Isa rin umano sa inihintay ng taong bayan ng calendar o schedule para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Parang hindi po yata maganda na ganun po yung nangyayari. Siyempre gusto namin mag-session po sila, saka matuloy po yung business kasi ano kami, para kami magkakapatid yan eh. Magkaiba lang yung bahay namin pero pareha kami ng nature of work. So, at saka yung taong bayan na nunood po nag-observe. So.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Lalaking itinuturing na top 1 most wanted person sa Cordillera, arestado dahil sa human trafficking. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
4: Coach V, kaya lang paglamang sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 nang arestuhin ng mga otoridad ang lalaki sa alias John na kagagaling pa lamang sa Cambodia. NCIBG.

0: alias Jonathan Turin na number one regional most wanted person ng Police Regional Office Cordillera at naharap sa qualified trafficking in persons na walang inirekomendang piyansa. Sa report na nakarating kay CIDG Director Police Major General Robert Marco II, umuwas sa investigasyon na nirekrut ng suspect at tagapas sa kanyang kasamahan ang isang biktimang walang trabaho mula sa Benguet na nirekrut na magtrabaho bilang casino dealer sa Cambodia kapalit yan ang pangako 70,000 pesos kada buwan na sahod at iba pang benepisyo. Pero pagdating ng biktima sa Phnom Penh noong January 5, kinampis ka umano ang kanyang pasaporte at nilimitahan ang kanyang komunikasyon. Kahit na naging casino dealer na pinitan umano siyang magtrabaho sa isang scam hub na sangkot sa online lab scams, investment scams, cryptocurrency scams at phishing activities na target ang mga Pilipino. Nakatakas ang biktima noong January 11 at humingi ng tulong sa embahada ng Pilipinas sa Phnom Penh at saka nakabalik ng bansa noong January 23. February ng taong kasalukuyan, isinumbong ng biktima sa CIDG ang nangyari na nagresulta naman sa pag-asampa ng kasong qualified trafficking in persons laban sa apat na sospek. Sa ngayon, nasa posibilidad na ng mga otoridad ang si Alias John habang patuloy pa rin ang pagtugis sa kanyang mga kasamahan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: At nagbabalik nga mga kapamilya, kaservisyo ang iyong programang. Ako to si Chang Ami, kasama ang iyong love guru on air na si Coach V. Kapamilya, ngayong hapon, medyo sensitibong usapan. Pero alam nyo naman, hapon-hapon dito sa ako to si Chang Ami, sinusubukan natin makatulong at magbigay ng guidance sa ating magiging guest sa ating episode. At hindi lang yan, sa inyo din na nakikinig at nanonood. Pero mga kapamilya, bago ang lahat, alam niyo naman maraming nagaganap ngayon sa Senado, kaya kumuha muna tayo ng update mula kay Robert Mano. Robert?
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
3: Kinumpirma ni Senator Juan Miguel Zubiri na nagpasabi na ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi sila darating sa session ngayong hapon. Kanina ay naghihintay dito sa session hall ang mga minority senators pero kinausap sila ng Senate Secretariat at ipinaabot sa kanila ang naging mensahe ng Senate President kung saan sinabi daw na hindi darating sina Senator Alan Peter Cayetano dito sa session. Ibig sabihin nito, sabi ni Senator Juan Miguel Zubiri, ay walang magaganap na session dahil walang magpe-preside. Sa ngayon, ay nagtungo sa lounge ang mga minority senators at sabi nila, maya-maya, after nila mag-usap, ay magbibigay sila ng pahayag kaugnay dito sa ikalawang araw na no-show itong majority senators sa session ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report. DZMM numero uno sa aksyon.

0: kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Happy 40th anniversary DZMM! Una sa balita, una sa public service.
5: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: CMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
1: Kapamilya kaserbisyo, kumuha muna tayo ng flash report mula kay Jom Gardner. Jom?
2: Ipagpapaliban ng second division ng Sandigan Bayan ang pre-trial at arraignment para sa kasong draft ni Senator Jimboy Estrada na kasama ni Trump si WCWA Secretary Miguel Bono at sa ngayon post na ng gusali itong si Senator Estrada para ibalik dun sa male dormitory sa Quezon City Jail sa may Payatas kung saan siya konsensya ay inalaga habang diringgin yung kanyang kaso. Sa Thursday, yun ang katakdang pag-schedule nitong kanyang trial, no? Pero bago yan, humiling ito kanina na dinggin na yung kanilang motion at pag-desisyon na na o yung basahan na siya ng sakdal. Pero binawi rin niya yan agad kanina matapos marinig na hinihiling din ang kampo ni Senator ni dating DPWA Secretary Manuel Bonoan na ipagpaliban ng isang linggo ng kanilang pre-trial at arraignment dahil sa existing medical condition nito. Ayon dun sa doktor kanina ng PNP, umabot sa 160 over 90 yung blood pressure nitong si Bonoan at may mga sintomas umano na may hypertension sa tendency ito. So ngayon, nag-aantay tayo na dalhin o nag-aantay si Senator Estrada na tumating yung kanyang coaster para sa na magbabalik sa kanya doon sa custodial facility sa may Payatas. Yan muna ang balita mula dito sa Sandigan Bayan, sa bayanan ng follow-up report sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa Estrada. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Jom Gardner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Gardner.
0: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report! DZMM Numero Uno sa Aksyon!
3: Kwento mo kay Chang. Kwento mo kay Chang Abi.
1: Nagbabalik mga kapamilya, ang ako to si Chang Ami kasama si Coach V. Nandito na po tayo sa ating segment na Kuwento mo kay Chang Ami. Ngayong hapon kapamilya ay makakasama natin ay isa sa mga tao who silently struggles with mental health. O diba, hindi na ito bago sa atin. Marami-rami na ding sa atin ang pinagdaanan ito. Kaya today, tutulungan natin maintindihan ang kanyang pinagdadaanan, not judge. Pero ngayong hapon, kasama natin si Tin at maya-maya ay tatawagin din natin ang ating eksperto na tutulong sa atin para ma-guide natin ang ating guest ngayong hapon. Pero kapamilya, kaserbisyo, tulungan niyong i-welcome no, si Tin who bravely chose to share her story this afternoon. Hi Tin, magandang hapon sa'yo.
4: Hello po.
1: Hi, kumusta? Hello po.
4: Magandang hapon po.
1: Uy, magandang hapon. Tin, ang cute-cute naman ang boses mo. Kumusta ka ngayong hapon? Ikaw ba'y nakapag-merienda na o sumasalang ka dito sa amin muna?
4: Ano po? Kanina lang po ako kumain ng tanghalian. Hindi pa po ako nagme-merienda.
1: Okay, deserve na deserve mo ang merienda for sure pagkatapos nitong usapan natin. Dahil ikaw nga no, ngayong hapon, no, bravely chose to share your story with us.
4: Yes po.
1: Unang tanong muna ni Coach V, no? What made you feel about sharing your story? Bakit mo gustong i-share yung story mo ngayong hapon?
4: Ano po, kaya ko po sinishare yung story ko po, gawa po ng natatakot po ko na maranasan din po ng iba yung naranasan ko po.
1: Mm.
4: At, kasi po madami pong kabataan ngayon sa panahon natin, hindi lang po kabataan.
1: Yeah.
4: Siguro po madami na din pong nakakaramdam ng nararamdaman ko, pero takot po silang mag-open po sa ibang tao or humingi po ng tulong sa iba.
1: Tama ka dyan. Kaya nga, ang introduction ko sa'yo, napaka-brave mo, Tin. And I know that you have a good heart because you want to share this story. So, tell us, Tin, what are you going through right now? At ano ang mga diagnosis? Ano yung mga sabi nilang pinagdadaanan mo? Anong experience mo?
4: Ngayon po, sa tulong po ng mga psychiatrist po, medyo okay naman na po ako, na mamanage ko naman na po kahit papano yung emotions ko po.
1: Okay.
4: Sa tulong din po ng gamot po. Kasi before po talaga, uncontrollable po ako, lalo na po kapag nagagalit na po ako, na umaabot po sa point na nakakapanakit na po ako ng iba, lalo na po yung mga mahal ko sa buhay. Sinasaktan ko na sila kasi pinipigil nila ako para hindi saktan yung sarili ko, pero sila na po yung nasasaktan ko.
1: Oh, okay. So, you have been a harm to yourself and also to others kasi they were trying to stop
4: po.
1: You, tama ba?
4: Dumating na po sa point po na ganun.
1: Dumating na sa point na yon. So, talagang seryoso eto, Tin, no? Kwentuhan mo muna kami maya-maya lang, no? Babalikan ka namin maya-maya. Pero pagbalik namin, gusto ko kwentuhan mo ko, Tin, kung paano ito nagsimula, kung ano yung mga pinagdaanan mo, sa paningin mo kung bakit nangyari ito sa'yo. Okay? Okay lang ba yun sa'yo?
4: Yes po.
1: O, sige, babalikan kita ha. May isisingit lang tayong importanteng mga reports. Maraming salamat din. I will talk to you in a while. Mga kapamilya, kaservisyo, nako, exciting ang kwento ni Tin. Marami tayong mapag-aaralan at marami din tayong matututunan. Pero bago ang lahat, kumuha muna tayo ng update sa sitwasyon naman ngayon sa Sandigan Bayan. John?
2: Coach B, kalalabas lang ng gusali ng Sandigan Bayan ni Senador Genggoy Estrada at nakasakay na ito doon sa coaster ng TNT para ibalik siya sa may New Quezon City Jail Mail Dormitory sa Payatas, Quezon City. Nagkaroon tayo ng saglit na panayam kay Senator Estrada at natanong natin kung kamusta yung kanyang unang gabi doon sa piitan at ang kanyang may silang ang kanyang sinabi, ang sabi niya, hard. At naitanong natin, with his indulgence, kung bakit ganun yung kanyang ginamit ng salita. Nang matanong natin kung kamusta nga siya, ang sabi niya ay dahil sa sitwasyon na meron siya ngayon. At natanong din natin kanina yung kanyang may bahay na si Mrs. Precious Estrada, o Precious Estrada, kung kamusta ba yung naging unang gabi ng kanyang asawa sa Quezon City Jail. At ganun din, no, sinabi nito na hindi gaano nakatulog itong kanyang asawa dahil mainit din doon. At hindi rin sila nakapagkita ng kanyang kaibigan na si dating Senator Bong Revilla. Sa ngayon, ang inaantay natin dito sa Sandigan Bayan ay yung desisyon naman ng Orte. Kung anong kahihinatnan nitong kay dating DPWS Secretary Manuel Bonoa. Napanggit ko kanina na humihiling yung kampo ng dating DPWH secretary na ipagpaliban ng isang linggo itong pre-trial at arraignment dahil na rin sa existing medical condition ito. Kanina natanong sa korte, na-discuss yan, kung kamusta ba yung sitwasyon, medical condition itong si Bonoan, at nabanggit nun ng TNT doctors na 160 over 90 inabot yung kanyang blood pressure at may mga senyales na cardiac arrest at hypertension. Meron ding doktor na nag-check dito kay Sekmani Bunoan mula naman sa panig ng Sandigan Bayan. At medyo same din yung kanilang observation dahil sabi nila blood pressure test nila ito at meron ding sugar, sugar at mataas din daw at may mga senyales ng cardiac arrest at hypertension. Pero nung tinanong nalang sila bagamat hindi naman nila sinabi kung ano ba o kung kamusta ba o hindi nila idinetalye, nag-okay sign itong mga ito na sinyalis na okay pa naman si Sekmani. Pero sa kaligitnaan ng buong pre-trial at arraignment ay nakikita natin na maya't-maya itong humahawak sa kanyang ulo habang nasasakay sa wheelchair na tila may iniindang karamdaman. Yung kay Senator Genggoy Estrada ay pagpapatuloy yung kanilang pre-trial arraignment sa Thursday. Dahil yan sa dahilan ng kampo niya na hindi sila handa. Ayon kasi din sa defense counsel nitong Estrada ay wala silang hawak ng physical copy ng kanilang mga motion na inihain sa second division ng Sandigan Bayan kaugnayan ng kaso nilang draft, no? At yung mga motion na yan, yung urgent omnibus for ad cotelam, motion to squash yung information, at pagbabasura nito nga ang kaso para ibalik ito sa Sandigan Bayan for completion ng preliminary investigation nito. Babalikan kita dyan, Coach D, sa mga mangyayari pa dito sa Sandigan Bayan. At yan muna ang latest dito. Nagabayan na ng follow-up report si DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Yan, balik ang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Doc Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, John Garner.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta.
5: Ako to, si Chang Ami.
1: At nagbabalik mga kapamilya ang programang Ako To si Chang Ami kasama ang iyong Chang Coach V ngayong hapon. Kanina nga ay narinig nyo na ang ating guest. Abay, tawagin na natin siya pabalik para marinig pa natin kung ano ang kanyang pinagdaanan. Tin, are you there?
6: Yes po.
1: Hello my love, welcome back. Tin, so nabanggit mo nga kanina, no? Thank you for your vulnerability and for your courage. So, talk to us. Ano yung mga mental challenges na na-diagnose ka? At ano yung gusto mong maintindihan about yourself at about what you're going through ngayong hapon?
6: Ano po? Bali, nagsimula po kasi to nung nawala po yung father ko. Nung nawala po siya, feeling ko wala na po akong kakampi sa mundo. Parang feeling ko mag-isa na lang po ako. Then, dahil po sa kahirapan po ng buhay, syempre nawalan po ako ng papa. Wala pong maghahanap buhay sa amin. Imbis po na magluksa po ako, ginawa ko po, inisip ko na lang po na nag-abroad lang po ulit yung papa ko, pero hindi na po babalik. Nagtrabaho po ako agad.
1: Trabaho ka. At dati hindi ka nagtatrabaho nung nandun yung tatay mo. So siya ang emotional support mo at siya ang financial support, tama?
6: Opo. Bali, pa-extra-extra lang po dati kasi nga po may hanap buhay naman po ang papa ko dati. Tricycle driver po siya bago po siya nawala. So sabi niya, huwag ka munang magtrabaho anak kasi nga kaya pa naman ni papa. So parang ganun po, parang siya po yung naging kakampi ko talaga sa lahat po. Kahit sobrang stricto po nung father ko, siya po yung kahit nag-aaway kami, siya pa din po yung tinatakbuhan ko.
1: Okay.
6: Kaya po nung nawala po siya, ganun na lang po
1: katakit sa akin.
6: Kasi ako po yung mismo yung kasama niya po nung nawalan din po siya ng buhay. Kumbaga, parang yung pain po, sobra-sobra po yung naramdaman ko.
1: As in mismo, that time na lagutan siya ng hiningit, kayong dalawa talagang magkasama?
6: Kami pong tatlo, ng kasama po yung mama ko po.
1: Ah, kasama din.
6: Parang nung time po na yon na sabi ko nga po kung hindi po kami na traffic nung tinakbo namin siya sa ospital, baka buhay pa yung papa ko. Dumating po sa point na parang sinisisi ko din yung sarili ko. Bakit hindi ako nag-counterflow? Parang ganun po ba? Parang May point po na sinisi ko yung sarili ko. Siguro kung mas binilisan ko yung takbo ko, nakarating siguro kami ng mas mabilis sa ospital, may chance siguro na buhay pa ang papa. Parang ganun po.
1: At yung pagsisisi yung mo sa sarili mo, nakadagdag yon paningin mo sa pinagdadaanan mong mental health challenge ngayon?
6: Ano po?
1: Yung pakiramdam mo na ikaw yung isa sa mga taong nasisisi or sinisisi dahil sa pagkawala ng iyong tatay, nakadagdag ito sa mental health challenge na pinagdadaanan mo.
6: Nakadagdag po siya.
1: Alright. So ngayon, Tin, so dati, base dito sa iyong record, na-diagnose ka ng bipolar disorder with mixed episodes. Tama po ba?
6: Yes po. Okay.
1: At ikaw naman, maliban dun sa pinagdaanan mo, meron ka namang live-in partner na kahit papaano nag-o-offer ng support sa'yo.
6: Yes po.
1: Correct?
6: Full support po.
1: Full support naman siya, okay. Pero ano yung gusto mong, mamaya-maya kasi tatawagin natin ang ating psychiatrist, ano naman yung mga gusto mong matanong sa kanya, maintindihan about sa sarili mo?
6: Kumbaga, kung paano ko pa po mas mai-improve po yung sa control po ng emotions ko po.
1: okay. Bakit mo gustong kontrolin yung emosyon mo?
6: Kasi po minsan po may time po na nag-breakdown po ako kahit madaming tao. Hindi ko po nalulungkot po ako bigla. Nang sobrang lungkot po. Kahit wala naman po ako dapat ikalungkot, may time po na ganun.
1: Talaga? As in yung nasa public setting ka, tapos bigla ka nalang malulungkot tsaka iiyak?
6: Opo, maghahanap na po ako ng ano. Parang, alam bawa po, madami pong tao, mall.
1: Oh.
6: Pag bigla po kung nakaramdam ng lungkot, hahanap po ako ng isang pwesto, tapos iiyak po ako. Tapos kailangan ko po siyang
1: ilabas
6: para maging okay po ako.
1: Okay, so gusto mong tanungin sa ating psychiatrist kung normal ba itong emosyon o baka your emotion is getting out of control because of your past experiences.
6: Opo, yun din po.
1: Okay.
6: Kasi po, ano po, minsan po, ano, sinabi naman po sa akin po ng psychology, ng psychiatrist po, may times daw po talaga na gano'n na sobrang saya din biglang makakaramdam ng sobrang lungkot po.
1: Mm.
6: Parang ano daw po talaga yun sa bipolar ko nga daw po.
1: Okay, okay. At mukhang nakaka-apekto na to sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sige, Tin, dahil dyan, kami ay nag-imbita ng isang eksperto. Nandito si Dr. Catherine Tan, isang magaling na psychiatrist na mag-o-offer ng kanyang opinion sa iyong pinagdadaanan at hopefully matulungan ka namin. Dr. Kath, welcome po sa Ako To, si Chang Ami.
7: Hello, good afternoon, Chang Coach V. Good
1: Hello.
7: Afternoon, Tin. And good afternoon sa ating mga viewers and listeners.
1: Dr. Tan, thank you so much for being there. Narinig mo naman ang istorya nitong ni Tin who bravely shared with us her story. Ano ang pwede nating maitulong kay Tin dahil dun sa mga pinagdaanan niya?
7: Well, I have to reiterate what Coach B also told you a while ago, Tin, na thank you for being brave to share your story. At maganda yung intent ninyo para mas komportable mga viewers and listeners natin na pag-usapan tungkol sa mental health. That's why we have shows such as this one. So yung sa concern ni Tin, for the viewers and listeners, we were given a bit of background about Tin. And when I was going through yung sa history ninyo, although there are still more questions that need to be asked, pero one of the conditions that I'm also considering that you may be experiencing could also be symptoms of borderline personality disorder or borderline traits. When we say traits, hindi natin sakop yung full criteria ng borderline personality disorder. So reminding everyone, pag nagda-diagnose tayo in psychiatry, each psychiatric condition has a list of symptoms sa tawag natin ay criteria. Ang basehan niya yung Diagnostic Statistical Manual 5ER of the American Psychiatric Association. And the criteria describes the duration, frequency, and intensity of symptoms. So yun yung pinaka-guide natin. And considering, you are taking medications already, and then you're experiencing these shifts of mood, and then it looks like we also have history of, that's why na-point out din ni Chang Coach B tungkol sa yung hotline ng National Center for Mental Health. So you also had history of self-harm, of suicide attempts, which we also see a lot with conditions such as borderline personality disorder. And then the mood shifts, the intense anger. And usually the difference is yung mga mood shift niya biglaan. It could be in the span of few hours to a few days compared to if we're talking about bipolar disorder. Very distinct eh. Pag we're talking about depressed mood, it's 1 week straight. 2 weeks straight, sorry, ng depressive symptoms. If we're talking about mania, it's 1 week straight, less if warranting hospitalization. Very specific yung criteria in terms of duration eh. Pero there's also possibility din, Tin, that we could be experiencing both. So
1: okay.
7: We could be experiencing bipolar disorder. Possibly, it's controlled with your medications. Pero the symptoms of borderline personality disorder it's not something that we can fully control with medications.
5: Okay.
7: So like you noticed, ongoing pa rin yung mga shifts ng mood ninyo eh. So ano ah, for borderline personality disorder, aside from nakakatulong naman yung medications, pero like I said, hindi siya 100% nagko-control, malaking bagay yung psychotherapy o yung talk therapy. And we would like to undergo talk therapy para ma-process natin yung mga pinagdaanan ninyo.
5: Oh.
7: Kasi it doesn't just sound like yung tungkol lamang to sa when your father passed away. Because like you pointed out, you feel na ano, siya lang yung nagde-defend sa inyo sa buong buhay ninyo. You also mentioned na ang hirap ng buhay ninyo in terms of finances as well. And then you felt like nobody was there for you and you were all alone. So there probably, I am surmising, there are many factors that that happened even much earlier back.
5: But hindi natin tanong Dr. Kat. Go ahead, Dr. Gusto niyo po bang tanungin kung meron pang mga nangyari kay Tin na baka gusto niyang i-share ngayong hapon? Pero babalik, tatanungin natin si Tin, Dr. Kat, maya-maya lang, no, sa pagbabalik ng Akotosi Chang Ami. Thank you for sharing that. We'll be back.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat.
1: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
2: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
2: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
3: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
4: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
5: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: DZMM 630 ang pinilan ng malaya.
2: Ako to, si Chang Ami! Nagbabalik mga kapamilya, ang ako to, si Chang Ami, kasama si Chang Coach V ngayong hapon. Abay, tawagin na natin pabalik ang ating eksperto na magbibigay ng kanyang payo sa pinagdadaanan ni Tin. Hi, welcome back Dr. Kat at welcome back din kay Tin, nakasama pa din natin ngayong hapon.
7: Hello again,
2: Chang
7: Coach B and
2: Tin. Thank you, Dr. Kat. Dr. Kat, gusto ko muna balikan si Tin saglit, ha? Kung meron siyang mga pressing questions na gusto niya matutunan sa iyo ngayong hapon. Tin, are you there?
8: Yes po.
2: Hi, Tin. Narinig mo ba ang sabi ng ating Dr. Kat kanina? Meron ka bang mga katanungan?
8: Yes,
2: na paningin mo, kapag nakuha mo ang kasagutan na to sa ating eksperto, makakatulong ito sa pang-araw-araw mong buhay.
8: Ang tanong ko lang po, kasi po ang question ko lang po talaga is, yung bipolar po ba, makukuha pa po ba sa gamot or habang buhay na po yun?
2: Ayan. Okay.
8: Yun lang po.
2: Okay. At yung tanong na to, relatable to, Dr. Kat, sa mga ilan ding may pinagdadaanan ng ganito. So, Dr. Kat, straight answer, ano po ba ang sagot dito?
7: Well, in general, pag we're talking about psychiatric conditions, whether or not controlled with medications, generally, yung mindset ko is, it's something that we carry for life. Pero hindi naman necessarily na nakagamot tayo that whole time naman, or tayo ay regularly having psychotherapy or both. Pero what I mean by carrying it for our whole life is, yung alam natin we're living with this condition na na-process natin yung mga pinagdaanan natin dati, we understand ourselves better. And whatever techniques that you picked up from therapy, we utilize it para pag tayo ay nakaranas sa mga stressors for the future, mas understanding tayo sa yung mga limitations din natin at yung kakayahan natin. So, it's like alam natin, even for physical conditions, there are a lot of conditions out there that we have to carry for life, but like hypertension and diabetes, once you have it, that we have to take responsibility for it. So yung mga conditions na ganito, maganda din na halimbawa, meron tayong established na symptoms at diagnosis at management already. Pero we would like to learn from it, understand it, understand ourselves better, okay, and take responsibility for it for the rest of our lives.
2: Thank you, Dr. Kat. So sa madaling sabi, ito ba ay nababago pa o hindi na?
7: Well, ano, it depends.
2: Oh, it depends. All right.
7: So, ano, kung actively naman tayo nakaka-receive ng management, tapos may access din tayo sa mental health professional and yung sa medication. So, there are many factors to consider eh. I mentioned earlier na nakakatulong din yung psychotherapy. Kasi we would like to process on and understand ano yung mga pinagdaanan natin. Kasi conditions like this, hindi basta-basta naman lilitaw lang sa isang tao. So, maraming factors that we would look at sa childhood natin, lalo na.
2: Yes.
7: So, we check yung mga adverse childhood experiences and other factors.
2: Alright. So, Dr. Kat, since wala na tayo masyadong oras, ito po bang pinagdadaanan ni, nabanggit nyo kanina yung talk therapy. Is that something that needs to be done by an expert? Kailangan ba eksperto ang kumausap kay Tin, o dahil nga syempre may mga limitasyon tayo sa budget, so hindi man natin mapagdaanan lahat ng mga kinakailangan na lunas or mga expert assistance, ano yung pinakamurang way para matulungan siya na ma-heal sa pinagdadaanan niya? Pwede bang kaibigan yan? Pwede bang significant other ang mag-talk therapy sa kanya? What can Tin do in her own ways despite the limitations in budget?
7: Well, the talk therapy, definitely it needs to be done by somebody who's trained. And it's not just about somebody who is well-trained but also has significant experience in the matter. So, hindi porket psychiatrist or psychologist automatically trained for those specific types of talk therapy. So, ang daming types of talk therapy.
2: Right. So, hindi pwedeng kailangan lang.
7: Yeah, and it's not just laying on the couch and talking about your problem. So, marami din sa kanila yung actively gagawa kayo ng homework, may mga worksheets. So, you have to be ready for it depending on the type of talk therapy. Or sometimes then, if we're talking about trauma, unti-unti there's a process that you'd be able to face your trauma. But like I pointed out, yung therapist has to be well-trained. Kasi each person naman is not a box eh. So, it doesn't mean that you read the book or you received the certificate of training, pero you're not in depth in like managing different cases on your toes.
2: Noted.
7: Yeah, so
2: thank you for sharing
7: kailangan
2: that.
7: Kailangan na may significant experience din.
2: Yes. Okay, so malinaw na, because my question was, are friends okay? So malinaw na hindi pwedeng
7: out. So the problem is, may situations na kailangan na iset yung limits natin. Hindi yan i-confront ng ChatGPT. So ChatGPT, parang lagi kayong kakampi. Kaya it would be problematic then. And then ChatGPT is not 100% correct, ha?
2: Okay,
7: so ingat-ingat din tayo with yung the information that we give. And yun nga, ChatGPT may not necessarily be secure. So ingat-ingat din tayo in giving our personal information sa ChatGPT.
2: Alright, maraming salamat, Dr. Kat. Tin, gusto ka naming balikan kasi gusto namin itong pag-uusap. Meron kang makukuha na pwede mong nabago, no? Na pwede mong magamit sa'yo. May nakuha ka ba kahit konti? At baka may oras pa tayo. Ano pa gusto mong itanong kay Dr. Kat? Magbibigay si Dr. Kat ng maikling sagot pero makakatulong sa'yo. Go ahead, Tin.
8: Yun lang po, at least po kahit papano po, nakaka-relieve naman po ako kahit papano. Kasi po, minsan kahit po sabihin po natin na nagpa-follow-up, check-up po ako sa hospital po,
2: yes,
8: may time pa din po kasi minsan na, syempre po nag-iisip pa din po ako ng ano ba yung sasabihin ng ibang tao. Pero ngayon po, ina-accept ko na po sa sarili ko na ganun po, may ibang tao na sasabihin na problema lang yan, baliw pa, ganyan.
2: Yeah.
8: So para sa akin, parang sa part ko po, nasasaktan din po ako kasi hindi naman po kami pare-parehas ng mga pinagdadaanan. Tapos yun pa po yung maririnig mo. Kaya po ngayon, ang ginagawa ko na lang po, pag may problema po ako, sa family ko na lang po inaano, tapos hindi na po ako masyadong nakikipag-interact po sa mga friends ko na alam ko na negative lang
2: din
8: po sa akin. Opo.
2: Alright. Tin, maraming salamat sa pag-share ng iyong story. Ha? Babalikan ko si Dr. Kat. Dr. Kat, 30 seconds lang. Baka pa meron kang final advice on how Tin can go on with her life lighter than before she joined our show. Go ahead, Dr. Kat.
7: Tin, ano, it's very good that you are accepting that you have a condition. So take responsibility for it. Understand your conditions. Consider dialectical behavioral therapy or cognitive behavioral therapy. So you can go back to this video and then research about it, yung mga terminologies natin. And do what you're doing. Now you're picking your tribe and getting support, and at the same time, you are speaking up about mental health.
2: Ayan. Dr. Kat, maraming salamat. Where can they find you?
7: So, I do my private practice at Now Serving, but you can also follow me at LinkedIn, Instagram, and Facebook.
2: Alright, that's Dr. Catherine Tan. Maraming salamat po ang ating expert psychiatrist ngayong hapon. Kapamilya, kaserbisyo, if you're going through something, wag mag dalawang isip to seek for help. Thank you for listening and thank you for joining us here sa Ako To Si Chang Ami once again. I am your Chang Coach V, abay, join us mamayang 10 p.m. naman for Love Connect dito lang sa DZMM. Susunod na mga kapamilya, ang headlines sa hapon kasama si Tony Velasquez. Good afternoon.

0: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Oras po natin, 4:02.
0: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay araw ng Martes, ikalawa ng buwan ng Hunyo taong 2026. Ating po mga headlines sa hapon. Arraignment sa kasong Kraft ni Senator Jinggoy Estrada, dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at iba pang kapwa akusado, ipinagpaliban. Mayorya sa Senado, no show muli sa sesyon ngayong araw. Patay sa gumuhong gusali sa Pampanga, umabot na sa 20. Sanggol sa Quezon City, ilang beses inuntog sa ulo, isinilit pa sa sako, patay. At kakaibang bridal car na mag-asawa sa Ifugao, kinagiliwan. Kumusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, umakyat na sa 20 ang nasawi sa pagguho ng itinatayong 9 na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng pagkaka-recover sa 6 mula kaninang madaling araw hanggang kaninang alauna ng hapon sa 10th araw ng Search, Rescue at Retrieval Operation. Sinabi ni Angeles City Public Information Officer Jay Pelayo na kabilang sa na-recover ang bangkay ng isang batang babae. Isang bangkay din ng aso ang na-recover sa ilalim ng guho. Samantala, naghain na ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide sa Angeles City Prosecutor's Office ang isa sa mga kaanak ng biktima. Sinabi ng Special Legal Advisor at Official Spokesperson sa insidente na si Attorney Darwin Reyes na kabilang siya inireklamo ang may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim, ang may-ari ng Golden Years Construction and Steelworks na si Architect Johnson Koo at Site Engineer na si Arlo Ligsanan. Una na nag-alok ang may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali ng 150,000 pesos na tulong sa pamilya ng mga biktima, pero nanindigan ng ilang kaanak na magsasampa ng kaso at hindi makikipag-areglo. Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan ang pagbaba ng sakdal kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at kapwa akusado sa kinakaharap nilang kasong graft kaugnay ng maanumalyang flood control project. Alamin natin ang detalye mula kay Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
1: Tony, ipagpapaliban sa Webes, June 4, ang pre-trial at arraignment ni Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para sa kaso nilang sa Second Division ng Sandigan Bayan. Dahil yan sa hiling ng kampo ni Estrada na ipagpaliban ito dahil sa mga nakapending nilang motion. Kasabay din yan ang hiling ni Bonoan na ipagpaliban ito ng isang linggo dahil naman sa medical condition ito. Sa kalagitnaan ng pagdinig, nagpa-blood pressure test pa siya. Makailang beses din itong nakitang nakahawak sa kanyang ulo. Pambungad na hiling ng kampo ni Estrada sa Sandigan Bayan na payagan ang pag-alis ng posa sa senador at huwag na munang pagsuotin ng dilaw na shirt na may nakasulat na PDL sa tuwing dadalo sa mga hearing. Dumating si Estrada sa Sandigan Bayan, suot ang dilaw na damit na karaniwang suot ng mga persons deprived of liberty. Hiniling din ng kampo ni Estrada na umattend ang senador via conference sa mga susunod nitong pagdinig para umano magampanan pa rin niya ang kanyang trabaho bilang mambabatas. Ayon naman sa mga hukom, walang problema sa kanilang panig kung ito ang hiling ng kampo ni Estrada dahil pinapayagan naman ito ng Sandigan Bayan. Ayon naman sa mga doktor ng PNP General Hospital, kung saan nagpalipas ng gabi si Bonoan, umabot sa 160 over 90 ang blood pressure niya. Nakaranas din o nakitaan din siya ng mga sintomas ng cardiac arrest. Ayon naman sa mga doktor ng Sandigan Bayan na tumingin sa kanya, reactive to hypertension ang dating kalihim ng DPWA. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, DCMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. At kaugnay niyan, ibinalik na sa PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito ang balita hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene.
2: Tony, bandang alas 3:59 ngayong hapon na ibalik na sa PNP General Hospital dito sa Campo Crame dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sakay ng ambulansa at nang may naka-escort din na iba pang mga pulis patungo dito sa Campo Crame. Ito ngayon matapos ipagpaliban ng Sandigan Bayan ang pagbaba ng sakdal sa kandila ni Senator Jinggoy Estrada at dahil na rin sa inindang pagtaas ng presyon ni Bonoan. Sa mga resta, wala pang humaharap na presyon sa atin ng PNP General Hospital o PNP Health Service kaugnay sa kasalukuyang kondisyon ni Bonoan. Pero patuloy pa rin ang pagbabantay ng inatuhuan ng PNP sa paligid ng PNP General Hospital sa mga oras na ito. Matatandaan kanina ay naging stable na yung kondisyon ni Bonoan, kaya napagdesisyonan ng CIDG at ng PNPCH na idalhin na siya sa Sandigan Bayan para ipagpatuloy ang kanyang pagharap sa kanyang kasong plunder. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Kinatigan ng Malacanang ang pahayag ng DILG na inaresto at hindi kusang sumuko si Senador Jinggoy Estrada matapos silbihan ang arrest warrant sa Senado kahapon. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
3: Tony, ito'y matapos manindigan ni DILG Secretary John Vicrimulla na hindi kusang sumuko kundi inaresto si Estrada sa kabila ng anunsyo kahapon ng senador na voluntaryo siyang susuko sa mga otoridad. Sa press briefing, ipinaliwanag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na bago pa inanunsyo ni Estrada ang pagsuko, ay nauna lang dumating sa Senado ang mga tauhan ng DILG para siya ay arestuhin. Humingi lang anya ng pagkakataon sa Estrada na magbigay ng statement kung saan inihed niya sa publiko ang voluntaryong pagsuko. Para sa Malacanang, hindi maituturing ng voluntaryo ang pagpunta ni Estrada sa mga law enforcers dahil malinaw na proseso ng pag-aresto ang ginawa ng mga otoridad. Naniniwala naman ang Malacanang na hindi maituturing na obstruction of justice ang tangkang pagharang ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga taga-DILG nang aarestuin si Estrada. Pinanarin ni Castro ang hindi pagsipot ng mga miyembro ng Senate Majority Block kahapon matapos maaresto si Estrada, lalo't hanggang ngayong Linggo na lamang ang sesyon at pasok ang Senado bago magsinid yung adjournment.
4: Sa ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga priority bills. Marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga pangulo, kundi ang taong bayan. Pati po ang ekonomiya ay maaapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, TZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Iginiit ng COMELEC na maaari pa rin tumakbo sa halalan sa 2028 si Senator Jinggoy Estrada hanggat wala pa namang hatol sa kanyang kaso. Balita mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve!
5: Tony, tatanggapin pa rin ng COMELEC ang certificate of candidacy ni Estrada sakaling tumakbo sa susunod na halalan hanggat hindi pa pinal o final executive ang hatol o walang restraining order mula sa Korte Suprema. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Henry Garcia, alinsunod sa Sosa versus Comelec decision ng Supreme Court, hindi ma-re-disqualifika si Estrada o sino mang kandidatong may kaso dahil hindi pa ito matuturing na kriminal o hanggat wala pang hatol na guilty sa kasong may moral turpitude o may parusang higit na isang taong pagkakakulong. Iginit ni Garcia na naharap lang sa kaso si Estrada kaya kahit may hatol na ang babanguman hanggat hindi pa pinal at may karapatan pa siyang umapila, maaari pa rin siyang tumakbo sa halalan.
6: Dito sa ating bansa, meron tayong provision na saligang batas na everybody is presumed innocent until the contrary is proved. At malalaman lang na ikaw ay guilty kapag natapos na yung proseso. So kung ito po ay conviction lang na mababang korte, ay hindi po yan kadahilanan upang hindi makatakbo ang isang tao.
5: Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Steve Rez, TZMM.
0: Maraming salamat, Steve Rez. Nagsasalita naman ngayon ang minorya sa Senado. Ang balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol Robert Mano. Kuya Robert.
7: Tony, matapos ang ilang minutong pagpupulong ay nagbibigay na ng statement ang minority ng Senado pakikan natin si Erwin Tulfo.
8: Responsibility, a general election of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate president may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate.
9: And a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that we cannot function as the leader of the Senate anymore. Thank you. That is our joint statement of the SB11, the minority.
10: And
11: we appeal to all our colleagues, they should attend session. It is their duty. Dinabayaran tayo ng taong bayan para magtrabaho, para mag-legislate, hindi para mag-absent-absent naman at magbulakbol.
12: Sir, paano po tomorrow, last session day na po?
13: Every day, ang Senate gumagastos ng 25 million sa kuryente, sa utilities, sa sweldo, pero walang session nangyari. Walang batas na na-approve, walang resolution na-approve, pati mga confirmation ng mga military personnel natin, hindi na-confirm. Sayang ang bayad ng taong bayad natin.
12: Sir, kung may violation,
14: at lahat ito, dahil lamang sa isa sa mga kasamahan nila, ay nakakulong o dinampot ng PNP kahapon.
15: Sir, parliamentary tool daw to, sabi ni SP Cayetano, para matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing on Thursday at para di nyo daw po maagaw yung ibang committee na chairmanship, sabi po sa live niya kanina.
16: Abuse po yan ang sinasabi niyang parliamentary rules ng Senado. Hindi po namin hinahadlangan magpatuloy ang anumang pagdinig ng komite basta nasa tamang paraan. Mabuti binawi nila yung subcommittee. And the numbers will always speak for themselves. Habang ganito ang bilang namin, kami ang minority, dapat siya rin, si Senate President, at ang majority, maging matapang harapin ang mandato o kakulangan ng mandato ng buong Senado dito sa floor.
14: Ang masakit niya, imbis na pumasok siya rito, itong si SP Alan, sa Facebook siya, papasok. Dito dapat siya magsalita. Dito dapat siya mag-debate kung anong gusto niyang gawin. Huwag naman sa social media.
12: So kung may violations sa rules, ano yung pwedeng gawin dun sa pag hindi nila pagpasok na
17: nilang ayaw? We will be tackling that hopefully by tomorrow. Again, the rule, and the rule says, and the constitution says that we should meet at 3 p.m. Monday, Tuesday, Wednesday, as a matter of fact, even Thursday should be a working day also in the process.
12: And the mere fact na walang consultation.
17: We'll cross the bridge when we get there. We'll see.
18: At humihiling po namin sa mga kasama namin na nagmamahal.

0: bagay, dito po kami magdiskusyunan. Dahil nandito po tayo para magtrabaho. Hinihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado. Pumasok tayo bukas, magtrabaho tayo para sa taong bayan.
1: At hinahabol ko, hinahabol ko si Alan Peter Caetano, kung matapang ka, pumunta ka dito bukas. Otherwise, tuwag ka.
2: Sir, if they will still not show up tomorrow, mag-adjourn without settling anything?
3: Tingnan natin. Tingnan natin. That's why we're appealing to our colleagues, yung mga kasama natin. Nagampanan natin yung ating trabaho kasi binabayaran tayo ng taong bayan. At bawat araw na hindi natutuloy ang sermon, hindi napapatupad yung batas, hindi na-implement yung mga dapat naming ipatupad, yung gaya kanina, yung may mga taong pumunta dito para i-confirm, hindi nako-confirm. Sayang ang panahon.
4: Pero aside from these calls,
2: sa Thursday, paano po yung blue ribbon?
5: Uy, wala naman tayo pinipigil na
0: hindi namin inahadlagan yung blue ribbon. Ituloy po nila yung blue ribbon.
5: Figment of their imagination lang ang ginagawa nila. Wala naman kaming ginagawang hadlang sa proseso ng Senado at mga agenda ng Senado. Wala.
6: Yung sinasabing Senate independence, ako'y naniniwala. This is actually sa dami na nilalabag rules ng Senado. It's actually impunity masquerading as assertion of the Senate as an independent institution. Impunity ito. Sunod-sunod ang paglabag. Mula nung May 11, mula nung pagbuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, binabaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, binabaliwala ang ating rules. Hindi ito tama. Kaya kami sa SB 11 ay tutol dito. Dahil impunity ito. Hindi ito Senate independence.
4: Sir, what are the measures to hold them accountable, sir? If it is impunity, sir, what are the measures to hold them accountable?
7: Okay, ganito lang, no? We appeal to the rest of the members of the majority bloc. Huwag na si... responsibility. Kasi mukhang attend ako na si SP kasi siya yung nagsasabi sa mga kasama namin na huwag mag-attend ng session. So we now appeal to the rest of the members of the majority. We appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session bukas.
8: So sir, pwede ba mag-session kung wala ng SP?
7: Well, under the rules, pag wala yung SP, pwede mag-preside ang pro tem. Pag wala yung SP and pro tem, pwede mag-preside ang majority leader. Pag wala yung tatlo, pwede mag-preside any of the two deputy majority leaders.
9: So you or any other member designated by the Senate now, President?
4: Yeah. Sir, you have information na talagang utos po ni SP kaya
7: yun ang release sa amin, ng sekretaryat.
9: So nag-live na naman siya sa Facebook kanina para sabihin in effect yun. At maling-mali pa yung sinabi na kahapon na let the Senate go quiet. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Bakit niya bubusalan? Kung bubusalan niya at hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado, alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamuno
7: dito. At what price? Ang pinoprotektahan lang yung Senate Presidency, power, position. Kaya nag-appel kami sa isa pang sama namin, sa majority block. Ano bang price para sa inyo? Sa tingin namin, wala eh. Ako namin nakikisama lang sila kay Senate President Caetano.
10: Ako naniniwala, hindi man lahat sa majority ay mga bumoto. Meron pa rin sa kanilang mamamayan. So I appeal to those members of the majority na meron pang katinuan sa pag-iisip, pumasok lang kayo.
4: Meron na, sir, may pag-alok po ba kay Sanjingo Estrada na umanib kapalit pagbasura raw po ng kaso sa kanya?
11: Yung pakikipag-usap sa isang kasama namin, the same member of majority, pinakausap ng minority, o yung minority, pinakausap ng majority. Normal yun. In any parliament, normal yun. Pero yung para sabihin na meron natin,
12: walang pananakot,
11: hindi ka walang presyo. Ako kulong.
10: We don't have that power. We have no power over the ombudsman. What happened is the rule of law. What can we do?
2: Sir, are you also appealing to the majority na lumipat sa inyo?
10: Yes.
2: Sa minority?
10: Why not?
2: Yes. Sino po kaya?
10: That's it.
4: Meron na po ba sa kahala ng...
10: We're appealing. Wala lang sa iyo. Alan Peter. Lahat. Nakita namin. Mankis namin. Pero si Alan Peter, scared ka lang dyan.
4: Meron na po ba sa majority?

0: sabi na hindi nila gusto itong ginagawa ng pag-boycott sa Chinese?
1: Meron, marami.
2: Alam ko, marami.
1: Marami.
2: Po sa kanila.
1: Marami nag-text sa akin na gusto talaga nila magtrabaho, hindi nila maintindihan ba nagkaganito. For the first time in my 14 years in this institution nangyari ito, na hindi po tinawag ang session dahil ayaw ng presiding officer. Never has it happened in my time here. I in the Senate, and I'm sure the longest serving is Senator Kiko, Senator Sen. Ay, hindi po nangyayari pa yan, what nangyayari dito sa atin. So talagang, this is unprecedented. And I think it is really a dereliction of duty and a abandonment of his post as the leader of this institution.
2: Wala kami ng pamanhin. Dahil kanina, yung dalawang third reading sana, nandyan ulit. And I told them, I apologize to them, I apologize to the Filipino people on behalf of the Senate that this is going the way it is. Apat, dun sa walong naka-agenda today, dapat dalawang agri bills na makikinabang sana ang ating mga magsasaka at mamahala at yung citizenship bills. Lahat hindi na-actionan dahil dito sa abandonment of responsibility.
0: Pati yung plus bill, health
1: pati
0: bills,
1: pati yung bill health ni Sen. Risa.
0: Mas na parto of barangay health workers at saka anti-hospital detention bill nasa amendments na. Eh hindi nila bigyang daan ang session para makumpleto yan para sa amin.
1: Sa lahat, sa sabihin na lang natin tulong kay Ma'am Risa, sa lahat ng nasa hospital na yun na mga mahihirap natin mamamayan na hino-hostage ng hospital dahil hindi makabayad, kasalanan ni Alan Betami yan dahil ipapasa na sana namin ang batas na yan na pagbabawal yung paggagawa ng ganyan na i-hostage yung pasyente.
3: Thank you.
1: So, hindi natin na ipasa.
4: Sir, kaya daw sila hindi po mapasok.
1: Oh, thumbs down.
5: So mga kapamilya, ha, yan po ang pinag-isang tinig ng tinatawag na SB 11 o yung pong Senate Solid Block 11 na minorya dyan po sa Senado na nagpahayag po ng kanilang pagkadismaya na hindi po pumapasok yung pong mga miyembro ng mayorya sa pangungunan ni Senate President Alan Peter Cayetano at iginigiit nga po ng mga miyembro ng minorya na kinakailangan na dapat kung hindi man sila sumunod sa mga alituntunin ng Senado na mag-convene ng sesyon ay magbitiw na lamang si Senate President Alan Peter Cayetano dahil ika nga ni Senator Erwin Tulfo, eh, ito ay pagpapakita ng dereliction of duty at abandonment. Rando doon pa ho, nasa loob ng Senado, ang ating Radyo Patrol, Robert Mano. Kuya Robert!
6: Tony, binabanggit ng minority senators doon sa kanilang collective statement na number one, pinag-resign nila si Senate President Alan Peter Cayetano dahil hindi na daw ginagawa yung kanyang tungkulin dito. Hindi nila sinisisi ibang mga miyembro ng majority dahil sabi nila, sumusunod lang sila dito sa kumpas ng Senate President na huwag pumasok. Hindi rin daw totoo at bahagi lamang ng imahinasyon ni Senator Alan Peter Cayetano na haharangin nila yung Blue Ribbon Committee sa Webes. Kung gusto daw nila mag-hearing sila. At wala rin daw plano na agawin yung mga komite. Yan yung binabanggit nila. At sa huli ay hinihimok nila lahat ng majority na kung gusto na lumipat sa kanila, sumama na sa kanila dahil wala naman daw sila mapapala sa leadership ni Senator Cayetano. Pero sabi nga ni Senator Rafi Tunto ay lumipat na lahat. Pero sa Senate President Alan Peter Cayetano ay istik lang daw sa kanyang present situation. Samantala, Tony, kanina, bago itong press conference ng minority group ay nag-Facebook Live si Senator Alan Peter Cayetano at binabanggit niya na itong kawalan ng session sa dalawang araw ay dahil ito ay kanilang parliamentary tool para masiguro na ang Blue Ribbon Hearing sa Webes ay magtutuloy dahil daw kung ginamit daw ng minority yung walkout nung nakaraan linggo ay gagamitin din daw nila yung parliamentary tool para harangin yung mga posible na pagkontra, pagtutol sa isinasagawang investigasyon o sa gagawing investigasyon sa Webes ng Blue Ribbon Committee. At pakinggan natin po ni yung bahagi ng Facebook Live ni Senate President Alan Peter Cayetano.
5: Okay.
7: Recognize the truth.
3: Ruth, nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan namin mga kasama. Yung po, sa kanila mismo nang galing yon. Objective ng walk out nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang forum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon, protest against a puppet Senate na gusto nila. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang blue ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po ha, ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Yes, you...
6: Katunayan, sila sa majority, dapat ay 14 sila maisadaw doon na nasa minority ngayon. Yung pinilit lang na sumama sa kanila dahil nga patuloy yung pananakot daw at ginagamit daw itong kaso ni Senator Jinggoy Estrada para manakot. At sinabi rin ng Senate President na abuso ang mga pagdinig, ang mga naunang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At sabi din niya na ang nangyari sa nakalipas sa 3 linggo ay wala daw ginawa kundi takutin yung mga nasa majority, operan, kung ano-ano yung mga nasa majority para lumipat sa kanila. Bahagi rin daw nitong kawalan ng sesyon nila ngayong araw ang panatilihin ng pagiging independent ng Senado. At ayaw lang daw kasi payagan ng mga sa minority yung online dahil alam na nila at kinu-question niya kung bakit alam nila na may ikukulok at bakit alam nila yung timing. So dyan umikot yung nasa 16 minutong live ng Senate President kung saan nga ipinaliwanag niya kung bakit walang sesyon kahapon at ngayon. So yun muna ang sitwasyon, Tony, mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, BZFM.
5: Maraming salamat, Robert Mano. At abangan nyo ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng Headline sa Hapon.
7: Headline sa Hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
9: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
10: The Senate is under attack.
11: There was no NBI agent in the Senate.
9: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
12: Kanina ay merong aarestuhin.
13: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
14: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
9: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
15: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili pa nilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
9: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ang oras at 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: ATM na! Mga good news, good news at bad news.
2: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo?
2: Dito lamang sa solid na
1: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Chona.
2: Good afternoon, mga ka-ATM. Maan makapagal. O, ako ah, sumipot ako.
1: Hawakan mo nga sa tenga. Dapat ganun eh.
2: Samantalang, no show pa rin.
1: Andun yung isa kanina, diba? Nandun si Senator Loren Legarda kanina, nag-hearing ng Committee on Basic Education.
2: Oo. Pero doon sa kanilang
1: session,
2: ano? Meron ba?
1: Wali.
2: Oh, wali na. Oo. Ano? Bukas ba ulit?
1: Hahamon-hamon kayo tapos...
2: Correct.
1: Yun pala.
2: Uy, parang na paper cut ako. Uy, teka lang. So bukas ang last day.
1: Session bago sila mag-break. Actually, pwede siyang ma-extend ng Thursday, Friday.
2: Mm-mm.
1: Pero usually, hanggang Thursday lang kasi Friday, walang pasok ang both houses kasi nga 4-day work week ang Senado at Kamara. Ang Thursday, usually, pwedeng ma-extend hanggang Thursday. Pero kailangan nila magpaalam sa isa't isa na mag-i-extend sila.
2: Mm-mm.
1: Na yun nga yung laman ng Section 5.
2: So, ano yun? Pag nagpaalam ba, by way of, ano, madali lang ba yun?
1: Hindi, magbibigay lang sila ng notice.
2: Notice lang. Hindi tulad nung hindi pagsipot. Diba, ang sentimiento ng minority bloc, wala man lang kayong courtesy. Di nyo man lang sinabi.
1: At saka lumalabas pala sa rules
2: Mm-mm.
1: na dapat within 3 calendar days,
2: yes.
1: dapat mag-aabiso ang Senado sa Kamara na hindi sila makakapagsesyon.
2: Correct.
1: Eh kailan ba sila huling nagsesyon? Nung Tuesday pa last week. So Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, at Tuesday. So 7 days na.
2: Oo. Eh ang sabi ng minority, retaliation namin to. Kasi walk out kayo nung ano.
1: Ng majority.
2: Majority. Yan na naman yung sagot namin. So parang, sorry.
1: Di ba pwedeng ipa-aresto tong mga to? Tsaka, pwede ba?
2: Oo.
1: Pasweldo kayo ng taong bayan?
2: Correct.
1: Hindi yan tungkol sa inyo. Yung posisyon nyo ay hindi yan sa inyo.
2: Oo. Kasi sabi nila, protesta yung sa minority nung nakaraan. Ngayon naman, boycott naman etong sa majority. Ano ba yung difference nung dalawa? Diba? Eh yun kasi legitimate yung protest nila nung minority. Eto, boycott lang, hindi ka lang nagtrabaho. Diba? Ayaw mong magtrabaho eh.
1: Kumbaga, ay kay nagmamarakulyo, ayaw ko
2: pumasok.
1: Ayaw ko nga pumasok. Wala kayo dyan.
2: Parang yung tampon-tampo, yung parang laro ng mga bata, ayaw ko nga, bolo ko dyan.
1: Uy, kasi kakagawin nyo sa kamin yung posisyon namin.
2: Eh kasi naman, tabla na sila eh. Diba? So, test of numbers to? Baka yun ang... Diba, kinatatakutan?
1: Eh, wala ka pala eh.
2: Oo. Diba, tabla-tabla na to. So, ano na lang to? Ano pa? Paano na yan? Jack and poi na lang kayo. Parang
1: ganon. Eh, kung pwede nga lang daanin sa ganon. Pero hindi ganon to dahil kinabukasan ng ating bansa ang nandirito. Imagine niyo lahat ng mga panukalang batas na hindi na ipapasa dahil dyan sa ginagawa niyong yan.
2: At hindi makausad. Eh, sino yung talo? Siyempre, yung taong bayan, yung nagbabayad ng buwis. Eh, sabi nga ng palasyo, apektado na. Hindi lang yung Senado, hindi lang yung mga panukalang batas, kundi yung mamayan.
1: At saka ang kapal na mukha.
2: Ng bansa,
1: ang kapal na mukha, patayan mo talaga ng kuryente at saka ng internet yung plenaryo.
2: Walang wifi.
1: Eh unang-una, sino ba nagbabaya doon? Kayo ba?
2: Mm-mm. Diba?
1: Diba? Tayo eh. Tayong taong bayan ang nagbabayad niyan. So, ang kapal na mukha na patayin mo yung internet tsaka yung kuryente.
2: May mga nagtatanong eh. Siyempre, mga innocent question.
1: Mm.
2: Pag ganyan bang ayaw ng majority talaga eh? Ayaw eh. Kahit anong pilit mo, ayaw eh. Pwede bang ituloy?
1: Yan ang tanongin natin. Dahil
2: kasi diba may quorum-quorum tayong tinatawag. Yun nga yun eh. Diba kung gusto mong masabotahe huwag kang sumipot. Para nga naman hindi makaabot sa quorum. Eh, syempre, may mga innocenting tanong din naman yung mga kababayan natin na kailangan nating ipaliwanag, sagutin. Hindi lang pa pwedeng tumuloy. Kung wala kayo, ayaw nila eh. Dituloy tayo. Diba?
1: Yan ang tanongin natin dahil makasama natin via Zoom si Father Ranilo Aquino, ang dean po ng San Beda University School of alam ko ano to, Graduate School of Law.
2: Mm-hmm.
1: Oo. Ayan, makakasama natin via Zoom si Father. Magandang hapon po.
3: Hi, Sandro and Maan.
2: Good afternoon.
1: Opo. Eh, yun nga yung tanong niya, Maan, Father. Pwede ba talagang...
2: Paano kung ulit-ulit na lang? Eh, ayaw talaga eh, Father. May mga nagtatanong naman yung mga kababayan natin. Siyempre, hindi mo nakapag-aral ng batas, hindi sapat ang kaalaman. Yun nga, pwede bang matuloy yung mga sesyon? Kasi alam naman natin may quorum tayong dapat mabuo. Pero paano yun, no, Father, kung paulit-ulit na lang na ganito?
1: What can the minority do, Father?
2: At anong nilabag na batas? Kung meron
3: well,
2: man.
3: In the first place, no, ayon sa atin sa ligang batas, according to the Constitution, a majority is necessary to constitute a quorum. Pero, sabi din ng saligang batas, a smaller number may adjourn from day to day and compel the attendance of absent members. So, ang pwedeng gawin nung mga senador na nagpapakita na gumagawa ng kanilang tungkulin ay i-compel ang attendance ng mga absentee senators. And if the absentee senators persist in refusing to appear, they make themselves liable under the rules of discipline of the Senate. But I also like to point this out, Zandro and Maan, there is a penal law, may kaparusahan para sa mga pangyayari na ganyan.
2: Mm-hmm.
3: Under Republic Act 3019, maliwanag na pag linabag mo ang tungkulin mo, you do not do something that the law commands you to do, or you refuse to perform a duty that constitutes an act of graft and corruption.
2: Mm-hmm.
3: So pag patuloy na ganito, they make themselves liable under the law that penalizes graft and corrupt practices act.
1: Mm-hmm. So pwede po silang makasuhan ng graft.
2: Oo, sino ang magrereklamo? Father.
3: Any concerned citizen.
2: Oh, taxpayer. So,
3: yeah.
2: Oh.
1: At yun nga po, Father, kapag ang isang senador nakasuhan ng plunder at ng graft and corruption, maaari po ba silang suspindihin from their duties?
3: Usually, when the information is filed and an administrative case is filed with the office of the ombudsman, the ombudsman can issue an order of suspension. But the chamber itself should suspend its members.
2: Mm.
3: So, yes, you're in answer to the question, yes, they can be suspended.
2: Oo. Mm. Eh, paano kung sabihin, Father, nung majority, eh, kayo nga yung nauna nung nakaraang araw eh, di ba nag-walk out kayo? Yun din ba ay pareho nung ginawa ng minority noon, yung walkout? Ano sinasabi ng legitimate protest yun? At itong boycott, yung hindi pagdating. Lalo't sinasabi ng majority daw ngayon, partner, na ay, retaliation namin to. Kasi nag-walkout kayo ng isang araw. Eh, bakit? Ganti-gantihan.
1: Father. Wala bang pananagutan nito, Father?
3: In the first place, that's really childish. Nakakahiya pag isang senador ka ng republika at ganyan ang pananaw mo, ganyan ang kilos mo, ganyan ang pangangatwiran mo, nakakahiya talaga. Because really, it's acting childishly. Now, what's the difference? Anong pagkakaiba ng pag-walk out ng minority at yung ginagawa ng majority, so-called majority ngayon? The walk out of the minority was meant to prevent a quorum because the minority sensed that the majority would make use of their superior numbers to force through a measure that was patently meant to accommodate those whom they foresaw would be arrested, detained, or otherwise in hiding. For example, why was Marcoleta so insistent na mababago ang mga rules to allow for virtual voting or virtual participation? Kasi nagtatago si Bato at alam na nila na maaresto si Najingo and some others. So they wanted to make accommodation for that. The minority did not want them to make use of their presence so that they could say, there's a quorum, we can pass this measure. That was the reason of the minority. Ngayon, anong pagkakaiba sa ginagawa ng majority ngayon? the majority is simply refusing to perform a constitutional duty.
2: Mm-hmm.
3: There is no threat coming from the minority. In fact, the minority does not have the votes. Minority nga sila eh.
2: Mm-hmm.
3: If you count the votes, the majority has the votes. So there is really no threat coming from the minority at all. So there is a very big difference. Yung pag-walk out ng minority noon was to prevent the majority from making use of their presence as quorum to force through a really iniquitous measure, no? Pero ang ginagawa ng majority ngayon, there is no threat from the minority. It is simply a criminal refusal to perform their duties.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Eh, pero po yung...
3: Zando, what I'm even afraid of is because the meetings of the Senate are so essential for the preparation of the impeachment trial, baka makaka-apekto ito sa tuloy ng impeachment trial.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, paano ngayon yung numero? Oo, Father. Tablado na.
1: Kung 11-11.
2: Paano yun? Lagi bang ganito? Standoff, deadlock, lalo sa mga isyong dapat pagdesisyonan.
1: Mm-hmm.
2: Diba?
3: You know,
2: baka maging delaying more... tactic yung dahil 11-11 sila. Sabi nga nila, may majority, minority pa ba? Dahil pantay na yung numero ngayon. Oo.
1: Pero Father, bago nyo po sagutin yan, we'll put you on hold dahil magbibigay daan lang po kami sa ibang mga paalala. Anong oras na maan? Anong oras na?
4: Ang oras,
2: 4:44 ng hapon.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craptic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, saka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, Ben. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
2: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and hinihingi ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
5: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Masdan mo ang ating bayan,
6: anong iyong... Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol Size 30, una sa balita. Una sa public service.
7: Happy 40th anniversary, DZMM family. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa-preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: ATM.
1: ATM.
2: Anong take mo sa DZMM?
3: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
4: Anong take mo?
3: Eh, bago tayo magpatuloy, partner, ay may nakikinig sa atin, ano, si Bettina Magsaysay ay nakikinig kasama ang kanyang mother, si Tita Silet, na nagbe-birthday pala today.
4: Happy birthday, Tita Silet. Tanda ko si Bettina, sabay kami nag-aayos ng
3: ng pilik mata.
4: Bukod sa makeup room.
3: Ano?
4: Yung last ano namin, yung kontrata ba yun? Payment namin sa EBS. sa notaryo. Notary public.
3: Ayan, nakikinig sila. And happy birthday po.
4: Happy birthday. Ay, batiin ko din ang aking kaibigan, si Melody Octa, at ang kanyang anak, at si Jill Octa, na nakikinig ngayon.
3: Ayun. At may isa pang nagbe-birthday. Si Doc Lulu Marquez ay nagbe-birthday din. Kanina madaling araw, nagising ako, nag-alert sa akin na birthday pala niya ngayon. So, ganun lang yon.
4: Burger, pansin.
3: Happy birthday po sa mga nagbe-birthday. At yung mga nakikinig sa atin ngayon, happy listening. Wow! Binati Omnibus.
4: Kala ko sabihin mo sa mga fans ko.
3: Tsaka hello ka dyan.
4: Sino naman yun?
3: Wala. Alam mo, ito na nga tayo. Ayan, sino bang buena mano natin na maan?
4: Ayan, ito nga ay alamin natin yung sitwasyon dyan sa labas naman ng Senado.
3: Mm-hmm.
4: Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert.
5: Maan, Sandro, kasabay ng panawagan ng minority bloc dyan sa Senado na mag-resign na si Senate President Alan Peter Cayetano. Gayon din ang panawagan ng iba't ibang grupo at mga realista dito sa labas ng Senado kung saan hidinaan nila sa noise barrage at pagsayaw ang kanilang panawagan na mag-resign na si Cayetano para nga daw maibalik ang dignidad ng Senado. Mahigit kumulang sa 200 mga realista ang natipon-tipon ngayon dito sa labas ng Senado para nga ipahayag yung kanilang panawagan na mag-resign na si Alan Peter Cayetano at para nga maibalik ang Senado at para na din na magkaroon o umusad na yung mga responsibilidad at mandato ng Senado na nauudlot dahil nga sa patuloy na pagboboykot ng majority bloc sa sesyon ng Senado. Sa mga sandaling ito ay payapa naman yung sitwasyon, no, nandito sa magkabilang side ng Jokno Boulevard, northbound lane, yung mga yung mga taga-support, yung mga sumusuporta na mag-resign na si Alan Peter Cayetano. At dito naman sa kabila, nandito pa rin nagsistay, nagka-camp out yung mga taga-suporta naman ni itong mga Pro Duterte supporter, yung mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa, na patuloy pa rin nagpapakita ng kanilang panawagan na yung suportahan, no, wag arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa, at yung kanilang panawagan din na huwag ituloy yung impeachment trial. So far naman, papayapa yung sitwasyon dito sa labas ng Senado, patuloy pa rin na nakaposisyon yung mga kapulisan para nga ma-maintain at mapanatili yung peace and order dito sa labas ng Senado. Yan muna ang update mula rito sa labas ng Senado, Maan at Sandro. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
4: Maraming salamat, Bert Dizon.
3: At isa pang report, Senador Jinggoy Estrada, nahirapan matulog sa selda sa Quezon City Jail. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Go ahead, Jom.
6: Sandro at Maan, mahirap. Yan ang binitawang salita ni Senador Jinggoy Estrada bilang paglalarawan sa kanyang unang gabi sa Quezon City Jail, male dormitory sa Payatas, kung saan siya nagpalipas ng gabi matapos ipa-aresto ng Sandigan Bayan 5th Division para sa kaso niyang plunder, kaugnay na maanumalyang flood control project. Sinabi ni Estrada yan sa ambush interview bago siya ibalik sa Quezon City Jail matapos ang kanyang pre-trial at arraignment sa Sandigan Bayan. Ganito rin yung ibinahagi ng kanyang may bahay na si Presi Estrada, na nahirapan umanong matulog yung kanyang asawa sa unang gabi sa kanyang piitan. Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 2nd Division ng arraignment at pre-trial ni Estrada at dating DPWH Secretary Manny Bunoan sa Webes, June 4, para sa kanilang kasong draft, kaugnay pa rin na maanumalang flood control project. Samantala, mananatili naman si Bunoan sa Campo Crame dahil pa rin sa mataas na blood pressure. Yan balit at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Job Garner, ECMM.
3: Maraming salamat, Job Garner. Isa pa partner, sino pa yan?
4: Mga barko ng China sa West Philippine Sea tumaas sa 82 nitong Mayo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Camp Aguinaldo. Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene.
0: Tumaas pa sa 82 ang mga barko ng China ang namonitor sa West Philippine Sea nitong buwan ng Mayo. Mula ito sa 62 Chinese vessels na naitala ng Armed Forces of the Philippines sa lugar noong buwan ng Abril. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mula May 1 hanggang May 31, aabot sa 39 na mga barko ng China ang kanilang namonitor sa Baho de Masinloc, 17 naman sa Ayungan Shoal, 10 sa Squad Shoal at 16 sa Pagasa Islands. Ang pagtaas-anya ng bilang nito ay posibleng aksyon ng China sa maritime cooperative activity ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Wala namang namataan ang kanilang hanay na ginagawang aktibidad na ito ng mga barko ng China at tanong presensya lang ng mga ito ang kanilang naobserbahan sa karagatan. Pero iginiit niya na sumasalamin pa rin ito sa napapatuloy na illegal, coercive, aggressive at deceptive activities ng naturang bansa sa teritoryo ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos. DZMM.
4: Maraming salamat sa iyo, Marlene Padiernos.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
3: Ito, kausapin natin to, idol ko to. Kaya ako gusto na naging mamamahayag. Dahil nung bata ko, nababasa ko yung mga istorya nito, tsaka columns nito. Tanungin din natin, kung may ganito na bang mga pangyayari noong araw?
4: Noong araw, ano?
3: Yung
4: ganito ka-drama, ganito ka-action.
3: Tsaka yung ayoko mag-session.
4: Comedy.
3: Walk parang, out, boycott. Ganyan, di ba?
4: Yun na. Iyak-iyak.
3: Uy, basta kinamusta ko ito. Pero papadala kita ng Maha Blanca, ha?
4: Sarap yan, o.
3: Oy, masarap yan. Natikman na nung with due respect.
4: Yung maraming
3: Sunday.
4: Latik.
3: Hindi, cheese. Gusto mo cheese?
4: Oh, yeah. Pwede rin yun. Pwede
3: may
4: rin
3: ano
4: yun.
3: Siya, mais.
4: Mais. Uy, sarap yan. Akin na.
3: Papadala kita next
4: week. Ayun, ha? Ito, ha? On record to, ha? Maraming nakapanood, nakapakinig. Yun yung promise niya.
3: Okay, makakasama natin sa kabilang linya ang investigative journalist at columnist po na si Ginoong Jarius Bondoc. Magandang hapon po, sir.
7: Good afternoon. Good afternoon. Miss Maan and Zandro.
4: Ayan
7: yes,
4: na.
7: Yes, hi.
3: Eh, sir. May mga ganito.
4: Na naman! No show!
3: Oo, kaya nga po.
4: Sir Jarius, nag-abang ka ba? Kami oo, din eh.
7: Nakatagulat na eh. Ano ba ang laro nila?
4: Eh, yun na nga. Ano nang nangyayari? Anong basa mo, Sir Jarius? Anong sinasabi ng iyong mga ano? Diba may mga...
3: May Tweety Birds din po ba
4: may
3: kayo?
4: Mga informants.
7: Parang may hinihintay silang malaking pangyayari from outside, eh, no? Parang may gusto silang mangyari. Parang ganun eh, no? Kasi bakit mo naman boboykotin yung sarili mong programa? Eh, ikaw yun eh. Ikaw yung mayor niya eh. So, kontrolado mo yan dapat, di ba? Yung plenaryo. So, bakit mo boboykotin yan for two days in a row, di ba?
4: So,
7: para kami hinihintay na ibang pang kaganapan.
4: Para, ano yun?
3: Ano yun, sir?
7: Hindi natin malaman, ano?
4: Kasi kung bukas ay pangatlo na, di ba? Pangatlo na to.
7: So,
4: eh, mananagot na sila.
7: Oh, and then Thursday, adjournment na nila. Tinaday, diba? Nito, yung hanggang July 6.
4: Mm-hmm. Gaano kalaki tong iniintay, Sir Jarius, para... Kasi binabati ko sila ngayon.
7: Oo.
4: Oo.
7: Yun nga eh, kasi iba na ang tingin sa Senado ngayon eh. Sinasira na, kaya binabastos na nga yung mga senador eh. Parang may mga joke na nga na nakakagulat eh. Like, yung ngayon, meron ako nabasang ganun joke na ngayon, alam ko na kung bakit may kasabihan tayong bahala na si Batman. Oh, diba?
3: Sino po yung si Batman doon?
7: Alam niyo yung sagot doon?
4: Ano po?
7: Kasi wala makakaasahan kay Robin. Sabi niyo.
4: Ayun!
7: Tapos may mga joke na nga na 11 ang mayorya, 11 ang istorya. Kaya pala onsihan na lang siya sinabi.
4: Ganun gusto ko yun.
7: Wala ng respeto mga tao. Eh, no?
3: Akala ko po ang tanong sino si Batgirl.
4: Ay. Eh, Sir Jarius. Eh, sinasabi kasi nung majority, teka, retaliation namin to. Walk out kayo. Ito yung sagot namin.
7: Oo,
4: magagantihan.
7: Oo. Pero, hindi sila mag-a-attend ng plenaryo. Bakit?
4: Mm-hmm.
7: Di ba nila kayang makakuha ng ng quorum among themselves na? Kasi, they're supposed to be 13. But, two are mag-out of commission.
4: Tabla na.
7: Naka-detain. Tsaka isang nagtatago.
4: Oo.
7: So, 11.
3: Mm-hmm.
7: Yung bang 11 na yon hindi kayang pumasok ng solido, kumbaga.
4: Oo. Ay.
7: Para makipagdapatan doon sa 11 rin ng kabila.
4: So, may kinatatakutan ba? Yung pagkakabilang bakod ba yan?
7: Oo eh. Mm. Kaya layo doon sa Senado na, kaya nga, siguro nabalita na rin sa inyo, no? Yung naglabas ng statement yung mga anak tsaka apo ng mga dating senador,
4: yes,
7: ng pre-martial law, mm-hmm, di ba? Walang silang pumirma doon kasi mas marami raw sana pipirma, hindi lang nakuha kagad yung signatures nila by yesterday noon, eh, kaya ganun eh. Pero di ba yung sinabi ng mga anak, apo nila, Senators Almendras, Pepe Chokno,
4: mm-hmm,
7: Eva Estrada Calao, sila Sok Rodrigo,
4: mm-hmm,
7: Emmanuel Pelaez, Raul Manglapus,
4: mm-hmm,
7: and Chong Sumulong, Lorenzo Tañada, di ba? Yung sinasabi, nung panahon na yon, iba eh, kapitapitagan ng mga senador
4: mga noon. Statesman talaga,
7: o,
4: no?
7: Statesman talaga na bombastic yung mga speeches nila, pero dahil may laman,
4: mm-hmm,
7: and the way they deliver their speeches. Kasi nung panahon yun, naalala ko nung third year high school,
4: mm-hmm,
7: pinag-attend kami noon eh, third year high school sa Senate or sa House of Representatives noon sa Manila. So, nanonood kami ng mga sessions noon eh. Talagang amazed na amazed kami na ibang-iba yung decorum nila na napaka... Ano, tapos pagka medyo may mga questions or paano magkakainitan, mga ganun, ano,
4: mm-hmm,
7: magkocall ng maikling ano lang, recess, tapos mag-uusap, mag-ahado sila, mag-uusap-usap, tapos magtatawanan, tapos okay ba yan? Parang ganun eh, nag-agree sila,
4: mm-hmm,
7: nagtatapigan ng balikat, tapos balik sila sa kanya-kanyang mikropono, bakbakan na naman.

0: Saka hindi yung sigawan, hindi nagmumurahan, hindi nagkakagalitan.
1: Yung demeanor, yung bearing, kung ikukumpara mo ngayon.
0: Oo, kaya kahanga-hanga noon eh. Parang ang feeling namin mga nanonood noon sa
1: ang
0: mga
1: galing,
0: estudyante hanggang nung early college years namin, first year, second year, pinag-a-attending kami noon. Na ano namin, na sana maging ganito.
1: Oo, di ba? Mga ngarap ka noon eh, na maging senador.
0: Oo eh, yung ganun eh. Tapos sinasabihan din kami ng mga magulang namin, mga grandparents namin, o gayahin niyo yung ano ha, mga ganyang klase mga tao na ano, tularan niyo yan. Di mo ganun eh.
1: Eh, anyari?
0: Parang...
1: anyari ngayon?
0: Oo eh, parang naging iba na eh. Ewan ko siguro, may kinalaman na rin siguro yung masisisi rin natin, sarili natin.
1: Yung pagpili natin, no?
0: Yung pagpili natin.
1: Oo.
0: Flawed na rin eh, no? Yung nadadala tayo sa mga, sa celebrity ba, kumbaga.
1: Pero kasi hindi naman natin gustong i-demean, no? No?
2: Mm-hmm.
1: Kasi, di ba may mga senador din tayong artista before pa? Sino ba yun?
2: Si Tito Lapid, si Tito Sen.
1: Hindi, doon
2: diba?
1: Pa.
2: Doon pa.
1: Di ba meron din?
0: Meron din, no?
1: Oo. Kahit sa entertainment ka, oo. Hindi lang recent. Diba? Oo. Tama. Oo.
2: Pero Sir Jarius, ito po bang ganitong pangyayari? Sa tingin nyo, pinlano to? Nasimula pa noon na maagaw yung poder ng liderato sa Senado. Sa tingin nyo po, ito'y plinano na noon pa?
0: Oo eh. Plinano dahil mahalatama naman yung political leanings sila. Partisan leanings. I mean, ano? Partisan political leanings.
1: Mm-hmm.
0: Lahat sila pro Sara Duterte. Nasa Mayoria.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
3: For the opportunity to serve with all of you.
1: Mm-hmm.
3: And it's a distinct privilege to serve with the Senate President.
2: Ay, sige po. Go ahead, Sir Jarius.
0: Yeah. Lahat sila parang may link kung hindi kay former President Rodrigo Duterte, kay VP Sara mismo. Kung hindi naging cabinet member noon, si, like say, Alan Peter Cayetano was Secretary of Foreign Affairs, si Secretary Mark Villar of Public Works, diba? Kung hindi naman, mga kumandidatong senador during the 2022 and 2025 election.
1: Mm-hmm.
0: Sa ticket nila, although nung una, ang ticket noon was Marcos Duterte.
1: Mm-hmm.
0: 2022. Tapos ngayon, may sariling ticket na ngayon this year, yung mga Duterte, diba? Ngayon, 2025. So, lahat sila, kumbaga, merong partisan. Si Robin Padilla, for instance, is the president of the party of the president, former president ng PDP Laban. Tapos dating chief aide si Senator Bongo, tapos dating PNP chief sa Davao City, and then national police chief si Pato de la Rosa.
2: Eh pero yun nga po, balikan ko yung question ko na kung plinano ito o hindi. Kasi kung lumalabas, parang na-disable, kumbaga, itong Senado at hindi na siya maka-function ngayon doon sa mga dapat na ginagawa niya. Una, yung impeachment, tapos yung paglikha ng batas.
1: Uy, masingit ko lang, Sir Jarius, ito unang actor or artista na naging senador, Rogelio de la Rosa.
0: Yes, itang mandidato nga siya for president.
1: Under Liberal Party.
0: Oo, at ang kalaban niya ay Kayan Bayaw, si Diosdado Macapagal.
1: Ayun. Fourth and fifth Congress.
2: Ayun nga po, going back, Sir Jarius. Kasi parang na-disable nga, ano, na hindi na mapapakinabangan itong Senado na magawa yung kanyang trabaho.
1: So parang may paralysis ba ngayon?
0: Ang sinisisi nila rito ay yung leadership ng Senate President ni Alan Peter Cayetano. Kaya nga, mabigat din yung dinadaanan niya ngayon, I'm sure. Kasi mga peers niya mismo ang bumabatikos sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: People whom he considers are his closest friends or his closest associates or yung mga tinutularan niya. Tulad nga nung yung mga anak at apo nung walong senador ng pre-martial law, kinumpara siya at sinasabi, kasalanan ito ng leadership. Kaya ganito ngayon ito, itong nagaganap ngayon. Tapos, dalawang former Senate Presidents din, si Senate President Franklin Drilon, tsaka si Aquilino Pimentel III, si Coco Pimentel, tsaka si dating Senator din, si Richard Gordon, na matagal naging senador and cabinet member, sinabihan din siya na mag-resign ka na kasi ang problema ikaw eh.
1: To save the Senate, no?
0: Oo eh. Tapos, yung dalawa rin dating Senate presidents din na

0: minority ngayon, nagiging magalang sila sa kanya, no? Dahil yung parliamentary decorum naman yun, ano? Pero sinasabi rin nila na mukhang may problema sa leadership niya, kaya ganon.
1: Oh, oh.
0: Diba, sinasabi ni former Senate President Tito Soto and former Senate President Mick Zubiri. Ganon eh, pare-pareho na yung, tapos yung, ang mabigat dun, yung mga kasama pa ni Alan Peter Cayetano nung siya'y bata pa, no? Yung more than 25 classmates
1: niya sa law school,
0: Ateneo Law School, sinabi, ano itong ginagawa mo? Mga kompromiso mong hindi maganda ng tingnan. Tapos yung Ateneo Law Student Council, nag-issue din ng statement na you're not worthy of the name, ano, yung Atenista, Atenian, ano, parang gano'n.
1: Mm-hmm.
0: And then yung sa UP, nung saan na-involved din sa, ano, sa Student Council and Campus Politics si Alan Cayetano noon sa University of the Philippines in Diliman,
1: mm-hmm,
0: nag-issue, kakaiba kasi magkalaban talaga yung dalawang partido na yan for a long time, yung in the 1980s and 1990s, yung Samasa tsaka Tugon.
1: Correct. Oo.
0: Pero nag-unite sila, 152 ano dito, mga alumni members ng nitong dalawang partido na to, nag-joint statement na kine-question yung leadership niya. Mabigat yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, may mga born-again pastors pa na sinabihan siya na panay ang quote mo sa scripture. Pero mukhang ginagamit mo lang ito na parang props sa mga political, ano mo, partisan political, ano mo. Hindi maganda ito.
1: Oo. Yeah. So, Sir Jarius, etong sinasabi mong pati mga colleagues niya, kasamahan, medyo napapailing na rin. Tingin mo, mabuboster nito yung decision nila kung gusto man nilang lumipat dahil sa recent actions ni Cayetano?
0: Oo, kasi peer pressure na ito eh. Kasi, diba yung, or kung siguro pwede mong i-ignore yung ordinaryong salita lang, sabi-sabi, pwede mo sabihin, sabi-sabi lang yan ng kung sino-sino. Mm-hmm. Pero kung mga kasamahan mo na sa profession, kasamahan mo sa, or yung mga ganong mga ka-close mo nung kolehiyo, tapos ganun na ang sinasabi tungkol sa iyo, ano na yun, matatamaan ka na, mag-iisip ka na. It must be very humbling, but it can also be humiliating, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, kailangan pag-isipan mo, kaya mo ba ito? Kasi isa pa, kapatid mismo niya eh.
1: Oh,
0: di ba, nung last October, nanawagan biglaan si Senator Alan Peter Cayetano na mag-resign dapat lahat ng national officials. Di ba, sinabi niyang ganun, let's start anew. Dahil nga doon sa kailangan natin ng honesty in government, ganyan, ano, lahat tayo mag-resign. Sinagot siya nung kapatid niya, dating congressman, tsaka dating mayor of Taguig, si Lino Cayetano, sabi, I agree with you. I agree with my brother. Pinost niya rin sa Facebook page niya. We should all of us should resign. We should start with us. You know? Nung sinabi nung kapatid niya, gano'n, biglang tumahimik na si Alan Cayetano, nakakagulat. No? Parang di niya pinangatawanan.
1: Mm-hmm. So, anong gagawin?
0: May iba na ito eh.
1: Oo. Sir Jarius, anong gagawin ngayon? 11-11?
2: Mm-hmm.
1: So, kasi may mga nagsasabi na, sabi mo nga, di ba, mag-elect ng isang
2: Senate President na may acceptable moral fortitude.
1: At acceptable both.
2: Mm-hmm.
1: Ng minority at majority. May mag-give way ba? May mag-compromise ba? Ang tanong.
0: Yun nga eh. Kasi ang labanan kasi rito is for the impeachment eh. This is no longer for, ano eh, parang ganun eh. Yung leadership ko nung May 11, bakit yun ang based sa timing na lang tsaka composition nila, halata mo agad eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung timing nung May 11 was the same day na magbobotohan sa House of Representatives on plenary kung i-impeach o hindi, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Si VP Sara Duterte. Tapos yung composition of the ano nga of the 13, puro mga tauhan ni ex-president Rodrigo Duterte or mga loyalist din ni VP Sara Duterte. So hindi mo makakaila eh, no, na yung tungkol sa impeachment ito.
1: Mm-hmm.
2: Talagang abang-abang na lang talaga tayo, Sir Jarius.
1: Bukas
2: ano?
1: Lalo. Eh paano pag bukas wala pa rin?
0: Yun nga, magtatanong ng taong bayan, anong ginagawa nyo? Bakit kami pag nag-absent eh, tanggal kami sa trabaho pag may memohang kami
1: mm-hmm.
0: or mama sa salary deduction. Eh kayo, ma-absent kayo, sadyaan, sinasadyaan
1: mm-hmm.
0: nyo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos kung barpakuin kayo ng kumbra ng 100,000 ano, sa sweldo nyo buwanan. Kasi ang sweldo nila buwanan nasa 300 mahigit eh, di ba? 300,000. Oh, eh yung staff salaries pa nila na nasa mga 3.5 million a month, di ba? 2.5 to 3.5 million a month.
1: Mm-hmm.
2: Siguro, siguro Sir Jarius, baka may mensahe na lang kayo kung ano mga aabangan natin at ano yung mga susunod na maaaring gawin ng mga kababayan natin.
0: Ang mga kababayan ano, na dapat talaga vigilant tayo mga mamamayan, ano, pantayan natin itong ating mga senador. They deserve, we deserve a better Senate. We deserve better leaders than this, ano, yung ganitong parang hindi nila mapanghawakan yung leadership nila na pagka-majority nila, tapos boboykotin nila sarili nilang plenaryo. Tapos, yung saklap doon, yung pinatalsik nila from the leadership, eh, gusto magtrabaho, gusto magsilbi, ayaw, hindi naman sila makapag-quorum kasi paano sila mag-quorum kung ano sila, kulang sila, di ba? So, yun, bantayan lang natin kasi hindi pwede ito. Eh. We have to have our voices heard.
1: Mm-hmm.
0: Paalam sa kanila na hindi natin tinatanggap itong ganito.
2: Alright.
1: Okay.
2: Sige po. Marami pong salamat.
0: Thank you very much sa inyo.
2: Yan po si Ginoong Jarius Bondoc, isa pong investigative journalist at isa pong tanyag na kolumnista.
1: Mm-hmm. Thank you, Sir Jarius.
2: Ayan. Yeah. O, paano susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpus at Jack Batalyones at mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila.
1: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook Page. O bukas sa pasok kayo.
2: Mm-hmm.
1: Oo, magpakita ka.
2: Oo, bukas sa papasok opisina. Tayo. Ha?
1: Sa opisina, oo.
2: Pag tayo kaya wala bukas.
1: Wala ka sweldo. Oo, work from home daw.
2: Ay, oh, happy weekend. Ay, hindi pa ano pala ba? Kasi parang pang-weekend na yung nangyari.
1: Pagod, yung pagod, yung stress, yung mga napapanood mo. Wala na.
2: Ay, nako, dyan na nga kayo. Bye!
3: ATM. Anong take mo sa DZMM?

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craptic. Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka apokos sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Mahalaga po kasi
1: DCMM
0: kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
1: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East Renta. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat
3: kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez.

0: Well, if the members of the majority will not attend today's session, then they can be held liable for dereliction of duty. Di ba yun ang sabi ni Senator Erwin Tulfo? Did I get the accent right, partner?
1: I thought it was his brother that you were trying to emulate.
0: The Raffy?
1: No, other brother.
0: Oh, well, if it's the other brother, then I'd have to wear some darker shades and also have to speak with a little bit more of a twang.
1: Yes.
0: Partner.
1: Must make clothing art.
0: Yes, there has to be a little bit more of an American twang. Because I'm not my brother. Grabe, oh.
1: Sure. Ay, naku, partner.
0: Yes, huh?
1: Ay,
0: today,
1: naku.
0: Do you know today, partner, pala, is a special day?
1: Talaga? Aside from it's June 2?
0: June 2, I was today years old, mga kapamilya, na nalaman ko. Salamat na rin po dahil sa ating po mga katrabaho na maagang umalis. Na ang June 2 pala ay kada taon na ay ginugunita bilang National Leave Work Early Today.
1: Kaya pala wala sila.
0: National Leave the office early day. There, partner.
1: Know.
0: Can you see that?
1: National Leave the office early day.
0: Did you see that?
1: Teka, when we say national, buong bansa ito.
0: Yes, it's not. No? Saka hindi lang ito sa Philippines. Meron din ito sa Americas.
1: So, international din pala ito.
0: Yes, I don't know.
1: Kaya pala.
0: Sinong tamad ang ka-invento nitong day na ito?
1: Kaya pala walang tao.
0: Sa mayorya.
1: Oo.
0: Hindi na lang pumasok ang mayorya sa
1: Kaya sinito. Nga.
0: At ang sabi ni Senate President Alan Cayetano, ang kanila pong desisyon na hindi na pumasok sa sesyon ay bilang paggamit daw sa isang parliamentary tool, partner. Alam mo, partner, ang mahirap doon, parliamentary tool, di ba?
1: Oo.
0: Pero sa wikang English, if somebody calls you a tool...
1: Oh, yes.
0: Hindi po maganda yun. That's not a compliment.
1: Kaya pala, no, partner, kanina, kaninang hapon, mga alas dos, may mga nagtatanong kay Senator Loren Legarda kung bakit hindi siya pumasok kahapon.
0: Kahapon
1: di ba? Uh-huh. Dahil hindi naman siya kasama dun sa mga senador na naghatid.
0: Kay Jinggoy
1: sa booking process.
0: Uh-huh.
1: And she was also asked, kung papasok din siya ngayon, hindi rin siya sumagot. Ay, ito naman pala, hindi naman pala sila papasok.
0: May misteryo pa kasi, partner, na baka nga daw biglang may mga lumipat na dalawang taga-mayorya sa minorya. Kasi ngayon, ang problema kasi po sa Senado ngayon, dati yung mayorya may lamang na dalawa. 13 eh.
1: Oo.
0: Tapos yung, tinatawag na minority block, yung SB11.
1: Oo.
0: Kasi 11 lang sila.
1: Oo.
0: Eh, nagtatago nga yung isa.
1: So, 12 na lang.
0: Okay.
1: Oh.
0: Eh, nakulong pa yung isa pa.
1: 11 na lang. Quits so, na.
0: So, ano sila? Tabla?
1: 11-11.
0: It's 11-11.
1: Oo.
0: So, nobody has the advantage now. Pero lang, kung meron nga daw mag-defect na taga-mayorya. Pero, ang tinatanong nga kanina doon sa minority, meron nga daw ba matutuloy?
1: Mm-hmm.
0: Kaya sagot nga ni Senator Erwin, mukhang na-busted daw. Hindi na tumuloy.
1: Oh.
0: So, sino kaya yon? It's anybody's guess.
1: Nakuha.
0: Kasi sabi naman daw ni Tito Zen, normal naman daw na nagkikipag-usap yung minorya sa mayorya at yung mayorya sa minorya. So, it's part of their parliamentary culture.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang nga natin masabi kung talagang po mayroong hinihimok na miyembro ng mayorya na makianib na lang sa minorya para magbago na yung liderato. Pero eto nga, parliamentary tool, ang sabi ni Senator, the toolkit says, na kapag hindi sila pumasok, mapoprotektahan nga daw nila yung mga komite na hawak nila ngayon. Nahawakan ng mayorya yung mga komite para daw matuloy yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Nahawak naman ng kapatid niyang si Senator Pia Cayetano, partner.
1: Ano pang Mr. Senate President, ano pa pong purpose ng patuloy ninyong paghawak sa mga komite na hindi naman nagtatrabaho?
0: Na
1: wala namang ginagawang trabaho. Sa tatlong linggo po na kayo ay umupo bilang Senate President, wala pong nagawang trabaho ang Senado. So, I mean, di ba, at alam yung statement na nirelease din niya, partner, na paghimok sa minority block, no? Sinabi niya doon that the Senate leadership is not a prize. Sir, wala namang nakikipagkompetensya doon sa posisyon eh. Parang di naman natin naririnig na there is a clamor to replace him. Ngayon, naririnig natin, meron. Na. Ngayon, meron na because of everything that's been happening.
0: Sa lansangan naman na maririnig yun, partner, naglalabasan na yung mga nagde-demonstrate. Para nga pababain na siya sa pwesto.
1: Pero yun nga, partner, what we're saying is, even before nung siya ang naupo, takot na sila agad, napapalitan sila eh. Diba? Yan na yung sinasabi nila. Hindi naman po nangyari yun. Ang gusto po ng taong bayan, magtrabaho po tayo. Tapos, eto pa, partner. Ang dami pa sa kanila ang nagsasalita na parang naaagrabyado sila sa mayorya. Na iniisa-isa sila sa mayorya dahil sa mga kaso. Pero yun naman pong mga kaso na yan ay criminal cases, mga sir. Yeah. Ito ay born out of your own actions. Yes. Di po ba? Hindi naman dahil sa senador kayo ngayon at nasa mayorya kayo.
0: So, kumbaga, sino ba sisisihin ninyo na ganyan lang nagiging sinasapit niyong kapalaran?
1: Sino ang dapat sisihin?
0: Di ba? Ay, grabe. Anyway, so, ganun ang nangyayari sa Senado, no? Wala pong quorum. Yun na naman, no? Dahil nga hindi po pumasok yung mayorya. Ito na nga yung mayorya, ayaw pumasok. Diba? Sila na ngayon yung sabi daw, kung pwede naman daw mag-walk out yung minorya, sila daw hindi daw sila pamasok. Ito nga po ang sistema, di ba? Kaya naman po nag-walk out, para lang siguro may tamang konteksto, no? Kaya naman po nag-walk out din yung minorya nung isang linggo. Dahil po sa ipinipilit nga nung mayorya na baguhin yung kanilang mga rules. Para mapayagan nga daw po yung remote o online voting ng mga senador na hindi po pumapasok sa sesyon. Eh, kinwestiyon na nga po ito ni Senator Erwin Turpo na kaya nga daw ba ito pinipilit ng mayorya dahil at that time, merong napipintong ikulong ng mga senador. Eh, hindi pa nga nagkakatotoo nun. Pero this kahapon, nagkatotoo na. Eh, kaya nga po, yung walkout ng minorya noon was to protest nga na nire-railroad yung pagbabago sa Senate rules na hindi pa nga dumaan sa Committee on Rules.
1: Dahil wala pa.
0: Dahil hindi pa nabubuo
1: Wala pa Committee on Rules.
0: So hindi pa nabuo. Okay, malinaw ha? I am explaining it to a grade... Anong tawag doon?
1: Grade 1.
0: Explain as if a grade 1 student is in the Senate floor. Ngayon. Ano ang pagkakaiba ng walkout ng minorya noon sa ginawa ng mayorya ngayon? Ito, boycott eh. Sabi nila para hindi daw mapalitan yung mga komite. So, iba yung motive eh.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Iba yung layunin ng mayorya para sa sariling kapakanan nila eh. Di ba? Anong pinaninindigan nila? Anong pinangmamalaki nila? Para lang po sabihin na, hindi, gusto namin na hawahawakan pa na yung mga komite, pero hindi kami magtatrabaho.
1: Yun nga.
0: Yung sa minorya naman nun, prinsipyo na nga pinaglalaban na huwag natin balahurain yung mga alituntunin ng Senado para lang sa sarili nyong interes o sa protektahan yung interes ng makukulong. Kaya nga mga kapamilya, dito na nga natin makikita na paano po ba natin pwedeng ituwid ang mga ganitong klaseng baluktot na pangangatwiran at pamamalakad kung yung mismo mga leader ng Senado ang nangingibabaw na nga, di ba, na parang ganito yung pangangatwiran. How can you effect a change, di ba? Eh, ang apila nga ng minorya, partner, pumasok na kayo. Magtrabaho na tayo. Ang daming nakabinbing mga panukala na pakikinabangan ng taong bayan.
1: Tama.
0: Eh, diba?
1: And partner kung titingnan po natin mga kapamilya, ang daming ang daming pinag-usapan sa lower house na mga bills para maipasa na nila sa Senado at nang mapag-usapan na doon. Hinahabol bago magkaroon ng break.
0: Yes.
1: Ano na mangyayari doon sa effort na ginawa ng lower house na hindi matidiscuss sa Senado dahil wala po kayo.
0: Mag-adjourn na sinidye ang Senate. Diba, last day na daw ng session nila, I think Friday or Saturday. Ang balik po nila, mga kapamilya, ha? July 26 na. O yung araw po ng SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. So isipin nyo yun, yung break na yun, ha? Syempre, magbe-break sila. Eh, hindi naman nasasabi na magtatrabaho sila during the break. Hindi naman lang sinasabi mag-hold sila ng committee hearing. Kaya lang, isang bagay na hindi nila pwedeng iwasan, kailangan na nila mag-convene sa impeachment court, partner eh.
1: Mm.
0: Dahil nga ang target supposed to be July 6.
1: So,
0: magbubukas eh.
1: Hindi na rin ba nila papasukan yan?
0: That's the question,
1: diba?
0: Diba?
1: Hindi nyo na rin ba gagawin ang trabaho po ninyo?
0: Pusikat, what's going to happen?
1: Sa mga kapamilya po natin, no, tanggalin po muna natin yung hate towards each other and look at what's happening for the facts that's laid on the table.
0: Ayan.
1: Huwag po muna tayong magbanggaan ng kung sino yung diba?
0: Yeah.
1: Kasi, sa totoo lang, tayo po yung lugi dito. Dahil tayo dapat yung inaasikaso nila eh. At
0: magkano daw sweldo, pasweldo daw ng
1: 350 to 400,000. Sahod pa lang. Wala pa yung perks niya.
0: Si Senator Irwin ba nagbunyag doon?
1: Hindi ko maalala kung
0: kanina
1: sino.
0: Narinig
1: ko.
0: Saya, sabi ko si Senator Irwin, sayang nga daw ang pasweldo kung mag-a-absent lang daw itong mga to. At sasabihin nila na ang dahilan eh para protektahan yung mga committee nila.
1: Tignan mo, yung, maski yung rason na protektahan ng committee, hindi naman tayo iniisip nun
0: eh.
1: Sarili lang
0: tool.
1: Nila iniisip nila.
0: Yeah. So, diba?
1: Eh dapat nga yung mga batas na para sa atin po ang tinatalakay nila.
0: Pero wag ka, partner. Believe it or not, 2028, pag tumakbo ulit yung mga yan, ewan ko na. Diba? Ay, mga kapamilya. Anyway, today is National
1: Leave Early Day.
0: The office early today.
1: Bye, partner.
0: But kami ni partner Rica, hindi po kami lilisan.
1: Ano ba? Ikaw lang.
0: Because, yeah.
1: Umalis wala.
0: Because we don't want to leave you hanging. Uh-huh. Dapat kaya kailangan. Tutukan natin po yung mga balita, di ba? Dahil ang daming nangyayari po eh.
1: Pumasok po kami.
0: Yes.
1: Dito
0: si,
1: po kami.
0: Si Senator Jinggoy, doon sa Quezon City, male dormitory, di ba? Yung kaya Payatas facility. Pagkatapos si Sec Manny Bunoan ng DPWH dati, hanggang ngayon may alta presyon pa rin. Hindi pa nakakalabas ng PNP General Hospital. So, ano ba? Tapos nagkaroon pa ata ng hearing sa Sandigan Bayan kanina, yung sa kaso ng sino ba 'yon?
1: Diba,
0: blood control.
1: Di ba yung kay Senator Jinggoy ay hindi muna tinuloy?
0: Oh, pero hindi kanina merong hiwalay na hearing na sa Sandigan Bayan na isa doon sa mga nag-testify, isa DPWH
1: ano bang
0: engineer.
1: Pangalan? O yung umamin siya na
0: na siya yung taga
1: Si Bernardo.
0: Oo, siya yung taga-ayos ng mga commitment, na tigla 10 million, mga ganun, di ba?
1: Pero di ba si Bernardo ay under state witness?
0: Kaya nga kinwestiyon din ng isang Sandigan Bayan Justice.
1: Judge, yes.
0: Bakit ka ginawang state witness? Isa ka sa
1: pinakamalaki role.
0: Yes.
1: Di ba parang maging state witness ka,
0: you
1: dapat
0: yung
1: least culpable, least guilty of them all.
0: Yes.
1: But
0: hindi
1: you're a major
0: ikaw yung
1: player.
0: Ikaw yung kingpin.
1: Oo.
0: Ito tinalong ng justice, sabi yung, teka lang, bakit ikaw yung state witness? Itunuturo ka na ikaw pala nag-aayos ng mga kickback eh.
1: Alam mo, nagkakaroon tuloy ako ng worry para sa ating bayan, partner. Dahil lumalabas na nga sa international exams. International studies na humihina ang comprehension ng ating mga kabataan. But it seems na pati ata tayong mga matatanda ay hindi na nakakaintindi. O mali ang nagiging intindi sa mga bagay-bagay.
0: Kasi,
1: ganun po ba kaya ganito na nangyayari
0: mga,
1: sa atin?
0: Yung kasing influence din, partner, no? Mga nababasa nila sa mga maling sources o yung mga talagang intentionally deceiving na mga sources, yun ang nakakaapekto sa pag-unawa. Kahit na sabihin mo nang may edad ka na, na you have to be more mature sa pag-iisip mo, madali ka pa rin nai-impluensyahan ng mga nababasa mong mali.
1: Tama. And this is not us na nag-homily o nagsisermon,
0: no,
1: di ba?
0: No.
1: This
0: no
1: is
0: homily,
1: us convincing convincing everyone na mag-isip po tayo.
0: Yes.
1: Be critical thinkers in our own. Mag-research tayo, di ba?
0: Surely.
1: Yung kilikili ko pinapawisan. Buti na lang nakapag-deodorant tayo
0: don't
1: kanina.
0: Don't worry about the kilikili. Because today is it's still El Nino.
1: Hoy, magiging, may chance of,
0: ring
1: diba?
0: Chance.
1: Super El Nino daw come August.
0: Super El Nino.
1: Dahil mas iinit pa ang panahon.
0: Anyways, titingnan natin, ha? Because we're not worried about the El Nino here. We're worried about the not El Nino. It's El Allen. El Allen. Kitano.
1: Tapos ito pa partner do na bring up ng mga tao at alam mo naman the internet never forgets.
0: Ano na bring up nila?
1: Eh, ganun din pala ang ginawa ni ASP Alan Peter nung siya'y nasa House Speaker. Nagpatay din ang ilaw
0: at saka internet.
1: Para hindi siya ma-oust sa kanyang posisyon noon.
0: That's how desperate some people are, di ba?
1: Him?
0: To hold on. Yeah, some people.
1: Ah, okay.
0: Wala akong sinabi.
1: Eh, kasi it's a repeat performance. Yeah, so, yeah. I thought it was gonna
0: so,
1: be
0: diba, parang nando dun eh, na may record na ba.
1: Oo.
0: Anyway, so, bago po tayo tumuloy sa ating pong pagtalakay sa ilang mga issue, natanggap po muna tayo, ha, mga kapamilya ng mga balita sa ating mga Radyo Patrol. PNP, mahigpit na nagbabantay sa harap ng Senado dahil eto na, may mga kilos protesta na sa harap po ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, go ahead.
2: Tony, mahigit 100 pulis mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO ang ipinakalat sa harap ng Senado sa harap ng patuloy na pagtitipon ng iba't ibang grupo para ipananawagan ang pagbibitiw ni Senate President Alan Peter Cayetano ay sa mga nagpoprotesta panahon na para ibalik ang dignidad ng Senado sa pamamagitan ng pagpapalit ng liderato nito. Samantala, apiso naman sa mga motorista dahil sa aktibidad sa lugar pansamantalang isinara ang northbound lane ng GW Diokno Boulevard. Bagamat nananatiling bukas ang southbound lane, mabigat naman ang trapiko sa bahaging ito. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan!
1: Inirunsad sa Kamara ang impeachment forum na dinaluhan ng mga kabataan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara. Hatid naman ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam, go ahead.
3: Yes, kita bilang bahagi yan ang 25th anibersaryo ng Kabataan Parties na pangunguna ni House Child Spokesperson Renee Co. Nasa 200 mag-aaral ang dumalo kanina sa forum na nanggaling pa ng iba't ibang universidad at LGU. Kabilang sa mga dumalong House Prosecutors, si Representative Jerry Luistro at Terry Didona na tinalakay ang impeachment process mula sa paghahain ng impeachment complaint hanggang sa pagtupoy sa probable cause. Diyan ni Luistro, ang impeachment ay isa sa mga accountability mechanism laban sa isang impeachable official gaya ng presidente at vice-presidente. Game rin na sinagot kanina ng mga House Prosecutors ang mga tanong ng mga kabataan patungkol sa impeachment. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: Vice Presidente Sara Duterte na mamahala sa estado ng demokrasya sa Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado, hatin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
4: Tony Atriga nagpahayag na matinding pagkabahala si Vice President Sara Duterte sa aniyay lumalalang estado ng demokrasya sa bansa. Sa isang video statement, tinuna ni Duterte ang umunay paggamit sa mga institusyon ng gobyerno at pera ng taong bayan laban sa oposisyon sa halip umano na tugunan ang mga suliranin ng bansa.
5: Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon.
4: Aniya ang bawat miyembro ng Senado at Kamara ay dapat malayang magampanan ang kanilang mga tungkulin ayon sa kanilang konsensa at walang kinakaharap na pananakot, panggigipit o anumang uri ng intimidasyon. Tinukoy rin niya ang tatlong nakababahalang sitwasyon ng bansa, ang umaring paglilihis sa atensyon mula sa tanong kung kaugnay na pagsasantabi o kaugnay na kontrobersya sa flood control project, ang pagsasantabi umano sa mga proteksyong nakasaad ko sa konstitusyon para sa isang impeachment na may motibong pampolitika at ang patuloy na pagsusulong umano ng charter change para palawakin ang kapangyarihang politikal. Binigyan din ni Duterte na hindi nagpapahina ng dissent o pagtutol ang demokrasya. Sa halip aniya, nanganganib ito kapag ang mga nasa kapangyarihan ay takot na mapanagot at makwestiyon. Inilabas ng Vice Presidente ang pahayag matapos arestuin si Senador Jinggoy Estrada na kilalang malapit na kaalyado nito. Pinagutos ng Sandigan Bayan 5th Division kahapon ang pag-aresto kina Estrada, dating DPWH Secretary Manny Bunoan at tatlong iba pang dating tauhan ng DPWH dahil sa kasong plunder kagunay na manumayang flood control project. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner.
0: At si Senate President Alan Peter Cayetano, sinagot na ang Senate Minority.
1: Ay, yan. Inaabangan natin.
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Robert Mano. Kaya, Robert.
6: Tony, matapos ang press conference ng Senate Minority Bloc, ay nag-Facebook Live ulit si Senate President Alan Peter Cayetano para sagutin yung ilang mga issue na ibinabato sa kanya during the press conference itong minority group. Walang direktang tugon ang Senate President dun sa hirit na resign or resignation ng minority. Sabi niya, nag-agree siya na dapat magtrabaho ang lahat, kaya nga anya magkakaroon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing at may mga hearing din sa committees itong mga nakaraan. At binanggit din niya yung magkapatid na Tulfo na sana, sabi niya, gamitin na magkapatid na Tulfo yung kanilang strong voice para sa kapakinabangan ng taong bayan. Anya, lahat na lang ng pinatay ay sa kanila isinisi, pati yung internet at pati yung aircon kahapon dito sa Senado. Pero sabi niya, sa report na nakuha, ay yung centralized aircon na nasa main, ay yung main na switch dito na nasa GSIS building, ay nagkaroon daw ng aberya yung isang linya, kaya nawalan ng aircon kahapon. Sabi niya, hindi rin siya na may personal. Pinakita rin niya at binasa yung sulat ni Senator Panfilo Lacson kaugnay dun sa notice ng ikasyam na hearing ng Blue Ribbon Committee sa Webes. Tinatanong kasi ni Senator Lacson kung constituted na ba yung Senate, yung Blue Ribbon Committee, at may miyembro na ba ng minorya dito para makapagsagawa ng pagdinig. Ngayon, hindi pa naman nakapagbibigay ng pangalan ang mga minority senator kung sino magiging bahagi nito. Sabi ni ang tugon ng Senate President, sabi niya, sa BICAM na ginawa kanina, sa Ways and Means hearing na ginawa din kanina at kahapon, sabi niya, bakit hindi kinwestiyon ng minorya na wala silang miyembro na dumalo doon? Pero bakit anya pagdating sa Blue Ribbon ay nagkakabahog sila na questionin yung composition nito at maging yung membership at ng minority? Sabi niya, ang minority ang hindi nagbibigay ng pangalan, lalo na nung may session sila, kung sino yung magiging kinatawan, sino yung ilalagay na minority senator doon sa Blue Ribbon. Kaugnay naman sa sinabi ni Senator Juan Miguel Zubiri na dapat sisihin si SP Cayetano dahil hindi na ipapasa itong hospital detention bill. Sabi niya, sila ang nag-walk out noong Martes at willing daw sana sila na pag-usapan ito noong Martes at pagbotohan. Pero ibinasa nga niya ang sisi sa minority dahil mas pinili daw nila na mag-walk out kaysa pag-usapan yung iba pang mahalagang bagay. Doon sa komposisyon naman ng commission on appointments, sinisiri niya ang minority dahil sila daw ang hindi nagbibigay ng listahan. Pero yung dalawang for promotion na general na malapit ng magretiro ay hinahanapan daw niya ng paraan kung paano siya masasalang. Nagbigay din siya ng mensahe sa Malacanang. Ang sabi niya, hindi sila kaaway ng Malacanang. Gusto nila ang katotohanan, para matugunan ang inflation, ang lumalalang inflation, ang kahirapan at maging ang corruption. Sabi niya, magiging independent Senate pa rin sila at hindi sila papayag sa isang Senado na hawak sa liig at magmamando at may iba magmamando sa mga senador. So yan ang naging tugon ng Senate President sa naging press conference naman ng Senate Minority ngayong hapon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Kuya Robert, pahabol lang. Ang last day ng session nila ay sa Friday or Saturday ba?
6: Bukas.
0: Bukas mismo.
6: Oo.
0: Wednesday.
6: Oo.
0: So, mangyayari niyan, kahit sa sila ay nag-adjourn na sinidye dahil ang balik nila ay July 26 na, maaari pa silang magdaos ng mga committee hearing.
6: Usually, Tony, yung ang nangyayari before the adjournment ay nagpapasa sila sa floor at binibigyan nila ng powers yung bawat committee na magsagawa ng committee hearings kahit naka-adjourn o naka-break yung session.
0: Yeah.
6: Pero kung mangyari, kung bukas ganito yung gawin, mag-session sila at payagan pa rin na magkaroon ng mga committee hearings kahit naka-break at naka-adjourn ang session, ay po pwede pa rin yung gawin, Tony.
0: Okay. Ngayon, yung supposed to being composition ng mga committee na ang sinasabi ay hindi nagsasubmit ng pangalan ng minorya, tama ba? Hindi nga ba talaga nagbibigay ng pangalan yung minorya?
6: Ang sabi kasi ng ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang nakikita daw niyang dahilan dito ay dahil nga parang na-underestimate siya na mabilis lang din naman siya mapapalitan kaya hindi na magpapasa. Pero sa kung matatandaan natin kasi, ang bawat composition ng mga komite, sa floor kasi yan ninonominate mula sa majority black at maging sa minority black. At even before, binibigyan naman ng tamang time talaga yung minority para buuin yung composition para makapag-decide sila kung saan mga komite sila ilalagay. So kung magkakaroon ng plenary, ay posible na doon ay ihahalal na din nila kung sino yung mga kinatawan mula naman sa minority sa mga komite na meron ang Senado.
0: Kung hindi nga sila magkaroon ulit ng quorum bukas.
1: Hindi nga, hindi umaten. Hindi mako-constitute yung ibang komite.
0: So hindi mabubuo yung komite para sila mag-hearing.
6: Ayan. Ang ginawa, ang nakita ko dun sa notice of hearing, Tony, dahil walang specific na ipinasa ang minority group kung sino magiging miyembro ng Blue Ribbon on Thursday, lahat ng senador na nasa minority bloc, sinulatan nila, binigyan nila ng notice of hearing.
0: So pwede sila mag-attend kung may notice.
6: Pero ang question kasi ni Senator Lacson, paano kayo mag-hearing on Thursday kung hindi pa naka-constitute yung committee?
1: Yun nga.
0: So a mere invitation is sufficient para makasama yung minorya dun sa committee?
6: Yun ang hindi natin sigurado kung tatanggapin nila o hindi. Yung ganun. Pero ang common kasi ay dapat manominate sa floor during the session para makita sa Senate record na itong mga ito ang magiging pinuno at membro
0: kinatawan
6: ng Blue Ribbon mula sa majority at ito naman mula sa minority. Yes. And from then on, kapag may committee chairman, magpo-proceed na sila sa mga hearing. Pwede na.
1: But that
6: yun
1: is yung
6: standard na inabutan kong
0: na-cover
6: ko dito, Tony.
0: Yeah.
1: That is nga, if papasok nga sila, di ba? Kung hindi nga sila papasok, Sir Robert, nangyay pa rin talaga tayo hanggang mag-adjourn na lang ng CNEDA.
6: So, kung pagbabasehan natin yung statement ng Senate President sa una niyang press con, kaya hindi sila nagbibigay ng quorum, kaya hindi sila nagsesession, ay dahil strategy nila ito para matuloy yung hearing on Thursday. So, kung ganun pa rin ang stand niya hanggang bukas, malamang sa malamang walang session. Bukas.
0: Aha!
1: So, the show must go on by
0: ito. Yes, it's a parliamentary tool. Ika nga ni SPK.
6: Oo, parliamentary tool.
1: Nako, talaga, yung damdamin ko, nagpupuyos eh. Damdamin.
0: Ang problema, ang tanong ng mga tao, who is the parliamentary tool? Tapos ang sinabi ni, dun sa Guardians of the Galaxy, I'll do you one better. What? Why is the parliamentary tool?
1: Why is the parliamentary
0: Hey, nako. Salamat, Kuyang Robert.
6: Ano? Tony, balik sa inyo.
0: Salamat.
1: Thank you, Sir Robert.
0: Salamat sa ating mga radyo patrolalalalal.
7: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZLM Radio Patrol sa East 30.
0: Ay, nako, partner. Di ba? Kuminsan talagang kahit na anong kamot mo sa ulo mo, hindi mo talaga maintindihan na ano nangyayari. Diba? Minsan gusto mo lang sabihin na parang, teka lang, ako ba mali yung pagkakaintindi ko?
1: Kaya nga. Alam mo,
0: you question yourself.
1: Totoo yan. Alam mo, looking forward na nga ako sa mga mangyayari. Gusto ko na rin mag-make ng petition for us third year podium, Your Honors. Dahil feeling ko talaga, magkakapukpuka na naman ng parang lalagyan.
0: Hampasan na
1: naman. Oo, sabihin na, ako ba? Bakit parang kasalanan ko? Bakit parang ako?
0: Truly.
1: Diba? Ano ni? What is happening? Pumasok na lang po kayo, sirs and ma'ams, kasi yun lang naman po ang trabaho.
0: So, dahil po sa ang mga nangyayari po sa Senado ngayon ay parang tila nagiging komplikado, di ba? Para po maunawaan din ng mga karaniwang mamamayan. Kasi kung ang ganitong estado ang nangyayari sa Senado, iisipin ba ng taon na ito ba ang tamang paraan ng pagkilos na ating mga halal na mga mambabatas? Dahil sabihin na natin, di ba, na ganito ba ang tamang mga political maneuvering na ginagawa nila? Is that supposed to be what they are prioritizing now, yung maneuvering? Siyempre, kasi parang lumalabas, power play, di ba? Kung ano lang yung gawa na to preserve your own hold on power, igagawin mo kahit na nasasakripisyo supposed to be yung bata, yung paggawa ng batas.
1: Mm-mm.
0: Okay. And dahil tinuturo naman siguro kung ano ang halaga ng batas sa mga universidad, ano kaya ang pakiramdam ng isang dating dean na nagtuturo ng batas? At makakapiling natin siya,
7: papaya!
0: Si Dean Mel Santa Maria. Dean Mel, magandang gabi. Tony Enrique. Dean Mel?
1: Dean, feeling ko naka-mute ka pa po with your very beautiful setup.
0: Let's see, Dean Mel is in his beautiful studio.
1: Oo.
0: Teka, nandiyan pa ba si Dean Mel? Naka-standby pa ba? Tagal ka ata naghintay. Baka na...
1: Ayan, naririnig ko na si Dean mo Mel. Dean?
0: Ayun na.
1: There you go.
8: Hingga po sa inyo eh.
0: Ayun na.
1: Hi, Dean.
0: Hello. Good evening, Dean Mel.
8: At sa mga tagapakinig nyo at tagapanood, mabuhay kayong lahat.
0: Ayan. Hindi ka pa ba pinuputulan ng internet ni Senate President? Parang napuputol na yung internet mo eh.
8: Hindi pa, hindi ako pinuputulan. Okay naman ang internet namin dito.
0: Ay, aircon.
1: Kami yata.
0: Aircon,
8: pwede na rin.
0: Pwede rin. Oh, very good.
8: Chikan. Oo nga.
0: Merong term na ginamit si Senate President Cayetano eh, na yung daw kanilang sadyang hindi pagsipot sa sesyon ngayon, plenary ng Senado, ay isang parliamentary tool na naglalayo na hawak pa rin la ang control ng mga komite, and most especially yung Blue Ribbon Committee, para nga daw matuloy pa yung pagdinig nito bukas, no, sa flood control scandal. Yes. Is the term parliamentary tool something that is familiar to us?
8: Yung parliamentary tool na yan, hindi mo naman makikita sa batas yan. Hindi mo rin makikita sa constitution. Siguro yan lang ay gawin nila o isang strategiya nila. Pero ang tunay na question dyan, yung parliamentary tool ba yan, tama o mali? Lalong-lalo na kung pinag-uusapan natin ang kapakanan ng bayan, di ba? Kasi mag-uumpisa tayo sa ating konstitusyon. Ang konstitusyon sinasabi, ang Senado dapat magtrabaho at dapat magka-quorum. Kaya kung nilayon mo na hindi magka-quorum, nilayon mo talaga na hindi magka-quorum kahit na ano pa ang iyong dahilan, lumalabag ka sa ating konstitusyon sapagkat iyon ang mandato na magkaka-quorum kayo, magkatatrabaho kayo, may 13 senators kayo at pag-usapan ninyo ng maigi, mahusay at maayos. Ang pangalawa, yung ito para sa akin lang, this is a manifestation of raw abuse of power. Bakit ko nasabi iyon? Sapagkat kung ikaw ay mayorya, ikaw ang nagko-control ng agenda, ikaw ang nagko-control ng flow ng bills, ikaw ang nagko-control ng committee, ikaw ang nagko-control ng mga urgent matters, no? So therefore, hawak mo talaga, ikaw ang driver. At kung yung driver ay wala doon sa loob, baka pumasok kayo sa Article 234 ng ating revised penal code.
0: Which is?
8: Yung dereliction of duty.
0: Ayun na.
8: Ang sinasabi dyan, ang sino mang pampublikong nahalal na opisyal ng gobyerno na hindi tumutupad sa kanyang tungkulin at umaayaw o hindi ginagampanan ang kanyang obligasyon ay pwedeng parusahan hanggang, maliit lang naman ang parusa, up to 6 months at may multang hindi lalampas ng 200,000 pesos. Pero convict ka pa rin.
0: Sino po pwede, Dean Mel, maghain ng ganung reklamo na dereliction of duty?
8: Yan ay isang public crime. Kaya kahit sinong tao na gustong maghain, yung bystander na nanood sa legislative meal kanina, yung mga ibang mga senador, kahit sinong tao na mayroong personal knowledge na anong nangyari, pwedeng magain. Iyan ay isang pampublikong krimen kasi. So maaaring pumasok sila dyan. Napakalino nung batas na yan, no? So from the constitutional point of view, talagang that was a deliberate subversion of the democratic process.
0: Uh-oh.
8: Kasi nga, dapat nahandoon sila, dapat magtrabaho sila. From the criminal point of view, you have Article 234. At from the practical point of view, kamukha yung pinag-uusapan nyo kanina, ang daming hindi napasa o na nasulong na mga mahalagang batas o panukala, like yung mga Magna Carta for Barangay Health Workers, yung Anti-Hospital Detention Bill na binanggit nga nung kanina ng mga minority people. At siyempre yung societal perspective, tayo na namang nanonood, ay ganun pala, basta't napakalakas ng isang tao, pwede pala silang hindi magtrabaho at walang accountability. Pero ang ordinaryong tao, hindi ka magtrabaho, wala kang sweldo.
0: Oh.
8: So, parang makikita mo ulit yung, from the societal point of view, yung double standard ng lipunan at gawain ng ating mga, ng mga tao na minamanifest nila. Kaya, palagay ko mas nagagalit doon ang mga taon na a-affirm nila at na-validate nila na talaga palang may malakas dito at may mahina. Yan yon.
1: Kailangan po, attorney, Dean, di ba, na merong magsampa muna ng kaso sa Supreme Court tungkol dito para sila yung magsalita. Pero ilang araw na lang po, matatapos na.
8: Kaya nga so, Tsaka isa pa, yung pinag-uusapan nilang ethics committee, wala pang committee ganyan. Hindi naman talaga susulong yon. Nakikita na natin ang gulo ngayon. Kaya ang kailangan sa kanila, maging statesman na and states women at sila ay mag-meet kahit na informally para maayos tong gusot na ito, kasi ang nangyayari dito pukpukan talaga pukpukan, walang compromise, walang attempt to even communicate, no? So kanina nasa isang building lang siguro sila, pero wala rin nangyari, no? Minsan nakakasuya, no? Kaya nagagalit ang mga tao, nagkakaroon tuloy ng sinisisim ang mga tao, meron pa bang mangyayari? Ayun, tuloy nangyayari. Yan ang mga iniisip nila.
1: Kasi di, diba? parang wala silang sinasanto, pasensya na lang po, no? Pero parang wala talaga silang sinasanto na kahit tanongin sila ng media, papasok po ba kayo, hindi po ba kayo papasok, hindi nga sila po sasagot. Hindi nga sila, they don't even have enough respect to inform their peers sa minority na hindi kami papasok. So, yun po, napakalaking concern na yun from the senators natin. Sino ba dapat magsalita dito? Political will pa po ba ng Pangulo ang kakailanganin na sabihin, pumasok naman kayo, equal branch naman din po sila.
8: Totoo yan . Diyan mo makikita, no, yung walang kulang yung sense of public concern ng ilang mga official natin, no? Walang sense of stewardship in terms of information and even in terms of money. No, wala, none. At kung may money, gastos, kung ayaw nila magsalita, hindi sila magsasalita, bagamat sila ay mga lingkod bayan na sinesweldohan, madaming perks at dapat maggampan sila ng mga bagay-bagay na merong apekto sa ating mga mamamayan. Kaya nakakasuya, no, na parang nakikita natin napakalayo nila, no, sa taong bayan. Parang ang layo niyo sa taong bayan. Parang nararamdaman niyo ba ang pulso ng bayan? 'Di ba? Kung nararamdaman niyo na so much frustration and disappointment, na magbago na kayo, magkape na lang kayo mamayang gabi para matapos na 'to, 'di ba? At syempre, of course, with a special mention kay Senate President Cayetano, you must now be a mediator. Kasi kung Senate President ka, dapat may moral ascendancy ka. Gayahin mo sila sa Longa, sila Drilon, sila Pimentel Senior, sila Tolentino, yung mga dating mga Senate President that they were able to mediate, they were able to enter into compromise, kaya may natatapos. Pero kung pukpukan lang talaga, baka nga your very image is just polarization kaagad. So, probably it might really be the right time to be humble enough to ako, I'm the very reason, my very personification probably is the reason. So, dapat isipin niya lang mabuti.
0: Ngayon po, Dean Mel, meron pang question kung mapapalitan nga ba yung liderato, no, sa Senado, dahil yung umuugong kasi the past several days, kung yung mayorya ba ay biglang maaagawan ng poder at yung minorya ang magiging bagong mayorya. Ganun na lang ang nangyayari para nagsisiso yung balance of power sa Senado. How important is it, do you think, na kailangan talagang ma-resolve na mapalitan yung mayorya now as it is presently composed and led by the Senate President Cayetano? Mahalaga ho ba na talagang dapat mapalitan yung mayorya na yan?
8: ipalitan siguro kasi alam mo sa lahat ng mga improvement may sinasabi tayong pagbabago. Kasi kung hindi pagbabago, wala talagang improvement. Kasi napakababa na ng Senado ngayon eh. Sobra na, nasa sukdulang lupa na sila. No, dapat silang umangat na. At kung dapat silang umagat, syempre kailangan ng change in administration, change in faces, change in policies. Kaakibat na talaga yon. Hindi may iwasan yon. Kung hindi natin uumpisan, kung hindi nila uumpisan at not humble enough to realize that, eto tayo, gridlock. Gridlock tayo, yeah. Because as you said kanina, Tony, no, power struggle lang ito. Nag-gridlock silang dalawa.
0: Okay, yeah. Pero ang problema, parang walang merong upper hand ngayon. Hindi katulad noon na 13 pa yung kabila, 11 yung minorya. Pero ngayon medyo nag-even out na. Tabla na sila, 11-11, dahil may nakulong at may nagtatago. So,
8: correct.
0: How will this power play be resolved unless merong mga lumipat ng minority, and how realistic would that scenario be given na yung present composition ng majority?
8: Dito na pumapasok yung sinasabi natin, Tony, Rica, na not everything that is desirable is achievable, no.
0: Uh-oh.
8: Hindi talaga, no. Talagang it will take the ultimate act of statesmanship at statewomanship, ika nga, no? Sapagkat sabi rin sa ating konstitusyon na kung magpapalit ka ng liderato, Senate President, dapat it must have all the votes, members of all the members of the Senate. So ang mga panibagong question ngayon, ito na nga. Nasa kulungan na si Senator Jinggoy at yung isa naman nagtatago, so hindi na all yan. So talagang tama ka, merong perception, stagnant tayo, mananatili diyan si Senator Cayetano. So it will take talagang a Herculean sense of statesmanship para mag-divide siya, i-disperse niya yung mga chairmanship, pero I doubt whether ganun ang mangyayari. Sana.
1: But if we ever resolve that, no, yung question po natin ng Senate leadership din, the thing is, it's still the same makeup of senators. Hanggat hindi mag-aayos yung ibang senador, parang pareho lang din po yung mangyayari, di ba? Kung di rin naman sila papayag dun sa kung sino man ang mamumuno, magpapatuloy yung pag-aaklas nila for their own benefit, di malabo pa rin yung magiging senado natin.
8: Alam mo Rica, tama ka rin eh, kasi pumapasok sila sa Senadong ito at papasok sila sa next Senate na talagang ang taas ng credibility issue, no. So may credibility issue mga senador na may malalaking kaso, 'di ba? Mga senador na meron pang crime against humanity, 'di ba? Tapos yung mga parang power struggle because walang ideological deep foundation ang kanilang mga pagsasama, kaya kung nagtampuan lang, palit-palitan na, talagang dapat pakita nila through their outward, pasaning na talaga nila, napakita sa taong bayan na nagbabago sila, na talagang na-realize nila na mali pala tayong ginagawa natin eh. Kaya mahirap talaga, nasa kanila yan, konsensya talaga nila yan kung they will transcend, no, itong mga pangyayaring to.
0: Yeah. Dean Mel, balikan lang natin yung isa sa mga unang na-raise nyo na point, ano, na pag hindi nga po ginampanan, no, ng isang halal na opisyal yung kanyang tungkulin, maaaring siya ay maharap ng reklamong dereliction of duty. Ano pa ho yung isa nabanggit nyo?
8: Dereliction of duty to Article 234 at saka syempre yung mga ethic rules nila sa loob ng Senado. Uh-huh. Yan.
0: Pero,

0: ombudsman yan, ombudsman.
1: Di ba ombudsman. Ang ombudsman law as they crafted it, may immunity.
2: Hindi sila, oo, untouchable
1: hindi
2: sila.
1: Hindi saklaw ng ombudsman ang mga senador, Dean. Tama ba?
2: Yeah.
0: Well, hindi ako sigurado doon, pero pwede rin fiscal, pwede, tignan natin kung, basta't may jurisdiction dyan, pwedeng mag-file dyan, either sa DOJ or sa, baka kung titingnan natin, baka nga wala, DOJ, kung meron, DOJ. Ombudsman.
1: Okay. Sa pagkakaalala nyo, Dean Mel, has there been any government official na kinasuhan ng dereliction of duty na talagang nakitaan ng korte na may kapabayaan nga?
0: Well, wala pa ako nababasang kaso. Yeah. This might probably be the first for such a high profile officers, ano? Pero meron na tayong mga desisyon kamukha yung lumang kaso ng Avelino na pinaaresto yung mga hindi umaattend na mga senador noon, ano? Kasi nakalagay rin sa ating konstitusyon na dapat may quorum ka 13, pero a number less than the quorum pwedeng humiling sa mga otoridad na i-compel ang mga hindi nag-a-attend na senador. So in a way parang arestuhin sila at paupuin doon sa upuan nila na sa ating constitution. Nakalagay sa constitution natin na para magkaroon ng business ang isang senate, dapat may quorum, and that is 13. Pero a number less than the quorum ay pwedeng humiling sa mga otoridad kung madaming nag-a-absent at hindi nakaka-reach ng quorum para i-compel sila umaten. So in effect, that is just saying, arestuhin nyo. Arestuhin nyo.
2: Lahat na lang sila ina-aresto. Hindi, nakasabihin nila. Masyado na silang pinag-iinitan.
1: Pwede naman pala. Teka, sino mag-e-effect ng arrest? Ito po ba ay kailangan PNP o Sergeant at Arms na malamang sa malamang ay hindi nila gagawin yon?
0: Sergeant at Arms siguro, pero wala rin naman sinasabi ang ating constitution, kaya pwedeng humiling sa sino mang otoridad kasi ito ay isang constitutional obligation at ito ay constitutional prerogative na humiling sa mga otoridad na i-compel itong mga taong ito para umattend
1: to
0: sa
1: their jobs.
2: Yes. Speaking of Sergeant at Arms, naayos na ba yung issue dun sa Sergeant at Arms? Di ba? Parang hindi pa yun.
1: Parang wala pa rin.
2: Di ba? Parang hindi pa nga siya suspended talaga.
1: Ayaw pa nga i-implement ng President. Yung suspension eh. So talagang nakikipagmatigasan pa sila.
0: Diyan natin nakikita, no? Hindi na rule of law, no? Rule of what I think. Di ba? Rule of what I want. Parang ganon. Kasi kung sinusubaybayan mo yung mga ganyan, madaling resolbahin, ano? Kung sumusunod lang tayo sa rule of law. Pero yun ang nangyayari. Ayan.
1: Bibigyan lang atin muna ng daan yung ating Radyo Patrol. At may ipapasok po tayo na flash report.
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
1: Okay, at tanggapin natin ang flash report mula kay Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam.
4: Sonia Trika, inirekomenda ng Health Ethics Committee ang expulsion o pagsiba kay Cavite Representative Kiko Barzaga bilang miyembro ng Kamara dahil nasa patuloy nitong disorderly behavior o asal na nakaapekto umano sa imahe ng Kamara. Ayon kay Health Ethics Committee Chairman J.C. Abalos, na ang dignidad, integridad at reputasyon ng kapulungan ay lagi dapat pinoprotektahan sa lahat ng pagkakataon. Ang legislative discipline din anya ay hindi para magparusa, kundi para mapanatili ang honor o dangal ng institusyon. Ilan nga doon sa mga inasal ng kongresista na anya ay distortions at disorderly, lalo tuwing sesyon sa tenaryo, kabilang dito yung disruptive physical demeanor, gaya ng pagiging maingay at palakad-lakad habang nakasesyon at unauthorized live broadcast na wala umanong consent mula sa kanyang kapwa mamabatas at pagputya sa proceedings. Dahil dito ay hindi na anya sasapat ang muling pagpapataw ng suspension kung kaya iminungkahi ang expulsion. Inaasahan naman itong pagbotohan ng Kamara maya-maya lamang, Tonya Trika, kung saan kailangan ng two-thirds vote para sa tuluyang pagsibak sa mamabatas. Yan ang balitang sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
1: Meron pa isa pa, partner!
2: PNP, kinumpirmang mataas ang blood pressure ni ex-DPWH Secretary Manuel.

0: Well, bunong ang kaya ibinalik sa pagamuta. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hati ni Radyo Patrol Marlene Padiernos Mars.
1: Nika ka nagpirma ng Philippine National Police na mataas na blood pressure habang sumasailalim sa medical evaluation. Ang dahilan kung bakit ibinalik sa PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonawan. Ayon sa PNP Public Information Office, ligtas na dumating si Bonawan sa PNP General Hospital bandang alas 4 ng hapon at inilipat sa male medical ward para sa patuloy na obserbasyon at pangangalagang medikal. Sa pagkakang pag-usuri, nasa 170 over 100 ang naitalang blood pressure ni Bonawan. Ayon naman sa sandigan na medical doctor, posibleng dulot ito ng stress, kaya kailangan pa siyang bantayan at obserbahan. Dahil dito ay pinag-utos na hukuman sa pagkakaugnayan sa attending physician na ilipat ang arraignment sa June 4, araw ng Webes, bandang alauna e media ng hapon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TZMM.
0: Maraming salamat Marlene Padiernos at sa ating mga Radyo Patrol.
2: Ah, balikan na natin kaagad. Naka-zooms pa ba? Si Dean Mel, nandyan pa naman. Dean Mel, nandyan ka pa? Ngayon, nahabol pa namin yung flash report. Mukhang talaga napipintong patalsikin na sa camera itong si Kiko Barzaga ng Cavite.
3: Narinig ko rin yan. Let's see.
2: Alam mo, may mga nagre-react. Parinig ko sa yung mga nagre-react, ha?
0: Ano yung mga pusikat? Yes, favorite yung mga pusikat.
2: Nagalit mga pusikat, di ba? Si Kong Miao, tawag nila kay Representative Kiko Barzaga. So, he's now he's going to be a stray cat now.
0: Homeless.
2: Pasisipain na siya sa house. So, he's not gonna have a home anymore in the Congress. Actually, yung nakikita natin, Dean Mel, kung yung mga senador ba ay hindi umayos-ayos ang kilos, wala namang ibang pwede mag-expel sa kanila kung hindi yung mga kapwa nila mga senador din, di ba?
3: Ombudsman, may jurisdiction sa criminal, pero sa administratibo, sila ang may poder dyan. Yung mga senador mismo. So walang mangyayari. Kaya ang fee, kung talagang gusto nyong legal ang proseso na gusto nyong tahakin, talagang pupunta kaya sa 234 sa revised penal code o aakit kayo sa Korte Suprema ng mandamus na tinatawag. Uh-huh. Na ang mandamus ay isang remedyo para piliting legal ang mga taong sumunod sa kanilang mga obligasyon. Pero dapat kasi matindi grave abuse of discretion na ginagawa nila at saka walang iba pang remedyo na available para magamit mo yon.
2: Yeah, well, parang nangyayari kasi habang nakikipagmatigasan na yung mayori at pinipilit nga nila na tama yung kanilang pangangatwiran, yung taong bayan na ngayon ang parang nakikita mo galit na sa social media o kaya yung mga nagrarally sa kalsada. Hanggang ngayon, hindi pa rin naman sila, kumbaga, hindi natitinag. Yung baga...
0: NR.
2: Yes. Public opinion and public reaction don't matter to them anymore, Dean.
3: Kaya naman mo, dito rin nakikita natin na walang justification ng online . Mas mabuti nang nakikita natin ang mga kapalpakan nila, di ba? Yung mga nakakainis na ginagawa nila, no? Kesa naka-online. Dito, ito. This is the very reason why there is no need, an online is just against the spirit of transparency para tayong mga tao makapag-decide. Yeah, pero totoo yan, manhid na, no? They're just thinking of themselves, no? That power struggle.
2: Yep. Anyway, sige, Dean Mel, tayo ay magpapaalam na muna at habang tayo ay nanonood sa mga nangyayari sa Senado.
0: Senate Flix.
2: Kailangan talaga medyo pababain muna natin yung ating temperatura. Kasi pag umiinit na ulo mo, partner, sabi nga nila, you can't think straight. Mm-hmm. Diba? Don't make a decision when you're angry.
0: Mm-hmm.
2: Pero let's try to keep our senses about us, our wits, para tayo naman po ay hindi malinlang din, ano? Diba? Ng mga iba mga tao. Dean Mel, thank you so much.
3: Maraming salamat sa inyo. Thank you very much.
0: Thank you, Dean. So, ulitin po.
2: Yeah. So, today was national leave your office early today. Hindi po namin nagawa.
0: Mabait tayo at sumunod tayo sa batas.
2: We never take a holiday. So, anyway, bukas po ulit, mga pamilya, we'll still be here. Kakaninturing Tony Velasquez.
0: Mika Lazo po inyo nakasama. Ingat, oy. Sabi namin, ingat kayo kaya magtampo.
2: Truly. Abangan nyo na po mga nagbabagang balita sa TV. Patrolalala! Susunod na. Hanggang bukas po. Ingat po kayo, mga kapamilya.
4: Susunod na. TV.

0: Pag nandito ako sa school, parang kinakalimutan ko na yung mga problema.
1: Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya.
0: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
2: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Senado, hindi na naman nakapagdaos ng sesyon sa ikalawang sunod na araw matapos hindi sumipot ang mga senador mula sa mayorya.
4: Walang sesyon yesterday and today. May kasamang mga protesta yon. Protest against a puppet Senate na gusto nila.
3: Senate President Alan Peter Cayetano pinagbibitiw ng minorya.
5: Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate.
6: And lahat, kita namin, umalit ka sa amin. Pero si Alan Peter, steady ka lang dyan.
3: Pagbasa ng sakdal sa kasong graft nila Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Punoan, ipinagpaliban ng Sintigan Payan 2nd Division.
7: Ay, labanan naman ang mga person.
3: Lalaki, ginilitan at inundayan ng sunod-sunod na saksak habang nakalive sa social media. Bilang ng mga nasawi sa pagguhok ng gusali sa Angeles City, 20 na may-ari, kontraktor, kinasuhan. Sanggol, inuntog hanggang mamatay at isinilid pa sa sako ng kinakasama ng kanyang tiyuhin. Janine Gutierrez, sinelyohan ang pagiging kapamilya.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan kaugnay sa patuloy na sigalot sa Senado. Hindi na naman nagsesyon ng Senado ngayong araw. Imbis na buksan ang plenaryo, sa social media nilabas ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga bintang laban sa minorya. Live mula sa Senado, nagpapatrol, RG Cruz. RG, ano ang sitwasyon ngayon dyan sa Senado?
2: Alvin, imbis nga na maghintay sa wala gaya nitong Lunes, ay maaga pa lang nagpasabi na ang mayorya sa minorya na hindi sila darating sa regular na sesyon ng Senado ngayong Martes. Huling dalawang araw na ng first regular session ng 20th Congress bago mag-adjourn si Neje bukas at bago bumalik sa ika-apat na Lunes ng Hulyo sabay sa State of the Nation Address ng Pangulo. Alvin, imbis na buksan nga ang plenaryo, nag-live sa social media si Senate President Alan Peter Cayetano. Una, sinabi niyang sinikap ng dating liderato ng Senado na nasa minorya na ngayon na pigilan ang palitan ng liderato noong Mayo 11 at mahinto ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal.
3: So alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committee sa legitimate majority. And what's important to me is that on Thursday, matuloy ang Blue Ribbon and tumuloy-tuloy yung iba't ibang mga committee.
2: Alvin, alas 3 ng hapon, dumating ang mga minority senators pati staff ng Senado at mga bisita. Pero gaya nitong Lunes, walang sumipot mula sa mayorya.
3: May kasamang mga protesta yon, protest against a puppet Senate na gusto nila. Ulitin ko po ha. Ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally.
2: Alvin, ayon pa kay Cayetano, mula na magkapalitan, hindi na natapos ang tangkang bawiin mula sa mayorya ngayon ang liderato. Git niya siya mismo alam kung paano tinangka ng mga nais mabawi ang liderato na ipitin umano si Senador Jinggoy Estrada.
3: I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, huwag ka lang kakalas. Nung una, huwag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying.
2: Alvin, sabi ni Cayetano gusto na mayoryang tiyakin na walang nakakapanghimasok sa Senado. Kaya ang minorya pumasok ng lounge. Alvin, kanina umaga ilang beses rin sinubukan ng media na kunan ng pahayag ang mga taga-mayorya. Pero paiwas ang sagot ni Senate President Pro Tempore, Loren Legarda.
4: Will you attend today's session, ma'am?
5: Will you cover my hearing on basic?
4: Yes, ma'am. We're covering.
5: Very good. Yes. If you cover this adequately, I will watch your report.
2: Alvin, tinawag naman ni Senador Panfilo Lacson na dereliction of duty o pag-abandona sa trabaho ang di pagsipot ng mayorya sa sesyon nitong Lunes at wala itong kinalaman sa paninindigan para sa kalayaan ng Senado o hindi pagsunod sa batas. Lunes ng gabi, kinundinan ng 11 miyembro ng Senate Minority ang mayorya dahil para sa kanila malinaw na protesta sa pagkakaaresto kay Senador Jinggoy Estrada ang tinawag nilang boycott ng mayorya.
6: Kaya eh. Ang ginawa nila eh. Ngayon lang rule of law naman yung nangyari sa pag-aresto kay Jinggoy. Ba't kami sasama sa pag-boycott?
7: Ang nakakahiya po dyan, iboboycott, so hindi ko kami papasok. Paano naman po yung sweldo? So hindi ka papasok, sinisweldohan ka. Pangalawa, hindi ka papasok, supportahan kayo. Dahil masama ang loob nyo, kaya hindi kayo pumasok kahapon dahil isa sa mga kasamahan nyo nakulong. Ano ho ba yun?
2: Alvin, mga dalawang oras din naghintay ang buong minorya kagabi habang wala ang mayorya pati mismong si Senate President Alan Peter Cayetano na dapat magbukas at mag-preside Lunes na sesyon.
8: Gusto kami eh, handa kami mag-sesyon, kailangan magtrabaho. Depende sa ano yun, sa majority.
6: Tapos pinatayin pa kami ng ano, aircon. Pinatayin pa kami ng wifi.
2: Alvin paliwanag ng mga opisyal ng Senado, nag-trip ang isang circuit breaker kaya nagka-problema ang kuryente sa aircon. Tinanggi naman nilang pinatayan ng wifi at nagkataon lang anilang marami gumagamit ng internet. Samantala, ang ekonomistang si Professor Solita Monsod na dumalo sa sesyon nitong Lunes kasama ang asawang si dating COMELEC Chairman Christian Monsod, dismayado.
9: They're so bastos to each other, the way the Senate is now. The brazenness about their desire to have what they want. They're not thinking of the Filipino people at all. At all. You know, they're just saying, you know, the lies that are being carried out.
10: Majority Leader.
2: May po na rin, Alvin, na lalo nagkakawatak-watak ang Senado sa ilalim ni Cayetano.
11: The head of the institution should never seek to divide the House. It should unify the institution. It seems gaslighting for me that the responsibility of the independence of the Senate now falls into the minority.
2: Alvin, nagbabala naman ang palasyo sa epekto sa ekonomiya na nangyayari sa Senado.
12: Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
2: Alvin, pati ang sandatahang lakas, nagsalita na 5 opisyal ng militar ang hindi ma-promote dahil hindi masalang sa commission on appointments. Sa kabila nito, tiniyak ng AFP na ginagalang nila ang democratic processes at rule of law at hindi sila makikialam sa politika. Alvin, sa ikalawang Facebook Live kanina, giniit ni Senate President Cayetano na ginagawan talaga ng paraan para mahawakan sa liig ang Senado. Hinikayat niya ang minorya na makipagpulong bukas ukol sa mga agam-agam nila sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Muli niyang giniit na walang kinalaman sa impeachment ang pag-upo niya bilang Senate President at tiniyak niyang tuloy ang pagninitis. Pero pinatutsadahan niya ang mga nagpapa-resign sa kanya.
13: Question. Yung mga bishop po, yung mga business group, yung mga school groups, humingi ba kayo ng apology? Di ba ang binigay nyo, resign ka agad. Resign ka agad, may judgment na ka agad. Pero ngayon nakita nyo, di ba?
2: Alvin, may mga patutsada rin siya sa magkapatid na Senador Raffy at Erwin Tulfo.
13: You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Eh kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, at sinumbong ko na kayo kay Tulfo, di ba?
2: Alvin, pino na rin ang Senate President ang pananahimik na minorya sa kaso ni Senador Estrada at sinisi niya rin ang minorya kung bakit hindi mabuo ang Commission on Appointments dahil hindi nga sila magkasundo sa hatian ng mga uupo rito. Alvin?
1: So RG, parang safe na ba ni-assume ng taong bayan na mukhang hindi sila magkakaroon ng sesyon hanggang sa mag-break sa Friday?
2: Palagi namang posible iyang sinasabi mo, pero pwede pa rin naman silang magsesyon hanggang bukas kasi bukas ang last day, no? Ang congressional calendar kasi ang Senate adjournment nila papatak sa end of this week o sa Friday, no? Pero alam naman natin na walang sesyon pag Biyernes at or 4-day work week nga ang Senado pag Biyernes at hindi naman din nagsesyon ang Senado pag Huwebes. So in effect, ang last day talaga nila ay bukas. So bukas malalaman natin kung papasok sila. Usually pagka merong Senate adjournment, meron silang mumunti o maliit na programa kung saan kinikilala nila ang kanilang mga nagawa noong nakaraang taon. Ano? So ayun ang aabangan natin at titignan natin kung matutupad ba yan tradisyon na yan. Alvin?
1: RG, pakipaliwanag mo nga, ano yung kinatatakot ni Senate President Alan Peter Cayetano na sabi niya baka mawala yung liderato nila sa mga komite? Hindi ko mag-gets yun, paano mawawala?
2: Okay, Alvin, kasi tandaan natin ngayon, ano, ang kailangan ng kapag ka merong maliwanag na mayorya, di ba, merong kantresing senador na present on the floor, ang pag na talaga ng committee chairmanships. Napakasimple lang yan dahil nga basta may 13 ka, mayorya ng 24, pagka binasa yan sa floor, elect lang ng elect. But dahil nga sa nangyayari ngayon, dahil nga walang senador o may dalawang senador na mayorya, balikan natin, no? Dahil sa nangyayari nga ngayon, 13 ang senador ng mayorya, 11 lang ang minorya. Dalawa dun sa 13, wala. Yung isa,
1: nakulong.
2: Hindi na nagpapakita sa Senador Bato de la Rosa. Sa Senador Estrada naman, nakakulong. So in effect, 11 na lang din, gaya ng minorya, ang mayorya. So tabla sila. At dahil nga sa nakikita natin ngayon, parehong wala ni isa sa kanila ang may kakayahan na magkaroon ng quorum o makabuo ng 13 at mag-isa at makapag-sesyon. Ano? Pwede nilang gamitin leverage yan o pwedeng gamitin ng minorya na leverage laban doon sa mayorya para makahingi o makakuha o makapuwersa ng mga pwestong gusto nila. Kasi nga, wala naman din mabubuo ang mayorya kung wala yung minorya. So nandito sila ngayon sa isang sitwasyon na sabi nga ni Senador Marcos nung isang linggo, kailangan nilang tikisin ang isa't isa. Alvin?
1: Isa na lang, RG. May mga nagsasabi naman, pakipaliwanag mo nga kasi ikaw witness ka, nandiyan ka, di ba? Ano ang diferensya ng pag-walk out ng minorya noong nakaraan linggo sa hindi naman ngayon pag-attend ng mayorya sa sesyon?
2: May mga naghahambing nga diyan kasi nga may mga nagsasabi na parang gantihan daw ang nangyari. Pero nga ang sinasabi nga ni Senate President Cayetano kanina, yung ginawa ng minorya dahil in-invoke daw nila yung kanilang rules nung nakaraang linggo para hindi magkaroon ng quorum at hindi matuloy yung botohan tungkol doon sa panukalang amyenda sa rules para sa electronic voting. Ito naman ang sinasabi ni Senate President Cayetano, ginagamit din nila yung parehong rules sa quorum para naman na hindi nga matuloy yung sinasabi niyang balak ng mayorya. So parehong patakaran tungkol sa quorum ang pinag-uusapan pero magkaibang aplikasyon. Alvin?
1: Maraming salamat, RG Cruz! Iginit ni Vice President Sara Duterte na kailangang protektahan ang kasarinlan ng mga institusyon sa bansa gaya ng Senado. Sa gitna po ito ng serye ng aniyay mga nakagagambalang pangyayari sa Senado, kabilang ang pagsilbi ng arrest warrant kay Senator Jinggoy Estrada dahil sa mga kasong graft at plunder, ayon sa Vice Presidente, may mga hakbang anya para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa kontrobersiya sa flood control. Pilit din anyang isinusulong ang isang impeachment na may bahid politika at walang sawa rin anya ang tangkang pagkamit na mas malawak na kapangyarihan gamit ang charter change. Una ng pinabuluanan ng mga senador at kongresista na may kinalaman ng impeachment sa charter change habang tinawag ni Pangulong Marcos na fake news ang mga paratang na isinusulong niya ang tsatsa para mapahaba ang kanyang termino. Sa huli, sinabi ni Duterte na dapat nakatutok ang pamahalaan sa pagresolba ng mga problema at hindi sa pagpapatahimik ng mga kritiko.
10: I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation.
1: Pinalaga naman ng palasyo ang pahayag ni Vice President Duterte ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, nakabase sa mga ebidensya ang mga isinampang kaso laban sa ilang majority senators. Nakababahala din anya ang pahayag ni Duterte dahil tila pinagtatakpan niya ang mga aligasyon ng katiwalian laban sa mga kaalyado niyang senador.
14: Matapos ang ilang araw na tensyon sa pagitan ng majority at minority senators, nanawagan na ang solid Block 11 na magbitiw bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Kinundi na rin ng minorya ang umano'y sunod-sunod na paglabag sa Senate rules na tinawag nilang impunity. At live mula sa Senado, nagpapatrol Victoria Tulad. Victoria, ano ang nagtulak sa minority para manawagan na magbitiw si Cayetano?
15: Karen, nanawagan nga ang minority bloc na magbitiw na sa pagiging Senate President si Senator Alan Peter Cayetano matapos hindi muli dumalo sa sesyon ang mayorya ngayong Martes. Pasado alas 3 ng hapon nang sabihin ni na Senador Juan Miguel Zubiri at Francis Pangilinan na hindi na dadalo sa sesyon ang majority block matapos makatanggap ng mensahe si Senate Secretary Jose Luis Montales. Ayon kay Montales, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Senate President Alan Peter Cayetano na nagsabing no show ang mayorya. Agad nagbunta ang minority senators sa Senate lounge para magpulong. Matapos ang ilang minuto, humarap sila sa media at kinondena ang di umano'y paulit-ulit na paglabag sa Senate rules ng mayorya.
16: What happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply, because its presiding officer refuses to lead.
15: Panawagan ng minorya, magbitiw si SP Cayetano.
16: Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate.
17: At maling-mali pa yung sinabi niya kahapon na let the Senate go quiet. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Bakit niya bubusalan? Kung bubusalan niya at hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamuno.
18: At what price? Ang pinoprotektahan lang yung Senate Presidency, power, position.
15: Nanawagan ang Solid Block 11 o Minority Block sa mga kapwa nila Senador na gawin ang kanilang tungkulin lalo't maraming nakabimbing trabaho.
18: Every day, ang Senate gumagastos ng 25 million sa kuryente, sa utilities, sa sweldo, pero walang session nangyari. Walang batas na na-approve, walang resolution na approve, sayang ang bayad ng taong bayad sa
19: atin. I apologize to the Filipino people on behalf of the Senate that this is going the way it is.
15: Nanawagan din ang minority sa majority na lumipat na sa kanila.
20: Pwede lang si Alan Peter. Oh. Lahat, lumipit namin. Sumalip ka sa amin. Pero si Alan Peter, steady ka lang dyan.
15: Ayon kay Senador Raffy Tulfo, may 3 hanggang 5 na posible pa rin lumipat sa kanila. Naniniwala siya na marami pa rin sa mayorya ang may sense of responsibility. Marami rin umano sa majority ang nagpapadala ng mensahe kay Zubiri para sabihin gusto nilang magtrabaho at hindi maintindihan kung bakit umabot sa ganito ang sitwasyon. Puna ni Senador Raffy Tulfo, sa plenary hall dapat magsalita at makipagdebate si SP Cayetano at hindi sa Facebook.
21: Hinahabol ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka dito bukas, otherwise duwag ka.
15: Itinanggi naman ng minority na hinahadlangan nila ang anumang committee hearing, partikular ang nakatakdang Blue Ribbon Committee sa Webes tungkol sa flood control scandal. Pinabulaanan din ng minorya na may nanakot kay Senador Jinggoy Estrada para talikuran ang mayorya para hindi ituloy ang kanyang kaso. Pag-uusapan umano ng minorya ang lahat ng legal na hakbang na maaari nilang gawin para tugunan ang kasalukuyang sitwasyon. Kabilang dito ang posibleng ethics complaint o kaya ay paghahain ng kaso sa Korte Suprema. Karen, huling session day na bukas bago mag-sine-die adjournment ang Kongreso. Magbabalik ang session sa July 27. Samantala, sinabi ng minorya na kung walang Senate President ay maaaring Senate President pro tempore ang maging presiding officer sa session. Si Senador Loren Legarda ang may hawak ng posisyon na yan. Kung wala ang Senate President pro tempore, maaari daw ang 2 Deputy Majority Leader. Pero sa mga oras na ito ay wala pa rin natatalaga na Deputy Majority Leaders. Kaya bukas, Karen, ay hindi pa rin natin tiyak kung magkakaroon ba ng quorum, kung dadalo ba ang mayorya at kung sino ang magiging presiding officer. Karen?
14: Maraming salamat, Victoria Tulad. Sa puntong ito makakasama natin si Senator Erwin Tulfo. Senator Tulfo, magandang gabi po sa inyo.
22: Ms. Karen, magandang gabi sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok dito sa inyong programa.
14: Senator, mabilisan tayo, no? Alam niyo na po ba kung Dadalo ang mayorya bukas sa isa pang sesyon bago magsinedie.
22: We have no idea, Ms. Karen, kasi so kaya nga nanawagan na kami kanina na kumari pumasok sila dahil marami po kami mga trabaho pa na nakabinbin. We have a lot of bills on the floor na kailangan pong aprubahan. Ngayon, hindi po nila pagpasok, ibig sabihin, itong mga panukalang batas na ito ay hindi po gagalaw. Wala pong pumapasok sila dahil wala po kaming quorum, dahil 11 lang po kami.
14: Ipaliwanag po ninyo, no, Senator Tulfo, sa social media, sinasabi ng ilan, una namang nag-walk out ang minorya. Gumaganti lang ang mayorya at nagbo-boycott. Ano ang kaibahan ng walk out ng minorya at boycott ng mayorya pagdating sa proseso sa isang sesyon o pagbubukas ng sesyon?
22: Mabuti na banggit mo yan, Ms. Karen, kasi pareho naman po defending, ika nga. What we did was to defend, at pinakaiba naman po, ay we have to defend the institution. We have to defend the Senate rules. Sa kanila naman po, pag walk out nila, and they're defending, ika nga, yung pagka-aresto po kay Senator Jinggo Estrada, saan naman po ang hustisya doon? They're not defending, they're protesting kasi hinuli po ang isa sa kanila at nabawasan sila. Real talk lang tayo, Ms. Karen. I mean, para maintindihan ng mga kababayan natin, yung walkout po namin, kasi gusto nila i-divide ang house, magbutuhan kami, para ika nga, pwedeng magbutuhan yung mga katulad po niyan, mga kasamahan namin na nakakulong, na pwedeng bumoto. Wala po sa rules yun eh. Gusto nilang gawin pong rules. Kailangan, bago po gawin yung aprobahan, kailangan pagdebatehan, kailangan diskusyon. Hindi, sasabihin po agad ni Senator Alan Peter Cayetano, let's divide the house. So gusto niya pong i-railroad. Gusto niya pong i-quick fix yung i-railroad po at kaagad na magkaroon ng botohan. Siyempre, talo ho kami. Yung sa kanila naman po, nag-walk out sila, protest, nagpo-protesta po sila dahil kinulong po isang kasama nila. Ba't nula ho sisisihin sa amin sa minority kung may warrant of arrest po yung kasamahan nila sa majority? Dapat hindi ho. So, yung amin po, we're defending the institution, we're defending the rules, Senate rules. Sa kanila naman, it seems like they're defending yung pagka-aresto at kumukontra sila sa pagka-aresto po kay Senator Jinggoy.
14: Oo. Pero Senator, linawin nyo, yung walkout nyo kasi sa minority, the session already started. Ang boycott, isang paglilinaw, hindi pa nagsimula ang session. Hindi kayo makapagsimula ng session.
22: Tama po yun, Ms. Karen. Tama po yun, Ms. Karen, kasi nga, ang nangyari nga doon, gusto niya po kaagad i-shortcut na ipasa po yung through voting, magbutuhan kami, ipasa po yung rules na yun, i-apply na namin yung rules na yun, idagdag yung rules na yun na ika nga pwedeng teleconferencing lamang ang botohan ng mga senador o pag-attend ng sesyon. Pumalagho kami dahil wala pong diskusyon, wala man lang debate. Ang tama po, dapat didaan po sa proseso, pag-usapan natin sa floor, and gusto niya magbotohan. Siyempre, outnumbered ho kami. Anong gagawin ho namin? So, napilitan po kami mag-walk off. Yung sa kanila naman po, ibang iba eh. Boycott po, hindi po sila pumasok. Hindi man po sila nagpaalam.
14: Okay. Senator, nanawagan ang kapatid po ninyo, si Senator Raffy Tulfo, na mag-resign si Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ba ang pananaw ng buong minorya o ng kapatid lang po ninyo, sir?
22: Tama. Tama po yun. Kasi sunod-sunod na po ang panglabag niya sa mga rules po namin sa Senado. Una po, Section 3 po ng Senate Rules. So sinasabi po doon, nung siya po ay manumpa, Ms. Karen, ang sabi niya po doon that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position. Anong duty po yon? Na maging presiding officer po siya every day at pumasok po siya at mag-preside. Pwera na lamang kung may force majeure, may national emergency. Wala nga ho eh. Hindi siya, ayaw niyang pumasok kahit na wala pong valid reason, Ms. Karen. Pangalawa, dapat po, according din po sa section 4, Rule 14, Section 41, dapat sinasabihan ang minority leader, majority leader, na hindi siya papasok o walang pasok ang Senado. Hindi rin po niya ginawa yun. So, dalawa na po agad yung violations niya. Dalawang rules po ng Senate ang binayolate niya, Ms. Karen.
14: Okay, ano ang plano ng minorya? Makikipagdialogo ba ang minorya? Yan ang sinabi po at panawagan ni Senate President Cayetano sa Facebook niya kanina.
22: Ms. Karen, yung problema eh, puro siya Facebook, puro siya live. Eh baka gusto niya maging vlogger na lamang. So, bakit nilila lang po? At least sa pagbablog, eh, may kikitain pa po. Di po ba may monetary ika nga, compensation? Doon na lang ko siguro kasi 3 times, 4 times, 5 times siya. May oras siya sa pagbablog, pero yung gawain niya rito, yung trabaho niya bilang Senate President, hindi niya magampanan. What does it tell you? Sayang, Ms. Karen, yung pasweldo sa kanya ng tao. Sayang yung pasweldo ng sambayanan sa mga senador. 300,000 mahigit pa ang sweldo namin. Hindi ka papasok. Diyos ko po, nasasayang, Ms. Karen, yung 10,000 per day na sweldo namin dito sa Senado. Yun po yung hindi po niya naiisip siguro at ng mga kasamahan po niya.
14: Senator, medyo personal na no yung mga pahayag kanina laban sa mga tulfo sa inyong magkapatid. Sinabi po ni Senate President Cayetano, kung hindi lang kayo tulfo, eh ipapatulfo ko na kayo. Yan yung quote.
22: Kailangan baka stress out lang po ang Senate President. Kailangan po siguro ikaw magpatingin ho sa doktor, magpakonsulta. Paano naman niya sasabihin na ipapatulfo niya po kami? Kami po si Tulfo. But I know what he means, Ms. Karen, na wala siya mapagsumbungan. Eh, anong may susumbong mo? Ikaw ngayon may mali. Ang gusto lang po namin, Senator Alan Peter Cayetano, I know you're watching, pumasok po kayo sa trabaho, isama niyo po yung inyong mga miyembro para makagawa tayo ng mga batas, magawa natin ang trabaho. Kahiya-hiya po, 2 araw na po tayong walang pasok.
14: Okay, isa pang personal no na obserbasyon laban sa inyo. Sinabi po nung panahon daw ni Duterte, kamping-kampi po kayo sa drug war. So siguro sinasabi ngayon ay bumabaliktad naman ang paninindigan nyo. Quick reaction on that.
22: 2 bagay, Ms. Karen. Una, ang issue rito ay ang Senado, hindi po yung drug war ng Pangulo. Sabi ko nga, siguro kailangan magpa-check up po si Senator Alan Cayetano, sa psychiatrist, psychologist. Meron po kami dito sa Senado. Hindi po yan ang issue tungkol sa drug war. Pangalawa, tama po yun. Suportado ko po dati. Suportado namin yung drug war ng Pangulo nung pag-upo niya. Pero yung sunod-sunod na ng nanlaban, araw-araw may nanlaban, tricycle driver nanlaban. Okay. Lahat ng namamatay, biglang may mga baril na mga paltik. How is that, di ba?
14: Okay, balik tayo sa issue ng Senado. Very quickly ito, may plano ba ang minorya na bawiin ang committee chairmanships? Kung meron, paano po ninyo ito gagawin? Kung hindi po sila dadalo bukas?
22: Paano po mababawi? Kayo na rin ho yung nagsabi. Wala ho kaming numero. We don't have the numbers. So how can we do that? Kailangan po namin ng numbers. 11 lang po kami, hindi po namin kayang bawiin. Dagdag ko na rin po dahil sinasabi nila, kontra po kami dun sa Blue Ribbon Hearing, hinaharang po namin. Wala pong harang, kanina niya pa sinasabi na hinaharang namin yung Blue Ribbon. Wala pong humaharang, gusto niya pong mag-hearing. Bukas, walang problema. Sa isang bukas, wala pong problema. Hindi po namin haharangin. Siya nga po may problema eh. Natatakot siya. Alam mo ba, Ms. Karen, dahil ex-officio siya, dahil minority leader siya nung binuo po yung Blue Ribbon na sa pangunguna po Senator Ping Lacson, hindi siya nag-attend ni minsan. Wala pong inattendan niya na Blue Ribbon hearing. Pangalawa, ayaw niya pong pumirma. Ex-officio ka, ayaw mo pirmahan yung chairman's report. Eh, kung may mga kontra ka, hindi mo gusto, pumirma ka, dapat nakalagay doon with reservations, with amendments, kagaya po ng ginawa ko. Hindi po ako sang-ayon sa report, Ms. Karen, ako po yung vice chair dahil nakukulangan ako. Di pumirma ako, nilagay ko doon with amendments. Ibig sabihin, pag-usapan natin sa floor at doon mo sabihin na kulang itong report. Eh bakit ninyo po ginawa? Kasi Ms. Karen, ang problema sa kanya, may tatamaan ng mga kamiyembro niya ngayon sa majority. Okay. Yan sa flood control. Ganun lang naman po kasimple yun.
14: Okay, pero Senator, para maintindihan ng buong sambayanan, no, ang totoo dito, may impasse, may deadlock. 11 kayo, 12 sila, pareho kayo na walang 13. Kung hindi pumasok ang mayorya, wala kayong magagawa. So paano po ang trabaho sa Senado ngayon? Paano po lahat ng nakabinbin dyan? Kailangang amyendahan. Paano na po yan, sir?
22: Yan po ang hindi niya masagot eh. Live po siya ng live sa kanyang Facebook page. Puro banat, mga priorities ng, ano ra ba ang priorities ng minority. Ang priorities po ng minority, Ms. Karen, is may pasa itong mga nakabingbing panukalang batas, Ms. Karen. Eh, hindi ho niya nababanggit yun kung anong plano. Kami ho, ang ginawa namin, all we can do is ask them to come to work tomorrow. Kung kailangan po namin lumuhod, we will do that to just, ika nga, please, please come to work, Senator Cayetano. Please come to work, majority members, para naman magawa natin ang trabaho dahil nakakahiya sa taong bayan. We are being paid almost 10,000 po or over 10,000 pesos a day po ang bayad sa amin. And then, pakaangkaang lamang po, paupo-upo kayo dyan sa, in the comforts of your home.
14: All right, Senator Erwin Tulfo, maraming salamat po sa inyo, sir.
22: Maraming salamat, Ms. Karen.
14: Bukas po ang TV Patrol sa panig ni Senate President Alan Peter Cayetano para tumugon sa mga naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
15: Ipinagpaliban po ng Sandigan Bayan 2nd Division ang pagbasa ng sakdal sa kasong graft ni Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. At live mula sa Sandigan Bayan, nagpapatrol si Cassandra Salonga. Cassandra, ano ang dahilan kung bakit na-postpone ang arraignment?
0: Bernadette, ayon sa korte, ay kailangang resolbahin muna yung mga nakabindin na motion ni na Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kaya naman ay sa June 4, Webes na sila nakatakdang basahan ng sakdal sa kanilang kasong graft. Binigyan din ng pagkakataon ng Ombudsman Prosecutors na tumugon sa mga motion matapos silang sabihin na hindi pa sila nakakatanggap ng kopya ng mga ito. Matapos magpalipas ng gabi sa Quezon City Jail sa Payatas, muling humarap si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 2nd Division para sa itinakdang pagbasa ng sakdal sa kaso niyang graft ngayong Martes. Sabi ng kanyang anak, hindi nakatulog si Estrada sa kanyang unang gabi sa kulungan. Sunod namang dumating ang kanyang kapwa-akusado na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sakay ng ambulansya at naka-wheelchair ang dating kalihim matapos i-anunsyo ng PNP Health Service na stable na ang kondisyon niya. Pero bago magsimula ang pagdinig, nagpabalik-balik ang ilang health personnel para suriin ang nakababahala umanong blood pressure level ni Bonoan na umabot ng 160 over 90. Kaya humiling ang kanyang kampo na i-reschedule ang pagbasa ng sakdal. Nais din nilang ipatingin si Bonoan sa cardiologist para alamin kung may cardiovascular symptoms ba si Bonoan na nakararanas ng alta presyon.
3: Yung cause ng high ng blood pressure niya has many multifactors, right? Siyempre, first of all, yung stress. So, the stress could trigger the increase of blood pressure.
0: Mananatili si Bonoan sa PNP General Hospital habang nakabinbin ang kanyang motion for hospital arrest. Ipinag-utos naman ni Presiding Justice Geraldine Ekong na namumuno sa 2nd Division na maghain ng written motion ang kampo ni Estrada sa kanilang hiling na payagan ng senador na dumalo sa mga pagdinig ng walang posas at hindi suot ang BJMP uniform matapos silang igiit na nakapagpiansa na ang senador sa kasong nakabinbin sa kanilang division. Humiling din ang depensa na payakan si Estrada na dumalo sa mga pagdinig sa pamamagitan ng video conference. Paalala naman ni Justice Ekong, pwedeng piliin ang mga akusadong lumahok sa pagdinig via video conferencing. Hiling din ang kampo ni Estrada na makadulo siya sa caucus, committee hearings at sesyon ng Senado. Pero paliwanag ng korte, labas na ito sa kanilang jurisdiction. Kaya sinabi ng abogado ng senador na si Attorney Noel Austria, ipagpapaalam nila ito sa Senado mismo. Nauna na naghain si Estrada ng mga motion na ipagpaliban ng paglabas ng warrant of arrest, ibasura ang criminal information na inihain ng Office of the Ombudsman o i-remand ito pabalik sa Department of Justice at Ombudsman para muling maimbestigahan. Samantala, iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na inaresto ng mga otoridad si Estrada matapos sabihin ng senador na sumuko siya.
4: Matatawag po itong pag-aresto dahil hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP, o sa korte sa Sandigan Bayan.
0: Ayon sa Ombudsman Prosecutors, tumanggap umano si Estrada ng nasa 573 milyong pisong halaga ng kickback mula sa mga proyektong kontrabaha, bagay na mariing itinanggi ni Estrada. Bernadette, magkasunod na lumabas si Estrada at Bonoan dito sa Sandigan Bayan kaninang pasado alas 3 ng hapon matapos ipagpaliban ng korte ang kanilang arraignment. Samantala, sa June 4, Webas din sila nakatakdang basanang sakdal sa isa pa nilang kasong graft at sa non-bailable na kaso nilang plunder na hawak naman ng Sandigan Bayan 5th Division. Balik sa'yo, Bernadette.
5: Maraming salamat, Cassandra Salonga.
1: Sa pagpabalik ng TV Patrol, Lola, nahagip ng tricycle, patay. Dalawang motorsiklo nagsalpukan, apat kumilapon. At bangkay na na-recover mula sa guho sa Angeles, 20 na. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
7: Pause muna sa drama.
8: Ayaw! Ayaw!
7: Simulan na ang saya dito sa Sine Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
23: Talagang bago!
7: Dahil sa sino mo, hari ka rito. Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
24: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
25: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
26: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
25: May kasama kang makikinig sa'yo.
26: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
27: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
25: Ako to, si Chang Ami.
26: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
25: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
28: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
29: Hey! Kilala ba kung sino ko?
28: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
29: Magdasal ka na!
30: Tatapusin na kita, demonyo ka!
28: Ang swabing bigotilyo.
31: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
32: Wala naman akong boyfriend eh.
31: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
28: Malinis trumabaho.
29: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
28: Walang aksyong di natata.
29: Ano? Ah?
28: Lahat ay magmamarka.
29: Sige! Tumukan mo!
31: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga, munit. Nakamatay tayo.
28: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa Sinimo, Harry Carido.
33: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-30. Una sa balita, una sa public service.

0: Patay ang isang lalaki matapos gilitan at pagsasaksaki ng kanyang kumpare sa Parañaque City. Ang krimen sa pool sa video habang naka-live ang biktima sa social media. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
1: Hirap ng buhay, laban na naman ang mga person.
2: Naka-Facebook Live habang naglalaba at nakikipagkwentuhan sa kanyang kapitbahay ang lalaking ito Webes ng hapon sa barangay San Isidro, Parañaque, nang bigla na lamang siyang sunggaban sa leeg ng kanyang kumpare. Nagpumiglas pa siya pero inundayan na siya ng sunod-sunod na saksak. Dumepensa at sinubukang agawin ng biktima ang patalim sa kanyang kumpare pero wala itong tigil sa pag-unday ng saksak at bumunot pa ng isa pang kutsilyo. Nagtagal din ng ilang segundo ang pag-atake hanggang sa tumakas na ang suspect. Bagamat duguan, kinuha pa ng biktima ang cellphone na naka-Facebook Live, pero maya-maya pa, sigawan na lang ng pamilya at ilang kapitbahay ang maririnig matapos na mag-collapse ang biktima. Naisugod pa sa ospital pero dead on arrival na ang lalaki. Ayon sa Parañaque City Police, dati nang may matinding alitan ang magkumpare.
3: The previous day at bago nangyari yung krimen, nagkakaparinigan sila. Parang may alitan alitan sila na previously nga yung pagpang-abot nila. So yun yung impisa at yung mga kasi magkapitbahay ito . So malamang nagkakaparinigan at may mga yung insidente hindi pa rin naayos.
2: Lunes nang maaresto ang suspect sa Barangay Singkama sa Makati City.
3: Pagkatapos ng incident, umalis itong suspect nagtago. So we have some informations kung saan siya nagtatago. So yun ang kinandak natin from the start na nangyari hanggang sa kanina na nakuha natin.
2: Tumanggi na magbigay ng pahayag ang suspect. Pero ayon sa kanyang kapatid, Linggo nang tumawag ito at sinabing gusto niyang sumuko para panagutan ang krimen.
4: Hindi din po namin alam kung ano talaga yung totoong nangyari kasi after noon tumakas siya. Pero after niyan tumakas, sa akin siya kumontak para sabihin na susuko daw siya kasi papanagutan naman niya. Kaya lang hindi lang din siya makalantad kasi baka pagkaanuhan siya ng mga tao doon. Yun, feeling ko na ano naman siya na blanco kaya nangyari yun. Pero hanggang ngayon hindi pa namin siya nakakausap ng mahaba-haba.
2: Nakaburol na ang biktima. Ang kanyang pamilya labis pa rin ang pagkabigla sa insidente.
5: Sobrang sakit-sakit talaga, ma'am. Promise. Hindi talaga namin matanggap yun, ma'am. Kasi kausap ko pa yun. Kausap pa namin. Tapos minuto ng oras nang nawala na. Pagbayaran niya yung ginagawa niya sa kuya ko. Bulok niya sa kulungan. Ang dami niyang buhay sinira, ma'am. Hindi lang sa amin. Sa lahat, mga magulang kapatid niya. Grabe. Wala siyang awa. Sobra talaga, masakit.
2: Mahaharap sa reklamong murder ang suspect. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
6: Nasawi ang isang babaeng senior citizen matapos masagasaan ng tricycle sa Guagua, Pampanga noong Webes. Kita sa CCTV na nakaupo ang biktima sa harap ng isang tindahan sa Barangay Bangkal habang hinihintay ang pinapa-photocopy niyang dokumento. Nang makuha ang dokumento, tumayo na siya at naglakad kasama ang kaibigan. Pero natapilok siya at nadapa. Tiyempo namang dumadaan ang isang tricycle at nahagip siya. Dinila ang biktima sa ospital pero namatay rin makalipas ang 3 araw. Sasampahan ng kanyang mga kaanak ng kasong reckless imprudence resulting in homicide ang tricycle driver. Sugatan ng 4 na individual matapos magsalpukan ang 2 motorsiklo sa Barangay Villa Magat, San Mateo, Isabela. Sa kuha po ng CCTV, makikitang papaliko sa isang kanto ang isang motorsiklo nang biglang dumating ang isa pang motorsiklong mabilis ang takbo at bumangga sa harapang bahagi nito. Dahil po sa lakas ng salpukan, tumilapon ang 4 na sakay ng 2 motorsiklo at nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Agad silang nerespondihan ng mga rescuer at isinugod sa pinakamalapit na pagamutan para mabigyan ng kaukulang lunas. Ayon sa San Mateo Police, nagkasundo ang magkabilang panig na pag-usapan na lamang ang insidente.
7: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bukod sa habagat, meron pa bang sama ng panahon na magpapaulan sa bansa?
8: Alam mo, Alvin, sa ngayon walang nakikitang sama ng panahon na pwedeng mabuo sa loob at palibot ng ating bansa sa susunod na dalawang araw. Magpatuloy pa po yung pag-iral ng habagat, bagamat aakyat na yung kaulapan at pagkapaulan nito dito sa bahagi ng Luzon na posibleng magdala ng kinakailangang ulan sa monitoring stations ng PAGASA para madeklara na yung pagsisimula ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Bukod po sa mga pag-ulan ng habagat sa Luzon, meron ding aasang thunderstorm sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At kahit tagapaulan na po yung habagat sa Luzon, may mga lugar pa rin nakararanas ng alinsangan. Ngayong Martes, pumalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Surigao City. Bukas, Miyerkules, 10 lugar pa ang pwedeng makaranas ng delikadong antas ng damang init. Pangungunahan po iyan ng Infanta, Quezon sa 44 degrees Celsius. 43 degrees Celsius naman sa Aparica, Cagayan, Hinatuan, Surigao del Sur, Surigao City at maging sa Tuguegarao City. Patuloy din ang pagbaba pa ng level ng tubig sa Angat Dam na nasa 172.4 meters Martes ng umaga. Pero inaasahan po magsisimula na ang unti-unting pagtaas nito pag mas madalas na ang pag-ulan sa Angat Watershed. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, June 3 sa Luzon, malalakas po ang paulan ng habagat sa umaga sa Calabar Zone at dito sa Central Luzon. Malalakas din ang aasang ulan bandang hapon dito po sa may bahagi ng Cavite, Batangas at ilang lugar sa Northern Luzon. At dito po sa pagsapit ng oras ng hapunan, pwede pa yung malalakas ang mga pag-ulan sa may Mindoro, bagamat mababawasan ang ulan sa malaking bahagi ng Luzon pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, hapon may kalat-kalat na mga pag-ulan sa hilaga at itnang bahagi ng probinsya at paglumubog naman yung araw, posible yung mga pag-ulan dito po sa southern part ng Palawan. Sa Visayas, magsisimula ang mga pag-ulan bago magtanghali at may kalakasan po yung mga pag-ulan bandang hapon sa maraming lugar, dito lalo sa may bahagi po ng Eastern Visayas, Negros at Panay, gayon din sa ilang lugar.

0: ulan ng habagat mula madaling araw hanggang bago po magtanghali. May malalakas na ulan ulit pagsapit ng hapon at posibleng pagsapit naman ng gabi ay pwedeng maulap na lamang at mababa na ang tsansa ng pag-ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya.
1: At susunod, sanggol ilang beses inuntog sa sahig hanggang sa mamatay. At pagiging kapamilya ni Janine Gutierrez, selyado na. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Walang kalma-kalma!
3: Lahat ng tao! Huwag tatayo!
2: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
4: Tawad mo ko!
5: Pagtatanggol ko kayo.
2: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
6: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
7: Yeah! Giling mo, giling! Pinapiling po kami!
8: Ayun o! Oh.
2: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
9: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
10: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
11: Iyakan?
12: Check.
13: Sorry po.
11: Ha? Tawanan? Check.
12: Yeah.
11: Kilig? Check.
14: Good boy ka na ba?
15: Good boy na po.
14: Sigurado ka?
15: Opo.
11: Pang-pamilya, check na check.
16: Yes!
11: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Takilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sinimo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Sinimo official accounts na.
17: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
18: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
19: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
20: DZMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
21: Hi. Good morning, class.
11: Ang mga una mong minahan na pelikula.
22: Lumawak ang aking imagination.
11: Magaling! Nangunguna sa umaga.
23: Punta naman ang laki, ito mo!
24: Slow down!
11: Balikan na mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
25: Wala ka ng alalahanin.
11: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
26: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng

0: hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Sa tulong ng tamang health information.
2: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagawa.
3: Pasintabi po dahil sensitibo po ang balitang ito. Ilang beses na inuntog sa sahig ang isang babaeng sanggol hanggang sa mamatay. Isinilid pa ito sa sako hanggang sa mabulok. Ang suspect sa krimen na ang tagapag-alaga ng sanggol na live-in partner ng tiyuhin ng biktima. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
4: Sa ikalawang palapag ng apartment unit na ito sa Barangay Pasong Putik, Quezon City, nagtapos ang paghahanap sa nawawalang 11 buwang gulang na sanggol na babae. Kalunos-lunos ang lagay ng bata nang matagpuan ng pulisya Linggo ng hapon. Nasa loob ito ng sako bag, nilalangaw at naaagnas na ang may kagagawan sa krimen, ang nag-aalagang babae na live-in partner ng tiyuhin ng sanggol. Ayon sa PNP, ang suspect pa mismo ang nag-report sa pulisya noong Sabado na may dalawa umunong lalaki na pumasok sa kanilang apartment at tinangay ang sanggol. Agad namang nagkasan ang follow-up operation ng pulisya at sinuyod ang mga sinabing dinaanan ng mga tumangay umano sa bata. Nag-backtrack din sa CCTV ang pulisya pero walang nakitang mga lalaki na may dala-dalang sanggol. Pero nang iimbestigahan na ang loob ng apartment, biglang nag-alinlangan ng babae na nag-report sa polis.
5: Pagdating doon sa apartment nila, ayaw, nag-hesitate, nabuksan yung apartment nila. Hanggang sa buti na lang, napilit namin na voluntary na yung binuksan. Doon, nakaamoy na kami ng hindi magandang amoy.
4: Inamin ng babae na inimbento lang niya ang unang salaysay at siya mismo ang nasa likod ng krimen. Selos at pagod ang lumalabas na motibo sa pagpatay base sa investigasyon ng pulisya.
5: Yung live-in partner niya, ayon sa kanya, mas inuunang inaaruga o pinapansin yung pamangkin kaysa yung anak. Napagod na daw siya. Kaya nung nandilim na yung paningin niya,
6: nawala na ako sa pag-isip. Kasi dami akong ginagawa sa sobra talin yung pagod ko, sir. Inuntok ko lang yung ulo niya tatlong beses. Sana po mapatawad ko sa tamang panahon. Yung sir, kasi inaamin ko lahat at pumat na sa anak niya.
4: Ayon sa PNP, nasa tatlong buwan pa lang sa pangangalaga ng suspect, ang sanggol. Nagatrabaho kasi sa ibang bansa ang nanay ng sanggol, kaya ipinagkatiwala sa kanila ang bata. Nasa probinsya naman ang tatay nito. Maharap sa reklamong murder ang babae. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
3: Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng gusali sa Angeles City. Ito ay matapos sunod-sunod na ma-recover ang ilang bangkay ngayong Martes. Live mula sa Angeles City, nagpapatuloy si Dennis Dati. Dennis, may mga hinahanap pa rin ba ang mga rescuer?
7: Bernadette, sa tala dito ng Unified Command Center ay zero na yung mga nawawala. Pero nilinaw ng mga otoridad na maaaring meron pa rin mga naipit sa ilalim ng guho dahil posibleng hindi lahat ay nakasama sa listahan ng mga missing. Dahil dyan ay magtutuloy-tuloy ang paghahanap sa iba pa, lalo't kanina ay may mga na-recover na mga babae at bata.
8: Mabuhay pa ako.
7: Sa halip na masayang ipagdiriwang ang kanyang 80 kaarawan ngayong buwan, tumatangis ngayon si Estrelita. ang kanyang nag-iisang anak na si Wilson Rivera, posibleng hindi nakaligtas sa pagguho ng gusali sa Angeles City. Security guard ang kanyang anak na tanging sumusuporta sa kanilang mag-asawa.
6: Hindi ko natutulog, nanonahan. Hindi ako makain. Napakasagit naman po ang pagsubok sa akin. Ang trako, tulungan mo kami. Nanonahan na kumingan ako. Ipakita niyo niya po siya. Hanapin niyo na. One week more na more than one week na po.
9: Masipag po yung umlog namin. Mabait pa. Ngayon po,
10: papahingahin niyo muna.
9: Wala na kaming katulong, kami-kami na lang. Sana po, bumalik na ang buhay yung anak namin.
7: Mula Lunes ng gabi hanggang Martes ng madaling araw, apat na bangkay ang nakuha sa ilalim ng mga nakadagang kongkreto at bakal. Isa pa lang sa kanila ang nakikilala. Kasama rin sa natagpuan ang isang patay na aso. Nitong Martes ng hapon naman, tatlo pang bangkay ang nakuha, isang lalaki at dalawang babae. Para sa Angeles City LGU, nagpapatibay ito sa nakuhang impormasyon na may pamilya sa mga natabunan.
11: May reported po na mukhang bata yung isa sa mga na-extreme.
12: Babae.
11: Opo, kaya po lagi nating ginagamit yung terminong more or less. Kasi may mga reports nga na nandun, aside from the construction workers, nandun yung mga kanilang mga pamilya or mga asawa.
7: At kasabay ng pagdadalamhati sa trahedya, nagsampa na ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang pamilya ng isa sa mga nasawi. Kabilang sa inireklamo sa Angeles City Prosecutor's Office ay ang may-ari ng gusali, contractor at site engineer.
13: So far, isa pa lang po yung na-file, but susunod na po yung mga na-identify na bodies. So susunod na po yung pag-file sa kanila kasi nakikipag-ugnayan na po yung ating mga kapulisan sa kanila.
7: Nahihirapan namang umusad ang investigasyon ng fact-finding team na binuo ng Angeles City LGU. Hindi pa umano kumpleto ang sinusumiting dokumento ng may-ari at kontraktor ng gusali na kanilang hinihingi para sa investigasyon. May hanggang ngayong Linggo may-ari ng gusali at kontraktor para isumiti sa fact-finding team ang mga dokumento.
14: Bernadette, naghain na din ang CIDG Angeles City Field Unit sa City Prosecutor's Office ng request para maisyuhan ang precautionary hold departure order at immigration lookout bulletin ang may-ari ng gusali, ang kontraktor nito at ang structural engineer. Bernadette.
3: Maraming salamat, Dennis Dapu.
15: Pinaghahandaan na ng mga guro at magulang ang bagong three-term academic calendar na ipatutupad ngayong taon. Sinagot naman ng Department of Education ang mga alegasyon na gumagastos ang mga guro mula sa sariling bulsa para tustusan ang pangangailangan ng mga silid-aralan. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
16: Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa pagpipinta ng isang silid-aralan sa Kapitbahayan Elementary School sa Navota City ngayong Martes bilang bahagi ng Brigada Eskwela. Ininspeksyon din ng Pangulo ang mga ikinabit na CCTV para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante. Inutusan ng Pangulo ang Department of Education na tiyaking handa ang lahat ng mga eskwelahan sa pasukan sa June 8.
17: Nakakatuwang makita na full blast tayo sa educational sector at lahat ng pangangailangan ay na hanggat kaya bigay ng pamahalaan ay binibigay natin. Alam naman natin ang pinakamahalaga para sa ating kinabukasan ay ang pagturo at ang pag-training sa ating mga kabataan.
16: Bukod sa paglilinis ng mga silid, kasama sa pinaghahandaan ng mga guro at magulang ay ang pag-a-adjust sa panibagong three-term academic calendar na ipatutupad simula ngayong taon. Sa ilalim nito, hahatiin na lamang sa tatlong termino ang school year na dati apat na grading periods.
18: Ang mga bata ay hindi sila ipu-pull out sa oras ng klase, tutok. Yung tawag dito ay instructional block schedule. May mga kanya-kanyang number of school days sa bawat tatlong termino. At ang mga bata sa end term ng bawat block, sila ay may health break. Diba? Gusto-gusto ng mga bata yan. At for example, may mga modules rin tayong nakaantabay, kaya ang mga bata walang left behind.
16: Umaasa ang DepEd na makatutulong ang bagong sistema para maging mas epektibo ang edukasyon sa bansa.
12: We're hoping na mas maganda yung learning outcomes dahil yung teacher mas may oras siya maghanda, mas may oras siya mag-train, tapos mas konti yung exams na ibibigay niya. Tapos yung from dun sa punto de vista naman po ng mag-aaral, mas may oras siya for tinatawag na deep learning o talagang mag-concentrate sa pag-aaral niya.
16: Kwento naman ng ilang magulang, hirap pa ding bumasa ang kanilang mga anak. Pero may nakita silang kaunting pagbabago.
19: Na i-compare ko po yung pag-aaral na nila dito kasi pag umuwi kami sa bahay, may nakikita silang letter or words na babasa na nila unti-unti.
16: Nakatulong sa mga anak ni Aileen ang taga-basa program ng DSWD kung saan tutuguan magbasa ang grade 2 students na mga kapos na estudyante sa kolehiyo, kapalit ng kaunting bayad.
20: Maganda naman yung response, no? Pag kinakausap mo yung mismong stakeholders, the parents, the teachers, the students, for the past couple of years, maganda to. In fact, sumulat ngayon DepEd sa amin na sinasabi nila na sana ituloy natin.
16: Bahagi ito ng Cash for Work program na tutulong para maitaas ang antas ng literacy sa bansa.
21: Department of Education na mismo ang nagsabi na maraming taon pa ang bibilangin para tuluyang maisaayos ang sistema ng edukasyon sa bansa. Pero nagsimula na anila ang mga reforma para dumating ang panahon na wala ng estudyanteng tutungtong ng grade 6 nang hindi nakakabasa.
16: Samantala, sinagot din ng DepEd ang paratang ng Alliance of Concerned Teachers na gumagastos ang mga guro ng sariling pera para matustusan ang pangangailangan sa silid-aralan sa kabila ng bilyong pisong pondo ng kagawaran.
12: Maganda dito ngayon, mas malaki yung budget. Tama yung ECT na mas malaki yung budget para sa school buildings, para sa learning remediation, yung aral program, tapos yung mga materials din po natin at saka sa feeding. Yan. So talagang lahat ng aspeto po, mas malaki na po ang budget.
16: Tumulong naman si Vice President Sara Duterte sa Brigada Eskwela ng Diosdado Macapagal Elementary School sa Barangay Tatalon, Quezon City, na mahagi rin siya ng cleaning materials sa dalawa pang eskwelahan sa lungsod. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
22: Bakit nga ba tinatakpan ang mukha ng ilang suspect sa mga kwento ng krimen? At bakit may ilang videos o imahe na hindi pwedeng ipakita sa mga ulat? Yan po ang iba pang kwentong gumimpal sa bansa. Ang tampok sa ikalawang bahagi ng special podcast ng Philippines Most Shocking Stories.
23: Well, how do you categorize something na shocking? Paano masasabi na ang isang kwento ay truly shocking?
24: Nagiging parameter natin na shocking siya pag nakita natin na yung from dekada 80, mas ang manonood mo yung mga Gen Z.
25: Ito po, lagi ko sinasabi to sa mga storya ko. Hindi lang po sila karakter sa aming storya. Sila po totoong tao, totoong anak, totoong pamilya ng mga taong pwedeng manood dito.
26: Hindi mo naman kailangan makita na ganun ka gory para maintindihan mo yung storya.
23: Yes. Paano ba pinipili ang episode kada season?
24: Okay. Kaya palang gawin ng isang tao yun sa kapwa-tao.
23: Paano ba binubuo ang Philippines Most Shocking Story?
26: Para hindi nga, tama yung sinabi mo, para hindi hilaw pag nilatag natin.
25: Yes,
24: oo. Oh.
26: Masinabi. Oo, basta sinabi ko.
25: Nagawa kang patayin ng sarili mong anak.
26: Nilalagay ko lagi yung sarili ko dun sa... Paano kaya kung sa akin nangyari to? Ganun din ba yung magiging reaction ko? Baka nga mas masahol ko eh.
25: 72-page decision nila sa conviction niya. Tapos babasahin mo pa yun.
26: Pero totoo, balikan po natin yung episode
23: ba? Pag-asor ka ba?
26: Ito ang part 2 ng
27: Behind Philippines' Most Shocking Stories, a podcast special.
22: Mapapanood na po yan pagkatapos ng TV Patrol 8 PM sa ABS-CBN News YouTube channel.
3: Susunod, bayarin sa kuryente ng milyong-milyong customers ng Meralco, tataas. At sino sina Charmaine, Vanessa at Melanie? Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpili.
1: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
2: Pili po kayong nakikinig.
4: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
5: Nagbibigay ng iba't ibang information.
4: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
6: Pag walang knowledge, walang power.
4: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: na matapang. Hindi ko matapang.
1: Matapang ninyo ah. Pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
2: Walang masyadong madrama. Pang-action lang tayo eh.
0: Hindi kinakalawang.
1: Ibang klase ka pare, hindi mo.
3: Buhay ang inutang nila sa akin. Lalaban ako.
0: Hindi mo malilin lang.
4: Wala akong connection. Pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo. Pag walang nangyari sa usga to.
0: Ilabas ang mga matatapang.
5: Darating na ako dyan. Huwag mo sabihin, gawin mo.
0: Dito sa Sine Matapang.
6: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
0: Sa sine mo, hari ka rito.
7: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
9: This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa Fredo.
11: Mismong si Energy Secretary Sharon Grina ang nagabiso sa milyon-milyong customers ng Meralco na tataas pa ang paparating na bayarin ngayong buwan dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon. Samantala, ipinaliwanag naman ang Meralco kung bakit iba-iba ang rate na sinisingil sa mga residential consumers depende sa laki ng konsumo sa kada household.
12: Tumaas ng bahagya ang bill sa kuryente ni na Carmen pero nagtataka siya kung bakit magkakaiba ang rate na nakalagay sa bayarin. Noong nakarang Abril, nasa 14 pesos at 31 centavos lang kada kilowatt hour ang kanyang rate. Pero ngayon, nasa 14.41 na ito. Ang rate na ito na matatagpuan sa gitnang kaliwa ng bill ang imumultiply sa laki ng konsumo kada buwan. Ibig sabihin, kung malaki ang rate at malaki ang konsumo, lolobo rin ang bayarin.
13: Medyo magulo. Hindi ko gan maintindihan. Kasi kahit ay compute ko to, sa 14.41 times 131, parang hindi ko pa rin maintindihan. Bayad na lang ng bayad.
12: Ang kabarangay ni Carmen na si Al Jane halos dumoble ang bill sa mahigit 10,000 pesos dahil sa paghaba ng gamit sa aircon. Ang rate naman niya, 15 pesos at 52 centavos kada kilowatt hour.
14: Pag tinatimes ko, nagdarasal na ako eh. Pumipikit ako, Lord, huwag naman sana 15 times. Baka pwede naman kahit 13 lang, 14.
11: Ang paliwanag ng Meralco, nag-iiba-iba talaga ang peso per kilowatt hour na rate ng mga residential consumers. Ang prinsipyo, habang lumalakas ang konsumo, tumataas din ang overall na rate ng kada consumer.
12: Nitong Mayo, nasa 14 pesos at 33 centavos kada kilowatt hour ang pinakamababang rate, 15 pesos at 74 centavos naman ang pinakamahal sa residential customers. Ang problema, dahil sa tindi ng init ng panahon, marami ang tumatawid sa mas mataas na bracket dahil nga sa paglakas ng konsumo sa kuryente.
15: Yung dating 200 during period na medyo malamig yung panahon, pagdating na summer, tumataas yung kanilang konsumo, so tumataas din yung kanilang bill based on the socialized structures.
12: Ang payo ng Meralco, pag-aralan kung paano mai-record o mailista ang reading ng metro kada araw o linggo para ma-monitor ang konsumo.
15: It gives you that sense of trying to manage your consumption. Kasi kung hindi mo titingnan kung ano na yung iyong nagiging consumo, tendency talaga of some, hindi ko naman nila lahat, of some, is to just keep consuming.
12: Samantala, paghandaan na ang parating na June billing ng Meralco dahil mismo ang kalihim ng Department of Energy ang nagsabing tataas na naman ang singil sa kuryente dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon grid noong May 13 hanggang 15.
16: Dito po sa Meralco kasi may increase talaga kasi naggamit ng lahat ng LNG na pwede nilang gamitin na maximum natin. And those are the expensive ones. So may impact siya.
12: Sa Visayas, kahit yellow alert pa rin o manipis ang reserbang kuryente, hanggang ngayong araw, hindi umano tataas ang singil sa kuryente dahil ayon kay Garin, nabawasan ang tinatawag na line rental na ipinapasa rin sa mga consumer. Pero nauna nang sinabi ng mga consumer groups na hindi dapat consumer ang sasalo sa kapalpakan sa transmission at generation ng kuryente dahil wala namang kaalam-alam dito ang ordinaryong mamamayan.
17: Pinatalsik na sa Kamara si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga matapos ang dalawang suspensyon at live mula sa Batasan Pambansa sa Patrol si Agatha Gregorio. Agatha, ano ang naging resulta ng botohan sa plenaryo?
18: Bernadette, sa botong 265-14-8, pinatalsik na si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga dahil sa umano'y disorderly behavior at conduct unbecoming of a member of the House of Representatives. Ayon kay House Ethics Committee Chairperson JC Abalos, nakita sa investigasyon na mayroong anyay mapanira o slanderous live broadcast ang pinatalsik na kongresista. Nakakagulo rin sa mga plenary session at nakakaabala sa mga miyembro ng Kamara.
19: The respondent posted a video on his official Facebook page superimposing animated crocodiles over the former House Speaker and the Majority Leader during an official speech, pairing it with a mocking comedic tune to humiliate the leadership. On the 23rd and 24th of September 2025, at the height of the critical 2026 national budget deliberations, the respondent conducted unauthorized Facebook live broadcasts from the plenary floor. He used these live streams to record colleagues without consent, mock the proceedings, and make serious unparliamentary actuations live on camera.
20: Sir,
18: matapos ang botohan, ilang kongresista ang nagsalita sa plenaryo para magpahayag ng pagkadismaya sa pagpapatalsik kay Barsaga. Bago pa man ang rekomendasyon ng komite para sa expulsion, umikot na sa plenaryo si Barsaga at sinabing huling araw na niya ito.
21: The last day of Congressman Kiko Barsaga.
18: Nauna rito, nagsampa pa si NBI Director Melvin Matibag ng panibagong ethics complaint laban kay Barsaga kaugnay na mga hindi totoo.

0: Ang mga pahayag tungkol sa putukan sa Senado noong Mayo at 13. Pinag-aaralan din ng NBI ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa dating mambabatas. Ayon naman kay Barsaga, papatunayan niya ang mga aligasyon sa korte. Bernadette, matatandaan natin na sinabi na dati ni Barsaga tungkol sa posibilidad ng expulsion na hindi siya nag-aalala. Aniya, marami pang oportunidad para sa kanya. Bernadette?
1: Agatha, kailan ito magte-take effect?
0: Bernadette, sa pagkakaalam nga natin ay expelled na siya dahil adopted na nga ang rekomendasyon sa committee report. Nakalagay nga sa committee report na mayroong disorderly behavior at conduct on becoming of a member of the House of Representatives ang miyembro ng House na si Barsaga. Bernadette?
1: Agatha, sa pagkakaalam mo, first time ba ito mangyari sa isang congressman?
0: Bernadette, nangyari na nga dati na may in-expel na congressman at naalala nga natin na ang dating congressman na si Arnie Teves ay na-expel din dahil nga sa absence niya sa House of Representatives. Bernadette?
1: Maraming salamat sa iyo, Agatha Gregorio. Pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa second round ng Birmingham Open sa England. Tinalo niya ang pambato ng Australia at world number 143 na si Priscilla Hahn sa round of 32 ngayong gabi. Dominado ng Pinay ang laro sa unang set at binlang po ang Australian. Sa ikalawang set, agad lumamang si Ayala 5-love. Na-break ni Hahn ang serve ni Ayala sa ika-anim na game, pero tuluyan ang tinapos ni Ayala ang laban sa ikawalong game para manalo 6-love, 6-2. Target ni Ayala na makabawi sa kanyang kampanya ngayon sa grass matapos ang ilang pagkabigo niya sa nagdaang clay court tournaments.
2: Susunod, Janine Gutierrez emosyonal sa kapamilya contract signing dahil sa Mariposa. At pangalang Charmaine, Vanessa at Melanie. Napanotaryo na kaya? Yan, nariba pa ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
5: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
6: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
4: At masasayang usapan.
6: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
5: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
6: Leia?
5: De Guzman.
4: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
7: Matinding bakbaka na takson. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
8: Teritoryo ko ito.
7: Gawin niya special ang bawat araw. Sa mga super pinikulang kakaayaw. Matinig na kapata. Ting isang palala tayo.
8: Sige ba!
7: Makakakas na sagutan.
8: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo. Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
9: Sorry, kailangan ng patayin.
8: Kaya kung marunong ka magdasal, umpisa mo na.
7: Dito lang yan sa sino mo. Ari ka rito!
10: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
11: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Ano na balita? Easy, man.
12: Radyo Patrol 6:30. Una sa balita, una sa

0: kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
1: Hoy! Kilala mo ba kung sino ko?
0: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
1: Pagdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
0: Ang swabing bigotilyo.
2: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
3: Wala naman akong boyfriend din.
2: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
0: Malvines Trumabajo.
1: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
0: Walang aksyong di tatata.
1: Ano?
0: Ha? Lahat ay magmamarka.
1: Sige! Tumukal mo!
2: Pare-pareho tayo ng likaw ng pito ka. Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
0: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
4: Ang malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano sa kuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
5: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: Officially part na ng Star Magic si Janine Gutierrez. Pero bago ang contract signing, bakit kaya naging emotional si Janine? Alamin yan sa Pagpapatrol ni Janiel Krishnan.
1: Opisyal na pumirma bilang certified kapamilya ang aktres na si Janine Gutierrez. Ngayong araw kasama ang ABS-CBN executives, Star Magic officials at kanyang pamilya. Happy si Janine na selyuhan ang kanyang pagiging kapamilya.
2: Sobrang laking pasasalamat ko to have this event and just to be able to do this with the bosses. I'm sobrang grateful ko na talagang they go out of their way to, you know, do the contract signing with me. And of course, yung buong Star Magic family, lahat ng friends from the press, saka kumatap si Diego.
1: Ngayong officially part na ng Star Magic, game din si Janine kung sakaling magka-project kasama ang kanyang kapatid.
3: Yeah, I'm so happy kasi dati pa namin ginajoke na para kaming mag-classmates lang when we're both in ABS.
4: I hope so. Kaya ba? I think kaya naman.
5: Kaya natin yung gagalingan natin.
1: Bago pa man magsimula ang contract signing, kapansin-pansin ang dalawang mariposa na nakaabang sa pinto bago dumating si Janine. Kwento ng organizers, misto lang ang dalawang lola ito ni Janine na sina Asia's Queen of Song Pilita Corrales at National Artist at Superstar Nora Honor.
2: Actually, medyo naiiyak na talaga ako kanina pero sabi ni Tita Cora, don't cry, so hindi ako umiyak. Pero I do feel talaga yung presence ng mga lola ko.
1: Bukod sa ilang video messages mula sa kanyang pamilya, surpresa din kay Janine ang pagdating ng boyfriend na si Jericho Rosales.
6: This is an amazing day for you and I know how much you've wanted to be, to seal the deal, to be a part of this family. I'm so proud of you. I love you.
1: Kasado na ang seryeng pagbibidahan ni Janine at Echo ang The Loyalty Game. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
0: Goodbye Orange, hello Charmaine. Bakit nga ba viral ang pangalang Charmaine, pati na sina Vanessa at Melanie? Alamin sa Pagpapatrol ni Daryl Sarmiento.
7: May magandang balita ako, may nahanap na akong isa.
8: Isa ka rin ba sa mga napa? What the hell?
7: Mari, bakit sabi nagre-reklamo ka naman?
9: Hindi kasi naman, naiinis naman ako, te. Kasi parang hindi naman ako pinag-isipan.
8: Bakit Charmaine na ang tawag sa prutas na orange? Sa isang video kasi ng content creator na kilala bilang si Baet, umalma ang prutas na si Orange dahil aniya, niwala man lang ka-effort-effort ang ibinigay sa kanyang pangalan.
9: O diba ikaw ang pangalan mo ay Mango?
7: At apas.
9: O Mango ka, diba?
8: Buti pa nga raw si Mango. Mango ang pangalan, pero dilaw naman. Kaya suggestion ni Orange, what if? Baka lang naman, pwedeng Charmaine na lang ang kanyang pangalan.
7: Ay, ang ganda, no, oh, sayang.
9: Ayaw ko ba siya?
7: Ipanotaryo natin niya.
8: Pagkatapos mag-viral online with 7.3 million views on TikTok, iba-ibang brands na ang nakiride. Sa isang mall sa Legazpi City, goodbye Orange, hello Charmaine na talaga ang label sa kanilang fruit stand. Pati brand ng pintura, aba, in! Baka bet yung mag-repaint at kulayan ng Charmaine ng buong sala. Say pa ng isang dessert shop, masarap nga raw yan siya. At eto pa, trintahin approved na ata ang Charmaine scented ointment na ito. Idinaan naman ni Bayan Patroller Mac Casero sa fashion ang pagsakay sa trend habang suot ang kulay ni Charmaine. Habang rumarampa sa Calagos Island, Camarines Sur. Pero teka lang, hindi nagtatapos dyan. Sa TikTok kasi ng content creator na si Baet, Avocado is out, Melanie is in.
7: O kung sakali, ano ba sana ang gusto mong pangalan? O ang gusto ko sana talagang pangalan ay Melanie. O di ba mas maganda yun? Oo, ipanotaryo mo na rin yan. Sumama ka na sa akin.
8: At hindi lang yan, ayaw rin pahuli ng fly o langaw na Vanessa na lang rin daw ang itawag sa kanya.
7: Di ba langaw ang pangalan mo, maaari?
9: Palayaw ko lang yun, ano ka ba naman? Ang totoo kong pangalan ay fly.
7: Ayaw nga.
9: Di ba napaka-obvious? May pakpak naman talaga ako.
8: Kinagiliwan rin ng Bureau of Plant Industry ang nasabing trend. Ayon sa post, Team Charmaine, Vanessa o Melanie ka man, basta ba't huwag kalimutang suportahan ang agrikultura sa bansa. Only in the Philippines ang ganitong klaseng trend. Pero aren't you glad na may mga ganitong klaseng good vibes sa social media? Pero ang tanong, kung tatatak nga ba ang Charmaine sa bukabularyong Pinoy o kailangan lang ng orange na sabihan na just be yourself? Charmaine. Este, Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
10: Wow, bumibili ako doon ah. Doon sa labas ng ABS yun, di ba?
11: So may margarine na siya. Okay, bago ang lahat, gusto ko pong magpasalamat sa Pagdasig 2026 Communication and Media Students' Choice Awards na inorganisa ng Leyte Normal University at Asian Development Foundation College para sa ibinigay sa aking parangal bilang Best Female TV News Anchor. Wow naman! Thank you po. Thank you sa patuloy niyong suporta at paniniwala sa ating serbisyo. Thank you, thank you, thank you. At yan ang mga, may gusto kong magpuntungan.
12: Siyempre, meron.
11: Yan na tayo.
12: Tama yung mga estudyante. Gusto ko sabihin na dapat mag-ingat po tayo dahil kanya-kanyang naratibo ngayon. Labanan ko yun ng naratibo. Di ba? Ayaw tumigil ng Senate President. Panay ang press kung di umaattend dun sa session, pero nasa social media. Pero tama ba yun?
11: Ano ang dapat na naratibo?
12: Hindi, ibig sabihin, dapat kung may paniniwalaan kang naratibo, meron kang batayan.
11: Yeah.
12: Ano yung katotohanan. Hindi yung maniniwala ka lang dahil kaibigan mo. Diba? Would die hard supporter ka noon.
13: Anong credibility nung nagsasabi?
11: And what are the implications
12: Importante
11: of these
12: yun.
11: Actions? Okay, so walang magbo-boycott, bukas magkikita tayo.
12: Sinabi mo yan, pag Biyernes, napapansin ko, hindi ka pumupunta pag Biyernes.
11: Ano graduation nung alam?
12: Congratulations, Lucas.
11: Baka mamaya, ikaw ninyo, baka mag-boycott ka
12: bukas. Walang magbo-boycott.
11: Galang ganun, ha? Okay, at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
13: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
12: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras ngayong Martes.
1: 4 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report.
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Martes, unang Martes ng Hunyo, June 2, 2026. Spot Report na po mga kapamilya. Dito po sa programang Spot Report, bawat kaso ay may istorya. Bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
2: Spot Report!
0: Bawat kaso, aming tututukan. Ako po, Jeff Caparas, kapamilya.
1: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: Ito po ang Spot Report!
2: Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Ay siyempre, Matik, mga kapamilya, kami po'y patuloy ninyong napakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channels kung saan po kami number one.
1: Uy.
0: At sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel. Go ahead, partner.
1: Of course, kami rin po ay inyong kapamilya at kaserbisyo sa pagtutok sa mga kaso at pagsiyasat ng mga ebidensya dahil sa Spot Report, una ang seguridad ninyo. Para naman po sa inyong mga mensahe, aba, pwede ho kayong makibahagi sa aming talakayan ngayong gabi. Ay, ano ba mga nangyayari dyan sa inyong mga lugar?
0: Aha.
1: May mga gusto ba kayong sabihin? Batiin. Pwede po kayo mag-message sa ating Viber line 0919-278-3000.
0: Anong number ulit, partner?
1: 0919-278-3000.
0: Eh, mataas ang energy namin. Eh, bakit?
1: Uh-huh.
0: Isang taon na po ang
1: Happy Anniversary!
0: Spot Report! Anniversary po ngayong Martes, June 2, 2026. Parang kailan lang, ay suot ko itong maong na ito, partner. Kaya tuwing anniversary, sinusuot ko ito. Espesyal ang okasyon ngayon. Malalaman niyo kung bakit, ha? Kung bakit espesyal ang okasyon.
1: Every bukod partner doon sa ating isang taong pagsasama kasama ating mga kabisyo alas 8.
0: Akalain
1: mo. Meron tayong mga inihenda ngayong gabi.
0: Pagkain, inihenda mo pagkain.
1: Ay, bukod diyan ay marami tayong pag-uusapan, partner, iba't ibang issue.
0: Mm-hmm.
1: Alam ko kayo po inaantay po ninyo 'yan ang mga kasagutan.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Sa maraming katanungan, sa maraming nawawala.
0: Ayaw ka na naman, partner.
1: Ay, naka po. I'm sorry.
0: Anyway, partner, isang taon na nga po. Salamat po sa inyo, ha, mga kapamilya kaserbisya.
1: Correct.
0: Dahil sa isang taong pagsama niyo po sa amin dito sa programa, simula po nung maging daily ang programang ito. Natagalan tayo ni Abraham Eason. Anyway, papasadaan na ho namin ang mga balita sa nakalipas na oras.
2: Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Mga kapamilya, sa botong 265, 14, 8, pinatalsik na si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga dahil sa umano'y disorderly behavior at conduct unbecoming of a member of the House of Representatives. Ayon kay House Ethics Committee Chairperson JC Abalos, nakita sa investigasyon na mayroong aniyang mapanira o slanderous live broadcast ang pinatalsik na kongresista. Nakakagulo rin sa mga plenary session at nakakaabala sa mga miyembro ng Kamara. Matapos ang botohan, ilang kongresista ang nagsalita sa plenaryo para magpahayag ng pagkadismaya sa pagpapatalsik kay Barzaga. Bago pa man ang rekomendasyon ng komite para sa expulsion, umikot na sa plenaryo si Barzaga at sinabing huling araw na niya ito. Nauna rito, nagsampa pa si NBI Director Attorney Melvin Matibag ng panibagong ethics complaint laban kay Barsaga kaugnay ng mga hindi totoong mga pahayag tungkol sa putukan sa Senado noong Mayo at 13.
1: Mm-hmm.
0: Pinag-aaralan din ng NBI ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa dating mambabatas. Ayon naman kay Barsaga, papatunayan niya ang mga alegasyon sa korte.
2: Spot Report!
1: Samantala, dismayado naman ang minority senators sa pagliban sa sesyon ng mga senador mula sa mayorya kahapon. Kasunod yan ang pag-aresto sa kaalyadong si Senator Jingoy Estrada dahil huyan sa kasong plunder. Sinabi sa DZMM ni Senate Minority Member Erwin Tulfo na hindi na nagagampan na ng Senado ang tungkulin sa taong bayan dahil inuuna ng mayorya na ipagtanggol ang mga kaalyado. Marami anya nakabimbing panukala na mas dapat unahin. Kabilang sa naapektuhan ng hindi pagsipot ng mayorya kahapon, ang confirmation hearing sa Commission on Appointments ng 5 military generals.
2: Spot Report!
0: Ay, partner, kaya nga kanina pinabababa sa pwesto ng Senate Minority si SP Cayetano. Oh, dahil nga hindi nga nagagampanan yung kanyang tungkulin.
1: Correct,
0: di ba?
1: Partner. Alam mo, napakinggan ko rin yung pahayag ni Senator Erwin Tulfo kanina, partner. At tama naman, sumasweldo ho kayo.
0: Yun ang sabi.
1: Kung ang normal na tao, ordinaryong tao ay no work, no pay. Kung ibuboycott niyo po inyong trabaho at patuloy po kayo sumusweldo, napaka-unfair naman sa taong bayan na bumoto sa inyo. Na pinagkatiwalaan kayo.
0: Yan ang ba sinasabi, partner.
1: Eh,
0: kahapon nga, partner, nanawagan si SP Cayetano, syempre, para tayo balance, di ba? Sa minority block, na ipagtanggol yung kalayaan ng Senado, partner. Yun ang sabi niyo doon sa kanyang kahapon eh.
1: Question mark kasi
0: sinasabi niya kolektibo, sinasabi niya panindigan para sa kalayaan at integridad ng Senado.
1: Yan nga, partner. Ang question mark kasi diyan, partner, hindi naman porket may isa pong inaresto na kaalyado o kasamahan niya sa Senado, tinatanggalan na kayo ng pagkakaisa. Yung taong naman yun, si Senator Jingoy Estrada, siya nang mismo ang nagsabi sa kanyang speech, di ba? Na sumusuko siya. Di ba? Sumusurrender siya sa mga otoridad. At yun ay patunay nga na kusa sa loob na sumuko kay Dea Adjusa Katarina.
0: Sumuko, hindi inaresta?
1: Sumuko siya, pero syempre, partner, nasa ilalim pa rin yun ang pag-echo talaga. Pero ayun na nga. Di ba nga, si Senator Estrada na mismo ang kusang loob na lumapit at nakausap pa nga ni Katarina Mulya, di ba?
0: Sabi nga ni Senator Jingoy, di ba yung mga kasong isa ng pa. Dahil dun sa mismong Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office, wala daw napatunayan na may insertion.
1: Yan yung reason, partner, ba't siya sumurender eh. Diba? Para sabi nga niya, para linisin yung kanyang pangalan at mapatunayan na wala raw siyang dapat paging pagsisihan na kaso.
0: Ayun nga. Sabi rin ni Senator Erwin kanina, di ba, sabi niya, payag naman sila sa mga investigasyon. Maganang he said, she said sila, partner. Anyway, partner, dami natin pinag-uusapan, napahunta tayo rito.
1: Kasi naman eh.
0: Mukhang haba-haba pa itong serye na ito, partner. Yan ang aabangan natin.
2: Spot Report!
0: Sa ibang balita, mga kapamilya, inaresto ng mga operatiba ng Regional Police Drug Enforcement Unit 11 ang dalawang high-value drug personalities at nakumpiska ang higit 1.5 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang bypass operation sa Purok Hayahay, Barangay Poblacion, Lupon, Davao Oriental kaninang madaling araw ngayong Martes 2 ng Hunyo. Ayon po yan kay Davao Region Police Chief, Police Brigadier General Leon Victor Rosete. Oy, partner, teaser lang, ano? Si General Rosete, class 95.
1: Aba.
0: Antayin nyo mamaya, may isa pang class 95 mamaya tayo dito. Anyway, kinilala po ni General Rosete ang magkapatid na suspect na sina alias Dodong at Drake at parehong nasa listahan ng top priority high value target sa illegal drugs, partner. Ayon kay Lieutenant Colonel Maynard Pascual, hepe naman ng RPD EU 11, pinangunahan ni Police Major Dante Baguio ang operasyon at nakumpiska ang nasa 220 grams ng suspected methamphetamine hydrochloride o shabu na may estimated standard drug price na 1,496,000 pesos, partner. Na-recover din sa operasyon yung buy-bus money, isang pickup truck, partner, cellular phones, wallet, sling bag, gas, glass tutor, at iba pang drug-related paraphernalia. Dinala na po ang mga suspect at mga ebidensya sa Lupon Municipal Police Station at nasampahan na po sila ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Spot Report!
1: Pasintabi po sa maselang balitang ito, mga kaservisyo at kapamilya. Patay ang 11 buwang gulang na sanggol matapos 3 beses na iuntog sa sahig at isilid pa sa bag sa barangay Pasong Putik, Quezon City.
0: Grabe.
1: Ayon sa Pasong Putik Police, inireport ng tagapag-alaga at live-in partner ng tsuhin ng sanggol na may dalawang lalaking pumasok sa kanilang apartment at saka tinangay ang sanggol. Pero lumabas sa backtracking ng otoridad na walang tumangay sa sanggol.
0: Grabe.
1: Nang inspeksyonin ng apartment, natuklasan ng bag na nilalangaw kung saan natagpuan ng sanggol na nabubulok na. Umamin ang tagapag-alaga ng krimen o sa krimen na sinabing nandilim ang kanyang paningin.
0: Grabe.
1: Dahil sa mas inaaruga umuno ng live-in partner ang pamangkin kaysa sa sariling anak. Ay nako naman. Nasa kusodiyana ng QCPD Criminal Investigation and Detection Group o unit ang suspect na naharap ngayon sa kasong murder. Nako naman.
2: Spot report!
0: Inaresto naman po ng mga operatiba ng Philippine National Police at Department of Environment and Natural Resources ang dalawang hinihinalang illegal logger at nasabat ang mahigit 160,000 pesos na halaga ng pinaniniwalang illegal na troso sa Santa Cruz Occidental, Mindoro. Ayon to partner kay Police Regional Office 4B, Director Police Brigadier General Christopher De La Cruz na isa ring Class 95 partner.
1: Aba?
0: Eh hintayin nyo ma'am, meron ulit Class
1: 95. Namumutik-tik tayo ng Class 95.
0: O, diba? Sakto, hindi ba? Eh ayon po kay General De La Cruz, isinagawa ang Joint Anti-Illegal Logging Operation ng mga tauhan ng Community Environment and Natural Resources Office o Sendro DNR sa Blayan at Santa Cruz Municipal Police Station sa Sitio Masaya, Barangay Alakaak, madaling araw ng Hunyo, nitong June 1, partner. Eh naharang ng mga operatiba isang close van na bumabagta sa isang barangay road at kargado ng mga tablang malugay. Sa isinagawang inspeksyon, nabigo umano mga suspect na magpakita ng mga kinakailangang permit at dokumento para sa pagmamay-ari at transportasyon ng mga produktong gubat na yan, partner. Eh dahil dito, inareso mga ito dahil sa umano'y paglabag sa Presidential Decree No. 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines. Nakumpiska sa operasyon ng 50 piraso ng 2x6x20 na malugay sawn lumber na may kabuang volume na 1,000 board feet at tinatay nagkakahalaga nga ng 160,000 pesos. Isinagawa rin ng otoridad ang inventory, pagmamarka at pagsukat sa mga nakumpiskang troso sa lugar at pagkakasabat bago ito dinala kasama ang mga suspect sa Santa Cruz MPS para sa dokumentasyon at pagsampa ng kaukulang kaso.
2: Spot report!
1: Sa ibang balita naman, may agam-agam ang ilang magulang sa bagong curriculum ng Department of Education na magsimula ngayong taon. Simula ngayong school year 2026 to 2027, ipatutupad na ng Education Department ang nirepasong matatag curriculum na layong i-decongest o bawasan ang dating K-12 system at tutukan ng foundational skills gaya ng numeracy at literacy ng mga estudyante sa grade 3, 6 at 9. Bagamat panibagong adjustment na naman ito sa mga mag-aaral, bukas ang mga magulang sa pakinabang nito sa kanilang mga anak.
2: Spot report!
0: Eh tapos isa pa partner, maulan na naman.
1: Oh,
0: eh, siyempre, alam mo na, maaalala na naman yung flood control. Pero ang tanong
1: correct
0: ko partner eh, ano yung nangyari doon sa mga bilyong-bilyong ninakaw nung Engineer Alcantara?
1: Ay, iniimbestigahan.
0: Tsaka yung mga ano partner, ito lang tanong ko lang, yung mga congressman na involved partner. Di ba may sinasabi? May
1: where
0: mga involved.
1: Are they?
0: Nasaan na yon? Nasaan
1: yes
0: na sila?
1: Oo.
0: Mapapaisip ka rin partner eh, hindi ba?
1: Mm-mm.
0: Mapapaisip ka rin eh.
1: Tama partner, lalo na ito na nga sinasabi na nga ng pag-asa ay tabag at season na. Aba. Eh ano, lalo na sa Metro Manila, di ba? Nasasama sa

0: Iba't ibang progresibong grupo binatikos naman ang ginawang pamboboykot ng majority black sa sasyon ngayong araw. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay City, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
1: Marlene Jeff, umani ng kaliwat kanang batikos at pangkundina ang patuloy na pamboboykot ng Senate Majority Bloc sa nakatakdasa ng sesyon ngayong araw. Ayon kay bagong alyansang makabayan, Secretary General Mong Palatino, nakakahiya ang ginagawa ng Majority Bloc sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano dahil di nila ginagampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng konstitusyon at sambayan ng Pilipino sa patuloy na pamboboykot sa sesyon ngayong araw.
2: Nakakahiya ang itong Senado natin, nakakagalit itong Senate Majority. Sila ay pinapasweldo ng taong bayan para magtrabaho, hindi para umabsent, hindi para i-boycott ang plenary session. Malinaw na ito ay ginagawa nila hindi para sa interest ng taong bayan, kundi para protektahan ang kanilang pwesto at ang Senado maging kanlungan ng mga korupt.
1: Gate pa ng grupong bayan, hindi katanggap-tanggap ang anumang pagkaantala sa mga gawain ng Senado habang hinaharap ng mga Pilipino ang mataas na presyo ng mga bilihin, mababang sahod, kakulangan sa serbisyong panlipunan at iba pang suliranin. Samantala, nakatakda namang magsagawa ng malawakang kilos protesta ang iba't ibang grupo sa pangungunan ng bayan sa labas ng Senado bukas ng hapon upang ipanawagan sa mga senador na magsesyon at tutukan ang mga problema ng bayan. Ipapanawagan rin nila bukas ang pagbibitiw ni Senate President Alan Peter Cayetano dahil bigo umano itong unahin ang kapakanan at interes ng sambayan ng Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Sa ibang balita, civil society group maghahain ng reklamo sa ombudsman laban kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Robin Hood Padilla, at dating Sergeant-at-Arms, Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, go ahead.
4: Ang kasong obstruction of justice ng civil society group na Tindig Pilipinas, sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at suspended Sergeant-at-Arms Retired General Mau Aplasca sa Office of the Ombudsman bukas. Sa panayam sa DZMM kay Kiko Aquino D na co-convenor ng Tindig Pilipinas, iginiit nitong dapat managot sina Cayetano, Padilla at Aplasca sa pagpapatakas kay Senador Ronald De La Rosa na itinuturing ng fugitive mapugante dahil sa warrant of arrest nito para sa kanya ng International Criminal Court.
5: At least basically hindi maganda na yung leadership ng Senado, that's the third highest office in the land, basically ay hindi nag-cooperate dito sa pag-serve ng isang arrest warrant para sa isang kaso na hindi lang basta-bastang kaso pero crimes against humanity, multiple counts of murder yung accusation laban kay Senator Bato. At imbis na tumulong sa paghanap ng katotohanan dito sa kasong kinasasangkutan ni Senator Bato, ay ginawang tinulungan ni Senate President Cayetano na makatakas si Senator Bato dito sa pananagutan para sa mga accused crimes sa kanya.
4: Dagdag niya ay pauubayan na umano nila sa ombudsman ang karampatang aksyon sa kanilang reklamo. Nauna nang inirekomenda ng PNPCIDG na kasuhan ng obstruction of justice sa Padilla sa Department of Justice matapos itong makita sa kuha ng CCTV na sa Senado noong madaling araw ng May 14 na pinasakay si De La Rosa sa kanyang sasakyan paalis ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
3: Thank you, Jom Garner!
0: Samantala, mahigit isang milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na samsam ng mga otoridad sa Paco, Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen?
6: Marlene at Jeff, dinampot ang 50 taong gulang na suspect sa bypass operation na isinagawa ng mga operatiba ng Pandacan Police Station. Ikinasa ang operasyon sa bahay ng suspect kung saan siya nakuling umuni nagbebenta ng ilegal na droga. Nasamsam sa suspect ang mahigit 100 gramo ng hinihinalang shabu. Gayun din ang marked money na ginamit sa operasyon at itim na body bag na pinaniwala ang pinaglagyan ng mga kontrabando. Nasa kusodiyan na ng pulisya ang suspect habang hinahanda ang mga kaukulang kaso para sa inquest proceedings

0: Michigan City Prosecutor's Office at yan ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy, ito, BZMN.
1: Roen, sino daw supplier? Yes, tsaka saan nila sinusupply ang mga yan?
0: Nako, natanong nga natin yan kay Manila Police sa Major Pilipinas, pero hindi sila nagbigay ng pahayag. Pero natanggap natin ay hindi pa sigurado kung saan nila kinukuha o inaangkat ang mga illegal na drogang ito. Pero ang suspect ay maharap sa RA-9165. Ibig sabihin, maharap sa ko siya sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 dyan.
2: Oo, oh, pero Robin, hindi mabiro yung milyong-milyong halaga ng
1: isang milyon yan,
2: ng shabu. Ano bang background, ano bang profile itong mga suspect na ito? May mga previous cases ba sila?
1: Nakakulong ba yan? Doon nakilala yung ano?
0: Yes, Marlene, dati siyang siya ay dating, wala naman siyang dating kaso, no? Pero sabi nga ng Manila Police, jobless ito. Itong residente ng Taco, Maynila. Pero yun nga, kukumpirmahin pa natin sa kanila kung saan ba sinusupply ng mga ito yung mahigit 150 grams kasi ng shabu. Yun na kumpiska dito sa lalaking ito.
2: Oo, pero tinitingnan ba yung possible na may kinaanibang grupo, di ba, partner? Kung ganito kalaking halaga ng shabu.
0: Yes, yes, Marlene. Pero yun nga, hindi pa din nililinaw ng MPD or ng pulisya kung ito ba ay miyembro ng malalaking grupo sa Maynila para may konekta sa mga malalaking grupo kung ito ay miyembro ng mga ito o supplier ba siya or ano yun, taga-benta lang.
2: Alright, ito at maraming salamat. Radyo Patrol, Rowan Cueto!
1: Ay, doon naman tayo, partner, sa kamera. Wala umanong balak si expelled Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na questionin sa Korte Suprema ang pagpapatalsik sa kanya. Bakit?
2: Aminado?
1: Ang report mula kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, go ahead.
3: Yes, Jeff at Marlene, wala pang plano sa ngayon na dumulog sa Supreme Court ang na-expel na mambabatas para questionin o hamunin ang naging pasya ng kamera dahil sa umanoy disorderly behavior. Sa harapan niya ito na sa mga taong nagsasabi o nagpapayo sa kanya na i-refer sa Korte Suprema ang issue. Una rito, formal na napatawa ng expulsion ang kongresista sa botong 265-14-8 dahil sa mga paglabag sa House Code of Conduct. Nagugat ito sa reklamo ni House Deputy Speaker Janet Garina na nag-aakusa kay Barzaga na nga paulit-ulit na panggugulo sa mga proseso ng Kamara kagaya nga nung kawalang galang na pag-uugali sa mga kapwa kongresista at paggamit na rin sa social media para siraan umano o sirain umano ang dignidad at integridad ng kapulungan. Nanindigan naman ang mambabatas sa mga nauna niyang sinabi na corrupt o kurakot na institusyon umano ang Kamara. Nang matanong naman si Barzaga kung ano na ang gagawin niya matapos ma-expel, ang sinabi lang ng mambabatas ay magbabakasyon na muna siya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez,
2: DZMF. Pam, anong vibes ni dating congressman na Kiko Barsaga nung nagkaroon ng desisyon dito? Anong reaksyon niya? Anong chill lang ba siya? Kabado ba siya? Anong...
3: Actually, medyo cute nung ambush interview kanina, Martin at Jeff. Medyo chill lang kanina yung pagsagot niya. Base doon kanina no, sa basa natin, tanggap naman niya yung naging desisyon ng Kamara doon sa pag-expel sa kanya at kanina nga ay natanong kung ano bang plano, kung may plano ba siyang tumakbo sa susunod na eleksyon. Aya, ang sinabi niya na wala pa siyang plano sa ngayon ay magpapahinga o magbabakasyon muna nga itong na-expel na mambabata.
1: Sana all. Maraming salamat, Pamela.
2: May tanong ka, di ba?
1: Ayun, yung tanong nga natin, Pam, kamusta na pala? Napaisip lang kami pala. Pinaalala mo pa na wala na nga sa akin. Yung tanong namin, paano yung mga nasangkot dati, yung mga tinaguri ang contractors, di ba?
2: Kamusta na yun? Kasi ngayon eh.
1: Oo, kamusta na yun?
3: Actually, yan nga din yung kumbaga niriribat ng mga kongresistang kumbaga hindi pa board doon sa pag-expel kay Representative Kiko Barzaga kasi halimbawa kanina nagmanifest ito si Representative Richard Gomez na kung ihahambing itong issue ni expelled Representative Barzaga na kumbaga kung ang usapin naman ay paninira ng imahe ng Kamara, papaano naman yung mga kongresista na nasasangkot nga doon sa flood control project.
1: Eh kasi yung natanong ko, Pam, nag-uulan na naman.
2: Yan na. Makakaalala naman ng taong bayan.
1: 30 minutes lang, partner, umulan. 30 minutes lang umulan. May bumabaha ng lugar eh.
2: Sabaw na agad ang kalsada, diba?
1: Yun lang. Anyway.
3: Yun nga. Sana mapanagot nga din. Kasi kapag natatanong din naman natin yung usapin ng flood control issue, yung sinasabi din naman ng mga mababatas na ito rin ay kaugnay nga doon sa napipinto nga pagsagawa ng hearing nga doon sa Senado doon sa flood control. Ang sinasabi naman dito sa Kamara, hayaan na lamang nagugulong yung investigasyon doon sa ombudsman dahil nga meron na rin naman mga naunang kumbaga case build up o yung mga pagsasampangan ng kaso laban doon sa mga mababatas na sangkot umano dito sa flood control scandal.
1: Dapat malaman ng publiko sino yung mayo.
2: At saka pa may movement ba dyan sa Kamara para magdagdag sila ng mga posibleng kasuhan o magbigay ng mga dagdag na ebidensya. Kung sino pa yung mga posibleng sangkot na sa pagiging contractor.
3: Sa ngayon, wala pa tayo nga nakukuha nga impormasyon o yung update, kumbaga movement. Maliban nga doon sa talagang ibinibigay na sa ombudsman, kumbaga yung responsibility na mag-case build up at magsampa ng mga kaukulang kaso laban dito sa mga sinaguriang contractor.
1: Ayun. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Thank you.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZLN Radio Patrol sa East 30.
1: Ay, partner, pasadahan natin mabilis kasi mamaya kapag yung ating special na panauhin sa studio, hindi baka hindi na natin mabasa itong mga nandito sa ating live stream. May mga bumabati na sa atin ng 1-year anniversary, partner. Oh. Pero nandito sa live stream, partner, si Adobong Dipolog, ba?
2: Sana
1: si Tita Nona Damian, of course. Tapos si ang daming message ng Adobong Dipolog. si Tita Maria Dulce Orate. Si Marvin Riabad, si Architect. Magandang gabi, Mars, Marlene at Jeff mula sa probinsya ng North Caloocan. Probinsya na pala 'yo. Sa iyang Team Bisyo alas 8, si Josh Kyle Edip Official, si Sergeant Putik, of course. Partner, sino pa nandyan?
2: Si Violeta Joaquin, partner. Si Madam Tina Verinha, watching sa atin. Si Tita Lina, ho. Si Precious Wisdom.
1: Okay.
2: Beth Kamaing, Julius Bangalando, Louis Basco, si... Sinto may na-chat sa akin si Salik Aguimalon, Mumbas, watching. And of course, partner ng John Dan, si Colleen Panulde.
1: Ayun. Partner ron, nanood nung last year, nanood itong si The Real Cracker.
2: Aba?
1: 1 year na ang spot report sa weeknight slot. Naalala ko pa sa last episode ng spot report sa Sabado, nandun na si RP Marlene Pajerno, si Tamo.
2: Yun pala yun.
1: O diba? Nakakalimutan mo
2: perfect
1: na agad.
2: Mo dyan.
1: Si Beth Kamaing, nandito na. Happy anniversary from Marikina. Tsaka si isipan nandiyan, partner. Si Farah Robles.
2: Huwag mo kalimutan si A.N.G. Si Agnes Reca watching.
1: Julius Bangalando.
2: Farah Robles. Si Sergeant Putik.
1: Tina Mendoza, nandito na rin, partner. Nanonood dyan. Leia Tan, nandito na rin. Ha? Sino pa?
2: Maria Dulce Orata, nabagi pa na partner.
1: Anyway, hanggang alas 9 ho tayo ha. Sa pagbabalik po ng spot report, meron po tayong napaka-special po na panauhin dito sa programa dahil nga isang taon na tayo, partner.
2: Correct.
1: Antabayanan nyo ha sa pagbabalik po ng spot report sa oras na 8:31.
4: Spot Report! Spot Report sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Happy 48th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
7: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
7: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.

0: Mahalaga ang DCMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years DCMM Radio Patrol size 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
2: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako rin po, Jeff Caparas.
3: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
2: Ay, gaya nga ho ng pinangako namin kanina. Mm-hmm. Meron ho kaming special na panauhin dito ho sa studio.
3: Aba?
2: Eh, tapos eh, nahalata mo yung newscast natin.
3: Oh.
2: Eh, class 95
3: kaya,
2: si General
3: Rosete. Kaya, namumutiktik nga partner eh.
2: Tapos class 95 din yung regional director ng Mimaropa, si General De La Cruz. Eh, syempre dapat, yung pinaka-snappy, nandito sa studio.
3: Pinaka-matikas ba yan, partner?
2: Ayan na, oo.
3: Pinaka-masipag ba yan?
2: Oo.
3: Aba!
2: Kasama natin po ngayon si Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., ang...
3: Directorate for Operations ng Philippine National Police.
2: Siya yung namamahala ng buong operasyon ho ng Philippine National Police. Ito, live na live po, nandito sa studio. General Peñones, magandang gabi po sa inyo. Thank you for coming, sir.
4: Okay,
2: thank you.
4: Magandang gabi, Jeff, and magandang gabi, Marlene. Sa ngalan ng ating Chief PNP, Police General Jose Melencio Sinartatis Jr., ako po si Police Brigadier General Peñones, the Acting Director for Operations ng PNP. And magandang gabi sa lahat ng nanonood ng programang ito.
3: Kamusta kayo, sir? Kamusta?
4: Mabuti naman. Talagaan nga, tuloy-tuloy ang trabaho natin, Marlene. Ano po, Jeff?
2: General, ito ho. Eh, kasi siyempre, lagi ho naming ina-update ho ang ating mga kababayan. Doon ho sa crime rate, sir. Ang nakikita ho naming madalas, saka na ibabalita ho namin, nire-report ho ng mga region, pababa ho ang trend, sir.
3: Mm-hmm.
2: Nag-de-decline, ika nga, sir. Ano ho ang dahilan, sir, bakit ho nagde-decline? Ano ho yung ginawa nyo ho ngayon para ho magkaroon ng ganong reflection dun ho sa statistics, General?
4: Okay, alinsunod na rin dun sa direktiba ng ating Chief PNP ni General Nartates na kung saan na isa sa focus agenda na yung ating tinatawag na Enhanced Managing Police Operation. Under the Enhanced Managing Police Operation, isa sa inisyatibo dito yung in-implement ng ating mahal na SILG, yung ating Safer Cities Initiative, na kung saan ito ay nationwide in-implement noong April 6. So, simula April 6 hanggang May 31, that's 55 days, kinumpir natin ito doon sa 55 days din bago ito in-implement.
2: Oh.
4: And makikita natin na almost 15.99% reduction yung ating 8 focus crimes. So makikita natin na yung 8 focus crime natin talagang bumaba ng 15.99%. Ito yung datang na kalap natin. Dahil ito naman kasi CIRAS based talaga ito eh.
2: Oh.
4: So kung ano yung sa CIRAS natin, ito yung lumalabas. And siguro... napababa natin ito dahil pag sinabi nating Safer Cities Initiative, talagang yung maximum deployment of personnel natin, police visibility, the conduct of checkpoint operation, and so many intervention, nandito lahat. Pati na yung simultaneous law enforcement operations natin, buong Pilipinas yun. So ito yung naging resulta.
2: Mm-hmm.
4: Doon naman sa tanong nyo kanina na bagamat makikita natin talagang bumababa, kung titingnan natin base sa direktiba ng ating presidente, sabi nga ng ating presidente, do not just cut crime, sabi niya nga make people feel safe. So ito nagiging guiding principle din namin na kung saan lalo pa nating pinag-iikting yung ating mga intervention. Sabi ko nga bagamat bumaba yung krimen, pero pag may isang nag-viral, isang hinold up na makikita natin sa pananaw ng publiko, ito ay napakalaking krimena. And makikita natin sa pananaw nila na ito ay nangyari na sa kanilang lugar, bagamat hindi naman sa kanilang lugar. So, sa part naman ng PNP, nagiging positive kami dito eh.
2: Uh-huh.
4: Na bagamat na importante na i-report ito, bagamat mangisa-isang krimen yan na nagbabiral, pero ang inyo pong kapulisan ay nandito at tututukan natin at gagampanan pa rin namin sa abot ng aming makaya, mag-i-implement kami ng lahat na intervention para... Skype para matugunan pa rin yung ganitong problema.
3: So, sir, malaki yung naging ambag talaga ng implementasyon ng Safer Cities Initiative.
4: Kaya... Napakalaki, Marlene, lalong-lalo na yung implementation ng different local ordinances natin.
3: Mm-hmm.
4: Dahil sa pag-implement kasi ng ating local ordinances, makikita mo yung kapulisan, yung barangay at ibang volunteers natin, sama-sama ito nagpapatrolya sa kasuluk-sulukan ng bawat kalye ng kanilang barangay.
3: Mm-hmm.
4: So, dito, deterrent talaga, makikita nila. And sabi ko nga, makikita natin yung crimes against person, bawas na bawas talaga yung murder, homicide, lalo na yung physical injury na pag kung saan pag nagkainuman na nagkakasakitan, nandiyan na. So ito makita natin talagang napakalaki nung pagbaba ng mga datos natin dito.
2: Generally, how about yung mga bumabatikos sa datos na yan? Kasi napapansin ko, kada maglalabas kami ng datos, galing sa inyo na bumababa. Sinasabi ho madalas ng mga komento, anong sinasabi niyong safe na sa Pilipinas? Eh, meron namang ganito, meron ganyan, sir. Eh, paano ho ba? So, kasi tila ba ang ninanais ng mga bumabatikos sa general ay maging zero? Paano ho ba natin, ma-achieve ho ba yun? Achievable ho ba yun? O talagang kailangan lang ho mapababa ito?
4: Kailangan mapababa natin to Jeff and Marlene. And sabi ko nga, parati kong ini-emphasize ito na ang problema ng peace and order. Hindi lang man ito problema ng law enforcement Polistic. Agencies kasama yung ating kapulisan. Dapat lahat tayo may ambag dito eh. Kaya kung titingnan mo yung ating Safer Cities Initiative, parang whole of nations approach ito eh. Hindi lang ito yung mga taga-gobyerno, pati yung ating mga community, ini-empower natin, lalong-lalo na yung ating mga barangay tanods, yung ating mga chairman dyan, and of course, yung ating mga barangay captains. Dahil alam natin na sa pinakamaliit na sosyedad na yon, alam ko sila ang nakakaalam kung ano yung problema. Sabi ko nga, ulitin ko, ang Philippine National Police po ay open, very positive kami pag may ganitong pagbabatikos. And yan ang nagiging challenge sa amin na the more pa natin gawin, yung intervention na dapat gawin natin para mapanatili natin yung katahimikan, kaayusan sa ating komunidad.
2: General, na-mention nyo ho yung ito ho ay holistic approach dapat, di ba?
4: Yes.
2: Kamusta ang datos ng 911?
4: Yung datos ng 911, makikita natin na marami nang tumatawag ngayon. Before kasi, sabi nga natin, bagamat ito ay nasa DILG, natutuwa tayo na marami nang tumatawag doon sa 911 and marami na rin tayong krimen na narerespondihan base doon sa tawag ng sa 911 ng ating mga kababayan.
3: Oo. General, I understand, bumaba yung datos natin ng crime rate. Pero kasi previously, di ba, may mga issue na naglutangan na issue ng underreporting ng ilang mga police station. Paano natin na-assure na hindi ito nangyayari at hindi siya nag-resulta? Kaya nagkakaroon ng resulta na malaki yung binaba ng crime rate. Paano pa ang monitoring?
4: Okay, ganito ano. Weekly, meron tayong tinatawag na Enhanced Managing Police Operation Oversight Committee na kung saan ini-evaluate natin up to the station level kung ano talaga yung mga totoong nangyaring krimen. In fact, nagkaroon pa tayo ng harmonization doon sa mga record ng mga krimen na nire-report lang sa barangay. So, hina-harmonize natin ito dahil pag sinabi kasi natin krimen, hindi lang naman dapat yung nasa binlatar sa police because correct. may mga insidente at krimen na pang barangay lang eh. So pati ito, tinututukan natin ito. And through the Directorate for Investigation and Detective Management natin, DIDM, yung validation ng simula doon sa blotter book natin, crime incident report, lahat yan tinitingnan natin. Because sabi ko nga, ang direktiba na ating Chief PNP, situate na dapat ma-report lahat na krimen para yung other intervention, tama. Kung tumataas ang krimen, it's okay. What is important, alam natin kung ano intervention na gagawin natin.
2: Kaya pala napapansin ko, General, may taga-monitor rin ho kayo sa mga nagva-viral eh, no?
4: Mayroon. Tinututukan natin yan, yung pati mga viral videos na yan. Lalo na yan, bagamat isang insidente yan, pag nakita ng ibang tao, iisipin nila sa lugar nila, kahit hindi sa lugar nila, ito yung mga insidente na kung saan nagko-contribute para isipin ng tao, uy, naanlaki pala ng krimen. Pero ang katotohanan generally, hindi naman talaga.
2: Eh anong nyo, General? Kasi meron akong nahawakang kaso dito sa Quezon City. Nag-viral yung video. Ang caption niya, suspect ng rape. Yun naman pala, partner. Nakausap ko mismo, General, yung nag-upload. Robbery lang pala. Mini-mislead. Kumbaga, in short, parang fake news ba? So, nami-mislead din ho kayo. So, nung pagtanong ko sa Quezon City, naku, robbery lang yan. Hindi naman talaga suspect ng rape yan.
4: Kaya, pinapalakas din natin, Jeff, yung social media listening post natin na kung saan lahat na nagbabiral video, kailangan talagang i-validate muna. And hindi lang siguro to sa PNP nangyayari, sa ibang ahensya din. Kaya nandyan yung ating anti-cybercrime group, nandyan yung ating PKG, yung ating DPCR, na kung saan yung mga, even yung mga PCR officer natin, tuloy-tuloy yung monitoring na talagang pag mayroon na tayo nakita na isang viral, talagang kailangan nating i-validate muna ito.
2: Oo, kailangan talagang i-validate kasi nga maraming misleading post ho eh. Correct. Kasi nga eh, for the sake na mag-viral sila, mapanood sila. Meron pa nga dati, General, eh, nahirapan din ang MPD noon dahil nire-recycle yung insidente sa Road 6.
3: Nako.
4: Tandang-tanda ako dahil DRDO ko, DRDA ako eh. Pag titignan namin yung viral video, nangyari pala 2023 pa rin. So, yan ang, kaya siguro panawagan na rin doon sa ating mga kababayan na just for the sake na may nakitang viral video and isi-share nila, pwede pakitingnan muna kung kailan ba nangyari yan. Dahil karamihan dyan na bigyan na natin ng pansin at nabigyan na ng solusyon.
2: General, cambio naman ho kami doon sa iba pang topic at hand po. Ano? Eh, yun ho mga nagdaang mga rallies, siyempre ho nakikita ho natin na wala, bagamat may nasasaktan ho sa inyong hanay eh, tapos eh meron namang nafafilan, regular filing yung mga nanakit ng police, sir. Pero pag-usapan ho natin yung pinaka nangyari ho talaga nung September 21, naging lesson talaga sa ating lahat yun, sir.
3: Totoo.
2: Eh, di ba? Na ang gulo ho nung nangyari sa Maynila. Moving forward, sir, ano ho yung mga adjustment na ginawa ho ng PNP pagdating ho sa mga ganitong rally?
4: Unang-una, lahat na nangyayari sa PNP, meron tayong tinatawag na mga lessons learned na kung saan lahat na lessons learned na to binabago natin pag meron uling pagkakataon. So, naging lesson sa atin uli yung September 21. In fact, that time, I was the regional director of Region 3. Nakapagpadala tayo ng augmentation dyan sa Mindoro mismo. And meron din tayo mga nasaktan na personal dyan. And dito, kung makikita nyo siguro, after nung September 21, yung November 30 natin, maganda na yung ating deployment. Because nagkaroon tayo ng magandang adjustment na even yung mga augmentation natin in strategically, nailagay natin, lalo ng part ng Ayala Bridge na yan. And of course, yung lahat na road leading to Malacanang, ito na lagyan na natin ng mga tao ngayon. So, nakita natin, effective ito. And bagamat nagdagdag tayo ng tao, pero parating ini-emphasize pa rin natin yung maximum tolerance talaga dito.
2: Totoo,
4: sir. Siguro, panawagan na rin, ano? Dahil syempre, yung mag-rally kasi nandiyan na yan, pero wag naman sanang manira pa ng mga kagamitan, lalong-lalo na yung sa mga, particularly in Manila, ano, maraming naisira.
3: Sir, andan na tayo sa maximum tolerance. At aminin natin, sir, hindi naman lingit sa kaalaman ng mga kabayan natin o nating lahat, na mula nung September 21 rally, na may nagkaroon ng gitgitan o girian sa pagitan ng mga pulis at mga rallyista, yung mga succeeding rallies, sir, nagkakaroon pa rin talaga, nang nagpapang-abot pa rin talaga yung mga pulis at yung mga rallyista dahil andun yung provocation eh.
4: Nandun talaga.
3: So hanggang saan, sir, yung line? Hanggang saan yung pag-itimpi ng PNP?
2: Hanggang saan ang maximum?
3: Hanggang saan? Kasi nakikita ko mismo, sir, may mga times na andun ako mismo sa lugar kung saan nagkakasakitan at may mga pulis na dugoan dinadala sa pagamutan. Hanggang saan ang kayang tiisen ng pambansang pulisya?
4: Alam mo, ang kapulisan natin, ang direktiba natin sa maximum tolerance, hanggat kaya natin, hanggat hindi sobra yung pananakit, dapat pinipigilan pa rin natin. Talagang sinustain natin yan. But of course, it always depends on the judgment call ng commanders on the ground. Dahil iba-iba kasi ang sitwasyon eh. Alam nga namang yung pulis natin, pinagpupukpok na hindi mo hulihin yung gumawa. Totoo, may nangyari ng krimen sa harap mo. So kailangan nating hulihin yon. So magkakataong ganun.
3: Kaso sir, pag ganyan, sinasabi naman ng mga kasamahan ng grupo, parang overkill, di ba? Yun yung paraging naratibo eh.
4: Kaya ang direktiba namin sa mga CDM personnel namin, talagang meron kaming body-worn cameras talaga. Because yung body-worn cameras, sir, it will always save. Hindi lang na sa kapulisan natin, pati doon sa rallyista.
3: Correct.
4: Kung may kita natin, yung latest, yung doon sa may Kalaw, ano?
2: Yung May One.
4: Yung sinuntok mismo yung ating tao na, kita mo naman na nakatayo lang yung pulis natin.
2: Sir, walang warning.
4: Walang warning sinapak. And bagamat di natin na-arrest on that particular day, pero nakilala natin. And of course, na-file natin ang kaso.
2: And sir, ang hirap nung decision on your part, sir, kasi nandun nga ako naka-assign. Kasi tinanong ko, bakit din yung na-arrest? So, nandun na. Ang sabi sa akin, sir, ng isang mataas na official ng NCRPO, pag in-arresto natin yan, magkikreate pa lalo ng
3: commotion.
2: Eh. So, syempre, ayaw nyo yun, sir. Ang pinaka-solusyon na lang talaga is ma-diffuse immediately. Yes, di ba? Sir, bago tayo mag-jump po sa ibang topic, sir, sa mga, ang dami ko ito, taon-taon, no, may rally. Ano ang inyong mensahe sa inyong mga tauhan, sir? Tsaka doon sa mga magkikilos protesto.
4: Okay, doon sa mga tauhan naman ng PNP, napakalinaw ng direktiba ng ating chief PNP na ito ay pinaghahandaan kasi. Dahil ito naman itong mga red letter days ng kalendaryo. Ito yung panahon na kung saan talagang may parating may nag-rally. So, we directed all the commanders on the ground to prepare. Dapat meron kang contingency plan sa lahat ng pagkakataon na ito, and dapat ready ka for, sa lahat na eventualities sa pwede mangyari. And of course, doon naman sa mga magrarally, sabi ko nga, doon sa magrarally natin, pinapayagan naman magrarally, importante wag lang manakit. Yun alam mo yung pagpapahayag ng damdamin at gustong ipahayag, pwede naman yun. Diba sa atin naman, on our part, huwag nang magkasakitan.
3: Oo. So, sir, yung last na rally kung saan may mga nagkasakitan, yung mga suspect o yung mga PUI na pinakita natin, natukoy natin na sila rin.
4: Yung mga September 21.
2: Yes.
4: Sila rin yun.
3: Ano ba sa investigasyon ng PNP? So, talaga may kinaadiba na grupo na talaga sila yung naka-assign
2: for accountability, para... di ba? Doon sa mismo.
4: Alam ko may na-file na yung ano, nasa usaping korte na. May na-file na yung ating Manila Police District.
2: Sinong grupo?
4: Na leadership ni General Arnold Santiago. Oh. And na-identify lang kung ano mga grupo yun.
2: Kasi sir, ano eh, parang accountability din. Kumbaga, pulisin nyo rin yung mga nasa hanay ninyo, di ba?
4: Kaya kung... siguro kasama na rin sa reminders natin doon sa magra-rally na pag nag-ano kayo ng rally, si-tweet na kaya nyo rin gampanan at ipulis nyo yung mga kasamahan nyo rin.
2: Kontrolin nyo rin, hindi ba? Kumbaga, responsibilidad nyo yan, sir.
3: Totoo.
2: Diba?
4: Anyway, responsibilidad nila yun.
2: Oh, moving on to another topic. Partner,
3: okay,
2: go ahead.
3: Sir, ako naman ay, tatuloy ko naman ang patungkol po doon sa investigasyon, sa paghahanap kay dating PNP chief at ngayon Senator
2: Bato de la Rosa. Sir. Kamusta ho?
3: Kamusta po?
4: Mayroon tayong dedicated tracker teams. Actually, hindi lang siya, pati yung mga high profile ano natin. Tuloy-tuloy yung ating ginagawang paghahanap and yung mga dedicated tracker teams natin from particular si ADG and other special units natin, hindi yan tumitigil. Mm-hmm. And ang direktiba ng ating chief PNP, tuloy-tuloy, hindi lang siya actually yung hinahanap natin, pati yung mga high-profile criminal gaya ni Colonel ni Gerald Bantag, ni Colonel Dumlao, and of course si Atong Ang. And hindi lang ito. Actually, yung campaign natin against wanted person, lalo nating pinag-iigting because ito, alam mo yung warrant kasing yan, Marlene and Jeff, araw-araw dumadami yan.
2: Mm.
4: Hindi na araw-araw dumadami yan dahil maraming kasong, maraming pinapile na kaso, marami tayong nilalabasan ng warrant of arrest. Mm-hmm. And sa atin, sa on the part of the PNP, lahat na pending warrant, ang direktiba ng ating chief PNP, massive talagang intensified yung ating manhunt operation. Hindi lang kay Senator Bato, doon sa high profile, but sa lahat na wanted persons.
3: Oh, so ano assurance ng PNP? Kasi ang pangamba ng ilan sa ating mga kabayan, since dati siyang PNP chief,
2: yan nga.
3: Baka magkaroon ng ibang treatment dito sa pagtugis na ito. Ano po ang assurance ng pulisya?
4: Napakaliwanag ng direktiba. No? Sa ating kasi fair tayo eh. Mm-hmm. Basta kahit sino man yan, basta may warrant of arrest siya na pending, kailangan natin ipatupad kung ano man yung naayon sa batas. Mm-hmm. So rest assured na on the part of the Philippine National Police, sabi ko nga, yung ating paghahanap tuloy-tuloy yan, hindi tayo titigil sa paghahanap para matuntun na ma-aresto yung mga wanted persons.
2: General, sorry, I have to address the elephant in the room. Ika nga, sir. Mm-hmm. No? Siyempre, sir, si General Bato, dati nga pong chief.
3: Yan.
2: Gaano kahirap ito sa party ho ninyo? Siyempre, alam ho natin na meron hong ilang mga official ho tayo ngayon sa PNP na associated dati sa kay Senador Bato na nasa servisyo pa rin ho up to now.
4: Alam ko naman na yung PNP natin napaka-professional na. So, alam nila kung ano yung tama at anong mali. Alam nila ano yung legal at ano yung illegal. So, sa ako, naniniwala personally as Director for Operations na tuloy-tuloy yung pagpapatupad natin kung ano man yung, kung nasaan man siya at makita natin, talagang huhulihin natin.
2: General,
4: yun naman ang assurance natin sa kanila.
2: Oh, General, para ho ba yung kami dito sa media, halimbawa may kamag-anak kaming tatakbo, yung ano bang,
3: yung
2: may declaration ho kami, halimbawa ay pag-eleksyon, ideklara nyo na rito sino ang mga kamag-anak nyong tatakbo. Hindi ho namin sila pwedeng i-cover. Parang, ganun din ho ba sa PNP? Parang, sinong dating mga associated kay Senador Bato? Kung kayo'y nandito sa ganitong unit, ay umalis muna kayo dyan. Dahil baka,
4: of course, internally, iniingatan din natin yung ganun mga sitwasyon. That's why we created a dedicated team talaga. Purposely, para arestuin lang talaga siya.
3: Ano credibility nung team na to, sir?
4: Of course, piling-pili naman ito eh. Piling-pili. Meron tayo sa PNP kasi meron tayong mga special units na kung saan na, sabi ko internally, syempre alam mo naman kung alam mong medyo associated, ba't mo gagamitin? So, tayo. Kaya napakaliwa. Kaya tayo mismo. So, meron talaga
2: ano. Kasi baka mamaya dating dikit, di ba, sir? Mahirap naman yung gano'n.
3: Pero dibaga, ano mo, sir? Recently kasi, sir, di ba, may nahuli yung NBI na
2: nagpanggap ko ano?
3: Na merong lead daw. Alam niya, nasa si Senator Bato. Pero ngayon na iniimbestiga ng NBI na baka isang pulis yung nasa likod nitong taong ito.
4: Ano actually, open naman kami sa lahat ng investigation. Actually, may BNB personnel din kami kasama dun sa operation. Because it was a joint operation. So, welcome development yun. Yun ang NBI. And of course, on the part of the PNP naman, talagang welcome din sa amin yung investigasyon na gano'n. Dahil at least kung nagpaano siya, at least matukoy natin kung sino yun.
3: Pero may, importante doon. May mga plans ba, sir, na magkaroon ng loyalty check or lifestyle check doon sa mga...
4: Actually, napakalakas ng ating CI, yung counterintelligence natin, na kung saan lahat na mga tao natin, chine-check kung saan ba yung association nito. So, part niya ng trabaho ng PNP to check among the personnel, kung sino talaga yung pwede, kung sino yung hindi pwede, sino yung medyo lumilihis, sinong pwede magtipid. Lahat ito tinitingnan natin.
2: Tsaka meron ho kayong red team, hindi ba, General? Anyway, yes, General, bago ho namin kayo bitawan, sir, itong sa Angeles, yung bumagsak ho na building, syempre yung may-ari ho, si Ernest Jackson Lim, hindi pa ho nagpapakita hanggang sa ngayon. Di syempre, habang ongoing ho yung pag-retrieve ng mga bangkay ho dun sa gumuhong building, ano ho siya? Minomonitor niyo ho ba siya, sir? Hanggat kahit wala pa hong naisasampa formally.
4: Yes, tuloy-tuloy naman yung ano, in fact yung Angeles City City Government at nag-nagawa ng fact-finding committee. And kasama yon sa pagmo-monitor nila dahil dapat makalagot din talaga. And nakakalungkot, biruin mo, more or less 60 katao yung 60 katao yung biktima rito.
2: Opo.
4: And ang na-rescue is 27 and nakakalungkot since this morning. Mayroon na tayong 20 na retrieved na patay.
2: Nako po.
4: And we're still looking at more or less 13 pang katao. Dahil yung unang report kasi 57 lang eh. And lumalabas, may mga na-retrieve tayo na wala dun sa lista. And hopefully, din sana madagdagan pa. And investigasyon naman, tuloy-tuloy yung investigasyon nito para mapanagot talaga once and for all kung ano man yung pananagutan ng mga taong responsable dito sa nangyari nito.
2: General, lastly ho, baka ho may gusto iparating si General Nartates sa 200,000 plus na mga miyembro ho ng Philippine National Police. And probably, sir, yung isa hong mensaheng gusto niyong sabihin sa kanila. Go ahead.
4: Okay, sa ngalan po ng ating Chief PNP, Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., ating Chief PNP, pinapaabot niya sa ating kapulisan, at hindi lang sa kapulisan, sa ating kababayan na ang inyong kapulisan po ay nandito at tuloy-tuloy yung aming pagsiservisyo. And lagi nating tandaan na yung problema ng peace and order hindi lamang ito problema ng ating kapulisan or other law enforcement agency, kundi ito ay problema ng lahat tayo. And tandaan na ang ligtas na pamayanan ay pananagutan nating lahat.
3: Yun.
4: So sa ngalan po uli ng ating Chief PNP, maraming salamat Jeff and Marlene sa pagkakataong ito. Kami po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Servisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat sa inyo.
2: Maraming salamat po, Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., ang hepe po ng Directorate for Operations ng Philippine National Police. Salamat, sir. Mag-iingat po kayo, sir. At salamat po.
4: Maraming salamat,
3: Jeff.
2: Thank you, sir.
1: TTZMM numero uno sa aksyon.
2: Akita nyo, ha?
3: Naging malaman na ating anniversary. Kaso
2: first anniversary. Sayang, limited ang oras. Marami pa tayo. Sana pwede itanong kay General Peñones.
3: Bukas.
2: Nakitang-kita naman natin. Kayang-kaya, di ba?
3: 1 week celebration bukas, sir.
2: Oo, di ba? Eh, sir, babatiin na namin kayo. Kami na mauna. Bagamat alam naman namin walang ibang pupuntahan, sir. Eh, maraming salamat po ulit. Incoming Major General Ponce Rogelio Peñones.
3: Congratulations.
2: Lalapag ang ikalawang star. Well-deserved, sir. Well-deserved.
4: Maraming salamat.
2: Thank you, sir. Huwag po kayong magsasawa, sir, sa ulit.
4: Thank you.
2: Anyway, wala na po kaming oras, mga kapamilya, kaserbisyo. Maraming salamat po sa tumutok dito sa programa. Happy anniversary po sa lahat ng staff.
3: Happy anniversary,
2: sa Spot
3: partner.
2: Report Daily. Thank you sa inyo, ha?
3: Guys.
2: Hindi na namin kayo maisa-isa, pero muli po, ako po, Jeff Caparas.
3: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: Sa Spot Report.
3: Una ang seguridad ninyo.
2: Ayan, ha? Ingat kayo, kapamilya, saan mga kayo naroon.
3: Bye! Happy anniversary!
2: Iyan, ha?

alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas sa alas 9.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Ito na! Ito na nga programa mag-atid sa atin ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalampasin at hindi magpapahuli. Ako po ang inyong ever lovable Papa Awa Pa.
1: Ay,
0: panalo ka! Again! Kamay sa baba!
1: Hindi bahabaan. Ang birthday? Ako naman po, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po, si Jaiho.
0: At kailangan makasabay po kayo. Alam nyo na. You
1: alam
0: know the drill.
1: Na.
0: Alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na.
2: Alam na dis sa DZMM.
3: Showbiz
2: balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
2: Walang bitis.
3: Alam na dis.
4: Alam na dis.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na dis.
0: At narito na ang pinaka-inantabayanan at pinaka-inabangang ulo ng mga balitang showbiz. Unahin na natin, OG cast ng 90s hit sitcom na Home Along the Realest, muling nagsama-sama para sa unang sulyap ng reunion film.
2: Alam na this!
0: At actor-comedian na si Van Dolph, nagbahagi ng saloobin kaugnay sa nakabimbing pagkilala para sa amang si Comedy King Dolphy.
2: Alam na this.
1: Samantala, mga kapamilya, partner, wow. Inigo Pascual, Christian Bobles at Elijah Canlas magsasama-sama sa pelikula.
2: Alam na this.
1: At sa Hollywood chika, Taylor Swift maglalabas ng kanta para sa Toy Story 5.
2: Alam na this.
0: At syempre, diretso na kagad natin sa paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Sa ating unang showbiz chika, malapit ng mapanood sa big screen ang pagbabalik ng OG cast sa reunion film na Home Along the Realest, The Reunion. Kahapon, nagsama-sama ang mga minahal na karakter ng 90s hit sitcom kabilang si Miss Nova Villa, Claudine Barreto, Gio Alvarez at Van Dolph sa first screening ng reunion movie sa Met Theater sa Maynila. Ayon sa anak ng comedy king na si Van Dolph, handog nila ang pelikula sa alaala ni Tatay Kevin Cosme na karakter ng yumaong comedy king Dolphy, nasabay din sa nalalapit na pagdiriwang ng Father's Day.
5: Pag nagsama-sama ang pamilya Cosme, kahit magkakapatid yan, kahit nagkakaaway-away, bila nanunumbalik sa amin yung mga bilin ni Tatay, Tatay Kevin. Lalo na dyan pa si Tito Nova, si Tito Nanay. She reminds us na, oh, Tatay niyo ganyan, Tatay niyo sinabi yan. So, hanggang meron daw, at the end of the day, happy pa rin. Parang yun ang gusto namin ibalik na ipakita sa taong bahay na kahit ano mangyari, mag-away-away mo ng pamilya, ano man ang pagdaanan, kasasama-sama lahat tayo.
0: Ipalalabas na ang Home Along the Realest, The Reunion sa June 17.
2: Alam na this!
0: Kabang-bang-bang talaga yan.
1: Truly, Papa Awa.
0: Yes.
1: Pero eto nga, kaugnay naman sa chika na yan. Umaasa daw si Van Dolph na uusad na ang isinusulong na paggawad kay Comedy King Dolphy bilang national artist. Sa panayam nga, sinabi niya sa DZMM na may official na nga ang nagsabing muling bubuhayin at isusulong ang usapin. Pero ayon kay Van Dolph, ibigay man o hindi ang pagkilala, tiwala siyang mananatili ang legasya ng kanyang ama. Lalo't binabalik-balikan pa rin ng nakararami ang kanyang mga proyekto.
2: Alam na this!
5: Sobrang updated na ako. Itong buhay pa, tatay ko, pinag-uusapan yan. Para sana naman, national artist, so hindi. He is still the best for me. Sana ma-bring back the table yung nag-usapan sa Congress, ang tatay ko, walang ginawa sa buong buhay kundi magpasaya ng tao. Sa panahon ngayon, sa nangyayari sa atin, sa Pilipinas, sa ibang lugar, kailangan natin ito.
2: Alam na this!
0: Oh, sayang, we missed that. Ang ganda pa naman talaga yan. Pero abangan natin sa mga cinemas.
1: Supposedly, Papa Awel, inimbitahan ako dyan. Mm-hmm. Yan yung sinabi ko noong nakaraan, mm-hmm. na parang may highlights. Syempre to focus kay Yorme Escomoreno, mm-hmm. dahil nga ito yung ginanap sa Metropolitan, yes. Theater. Pero syempre, di ba, meron tayong prior commitment sa Department of Health.
0: Yes.
1: Pero alam ko, gaganapin ang kanilang pinaka-launch.
0: Yes.
1: As in, hindi pa yan yung pinaka-major-major talaga, uh-huh. ha. Meron na, sinena-schedule sa akin sa June 8th.
0: Yeah.
1: And I don't know if I will be hosting or nandun ako invited to cover.
0: Yes.
1: Kay Kuya Randy. Yes, si Kuya Randy.
0: Randy
1: Reyes. Yes, si Kuya, yes. Randy ang nagsabi sa akin. So, abangan natin. At next time po, pangako, ila-landscape na po namin yung... hindi kasi naka-landscape. At saka, magalagay tayo ng lapel para maayos ang audio ni Kuya Vando.
0: Yun naman. Pero eto pa, mga kapamilya, muli ring magsasama-sama ang Pinoy Dream Academy Season 1 contestants para sa isang concert! Ayon kay Ronnie Liang, na isa sa OG scholars ng PDA, matagal na nilang plano na magkaroon ng concert. Kaya magandang balita na matutupad na ito. Sakto pa ito, ha, sa 20th taon mula nang umere ang programa. Wala pang detalye sa ngayon kung kailan gaganapin ang naturang reunion concert.
2: Alam na this!
0: Maganda yan. Kasi diba noon talaga pinakasinubaybayan yung mga Pinoy Dream Academy contenders tsaka sa kanilang mga likha. Para ang gait sa about time talaga na mag-ano sila, reunion concert.
1: Pero syempre, speaking of reunion concert, diba yung supposedly one-night show ni Yeng Constantino,
0: yes.
1: ay nasundan agad kinabukasan.
0: Oh.
1: And inanunsyo na rin po na after 3 days,
0: yan.
1: Yung second night, ay sold out na.
0: Di pa naman.
1: Yes.
0: Naku, kung ako yan, nag-concert ngayon, hindi na makatiis, sinundan ka agad after 1 hour, concert na naman, ganun.
1: Hindi.
0: Mariba lang.
1: Pagod na pagod naman si ano.
0: Ay, may isang oras naman siya magpahinga.
1: Hindi. Bawal yung gano'n. Kasi mga ngarag sila, Papa Awel.
0: Bawal. Diyan nga, makikita ko talagang
1: magaling.
0: Magaling sila. Gano.
1: Magaling sila, Papa Awel. Pero hindi pwedeng, sabi nga, di ba, health is...
0: Ay, hindi ko babaguhin ang statement ko.
1: Non-negotiable. Oo, health is well.
0: Diyan ko makikita kung magaling sila.
1: O, ganun. Ako din siguro, gano'n na lang din.
0: Oo.
1: Umagri na lang talaga.
0: Umagri, di ba?
1: Hindi, pero in fairness, sa season 1, sino yung mga naalala mo bukod kay si J.R. Shabo?
0: Ay, naku, Yeng Constantino nga, di ba? Hawak kamay, nasa loob pa lang.
1: Yes.
0: Eh, umaano na, bumubongga na.
1: True.
0: Tsaka yung ayaw ko ng Tuesday kasi
1: si
0: bawal siya.
1: Si R.J. Jimenez.
0: Kasi, ano,
1: hindi ayaw ko ng Tuesday.
0: Ganun, number Miss coding.
1: Miss kita pag Tuesday.
0: Miss kita pag Tuesday kasi, ayan. Number coding, ganun.
1: Alam ko season 1.
0: Miguel Mendoza.
1: Yes. Yeah. Alaga ni Kuya Jobert. Yan na lagi nasa DCMM before.
0: Yes.
1: May isa pa akong pabalik. Rosita Bareng.
0: Ay, naku, syempre.
1: Diba?
0: Bukod
1: Rosita
0: kay Rosita
1: Bareng.
0: Makakalimutan ba natin ang Laar ni Lozada?
1: Pero si Laar ni is the grand winner of second season.
0: Yan. Oo.
1: O sila nila Bugoy Drilon na.
0: Yan.
1: Yes.
0: Sila Bugoy Drilon.
1: Lizelle Garcia.
0: Of course.
1: Sino ba mga pide? Funky Trinidad.
0: Yan.
1: Yes.
0: Di ba naman?
1: Sino pa? Yung ano, sumalangit na wa, si Davy Langit.
0: Oo nga.
1: Diba? Doon siya sa Pinoy Dream Academy. Yes.
0: Ano, magaling pati siya gitarista, ganyan-ganyan. Tsaka magaling na composer.
1: Na kung saan marami siya mga singers na ginawa ng kanta.
0: Ando yan kay ano, the Ogie Alcacid. Yung kanyang,
1: yes.
0: ano, talent management. Diba?
1: Diba?
0: Nag-guess pa natin. Ang galing-galing niya ni Davy.
1: Alam mo, in fairness, no? On a Tuesday, tumutrowback tayo. But looking back, diba? Napakarami ng mga binigyan at binuksan ng ABS-CBN kapag media network talaga from different areas of the Philippines,
0: yes.
1: ng napakalaking pagkakataon, oportunidad na ma-showcase ang kanilang mga talento. Diba?
0: Correct.
1: Like, tingnan mo naman, ngayon papanoorin at masasaksihan natin na mag-celebrate ng kanyang years in the industry, ang dating pop rock princess, eh ngayon eh pop rock icon na, na si Yeng Constantino.
0: Yes.
1: Mare, kung nanonood at nakikinig ka before, bago ma-sold out ito, diba, you promise na mag-guest ka sa sa mga programa. Sana naman, kahit sold out, bumisita pa rin siya sa mga iba't ibang mga programa to promote yung kanyang concert na para ma-excite yung mga bumili ng tickets. Kasi baka mamaya porke sold out, hindi na mag-guess ang Ate Yenga.
0: Tsaka, alam mo naman, napapanood tayo worldwide para mga producers
1: kunin na kaagad ito. Mag-show show buyer na sila kaagad.
0: Yung kalahati pa lang ng concert, pinapatigil na siya, nadala sa Amerika.
1: Tsaka naka-check-in bag. Hindi gano'n. Hindi gano'n.
0: Nag-opening number na po sa Amerika, andito pa sa Araneta Coliseum, gano'n.
1: Yes, meron na silang mga ano. Ano tag doon pag kayong mauuna ka?
0: Advance party.
1: Di ba, naalala ko dati, nag-Korea tayo. Sinong kasana sa Korea, yung may pasingkon? Angeline Quinto. And Song D.
0: Yeah.
1: Inulit na. Mali. Di ba si Maliin sa Pilipula? Hindi. Oh, si Jinky Oda. Ayan. Yeah. Oh, pero anyway, sa paawit. Ayan. Sana talaga, no? Speaking of sa balita natin, sana makasama natin si Yenggay para mag-ano tayo, throwback tayo with her. Ano yung mga pinaka hindi niya malilimutan? Yung mga pwede niya nang banggitin na wala sa script ng concert. Oh, diba?
0: Tsaka yung ikaw, di ba, kinompose niya rin yan. Sa kasal. Ito diba? Na, ang Cornerstone Family. Siyempre,
1: we love our Cornerstone Family.
0: O, baka naman. O, Yenggay, please.
1: Oh, of course, sa Cornerstone Family natin, ang dating isa sa mga handlers and road managers nila, isa sa mga pillars of Cornerstone talaga, na ngayon ay namamahala na sa concerts
0: abroad?
1: Hindi, sa concert na division ng Cornerstone. Ate Cares Caballero. Yan, tinatawagan na natin
0: siya. Siya niya may hawak sa media.
1: Totoo. Uy, pero ito, papaawil ang mga kapamilya, ipagpapatuloy naman na ni Mika Salamanca ang kanyang acting plans matapos ang matagumpay na debut album na Mahika. Sa panayam, sinabi nga ni Mika na nais niyang mahubog ang lahat ng kakayanan, lalo na sa pag-arte, kaya sumasailalim siya sa iba't ibang acting workshops. Target nga ng Pinoy Big Brother Celebrity Cola Big Winner na mag-level up ang kanyang skills, mapa-acting man, singing, gaming, at vlogging.
3: Alam na this!
1: Kari pati gaming, so meron din siyang workshop sa ML. Kung ma-slay niya ba, diba talaga, you have slain an enemy. Mga
0: ganon, di ba? Nako, yan pa. Parang Mahika niya lang nagagawin yan. Go, Mika. Kayang-kaya niya yan. Mm-hmm. Di ba naman? At so, doon supporta siyempre ang fans ni Mika.
1: Correct. Uy, hindi ko alam ha, if it's open, ano na, open secret. I saw a video sa TikTok din, papaawin, na may isang premiere night na inatindan si Mika. Tapos ang mga fans, meron na silang pa-hashtag Will Mick.
0: Ay, nako,
1: may pag-ganon. Kasi nga, parang magkasama sila na spotted dun sa video si Mika Salamanca at saka si Will Ashley. Pero in fairness, pasintabi, busina sa mga Mick Brent, alam kong mahal na mahal nyo sila. Pero ika nga nila, di ba, supportahan natin sila sa kanilang mga singing careers. Kasi bago itong kay Mika, si Brent yung nauna.
0: Na-launch.
1: Kung saan ginawa ni Brent ng rendition ang song ni Daniel Padilla na Malay Mo. Malay Mo sa title or Malay Ko. Malay mo, yes.
0: Diba naman?
1: Malaysia.
0: Wah, hindi. Importante. Masaya sila sa kanilang mga careers at kanilang mga buhay. Kaya todo support na lang.
1: True.
0: O, eto naman mga kapamilya sa oras na 9:15. Ay, inabutan ng 9:16. Bibida naman sa pelikulang Dregs to Riches sina Inigo Pascual, Christian Bables at Elijah Canlas sa inilabas na official poster ng pelikula. Tampok din sina Cabe Rosas at Benji Paras, direktor ng pelikula si Victor Villanueva na nasa likod ng mga pelikulang Patay na si Jesus, Kusina Kings at I Am Not Big Bird. Mapapanood na sa big screen ang Dregs to Riches sa June 24.
3: Alam na this!
0: Ay naku, parang exciting to. Napakakulay ng kanilang poster. Mukhang makulay din ang istorya nito at ang pagtatahi-tahi ng mga kwento. Ang ganda siguro ng combination. Tingnan natin paano papatok sila Inyigs tsaka si Elijah Canlas. At pwede rin kaya sa comedy ang Elijah Canlas. Eh, syempre naman ang Christian Bables, proven na yan. Kaya good luck guys sa Dregs to Riches.
1: Nako, eto naman, mga kapamilya and partner.
0: Wow.
1: Siyempre, no, iginiit naman po ng kapamilya actor na si Coco Martin. Wow.
4: Wow.
1: Nawala siyang planong pasukin ang mundo ng politika. Inamin nga po ng aktor na palagi siyang inaalok na tumakbo tuwing halalan, pero iginiit na wala siyang interes. Para nga po kay Coco, hahanap daw siya ng ibang paraan para makatulong sa kapwa sa halip na pumasok sa politika. Sa ngayon, excited nga po si Coco sa bagong serye na pinamagatang Si Gabo, kasama ang kanyang girlfriend na si Julia Montes. Mapapanood po ang pagbabalik telebisyon ni na Coco at Julia sa June 22.
6: Alam na this!
1: Dito sa ABS-CBN compound, sa labas, makikita na natin yung mga papromo na may magbabalik.
4: Diba?
1: So, we are very, very excited and looking forward na muling masaksihan at mapanood po ang mahusay na paggawa ng isang teleserye ng nag-iisang hari ng telebisyon ngayon na si Mr. Coco Martin.
4: Tsaka alam mo, hindi man talaga totoo yung sabi niya, hindi kailanman nasa posisyon ka sa politika para makatulong ka sa kapwa. Eh si Coco Martin, kahit wala naman pa sa politika, at wala talaga daw sa isip niya yan, tumutulong naman talaga sa kapwa yan. Kaya mabuhay kayo po, Direk Coco Martin.
1: Segway, bago tayo magbalitang Hollywood, di ba? Parang ang daming, ewan ko parang favorite ngayon, and the apple of the eye, si Mateo Guricelli, Papa Awel. Nababasa
4: Hello,
1: mo ba?
4: Ayan, yes.
1: Si Papa Awel ay malapit na kaibigan po ni Sarah G. at ni Mateo Guricelli. Pero para lang sa programa, mabanggit na natin na may mga lumalabas na balibalita na di umano daw, kaya nawala sa unang hirit. Etong si Mateo Guricelli ay dahil siya ay sakit na

0: Susan.
1: Na si Ms. Susan Enriquez ay nagbigay na po ng pahayag at sinabi niyang not true.
0: Very
1: maikli lamang pero direct to the point na, di ba?
0: Yes.
1: Na not true, ibig sabihin, kumbaga tuldukan nyo na yung mga balibalita about Mateo Gritschelli. Pero may isa pa ako nabasa, Papa
0: na?
1: A. O baka lang mahingan mo ng pahayag si Mateo.
0: Uh-oh.
1: Kasi di ba parang nagkaroon siya ng programa sa isang online platform ba?
0: Mm-mm.
1: Or may TV rin sila. I don't know.
0: Na hanggang ngayon meron pa naman.
1: Pero may balita na parang paano daw nangyari yun? Meron sa TV5, tapos meron dun sa isa. Ano ba daw mangyari? Matatanggal ba daw dun yung isa or ano? Alamin natin baka
0: alamin
1: soon.
0: Natin. O, Mati, Kuya.
1: Ayan,
0: ano,
1: Mateo.
0: Baka pwede naman merong ano, reaction
1: dyan. O, pwede namang magbigay ng
0: pero
1: pahayag.
0: Pero gusto kong dagdagan yun. Totoo yung sabi ni Ms. Susan Enriquez na not true. Hindi po sakit ng ulo si Mateo Gritschelli. Kita naman kung titingnan nyo yung programa niya na Mateo G Primetime.
1: Yes.
0: Yung mga guests niya dun na malalaking artista
1: at
0: malalaking pangalan. Mga closest friends ni Mateo, and I'm sure ginawa niya ng paraan, ginapang niya ni Mateo para yan ang maging guest
1: actually,
0: niya, di ba? Malalaking pangalan nun eh.
1: True.
0: Para magbigay din ng effort at time na pumunta sa studio para makapag-taping. And si Mateo yan, pag, sa kanilang mga trabaho, pareho sila nagdadala ng pagkain. Ayun ba ang pasaway kung magdadala ng
1: True.
0: Pagkain?
1: Hindi, Papa, eh. Hindi na lang yun yung sa assessment.
0: Mm-hmm.
1: Ikaw mismo, tayo mismo, na ilang beses nating nakasama si Mateo G sa iba't ibang mga international shows natin, na hindi niya titingnan na siya ay angat sa iyo.
0: Correct.
1: Kumbaga, pakikitunguhan ka niya ng tao sa tao talaga.
0: Opo.
1: So, yun lang. Dagdag lang bilang mga nakatrabaho, no?
0: Opo. Hindi sa inaangat ko po ang isang Mateo Gritschelli, kaibigan man o hindi. Pero bilang nakatrabaho po, meron kaming isang show abroad. Yung show po na yan ay natapos na ang aming sound check at siya ay naiwan doon. At nagpaiwan, samantala ang lahat ay pumunta na kung saan-saan man yung mga itinerary po nila. Bakit po nagpaiwan ang Mateo Gritschelli? Kasi may nakiusap na bata na manggagaling pa ng Rotterdam, 3 hours pa ang pagdadrive, na makaduet si Mateo Gritschelli.
1: Wow.
0: Ginive up ni Mateo ang iba pang mga appointments that day to wait for that boy para makagawa at maka-duet niya. Nung dumating yung boy, naiwan pala ang USB pa noon na kanyang music.
1: Oh my God.
0: Ang Mateo, bumalik pa sa hotel room niya, kinuha niya ang kanyang laptop at doon ginamit yung -1 para matuloy ang kanta at naging successful ang kanilang performance. Diba? Yun ba ang pasaway? Nag-exert ng extra effort.
1: Totoo.
0: At alam mo yan, di ba, pagkatapos ng mga shows natin, meron tayong mga side trips, di ba?
1: Oh, yes.
0: O, di ba? Ako, alam mo naman, Mama Jay, hindi naman po sa pag-ano, yung mga coordination, mag-host, mag-direct, mag-write ng script, mag-choreograph, etc. Tsaka pag namamasyal, syempre, ikaw pa yung babangka, magkukwento. Pero ang Mateo Gritschelli, pag nandiyan, kukunin ang microphone sa tour bus.
1: Wow.
0: At siya ang magkukwento. Siya ang babangka. Pagpapahingahin ang papaawel.
1: Totoo.
0: Diba para ganyang umi-effort siya. Yun. Kaya wala pong totoong may attitude ang Mateo Gritschelli.
1: Ako bilang may bahay.
0: Hoy! May bahay sa tabing bahay nila.
1: Hindi. Saring lang. Hindi, pero in fairness, hindi ko na kailangan dagdagan pa, papaawel. Yun na lang yun. Na-experience ko na makasama si Mateo and masasabi ko talaga na he is one of the parang best. Kasi talagang ano siya, parang ramdam mo yung care about Mateo. Speaking of yung mga nakasama sa abroad, ito wala to sa script natin.
0: Okay. Isa pa si, at wala naman talaga tayong script.
1: Isa pa si Kuya Enchong D. Diba? Hindi ko makalimutan yung parang right after nung show na sa airport, hinabol talaga ni Enchong at siya mismo nag-abot sa atin nung nag-Taiwan tayo.
0: Yes.
1: Sausage na mga pasalubong.
0: Correct.
1: Diba? Ganyan. Isa pa, Angeline King, actually lahat nung nakasama natin abroad. Kaya when people ask us, ako or ikaw or kung sino man, kung sino yung mga pinakamabait, pinakamaldita, yung masama ugali, we cannot answer that question talaga because pag nakakasama namin sila, sobrang, di ba, papaawil, ipinaparamdam nila sa atin at pinakikitunguhan nila tayo nang hindi sila yung mga artistang napapanood natin. Gusto nilang magpaka-low-key or anumang term. Gusto nila na iparamdam na kaibigan nila tayo, pamilya nila tayo, di ba yun?
0: Oh, mga down-to-earth po, mga humble, hindi naman po pinagmamalaki. Hindi nga po lumabas yung kwento na yan kung hindi pa namin nakwento ni Mama Chayo.
1: Totoo,
0: diba?
1: Tama.
0: Ayun naman yun.
1: Ay, pero syempre, speaking of iba't ibang bansa.
0: Correct. Ay, yung mga ganyang artista dapat ang nakakarating sa Hollywood!
1: Ay, ang galing. Akala ko paos yan, ha?
0: Enjoy naman. Eto na po, kinumpi.

0: naman ni American pop superstar Taylor Swift ang pagiging bahagi ng Toy Story 5 sa pamagitan ng paglalabas ng kantang I Knew It, I Knew You para sa inaabangang pelikula. Ayon pa kay Maring Taylor, matagal na niyang pangarap na makapagsulat ng kanta para sa mga karakter ng Toy Story na naging bahagi ng kanyang kabataan. Ikinatuwa naman ng mga fans na nakumpirma na ang kanilang hinala kasunod ng ilang signs na bahagi ng proyekto ang singer-songwriter. Samantala, inanunsyo rin ang pagiging bahagi ni Grammy-winning singer-rapper Bad Bunny bilang voice cast ng Toy Story 5. Mapapanood ang Toy Story 5 sa mga sinehan sa Pilipinas sa June 17.
1: Alam na this!
0: Naku, kasabay nito yung Home Along the Realest, di ba? O para ano, pareho natin panoorin, pero unahin po natin yung sariling atin, ha? Ayan. Ito pa, meron pa tayong isa pang balitang showbiz chika sa Hollywood. Ginutinta naman na po ng Hollywood ang 100th kaarawan ng yumaong screen icon na si Miss Marilyn Monroe sa pamagitan ng mga tribute, exhibit at espesyal na programa sa Los Angeles. Nagtipon ang mga tagahanga sa Chinese Theater para alayan siya ng 100 rosas at awitan ng Happy Birthday. Habang binuksan naman ang exhibit ni Marilyn Monroe, Hollywood Icon, natampok ang ilan sa kanyang pinakasikat na memorabilia. Magkakaroon din ng auction ng halos 200 personal na gamit na aktres bilang bahagi ng pagdiriwang. Isa si Marilyn Monroe sa naging pinakamalaking bituin ng Hollywood bago pumanaw noong 1962 sa edad na 36. Hanggang ngayon, nananatili siyang isa sa pinakakilalang simbolo ng industriya sa pelikula. Yon, ako naman. Maraming humanga dyan, syempre. Totoo. Kay Miss Marilyn Monroe.
2: Ay, balikin ko lang yung Taylor Swift na chika.
0: Go, oh.
2: Diba nung pinanood namin yung Tayo sa Wakas, parang isa sa mga naging pa-trailer na ipinasilip sa mga manunood sa sinehan. Yung Toy Story 5. Alam mo, papaawal, nahusayan lang ako dun sa fact na parang hindi sila titigil na magbigay ng magandang kwento dahil parang yung, hindi siya trailer eh. Teaser. Kasi parang yung mga toys,
0: yes,
2: yung dating mga characters, mga characters before,
0: yes,
2: na nando doon, para ang ginawa, papaawel, ang pinakita na nagre-react na,
0: yes,
2: huh?
0: Oo, ganun. Wow,
2: para sa radyo, di ba?
0: May ganun.
2: Ayan, imagine mo na parang nagre-react sila na parang, ano to? Parang ganun. Tapos pinakita yung iPad. Yung iPad na, yung may tinype na lang dun sa iPad na soon. Parang sabi na ganyan. So parang sabi ko, ay, ang galing. Hindi na siya basta yung mga toys lang.
0: Correct.
2: Papunta na rin into sa digital age, yung
0: correct,
2: sa Toy Story. Kasi di ba parang ang mga bata ngayon, ano bang mga hawak sa,
0: yes,
2: restaurant? Diba?
0: Gadgets.
2: Gadgets na. So parang, ano kaya ito? That's why na-excite ako. At mas lalong na-excite, naaawitin pa nga ni Maring Tay-Tay.
0: Yes.
2: I love Tay-Tay.
0: Oh, ang daming mura dyan. Ang mga damit dyan.
2: Rizal. Hindi Tay-Tay Rizal. Mali. Oo.
0: Yun.
2: Hindi
0: yung
2: Tay-Tay, yung nickname ni Taylor Swift.
0: Ayun.
2: Diba?
0: Maganda din dyan. Oh, yun naman. Thank you very much sa iyong pa-entry. Pero bago tayo magpatuloy, partner, naku, importanteng malaman din po natin ang mga balita sa labas ng himpilan. Mahigit 2,000 pulis i-deploy ng Manila Police District ngayong balik eskwela. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol Bert Dizon. Kuya Bert.
3: Papaawel, abot sa mahigit 2,000 pulis ang i-deploy ng Manila Police District sa mahigit 200 paaralan sa buong lungsod ng Maynila ngayong balik eskwela 2026. Kabilang din sa babantayan ng MTB ang University Belt, kung saan matatagpuan ang karamihan ng mga universities at colleges sa lungsod. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, paigtingin ng MPD ang police visibility kung saan maglalagay ng kapulisan sa mga school premises upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga estudyante. Ngayong inaasahan na kasabay ng dagsa ng mga mag-aaral ay sasabayan din ito ng mga mananamantala.
4: Tawagan natin doon sa ating mga kababayan, sa mga estudyante, magulang, mga teacher, kung sakali po na meron kayo mapapansin na mga kinahinalang individual base po sa kanilang mga presensya at galaw, ipagbigay alam nyo po agad ito sa inyong otoridad. Gamitin nyo po yung numerong 911 at makikita nyo po yung target na action ng Manila Police District.
3: Nagpala na rin si Major Ines sa mga estudyante na nakakararanas ng bullying o pagbabanta sa kanilang kaligtasan sa loob ng mga paaralan, na ipagbigay alam ito sa kanilang mga guro, magulang o maging sa mga pulis upang matiyak ang kanilang kaligtasan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming maraming salamat sa ating Radyo Patroller na si Bert Dizon.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Alam na this!
0: At alam na alam nyo na, sa oras na 9:29 ng gabi, papunta na tayo sa ating mga special guests na live natin makakasama dito sa studio. Lalo may paparating na proyektong Romance by the Sea. Makasama natin ang actress, influencer, na endorser na si...
2: Sama Costa.
0: Parang si Ella Cristofani yun, di ba?
2: At talaga si ba? At si Ella Cristofani. Tsaka siyempre makasama natin si Sam Acosta na isang beauty queen, actress, and model and TV host.
0: Ayan, lahat ng iyan para mapasabi tayo ng alam ko na.
2: Alam nyo

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: yung source ng information ay ang DCNN radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DCNN. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DCNN. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: alam na dis sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz chika. Alam na dis. Live!
1: At live na live po natin makakasama ang mga nasa sentro na mga latest sa showbiz chika. Nagbabalik po ang ever lovable, Papa A, Awal Paz.
2: Kasama pa rin ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz sa nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho.
1: Ito na partner at mga kapamilya, lalo na po doon sa mga tutok na tutok ngayon worldwide by the Filipino Channel. Ganun so sa I Want Up natin. At sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube, syempre, naku, more than 3 million ng followers natin sa Facebook. At meron pang may pa 1 million, ha? Bongga talaga. At sa teleradyo, live po sa mga cable operators nationwide. Yung mga nakikinig po sa radyo, nakulakasan po ang himpilan ng Radyo Patrol sa East 30. Makakasama po natin ang nagagandahan at nagseseksi ang mga bida ng paparating na proyektong Romance by the Sea. Nandito po ang actress, influencer, and endorser na si Ella Cristofani.
3: Hi! Good evening po, mga kapamilya. Yes. Hello po.
1: You're so pretty.
3: Salamat po. Thank you.
1: Wow! Talaga naman.
2: Wala ito. Malit na ba?
1: Oo. Ganun lang naman yun. Oo. At syempre, ang beauty queen, actress, model, and TV host na si Sam Acosta.
4: Hello po. Good evening. Yes. It's a pleasure to be here.
1: Nako. Nakakatuwa po na makasama natin ang dalawang magaling na mga bibida po sa Romance by the Sea. At syempre, dahil yan kay Bruce. Bruce, thank you very much pa sa mga sex at magaling na dala mo dito. Ano ba itong proyektong Romance by the Sea? I-refresh natin sila kasi yes, Na-promote na natin yan last time. Pero syempre, iba naman coming from the two of you.
4: Ikaw muna, Ella.
3: Well, sa mga hindi nakakalam, ang Romance by the Sea ay isang microdrama which is very up and coming. So ito yung mga short drama na nakikita natin online and nakikita natin to sa Bitsy Play.
1: Yan. Yes. Diba? Kasi mga nauusay yan ngayon eh. Yung mga vertical series, yes, okay, mga online streaming platforms, gaya niyan. Eh ano naman ang mga roles at characters nyo dito?
4: For me, ang role ko dito is very kontrabida. Ah? So, nakakabwisit yung role natin dito.
1: Actually, sa boses mo pa lang, yung ano, ang bigat kasi nung boses niya, no? Kasi ba may mga babae, diba, sweet-sweet, ganun talaga. Parang alam mo na mananampal ka eh,
4: yes,
1: ganun.
4: Oh. This is something to watch out for kasi kami ni Ella, may saburutan din kami dyan. So, kami rin ni Samantha Panlilio, nakasama niyo last time, yung lead natin.
1: Correct.
4: May bunutan, may tapunan ng water. Mm-hmm. So, very heavy siya. Pero at the same time, it's a rom-com. So,
1: correct,
4: talaga nung pinapanood namin siya sa premiere night, nagulat kami, nakakatawa pala talaga siya.
1: Oh, oh.
4: Pero may lesson, of course. Mm-mm. So, I'm Nicole.
1: Ayun. At si Ella naman, ako itong kontrabida.
4: Yes.
1: Katabing-katabi mo na, yes, di ba? Ano naman yung character mo dito, Ella?
3: Ayan, ako naman po dito. Ako po si Checha. Isa po ako sa best friend po dito. Ni
4: Bebang.
3: Ay, ako po yung best friend dito ni Bebang. So, syempre, ako yung ever supportive na kahit anong gusto niyang gawin sa buhay, syempre, andyan lang ako para sumuport. So, palaban tayo dito.
1: Correct. Pero syempre, kailangan makilala din namin kayo. Hindi lang sa mga karakter niyo dito sa Romance by the Sea, pero yung kanya-kanya ninyong background.
4: Yes.
1: I heard si Ella, isang Filipino-Italian.
3: Yes,
1: diba?
3: Sir.
1: So, saan ka pinanganak? Were you born in Italy or here?
2: Wow, Italy.
4: Oh, Italy. Silent A.
1: Yes.
3: Well, I was born and raised dito. So, I am half Italian, half Filipino. I was, pinalaki po ako ng nanay kong Pilipina. Ayan, shout out po sa nanay ko. Hello.
1: Yes, ayun naman pala. At syempre, alam mo ba na si Ella ay galing din sa Starstruck? Diba, season...
3: Season 7.
1: How was the experience? Kasi ngayon, di ba, na left and right ang mga reality shows. Mm. May pagkakaiba ba noon sa ngayon?
3: Yes. Mm-mm. Actually, ang funny ngayon kasi every time nung naalala ko nung bata pa ako, nung bago, sabi nila na ibang-iba yung ngayon sa dati, no?
1: Uh-oh.
3: Tapos ako naman parang hindi ko makita yung difference. Pero ngayon na parang after kasi 5 years na nakalipas yung Starstruck. So ako parang, ay, iba na nga yung palakaran. Mm-mm. Parang dati medyo old school pa, may mga voting-voting. Eh, yes. Ngayon na lang sa online na lang talaga lahat. Halo.
1: Correct. Yun naman yun. At pero naman ito si Sam ha, bukod sa pagiging beauty queen, actress, model, and TV host, nag-aral ka rin ng Korean culinary course.
3: Yes.
1: Bakit? Right. Paki-drama na ba ang ano mo? Ang direksyon?
4: Hindi, before po kasi, I saw the trend ng Koreans, K-drama, K-pop dito sa Philippines. Mm-mm. And business course po kasi yung tinake ko back in college. Mm-mm. So sabi ko sa sarili ko na why not build a business na talaga namang patok or trendy during before the pandemic. So nag-aral ako ng Korean culinary course and I established my own business. I call it Korean Backstreet. So, nag-sell ako dyan ng Korean chicken, yung mga crunchy na Korean chicken. But sadly, because of the pandemic, kasi nilagay ko yung business ko na yun sa schools, I had to close it eh.
2: Pero diba, originally, bago mo papasukin yung pagiging entrepreneur, pagiging actress, you started in the business talaga sa pageant world.
4: Yes.
2: So, can you take us back doon sa moment na nagpa-pageant ka pala? Kasi I saw your social media pages. Follow sa'yo yung mga friends din natin in the industry.
4: Yes.
2: From what pageant ka nagmula, Sam?
4: So, I started doing pageantry when I was just 13 years old.
2: Ay, bagets.
4: So, yes, second year high school ako niyan. Actually, I'm so thankful sa advisor ko back in high school kasi siya yung nagsabi talaga sa akin na mag-join daw ako ng school pageant. Pero during that time, wala talaga akong tiwala sa sarili ko. So, ang naging mantra ko ever since is, it only takes one person to believe in you talaga. And that advisor of mine believed in me. So, I had how many pageants na I won the school pageant. And then after that, I joined Binibining Pulilan 2014. Mm-hmm. And then Reina ng Bulacan 2016. And then also Miss Philippines Earth 2017. And then I took a break sa pageantry for 7 years. And then I joined Binibining Pilipinas 2024. So I was a top 15 finalist there.
1: Yes.
4: And then after how many months, I joined Miss Cosmoworld Philippines. So I won the main title there. And then when I won, after 3 days, I already flew to Malaysia to compete. And then I represented Philippines in Malaysia. And then we won second runner-up in Malaysia.
1: Naman.
4: As Miss Cosmoworld 2024 second runner-up.
2: Aminin natin, di ba, Papa Awel, ang dami na ng mga pinagdaanan niya. Yung parang pinaka naging journey niya talaga sa pageant world. Pero di ba, mapapatotohanan mo na para kang dumaan pa rin sa butas ng karayom.
4: Kasi,
2: to be honest, kung wala kang support system, di ba, parang ikaw yung gagastos sa sarili. Yes. Tama ba?
4: Yes, actually, sa gaya ng sinasabi ng mga beauty queens dito sa Philippines, it's kinda expensive na po talaga din to join pageants. Parang you need to allot 6 to 7 digits talaga in order to compete. So it's so much money, but I think parang medyo ROI naman tayo.
2: Okay. And yung sa mga hindi nakakalam ng ROI o baka mamaya masyadong mabilis ang chikahan na ang ROI po, kumbaga sa negosyo, return of investment. Ika nga, pag naglabas ka, kapag trinabaho mo, slowly, may papasok na kita sa'yo.
4: Yes.
1: Bawing-bawina.
2: So, nabawi naman.
1: Paldong-paldo na siya.
2: Hindi pa masyado.
4: Pero getting there po, talagang thankful sa opportunities na nagkaroon po tayo talaga.
2: Eh, paano ka naman napasok sa pagiging isang artista? Kasi actually, pagiging TV host, ganyan.
4: Yes. Actually, when after po ng pageant ko in Malaysia, so di ba po medyo nai-invite tayo sa mga provinces, Luzon, Visayas, Mindanao po, to judge a pageant.
1: Yeah.
4: And then yung manager ko po, hello to you, Tito Rex Bellarmino, and also to Virtual Playground, sila po yung nakakita sa akin, and then they asked me if gusto ko daw po bang mag-artista, and then I said yes. Wow. And now, yun na po.
2: Pero that, nung bata ka ba, growing up, is it really a dream of you na, yours, na parang mag-artista ka? O sa pageant mo lang talaga, Beb?
4: Actually, pageant lang po talaga yung pinangarap ko before. Pero God has ways of showing me to parang try other things outside of my comfort zone. And so far, I'm so happy with everything that we've been achieving in showbiz naman po.
1: Bongga! Yes. Ang ganda nung journey niya, Mama Jai, mga kapamilya. Kumbaga, pinag-igyan mo talaga to pass through the process.
4: Yes.
1: Kumbaga, parang sa athlete starts, mm-hmm. di ba? Kung gusto mong tagumpay dyan, you should start early at yes, a young age. Tama. Parang ikaw 13, di ba?
4: Yes,
1: kailangan train. So, hindi lang dapat nag-invest financially,
4: yes.
1: kundi yung totality mo, di ba?
4: Yes.
1: Pasarela, Q&A, personality, confidence, etc. Eh si Ella, ba't hindi mo naisip mo rin bang maging beauty queen?
3: Actually, fun fact, nag-beauty queen ako nung 11 years old pa lang ako.
1: Ayun.
3: Sobrang dami ko din parang pinagdaanan nung nagsimula ako. Kasi yung pagiging, ano ho, like, paghilig ko sa pag-aarte, nagsimula talaga siya yung nagpa-pageant ako, nagmamodel ako ng mga 11. Tapos, after nun, nung mga 15 years old ako, doon namin na-realize na parang hindi na ata ako tatangkad. So, parang medyo yung mga chances ko sa mga pageants, mga nakatatlo din ata ako nun, nung mga 15 ako, mm-mm. medyo tagilid talaga kasi hindi talaga siya for me.
1: Pero ngayon, open na, di ba?
3: Yes.
1: Yung sa height, mukhang pasado ka na doon. May chance
3: go
1: pa
3: era.
1: Ba? Oo.
3: Pwede na maunting training lang. Gano, unting basa-basa, libre, baka malay nyo. Ako na yung next, charot.
4: Yes.
1: Kasi diba, isa pala yun sa ano dreams niya when she was younger. Mm. Tapos parang, uy, meron akong unfinished task, unfinished business.
4: Yes.
1: It's never too late. Di ba naman?
4: It's a sign, Ella.
1: Yes.
3: Ay, not dark horse.
1: Wow, ganyan naman. True. Pero dito sa ano project niyong Romance by the Sea, paano kayo napili dito? Did you have to audition or personal choice kayo ng producer?
4: Personal choice yata ng virtual playground.
1: Yun. So, ano, paano nung inintroduce to sa inyo, tinanggap niyo ba talaga kagad? Kasi di ba parang iba na yung kalakaran ngayon sa paggawa ng mga movies. Ano naging reaction, initial reaction nyo doon when the project was offered to you, Ella?
3: Ako, I was really, really happy and excited. This was my first microdrama na ginawa ko. So, nung sinuting namin to, I was really excited kasi pinakita agad sa amin yung script muna. Actually, before our roles, pinakita mo na yung script. Sinabi mo na nila na, oh, this is the premise, we're gonna do this in Quezon. Mm-hmm. Na, oh, may langoy-langoy, may magic, may fantasy. So, ako parang super excited ako kasi pangarap ko maging mermaid. Yung pala, kaibigan ako ng mermaid. Yung pala yun.
1: Yun naman pala yun. And how about you, Sam?
4: Actually, nung in-offer po sa akin ng VP yung role, it was my first ever acting experience talaga.
1: Okay.
4: Kasi we shot this last year po eh. Parang one pa lang na acting workshop yung, one session pa lang na acting workshop yung
1: yes.
4: talagang na-undergo ko nung time na yon. Pero I'm the type of person po kasi talaga na ako yung gusto kong nag-went out ako ng comfort zone ko.
1: Uh-oh.
4: So, nung binasa ko yung script, sige po, kaya ko po yan, ilaban natin yan.
1: Mm-hmm. Ayun naman pala. May mga discoveries ba kayo sa sarili ninyo nung while you're doing the project? Na kaya nyo pala ito, o kaya you have to conquer all your fears. Ikaw, sanay ka naman sa tubig. Nilublub ka ba dito? Nilublub ka ba dito? Nagbabad ka dito?
3: In fairness, wala. Pero may isang scene dito na naloloka talaga kami. Hindi naman kami nagbabaran. Pero parang medyo kailangan na namin bumilisan, kailangan namin ayusin kasi
2: Shock Season 7,
1: yes.
2: batch na Shane Savat, na naging bisita natin na si Abdul Rahman.
1: Yes!
2: Naging bisita namin dito sa programa din si Abdul. Ang grand winner sa inyo si Shane at si Kim.
3: Yes, Kim Julio.
1: Di ba naman, nakatutok ang mga fans na sinubaybayan ka from Starstruck to Alam na Des. Di ba naman,
2: yes.
1: yun. Pero ito na, ito kasing project na to, sa kalam ng lahat, kahit microdrama siya sa pagpapalabas, di ba ang execution nito at ang production nito, parang full-length movie pa rin yung pagkaka-produce nito. Ilan yung total number of series ba ito? Ganyan? Or isang full-length? 50. Isang 50, di ba?
4: 50
1: or 52?
4: 50 episodes.
2: Wow, bongga rin ng 50 episodes.
1: Diba?
2: Yes. Umaga, parang pag once na tumuto ka, hindi mo na pwedeng ma-miss yung mga susunod.
4: Yes.
1: Oo. Oh.
4: Madami siyang cliffhanger.
1: Wow. Parang tsaka kasi diba tapos na siya, kaya pwede mo siyang sundan.
4: Yes.
1: Gaya na iba na, abangan pa ang next airing the following week, ganyan.
2: Right. Lahat na yung 50 nakalatag na.
4: Yes.
1: Correct. At syempre, ang director nito ay napakagaling na si Easy Ferrer.
4: Yes! Hello, Direct Easy!
1: Hi, Direct Easy!
4: I love you!
1: di ba
2: na binansagan na siya ang ano, reyna ng mga ganito.
1: Microdrama.
2: Yes. Hindi yes. Yes. Na isa pang tawag po ano sa microdrama, di ba?
1: Vertical series.
2: Vertical series.
1: Yes. Yun naman. O kaya abangan natin
2: diba yan. Di ba naging bisita natin si Rick Easy?
1: Yes. Sabi ko, Asada, nung mag-guest siya dito, mag-duster shake.
2: Hindi
1: ba nag-duster siya?
2: Kapag nasa set.
4: Yes. Diba? Yes.
1: Ka-duster yan eh. Nakakatuwa na makasama. Direct, balik ka dito para ultimately naman eh, ikaw mag-promote ng Romance by the Sea. Di ba naman? O yun. After this, syempre, meron pa kayo ibang mga sasabakan o may mga upcoming projects na nakalinya na ba kagad sa inyo?
4: Ikaw muna. Ayan, bukod pa sa Romance by the Sea, ayan, mapapanood po natin ang Romance by the Sea sa Bitsy Play at yes. Panoorin din po natin ang Made to be a Princess na sa Bitsy Play din po.
2: Oh, yes. Yes. Made to be a Princess.
1: Bukang isa naman yan sa susunod na abangan natin sa pag-guest nyo dito. Ah.
4: Yes. Diba
2: sa mga Sisi Sam naman.
4: As of now po, yes, Romance by the Sea po sa Bitsy Play also. Mm-hmm. So, I have an upcoming microdrama also. Pero secret muna yan.
1: Ayun.
4: Pero it's gonna be on Bitsy Play also. So, we will be with veteran actors also. So, kontrabida na naman po tayo.

0: dito.
1: Ay, naniniya ka sa pagiging kontrabida.
0: Yes. Mm-mm. Yes. And may part po tayo sa Project Baby na upcoming movie.
1: Ay, Project Baby yung kay Rico Blanco.
0: Yes.
1: Kay
0: yes.
1: Sue Ramirez.
0: Yes. Yes. So, abangan po natin.
1: Nagsishoot na kayo niyan?
0: Tapos na po.
1: Ay, tapos Aba. Na.
2: Yes. Na kailangan bumalik kayo dito. Isama mo si Rico Blanco. Tsaka si, ano, si Sue sa pag-promote niyan. Nako, di ba naman? Ano pa kaya ang kayang gawin ni Sam Acosta at Ella Cristofani sa ngalan ng pagtupad ng kanilang pangarap sa mundo ng showbiz? Ano pa mga hindi nila sinasabakan na kaya nilang sabakan? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Alam Ko Na.
1: Alam Nyo Na.
2: Alam Na Din.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Happy, happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
5: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Drama. Action.
1: Comedy.
2: Comedy.
1: Horror.
3: Or suspense.
4: Be the answer.
5: Alumna this.
6: At bidang-bida pa rin nga po ang ating mga espesyal na bisita bilang mga bida ng microdrama na Romance by the Sea. Nagbabalik pa rin po ang ever laughable, ever lovable, Papa Awalpaz.
7: Kasama pa rin ang kapartner niya sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, Jaiho.
6: Yan, so eto na nga, may naiwan tayong katanungan sa ngalan ng pagtupad ng inyong mga pangarap kasi baka nga naisip nila, microdrama, naku, di ba mga ganyan, mga nauuso na mga, may mga ganyan, mga streaming online. Mm-hmm. Paseksihan ba ito? San bahan to ang inyong mga karakter at pagtupad ng pangarap hanggang saan nyo gagawin ang lahat-lahat? Yan, Ella, ikaw.
8: Ako parang feeling ko like, I've been in this industry for almost 11 years. Parang lahat na ata napasukan ko. Lahat ng racket, pagiging extra, sasampalin, lahat na, Diyos ko. Kahit patulog sa garage, pag-taping, naranasan ko na din.
6: Ayan na nga, matagal ko na yung gusto tanong, yung mga sampalan-sampalan na yan, para din sa kaalaman ng mga yes, mga manonood, diba? Kasi iba, ay pangarap ko, pag nasampal na ako ni Maricel Soriano, made na talaga ako, ganyan. At kahit yung mga kontrabida, na naku, kung masampal ka ba ni Sam Acosta, umikot ba ng 360 degrees ang iyong face? Masakit ba talaga? Totoo ba talaga ang sampalan o pinepeke din ito?
8: Totoo.
6: Totoo.
8: Depende sa artista.
6: Oo. Mm-hmm.
7: O sino na nakasampal sa'yo? O sino na nasampal mo na parang ate? Parang truly naman yung sampal mo sa akin. May gano'n na ba?
8: Ako, I think para sa akin, pinaka-thankful ako na nasampal ako. Ayan, sumalangit po si Miss Sherry Hill.
6: Parang ang swerte mo.
8: During Starstruck days.
7: Parang challenge.
8: Na siya ang bida namin kasi super rare din yun eh. Na yung mga judge, sila yung parang mismong gaganap. So, sa episode na to, naalala ko, siya yung mismong sumampal sa amin. Lahat kami, meron kaming...
7: Tunay na sampal.
8: Yes.
6: Pero sinabi, course, napaalam ba?
7: With consent.
6: Sinabi mo na,
7: may consent.
8: Yes, but with consent. Kasi before the scene naman, syempre, mag-briefing po, sasabihin nila na, okay, ganito mangyayari, ganito yung magiging run-through. So, minsan, syempre, magpapaalam na, okay lang ba na ganito gawin ko sa'yo, ganito. So, syempre, ako parang, Miss Sherry Hill na yan. Of course, go lang.
7: Gina G.
6: Diba naman? O, ikaw naman, Sam. How far?
9: Well, parang 1 year pa lang po ako sa showbiz. Pero yung upcoming na microdrama na we are also working with Bitsy Play, may mga tapo na sampalan ng spaghetti, mga ganon.
6: Ay, mag-angpay yan.
9: Yes, pero dun po sa Romance by the Sea, may mga... sabunutan din kami doon.
7: Okay, sabunutan, true ba?
9: Dito lang, di ba?
6: Oo, may strategy, may technique na gagawin
9: dyan.
6: Pero teka muna, yung binato ba sa yung spaghetti lang or nasa kawali?
7: Ay,
6: naman?
7: Hindi.
6: Baka makasama yung kawali.
7: Hindi naman. Ang tanong talaga, ang ibinato ba sa yung spaghetti ay Italian o Pinoy style?
6: Sabi naman ng Ella, kailangan Pinoy.
9: Irequan mo na. Parang medyo maasim.
7: Ay, nako, Japanese.
6: Diba?
7: Japanese.
6: Oo. Kasi nga, Panis.
7: Hindi.
6: Japanese.
7: Yes, kasi ganon. Nga, matagal na siyang props lang.
6: Sabi ganon.
7: So, ganon. May mga...
9: may mga ganon din po talagang mga stunts din. Pero, recently ko lang siya medyo na-experience. Kasi nga po, medyo bago lang tayo sa showbiz. Kasi beauty queen po talaga yung forte natin.
7: So, nung nangyari na yun, nasa set kayo, na-feel nyo ba na parang, alam mo? Kasi diba, many people, thanks, or iniisip ng mga tao papaawel.
6: Kala ko nagpasala.
7: Hindi, thanks kasi
6: pagkasa.
7: Thank you.
6: Ayun, wow.
7: Ayun, di ba, marami nag-iisip na pag-artista, glitz and glamour.
9: Yes.
7: Di ba, na parang, ay, hindi nila ginagawa maganda. Pero hindi alam, di ba, pag nasa set kayo, pinapatay ang aircon kapag ka-rolling na kasi maririnig ang napaka-sensitive ng mga lapel. So, sa beauty queen, syempre, di ba, parang is a different place para sa'yo na, ang init pala, nakakapagod pala, di ba? Ikaw kasi nag-starstruck, so pinagdaanan mo yung, yung training talaga. So sa'yo, nung na-experience mo yun, parang naisip mo ba na, mas bet, maging beauty queen, maganda ka lang, dapat lang. Di ba?
9: Actually, pareho po siyang mahirap. Kasi, ang pagiging beauty queen, medyo para ka din athlete eh, because of the trainings, the discipline. Pero, magkaiba siyang side pareho. Pero, I love both it's both very challenging. But at the same time, siguro po, kung meron siyang common ground is you need to be authentic din siguro. And siguro
7: and
9: po...
7: And be kind.
9: Yes! And siguro po, ano, if there's something na very challenging na naranasan ko in both being a beauty queen and being an artista is, talagang kahit may mga problema ka sa life or may dinadamdam ka, you need to brush it off pagka nasa stage ka na or pag on air ka na, on
7: or
9: set
7: on
9: ka
7: cam.
9: Na. Yeah.
7: Abongga. Ay, pero syempre, dahil 9:57 na nakatutok sa atin, ang aking kumare, the owner of Bitsy Play, Tia Alviola. Yes. Alam mo, ano lang ha, quick and fast lang na trip. Alam mo yun, super quick. Hindi quick lang, nung binubuo pa lang niya ito, sobrang natutuwa ako at napaproud kasi di ba parang it's a baby project of Pia and this is the first ever first piso serie platform in the Philippines.
6: Yes. Oh, so ibig sabihin, sa halagang piso lang.
7: Yes, oo. Isi-stream natin ang iba't iba mga Filipino microdrama sa halagang piso lamang.
6: Ayun. Oh, diba? Ako, dapat segue na kagad natin. I-promote na kasi excited na ang mga piso ngayon.
9: Yes.
6: And Sam, please do the honors.
8: Ayan po, sabay-sabay po tayo manood at streaming na po ang Romance by the Sea sa Bitsy Play po and available po siya sa App Store and sa Google Play.
6: Ayan, yes. Sam.
9: Ayan, so just like what Ella said po, no? So, si Bitsy Play is a piso serie na microdrama platform. So, piso po siya per episode. So, kung 50 episodes po ang Romance by the Sea, magbabayad lang po kayo ng halagang 50 pesos lang in order to watch the whole series. So, ganyan po siya ka-affordable for everyone na gustong sumabay-bay sa Romance by the Sea. So, download the app po sa Google Play and App Store.
6: Yay! Ako, thank you very much sa mga bida po ng Romance by the Sea na si Sam Acosta at Ella Cristofani, your social media accounts para okay. Sa mga gusto mag-follow sa inyo.
8: Ayan po guys, don't forget to follow me on Instagram and TikTok, Ella_Cristofani, and on Facebook po, Ella Cristofani.
6: Ayun, Sam.
9: Okay, so for me naman po, on Instagram and TikTok, it's at SamVictoria_, yung Victoria po natin ay letter K.
6: Ayun.
9: Yes, and for Facebook, medyo full name po yan. So, it's Samantha Victoria Leonardo Acosta.
7: I love it.
6: Ayun. Diba? Yung Acosta dun, Sina, hindi na K.
9: Sina?
6: Yeah.
7: Kasi Victoria with a K.
9: Yes, Victoria with a K.
7: I remember, Papa, yung Saving Sarah, yung kauna-unahan na ginawa ng Bitsy Play na pinagbidaan ng kaibigan natin na si JC Alcantara.
6: Ayun.
7: At yung isa sa mga tinatuan kagabi, Sir AD na si Yuki Takahashi.
6: Ayun. Ako, congratulations and good luck sa inyong mga projects. At sana supportahan po natin sila. Maraming salamat. Nako, at dyan na nga po nagtatapos, mga kapamilya, isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
7: Kami nga po ang inyong mga partner at ultimate source ng mga pinakamaiinit na chika sa inyong mga paboritong artista.
6: Ako po inyong ever laughable, ever lovable, Papa Awol Paz.
7: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinakalatest ganap sa showbiz, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
6: Susunod na po ang Love Connect kasama si DJ Kimmy Chorva. Ah, syempre, lahat po tayo sabay-sabay na. Alam ko na.
7: Alam nyo na.
9: Alam na din.
6: Alam na din.

0: the DZMM.
1: Nagmamalaki. Itong si Senator Alan Cayetano na dapat sila ay independent. So kung independent kayo dapat, saklawan mo kung sino yung mga kasama nyo dyan para makapagtrabaho kayo ng maayos.
2: Eh sana may mahimasmasan po sa kanila. Blind loyalty ang tawag eh. And kinalimutan nila na hinalal sila ng taong bayan.
3: Compel attendance po yung tawag doon. Pwersahan pong basically ina-arrest yung senators na hindi nag-a-attend at upang sapat lamang na magkaroon ng quorum para sa sesyon. So,
4: ang concept kasi is that pinakagumagamit lang sila lang yung mag-shoulder ng cost. No, unlike kung it will be shouldered by the entire government, yung mga hindi gumagamit.
5: DepEd knows perfectly well what to do. Hindi na natin kailangan silang turuan. But yun na nga, we are just improving the facilities.
0: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon. Mamimili ng school supplies, nagsana sa murang bentahan ng gamit sa Maynila ilang araw bago ang pagbubukas ng klase.
1: Taas-singil sa kuryente ng Meralco, asahan sa paparating na bill sa Hunyo.
0: Mga senador na lumiliban sa sesyon ng Kongreso, pwedeng arestuhin at piliting dumalo ayon sa isang law expert.
1: NBI Director Melvin Matibag naghaya ng ethics complaint laban kay Cavite Representative Kiko Barasaga dahil umano sa mga post nito kaugnay ng barilan sa Senado.
0: Tanggol sa Quezon City patay matapos tatlong beses iuntog sa sahig.
1: At Kalabaw sa Ifugao nagsilbing bridal car ng anak ng magsasaka.
0: Magandang hali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, ilang araw bago ang balik-eskwela. Dinarayo na po ang mga murang pamilihan sa Maynila para sa school supplies at uniforme ng kanilang mga chikiting. Sa Divisoria, bukod sa tingi-tingi o wholesale na school supplies, mabenta rin ang repack na gamit na mabibili ng mas mura. 70 hanggang 150 pesos ang repack na gamit na nakalagay sa plastic envelope na may watercolor, notebook, ruler at iba pang gamit. Wala namang paggalaw sa presyo ng mga gamit pang eskwela at ayon sa mga nagtitinda, hindi na magtataas at ipauubos na lamang ang mga paninda.
1: Patuloy ang Brigada Eskwela sa Malate, Maynila bilang paghahanda sa pagbabalik sa paaralan ng mga estudyante sa Lunes. Balita hatin ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish.
2: Rica, tulungan ng mga magulang at guro para sa paglilinis ng mga silid-aralan sa paligid ng Aurora 8 Quezon Elementary School sa Malate, Maynila. Ang ibang lumahok sa Brigada Eskwela, hinila mga tuyong halaman sa kaisinako mga nagkalat na dahon. Ibinuhat naman ng ilang volunteer na estudyante ang mga bagong pinturang upuan. Kanya-kanya ring bitbit ng walis ang ibang magulang habang ang ilan ay nagtungo sa paaralan kasama ng mga anak para mag-enroll. May listahan na rin ng mga mag-aaral at section na ipinaskil. Mahigit 20 classroom ang lilinisin buong linggo sa nasabing paaralan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo.
0: Mga kapamilya, higpitan pa ha ang pag-budget dahil inaasahan po ang taas-singil sa kuryente ng Meralco para sa paparating na bill sa Hunyo na po yan. Paliwanag sa DZMM ni Energy Secretary Sharon Garin, bunso dito ng paggamit ng Meralco ng mas mahal na diesel at liquefied petroleum gas o liquefied natural gas o LNG bilang panggatong matapos magkaaberya ang transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines nitong Mayo, kung saan nakaranas ng yellow at red alert sa Luzon Grid.
3: I have to finish lang ang report ng lahat ng elektriko dito sa Luzon. Dito po sa Meralco kasi may increase talaga kasi naggamit ng lahat ng LNG na pwede nilang gamitin na maximum natin. And those are the expensive ones.
0: Iba naman ang sitwasyon sa Visayas dahil mas bumaba pa ang singil sa kuryente sa kabila ng serye ng yellow alert sa Visayas Grid. Ayon kay Secretary Garin, ito'y dahil nabawasan ang binabayarang line rental dahil bawas din ang inaangkat na kuryente mula Luzon at Mindanao.
1: Inupakan ng Malacanang ang liderato ng Senado sa mistulang pag-boycott ng Senate Majority Block at maghikayat sa minorya na makiisa sa pagtahimik bilang protesta kasunod ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada na nakaharap sa kasong plunder. Sa panayam ng DZMM, tinawag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na makasarili ang panawagan ni Senate President Alan Peter Cayetano na mistulang inuuna ang kanilang personal na interes sa halip gampana ng tungkulin para sa kapakanan ng taong bayan. Binigyang diin naman ni Yusek Castro na bukas si Pangulo Marcos Jr. na tumulong para maayos ang gusot sa Senado, pero hindi makikialam sa anumang desisyon ng kapulungan.
4: Definitely, makasarili. Sabi nga ng Pangulo, di ba, yung political hit, hindi naman sa kanya nanggagaling. Tapos isisisi sa Pangulo kapag ganito kaingay dahil hindi gumaganda ang ekonomiya. Pinagmamalaki itong si Senator Alan Cayetano na dapat sila ay independent. So kung independent kayo, dapat saklawan mo yung sino yung mga kasama nyo dyan para makapagtrabaho kayo ng maayos.
1: Bumalik naman ang palasyo sa akusasyon ni Senator Estrada na inalok siyang iwan ang majority block para mabasura ang kanyang kaso. Hamon ng Malacañang, ilantad ng senador ang nag-alok sa kanyang iwan ang mayorya.
4: Pangalanan niya. Kasi ang hirap naman na mamuhay tayo lagi sa intriga. Hindi naman kasi natin matatawaran kung may kaso, kaso talaga. Hindi naman pwedeng tanggalin ang anumang liability para lang umanib ka sa isang grupo. Para nagutan ta sa taong bayan eh.
0: Pwedeng arestuhin at piliting dumalo ang mga senador na lumiliban sa mga sesyon. Sa panayam ng DZMM, ipinaliwanag ni UP College of Law Associate Dean and Professor Attorney Paolo Tamase na batay sa Article 6 ng Saligang Batas, may kapangyarihan ang minorya na utusan ang mga opisyal ng Senado na pwersahing pilitin ang mga senador na lumiban sa sesyon na pumunta sa plenaryo para mabuo ang quorum. Ginagawa rin anya ito sa Estados Unidos, pero sabi ni Tamase, nuclear option lang ito dahil masisira ang collegiality ng Senado sakaling ipaaresto ng isang senador ang kapwa senador.
5: Compel attendance po yung tawag doon. Pwersahan pong basically ina-arrest yung senators na hindi nag-a-attend at upang sapat lamang na magkaroon ng quorum para sa sesyon. So kung naka-aresto na halimbawa ng dalawa o tatlo, tapos sapat na yung magpapatuloy na yung gawain. Sa dami ng nangyayari ngayon at yung sa baba ng kumpiyansa ng sa Senado, hindi ko alam kung yun yung pinakamagandang paraan upang magbalik sila sa trabaho.
0: Para naman kay Professor of Law Attorney Howard Calleja, dapat mag-resign o palitan na si Senate President Alan Peter Cayetano na punot dulo ng gulo at kahihiyan sa Senado. Git ni Calleja, walang kinalaman ang independence ng Senado sa kasong kinaharap ni Senator Jinggoy Estrada at hindi rin labag sa batas at konstitusyon ang pag-aresto sa mambabatas.
6: Ano ho ang pinoprotesta nila? Hindi naman ito against the Senate. As I said, it is accountability. And siguro, masyado lang madrama itong si Senate Pangulo Cayetano. Huwag na sanang optics ang gusto niya. Huwag na sanang soundbites. Kundi trabaho na sana. The only way to redeem the prestige, independence of the Senate is magpalit ng liderato.
1: Dismayado si Senator Erwin Tulfo sa desisyong pagliban sa sesyon sa Senado ng mga senador mula sa mayorya kasunod ng pag-aresto sa kaalyadong si Senator Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder. Sinabi sa DZMM ni Senate Minority Member Erwin Tulfo, hindi na nagampanan ng Senado ang tungkulin sa taong bayan dahil inuunang ipagtanggol ang mga kaalyado. Dagdag niya, maraming nakabinbing panukala na mas kailangan ng atensyon at gawan ng sesyon, kaya umaasa si Tulfo na matauhan ng mga senador sa posibleng change of leadership sa Senado.
7: Nakikita mo ba, Sen, na kaya pa ni SP na mamuno?
8: Hindi niya nga makontrol. Mahilig naman siya magdasal, prayerful siya din. Sana kahapon, naglumuhod kami at magdasal. No problem mo sa amin. Sige, magdasal. Dahil ikaw Senate President, pumasok ka. Sana may mahimasmasan po sa kanila. Blind loyalty ho ang tawag eh. Ayan, kinalimutan nila na hinalal sila ng taong bayan.
0: Naniniwala ang Malacañang na dapat nang maimbestigahan si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa mga patutsada kay Pangulong Marcos Jr. Sinabi sa DZMM ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na mainam na silipin na rin ng Department of Interior and Local Government ang pananalita at gawin ng alkalde laban sa Pangulo at imbestigahan kung may pananagutan itong kriminal o administratibo. Dito lang Mayo nang muling magpasaring si Mayor Duterte laban sa Pangulo at inakusahang mayroong undeclared martial law na layo na umanong patahimikin ang mga kritiko at kalaban ng administrasyon.
4: Nung sinabi niya ang target ay ang ulo ng Pangulo, ano ba ang ibig sabihin nito? Maraming salita na may pagbabanta. Okay lang ba yun? Normal lang ba yun? Sa isang public servant? Pangulo pa ang pagbabantaan? Administratively, criminally, pwedeng imbestigahan. Hindi ko sinasabing guilty siya, pero pwede siyang imbestigahan.
1: Iginit ng isa sa mga tatayong prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara na walang batayan para ibasura ang articles of impeachment laban sa bise. Kasunod ito ng inihaing sagot ng kampo ng vicepresidente kung saan ipinababasura ang reklamo dahil sa irregularidad umano sa pagdinig ng House Justice Committee. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni House Prosecutor Lawrence Defensor na dumaan sa tamang proseso ang pagdinig ng Justice Committee at sinunod din ang mga patakaran ng Kamara at mga bagong alituntunin na inilatag ng Korte Suprema. Sa pahayag namang hindi umano nabigyan si VP Sara ng pagkakataong sagutin ang lahat ng ebidensya, sinabi ni Defensor na iniimbitahan sa pagdinig ang bise pero hindi sumisipo.
9: Tinuri ito ng mabuti ng Committee on Justice bago pagbutohan ng komite at plenaryo. So masasabi kong ang sinasabi nilang dapat ibasura ay walang batayan ito at ang tunay na due process ay makakamit natin kung itatrial natin.
1: Sinabi naman ni Defensor na inihahanda na ng prosecution team ang sagot sa tugon ng bise at tiniyak na isusumite sa impeachment court bago ang itinakdang deadline.
0: Inihahanda na ng National Bureau of Investigation ang kasong kriminal laban kay Cavite Representative Kiko Barsaga. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, PAM.
10: Jeff, kasunod ito ng paghahain ng NBI ng ethics complaint laban sa kongresista dahil sa kanyang siyam na posts online kaugnay ng nangyaring shooting incident sa Senado. Kabilang dito ang akusasyon ni Barsaga na may assassination attempt umano ang kawanihan sa Senado kaugnay ng ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, posibleng sa susunod na linggo nila ihain ang reklamo para sa inciting to sedition at paglabag umano sa revised penal code. Kung saan niya ang tatanungin, dapat nang ma-expel si Barsaga sa Kamara dahil sa kanyang asal na hindi naayon at hindi kagandahan bilang mababatas bukod pa sa suspensyon dahil sa naulang ethics complaint na inihain laban sa kanya.
11: During the time na meron na nga nangyayaring incident na may gulo, parang pinufuel mo palalo yung kaguluhan eh. Instead of behaving properly and calling for sobriety and yung bang mas mapayapa na pamamaraan eh. Parang dinadagdagan mo pa para lalo magkagulo yung tao.
10: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
1: Panahon. Inaasahan ang maulang panahon sa ilang bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas na epekto ng habagat. Kabilang dito ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro na makararanas ng occasional rains. Habang dito sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon at Western Visayas, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm ang mararanasan. Kaya pinag-iingat sa posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa. Sa kabila nito, umiiral pa rin ang delikado heat index sa 16 na lugar ngayong araw. Aabot sa 43 degrees Celsius ang pinakamainit na mararamdaman, partikular sa Tuguegarao City, Baler sa Aurora, Infanta sa Quezon Province, Pili sa Camarines Sur at Borongan sa Eastern Samar, habang 42 degrees Celsius sa 11 lugar. Dito sa Metro Manila, aabot sa 41 degrees Celsius ang init na mararamdaman.
0: Dahil po sa delikadong heat index, nagpakalat na ng water station sa lungsod ng Tuguegarao. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Tuguegarao City Mayor Myla Tingke na naglagay na ng water dispenser sa mga commercial center at government property sa lungsod para makakuha ng libreng tubig ang mga Cagayanon. Nagkasagawa rin niya ng flushing operation ng Bureau of Fire Protection sa mga kalsada habang pinabubuksan na sa local water district ang mga fire hydrant. Pero sa kabila nito, aminado si Mayor Tingke na apektado na ng mainit na panahon ang mga magsasaka. Pero tiniyak ang tulong ng lokal na pamahalaan. Sa forecast ng PAGASA, papalo sa 43 degrees Celsius ang init na mararamdaman sa Tuguegarao City.
12: Mainit pa rin as usual. In May 22, we were at 47 degrees.
0: Wow.
12: Ang mga farmers po namin, kawawang-kawawa po talaga sila dahil kung hindi yung sobrang tag-init, sobrang baha naman ang kinakaharap nila. No?
0: At abangan ang headline ngayon sa Visayas.
13: Lalaki, sinaksak si leeg sa Cebu, patay.
1: At DPWH engineer pinasisibak matapos sumaming nakakolekta ng milyon-milyong commitment fee mula sa mga kontraktor. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon!
14: Headline Ngayon! Baka magbibigay mo sa crush mo yan.
15: Boy, kilig.
14: Sakay.
16: Cute ka pala, no?
15: Boy, kinikilig.
17: Ganda ko, no?
14: Sobra. Yakapin mo! Ganon!
15: Totoo ba ang nadarama?
16: I love you!
14: Sorry, I don't love you!
18: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
15: Oh, shucks! Ito ba yung pag-ibig na?
18: I love you! I love you! I love you! I love you!
19: I love your braso. Ayan, oh, sobre!
15: Sine, Kimi.

0: Annie Perez. Annie.
1: Sa investigasyon, nag-uusap ang 39 anyos na lalaki kasama ang mga kapitbahay sa barangay Cogon, Compostela, Cebu. Bigla umanong lumapit ang sospek at sinaksak ng patalim sa leeg ang biktima na agad nitong ikinamatay. Nakatakas ang sospek at patuloy na pinaghahanap ng mga pulis. Sinasabing nagkaroon ng alitan ang dalawa matapos pinaghinala ang may relasyon ang biktima sa kanyang nobya na umabot pa sa lupon ng barangay. Patuloy ang investigasyon at hot pursuit operation sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Sumampa na sa 17 ang nasawi sa pagguho ng tinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Na-recover ang 3 sa search, rescue and retrieval operation mula kagabi hanggang kaninang madaling araw. Hamon naman ang paghahanap sa 5 pang nawawala dahil sa lumalalang kondisyon sa lugar. Nag-alok ang may-ari at contractor ng 150,000 pesos na tulong sa pamilya ng mga biktima, pero nanindigan ang ilang kaanak na mga nasawi na magsasampa ng kaso at hindi maikipag-areglo. Samantala, iniimbestigahan na rin ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang sinasabing kawalan ng lisensya ng kontraktor ng gubuhong gusali.
0: Inamin ang isang DPWH Bulacan First District Engineer na nakakolekta siya ng aabot sa 10 milyong pisong commitment fee mula sa mga kontraktor na aniyay idine-deliver kay dating Engineer Henry Alcantara. Balita mula sa Sandigan Bayan, hatin ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
3: Rica Tomestigo, sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division, kaugnay ng malversation case ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., ang District Engineer sa Bulacan 1st District na umano'y errand boy ni dating Engineer Henry Alcantara. Sa pagdinig, inamin ni Engineer Giancarlo Rivera na siya ang nag-aayos ng listahan ng mga infrastructure projects sa kanilang distrito at mismo nangungulekta ng pera o commitment mula mga kontraktor. Ang perang ito niya ay inihahatid kay dating District Engineer Alcantara. Sinabi ni Rivera na 2022 pa lang ay ginagawa na niya ito alinsunod sa utos ni Alcantara. Kwento niya, tinatayang nasa 50 beses siyang tumanggap ng pera mula mga kontraktor na umaabot sa higit 10 milyong piso ang ibinibigay kada transaksyon. Kabila sa mga kontraktor na ito ang top-notch builders, 888 Construction, JB Construction at Floor Desk Construction. Aminado naman si Rivera na illegal ang pangungulekta ng pera pero napipilitan siyang sumunod sa utos ni Alcantara. Bilang tugon, iginit ng mga maestrado ng 3rd Division na dapat sibakin na sa kanyang trabaho sa gobyerno si Rivera, lalo't malalim ang kanyang partisipasyon sa kickback scheme. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
2: Inihirit sa Korte Suprema na agad resolbahin ang mga petisyong kumekwestiyon sa unprogrammed funds sa ilang dati at kasalukuyang pambansang budget. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve.
4: Nagpapatuloy ang debate ng mga maestrado ng Korte Suprema at ng Office of the Solicitor General kasama ang Department of Budget and Management kaugnay ng mga pinagsamang petisyong kumekwestiyon sa legalidad ng unprogrammed appropriations at special accounts sa inaprobahang General Appropriations Act para sa mga taong 2024, 2025 at 2026 sa manifestation ni dating Senate President Franklin Drilon. Bilang amicus curiae o friend of the court, hinimok niya ang Korte Suprema na huwag nang hintay matapos pa ang taon at agad nang resolbahin ang mga petisyon, lalo't babalangkasin na ang 2027 national budget matapos ang SONA ni Pangulong Marcos Jr. sa Hulyo. Tinukoy rin ni Drilon ang political turmoil o gulo sa politika, partikular ng ilang senador na may kinakaharap na kaso, at critical din niya rito ang desisyon sa petisyon. Sa petisyon ng ilang dati at kasalukuyang mga batas, ngayon din ng ilang progresibong grupo, hiniling na ipawalang pisa at ideklarang null and void ang mga pagbabago at irinugdag sa budget ng Bicameral Conference Committee na umano'y labag sa konstitusyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Ras.
0: Pinatitiyak ni Pangulong Marcos Jr. ang ligtas at maayos na pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan na magsisimula sa June 8. Ayon sa Malacanang, inatasa ng Pangulo ang Department of Education na ikasa ang Interagency Oplan Balik Eskwela, kung saan lahat ng kagawaran at ahensya ng gobyerno ay naka-alerto, partikular ang PNP, DOH at MMDA. Ngayong araw, binisita naman ni Pangulong Marcos ang Brigada Eskwela sa isang pampublikong paaralan sa Navota City. Balita mula sa Navota City, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
5: Riga, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy na pinagbubuti ng pamahalaan ang mga pasilidad sa mga paaralan para matiyak ang maayos na pag-aaral ng mga estudyante sa pagbabalik eskwela. Sa pagbisita sa Kapitbahayan Elementary School sa Barangay NBBS Kaunlaran,

0: dito sa Navotas, ininspeksyon ng Pangulo kasama ang mga opisyal ng DepEd ang ginagawang Brigada Eskwela ng Paaralan bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa Lunes, June 8, kabilang ang pagkakabit ng mga CCTV camera para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Gayun din ang paglilinis at pagbibintura sa mga classroom na ginagawa ng mga benepisyaryo ng TUPAD program. Binisita rin ni Pangulong Marcos ang pagmamatupad ng Tara Basta program kung saan tumutulong at nagtuturo ang mga college student sa mga estudyante kapag bakasyon. Sa parehong aktibidad, kinumusta rin ng Pangulo ang ilang mga estudyante at binasahan pa ng libro kasama si Education Secretary Sunny Yanggara.
1: DepEd knows perfectly well what to do. Hindi na natin kailangan silang turuan. But yun na nga, we are just improving the facilities. And I just, kung may instruction man ako, tiyakin nila na handa sila sa pagbukas ng eskwela, ng klase. Para naman hindi nabibitin yung mga bata, tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral.
0: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, TZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores. Sa Quezon City, nagpapatuloy rin ang Brigada Eskwela sa Batasa National High School na pinalitan na ang mga sirang plastic armchair ng mga upuan na gawa sa kahoy at makakapal na plywood. Sa Maynila, ipinamahagi na ang halos 1,000 laptop sa bawat guro ng kinder at grade 1 sa mga pampublikong paaralan at higit 500 smart TV na ilalagay sa bawat classroom.
3: May agam-agam naman ang ilang magulang sa bagong curriculum ng Department of Education ngayong taon. Balita mula sa QC. Hari ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
4: Jeff, batid ng mga magulang ang pagbabago sa curriculum kung saan mula K-12 magiging K-10 na ito. O yung tinatawag na matatag curriculum. Ayon sa kanilang pagaman, may ilang mga pag-aalinlangan sa pagbabagong plano. Sa pag-aaral sa basic education, bukas sila sa maaring pakinabang nito sa mga dapat matutunan ng mga mag-aaral sa loob ng paaralan. Narito ang pahayag ng dalawang magulang.
5: Ayos naman na po ito ng aming principal pagdating sa scheduling. Ayun nga po, mas hinahangad pa rin natin mga magulang sana yung regular na klase. At the same time, yung ating mga facilities, yung laboratories natin dito.
6: Pinapaliwanag po namin ng maayos kung paano ni, kasi dinideliver po namin ng maayos kung paano nun namin sa kanila i-explain kung anong nangyari sa paliwanag sa amin pa sa curriculum na yan na bago.
4: Ipapatupad ang matatag K-12, K-10 curriculum ang ikatlong phase nito ngayong school year 2026 hanggang 2027 para sa grades 3, 6 at 9 at inaasahan ang full implementation ng phase 4 nito sa grade 10 para naman sa susunod na taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: Kapamilya, kinaaliwan at hinangaan ang kasalan sa Ifugao sa halip kasi na mamahaling sasakyan ay naging bridal car ng anak ng magsasaka, ang Kalabaw, na nagpapaaral sa kanya. Balita mula sa Ifugao, hatid ni Cesar Galassi. Cesar?
7: Sa halip na mamahaling sasakyan, talesang hila ng Kalabaw ang nagsilbing bridal car ng mag-asawa sa barangay San Quintin Alfonso Lista, Ifugao. Ayon sa bride na si Amy, nagkasundo sila ng kanyang groom na si Ernesto na piliin ang naturang sasakyan bilang simbolo ng kanilang pinagmulan at pamumuhay bilang mga anak ng magsasaka. Bukod sa pagiging kakaiba, malaki rin anya ang kanilang natipid dahil hindi na kinailangang umakila ng sasakyang maaaring umabot sa 1,000 piso. Kuwento pa ng bagong kasal, malaki ang naging papel ng mga Kalabaw sa kanilang buhay dahil ito ang naging katuwang ng kani-kanilang mga magulang sa pagsasaka para matustusan ang kanilang pag-aaral hanggang sa sila ay makapagtapos. Para sa kanila, sigip pa sa isang simpleng sasakyan ng Kalabaw na sumisimbolo ng sipag, tiyaga at katatagan, mga pagpapahalagang nais nilang maging pundasyon ng kanilang pagsasama. Marami ang natuwa at nagpakuha ng larawan sa natatanging bridal car na bihirang makita sa mga kasalan. Sa kabila ng makabagong pagdiriwang ng kasal, pinatunayan na Amy at Ernesto na hindi kailangang maging magarbo ang pag-iisang dibdib. Sa halip, mas pinili nilang ipagdiwang ang pagmamahalan sa paraang nagpapakita ng kanilang pagkakakilanlan, pagpapahalaga sa pamilya at pagtanaw ng utang na loob sa mga magulang na nagsikap para sa kanilang kinabukasan. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi.
3: Ikaw, partner, anong hayop ang gusto mo sa iyong kasal?
2: Aso.
3: Ayaw mo buwaya? Ay,
2: hindi pala pwede sakyan. Hirap yung buwaya, baka agaw niyo eksena sa akin.
3: Marami dun. At yan po ang mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
3: Headline Ngayon sa DZMM Teleradio.
8: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
9: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
10: Simon, gaya ng sinabi ko, didiretso na kami ditong si Miko sa atin sa San Pablo. Doon kami sa bahay namin. Sarili kong bahay na yon.
11: Ibig mo sabihin, ganun na lang yun?
10: Simon!
11: Emily, nangako ka. Ang sabi mo, kapag nabawi mo na si Miko, yung sa tungkol sa atin naman ang isusunod mo.
10: Paano si Carla? Yung kinakasama mo?
11: Madali lang yun. Hihiwalayan ko siya. Emily, alam mo naman na noon pa lang, ikaw na talagang... Eh kung ba't kasi si Dave ang pinili mo?
8: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
12: Pangalawang pagkakataon, hindi natuloy ang balak ni Emily na itakas muli si Miko palabas ng mansyon dahil kay Ruth. May mga pagkakataong mismong si Emily ang nakakasaksi na sinasaktan rin ni Dave si Miko na labis niyang dinamdam. Samantala, dahil naghihinala si Shane sa mga anomalya ni Dave sa pera ng kumpanya, naging gwardyado ang lahat ng bank transactions ni Dave. Pati na rin lahat ng business trips. Isang gabing nahuli na naman ni Lilay si Ruth na nakikipagharutan sa isang estranghero sa mismong loob ng mansyon, hindi nakapagtimpi si Lilay. Isinumbong niya ang lahat ng kalokohang ginagawa ni Ruth sa loob at labas ng bahay. Sa huli, sa paghaharap ni Dave at Ruth, parang bomba ang pasabog ni Ruth. Sinabi niyang ang dating asawang si Emily ay isa sa mga kasambahay nila sa mansyon. Charo, biglang bumilis ang lahat ng mga pangyayari. Nang malaman ni Dave ang lahat, agad na pinatalsik sa mansyon si Ruth. Lihim akong kinausap ni Dave at sinabing magtagpo kami sa isang tagong lugar. Abot-abot ang kaba ko, Charo. Alam kong sa lawak ng kapangyarihan at connection ni Dave, kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng naisin niya laban sa akin.
13: Tumating na ba si Dave, Emily?
10: Usapan namin ngayong alas 7 ng umaga dito sa pinakatagong bahagi ng park. Hanggang ngayon wala pa nga eh.
13: Naka-standby lang ako dito sa main gate nitong park. Ano ba nang mangyari? Tawagan mo lang ako sa cellphone, okay?
10: Okay. Ah, ayan na siya. Nakikita kong paparating na yung kotse ni Dave. Ah, sige na, bye!
13: Ayoko nang paabahin pa ang usapang ito, Emily.
10: Mas lalo ako, Dave. Dahil noon ko pa gustong-gustong umalis ng mansyon mo. Simple lang naman ang gusto ko eh. Ibalik mo sa akin ang anak ko.
13: Emily, walang magiging magandang kinabukasan sa iyong bata.
10: Ang kapal na mukha mong sabihin sa akin yan.
13: At bakit, hindi ba? Dahil bukod sa drug addict ka na, pusher ka pa.
10: Hindi totoo yan, Dave! Kilala mo ako!
13: Hindi ba't yun ang dahilan kung bakit nakulong ka sa Saipan? Dahil kasabwat mo ang amo mo?
10: Alam mo ang totoo, na makalipas ang ilang taon, absuelto ang kaso dahil sa napatunayang inosente ako. At alam mong kahit kailan hindi ko magagawa tumikim ng droga!
14: Diretsang usapan na tayo. Magkano ba kailangan mo?
10: Bibigay ko. Ang kapal na mukha mo! Ang kapal na mukha nito! Hindi ko kailangan ng pera mo! Isa lang ang kailangan ko. Ibalik mo sa akin si Miko. At kahit patayin mo ako, hinding-hindi ako aalis sa mansion mo na hindi ko bitbit ang anak ko!
14: Sige. Bukas ng ating gabi. Itakas mo si Miko. Ako nang bahala kay siya. Sasabihin ko tinakas mo at mag-iimbento na lang ako ng kwento.
10: Pumapayag na ako sa gusto mo kahit na hindi dapat. Dahil binabawi ko ang dapat na talagang sa akin.

0: Sino ang dadalhin natin?
1: Nahin yung patumbayin yung lalaki. Yan ang dahilan kung ba't lumala ang problema ko eh.
0: Okay, sir. No problem.
1: Pagkatapos, isunod yung babae. Alam ko, manggugulo pa rin yan eh. Para pareho silang tahimik.
0: Okay, boss.
1: Alisto kayo ha. Anytime, lalabas na sila ng gate. Sundan nyo yung kotse nila, ha?
2: Oh, ayos na ba lahat ng gamit mo, Emily?
3: Oo. Konti lang naman ang mga ito eh.
2: Ingatan mo tong si Miko, ha? Huwag mong tatanggalan ng jacket at malamig sa biyahe. O siya, sige na. Huwag ka na mag-alala. Pinaalis na si Ruth, wala nang asungot.
3: Lilay, maraming salamat sa lahat-lahat. Napakalaki ng utang na loob ko sa'yo. Huwag ka mag-alala. Magkikita pa naman tayo eh.
2: Nasa iyo naman ang numero ng cellphone ko. Madali na yun.
3: O siya, sige na.
2: Kanina pa naghihintay si Simon. Bilisan ninyo.
3: Oo.
4: Oh, Emily. Ayos na ba lahat? Wala ka na ba naiwan sa quarters nyo?
3: Wala na, Simon. Ready na kami ni Miko.
4: Saan tayo ngayon?
3: Idiretso mo kami sa istasyon ng bus. Didiretso na kami ni Miko sa San Pablo.
5: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
6: Pili po kayong nakikinig.
7: At dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
8: Nagbibigay ng iba't ibang information.
7: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
9: Pag walang knowledge, walang power.
7: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Iyong pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
1: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoo kwento sa masa.
2: Akala ko magbibigyan mo sa crush mo yan.
3: Boy, kilig.
4: Saray.
5: Cute ka pala, no?
3: Boy, kinikilig.
6: Ganda ko, no?
7: Sobra.
8: Yakapin mo! Ganon!
3: Totoo ba ang nadarama?
9: I love you!
10: Sorry, I don't love you!
11: I can't be jealous. I've never been jealous. Ngayon lang.
3: Oh, shucks. Ito ba yung pag-ibig na?
12: I love you, I love you, I love you, I love you!
13: My love, your braso.
14: Ayan oh, sobre.
3: Sine kibig.
15: Saturday and Sunday.
3: Dito sa sine mo, hari ka rito.
16: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
17: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
18: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
17: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
19: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
20: Ubusan ito ng lahat.
21: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari,
20: babawiin ko yan.
19: Mabagsik at walang sinasakto.
22: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
19: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
23: Sa akin ka pa rin babagsak!
24: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan.
22: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
23: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
24: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
25: Saan?
24: Sa puso mo.
19: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
16: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
26: Katulong ng DZMM,
0: Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
17: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. MMK sa DZMM.
4: Charo, ang lahat ay parang panaginip lang. Hindi ko maipaliwanag ang kaligayahan ko habang mahigpit kong yakap si Miko sa loob ng sasakyan ng mga sandaling iyon. Ganoon pa lang pakiramdam kapag ang lahat ng pinaghirapan ay napagtagumpayan.
6: Simon, gaya ng sinabi ko, didiretso na kami dito si Miko sa atin sa San Pablo. Doon kami sa bahay namin. Sarili ko ang bahay na yon.
7: Ibig mo sabihin, ganun na lang yun?
6: Simon!
7: Emily, nangako ka. Ang sabi mo, kapag nabawi mo na si Miko, yung sa tungkol sa atin naman ang isusunod mo.
6: Paano si Carla? Yung kinakasama mo?
7: Madali lang yun. Hihiwalay ako siya. Emily, alam mo naman na noon pa lang, ikaw na talaga ang... Eh, kung ba't kasi si Dave ang pinili mo?
6: Ah! Ano yun? Sino yung bumaril sa atin? Ah. Ay, Diyos ko! Si Dave! Kotse ni Dave! Nasa likod natin, sinusunta nila tayo! Bilisan mo, Simon! Oh. Yuko! Miko! Yuko! Simon, Diyos ko! Hayop talaga si Dave! Bilisan mo!
7: Paliliti ka sa akin ng demonyong Dave na yan. May dala akong baril.
6: Oh, Diyos ko, Trophic! Simon, anong gagawin natin? Malapit na sila.
7: Emily, bumaba na tayo bago nila tayo abutan.
6: Sige, sige. Halika,
7: dun,
6: halika anak.
7: Doon tayo sa bandang kanan. Bilis!
6: Oo.
7: Halika, doon tayo lumiko sa kanto.
6: Dali!
7: Lumayo na kayo, Emily. Haharapin ko na sila.
6: Wag! Halika na, Simon! Halika na! Simon! Simon! Hayop ka, Dave! Pati kaibigan mo! Pinatay mo! Hayop ka!
9: Tingin nyo na yan! Papulis kami! Baba niyo ang mga baril niyo!
25: Sir! Sir! Kidnapper ang mga yan! Kinidnap nila yung anak ko! Sige! Hulihin niyo si Miko sa kanya! Hulihin niyo yan! Kidnapper ang babae niya, sir!
6: Hindi! Hindi totoo yan! Huwag kayo maniwala sa kanya! Sinungaling ka, Dave! Demonyo! Hayop!
25: Hala! Pasinto na lang ako kayo magpaliwanag!
6: Hindi, hulihin niyo ako! Simon!

0: May dalaw ka, Miss Emily. Oh.
1: Bakit nag-aksaya ka pa ng panahong puntahan ako dito sa loob ng selda, Shane?
2: Lloyda, anong ginawa ko sa'yo? Pinagkatiwalaan kita, binigyan kita ng maayos na hanap buhay. Pagkatapos itong gaganti mo sa'kin, balak mo pang kidnapin si Miko. Bakit?
1: Emily ang tunay kong pangalan. At ako ang tunay na asawa ni Dave.
2: Sinungaling! Ang kapal ng mukha mo! Ano pang panggugulong gagawin mo, ha? Ano pang ginawa namin sa ini Dave at gustong-gusto mong masira ang pamilya namin? Itong tandaan mo, titiyakin ko, mabubulok ka dito sa loob ng bilangguan!
1: Gawin mo ang gusto mo. Sa dami ng pera ninyo, kayang-kaya ninyong ibaluktot ang tama at ituwid ang mali. Sayang ka, Shane. Matalino, edukada, pero boba. Binulag ka na ng tuluyan ng mabulaklak na dila ni Dave. Hindi kita kailangan. Bumalik ka na sa mansyon mo. Hindi ka bagay sa lugar na ito.

0: Hindi kami pwedeng magtagal, ha? Tumakas lang ako sa mansyon para kahit saglit makita mo itong si Biko.
1: Salamat, Lilay. Miss na miss ko na nga ito, anak ko. Halika, baby. Payakap nga ng mahigpit, anak.
0: Kumusta daw ang kaso mo?
1: Malabo, Lilay. Alam kong paiikutin nilang impluensya ng pera para mabulok ako dito.
0: Naku, grabe talaga si Sir Dave.
2: Yaya, tita, bakit po kayong nandito?
1: Miko, anak, may inaasikaso lang ang tita Yaya, ha?
2: Dala ko po yung bola nagbigay niyo sa akin. Eto po.
1: Itago mo yan, Miko. Kung hindi man tayo magkita, ipinapangako ko sa'yo. Lagi ako mananalangin sa Diyos na matupad ang lahat ng mga pangarap mo. Kahit ano, doktor man o basketball player. Anak, lahat kaya kong ibuwis kahit ang buhay ko para sa'yo. Lagi mo lang tatandaan, ha? Mahal na mahal ka ng nanay. Mahal na mahal kita.

0: akala ko kamag-anak mo yon, Lilay. Napakasinungaling ng Lloyd na yun. Emily daw pangalan niya. Eh di talaga sinungaling. Saan mo ba kasi nakilala ang taong yon, ha?
1: Eh, ma'am, pasensya na po kayo.
0: Bakit kasi? Hindi pa niya aminin. Balak niya talagang kidnapin si Miko. At kailangan niya ng malaking pera. Kasi Lilay, kung maamin siya, baka magbago pa ang isip ko na iurong yung demanda laban sa kanya. Paraning yata yun. Siya daw ang totoong misis ni Dave. Baliw.
1: Ay, Ma'am Jane, patawarin niyo po sana ako. Ngayon lang po ako magtatapat sa inyo ng lahat ng nalalaman ko tungkol kay Lloyd.
0: Ha? Tumingin ka ng diretso sa akin. Ano ito? Ano yun, Lilay?
1: Ma'am Jane, Emily po ang tunay na pangalan ni Lloyd. Matagal ko na pong alam at totoo pong lahat ng mga sinasabi niya, ma'am. Siya po ang tunay na asawa ni Sir Dave.
0: You mean? Pati ikaw na brainwash na rin ang babae na yun?
1: Ma'am, eto po ang ebidensya. Family picture nila nung baby pa lamang si Miko. Kasama si Sir Dave. Titigan niyo pong mabuti, ma'am. Maniwala po kayo kay Emily. Totoo pong lahat ng mga sinasabi niya.

0: Inihanda ko na ang sarili ko sa anumang kahihinatnan ko sa loob ng bilangguan, Charo. Binaligtad ni Dave ang lahat at ako ang lumabas na masama. Napakasakit sa akin ang mga pangyayari, Charo. Sa simpleng kagustuhan kong mabawi at makapiling ang anak ko, sa bilangguan pa ang kinasadlakan ko. Alam kong gagawin ni Dave ang lahat, masira lang ako, upang siya ang manatiling kristal sa paningin ni Shane.
1: Ano ito, Dave? Litrato niyo ni Emily kasama si Miko? Ayoko na ng marami pang paliwanag. Ang gusto ko, yung totoo.
2: Pakinggan mo muna ako, Shane.
1: Oo, sige. Makikinig ako sa mga totoong sasabihin mo. Kung sa bagay, sa buong pagsasama natin mula nang ikinasal tayo, nakikinig ako sa iyo. Lahat ng ipagawa mo, sunod-sunuran ako, di ba? Kapag sinabi mo kumain ako ng lupa, kulang na nga lang, kainin ko yung lupa.
2: Matagal na kaming hiwalay ni Emily.
1: So, nabuhay ang patay? Patay na ka mo si Emily, di ba? Ano pa? Ano na naman kasinungalingan ang idudugtong mo? Sumungsuma na ako, Dave! Sumungsuma na ako!
2: Shane, please. Listen to me.
1: Na-realize ko kung gaano ako katanga. Tama si Emily. Boba ako. Pero ito lang ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa mo, Dave. Hindi mo nilinis na mabuti ang kalat mo. Bumalik ka na. Bumalik ka na sa basura pinanggalingan mo!
3: I hate to say this, no? Pero as Shane's finance trustee, it's my job to inform you na lahat ng connection mo sa Soriano Empire is now revoked. Terminated ka na bilang CEO ng cable company. At lahat ng credit cards under your name has already been canceled. Hindi ka na pwede magkaroon ng kahit na anong bank transactions or any legal transactions with the Soriano Empire.
2: Wala ba akong pwedeng dalhin kahit na ano, George?
3: Well, you can bring your own personal things like clothes, undies. Liban doon, wala na. Even gadgets, cell phones. You need to leave it here. And one more thing. Wait for our lawyer's notice. Nahaharap ka na sa kasong estafa, falsification of documents, bigamy.
2: George, I don't deserve this.
3: Inurong na nga pala ni Shane ang lahat ng demanda laban kay Emily. At si Emily, magsasampan ang kaso sa iyo sa salang pagpatay kay Simon Montero.

0: Lily. Lumabas ka na dyan. Malaya ka na. Pero may gustong kumausap sa'yo.
1: Salamat. Oh, Emily. Shane. Miko. Siya ang tunay mo, Mami. Siya si Emily. Sasama ka na sa kanya mula ngayon. Kaya, magpapakabait ka, ha?
2: Miko!
1: Si Tita Yaya?
2: Mami ko?
1: Oo. Oo, anak. Ako ang tunay mong nanay.
2: Miko!
1: Ayakap na sa nag-iisang baby ko. I love you, anak. I love you, Miko.
3: Emily, ikaw nang bahala kay Miko.
1: Salamat. Maraming salamat din sa lahat, Shane. Maraming salamat.

0: sa kasalukuyan ay kapiling ko ang anak kong si Miko. Nasa grade 3 na siya ngayon. Bumalik na muli ako sa pagtuturo sa elementary. Si Dave nakakulong pa rin. Habang buhay na pagkabilanggo ang ipinataw sa kanya sa patong-patong na kaso. Sa ngayon ay nakafocus ako sa pag-aaruga kay Miko. Gusto kong punan ang lahat ng mga taong nawala sa pagitan namin. Malimit dumalaw ako sa puntod ni Simon kasama si Miko. Kung nagkataon, isa sana kaming isang masayang pamilya. Pero gayunpaman, lubos ang kaligayahan ko na kahit simple at payakang buhay namin, bukod sa Diyos, si Miko ang sentro ng buhay ko. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang Emily. Being a mother is the most noble job of all, ika nga. Ang trabaho ng ina ay hindi kayang pantayan ng sinuman. Bukod sa pagmamahal na kaya niyang ibigay ng higit pa sa sarili. At ang walang hanggang pag-aaruga sa anak ay higit pa sa diamante kung ituturing. Saludo ako sa mga inang gaya ni Emily na hindi inalintana ang lahat ng panganib, makapiling lang ang anak. Naway na ibigan ninyo ang ating kwento sa linggong ito na pinamagatang Bola. Dito pa rin sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito pong muli si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio. Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang Tuesday morning po sa inyong lahat. Ngayon ay June 2, 2026. Aba, talaga naman, tapos na ang Mayo at ang daming nangyari. Ngayon papasok ang June. Naku po, mas maraming nangyayari. Parang pasabog, one battle after another, di ba? Magandang morning, ay naimbag abigat sa aking partner Manong Jack Batalyones.
1: Yes, magandang umaga. Ako si Jack Batalyones, pansamantalang humahalili kay Mix Bustos, may inaasikaso din. Pero I'm sure babalik na siya tomorrow.
0: Kaya, bukas daw, yeah. Partner, makakabalik na si Mix. Hayaan na natin dahil nawala rin naman tayo nung unang dalawang linggo.
1: Oo, kaya bumabawi lang siya.
0: Bumabawi siya.
1: Yan, si partner natin, ang daming inaasikaso sa buhay.
0: Actually, totoo yan. Okay, so ngayong araw, maganda po ang ating pag-uusapan. I'm sure lahat po kayo makaka-relate. Tungkol po ito sa mga sakit na nakukuha sa pabago-bagong panahon at ngayong papasok na ang tag-ulan.
1: Mm-hmm. Pero yun nga, kahapon na-debunk natin yung ano eh, no? Yung kala natin yung pneumonia ay nakukuha pag natulog ng basa or may pawis. So hindi pala siya.
0: Hindi. Diba? Kasi nga po, ang pulmonya, hindi rin po yan na dulot ng mga pasma at kung ano pa. Kasi ang pulmonya po ay dulot ng bacteria, bacterial infection, or viral infection.
1: Yeah.
0: So walang kinalaman po yung basang buhok or naligo ng pawis sa pulmonya.
1: Pero syempre, wag pa rin kayo matutulog ng nabasa ka sa ulan.
0: Sasakit naman.
1: Oo, pero maganda itanong.
0: Sasakit ang ulo. Sabi.
1: Actually, yun yung nakalimutan natin tanong kahapon. Di ba sinasabi, pag naulanan ka na sa labas, idiretso mo na naligo pag uwi mo. Kung totoo ba yun or kasama yun. Kasi kung mamaya itatanong natin.
0: Pwede natin itanong yan.
1: Oo,
0: pero
1: kasi
0: ako
1: may ganun eh, sinasabi.
0: Ikaw, ano sa tingin mo?
1: Well, sinusunod ko.
0: Na?
1: Dahil nga, na kunyari, nabasa ka sa ulan.
0: Idiretso mo na.
1: Pag uwi ko, ililigo ko na siya kagad.
0: Ah, kasi di ba nung bata naman tayo, ito na naman tayo, nung bata po kami, naliligo po kami
1: lang
0: sa ulan. Hindi ba?
1: Oo, di ba?
0: Wala namang nangyari.
1: Hindi naman tayo
0: nagkasunod.
1: Di ba? Maganda naman yung ating kalusunan.
0: Ang saya nga ng ating childhood. Dahil dyan ngayon, uy, huwag kang magpapabasa, baka kung anong mangyari, nalagyan ka pa ng payong, kahit konting ambun lang.
1: Tsaka may myth pa doon, di ba partner, yung unang ulan ng May ay very good daw para sa ating kalusugan.
0: Talaga?
1: Oo, nakalimutan ko rin na itanong ka yesterday. Yung sinasabi yung
0: unang
1: ulan.
0: Alam mo na ano ha, mga... ganyan ano.
1: Pero hindi naman ibig sabihin na ako ay matured masyado.
0: Ang dami mo alam na mga noong unang panahon na mga paniniwala.
1: Yung mga parents ko sa'yo malagpalaki sa akin is very ano sila sa ganyan.
0: Eh, hindi naman natin sila masisisi dahil ito po ay minsan na ipasa from generation to generation. So minsan may cultural factor din yan, tradition na kailangan rin po nating irespeto. Pero dahil nga po sa makabagong research, mga diba, of course science, importante pa rin po ako po sa kaka-cover ko more than 20 years na po sa health ay kailangan po tayong maging matalino pagdating sa ating kalusugan. Kapag hindi po nagme-make sense, alam mo namang walang kinalaman
1: kung
0: yung basang buhok sa viral at bacterial, ay hindi ho yun, wala hong kinalaman, di ba? So, ang gusto ko lang sabihin po, maganda na makinig po tayo sa ating mga eksperto. Kami po ni Jack, hindi naman doktor at hindi rin eksperto. Tulad po ninyo, marami po kaming mga katanungan.
1: Oo, at diba? Natutunan yesterday, di ba?
0: Of course, and of course, today din, dahil makakausap po natin, ay isang pulmonologist. Di ba? May kinalaman po sa baga. So, itanong nyo na. Ayan, pulmonya. Specialty niya yan. TB. Emphysema. COPD, di ba? May kinalaman sa ating baga. At syempre po yung mga gusto nyo ring itanong kung meron kayong viral or bacterial infection, flu, flu-like illness. Diba?
1: Ako usually pa nagbabago yung season, kunyari yung tag-inet, then mapupunan tag-ulan, yung allergic rhinitis ko minsan
0: nangyayari rin sa akin.
1: Yan,
0: Oo. At totoo ba na kapag talagang nag-iiba yung panahon, medyo bumababa yung iyong immune system?
1: Mm-hmm.
0: So kumbaga hindi naman siya direktong viral or bacteria,
1: yeah.
0: Pero because yung body temperature mo ay nabibigla siguro, mm-hmm. 'di ba? So pa kunyari malamig, mainit, tapos maulan. Di maintindihan.
1: Tsaka siguro ano, yung gamot din na ano, kasi let's face it, yung mga antibiotic masyado mahal at kailangan mo na reseta. Minsan nagre-resort sila sa herbal. Na mas mura yung mga capsule nyo. Kung talagang effective ba laban sa ubo yun.
0: Oo, at ang isa pa, partner, tungkol sa antibiotics, kailangan po ay may reseta ng doktor or as magkakaroon ka ng resistance.
1: Mm-mm.
0: Ibig sabihin, hindi na po tatalab sa inyo yung antibiotic kapag talagang kailangan nyo na.
1: Oo, tapos kailangan mas higher na.
0: Oo, bibigay sa'yo mas mahal, mas mataas. So, di ba, kaya ang gusto natin, baka naman viral lang yan, hindi nyo po kailangan ng antibiotic. Hindi yung antibiotic agad o yung ininom ng kapitbahay. Ganon yun, o yung nantita o ng diba, kamag-ana.
1: Ibig sabihin, hindi porket okay sa kanila, ay okay din sa'yo.
0: Oo, so maganda po na meron tayong doktor servisyo. Kaya nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga doktor na nagbibigay po ng libreng konsultasyon dito sa ating programa dahil sila po ay nakaka-save ng lives, partner.
1: Mm-hmm.
0: Kahit sa simpleng usapan na to, malaki po ang impact sa ating lahat.
1: Mm-hmm.
0: So, ayan po, kung may questions po kayo tungkol sa inyong kalusugan, lalo na may kinalaman sa mga sakit na nakukuha ngayong bago ang panahon, mag-message po kayo sa aming Viber, 0919-278-3000. Ayan, kung may questions po kayo sa ating eksperto, si Dr. Irene Tan, ang ating makakasamang pulmonologist.
1: Mm-hmm.
0: At may isa pa para sa ka-service of the day, Partner Jack.
1: Yes, so pag-uusapan natin yung programa ng Department of Agriculture, yung benting bigas. No? I mean, nakaisang taon na ba ito, partner? Parang medyo ano na rin tayo nun.
0: Pero gusto parang na dalawang natin, taon na eh.
1: Yeah, oo. Pero diba, isa to sa mga landmark na pinangako dati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nung siya ay kumandidato, magkakaroon. Well, nagkaroon. Ang problema, ang ano nga lang is, of course, naging limited lang yung may access dito.
0: Mm-hmm.
1: Ang tanong nga ngayon is, masusustain ba? Or pwede na ma-extend sa mas marami pang tao at hindi limited yung pagbibigyan.
0: Oo, kasi limited yung supply.
1: Oo.
0: Tapos, gusto ko rin malaman kung ano yung magiging effect nung pagbisita nung Vietnam president. Kasi alam ko nga, di ba, sa pagkakaalam ko, tayo ang pinakamalaking importer ng kanilang bigas. Can you imagine? Tayo po ang pinakamalaking exporter ng bigas from Vietnam. So imbis na, 'di ba, tayo yung nag-e-export dahil feeling ko nga, 'di ba, ang feeling mo ang daming palayan
1: fields dito eh. Tsaka parang dati
0: at nauna tayo diyan. Natutunga sila sa atin eh.
1: Kaso, pero ngayon, tayo na yung kumukuha.
0: Tayo pala yung kukuha sa kanila sa bandang huli. Pati Thailand. Mm. Sinasabi nga yan, kunyari punta kang Thailand, sasabihin sa'yo, di ba, kayo nga nagturo sa amin eh. Ngayon, ang sarap-sarap ng Thai rice, ha?
1: Tapos ngayon, tayo ay kumukuha mula sa kanila.
0: At tayo din ano ay kumukuha diba? Sa kanila.
1: Kung sin, dapat angat pa rin tayo dahil tayo yung OG, kumbaga.
0: Hindi eh.
1: Oo,
0: yun ang masamang... Hindi, yun ang katotohanan. Kaya malamang magandang malaman rin natin sa ating guest mami. Ano ba nangyari? At paano po natin ito mai-improve yung ganitong klase ng sobra tayong nag-i-import ng bigas mula sa ibang bansa.
1: Mm-hmm.
0: At syempre, well, yung epekto rin po ng El Nino, baka dahil dyan...
1: Super El Nino nga daw na...
0: Baka dahil dyan, kailangan talaga nating mag-angkat.
1: Oo.
0: Kasi kung hindi, ang mahal naman ng presyo ng bigas mo, partner.
1: Mm-hmm.
0: Diba kahit na ipiliti mo na bumili sa mga farmers, kailangan na mag-angkat tayo para mapababa
1: tsaka
0: yung presyo ng bigas.
1: Nagbigay ng ayuda din dahil sa kanila doon sa crisis sa Middle East, di ba? Nagkaroon ng dole out sa kanila. Pero ito nga, dahil may kahit paano, humuhupa na yung tension in a way. Pero kumbaga, paano ba yan? Tuloy-tuloy pa rin ba yung tulong sa kanila? Tsaka inaasahan nga noon, tataas ang presyo ng bigas eh.
0: Oo. Kaya... maganda rin na malaman kung ano yung mga pwede natin gawin para sa ating farmers kasi sila po yung talagang affected eh.
1: Mm-hmm.
0: Kung syempre hindi ka bumili sa kanila, paano naman yung kabuhayan nila? Tapos mapipilitan sila magbenta sa mas mababa. So kawawang kawawa yung ating mga magsasaka. Tapos may middleman pa. Tapos may mga hoarder pa.
1: Mm-hmm.
0: Sila po yung kumikita. So sa bandang huli, yung mga magsasaka natin, sila po yung kawawa.
1: Oo, di ba?
0: Kaya dami natin problema bukod sa Senado.
1: Natin, ano.
0: Nakalimutan na ata nila na maraming problema ang tao bayan. Kaya away-away muna sila dyan. At teka muna, meron lang akong gustong i-share na experience, partner.
1: Tungkol sa?
0: Diyan po sa NAIA Terminal 3. O baka po may nakikinig sa atin, mga taga-immigration,
1: right.
0: Year of Immigration, at NAIA 3 na rin. Ano? Kasi nung dumating ako, partner, usually kasi talagang mahaba ang pila. Ewan ko pag bandang 12 ng gabi, 11 p.m. onwards, dagsa yung pasahero na dadating sa Pilipinas galing sa iba't ibang bansa yan. So nangyayari, nagkakaroon ng napakahabang pila, ang daming tao sa airport. At syempre lahat stress kasi yung iba galing sa mahabang flight.
1: Yung actually, di ba yun nga kasi yung malungkot na part sa isang travel, yung pagbalik mo eh. Tapos nakapila ka ng mahaba.
0: Tapos ganun kahaba, tapos kasabay mo lahat. So hindi ko rin alam yung scheduling ba.
1: Yeah.
0: Yung Cebu Pacific yung dumating nung gabi na yun. So may dalawang flights. May galing ng Osaka, may galing ng Narita, nagsabay. Tapos yung galing ng Osaka, partner, na-delay yung mga bags nila. So dumating sila, tapos dalawang oras silang nakatayo. Halos dalawang oras nakatayo
1: na-delay
0: sa baggage claim area. Ito po ay nangyari Sabado ng gabi.
1: Ano nangyari daw?
0: Hindi ko alam. Hindi
1: na-explain.
0: So yung mga, may kakilala kasi ako na nakatayo doon, magdadalawang oras na wala pa yung bag niya. Tapos, ang nangyari, binigyan sila ng chips naman, partner, tsaka tubig. Tapos ako tinanong, ikaw po ba galing ng Osaka? Hindi ako makapagsinungaling kahit gustong-gusto ko yung chips. Kasi nagugutom na rin ako nung gabi. Hindi, Narita. Ay, sorry po. Gusto umalis. Hindi ako binigyan.
1: Hindi ka kasama sa
0: listahan. Hindi ako kasama. Pero to be fair, mas kailangan yun. Mas deserve yun. Yung nagdalawang oras nag-antay ng
1: kasi
0: bagahe.
1: Kasi parang malibang-libang sila sa pag-antay.
0: Na nakatayo doon. Nakakala nila kailan ba lalabas yung bagahe. Dumating na kami, nagaling sa ibang airport, wala pa rin yung bagahe nila.
1: Pero diba? Sabihin ko sa'yo, hindi nyo kayo madadala sa pa-chips-chips nyo.
0: Hindi. Pero baka naman may explanation yun sa Pacific.
1: Pero dapat efficient pa rin.
0: Baka may kinalaman yung biglang umulan din nung gabing yun.
1: Di ba, parang tayo ma-attract ng mas maraming tourists pag may mga problema.
0: I'm sure pag may foreigner doon, talagang maiinis.
1: Yeah,
0: Dahil mga oras ka sa ano eh.
1: Tsaka lalo na, ano, kunyari papasok ka sa immigration sa atin kung hindi efficient yung ano, tapos foreigner ka. I mean,
0: nakaabala. Yung iba naman, mas mabilis silang nakuha after 1.5 hours. Yung iba, nauna ng konti. Pero ganun nga nangyari po. Kaya namigay sila ng chips at tubig.
1: Sa immigration, maayos na ba?
0: Ito pala yung aking talagang gustong i-share sa immigration po. Pagdating, di ba may scanning machine?
1: Yeah.
0: At lagi nating pinopromote yung mga scanning machine na yan para hindi na mahaba yung pila. Diba? So, andun yung mga makabagong scanning machines dyan sa NAIA 3. Ang nangyari, syempre ako, gusto ko gamitin yung para mabilis. Mm. Diba? So, yung syempre, pinauna ko yung tatlo kong anak ko, mauna muna kayo para, syempre, pinapauna mo yung anak mo eh, di ba? So, nung nauna yung tatlo kong anak, nung kami nang mag-asawa, hindi na gumana yung scanning machine. Ikaw, baka sa machine lang na to, lumipat sa kabila.
1: Ang dami
0: yan,
1: di ba?
0: Hindi pa rin. Lumipat ako sa kabila. Tatlong scanning machine,
1: hindi gumana.
0: Hindi siya gumana. So, nangyari rin sa asawa ko, tapos nangyari rin sa iba. At ang nangyari po, dahil nga hindi gumana, minsan gagana, minsan may nakalusot, may hindi. Ang inaalala ko, yung mga anak ko na una doon, may 8 years old ako, hindi alam kung saan pupunta. Hindi kami, para kami may wall. Hindi naman ako pwedeng So nangyari,
1: hindi ka lumakadlagpas doon eh.
0: Sa stress mo at teka, yung mga anak ko na una, pipila na ako sa totoong pilahan. Sobrang haba ng pila, which okay lang, pumila ako. Pero nangyari yung iba nag-away-away, partner.
1: Dahil
0: nung hindi sila makapasok. So, yung iba, pumila rin, nagsingitan or something, mainit na yung ulo.
1: Walang
0: nag-a-assist.
1: Dapat meron.
0: Sana po, ang pakiusap ko lang po sa BI, maglagay po kayo ng mag-a-assist sa mga scanning machine.
1: Para makita mo, ano naging problema?
0: Opo, kasi bakit hindi kumana?
1: Yung magto-troubleshoot, kumbaga.
0: Paano may, kunyari may kasama kang matanda, very senior. Sabi mo na, kunyari 80 plus, nauna yung lola, tapos yung anak, naiwan doon, di gumana yung sa kanya. Pipila siya isang oras pa dahil sobrang haba. Saan pupunta si Lola? Sa aking kaso, yung anak kong maliit, nahiwalay kami. Buti na lang, may isa doon nakakita na, ay ma'am, may, sabi ko yung anak ko nandun, di alam saan pupunta. So sabi niya, oh, sige, baka pwede po kayo dito para mapuntahan mo yung anak mo. Ako lang. So anyway, my point is, sana po may tao na nagmamando sa scanning machine. At eto pa, pagpasok mo, di ang dami nyo, di ba, sabay-sabay. Wala man lang nagsabi na, uy, dun po sa banda doon, walang nakapila. So lahat pumila doon sa kakaunting machine. Samantalang sa kabila, may parang sampo, walang nakapila. Wala nagsabi na doon kayo.
1: Na pwede pala doon.
0: Parang
1: diba?
0: May isa lang na parang kung hindi mo pa siya naabutan, ay doon ho, ano, parang nagmamadali pa.
1: Kung dapat yung foot traffic.
0: Oo, parang nagmamadali pa siya. Ay, doon po walang pila, baka gusto nyo. Baka gusto nyo. Hindi proactive. Parang at just naglakad na. Umalis na siya, parang bye. Hundreds of passengers, partner. Gusto ko lang to i-share, i-raise, kasi baka pwede hong magawa ng paraan na may proactive na, ewan ko, immigration officer or somebody from the IA 3 who will tell you, dito po kayo pupunta, dito po yung pila na yan, dito yung kabila. Yung mga nagmamando nandun katabi ng immigration officer. So, wala nang pila doon.
1: Saka ano, kunyari, kung sumablay ka na doon sa machine, dapat meron ngang taon lalapit.
0: At wala.
1: Hindi ko alam kung problema, ano yung magto-troubleshoot, ano ba yung ginawa mong mali?
0: Hindi ko alam kung nagbubulag-bulagan sila. Alam nila nagkakagulo na doon, pero walang tumutulong.
1: Nung dumating,
0: or nag-e-explain man
1: nakita
0: lang.
1: Nakita ko yan yung mga bago na yan. Inaalok nga din ako ng time na yun. Ano. Pero nakita ko dahil maiksi naman yung tao doon sa pila na mismong may officer. Doon ako pumila, hindi ako pumunta doon sa mga bagong machine na yun.
0: Pero ikaw yun. What about the others? Yeah. Kasi kailangan nga natin ng proactive. And I hate to compare. Ayoko i-compare. Sa Japan, pagdating mo, andun sila. Nakita pa yung anak ko, itong maliit na bata, lagay mo dito, mag-tipto ka lang para makita ka sa picture. Para hindi na ho kayo pumila sa mahaba. Yeah. And to think Japanese pa siya. Pero naintindihan ko yung gusto niya sabihin. Mag-tipto ka, alam, in Japanese lahat. But you know, may tao doon telling you what to do. And in-assist ka, nakita marami kang kasama or may mga maliliit kang anak na maaari hindi makita ng camera. So mag-tipto ka na lang, at least mauna ka na. Pag sa Pilipinas po, walang katao-tao, manghuhula ka eh. Kala ko ba na ini-improve na nila yung na IA 3?
1: Tsaka yun nga eh. Kung bago pa lang yung system na yun, dapat talaga may nag-a-.
0: Tsaka you keep telling us, use the scanning machines. So we did.
1: Pero
0: at ang problema, minsan nag-work, minsan hindi. Naghiwa-hiwala yung mga magkakapamilya. Mm-hmm. Yun lang po yung point ko.
1: Lalo na pinauna mo yung mga anak mo, di ba?
0: Tapos, yung iba lola yung pinauna. Hindi lang naman ako eh. Mm. Marami. So at the end of the day, maiinit na ulo nila. Tapos yung mga tao doon, parang walang nakikita. Mm. Nakita nila nagkakaproblema na doon. Pero wala.
1: Tapos yun nga eh, may problema, mag-aaway-aaway dahil pagod na yung mga tao. Di ba?
0: So yun lang po, konting proactiveness. Hindi yung, baka pa eh, gusto nyong pumila doon kasi walang pila. Hindi ba dapat sabi mo, dito na ho kayo pumila dahil wala nga pila? Dahil dito sobrang haba na. Pagdating doon, may sampu, walang pila, ni isa. So yun ang hindi ko maintindihan.
1: Sorry
0: po. Yun lang.
1: Well, at least, I'm sure naman na ma-address na yan.
0: Kaibigan naman natin si Bureau of Immigration, lagi nating ini-interview sila. So hopefully nakikinig po sila.
1: Maayos na yung system
0: ano lang
1: nila.
0: Naman. Nakikita naman namin yung improvements, pero ito po baka nakaligtaan lang. At sana po ay maglagay ng tao na proactive. Like Japan for example or Australia na kahit hindi ko sila maintindihan magsalita, naintindihan ko na gusto akong papasukin doon at ito yung gagawin mo. Okay. Yun lang. Para sa bayan.
1: Para sa kanila din naman yan.
0: Opo, ayan. Ito po si, nagseservisyo Ninya Corpus at Jack Batalyones. Magbabalik po kami kasama ang aming mga special guests. Ang oras po namin, 11:21 ng umaga.

0: at hamon sa kalusugan,
1: kailangan ng gabay na maasahan.
0: Ako po si Master James Alejandro.
1: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
1: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
4: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
5: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
8: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
9: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
7: At masasayang usapan.
9: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
8: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
9: Leia?
8: De Guzman.
2: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaservisyo of the Day.
11: Ngayon pong umaga, makakasama po natin ang attorney ng DA na si Attorney Genevieve Velicaria Guevara. Siya po ang ASEC for Legislative Affairs, DLLO, Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs. Siya rin po ang nagmamanage no, ng lahat ng kadiwa stores sa buong Pilipinas. Welcome and good morning, ASEC Genevieve.
12: Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Nina and Sir Jack, at sa inyo po mga tagapanood at tagapakinig sa DZMM.
11: Okay. So tatlo po yung aming topic sa inyo ngayong umaga, yung epekto po ng El Nino, yung benteng bigas, meron na programa na lagi akong nabubulol. Benteng bigas, meron na.
13: Medyo mahaba talaga.
11: Dati,
13: eh,
11: diba? Nabubulol ako dun eh.
13: Pag may nababasahin mo sa arangkada, medyo
11: parang hindi kasi nung
13: nagugulat kayo.
11: Nung hindi ako sanay sabihin. Tapos, price cap sa imported na bigas. Unahin po natin, ASEC, yung epekto ng El Nino. Gaano ba talaga naapektuhan, ASEC, ng El Nino yung local harvest natin? In terms of yung percentage or volume, at gaano po kalaki ang nabawa sa produksyon ng palay?
12: Projection pa lamang naman po ngayon ang sinasabi natin na sa projection po natin by mid-year or by harvest season po by September, ang expected, well, projection pa lang naman is nasa 33% ang in-expect na decline. But sabi nga natin, of course, hindi pa naman po siya nangyayari. We're trying to talagang yung preventive measures po ang gawin natin para po talagang hindi po yun umabot. Sa pag-decline, lalo na po sa production ng palay. Nagbibigay na po tayo ngayon talaga ng mga interventions para po talagang yung pati po yung planting intention. Para po, kasi apektado rin po yung planting intention kasi nga po, yung mga magsasaka, alam nila na magkakaroon ng problema, especially with the supply ng tubig. So yan po, baka hindi po sila magtanim. Isa po yan sa ginagawa natin ng preventive na intervention ngayon para po talagang tuloy-tuloy at hindi po ganun yung sa projection natin na nakikita umabot yung magiging reduction ng ating rice production.
11: Ano po ba yung projection natin na nakikita?
12: Yun nga, meron tayong projection ng mga

0: percent po na pagbaba.
1: Baba.
0: Lalo na po for the rice producing areas. Uh-huh. May mga rice producing areas naman po talaga tayo within the country. Mm-hmm. At nakikita natin, lalo-lalo na po dito sa Visayas, na talagang maapektuhan po talaga ng El Nino.
1: Mm-hmm.
0: So yun po yung talagang, kumbaga, ginagawan po natin ng preventive measures para po talagang tuloy-tuloy po yung planting intention ng ating mga magsasaka. At the mm-hmm. same time po, kunwari yung cloud seeding, yung irrigation po nila, para po tuloy-tuloy yung supply ng tubig, lalo na po sa panahon ng pagtatanim. Yun po yung ating ginagawa ngayon.
1: Tsaka ano eh, actually, diba sinabi nga ng PAGASA, hindi lang to basta El Nino, eh, parang super El Nino pa.
0: Opo, medyo nakakabahala nga po dahil nga sa, hindi lang po sa atin, no, dito sa lalo na sa region natin, talagang ito nga daw pong El Nino ngayon ay the worst in the kumbaga previous years.
1: Uh-oh.
0: So ayaw naman natin of course na kumbaga yung epekto niya eh ganun na lang, kumbaga yung intervention po talaga natin,
1: mm-hmm.
0: kumbaga dapat nandito na para po talagang hindi ho ganun maging ang epekto niya.
2: Opo. Pero kailan ba? Anong buwan ba natin inaasahan to? Kasi feeling ko umuulan eh. La Nina ang iniisip ko ngayon eh. Pero bakit super El Nino sa iba bang lugar? Kasi dito sa Maynila pa umuulan na. Kaya akala ko nga tag-ulan eh.
1: Kumbaga doon sa ibang lugar hindi ganito?
0: Base po sa datos ng PAGASA, talaga naman pong tag-ulan na rin naman. Kaya lang pansin nyo po nitong mga nakaraang buwan, talagang sobra po yung init, di ba? Tapos yung projection na nila, although uulan, ang projection pa rin, yung supply po ng tubig, yun po yung naapektuhan dito, no? So yun po yung projection nila, ngayon nga pong tagtanim, kahit po umuulan, hindi po yun magiging sapat para po ma-sustain natin yung water requirements natin.
2: So sa NIA yan eh, National Irrigation Authority, na parang sabi niya okay naman daw. Last week kausap namin siya.
1: Ginagamit pa lang AI for that, di ba?
2: Secretary Guillen?
1: May ginagamit pa silang mga bagay.
0: Opo, usually talaga meron naman tayo mga projections. Yun nga lang, of course, yung worst case scenario talaga yung pinagpreparean natin. Yun po yung dapat hindi ho tayo madatnan ng hindi po tayo prepared, di po ba? Kumbaga, mas maganda na pong kahit po yung projections are, kumbaga, yan, umuulan na nga po as expected,
1: mm-hmm.
0: but definitely kung yung expectation po natin as kung wala pong El Nino, dapat tuloy-tuloy or yun po yung hindi natin masabi ngayon kasi nga climate change, pabago-bago po yan. Mm-hmm. So ang ginagawa po talaga natin is worst case scenario po talaga yung ginagawa yung natin, preparation natin. Yeah.
2: So ano po yung naging epekto nung sinasabi sa atin ng NIA na iniba nyo yung calendar ng harvest? Meron ho bang effect yan? Doon sa nangyayaring El Nino ngayon?
0: Yung sa pagbabago naman po, kumbaga po yung planting yung season naman po talaga natin, yan na po talaga yon. Meron tayong, yun nga lang, minsan may twice a year, may thrice a year na sinasabi.
2: Yun.
0: Yung kung gusto nyo pong tuloy-tuloy talaga. Pero iba po kasi pinagpapahinga nila yung lupa, so hindi sila nagtatanim. Two cropping seasons lang po yung sinusunod yung ibang mga farmers natin. So nag-in between po sila, may iba po silang tinatanim or pinagpapahinga po yung kanilang lupa. Pero definitely po yung kumbaga yung cycles nga ngayon, ginagawan po na talaga natin na talagang kailangan may karampatang yung patubig, napaka-importante po niyan because of yun nga yung threats ng El Nino, the effects thereof. Talagang kailangan po maprepara natin at talagang masiguro natin yung ating mga farmers ay magtatanim at kung ano po yung itatanim nila, yun po yung kailangan na meron po para hindi po maging kahadlang sa ating food security.
2: At sana po hindi sila maabutan ng mga bagyo kasi magtatanim ka nga, marami ka ngang tubig, excited ka ng diba, mag-harvest, binagyo ka naman. Lagi nangyayari yan sa amin sa Ilocos region. Nakikita ko yung parang napakasakit tingnan na pinaghirapan nila yan tapos mamaya binaha. Wala, baha.
1: Sa atin kasi extremes talaga eh. Minsan kung hindi ka ng drought sa magiging tagtuyot, bibirahin ka naman ng mas malalakas na bagyo. Ang hirap eh.
2: Paano po natin to ina-address?
0: Yun po yung projection nga natin dahil nga ang projection din sobrang magiging malakas din po yung mga bagyo. Dahil nga ito po ay talagang epekto talaga ng El Nino. So yun, pre-prepare po natin na as much as possible. Katulad niyan, alam natin papasok na rin ang storm season.
1: Yeah, habagat.
0: Ayan, dapat mapatibay po natin of course at irrigation system, yung atin pong mga crop resilient na mga pabinhi sa ating mga farmers na kahit po malubog or maano po ng tubig ulan ay talagang tutubo pa rin at magsusurvive po. Yun po yung ating gustong ay pamahagi at yun po yung gusto natin sana na maano ng mga farmers na itanim para po dito sa susunod
1: pero,
0: na season.
1: Pero ma'am, paano yun? Yung pag nag-decline ng 30% like you said, pero dyan umaasa yung mga programs like yung benting bigas. Paano natin masusustain?
0: Yung atin naman pong benting bigas, sinasabi po naman natin, pwede naman po yan na base po dun sa mga implementing guidelines. Pwede po siyang local, pwede po itong imported.
1: Okay.
0: Depende po sa magiging supply nito. Pero definitely po, dapat tuloy-tuloy nga po dahil marami na pong umaasa dito sa programang ito. Just in case po na magkaroon ng disruption sa local supply.
2: So, since may projection kayo na 30% na maaaring bumaba ang supply sa ating bansa, gaano ho kadami ang kailangan nating i-import na bigas ngayong taon?
0: Ang nasa projection po namin, nasa 4 million metric tons naman. At as of this time po, naka-almost half na po tayo na parang na-import po. Pero yun po yung ating projected na amount, volume. Hmm.
2: So where do we import po? Tama po ba yung sinabi Vietnam. Namin kanina na number And one Thailand. Importer tayo ng Vietnam?
0: Yes po. Vietnam.
2: Opo. At saan pa po yung iba?
0: Meron po tayo sa India, meron po sa Pakistan, Cambodia.
2: Okay. Pati Pakistan?
1: Kumukuha din tayo na.
2: Okay. Pero yun nga po, Asik Genevieve or Asik Bebang, nakita ko sa ang kanyang nickname, no? Si Asik Bebang. Sabi ng iba, nalulugi raw yung mga local farmers nga po natin kapag dumadagsa itong mga imported na bigas. So paano po na babalansi ng DA ang pagtulong sa ating mga consumers at sa ating mga magsasaka?
0: Ito nga po, ang panukala or magiging, kumbaga, ang direksyon po ng aming sekretary, si Francisco Kiko Chularel Jr., lalo na po pagdating ng sakahan, katulad po nangyari last year, sinususpindi po niya yung importation para po talagang yung atin pong presyo ng palay ng ating magsasaka ay talaga naman pong tumaas. At the same time ngayon po, meron po tayong, kumbaga, hindi ho natin full swing, no? Hindi ho lahat ngayon nakakapag-import ng madami. Kinokontrol po natin, binibigyan po natin ng mga allocation po yung ating mga importers para po talagang hindi ho katulad noon na walang limit, kumbaga. So, ginagawan po natin ngayon ng limitasyon, of course, para hindi ho mag-flood or mag-import ng napakaraming imported
2: at saka
0: na bigas.
2: Yung mga hoarders. Nasaan na ba yung mga hoarders
1: I think that was
2: kinasuhan or kakasuhan? Nakasuhan ba? Nakakulong ba?
0: Alam ko po may kaso, but kung sa kulong...
2: Baka nag-hoard pa rin.
1: Anong parusa nga pala dyan sa...
0: Base po sa Price Act, pag sa hoarding yan, ngayon po alam natin merong anti-economic agricultural sabotage no? Medyo pagka medyo importer yan, pag 10 million and above po yung yan medyo reclusion perpetua yan, medyo dahil economic sabotage nga po. Pero pagdating dito po sa price cap, kung sa hoarding, depende po, pwedeng magkakulong up to 10 years. And then meron din pong multa hanggang 1 million pesos. Depende po yan kung gaano po kalaki ang mahuhulian or ano po yung hinohoard po nila.
2: Okay. At yung plano nyo po magpatupad ng price cap, magkano po ito para sa imported rice, ano?
0: Meron na po tayo existing na price cap ngayon, yung ating EO118. Naging effective po ito May 14, 2026. For 30 days, temporary lang naman po ang price cap. So 30 days po ito, so May 14 hanggang June 12 po ang implementation nito. 50 pesos po ang price cap or ceiling natin para sa imported 5%. Na broken na bigas. So meron po tayong pinalabas na advisory sa atin pong mga stakeholders, sa ating general public kung saan po merong mga brands talaga kasi hindi hunahun natin ma-distinguish kung ano ba mga variety ng bigas niya. So, so ang ginawa po natin,
1: na kasi eh,
0: yung, opo, ang ginawa natin talagang yung branding na kasi doon na nakikilala yung mga imported brands. No? Yung nagpalabas po tayo na ang limit po talaga ng presyo nila dapat ay 50 pesos. Mm-hmm. So kung lumagpos po ng 50, yan po yung ginawa natin nito. Recently, nagma-market visit po tayo at sinisita po natin yung mga lumalagpas ng 50 dahil po umaabot na siya ng 60 to 65, diba?
2: You know, may 68 pa nga eh doon sa
0: mga local po yung iba diyan,
2: 68.
0: Opo, yung iba diyan local, pero yung opo. Pong pag nakita niyo pong blue, yan dapat
2: yung
0: po
2: blue imported.
0: Imported dapat.
1: Yung blue.
0: Yan po yung
1: makukulay na ano na sako na ano, yung imported ba 'yun?
0: Iba-iba po yun. So, meron pong mga brands talaga kami na nilagay po doon sa ating advisory kung ano po yung mga 5% broken. So, meron mga ano naman.
2: Kung hindi broken, magkano naman ang presyo niyan?
0: Medyo mahirap. Wala po kaming monitor ng hindi broken, ma'am. Meron talagang yung, kumbaga, yung almost perfect na kernel. Kasi pagtitignan mo po, yun. So, 5% po yung talagang nasa merkado po natin na halos buo po yung kernel.
1: Dati may nakita ko eh, yung mga Pakistan na, ano, pag tinignan mo isa ako nakalagay doon, tsaka ibang itsura nung ano nila. Sabi ko, meron na rin pala tayo.
2: Anong pinakamasarap kaya? Ako, Philippine ako, rice pa rin.
1: Oo, iba pa rin.
2: Lalo na yung parang purple, brown, yung mga galing sa probinsya.
1: Yung mga healthy, oo.
0: Mga special rice po yan. Brown rice, red rice, black rice.
1: Dati sa Kasagada na, kain ako, iba-ibang kulay.
0: Oo, ibang heritage yun. Heirloom rice po.
1: Pero iba pa rin yung lasa ng traditional na rice. Parang kang kumakain ng papel eh.
2: Oh, God. Pwede mo namang ihalo. Alam mo ginagawa nila, hinahalo nila. Para alam mo 'yon, mix of heirloom rice and yung white rice. Nakatulong ka pa sa farmers natin kasi may kamahalan yung talagang mga heirloom rice natin ano, which is sad kasi 'di ba dapat wala kasing ganung karaming supply. So all right, so punta naman tayo sa last na po, yung expertise ni ASEC. Yung tungkol po sa Kadiwa, yung benteng bigas. Baka may mensahe po kayo or paalala sa ating mga kababayan bago po tayo matapos sa interview.
0: Okay, yung atin pong benteng bigas, meron na, ay available naman po nationwide. Tayo po ay nakapag-expand na ng 36 provinces this year. Pero definitely po last year, nakapag-launch na po tayo sa lahat ng provinces. Ano, ang ginagawa na lang po natin ngayon, ine-expand natin through the help nga po of our LGUs para po matulungan tayo, para ma-distribute po. Lalo-lalo na dun sa mga nangangailangan talaga dun sa kanilang mga respective areas. So, ngayon po, kasabi natin, apat lang yung vulnerable sectors previously, ine-expand na nga po natin, sinama na natin ang farmers, ang ating fisher folk, mangingisda natin, sinama na natin yung ating minimum wage earners, sinama na rin po natin yung mga toda, yung mga jeepney, transport sector, pati po teachers ng DepEd, sinama na rin po natin. At of course, yung ating minimum wage earners. Pag po may partnership tayo with the LGUs, binibigyan din po natin sila ng pagkakataon na piliin po yung mga nasa lower income, lower middle income classes nila, although wala po doon sa listahan natin. So yun po yung binibigay naming leeway sa, or kumbaga sila na po ang magde-decide kung saan, kanino po nila ibibigay. At definitely naman po tayo ngayon na talagang gusto natin mapalawak nga po as much as possible. Marami pa po ang makapag-avail nitong benteng bigas. As of this time po, almost 10 million, mahigit 11 million na po ang nakakapag-avail po nito base sa datos po natin, at nasa 805 sites na po tayo nationwide.
1: Curious lang ako, ma'am, hindi pa kasi ako naka-partner ng benteng bigas kasi nga dahil of course may mga napaprioritize eh. Pero ano yung quality niya, whether sa quality? Ano siya, parang buhagag?
0: Ito pong ginagamit nating bigas ngayon, galing po ito sa NFA. At naalala po natin, di ba, ditong RTL, yung Rice Tarification Law, hindi na po kasi pwede magbenta ang NFA ng basta-basta lang. Buffer stocking po siya. Kaya lang, of course, kung wala pong calamity, walang emergency, nasa-steady lang po, nasa-store lang yung bigas. So ang ginagawa po natin, tayo po, through the program, dahil inalaw po tayo na pwedeng magbenta ng benteng bigas. So yun po yung kinukuha natin. 3 months and below po ang age ng ating benteng bigas. Kahit po tanungin niyo po yung mga pumipila diyan sa ating mga benteng bigas, maganda po yung quality, hindi po ito so binubok.
2: Hindi naman ano yung parang baka kasi isipin nila baka patapon na yung binibigay niyo sa amin
1: or
2: hindi na ganun
1: ka. Wala naman akong na encounter na
2: kaluma. Yeah, sabi niyo nga po 3 months and below.
1: Binubok-bok.
2: Which is good to know po. Ayan po. And saan pa mabibili yung mga benteng bigas po para sa ating mga kababayan?
0: Pumunta po sila sa Kadiwa website po natin. Meron po tayo sa Facebook. Sa DA website din po, nandun po yung mga listahan natin ng mga sites. Pati po yung schedule. Kasi nga po, konti lang po yung sites na talagang regular. Pero meron po tayong mga, kumbaga, nandun po kung kailan po sila pwedeng pumunta ron. At pwede po nilang i-check kung may malapit po sa kanilang lugar. Yun po yung ginagawa natin nga ngayon para ma-expand natin pati po yung mga DA trucks natin, yung ating mga ibang partner agencies, yun po nagpagtulungan tayo para talaga pong mas maparami at mas madami pa yung makapag-avail.
2: Pero limited, ano pong advice nyo? Do we have to register online bago pumunta? Kasi diba nga, diba misa ang haba ng pila, meron pang ang naatake sa
1: na
2: puso.
1: So, para hindi po. Ka nakapila.
0: Meron po tayo kasing mga sites na talaga pong puntahan, like dito po sa May Visayas Avenue, sa Bureau of Animal Industry. So medyo malaki-laki po yan. So ginailangan po namin magkaroon ng appointment system. May ibang mga NFA sites din po tayo, warehouses, kung saan po, kumbaga, pwede po silang pumunta ron. Kasi regular po doon, kasi NFA, yun na po yung source. So kung may malapit po silang NFA na warehouse, malamang po sa hindi, yun po ay nagbebenta, pwede po silang pumunta ron. Mga Kadiwa stores din po natin. Meron tayong Kadiwa stores na regular pong nagbebenta po ng P20.
1: Pero limited lang ang quantities na pwede binili.
0: Pwede po sila makabili ng up to 10 kilos po. Okay. Yung apat na vulnerable po, yung senior citizen, yung 4-piece, yung ating PWDs, tsaka solo parent, pwede po sila makabili ng up to 30 per month. Pero per po month. Per day is 10 kilos po ang limit. Okay.
2: Ayun, ako maraming salamat po kay ASEC Genevieve, ASEC Bebang Velicaria Guevara ng Department of Agriculture. Good luck po sa mga darating na buwan dahil nga sa El Nino. Epekto ng El Nino.
1: Enough yung preparation nila, sinabi nga nila.
2: Maraming salamat po sa Department of Agriculture. Ayan, magbabalik po kami ni Jack Batalyones. Mamaya makakasama naman po natin ang ating pulmonologist na si Dr. Irene Tan. Ang oras po natin, 11:44 ng umaga.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radio Patrol 630.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po, kapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: mga kapamilya at kaserbisyo. Panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Matulungan DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po, on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
3: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
4: Yes, sa putong ito, makakasama natin dito sa studio ang ating, dito sa ating Dr. Servicio, no, ang pulmonologist na si Dr. Irene Tan. Magandang umaga, Dr. Irene. And welcome dito sa nagseserbisyo ninyo Corpus. Pag-uusapan natin nga is, eto, kasi nagbabago na naman yung weather natin. Ano ba yung mga diseases na gito? Actually, marami nga kami tanong yesterday, pinag-usapan natin yung mga myth about sa pneumonia or ano. Pero ito yung Dr. Irene, no, pinag-usapan na bago yung start ng program. Kasi nga tag-ulan ngayon, di ba laging sinasabi na pag naulanan ka or naambunan ka, pag uwi mo, ituloy mo na yan sa ligo. Totoo ba yung ganun or myth lang yung ganun klaseng kasabihan?
5: Ayan, bago ko po sagutin ang inyong katanungan, so magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig po sa mga kaservisyo po natin this morning.
4: Yeah.
5: So, thank you po uli. Nakailang suki na tayo dito sa program ninyo. Anyway, so first, ang ating topic is changes in weather, no? And yung effect po nito sa ating respiratory health. So, syempre, yung extremes in temperature, especially yung tanong niyo po, no? Kasi nga, we're approaching yung tag-ulan. Nagsimula habagat season na kasi uli. So, ang nangyayari kasi sa temperatura natin, pag tag-ulan na po, nagiging cold and at the same time, pwedeng dry and at the same time, pwedeng humid din siya. Depende, no, kung biglang umulan, nagiging mas humid yung kapaligiran natin. Ngayon, yung tanong tungkol dun sa kailangan bang maligo right away. Actually, ang reason po kasi bakit nagiging mas prone tayo sa infection, di ba? Tsaka sa mga pagsumpong po ng hika at ng allergic rhinitis ay unang-una yun po kasing malamig na temperature or cold temperature is irritating po or nakakairita po siya sa daanan natin ng hangin. So kapag po nairita yung daanan natin ng hangin, ang sign kasi ng irritation sa daanan ng hangin ay pagkakaroon po ng pagpeplema, pagkakaroon po ng paninikip ng daanan ng hangin natin or yung tinatawag na bronchospasm. So ito pong mga bagay na to, pag nangyayari sa ating daanan ng hangin, pwede kang mas maging prone to having infections. Kasi pag malamig po yung temperature, ang ating baga, meron siyang normal na paraan para i-clear yung ating mga nalalanghap na mikrobyo or pollutants in the air. May maliliit po yan na parang cilia na tinatawag or hangin na inaangat niya unti-unti kung ano man yung nalalanghap natin para hindi siya pumasok sa baga natin. Pero kasi pag ganitong malamig ang panahon, minsan nai-impair or nahihirapan magtrabaho yung natural immune system ng katawan natin. So nagiging mas prone tayo sa pagkakaroon ng infection.
4: Oo, kaya yun nga kasi like yung pinag-usapan namin kanina ni partner yung allergic rhinitis.
5: Yes.
4: Definitely pa nagbago na yung season from tag-init papunta ng tag-ulan. Nandiyan na yung atake ng at yung cycle niya, allergic rhinitis, magkakaroon ka ng sipon, then magkakaroon ka ng post nasal drip. At magiging ubo naman. Tama po, Doc.
5: Correct. So, meron kasi tayong mga kaservisyo or mga kababayan natin na may tinatawag silang atopic march. Ibig sabihin na sa kanila lahat yung tatlong sakit na may kinalaman sa allergy. Yung allergic rhinitis, yung skin allergies, tsaka yung bronchial asthma. Hindi naman necessarily na complete yon na present sa lahat ng, sa iisang tao. Pwede may allergic rhinitis lang or pwede may asthma lang. Yun ang problem kasi, nakalanghap ka ng especially no pag malamig kasi ang panahon or tag-ulan, nagiging humid. So magandang environment din siya para dumami ang molds. In some patients kasi very sensitive sila sa molds sa environment. Yeah, so pag nagkaroon ng molds, nagiging trigger 'yon sa kanila for allergic attacks. Pollens din, tumataas din 'yan sa hangin kapag ganitong may thunderstorms or paulan-ulan na. So lahat 'yan pag pumasok sa daanan ng hangin natin, una is it can trigger allergic rhinitis. So diyan pumapasok yung pagbabahing-bahing, pagluluha ng mata, post nasal drip. Minsan nagigising pa nga sila sa gabi kasi sobrang barado yung ilong nila. Tapos kung itong mga pasyenteng to may hika din talaga, pwede rin siyang maka-trigger ng flare up or pagsumpong naman ng hika kasi ang hindi kontroladong allergic rhinitis, pwede kang atakihin sa hika. Doon naman papasok yung pagsisikip ng daanan ng hangin, pagpipito ng kanilang paghinga, pag-uubob, mas mabilis silang hingalin or mas inaatake sila ng hika, which can lead to yun na nga, natatakbo sa ospital kasi hindi na makapasok properly yung hangin sa baga nila.
4: So yung molds pala, nag-ano din yan. No? Kala ko mostly, sabi ko sa alikabok lang yan, na, ano, hindi pala, ano.
5: Marami po tayong environmental pollutants, ano. So pag ganitong humid, syempre molds yung number one na kalaban natin. Tapos syempre yung pollutants sa hangin. Mga indoor and outdoor sources ng pollution, fumes ng mga sasakyan, yung mga pinaglutuan, lalo na kung naggagatong din. Tapos, siyempre, yung ibang mga indoor na ginagamit nating chemicals, lahat yun nakaka...
4: Actually, ako pagpupunta ako sa shop na yung ukay-ukay, yung medyo stuffy, yung ano, doon ako nagkakaroon ng attack ng allergic rhinitis ko. Paglabas ko nun, makati na yung mata ko. At alam ko na yun, matitrigger na. Kaya ayoko minsan masyado pumapasok sa ganun.
5: Kasi may dust mites din kasi, no? Ang iba pa kasing pwedeng sources ng aeroallergen, siyempre yan, dust mites. Actually, ipis, daga, lahat yan pwede maging sources ng allergens or mag-cause ng allergic reaction. So, hindi lang siya skin, pwedeng pati aeroallergen, meaning pwede siya makatrigger ng asthma or allergic rhinitis.
6: Kaya sinasabi niyo nga, Doc, di ba, kunyari may ipis na namatay, for example, di ba? Tapos hahayaan mo lang doon, di ba mag-aerosolize? Ano, aerosolize?
5: Yes, pwede diba? Siyang, yes. Yung part, yung
6: mga... Na-agnas na siya.
5: Agnas na ipis. Siyempre, parang kahit anong particle pwede yung maging dust or magkakalat lang yan sa hangin. So it can trigger.
4: Yung nag-disintegrate na yung part.
6: Yung nahinga mo na siya as bilang ashes ba yun?
4: Ito pa naman ako kanina, di ko winalis sa bahay.
6: Nagpagmamadali ko. I-flush mo, alisin mo. Di ba, hindi lang ipis. Ano pa? Tsaka iba pa. Iba
5: yes, pang... daga, pwede rin. Actually.
4: Ano ba yun? Pamamaya mong magnas yung daga sa bahay mo. Well, may problema ka na talaga.
6: tsaka iba pa.
4: Natawa naman ako. Yung ipis eh, maanoin mo, pero yung daga, hayaan mo magnas doon. Paano ka naman kakain mo?
5: Nangangamoy yun eh, diba?
4: Yung ipis, magnas, hindi umamoy pa rin daga naman, partner.
6: Iba pang insekto, for example, kahit na yung mga maliliit na, mga, alam mo yun, lamok, langaw, whatever, diba?
5: Pag nag-decompose sila.
6: Or yung mga fruit flies, diba? Mm-hmm. At ngayon parang uso yung gamo-gamo.
4: Lalo na, depende sa ano eh. Minsan sa bahay mo yun eh. Kung gawa ka sa kapit,
5: talaga marami. Lalo na pag tag-ulan, lumalabas yung gamo-gamo din eh.
6: Yes, So, ayun po. Well, ano po yung top 3 na masasabi niyong common na illnesses ngayong papalapit na ang tag-ulan, pero mainit pa rin ang panahon?
5: So, una, syempre, paparating na ulit yung mga viral illnesses natin. Yeah. No, yung flu. Kaya kailangan talaga magbakuna na naman tayo para sa flu, no?
6: Speaking of flu shot, nagpabakuna na ako.
4: Nagpabakuna na ako.
6: Nang flu shot for this year, ha?
4: Oh, for this year.
6: Hindi last year. Kasi iba, nagpabakuna na ako last year. Anong say niyo doon, Doc?
5: Well, ang flu vaccination, ang advice is for adults 19 and up, every year po dapat tayo nagbabakuna. Tsaka iba po yung bakuna sa baba ng equator at sa taas ng equator. Pag nasa Pilipinas po tayo, dapat ang ina-avail natin is the Southern Hemisphere vaccine. Every year po yan nagbabago. At ang minimum po na pagitan, for example, na late ka last year nagpa-vaccine, tapos kailangan mo ng vaccination this year, at least 6 months po na difference dun sa naonang vaccine, pwede na po uli magpabakuna.
4: At talagang pag nag-vaccine talaga, hindi ka magkakaroon ng flu?
5: Hindi ka magkakaroon. Well, it will decrease your chances of having a bad flu. Okay. Kasi di ba before naging pandemya din ang flu, Spanish flu before. Dami rin nasawi nung time din, parang COVID din. So it decreases the severity, pero yung totally zero or hindi ka magkakaroon, depends on the vaccine efficacy din. Kasi sari-sari yung bakuna natin. For flu, may quadrivalent, may
6: speaking of quadri or tri, anong mas okay para sa bansa natin?
5: Well, quadrivalent kasi mas marami siyang kinocover na strains of the influenza virus compared dun sa trivalent natin.
6: Opo, na flu vaccine. Pa sinabi niyo 19 and above? Kasi yung kunyari yung mga bata ngayon sa eskwelan, required na magpa-flu vaccine. Yung mga grade 1, grade 2, ganyan po.
5: Sa adult kasi ako na pulmon. In general, dapat annual talaga ang flu vaccination natin.
6: Tsaka, if I may add, Partner Jack, walang 100% na vaccine effective. So, there's no such thing. So, you will still get sick, pero sabi mo nga doon, mas mild. At tsaka yung chances of you getting sick, mas less.
7: Nami-minimize.
6: Okay, so, aside po doon sa pag-flu vaccine every year para to prevent, no, ano pa po yung ibang mga advice and tips niyo bago po tayo magpaalam?
5: So yung may tanong ka pa kanina yung dalawa pang sakit na mas common na pwedeng mangyari. Ayan yung mga atopic asthma and yung allergic rhinitis plus syempre yung mga COPD or emphysematous diseases yung nagbabarandahan ng hangin dahil po sa paninigarilyo, no? So itong mga to lalo na pag dry naman masyado yung air, nahihirapan din silang maglabas ng phlegm nila kasi pag sobrang dry ng hangin, nagiging thick din yung phlegm nila. Kasi itong mga pasyenteng to forever silang, may phlegm na may forever ang mga ito. No?
6: So forever sa phlegm.
5: Yes. Itong mga COPD and emphysema na patients, talagang may ganun sila.
7: So,
5: pag ganyan na masyadong dry ang hangin, nagiging thick yung mucus, mas nahihirapan silang ilabas yung phlegm. Pwede rin itong mag, syempre pag makapal masyado yung phlegm, pwede mag-trap ng bacteria, pwede magkaroon ng infection, pneumonia naman ang kalaban natin, or again, respiratory illnesses.
6: So how do you minimize man lang itong, sabi nyo nga, thick na phlegm, lalo na sa mga taong prone sa ganito?
5: So maraming paraan naman ng pagbawas ng thick na phlegm. Syempre number one, pwede gumamit ng mga humidifier, make sure lang na malinis yung tubig na nilalagay natin. Number two, meron po tayong mga tinatawag na gamot na pwedeng ibigay, like yung mga acetylcysteine or carbocysteine or mga ganong gamot po na pwede nating ibigay sa mga pasyente para actually mabawasan, para mas maging manipis or mas thin yung mucus. And it will make it easier for them para i-expectorate po yung phlegm.
7: Yung Lagundi, magandang alternative ba talaga?
5: Wala ang Lagundi is something herbal, pero wala pa talaga siyang parang definite studies na magsasabing it will greatly parang benefit.
6: Binibenta talaga siya at sabi DOH ano?
5: Approved.
6: Okay, and siguro paalala na lang po uli para sa lahat, para hindi tayo magkasakit dahil kailangan tayo ng ating pamilya, kailangan natin magtrabaho, lalo na yung no work, no pay. Doc Irene. Pero may iba kasi special.
7: Kaya ayaw magpatulog ng flu vaccine. No, wala na ako irarason sa SL.
6: No work with pay.
7: Sabi ko, nagpabakuna ka. Ba't ka nagtirangkaso? Joke lang po. Doktora, ano pang mensahe niyo po?
5: Ang mensahe sa...
6: Sa lahat po,
5: general. So in general, syempre for health maintenance, syempre ang maganda iwasan natin yung paninigarilyo kasi syempre nakakadagdag yan sa, or paggamit ng vape actually, nakakadagdag po yan sa, syempre pagbabalang resistensya ng ating baga, kung di naman kailangan lumabas, para lang, kasi syempre pag like kang exposed sa init, ganyan or lamig, minsan yun nakaka-trigger din yun ng pag-atake nga uli ng mga obstructive lung diseases natin. So, kung di naman kailangan magbabad sa araw or di naman kailangan magpaurlan, iwasan din po natin yun. Tapos syempre maintain a healthy lifestyle. Nothing beats proper nutrition pa rin, tamang pagkain, tamang ehersisyo. Tsaka syempre for prevention, kailangan pa rin natin ng pagbabakuna. Hindi lang sa flu, pati yung RSV, pati po syempre dun sa mga vulnerable populations natin, yung mga seniors or mga 50 and up, kailangan din po nilang mag-pneumonia vaccine.
6: Okay. Yan. Ako, maraming salamat sa ating Dr. Servicio, Dr. Irene Tan. Mabuhay po kayo. Thank you for your
5: thank
6: service.
5: Thank you. Thank you ulit.
7: Partner, bago tayo mag-ano lang, no, nag-message sa si Bettina Magsaysay, ating dating kasama, ay birthday daw ng kanyang mama. Si Mama Silet, 75 years old.
6: Oh, wow.
7: So, happy birthday. Sakto yung text mo, Bettina, na tanggap namin. And kahapon si Angela pala na naka-duty sa Senate.
6: Birthday niya?
7: Hindi, nagpapabati sila kahapon. Pero late ko na nabasa. So, yun sa press office ng Senate na nagmo-monitor sila, Angela. And kapit lang, alam natin madrama. Dyan, lang, sa lugar ano, niyo dyan.
6: Oo, medyo exciting at patrabaho ang mga kaganapan.
7: Sa Senado.
6: Opo, mabuhay po kayo ang ating mga press friends dyan po sa Senate. Opo. Okay, shout out lang si Mirna Tambis. Thank you for your feedback. We will give this to the Department of Agriculture. Marami siyang comments sa YouTube, ano, Mirna. And also, announcement lang, public service announcement to, nakalimutan kaninang i-announce ni ASEC Bebang.
7: Ah, yeah.
6: Sa DA, uy, meron pong 20 pesos na repolyo, meron na para sa lahat.
7: Wow.
6: Hindi po ito limited kasi ang dami-dami. Oo. Pwede po kayong pumunta ngayon sa Department of Agriculture. Mm-hmm. Bumili po kayo ng repolyo. 20 pesos,
7: 20 pesos
6: lang po.
7: Lang. Iba-ibang sizes.
6: Ang dami daw. Yeah. Sobrang dami. Kaya imbis na di ba masira or maitapon, bilhin na po natin yan. Murang-mura. O, ayan na, pwede na akong ano ngayon ng DA.
7: Endorser
6: ng
7: repolyo.
6: Endorser ng repolyo po. Ayan. At least healthy pa. Salamat, Partner Jack.
7: Okay, salamat again sa opportunity. And Doc, again, thank you. And magandang hapon. And sana, be safe.
6: Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye!
7: Bye!
8: Nagseserbisyo, Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
9: Hello Attorney!
8: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
10: Magandang Martes, Marites ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney. Kasama po ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
11: On a rainy Tuesday, hello po mga kapamilya. Nandito na po tayo sa ikalawang araw ng Hunyo, June 2, 2026, partner. Kumusta yung biyahe papunta dito? Naulan ba?
10: Actually, kulimlim. Hindi pa bumabagsak.
11: Ayaw pa grabe, no? Nung hapon, kagabi.
10: Bagyo. Parang bagyo.
11: Nakakatakot, sabi parang, ko. Ito na tayo, di ba? Kumbaga, nakikita mo na may binabaha na.
10: Mm-hmm.
11: Sabi nga nila, parang instant coffee daw yan eh. Just pa, add water, partner.
10: Oo, pero hindi pa nga tag-ulan, partner. Habagat pa lang.
11: Habagat pa
10: so,
11: lang.
10: So, nahaharap tayo sa sitwasyon na mainit pa rin, pero posibleng merong pagbaha.
11: Eh, di ba? Yun na nga. Eh, ang mga politiko niyan ngayon, kinakabahan na. Kasi kapag bumabaha, manunumbalik na naman sa mga tao ang flood control anomalies.
10: Hashtag, alam na this.
11: Alam na this. So, kailangan talaga magkaroon na rin ng solusyon dyan sa baha po sa atin dito sa bansa. Pero sa ngayon po, I think you, dumadami na, binabaha na rin tayo ng mga messages
10: ayan,
11: ngayon.
10: Ayan, baha.
11: Dito sa ating live stream. But of course, magandang hapon din po sa lahat ng mga naka-open ng TV, nakatutok na po sa ating Tuesday lesson for today. Yung mga kapamilya po natin dyan sa Sky Cable Channel 26. Hello, hello!
10: Lahat din po ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I1TLC YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
11: At syempre, hello po sa lahat ng mga nakatutok po ngayon dyan sa kalsada. Nakikinig dito po sa
8: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
11: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Nagkakaproblema ako sa signal, partner. Pero maya-maya basahin
10: tayo
11: po natin.
10: Mm-hmm.
11: Oh,
10: sana hindi, makisama yung signal natin.
11: Hindi nga nakikisama itong cellphone ko ngayon. Pero ayun nga po. Eh, hello po sa lahat ng mga nasa live stream na po natin ngayon.
10: Yung maaaga.
11: Oh,
10: sino ba ang
11: top na
10: notcher natin ngayon?
11: Hindi nagluload ngayon. Nakakaproblema
10: mediocre
11: ako.
10: Pinoy. Bago to ha. Mm-hmm. At syempre, Tita Noa na Damian. Lagi.
11: Hello, hello po sa inyo. At syempre po, Tita Nona, yung mga kapamilya po natin ngayon, kung may mga katanungan kayo ha, tsaka mensahe po, ibukas na po kami mga hotline.
10: 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, Lucas 5671. 5672 at 5673. Kaya po.
12: Oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
9: Hello Attorney!
10: Partner, pati yung signal ko ay nauuna sa signal mo. So, nagkakasapawan.
11: Kailangan ko i-refresh din itong aking cellphone. Sana mabasa ko mamaya yung mga messages po ninyo. Yes. Kasi may nakita ko kanina kay Elmer Bartolay. May question niya na siya for our program. Pero maya-maya po eh, kakasapo natin yan. Pero sa ngayon po, sa oras sa 1:11 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Tuesday lesson.
8: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello, Attorney!
11: Alright, partner. Mga kapamilya.
10: Dapat ikaw ang magsimula ng ating Marites Martes dahil napanood ko yung report mo tungkol sa ating topic na qualified theft.
11: Ito nga po mga partner. Kapamilya, ayan partner, noong pong linggo, tayo po yung nag-cover ng story for TV Patrol kung saan may isa pong lalaki, 38 years old, ang nakaharap po sa 32 counts of qualified trafficking through falsification.
10: Qualified theft.
11: Qualified theft through falsification of commercial documents.
10: Yes.
11: So, dalawang warrant po ito mula sa Valenzuela kasi ang background po ng ating suspect ay isa pong parang hawak niya tagapagmana ng kumpanya partner. Mm-hmm. 10 years na siya dito sa Manufacturing Corporation at binigay po sa kanya ang apat na tao na obligasyon. So dito pa sa kumpanyang ito, siya po yung HR officer, siya rin po ang accountant, siya rin po ang messenger, at siya rin po ang IT maintenance staff. And for the price of 21,000 pesos monthly na kanya pong sweldo, i-deduct pa natin dito partner ng taxes at saka contributions mo. So kulang-kulang, magkano lang nauuwi niya sa kanyang pamilya. Siya po ay may dalawang minor de edad na anak, ages 6 and 10, at umaasa din po sa kanyang mga kapatid kasi namatay na po ang kanilang nanay kamakailan. So yun po ang kwento ng ating suspect, pero sa ngayon po, siya ay nakakulong at ang piyansang ibinigay ng korte po dito ay 1.1 million pesos. So ating po pag-uusapan ngayon mga kapamilya kasi nagkaroon ng medyo mainit-init na discussion dito sa social media. Of course, alam po natin, mali ang magnakaw. Lalo na po, hindi mo pera yun, pondo ng kumpanya yan, binigay nila ang tiwala sa'yo.
10: Yan, ang mahalagang elemento.
11: Anong nangyayari? Ang modus niya ay kada sweldo, kukurot yan ng kaunti sa pondo. 80,000 kada kinsena, hanggang sa nagkaroon siya ng accumulated amount of 3 to 5 million pesos.
10: Wow.
11: Ang kanyang nanakaw over the years.
10: 10 years, sabi mo.
11: Oo. So, pag-usapan po natin dito kasi I feel like parang sa sitwasyon na to, maraming nalabag na batas ang parehong panig. So, pag-usapan natin partner, ano po ba ang qualified theft? Yun po ang kasong kayong kinakaharap. Partner, okay. Go ahead.
10: Ang kapag sinabi po nating theft, or wala naman pong simple sa kahit na anong criminal case. Pero dito po, sir, pagka revised penal code po ang pinag-uusapan natin, meron po tayong simple theft at meron tayong qualified theft. So pag-usapan natin ano yung tatlong elemento na common sa simple theft at qualified theft.
11: Go ahead, partner.
10: Number one, taking of personal property. Okay? Pagkuha ng isang movable or personal property, pera, kung ano man gamit, okay, na movable. Hindi kasama dyan yung lupa, bahay at lupa. So pangalawa ay walang paalam ang may-ari, lack of consent doon sa may-ari ng personal property.
11: Hello po.
10: Okay. So meron tayong mga sumisilip na mga estudyante.
11: So,
10: pero
11: ahead,
10: pangatlo, partner, itong pinakamahalaga, intent to gain.
11: Okay. Okay,
10: parang hindi siya perfect English, pero yan po ay technical term sa batas na nagde-describe or nagde-denote ng kumbaga iyong intensyong magnakaw o kumuha. So tandaan natin yung unang tatlo, common to both simple theft at qualified theft. Okay, taking of personal property, number one. Number two, lack of consent of the owner. Kinuha mo, hindi naman ikaw yung may-ari, hindi ka nagpaalam, walang hindi siya papayag kahit magpaalam ka. Intent to gain. Yung intention mong kunin yan at i-appropriate para sa sarili mo.
6: Mm-mm.
10: Okay? Number, ito, so yun yung common. Paano nagiging qualified theft ang isang pagnanakaw o pangungupit? Kasi yun, pag sinabi natin pagnanakaw, halimbawa yung hold up, pagnanakaw din yan.
6: Mm-mm.
10: Pero yun sa batas, robbery yun. Kasi may pananakot.
6: Mm-mm.
10: O kaya may violence, okay, whether physical or psychological violence.
6: Oo.
10: Yung actual na pamumuwersa, pamimilit, pananakit, violent, o pananakot, pamimilit, coercion. Okay?
6: Mm-mm.
10: Pero dito, ang fourth element, grave abuse of confidence at iba pang qualifying. Counting review, dahil napag-usapan na rin natin ito sa mga lumang episodes ng Hello Attorney. Pero ang maganda dito, halimbawa, dito sa particular na kaso na pinag-uusapan natin, dahil siya ay empleyado, at hindi lang basta empleyado, empleyadong binigyan, pinagkatiwalaan ng employer. Kasi partner, hindi porki nagnakaw ang empleyado, qualified theft na. Dapat yung ninakaw mo ay sadyang ipinagkatiwala sa iyo.
6: Ako, yun lang.
10: Halimbawa,
6: ito.
10: Dito, kumbaga, halimbawa, kung ikaw ay kahera, pinagkatiwalaan ka, ikaw yung mag-handle ng in and
6: tama,
10: out doon sa cash register. Mayroong element. Ikaw ay bodegero. Ikaw yung nagmo-monitor ng mga stocks.
6: Mm-mm.
10: Qualified theft yan. O kaya, yung definition, textbook definition, kung ikaw ay kasambahay, naninilbihan ka sa bahay, pinagkakatiwala sa iyo yung lahat ng gamit dyan at ikaw yung mismong nagnakaw. Sa, kumbaga, salitang kanto, ito yung mga bantay salakay.
6: Mm-mm.
10: Pinababantay sa iyo, pero ikaw mismo ang nagnakaw. Merong pag, kumbaga, binigo mo yung tiwala ng ibinigay sa iyo.
6: Mm-mm.
10: Dahil dapat ikaw yung nangangalaga, ikaw yung nagbabantay, pero ikaw mismo ang nagnakaw. At ano ba yung iba pang qualifying circumstances? Kasi partner, pag sinabi, kahit ano, whether qualified human trafficking, qualified theft, qualified anything na krimen, mas mataas lagi ang penalty. At yun nga, dito, kapag mayroong grave abuse of discretion, qualified yan. Plus 2 degrees, hindi plus 2 years, ha? 2 degrees, tumatalon ang penalty niyan, partner. At kung halimbawa, sobrang taas na ganito, milyon ang nanakaw. O kaya, kumbaga, kahit na mababa pa nga ang, kumbaga, ang iyong nanakaw, pero ikaw ay, kagaya nun, kahera, kasambahay, accountant, HR, etc.
6: Messenger, IT staff, grabe.
10: So
6: diba?
10: Yan ay qualified theft na batay sa amount pa rin, partner, pwede kang umabot ng 6 to 12, 12 to 20, at 20 to 40 years.
6: Reclusion perpetua,
10: partner. So, ibig sabihin po dito, kailangan natin itong, kumbaga, ipaalala sa lahat ng ating mga kapamilya. Hindi, sabi nga ng aking partner, hindi mo ma-justify. Walang justifying circumstance na ikaw ay mahirap.
6: Mm-mm.
10: Ikaw ay nagugutom. Ikaw ay nagigipit, kumapit na sa patalim. Wala pong ganun. Hindi po depensa yun. Dahil dapat hindi ka magnanakaw.
6: Okay. Pero ngayon po, sa lahat ng mga nanonood po, no, kasi I also feel for the suspect in a way na apat ang trabaho, napakaliit ng sweldo. Kapag po tayo ay nalalagay sa ganun, no, ano po ba ang pwedeng gawin ng ating pong mga kababayan? Kasi may ilan na nagsabi, sana nag-resign ka na lang. Pero ang next sa question kasi dyan is, paano ka nakakasiguro na yung lilipatan mo hindi rin ganyan ng sitwasyon? So mas maganda, di ba, partner, na alam mo anong gagawin mo, ready ka, armed ka with the knowledge of the law para alam mo ano yung mga dapat na nagigiit mo sa kung saan ka mang kumpanyang pupunta.
10: Yan. Una-una, kailangan mo alam yung iyong halaga. So, hindi ka dapat tatanggap.
6: Yun lang.
10: Bakit?
6: Dapat alam
10: Lihugot
6: natin
10: ka.
6: Ang worth natin, partner.
10: Sa, sa relasyon man yan. O
6: sa trabaho.
10: Iyong trabaho. Dapat alam mo magkano dapat ang tamang sweldo. Pero dito, partner, pag pinag-usapan kasi natin yung tamang sweldo, yan ay pag pinag-usapan din natin ang labor law o labor code of the Philippines. Kapag pumirma ka na doon sa kontrata, ibig sabihin, or at least ang presumption, ikaw ay pumapayag na ganito lamang. Kagaya nito, aminado tayong pareho, partner, hindi makatarungan.
6: Oo.
10: Okay, pero hindi ibig sabihin na hindi makatarungan ay illegal na.
6: Ito nga, nakausap ko siya.
10: Yes.
6: Ang sabi niya sa akin, so nag-umpisa ang kanyang trabaho, accountant.
10: Accountant ba siya? Red, ano siya? A CPA o hindi?
6: Hindi niya nabanggit. Eh.
10: Okay.
6: So sinabi niya sa akin, kasi iyak siya ng iyak lang sa selda eh. Parang sobrang bigat ng situation niya. So sabi niya, nag-umpisa siya accountant, tapos nag-resign yung kasamahan niya na HR.
10: Naku.
6: Ito ang ginawa ng kumpanya. Imbis na mag-hire sila ng HR, binagsak sa kanya yung trabaho.
10: Mm-hmm.
6: Hanggang sa bigla nanganak na yan na nanganak, na bigla naging messenger na rin siya. Simpleng pakisuyo, bigla naging permanente na obligasyon mo. Bigla naging IT maintenance staff na rin siya nitong manufacturing corporation.
10: Mm-hmm.
6: So ganun yung nangyari, parang hindi siya nasa kontrata na apat ka agad, 21,000, pinirmahan mo na alam mong ganun kabigat ang trabaho at ito lang sweldo mo. Dinahandahan siya ng mga employer. So paano yun?
10: Okay. So kung tutusin, halimbawa kagaya niyan, merong dagdag na responsibilidad, mm-hmm. dagdag na trabaho, karapatan mo talaga na humingi, mm-hmm. tama aking partner, humingi ng dagdag din na sweldo. Bakit?
6: Okay.
10: Kasi kung tutusin mo, yung iyong trabaho, nung una, yun na yun. Halimbawa,
6: yun lang ang nasa kontrata mo.
10: Kaya nga.
6: Oo.
10: So, kagaya nun, halimbawa, dinagdagan ka ng trabaho, wala naman yan sa iyong kontrata. Pwede ka pa, okay, madaling sabihin, mahirap gawin. Kasi partner, kapag nag-negotiate ka na mm-mm. with your employer, siyempre hindi naman natin yan masasabi na on equal footing kayo.
6: Mm-mm.
10: Pero sana po, kagaya nito, tawag kayo dito sa Hello Attorney kasi pwede kayong, kumbaga, armed with the knowledge of the law,
6: mm-mm.
10: kumbaga, armado kayo mm-mm. ng inyong kaalaman sa batas. Kasi nga po, kagaya niyan, ito, walang paglabag sa minimum wage, above mm-mm. the minimum wage. So yun lang yung binabantayan. Pero kung tutusin mo, kung sana nagreklamo siya, at dito papasok ulit, under the labor code din, yung tinatawag nating collective bargaining.
6: Mm-hmm.
10: Yan yung silbi ng union. Kasi kung ikaw man ay mahihain,
6: mm-hmm.
10: kagaya nun, yung narinig ko dun sa interview, may mga iba na humingi, hindi naman napagbigyan. Baka yung iba, humingi ng dagdag na sweldo, pinag-initan, tinanggal sa dulo.
6: Oo.
10: Yun po ang bawal.
6: Okay.
10: Kasi hindi,
6: illegal dismissal?
10: Oo. Mm-hmm. Hindi dapat gamitin yung, kumbaga, iyong pagtatrabaho bilang host, hinaka-hostage ka na, na ayaw mo ng dagdag na trabaho, tanggalin ka na. Tandaan po natin na pwede ka lamang tanggalin doon sa just and authorized causes. Hindi po pwedeng labas dyan, pwede ka. Yung pagtanggi halimbawa sa dagdag na trabaho, walang dagdag na sweldo, hindi po yan makatarungan. Pero dapat ang inyong proteksyon, i-document nyo. Kasi
6: yun,
10: pwedeng sabihin
6: tama.
10: Na wala ka namang sinasabi sa amin na dagdag. Kasi nga, verbally mo lang sinabi. So, kumbaga, hinanapan ka ng butas ngayon. So, yan. Kunyari, yun ang dahilan. Pero ang totoo, dahil humihingi ka ng nararapat para sa'yo.
6: Okay. Mm-hmm. Partner, sa ngayon po, bago po natin ituloy yung ating pong huntahan, ay puntahan po muna natin ang ating Radyo Patrol para bigyan ng sitwasyon sa labas ng himpilan. Mga kapamilya, alamin po natin ngayon sitwasyon sa Philippine National Police General Hospital kung saan nandoon po si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Narito ang balitang kumpirmado siguradong hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padianos. Marlene, magandang hapon.
13: Magandang hapon, Liza. Pasado alauna 23 ng hapon, nakalabas na ng Philippine National Police General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. At yan ay para magtungo sa Sandigan Bayan para naman sa return of warrant. Ito nga ay matapos na ideklara ng mga doktora. Tamaari na makalabas ng hospital ngayong umaga, o ngayong araw si Bonoan dahil stable na yung kanyang kondisyon. Matapos nga naman sa ilalim sa hospital arrest dito sa Kangkong Rame. Ayon kay PNP General Hospital Chief Colonel Cleto Manongas, pas posibleng stress o mano ang dahilan kaya inatakan hypertension si Bunoan kahapon, pero bumalik na rin anya sa 120 over 70 o normal ang kanyang blood pressure at wala na na siya dinadaing na sakit nga kaninang umaga. Sa ngayon ay patuloy ang mahigpit na sugurado dito sa paligid ng PNP General Hospital, pero tuloy nang nakalabas ng kampokrami itong si Secretary Bunoan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
10: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at lahat ng ating magigiting na Radyo Patrol.
8: Basta't may nangyari, nakareport agad sa TVMM, Radyo Patrol sa Istretta.
11: Mga kapamilya, mamaya-maya ay himayin natin, no, yung mga hakbang na pwede po ninyong gawin para maiwasan po na malagay tayo sa ganung posisyon katulad nung suspect, no. Makita po natin mga pwede pong ihain na mga reklamo sa anong ahensya. Pero sa ngayon, partner, ay magbibigay daan po muna tayo sa ilang mga paalala. Pero kung kayo po may mga katanungan, manggagawa man po o hindi, ang aming hotline 0919-278-3000. Abangan po namin yung mga mensahe sa pagbabalik ng Hello
10: Attorney.
8: Hello, Attorney, sa DZMM.
14: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite, and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
15: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
8: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
16: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
8: May kasama kang makikinig sa'yo.
16: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
17: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
8: Ako to, si Chang Ami.
16: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
8: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
18: Hoy! Ay! Kilala ba kung sino ko?
8: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
18: Magdasal ka na!
19: Tatapusin na kita, demonyo ka!
8: Ang swabing bigotilyo.
20: Nakakaingit ka yung boyfriend mo.

0: May pag-asa pa ako sa'yo.
1: Malvines tumabaho.
2: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
1: Walang aksyong di tatata.
3: Ano?
1: Lahat ay magmamarka.
3: Sige! Tumukal mo!
0: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko ahamunit. Nakamatay tayo.
1: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
4: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abria yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
6: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
7: Sa house,
6: pretrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas. At ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag na isabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Mga LGU hinimok na mag-invest sa digitalization para mas madaling maiabot ang ayuda sa mga benepisyaryo. Yan ang balitang ko. Sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Attorney. Sa harap ito ng inaasang pag-aproba sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang Kalinga Bill na layong maprotektahan ng mga Pilipino mula sa oil price-related surge. Ayon kay Paranaque 2nd District Representative Brian Yamtuan, nakapaloob sa Kalinga Bill ang mga provision sa cash transfers, food assistance at iba pang fuel-related aid para sa vulnerable households at sector. Binigyan din ni Yamtuan ang mahalagang papel ng mga LGU sa pagtukoy at pag-validate ng listahan ng mga benepisyaryo ng ayuda maging sa pamamahagi nito. Kapag digitalized niya ang proseso ay may iwasan ng kalituhan o dobling pangalan at makatulong sa pagpapabilis ng proseso. Mapabubuti rin ito ang transparency at accountability sa lokal na antas at maaalis ang palakasan o padrino sa pag-avail ng mga programa ng gobyerno. Yan ang balitang kumpirmado.

0: Delgado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, Malacanang dumistansya sa pagkansela ng pulong ng Pangulo ng Vietnam kay Senate President Alan Peter Cayetano. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa palasyo, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
2: Liza, dumistansya ang Malacanang nasagutin kung may kinalaman sa mga nangyaring gulo sa Senado. Kaya nakansela ang nakatakdasan ng pulong kahapon ni na Vietnam President Tho Lam at Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi ang Malacanang kundi ang pamahalaan ng Vietnam ang mas mabuting magsalita tungkol sa desisyong kanselahin ang pagbisita ng kanilang Pangulo sa Senado. Ilinaw naman ni Castro na hindi naging issue at hindi natalakay sa pagpupulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at President Tho Lam. Gayun din sa state visit ng Pangulo sa Japan kamakailan ang mga nangyayaring gulo ngayon sa politika sa Pilipinas. Kahapon ang bumisita sa Malacanang ang Pangulo ng Vietnam bilang bahagi ng kanyang dalawang araw na state visit sa bansa mula noong Linggo. Nagkaroon sila ng bilateral meeting ni Pangulong Marcos kung saan pinirmahan ang ilang kasunduan na sinunda naman ng pagdalo ng dalawang leader sa Vietnam-Philippines Business Forum sa lungsod ng Maynila pagdating ng hapon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yusores. Ito naman po kumakalat na impormasyon na suspendido ang BS Barangay at SK election sa Nobyembre, pinabulaanan ng COMELEC. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa COMELEC. Hatid naman ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Attorney Plaza. Pinag-iingat ngayon ng Commission on Elections ng publiko sa mga nakalilitong impormasyon na kumakalat online kaugnay kung matutuloy ba o hindi ang Barangay Sangguniang Kabataan Elections ngayon 2026 ayon sa COMELEC base sa Republic Act number 12232 na pinamahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong August 13, 2025. Ang BSKE ay sasagawa sa November 2, 2026. Hindi niya matuturing na breaking news ang impormasyon tulad na nakasad sa online post ng Asenso Kabarangay Facebook page na ipinose at sinita ng COMELEC. Ngunit nang iginit ng COMELEC na tuloy ang BSKE hanggat walang batas na ipapasa ng Kongreso para ito'y ipagpaliban, may pinapalala ng COMELEC sa publiko ng pagkapakalat ng mali impormasyon para magdulot ng kalituhan ng mga botante ay may tuturing na election offense sa ilalim ng Omnibus Election Code. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, sapat na bilang ng tutors para sa Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program, pinatitiyak bago magbukas ang klase. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
5: Ilang araw bago magbukas sa mga klase sa Hunyo, also inihimok ni Senator Win Gasalian ng Department of Education na tiyaking may sapat na bilang ng mga tutor para sa pagpapatupad ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program. Sa ilalim ng 2026 National Budget, inilaan ang $89.9 billion para sa pagpapatupad ng naturang programa ngayong taon. Inaasama kikinabang dito ang 6.7 milyong mag-aaral pagdating sa reading at 8.8 milyong mag-aaral pagdating naman sa math. Layon din ang pondong ito na makapag-hire ng 440,000 tutors. Ngunit binigyan din kamakailan ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na mayroong delay sa pagkuha ng mga tutor para sa aral programa. Kabilang sa mga hamong natukoy, ang pagkaantala sa pagpapalabas ng mga guidelines at pondo para sa pagkuha ng external tutors. Kaya umaasa mga paaralan sa mga volunteer tutors. Binigyan din ng EDCOM 2 ang hindi pagpapatupad ng aral summer program para sa mga grade levels na wala pong mga volunteers. Pagdidiinigat sa yan, hindi sapat na maglaan lang ng pondo para sa aral programa. Kailangan tiyakin din na may sapat at handang mga tutor, lalo na't ang papel nila ang isa sa pinakamahalaga para sa tagumpay ng programa. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
7: Huwag nang magatubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
3: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Alam mo, partner, matatalino talaga ang ating mga kapamilya.
1: Bakit?
3: Ang example ko, si Ah, Katolos.
1: Bakit? Ano sinabi
3: yung kanyang comment, sabi niya, parang mga senador lang yan na pinagkatiwalaan ang pondo ng bayan. So, yung, kumbaga, narinig niya yung ating paghahalintulan sa mga bantay sa lakay.
1: Qualified theft. Pero hindi qualified theft kapag sa kanila, no? Depende sa
3: pero,
1: dami ng nakukulimbat nila.
3: Pag plunder, 50 million and up, yan. Ganun din. Pero kung tutuusin mo nga, di ba, yung plunder na reclusion perpetua.
1: Mm-mm.
3: Tapos ito na parang again hindi justified ang pagnanakaw pero nagnakaw halimbawa mas maliit kumpara doon sa bilyon-bilyon na lampas sa 50 million.
1: Oo.
3: Pero halos pareho, pwedeng reclusion perpetua.
1: Hindi ito nakakaroon na eh. Yung mga 'yon, ang dami pang nakakala, ang dami pa, 'di ba? Hanggang ngayon hindi pa rin talaga napapapanagot yung mga nasa flood control anomalies, yung mga sangkot doon.
3: Pero
1: diba?
3: Nais ko lang, kay susuga natin yung sinasabi ni Akatolos.
1: Mm-mm.
3: Partner, dito kasi, ang mali, or paunang mali, bukod siyempre, naniniwala tayo hindi makatarungan yung sobrang liit na sweldo, sobrang dami ng responsibilidad. Pero ang mali doon ng employer, partner,
1: itong
3: mga, sa isang pagtingin, pero ang mali talaga, yung HR, yung accountant, yung IT,
1: maintenance,
3: lahat yan ay kung tutuusin mo, kung hiwa-hiwalay na tao yan, pwede silang magbantay sa isa't isa. Merong checks and balance.
1: Eh, paano mo gagawin yan kung isang tao
3: kung
1: malang?
3: Isang tao lang, binigay mo yung susi na ikaw ay pagnakawan. Sapagkat kung wala nang fiscal control, wala nang checks and balance, kagaya din
1: tama,
3: sa gobyerno,
1: actually.
3: Partner. Diba? Kapag walang yung magkakamag-anak, yung nasa Kongreso, nasa Executive, at nasa Judiciary, yan, parang binigay nyo na po yung susi ng kaban ng bayan. Kasi dapat sa ating disenyo, sa ating sistema ng demokrasya, sa ating kumbaga sistema ng gobyerno, dapat yan ay nagbabantay, co-equal. Wala dapat magmamalabis laban doon sa dalawa pang ibang great pillars or branches of government. Pero dahil nawala na po iyon,
1: doon sa senaryo na to.
3: Oo. Doon nagsisimula ang korupsyon, doon nagsisimula ang pagnanakaw.
1: Oo. So dapat talaga maganda ring lesson ito para sa employer para hindi po maulit ang ganito pong sitwasyon, para kayo po hindi malagay sa alanganin, hindi po kayo, at para maprotektahan kayo ng batas.
3: Correct.
1: Lumaban tayo ng patas.
3: At alam nyo, kung kayo po ay nag-i-invest, ibig sabihin, masaya yung inyong mga empleyado, sapat ang kanilang sweldo, maiisip ba nila na magnakaw? Pero again, hindi po yan pwedeng ma-justify ng kahit na ano. Bawal po talagang
1: pero
3: magnakaw.
1: Pero if people are earning,
3: at masaya sa trabaho,
1: well, and they're happy with their jobs,
3: kasama nyo sila magbabantay ng inyong negosyo at magpapalago. Hindi lang basta magbabantay.
1: Sila ang pinaka-asset ninyo.
3: Pinakamahalagang asset ng korporasyon.
1: Ang weird nga kasi kamakila, na-assign ako lagi sa mga labor-related stories.
3: Okay.
1: And last week, ang story ako, partner, mga kapamilya, ay ito nga ang Pilipinas nga daw ang second na may mga masasayang manggagawa sa kanilang workplace. Pero ang pinaka napansin ko nung dinadissect ko yung data noon, kasi 32 pages yun ang data ng survey, may top 5 na dahilan bakit masaya ang mga manggagawa nila. And laging nakapaloob doon ng salary.
3: Aha.
1: Lagi talaga. And career progression opportunities.
3: Tama, yung pag-angat mo sa kumpanya.
1: Oo, example ngayon, sige, starting ko 21. Mm-hmm. Okay lang yan. Nag-umpisa ako, PA, production assistant. Something years ago, partner. 16,000 a month. Talagang ano lang, walang masyadong...
3: Tsagaan lang.
1: Sabi ko sa sarili ko, okay lang yan. I mean, okay, ganyan talaga. Bago akong graduate, ito lang opportunity. Di konting kayod lang tayo dito. Magpursigi tayo.
3: Pero 16,000 a month yung gross mo, partner. Magkano yung take home naman?
1: Grabe. Wala na halos pang grocery ko na sa mga kapatid ko noon a few years back. Pero we all have to start somewhere. We understand that. Pero imagine mo yung 10 years, partner. Hindi mo lang gumalaw ang sweldo mo, nadagdagan ng trabaho ang sweldo, hindi. Inflation pa.
3: Ang iniisip mo, partner, nung panahon ng pandemya.
1: Ay, oo.
3: Mas gipit pa noon. So paano kaya? Di ba? Paano ka mabubuhay? At yung mga taon, di ba? Since 2020, napakahirap na mga taon noon in terms of kagaya ngayon, partner, yung gera sa gitnang silangan.
8: Mm-mm.
3: Lahat yan ay may epekto sa ating, kumbaga, monthly budget ng
8: Mm-mm.
3: pamilya.
8: Mm-mm.
3: So talagang may isip mo, again, hindi pa rin pwede ma-justify, pero
8: Mm-mm.
3: kumbaga, naiisip po natin ngayon, nararamdaman natin yung hirap ng buhay ng mga Mm-mm. Pilipino ngayon.
8: Opo, so sana po ito'y panawagan po sa mga employers. Sana po may nanonood nakikinig, no, para po maiwasan kayo malagay talaga sa ganitong sitwasyon. Alagaan po natin ang ating po mga employees.
3: Mm-hmm.
8: Sila po ang magiging susi ng success ng isa't isa. Dapat tulungan natin.
3: Correct.
8: Maghilaan tayo pataas. No?
3: Yun. Kasi kung nagmamalasakit kasi yung mga manggagawa, kumbaga kasunod na po niyan talagang pagmamalasakitan kayo ng inyong mga manggagawa.
8: At kung hindi niyo po gagawin yan, you feel na parang kaya niyo silang kaya-kayanin lang partner, andyan po ang Department of Labor and Employment,
3: yan.
8: Ang National Labor Relations Commission, pwede niyo po silang takbuhan.
3: Mm-hmm.
8: Kung meron po kayong sapat na ebidensya, messages, emails na makikita nyo na tambak kayo sa trabaho, tapos ibangga nyo sa kontrata ninyo, ito lang po talagang dapat na ginagawa ko, pwede rin naman kasi partner na oo ka kasi makikisama ka.
3: Mm-hmm.
8: Pero kung inaraw-araw na yan, magulat ka, isang taon yan na palang dinadagdag sa trabaho mo, and then you can actually reach out to DOLE and NLRC para po makita nyo anong pwedeng gawin.
3: Yes.
8: Baka pwede namang ayusin ang kontrata ninyo, dagdagan ang sweldo ninyo. Ano
3: pero
8: pa bang pwedeng
3: saan ka
8: gawin?
3: Magsisimula, partner? Dapat within the company. Halimbawa, meron kayong email, company email. Dapat doon, dinodocument mo. O employer or HR, usually sisulatan mo. Eh, kaya lang dito, siya rin yung HR, partner. Paano niya?
8: Sulatan niya sarili niya.
3: So sulatan mo yung may-ari. Halimbawa, ito yung sweldo ko nung wala pa tong dagdag na trabaho. Pero ngayon, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 na yung, times 4 na yung aking trabaho, wala pa rin dagdag na sweldo.
8: Pwede naman kasi idaan sa usapan niya. Pwede sabihin ng employer, hindi sapat para sa akin yung pera, hindi ko kayang dagdagan yung sweldo mo ngayon, baka pwede naman for 6 months ganito, dagdagan ko yung allowance mo. Dagdagan natin ng, di ba, pwedeng incentives.
3: Yes, anong tawag ba dyan? Monetary benefits, tama. Pwede.
8: Tingnan natin, di ba? Pwede sana mag-usap.
3: Yes.
8: Yun ang punto ng discussion natin ngayon. We do not tolerate ang pagnanakaw, pero let's do our best po na lumaban ng patas for both the employers and the employees para po may kaayusan. Sa ngayon po, mga kapamilya, bibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala po ulit. Basahin natin mga mensahe po ninyo maya-maya. Ano? Ang dami ng mga nagpaparamdam sa live stream. Thank you so much. Pero sa ngayon po, ang hotline po namin, 0919-278-3000. Abagan po namin yung mga mensahe at tawag sa pagbabalik ng Hello
3: Attorney.
9: Hello Attorney sa DZMM.
10: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbati po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
12: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
12: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
12: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
14: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
15: Pinik! Manupin!
16: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
17: Hindi ako natatakot sa iserapin.
15: Matindi.
18: Kahit sino kong sipinag, pupuntay mo rito. Tutuluyan kita.
15: Ganyan talaga kapag may bit-bit na akima.
18: Mananagutin ko kanyan.
15: Walang kakabat ang nag-iisang alama.
16: Sino ka ba talaga?
15: Ramon Revilla Sr.
19: Bilib naman ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
15: Alamat ni akima.
20: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
15: Sa sinemo, Hari Carito.
21: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
22: Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
23: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Ang dami na nila, partner, nandito sa ating YouTube Live.
2: Hello, hello!
1: May isa pang magandang comment dito, partner, pero biglang umaakyat.
2: Oo. Sino yun, partner?
1: Halimutan ko na.
2: Oo, meron tayong dito eh. Meron tayong message dito na sinabi nila sana taasan na po ang minimum wage.
1: Ayan.
2: Alam mo, napaka hirap gawin yan.
1: Napakahirap.
2: Kasi pwede na bang taasan ang minimum wage gamit ang kita ng mga employers, tapos kapag hindi na nila kinaya, mababankrupt, sasara sila, mawawalan din ng trabaho mga tao. So hindi, ang hirap tansahin.
1: At tandaan natin, hindi yan, kumbaga, walang isang bagay na walang connection sa iba. Kasi pag nagdagdag ka ng sweldo, dadagdag yung presyo.
2: So, sa consumers din yan, sisingilin.
1: Kumbaga, lahat ay tataas ang presyo. Kung kaya nga, apektado rin tayo lahat.
2: Si Sergeant Putik sabi niya, skill set, talent, and hard work ang key to success. Dagdagan na rin po natin ang kaunti pong dasal.
1: Mm-hmm.
2: Pero nung ako po ay producer pa a few years back, partner, ni Gretchen Ho,
1: okay,
2: may tumatak sa akin na sinabi niya nung nagsushoot kami ng isang segment. Tapos sinabi niya, at the end of the day, minsan swertihan din sa pagkakataon. May mga ganun din talaga. May mga opportunities na bigla lang papasok sa'yo and dapat ready ka.
1: Tama.
2: To shine kapag nandoon siya. Parang ganun eh. So parang tamang dasal din talaga ang kailangan mo.
1: Correct.
2: Dito na ipagkaloob sa'yo ng Diyos ang pagkakataon na mapakita sa mga tao na kaya mo yung trabaho.
1: Kagaya nun, partner, yung in-interview mo na nakakulong ngayon, kung ginamit niya yung kanyang experience, kasi ang dami niya ng tiniis.
2: HR.
1: Pwede siya mag-HR, pwede siya maging accountant, IT. So kung sa halip na magnakaw, sinubukan niyang lumipat. Again, mahirap gawin pa rin. Pero kumbaga,
2: sa ekonomiya na to, ang hirap.
1: Yun
2: pero,
1: nga, kasi
2: diba?
1: Taon-taon dumadagdag yung mga walang trabaho, yung mga fresh graduates. At syempre, kumbaga, yung mga fresh graduates, pwede nilang pwede nilang alokin ng mas mababang sweldo.
2: Oo,
1: so,
2: naku.
1: Kung talaga, kung may trabaho ka na talaga, napakahirap talagang bitiwan yan. At yun, natatalon ka na naman sa walang kasiguruhan. So talagang nauunawaan natin yung hirap nitong in-interview.
2: Swerte ka pa kung binata ka tsaka dalaga ka.
1: Pag may
2: maging
1: pamilya
2: practical
1: ka,
2: tayo dito, di ba?
1: Ang hirap mag-decision.
2: Iniisip ko rin yun eh. Sabi ko, okay, pagod na ako. Anong gagawin ko? Paano si Azzy? Alam mo yun? Medyo, ang daling sabihin eh.
1: Correct.
2: Eh di mag-resign ka, umanap ka ng ibang trabaho. Pero alam natin sa ekonomiya ngayon, partner, ang hirap niyang gawin. So,
1: saan ba tayo babaling? Kasi
2: ang
1: ating gobyerno dapat may responsibilidad na pag-aanin lahat ang ating mga buhay. Pero yun nga, anong nakikita natin? Kasi ito, nahanap ko na si Tita Lino, sabi niya, bakit daw hindi paghiwalayin yung opisina ng majority at minority?
2: Sa Senado?
1: Opo.
2: Oh, okay. Bakit ito, may ganun siyang tanong?
1: Yun nga, para daw makita sino yung mga totoong nagtatrabaho at hindi nagtatrabaho. Pero Tita Lina, paalala ko lang, noong unang panahon, yung old Senate building na ngayon ay partner National Museum of Fine Arts, dati yan yung tahanan ng Kongreso, House of Representatives, at ng ating Senado in one house, partner. Kasi kung babasahin mo yung ating konstitusyon, di ba, yung pag nag-a-adjourn, lagi yung magkasama. O, mag-extend ba tayo? Okay, pareho tayo mag-extend. O, mag-a-adjourn ba tayo? Sabay tayo mag-a-adjourn. O kaya yung sine die adjournment. Kaya, kumbaga, lahat yan ay nakadisenyo na talagang nasa iisang bahay lang sila. Hindi talaga sila magkahiwalay. Pero, aksidente ng kasaysayan, talagang
2: pinaghiwalay na sila.
1: Ang layo, di ba?
2: Okay lang yan. Kailangan din naman nila pagminsan, partner, para sa kaayusan. Sa ngayon, partner, meron po tayong live caller. Si Leah may katanungan po sa atin ngayon. Miss Leah, magandang hapon po. Welcome to Low Attorney.
1: Hello, Miss Leah.
3: Hello po, magandang hapon.
1: Hi, go ahead, Miss Leah, sa inyong katanungan.
3: Itatanong ko lang po sana tungkol doon sa extrajudicial settlement.
1: Okay.
3: Kami po kasi ay second family.
2: Opo.
3: Ngayon po ay ayaw, ang gusto nung first family family, kasal po ako. Kahit po ako yung second, kasal po ako dahil balo po yung una kong asawa.
1: Okay.
3: Ang gusto ko lang po mangyari ng anak, sa una, bigyan lang kami ng 2M, ako.
1: Mm.
3: As legal wife, 2M lang po. Gusto po nilang pumirma ako ng waiver.
1: Mm-hmm.
3: Ayaw ko po, sir, pumirma.
1: Okay.
3: Gawa po ng, sa pagiging legal wife ko po ay 2M lang sa daming property na iwan.
1: Okay. Miss Leia, sabi nyo, yung napangasawa ninyo dating balo, ibig sabihin, dapat po sana, bago kayo nagpakasal, kung nagkonsulta yung inyong asawa sa isang abogado, eh dapat po nahiwalay na yung mga ari-arian na naipundar nung unang kasal at naihiwalay din yung mga dala-dala niya dito sa pangalawang kasal. Yung proseso po na yun, kung natuloy, dapat po namatay yung kanyang asawang babae, dapat po una hinati sa gitna yung share in the conjugal property, ibibigay dito sa asawang lalaki, yung napangasawa niyo po, at yung kalahati, yun yung paghahati-hatian nung mga naiwan doon sa unang pamilya, yung mga anak at syempre yung surviving spouse. Yan po yung dapat. At yung kanyang dala-dala, doon po, buhay pa din siya, kaya merong tinatawag na delivery of presumptive legitim. Kasi kung tutuusin, malulugi talaga yung unang pamilya kung magkakaroon ng paghahalo ng mga properties mula sa unang marriage papunta sa pangalawa. Pero dahil hindi po yan nangyari, dapat po mag-compute tayo pabalik. Kung kailan namatay yung unang asawa, yun dapat magkakaroon ng inventaryo, or hindi nga ngayon inventaryo dahil kumbaga magba-backtrack po tayo.
3: Yes, sir.
1: So kung magkano yung halaga ng estate na yun, at dapat magkano yung napunta doon sa mga yung anak sa una. At syempre, yung kaunti nun ay mapupunta doon sa napangasawa ninyo na ngayon naman ay makakasama sa estate niya na paghahati-hatian nung, kasi legitimate din yung mga anak doon sa una at legitimate din yung mga anak sa inyo. So mahirap ko pong sabihin ngayon na sapat na yung 2M or hindi sapat yung 2M dahil wala po akong pinangahawakan na kumbaga yung panahon na ano yung properties nung punto na nagpakasal kayo, pangalawang valid marriage, at syempre ano yung mga napundar ninyo ngayon sa panahon ng pangalawang marriage. Pero syempre tandaan natin, kagaya din dun sa una, dahil namatay na yung inyong asawa, lahat po ng properties, conjugal properties na dapat kumbaga nalabas na dyan yung dapat nakuha ng mga unang mga anak, or sorry, mga anak sa unang kasal, valid din. Ngayon, nagkakaroon ng kalituhan kasi nga, hindi natin malalaman. At meron dyan, halimbawa, yung mga properties, kailan na-acquire, madali pong ma-trace. Diba? Kailan nabili yung kotse, bahay at lupa, dahil may record po yan. Pero halimbawa po, yung pera sa banko, hindi po ba yung interest niyan at magkano yung full amount, yung kumbaga dapat nahati na doon sa unang, nung namatay yung unang asawa. So kaya po, kailangan nyo po ng tulong ng isang accountant bago po ninyo masabi na kukulang itong 2M, hindi ito yung dapat o nararapat sa amin, share ng aking mga anak na legitimate pa rin yung share ko bilang legitimate spouse. Kasi hindi naman ako, kumbaga, hindi naman kayo kinasal while there is a valid subsisting marriage. Hindi po ba?
3: Okay po. Yes po, sir.
1: Okay. So, yun po muna. Kasi mahirap po tayo magsabi na kulang yan or sobra yan. So, kailangan niyo po ng cuentas claras dyan.
3: May isa pa po akong tanong, sir.
1: Sige po, subukan po natin.
3: Kasi po, sir, di ba may company sila dito, corporation.
1: Naku, yung pa isang komplikasyon.
3: Ngayon po, bago mamatay, hindi po niya napermahan yung hatian ng company.
1: Okay.
3: Hindi po napermahan. Na dapat po ay 50% dun sa bunso, then the 45% dun sa lima, then yung 5% ay sa kanya. Hindi po niya yung napermahan. Hindi po ba't kung hindi po ako nagkakamali, sa batas, pag hindi po pinarmahan at patay na naman po yung unang asawa, di po ba dapat po yung 50% ay sa asawa, then the 50% ay maghahati-hati lang yung mga anak. Tama po ba? Ako na yung pag-intindi.
1: Okay, medyo, Ms. Lea, again, kasi unang-una yung pondo o yung puhunan para sa korporasyon, hindi ko po alam kung saan ang galing. Kasi kung kumbaga, kung tutuusin, kapag hindi napirmahan, hindi po talaga yan magkakaroon ng epekto. Kasi sa batas po, yung mga napirmahan lang ang nagkakaroon ng legal effect. Maliban na lang doon sa isang dokumento known as yung Last Will and Testament. Yan, pwede yan maging effective after the death noong gumawa ng Last Will and Testament. Yun lang yung tanging dokumento na pwedeng magkaroon ng visa even after death. Ms. Lea, sorry, wala na po tayong oras. Okay lang po ba itawag niyo yan ulit bukas?
2: Pero follow-up questions.
1: Oo, yung mga follow-up questions niyo kasi ngayon wala po ako mabigay na malinaw dahil yung detalye po niyan manghuhula po tayo, mahirap po.
3: Attorney, saka malayo po kasi ako. Baka pwede naman po ako makakuha ng appointment sa iyo para makausap at dalhin ko yung documents ko.
1: Sige po, ano po natin dito off the air. Kausapin ko po kayo. Okay po? Ms. Lea?
2: Alright, so Ms. Lea, ganito po ang mangyayari. Ha? Yung mga documents po ninyo, pwede nyo isend sa Viber. Pero Attorney Noel will talk to you po after nitong programa po namin bago kami evict sa bahay ni Kuya.
1: Okay.
2: Kasi meron na lang tayo 1 minute.
1: Opo.
2: Oo. Ano, go ahead, partner.
1: Hindi, kasi naisip ko, meron parating na kapamilya day. Hindi ko lang alam kung kailan.
2: Hindi mukhang urgent
1: so,
2: na to, partner.
1: Kaya nga, sige.
2: Oo, so... Sagutin na lang natin ganyan munang questions off the air. Pero sa ngayon po, maraming salamat po mga kapamilya sa pagsama po sa aming isang oras sa talakayan dito po sa Ilaw Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin sa programang ito ang mga batas sa madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Ilaw Attorney,
2: sagot ka ng batas.
0: Ilaw Attorney sa DZMM.
4: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
5: Ubusan ito ng lahat.
6: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
4: Mabagsik at walang sinasanto.
7: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
4: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
8: Daging ka pa rin babagsak!
9: Ako ang magsisilbing tinig sa lalungan.
10: Nandito na ang matandang dagang hinihintay.
11: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
12: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
13: Saan?
12: Sa puso mo.
4: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
14: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
15: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
16: Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
17: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita EZM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
4: Walang kalma-kalma!
18: Lahat ng tao! Huwag tatayo!
4: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
19: Tawan mo ko!
20: Pagtatanggol ko kayo.
4: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
20: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
19: Yes!
18: Giling mo, giling! Pinabili po kami!
19: Ayun o!
4: Sine Kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
21: Ano mga concerns? Ano mga issues?
22: Pagkakampi ng masang Pilipino.
21: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
22: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
21: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
22: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
3: Malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
13: Sa tindig.
19: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
13: Ibang klase tumitig.
23: Alias pretty boy.
24: Agad narito ko, liligaya ka.
13: Kapag sila ang pumorma, kahit sino, may yayanig.
25: Ito ang tandaan mo.
26: Pistado na ang bulok mo.
27: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
13: Yan ang tunay na astig.
28: Sa Diyos na ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahag ang puntos ko.
13: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m.
29: Tamaan po tayo ng presyo.
30: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
29: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
30: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
29: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
30: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
31: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
32: Ako to, si Chang Ami.
31: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
32: Ako to, si Chang Ami.
31: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
32: Ako to, si Chang Ami.
31: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
32: Ako to, si Chang Ami.
31: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
32: Ako to, si Chang Ami.
33: Good afternoon!

0: ako to, si Chang Coach V. Magandang hapon mga kapamilya! Hello, hello po! Ito po ang programang Ako To, si Chang Ami. Kasama niyo po ngayong hapon ang iyong Chang Coach V. Galing sa programang Love Connect. Ako po muna ang makakasama niyo dito sa nag-iisang programang nakatutok sa tamang komunikasyon at malusog na isip, puso at emosyon. Ito po ang Ako To, si Chang Ami. Sa ngalan ni Chang Ami Perez, tayo po ay magsisiyahan, tayo ay mag-uusapan at tayo ay may tutulungan ngayong hapon. Pero bago ang lahat, kapamilya, ano man ang usaping buhay o sa bahay, abay nandito na sa ating programa. Bida ang talakayan po para sa malusog na isip, puso at emosyon. At syempre, kayo ay nakikinig sa pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio. Ay, ito po ang Ako To, si Chang Ami. Samahan niyo po kami hanggang 4 p.m. Ang saya-saya naman dyan sa YouTube. Hello, hello po sa lahat ng bumati. Kasama na dyan sila Agnes, sila Tess, sila Donald, sila Marvin, sila Estrella, Jane. Oh, ang dami-dami natin dyan sa pamilya. Sila Josh, sila Mi. At kung sino-sino pang masayang nakikigulo sa atin ngayong hapon, tuloy-tuloy nyo lang po yan mga kapamilya. Ang DZMM Radios Patrol sa East 30 kapamilya ay napapakinggan po sa buong Metro at Mega Manila sa pamamagitan ng 630 kHz sa AM band at sa bayan ding napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at hindi lang yan. Tayo din po ay international sa pamamagitan naman ng The Filipino Channel at Taiwan. Kapamilya, kung ayaw nyo may mamiss kayong mga episode at hindi nyo makita yung mga nakakatuwang reels at playlist po, follow lang po kayo sa DZMM Teleradio on YouTube at Facebook. Diyan kayo pwedeng bumati-bati at isa-shoutout kayo ni Coach V, ha? At mag-like na din po sa DZMM Radio Patrol sa East 30, Facebook, TikTok at Instagram. Ay, kumusta naman kayo? May merienda na? Nagluluto pa? O naghihintay na may magdala? Kapamilya ha, remind lang ni Coach V, pwede po kayong sumali sa usapan ngayon ha. Basta ito ay tungkol sa buhay, sa pamilya, at syempre since nandito ang iyong love guru, pag-ibig, welcome na welcome po yan. Huwag po kayong mahihiyang makipagkwentuhan dito sa Ako To, si Chang Ami. Pwede niyo pong ipadala ang inyong mga kwento, tanong, o kaya naman mga shoutout. Alam niyo naman yung shoutout, di ba? Sa 0919-278-3000. Pwedeng-pwede din pong tumawag. Ang hotline natin ay 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Uy, Spanish bread daw ang merienda ni Maingal. Kayo kapamilya, anong merienda nyo? Yung iba siguro sa inyo, merienda nyo puro problema. Abay, kalimutan muna natin yan kapamilya. Mag-ano muna tayo, mag-bonding muna tayo ngayong hapon, ha? At by the way, kapamilya, kung kayo naman po ay may mga komento, pwede nyo din pong hanapin si Chang Ami P sa kanyang account sa X, ha? Hindi po sa mga X nyong jowa. X, yung dating Twitter account, ha? Halika at makiin na po sa kwentuhan ngayong hapon. Medyo sensitive yung pag-uusapan natin, kaya let's be there for each other, ha? Ito na siguro yung inaabangan nyo. Gusto nyong malaman kung anong magaganap ngayong hapon dito sa Ako To, si Chang Ami. Ayan, i-share ni Coach Vian ngayon. Pero, bago ang lahat, alam nyo ba? Dahil medyo masela ng pag-uusapan natin, may konting reminder lang muna si Coach V. Sa meron pong mga pinagdadaanan na mga mental health challenges, meron po tayong pwedeng takbuhan, ha? Hindi kayo nag-iisa. Ito po mga kapamilya, para sa mga nangangailangan o mga ngailangan ng tulong, maaaring tumawag sa ating numero. Ito po yung numero ng National Mental Health Crisis Hotline, ha? Para sa mga kaservisyo natin nangangailangan ng mental health assistance. Sa mga Globe users po, 0919-899-8727. Sa mga TM users naman, 0919-057-1553. Ayan kapamilya, nandyan naman po yan sa screen, ha? Kapamilya, for those who are watching on YouTube and on TV, screenshot, picturean nyo na lang po yan, alright? Eto na kapamilya. Teaser muna tayo, ha? Alam nyo ba, ang episode natin ngayong hapon, kwento po siya, no? Na mapapakinggan nyo sa episode na Kuwento Mo kay Chang Ami. Pakinggan po natin ang kwento ng isang babaeng nakaranas sa murang edad ng matinding pagsubok mula nung pumanaw ang kanyang ama. At ito nga po kapamilya ay nagdulot ng pagkakaroon niya ng mental health condition. O sa inyong mga lately din, recently nawala ng mga kapamilya, mahal sa buhay, baka makaka-relate kayo sa kanya. Paano nga ba siya unti-unting makakabalik sa normal na pamumuhay? Yan po ang ating bibigyang pansin mga kapamilya ngayong hapon. Pero bago ang lahat, mag-report ba muna tayo? O sige ha, wag po nga alis dahil ilan mo ng importanteng report ngayong hapon. Department of Justice, pinaiimbestigahan ang mga social media account na nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa pagpapaaresto kay Senator De La Rosa. Narito ang balitang kompirmado at sigurado mula sa DOJ. Radyo Patrol, Steve Ras. Steve?
1: Kinumpirma ng Department of Justice na natanggap na nito ang referral mula sa Presidential Communications Office o PCO para papanagutin ang apat na social media accounts na muli nagpapakalat ng mali impormasyon kaugnay ng desisyon ng Court Suprema sa kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, ang reklamo mula sa PCO ay ipapasa ng DOJ sa National Bureau of Investigation para sa investigasyon at tamang aksyon, kabilang ang case build-up para sa posibleng pagsampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng naturang mga account. Kabilang sa mga pinaiimbestigang accounts ng PCO ay ang kachismes po activist Chris Lademora at Lenny Kears o Lini Kirong. Ang mga ito ayon sa PCO ay muna ay nagpapakalat ng peking informasyon. Pinagkasabing naglabas ang Korte Suprema ng desisyon na opisyal na puitigil sa anumang pag-aresto at pagsuko ni De La Rosa sa International Criminal Court o sa anumang foreign authority. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Girian ng Senate Majority at Minority dapat nang maayos ayon sa House Leader. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Kamara. Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela?
2: Coach B, sinilalungkot ni House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V, ang patuloy na alitas sa Senate Majority at Minority. Anya, dapat nang magkausap ang mga senador at magkasundo, lalo't may dalawang araw na lang bago mag-sinedi adjournment ang Kongreso. Din pa ni Ortega na trabaho nila bilang mga mababatas na magsagawa o dumalo sa sesyon para maisulong ang mga panukala at matapos ang local, national at LEDAC priority bill. Isa rin umano sa inihintay ng taong bayan ng calendar o schedule para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Para hindi po yata maganda na ganun po yung nangyayari. Siyempre gusto namin mag-session po sila, saka matuloy po yung business kasi ano kami, para kami magkakapatid yan eh. Magkaiba lang yung bahay namin pero pareha kami ng nature of work. So, at saka yung taong bayan na nunood po nag-observe. So.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Lalaking itinuturing na top 1 most wanted person sa Cordillera, arestado dahil sa human trafficking. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
4: Kaya lang paglamang sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 nang arestuhin ng mga otoridad ang lalaki sa alias John na kagagaling pa lamang sa Cambodia. Ayon sa CIBG, si alias John ay tinuturin na number 1 regional most wanted person ng Police Regional Office Cordillera at naharap sa qualified trafficking in persons na walang inirekomendang piyansa. Sa report na nakarating kay CIBG Director, Police Major General Robert Morico II, umuwas sa investigasyon na nirekrut ng suspect at tagapas sa kanyang kasamahan ang isang biktimang walang trabaho mula sa Benguet na nirekrut na lang magtrabaho bilang casino dealer sa Cambodia. Kapalit yan ang pangako 70,000 pesos kada buwan na sahod at iba pang benepisyo. Pero pagdating ng biktima sa Phnom Penh noong January 5, kinimpis ka umano ang kanyang pasaporte at nilimitahan ang kanyang komunikasyon. Palit na naging casino dealer na pinitan umano siyang magtrabaho sa isang scam hub na sangkot sa online love scams, investment scams, cryptocurrency scams at phishing activities na target ang mga Pilipino. Nakatakas ang biktima noong January 11 at humingi ng tulong sa embahada ng Pilipinas sa Phnom Penh at saka nakabalik ng bansa noong January 23. February ng taong kasalukuyan, isinumbong ng biktima sa CIBG ang nangyari na nagresulta naman sa pag-asampa ng kasong qualified trafficking in persons laban sa apat na sospek. Sa ngayon, nasa kusodiyan na ng mga otoridad ang si Alice John habang patuloy pa rin ang pagtugis sa kanyang mga kasamahan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: At nagbabalik nga mga kapamilya, kaservisyo ang iyong programang Ako to si Chang Ami kasama ang iyong love guru on air na si Coach V. Kapamilya, ngayong hapon, medyo sensitibong usapan pero alam niyo naman, hapon-hapon dito sa Ako to si Chang Ami, sinusubukan natin makatulong at magbigay ng guidance sa ating magiging guest sa ating episode at hindi lang yan. Sa inyo din na nakikinig at nanonood. Pero mga kapamilya, bago ang lahat, alam niyo naman maraming nagaganap ngayon sa Senado, kaya kumuha muna tayo ng update mula kay Robert Mano. Robert?
5: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report!
6: Kinumpirma ni Senator Juan Miguel Zubiri na nagpasabi na ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi sila darating sa session ngayong hapon. Kanina ay naging hintay dito sa session hall ang mga minority senators pero kinausap sila ng Senate Secretariat at ipinaabot sa kanila ang naging mensahe ng Senate President kung saan sinabi daw na hindi darating sina Senator Alan Peter Cayetano dito sa session. Ibig sabihin nito, sabi ni Senator Juan Miguel Zubiri, ay walang magaganap na session dahil walang magpe-preside. Sa ngayon, ay nagtungo sa lounge ang mga minority senators at sabi nila, maya-maya, after nila mag-usap ay magbibigay sila ng pahayag kaugnay dito sa ikalawang araw na no-show itong majority senators sa session ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
5: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report! DZMM, numero uno sa aksyon!

0: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
1: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Ah, malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
3: Pinili po kayong nakikinig.
4: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
5: Nagbibigay ng iba't ibang information.
4: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
6: Pag walang knowledge, walang power.
4: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, pakabat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: lang ng DZMM. Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
2: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
3: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
4: Ibahin mo ko!
2: Maaksyong tapatan!
5: Papakita ko sa'yo yung hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
6: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
2: Maaksyong baridan!
7: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
2: Punong-puno ng aksyon!
5: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
8: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
2: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, aari ka rito!
9: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
10: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
11: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
12: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
13: kailangan ng gabay na maaasahan.
12: Ako po si Master James Alejandro.
13: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
11: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
12: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
13: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
11: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
15: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
16: Ito po si Radio Patrol Bert Lizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radio Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.

0: sa pamilya kaserbisyo, kumuha muna tayo ng flash report mula kay Jom Gardner. Jom?
1: Ipagpapaliban ng second division ng Sandigan Bayan ang pre-trial at arraignment para sa kasong draft ni Senator Jimboy Estrada kasama ni Secretary Manuel Bono. At sa ngayon, first na ng gusali itong si Senator Estrada para ibalik dun sa male dormitory sa Quezon City Jail sa May Payatas kung saan siya ay inalagak habang diringgin yung kanyang kaso. Sa Thursday, yun ang katakdang pag-schedule nitong kanyang trial, no? Pero bago yan, humiling ito kanina na bindin na yung kanilang motion at pag-desisyonan na o yung basahan na siya ng sakdal. Pero binawi rin yan agad kanina matapos marinig na hinihiling din ang kampo ni Senator Ani dating DPWA Secretary Manuel Bonoan na ipagpaliban ng isang linggo yung kanilang pre-trial at arraignment dahil sa existing medical condition nito. Ayon dun sa doktor kanina ng PNC, umabot sa 160 over 90 yung blood pressure nitong si Bonoan at may mga sintomas umano na may hypertension sa tendency ito. So ngayon, nag-aantay tayo na dalhin o nag-aantay si Senator Estrada na dumating yung kanyang coaster para sa na magbabalik sa kanya doon sa custodial facility sa may Payatas. Yan muna ang balita mula dito sa Sandigan Bayan, sa bayanan ng follow-up report sa DGMM Teleradio at DGMM Radio Patrol sa Estrada. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Jom Gardner, DGMM.
0: Maraming salamat, Jom Gardner.
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report. DZMM Numero Uno sa Aksyon.
3: Kwento mo kay Chang. Kwento mo kay Chang Abi.
0: Nagbabalik mga kapamilya, ang ako to si Chang Ami kasama si Coach V. Nandito na po tayo sa ating segment na Kuwento Mo Kay Chang Ami. Ngayong hapon kapamilya ay makakasama natin ay isa sa mga tao who silently struggles with mental health. O diba, hindi na ito bago sa atin. Marami-rami na ding sa atin ang pinagdaanan ito. Kaya today, tutulungan natin maintindihan ang kanyang pinagdadaanan, not judge. Pero ngayong hapon na kasama natin si Tin at maya-maya ay tatawagin din natin ang ating eksperto na tutulong sa atin para ma-guide natin ang ating guest ngayong hapon. Pero kapamilya, kaserbisyo, tulungan niyong i-welcome no si Tin who bravely chose to share her story this afternoon. Hi Tin, magandang hapon sa iyo.
4: Hello po.
0: Hi, kumusta? Hello po.
4: Magandang hapon po.
0: Uy, magandang hapon. Tin, ang cute-cute naman ang boses mo. Kumusta ka ngayong hapon? Ikaw ba'y nakapag-merienda na o sumasalang ka dito sa amin muna?
4: Ano po? Kanina lang po ako kumain ng tanghalian. Hindi pa po ako nagme-merienda.
0: Okay, deserve na deserve mo ang merienda for sure pagkatapos nitong usapan natin. Dahil ikaw nga, no, ngayong hapon, no, bravely chose to share your story with us.
4: Yes po.
0: Unang tanong muna ni Coach V, no? What made you feel that about sharing your story? Bakit mo gustong i-share yung story mo ngayong hapon?
4: Ano po? Kaya ko po sinishare yung story ko po gawa po ng natatakot po ko na maranasan din po ng iba yung naranasan ko po. Kasi po marami pong kabataan ngayon. Sa panahon natin, hindi lang po kabataan.
0: Yeah.
4: Siguro po madami na din pong nakakaramdam ng nararamdaman ko, pero takot po silang mag-open po sa okay. ibang tao okay. or humingi po ng tulong sa iba.
0: Tama ka dyan. Kaya nga, ang introduction ko sa'yo, napaka-brave mo, Tin. And I know that you have a good heart because you want to share this story. So tell us, Tin, what are you going through right now? At ano ang mga diagnosis? Ano yung mga sabi nilang pinagdadaanan mo? Anong experience mo?

0: yun po, sa tulong po ng mga psychiatrist po, medyo okay naman na po ako, na mamanage ko naman na po kahit papano yung emotions ko po.
1: Okay.
0: Sa tulong din po ng gamot po. Kasi before po talaga, uncontrollable po ako, lalo na po kapag nagagalit na po ako, na umaabot po sa point na nakakapanakit na po ako ng iba, lalo na po yung mga mahal ko sa buhay. Sinasasaktan ko na sila kasi pinipigil nila ako para hindi saktan yung sarili ko, pero sila na po yung nasasaktan ko.
1: Oh, okay. So, you have been a harm to yourself and also to others kasi they were trying to stop
0: po.
1: You, tama ba?
0: Dumating na po sa point po na ganun.
1: Dumating na sa
0: po.
1: Point na yun. So, talagang seryoso eto, Tin, no? Kwentuhan mo muna kami maya-maya lang, no? Babalikan ka namin maya-maya. Pero pagbalik namin, gusto ko kwentuhan mo ko, Tin, kung paano ito nagsimula, kung ano yung mga pinagdaanan mo, sa paningin mo kung bakit nangyari ito sa'yo. Okay? Okay lang ba yun sa'yo?
0: Yes po.
1: O, sige, babalikan kita ha. May isisingit lang tayong importanteng mga reports. Maraming salamat din. I will talk to you in a while. Mga kapamilya, kaservisyo, nako, exciting ang kwento ni Tin. Marami tayong mapag-aaralan at marami din tayong matututunan. Pero bago ang lahat, kumuha muna tayo ng update sa sitwasyon naman ngayon sa Sandigan Bayan. John?
2: Coach, di kalalabas lang ng gusali ng Sandigan Bayan ni Senador Genggoy Estrada at nakasakay na ito doon sa coaster ng TNT para ibalik siya sa may New Quezon City Jail Mail Dormitory sa Payatas, Quezon City. Nagkaroon tayo ng saglit na panayam kay Senator Estrada at natanong natin kung kamusta yung kanyang unang gabi doon sa piitan at ang kanyang may silang ang kanyang sinabi, ang sabi niya, hard. At naitanong natin, with his indulgence, kung bakit ganun yung kanyang sinamit ng salita. Nang matanong natin kung kamusta nga siya, ang sabi niya ay dahil sa sitwasyon na meron siya ngayon. At natanong din natin kanina yung kanyang may bahay na si Mrs. Precious Estrada, o Precious Estrada, kung kamusta ba yung naging unang gabi ng kanyang asawa sa Quezon City Jail. At ganun din, no, sinabi nito na hindi gaano nakatulog itong kanyang asawa dahil mainit din doon. At hindi rin sila nakapagkita ng kanyang kaibigan na si dating Senator Bong Revilla. Sa ngayon, ang inaantay natin dito sa mga Sandigan Bayan ay yung desisyon naman ng Orte. Kung anong kahihinatnan nitong kay dating DPWS Secretary Manuel Bonoa. Napanggit ko kanina na humihiling yung kampo ng dating DPWH secretary na ipagpaliban ng isang linggo itong pre-trial at arraignment dahil na rin sa existing medical condition ito. Kanina natanong sa korte, na-discuss yan, kung kamusta ba yung sitwasyon, medical condition itong si Bonoan, at nabanggit nun ng TNT doctors na 160 over 90 inabot yung kanyang blood pressure at may mga senyales na cardiac arrest at hypertension. Meron ding doktor na nag-check dito kay Sekmani Bunoan mula naman sa panig ng Sandigan Bayan. At medyo same din yung kanilang observation dahil sabi nila blood pressure test nila ito at meron ding sugar, tingin sugar at mataas din daw at may mga senyales ng cardiac arrest at hypertension. Pero nung tinanong na kanina sila bagamat hindi naman nila sinabi kung ano ba o kung kamusta ba o hindi nila idinetalye, nag-okay sign itong mga ito na sinyalis na okay pa naman si Sekmani. Pero sa kaligitnaan ng buong pre-trial at arraignment ay nakikita natin na maya't-maya itong humahawak sa kanyang ulo habang nasasakay sa wheelchair na tila may iniindang karamdaman. Yung kay Senator Genggoy Estrada ay pagpapatuloy yung kanilang pre-trial arraignment sa Thursday. Dahil yan sa dahilan ng kampo niya na hindi sila handa. Ayon kasi din sa defense counsel nitong Estrada ay wala silang hawak ng physical copy ng kanilang mga motion na inihain sa second division ng Sandigan Bayan kaugnayan ng kaso nilang draft, no? At yung mga motion na yan, yung urgent omnibus for ad cautelam, motion to squash yung information at pagbabasura nito nga ang kaso para ibalik ito sa Sandigan Bayan for completion ng preliminary investigation ito. babalikan kita dyan, Coach D, sa mga mangyayari pa dito sa Sandigan Bayan. At yan muna ang latest dito. Nagabayan na ng follow-up report si DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa S30. Yan balik ang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Doc Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, John Garner.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa S30.
4: Ako to, si Chang Ami.
1: Nagbabalik mga kapamilya ang programang Ako To, si Chang Ami, kasama ang iyong Chang Coach V ngayong hapon. Kanina nga ay narinig nyo na ang ating guest. Abay, tawagin na natin siya pabalik para marinig pa natin kung ano ang kanyang pinagdaanan. Tin, are you there?
0: Yes.
1: Hello, my love. Welcome back. Tin, so nabanggit mo nga kanina, no? Thank you for your vulnerability and for your courage. So, talk to us. Ano yung mga mental challenges na na-diagnose ka? At ano yung gusto mong maintindihan about yourself at about what you're going through ngayong hapon?
0: Ano po? Bali, nagsimula po kasi to nung nawala po yung father ko. Nung nawala po siya, feeling ko wala na po akong kakampi sa mundo. Parang feeling ko mag-isa na lang po ako. Then, dahil po sa kahirapan po ng buhay, syempre nawalan po ako ng papa. Wala pong maghahanap buhay sa amin. Imbis po na magluksa po ako, ginawa ko po, inisip ko na lang po na nag-abroad lang po ulit yung papa ko, pero hindi na po babalik. Nagtrabaho po ako agad.
1: Trabaho ka. At dati, hindi ka nagtatrabaho nung nandun yung tatay mo. So, siya ang emotional support mo at siya ang financial support. Tama?
0: Opo. Bali, pa-extra-extra lang po dati. Kasi nga po, may hanap buhay naman po ang papa ko dati. Tricycle driver po siya bago po siya nawala. So, sabi niya, huwag ka munang magtrabaho, anak. Kasi nga, kaya pa naman ni papa. So, parang ganun po. Parang, siya po yung naging kakampi ko talaga sa lahat po. Kahit sobrang stricto po nung father ko, siya po yung kahit nag-aaway kami, siya pa din po yung tinatakbuhan ko.
1: Okay.
0: Kaya po nung nawala po siya, ganun na lang po
1: katakit sa akin.
0: Kasi ako po yung mismo yung kasama niya po nung nawalan din po siya ng buhay. Kumbaga, parang yung pain po, sobra-sobra po yung naramdaman ko.
1: As in mismo, that time na lagutan siya ng hiningat, kayong dalawa talagang magkasama?
0: Kami pong tatlo nang kasama po yung mama ko po.
1: Ah, kasama din.
0: Parang nung time po na yon na sabi ko nga po kung hindi po kami na traffic nung tinakbo namin siya sa ospital, baka buhay pa yung papa ko. Dumating po sa point na parang sinisisi ko din yung sarili ko. Bakit hindi ako nag-counterflow? Parang ganun po ba? Parang May point po na sinisi ko yung sarili ko. Siguro kung mas binilisan ko yung takbo ko, nakarating siguro kami ng mas mabilis sa ospital, may chance siguro na buhay pa ang papa. Parang ganun po.
1: At yung pagsisisi yung mo sa sarili mo, nakadagdag yon paningin mo sa pinagdadaanan mong mental health challenge ngayon?
0: Ano po?
1: Yung pakiramdam mo na ikaw yung isa sa mga taong nasisisi or sinisisi dahil sa pagkawala ng iyong tatay, nakadagdag ito sa mental health challenge na pinagdadaanan mo.
0: Nakadagdag po siya.
1: Alright. So ngayon din, so dati, base dito sa iyong record, na-diagnose ka ng bipolar disorder with mixed episodes. Tama po ba?
0: Yes po.
1: Okay. At ikaw naman, maliban dun sa pinagdaanan mo, meron ka namang live-in partner na kahit papaano nag-o-offer ng support sa'yo.
0: Yes po.
1: Correct?
0: Full support po.
1: Full support naman siya, okay. Pero ano yung gusto mong, mamaya-maya kasi tatawagin natin ang ating psychiatrist, ano naman yung mga gusto mong matanong sa kanya, maintindihan about sa sarili mo?
0: Kumbaga, kung paano ko pa po mas mai-improve po yung sa control po ng emotions ko po.
1: Okay. Bakit mo gustong kontrolin yung emosyon mo?
0: Kasi po minsan po may time po na nag-breakdown po ako kahit madaming tao. Hindi ko po nalulungkot po ako bigla. Nang sobrang lungkot po. Kahit wala naman po ako dapat ikalungkot. May time po na ganun.
1: Talaga? As in yung nasa public setting ka, tapos bigla ka nalang malulungkot tsaka iiyak?
0: Opo, maghahanap na po ako ng ano. Parang, alam, bawa po, madami pong tao, mall.
1: Oh.
0: Pag bigla po kung nakaramdam ng lungkot, hahanap po ko ng isang pwesto, tapos iiyak po ako. Mas kailangan ko po siyang iiyak para maging okay po ako.
1: Okay, so gusto mong tanongin sa ating psychiatrist kung normal ba itong emosyon o baka your emotion is getting out of control because of your past experiences?
0: Opo, yun din po.
1: Okay.
0: Kasi po, ano po, minsan po, ano, sinabi naman po sa akin po ng psychology, ng psychiatrist po, may times daw po talaga na gano'n na sobrang saya din biglang makakaramdam ng sobrang lungkot po.
1: Mm.
0: Parang ano daw po talaga yun sa bipolar ko nga daw po.
1: Okay, okay. At mukhang nakaka-apekto na to sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sige, Tin, dahil dyan, kami ay nag-imbita ng isang eksperto. Nandito si Dr. Catherine Tan, isang magaling na psychiatrist na mag-o-offer ng kanyang opinion sa iyong pinagdadaanan at hopefully matulungan ka namin. Dr. Kath, welcome po sa Ako To, si Chang Ami.
5: Hello, good afternoon, Chang Coach V. Good afternoon, Tin, and good afternoon sa ating mga viewers and listeners.
1: Dr. Tan, thank you so much for being there. Narinig mo naman ang istorya nitong ni Tin who bravely shared with us her story. Ano ang pwede nating maitulong kay Tin dahil dun sa mga pinagdaanan niya?
5: Well, I have to reiterate what Coach B also told you a while ago, Tin, na thank you for being brave to share your story. At maganda yung intent ninyo para mas komportable mga viewers and listeners natin na pag-usapan tungkol sa mental health. That's why we have shows such as this one. So yung sa concern ni Tin, so for the viewers and listeners, we were given a bit of background about Tin. And when I was going through yung sa history ninyo, although there are still more questions that need to be asked, pero one of the conditions that I'm also considering that you may be experiencing could also be symptoms of borderline personality disorder or borderline traits. When we say traits, hindi natin sakop yung full criteria ng borderline personality disorder. So reminding everyone, pag nagda-diagnose tayo in psychiatry, each psychiatric condition has a list of symptoms sa tawag natin ay criteria. Ang basehan niya yung Diagnostic Statistical Manual 5ER of the American Psychiatric Association. And the criteria describes the duration, frequency, and intensity of symptoms. So yun yung pinaka-guide natin. And considering, you are taking medications already, and then you're experiencing these shifts of mood, and then it looks like we also have history of, that's why na-point out din ni Chang Coach B tungkol sa yung hotline ng National Center for Mental Health. So you also had history of self-harm, of suicide attempts, which we also see a lot with conditions such as borderline personality disorder. And then the mood shifts, the intense anger. And usually the difference is yung mga mood shift niya biglaan. It could be in the span of few hours to a few days compared to if we're talking about bipolar disorder. Very distinct eh. Pag we're talking about depressed mood, it's 1 week straight. 2 weeks straight, sorry, ng depressive symptoms. If we're talking about mania, it's 1 week straight, less if warranting hospitalization. Very specific yung criteria in terms of duration eh. Pero there's also possibility din, Tin, that we could be experiencing both. So we could be experiencing bipolar disorder, possibly it's controlled with your medications, pero the symptoms of borderline personality disorder, it's not something that we can fully control with medications.
1: Okay.
5: So like you noticed, ongoing pa rin yung mga shifts ng mood ninyo eh. So for borderline personality disorder, aside from nakakatulong naman yung medications, pero like I said, hindi siya 100% nagko-control, malaking bagay yung psychotherapy o yung talk therapy. And we would like to undergo talk therapy para ma-process natin yung mga pinagdaanan ninyo.
1: Oh.
5: Kasi it doesn't just sound like yung tungkol lamang to sa when your father passed away. Because like you pointed out, you feel na ano, siya lang yung nagde-defend sa inyo sa buong buhay ninyo. You also mentioned na ang hirap ng buhay ninyo in terms of finances as well. And then you felt like nobody was there for you and you were all alone. So there probably, I am surmising, there are many factors that happened even much earlier back.
1: But hindi natin tanong Dr. Kat. Go ahead, Doctor. Gusto niyo po bang tanungin kung meron pang mga nangyari kay Tin na baka gusto niyang i-share ngayong hapon? Pero babalik, tatanungin natin si Tin, Dr. Kat, maya-maya lang, no, sa pagbabalik ng ako to si Chang Ami. Thank you for sharing that. We'll be back.
6: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?

0: sa tulong ng tamang health information.
1: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
2: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Tiyak na maganda ang Morning Mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Panip sa tindig.
5: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
4: Ibang klase tumibig.
6: Alias Pretty Boy.
7: Agad narito ko. Diligaya ka.
4: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, may yayanin.
8: Ito ang tandaan mo. Pistado ng bulok mo.
9: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
4: Yan ang tunay na astig.
10: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang putot ko.
4: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
12: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
13: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
13: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
13: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
0: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
15: Ako To, si Chang Ami!
16: Kahit
6: Nagbabalik mga kapamilya, ang ako to, si Chang Ami, kasama si Chang Coach V ngayong hapon. Abay, tawagin na natin pabalik ang ating eksperto na magbibigay ng kanyang payo sa pinagdadaanan ni Tin. Hi, welcome back Dr. Kat at welcome back din kay Tin, nakasama pa din natin ngayong hapon.
16: Hello again, Chang Coach V and Tin.
6: Thank you, Dr. Kat. Dr. Kat, gusto ko muna balikan si Tin saglit. Ha? Kung meron siyang mga pressing questions na gusto niya matutunan sa iyo ngayong hapon. Tin, are you there?
17: Yes po.
6: Hi, Tin. Narinig mo ba ang sabi ng ating Dr. Kat kanina? Meron ka bang mga katanungan na paningin mo? Kapag nakuha mo ang kasagutan na to sa ating eksperto, makakatulong ito sa pang-araw-araw mong buhay.
17: Ano po? Ang tanong ko lang po, kasi po ang question ko lang po talaga is, yung bipolar po ba, makukuha pa po ba sa gamot or habang buhay na po yun?
6: Ayan. Okay.
17: Ayan po.
6: Okay. At yung tanong na to, relatable to, Dr. Kat, sa mga ilan ding may pinagdadaan ng ganito. So, Dr. Kat, straight answer, ano po ba ang sagot dito?
16: Well, in general, pag we're talking about psychiatric conditions, whether or not controlled with medications, generally, yung mindset ko is, it's something that we carry for life. Pero hindi naman necessarily na nakagamot tayo that whole time naman, or tayo ay regularly having psychotherapy or both. Pero what I mean by carrying it for our whole life is yung alam natin we're living with this condition na process natin yung mga pinagdaanan natin dati, we understand ourselves better, and whatever techniques that you pick up from therapy, we utilize it para pag tayo ay nakaranas sa mga stressors for the future, mas understanding tayo sa yung mga limitations natin at yung kakayahan natin. So it's like alam natin, even for physical conditions, there are a lot of conditions out there that we have to carry for life, diba? Like hypertension and diabetes, once you have it, and that we have to take responsibility for it. So yung mga conditions na ganito, maganda din na, halimbawa, meron tayong established na symptoms at diagnosis at management already, pero we would like to learn from it. Understand ourselves better, okay, and take responsibility for it for the rest of our lives.
6: Thank you, Dr. Kat. So, madaling sabi, ito ba ay nababago pa o hindi na?
16: Well, it depends.
6: Oh, it depends. Alright.
16: So, kung actively naman tayo nakaka-receive ng management, tapos may access din tayo sa mental health professional and okay, yung sa medication. So, there are many factors to consider . I mentioned earlier na nakakatulong din yung psychotherapy. Okay. Kasi we would like to process and understand ano yung mga pinagdaanan natin. Kasi conditions like this, hindi basta-basta naman lilitaw lang sa isang tao. So okay, maraming factors that we would look at sa childhood natin, lalo na.
6: Yes.
16: So we check yung mga adverse childhood experiences and other factors.
6: Alright. So Dr. Kat, since wala na tayo masyadong oras, ito po bang pinagdadaanan ni, nabanggit nyo kanina yung talk therapy. Is that something that needs to be done by an expert? Kailangan ba eksperto ang kumausap kay Tin, o dahil nga syempre may mga limitasyon tayo sa budget, so hindi man natin mapagdaanan lahat ng mga kinakailangan na lunas or mga expert assistance, ano yung pinakamurang way para matulungan siya na ma-heal sa pinagdadaanan niya? Pwede bang kaibigan yan? Pwede bang significant other ang mag-talk therapy sa kanya? What can Tin do in her own ways despite the limitations in budget?
16: Well, the talk therapy, definitely it needs to be done by somebody who's trained And it's not just about somebody who is well-trained but also has significant experience in the matter. Mm-hmm. So hindi porket psychiatrist or psychologist automatically trained for those specific types of talk therapy. So ang daming types of talk therapy.
6: Right. So hindi pwedeng kayo.
16: Yeah, and it's not just laying on the couch and talking about your problem. Mm-hmm. So marami din sa kanila yung actively gagawa kayo ng homework, may mga worksheets. So you have to be ready for it depending on the type of talk therapy. Or sometimes then, if we're talking about trauma, unti-unti there's a process that you'd be able to face your trauma. Okay. Or like I pointed out, yung therapist has to be well-trained. Sige. Kasi each person naman is not a box eh.
6: No,
16: does it mean that you read the book or you received the certificate mm-hmm. of training, pero you're not in depth in like managing different cases on your toes.
6: Noted.
16: Yeah, so
6: thank you for sharing that.
16: Kailangan na may significant experience din.
6: Yes. Okay, so malinaw na, because my question was, are friends okay? So malinaw na hindi pwedeng kaibig-kaibigan lang. Next question, Dr. Kat, meron dito nag-comment, sus, ChatGPT na lang daw yan, mas magaling pa at libre pa. Ano ang komento mo dito? Pwede bang i-ChatGPT ang mental health problems mo?
16: Well, there's an advantage and disadvantage for ChatGPT. But the biggest disadvantage is yung ChatGPT will always affirm what you point out.
6: Mm.
16: So the problem is, may situations na kailangan na iset yung limits natin, hindi yan i-confront ng ChatGPT. So ChatGPT, parang lagi kayong kakampi, kaya it would be problematic then. And then ChatGPT is not 100% correct, ha?
6: Okay, yun.
16: So ingat-ingat din tayo with yung information that we give. And yun nga, ChatGPT may not necessarily be secure. So ingat-ingat din tayo in giving our personal information sa ChatGPT.
6: Alright, maraming salamat, Dr. Kat. Tin, gusto ka naming balikan kasi gusto namin itong pag-uusap. Meron kang makukuha na pwede mong bago, no? Na pwede mong magamit sa'yo. May nakuha ka ba kahit konti? At baka may oras pa tayo. Ano pa gusto mong itanong kay Dr. Kat? Magbibigay si Dr. Kat ng maikling sagot pero makakatulong sa'yo. Go ahead, Tin.
17: Yun lang po, at least po kahit papano po, nakaka-relieve naman po ako kahit papano. Kasi po, minsan kahit po sabihin po natin na nagpa-follow-up, check-up po ako sa hospital po,
6: yes.
17: May time pa din po kasi minsan na, syempre po nag-iisip pa din po ako ng ano ba yung sasabihin ng ibang tao. Pero ngayon po, ina-accept ko na po sa sarili ko na ganun po, may ibang tao na sasabihin na problema lang yan, baliw pa, ganyan.
6: Yeah.
17: So para sa akin, parang sa part ko po, nasasaktan din po ako kasi hindi naman po kami pare-parehas ng mga pinagdadaanan. Tapos yun pa po yung maririnig mo. Kaya po ngayon, ang ginagawa ko na lang po, pag may problema po ako, sa family ko na lang po inaano, tapos hindi na po ako masyadong nakikipag-interact po sa mga friends ko na alam ko na negative lang
6: din
17: po yun.
6: Okay. Alright. Tin, maraming salamat sa pag-share ng iyong story. Ha? Babalikan ko si Dr. Kat. Dr. Kat, 30 seconds lang. Baka pa meron kang final advice on how Tin can go on with her life lighter than before she joined our show. Go ahead, Dr. Kat.
16: Tin, it's very good that you are accepting that you have a condition. So take responsibility for it. Understand your conditions. Consider dialectical behavioral therapy or cognitive behavioral therapy. So you can go back to this video and then research about it, yung mga terminologies natin. And do what you're doing. Now you're picking your tribe and getting support. And at the same time, you are speaking up about mental health.
6: Ayan. Dr. Kat, maraming salamat. Where can they find you?
16: So, I do my private practice at Now Serving, but you can also follow me at LinkedIn, Instagram, and Facebook.
6: Alright, that's Dr. Catherine Tan. Maraming salamat po ang ating expert psychiatrist ngayong hapon. Kapamilya, kaserbisyo, if you're going through something, wag mag dalawang isip to seek for help. Thank you for listening and thank you for joining us here. Sa ako to, si Chang Ami once again. I am your Chang Coach V.

0: pa rin ang tunay na barako.
1: Ubusan ito ng lahat.
2: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
0: Mabagsik at walang sinasanto.
1: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
0: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
3: Sa akin ka pa rin babagsak!
2: Ako ang magsisilbing tinik sa lalamunan mo.
1: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
4: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
2: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
5: Saan?
2: Sa puso mo.
0: Sine Barako. Sa sine mo, hari ka rito.
6: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
7: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
8: Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
9: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM, Radyo Patrol 620. Una sa balita, una sa public service.
0: Walang kalma-kalma!
10: Lahat ng tao! Huwag ka tayo!
0: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
11: Tawan mo ko!
12: Pagtatanggol ko kayo.
0: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
12: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
13: Yeah! Giling mo, giling! Pinabili po kami!
14: Ayun o!
0: Sine Kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
16: Pagkakampi ng masang Pilipino.
15: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
16: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
15: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
16: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
17: Mga good news,
18: good news
17: at bad news.
18: Bad news.
17: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
18: ATM!
17: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Sandro Ochona. ATM!
18: ATM!
17: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: nung take mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Hi, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Good afternoon, mga ka-ATM. Maan makapagal. O ako, sumipot ako.
1: Hawakan mo nga sa tenga. Oo, dapat totoo, ganun eh.
2: Oo. Samantalang, no show pa rin. Imang.
1: Andun yung isa kanina, diba? Nandun si Senator Loren Legarda kanina nag-hearing ng Committee on Basic Education.
2: Oo, pero doon sa kanilang session, ano, meron ba?
1: Wali.
2: Oh, wali na. Oo. Ano? Bukas ba ulit?
1: Hahamon-hamon kayo tapos
2: correct.
1: Yun pala.
2: Uy, parang na-paper cut ako. Uy, teka lang. So, bukas ang last day.
1: Session bago sila mag-break. Actually, pwede siyang ma-extend ng Thursday, Friday. Mm-mm. Pero usually, hanggang Thursday lang kasi Friday, walang pasok ang both houses kasi nga 4-day work week ang Senado at Kamara. Ang Thursday, usually, pwedeng ma-extend hanggang Thursday.
2: Hanggang Thursday na lang.
1: Pero kailangan nila magpaalam sa isa't isa na mag-extend sila.
2: Mm-mm.
1: Na yun nga yung laman ng Section 5.
2: So, ano yun? Pag nagpaalam ba, by way of, ano, madali lang ba yan?
1: Hindi, magbibigay lang sila ng notice.
2: Notice lang. Uh-oh. Hindi tulad nung hindi pagsipot. Diba, ang sentimento ng minority bloc, wala man lang kayong courtesy. Hindi nyo man lang sinabi.
1: At saka lumalabas pala sa rules na dapat within 3 calendar days,
2: yes,
1: dapat mag-aabiso ang Senado sa Kamara na hindi sila makakapag-sesyon.
2: Correct.
1: Eh kailan ba sila huling nag-sesyon? Nung Tuesday pa last week. So Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, at Tuesday. So 7 days na.
2: Oo. Eh ang sabi ng minority, retaliation namin to kasi walk out kayo nung ano.
1: Ng majority.
2: Majority. Yan na naman yung sagot namin. So parang, sorry.
1: Di ba pwedeng ipa-aresto tong mga to? Tsaka, pwede ba?
2: Oo.
1: Pasweldo kayo ng taong bayan?
2: Correct.
1: Hindi yan tungkol sa inyo. Yung posisyon nyo ay hindi yan sa inyo.
2: Oo. Kasi sabi nila, protesta yung sa minority nung nakaraan. Ngayon naman, boycott naman etong sa majority. Ano ba yung difference nung dalawa? Diba? Eh yun kasi legitimate yung protest nila nung minority. Eto, boycott lang, hindi ka lang nagtrabaho. Diba? Ayaw magtrabaho eh.
1: Kumbaga, kaya nagmamara Julio, ayaw ko pumasok. Ayaw ko nga pumasok. Wala kayo dyan.
2: Parang ano, yung tapon-tampo, yung parang laro ng mga bata, ayaw ko nga, bolo ko dyan.
1: Uy, kasi kakagawin nyo sa kami yung posisyon namin.
2: Kasi naman, tabla na sila eh. Diba? So, ano test of numbers to? Iba kayo ng... Diba, kinatatakutan?
1: Eh, wala ka pala eh.
2: Oo. Diba, tabla-tabla na to. So, ano na lang to? Ano pa? Paano na yan? Jack and Poy na lang kayo. Parang ganon.
1: Eh, kung pwede nga lang daanin sa ganon. Pero hindi ganon to dahil kinabukasan ng ating bansa ang nandirito. Imagine niyo lahat ng mga panukalang batas na hindi na ipapasa dahil dyan sa ginagawa niyong yan.
2: At hindi makausad. Eh, sino yung talo? Siyempre, yung taong bayan, yung nagbabayad ng buwis. Eh, sabi nga ng palasyo, apektado na. Yung hindi lang yung Senado, hindi lang yung mga panukalang batas, kundi mamayan.
1: At saka ang kapal ng mukha.
2: Ang
1: kapal ng mukha, patayan mo talaga ng kuryente at saka ng internet yung plenaryo.
2: Walang wifi.
1: Eh unang-una, sino ba nagbabayad doon, kayo ba?
2: Mm-mm. Ka? Diba?
1: Diba? Tayo eh. Tayong taong bayan ang nagbabayad niyan. So, ang kapal na mukha na patayin mo yung internet tsaka yung kuryente.
2: May mga nagtatanong eh. Siyempre, ano to, mga innocent question.
1: Mm.
2: Pag ganyan bang ayaw ng majority talaga eh? Ayaw eh. Kahit anong pilit mo, ayaw eh. Pwede bang ituloy?
1: Yan ang tanongin natin. Dahil
2: kasi diba may quorum-quorum tayong tinatawag. Yun nga yun eh. Diba kung gusto mong masabotahe, huwag kang sumipot. Para nga naman hindi makaabot sa quorum. Syempre may mga innocenting tanong din naman yung mga kababayan natin na kailangan nating ipaliwanag, sagutin. Hindi na pa pwedeng tumuloy. Kung wala kayo, ayaw nila eh, di tuloy tayo. Diba?
1: Yan ang tanongin natin dahil makakasama natin via Zoom si Father Ranilo Aquino, ang dean po ng San Beda University School of alam ko ano to, Graduate School of Law.
2: Mm-hmm.
1: Oo. Ayan, makakasama natin via Zoom si Father. Magandang hapon po.
3: Hi, Zandro and Maan.
2: Good afternoon.
1: Opo, eh yun nga yung tanong ni Maan, Father. Pwede ba talagang...
2: Paano kung ulit-ulit na lang? Uh-huh. Ayaw talaga eh, Father. May mga nagkatanong naman, mga kababayan natin. Syempre, hindi mo nakapag-aral ng batas, hindi sapat ang kaalaman. Yun nga, pwede bang matuloy yung mga sesyon? Kasi alam naman natin may quorum tayong dapat mabuo. Pero paano yun, no, Father, kung paulit-ulit na lang na ganito?
1: What can the minority do, Father?
2: At anong nilabag na batas? Kung meron
3: well,
2: man.
3: In the first place, no, ayon sa atin sa ligang batas, according to the Constitution, a majority is necessary to constitute a quorum. Pero, sabi din ng sa ligang batas, a smaller number may adjourn from day to day and compel the attendance of absent members. So ang pwedeng gawin nung mga senador na nagpapakita na gumagawa ng kanilang tungkulin ay i-compel ang attendance ng mga absentee senators. And if the absentee senators persist in refusing to appear, they make themselves liable under the rules of discipline of the Senate. But I also like to point this out, Zandro and Maan, there is a penal law, may kaparusahan para sa mga pangyayari na ganyan.
2: Mm-hmm.
3: Under Republic Act 3019, maliwanag na pag linabag mo ang tungkulin mo, you do not do something that the law commands you to do, or you refuse to perform a duty that constitutes an act of graft and corruption.
2: Mm.
3: So pag patuloy na ganito, they make themselves liable under the law that penalizes Graft and Corrupt Practices Act.
1: Mm. So pwede po silang makasuhan ng graft?
2: Oo. Sino ang magreklamo, Father?
3: Any concerned citizen.
2: Oh, any taxpayer. Citizen. So, oh.
3: Yeah.
2: Oh.
1: At yun nga po, Father, kapag ang isang senador nakasuhan ng plunder at ng graft and corruption, maaari po ba silang suspindihin from their duties?
3: Usually, when the information is filed and an administrative case is filed with the Office of the Ombudsman, the Ombudsman can issue an order of suspension, but the chamber itself should suspend its members.
2: Mm.
3: So, yes, you're in answer to the question, yes, they can be suspended.
2: Oo. Eh, paano kung sabihin, Father, nung majority, kayo nga yung nauna nung nakaraang araw, di ba nag-walk out kayo? Yun din ba ay pareho nung ginawa ng minority noon, yung walk out? Ano sinasabi ng legitimate protest yun, at itong boycott, yung hindi pagdating. Lalo't sinasabi ng majority daw ngayon, partner, na ay, retaliation namin to. Kasi nag-walk out kayo ng isang araw, bakit? Ganti-gantihan.
1: Mm. Wala bang pananagutan nito, Father?
3: In the first place, that's really childish. Nakakahiya pag isang senador ka ng Republika at ganyan ang pananaw mo, ganyan ang kilos mo, ganyan ang pangangatwiran mo, nakakahiya talaga. Because really, it's acting childishly. Now, what's the difference? Anong pagkakaiba ng pag-walk out ng minority at yung ginagawa ng majority, so-called majority ngayon? The walk out of the minority was meant to prevent a quorum because the minority sensed that the majority would make use of their superior numbers to force through a measure that was patently meant to accommodate those whom they foresaw would be arrested, detained, or otherwise in hiding. For example, why was Marcoleta so insistent na mababago ang mga rules to allow for virtual voting or virtual participation? Kasi nagtatago si Bato at alam na nila na maaaresto si Najingo and some others, so they wanted to make accommodation for that. The minority did not want them to make use of their presence so that they could say, there's a quorum, we can pass this measure. That was the reason of the minority. Ngayon, anong pagkakaiba sa ginagawa ng majority ngayon? The majority is simply refusing to perform a constitutional duty.
2: Mm-hmm.
3: There is no threat coming from the minority. In fact, the minority does not have the votes. Minority nga sila eh.
2: Mm-hmm.
3: If you count the votes, the majority has the votes. So there is really no threat coming from the minority at all. So there is a very big difference. Yung pag-walk out ng minority noon was to prevent the majority from making use of their presence as quorum to force through a really iniquitous measure, no? Pero ang ginagawa ng majority ngayon, there is no threat from the minority. It is simply a criminal refusal to perform their duties.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Eh, pero po yung...
3: Zando, okay. Yung what I'm even afraid of is because the meetings of the Senate are so essential for the preparation of the impeachment trial, baka makaka-apekto ito sa pagtuloy ng impeachment trial.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, paano ngayon yung numero? Oo, Father, tablado na.
1: Kung
2: diba?
1: 11-11.
2: Paano yun? Lagi bang ganito? Stand-off, deadlock, lalo sa mga isyong dapat pagdesisyonan.
1: Mm-hmm.
2: Diba?
3: You know,
2: baka maging delay yung tactic yung dahil 11-11 sila. Sabi nga nila, may majority, minority pa ba? Dahil pantay na yung numero ngayon. Oo.
1: Pero Father, bago niyo po sagutin yan, we'll put you on hold dahil magbibigay daan lang po kami sa ibang mga paalala. Anong oras na maan? Anong oras na?
4: Ang oras?
2: Ang oras, 4:44 ng hapon.

0: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
1: BCM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
2: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
3: Yung bang ibig sabihin din ito, kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
4: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
5: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
6: Ubusan ito ng lahat.
7: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
5: Mabagsik at walang sinasanto.
8: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
5: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
9: Sa akin ka ba rin babagsak?
10: Ako ang magsisilbing tinig sa lalong nga.
11: Nandito na ang matandang dagang hinihintay.
12: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
13: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
14: Saan?
13: Sa puso mo.
5: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
15: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
16: Matulungan DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Sa tulong ng tamang health information.
17: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
18: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
19: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
3: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
8: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
4: At masasayang usapan.
8: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
3: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia. De Guzman.
2: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Ako po si Radio Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ako sa isang story. Makikita ko po yung sarili ko as a Radio Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.

0: they launched on the occasion of the 40th anniversary of EDSA yung Katipunang Makadiyos Makabayan. And it is a citizens formation program aimed at making people more sensitive to truth, to justice. And under that, may binubuong tinatawag nilang citizens jury. It's a group of lawyers, law professors, law experts, political scientists, moral theologians na magmamatsyag at magbabantay sa proceedings, at they will act as a citizens action group may attempts to derail the impeachment.
1: At magpapaliwanag din sa publiko, no? Kasi syempre, may mga termino dyan na hindi natin talaga minsan naintindihan. Lalo ng mga ating mga kababayan, di ba? Magpapaliwanag. O, sabi mo kanina, Father, pwedeng magsampa ng reklamo yung publiko. Tayong mga nagbabayad ng buwis. Paanong proseso nun, Father? Anong kaso? Kasi parang sinabi, abandon mo the dereliction of duty?
0: No, any citizen can file a case of under Republic Act 3019, the Graft and Corrupt Practices Act, Section 3, Paragraph 1, particularly. So any citizen, actually, or a group of citizens can file this case before the ombudsman against the senators who refuse to perform their duties. Pero dapat hindi na makaabot sa ganyan kasi dapat mahiya naman itong mga senador natin na tulad ng sinabi nyo kanina, binabayaran, sinasahuran ng taong bayan.
2: Ang pinakamadali, Father, maghanap ng isang Senate President na mayroong moral fortitude o yung mayroong kalakasan ng loob na gawin ang tama.
0: Correct. Pero Sando, that all depends on whether Cayetano is willing to give up his post, no?
1: Isa pa yan.
0: As I said, the most practical thing is let the group of Cayetano propose a candidate, let the group of Soto propose a candidate, and let them agree who is the most acceptable.
1: Sino yung katanggap-tanggap. Hi.
2: So until such time, Father, wala, deadlock tayo sa Senado.
0: Well, until somebody really takes action to force the Senate to do what it is supposed to do. Well, and I think that they will do something if citizens take action. For example, if we make clear the public outrage sa ganitong pangbabastos sa taong bayan, or if we bring criminal action against those responsible. And I'm sure that kaming mga law deans, we will study our options.
1: Ano na ngayon ang sentimiento ng publiko, no? Yung kumpiyansa ng publiko sa simbahan, no? Nitong nangyayari sa Senado, parang bumababa na ba yung respeto? Tiwala?
0: Father? Yeah. Talaga, it's a very big stain on the reputation of the Senate, considering na in the past, the Senate was the house of really learned people and true statesmen. Ngayon, ganito ang nangyayari. Talagang nakakaya.
2: Sige po, mag-aabang na.
0: We shouldn't lose hope, no? For me, Zando and Man, importante na ang taong bayan din kumilos at ipakita ang galit at ipaalam sa mga nauukulan na dapat gawin nilang tungkulin nila.
2: And until such time, nagbabantay po ang publiko, nagbabantay kami sa media at nagbabantay din po ang mga kagaya ninyo na nasa Akadi. Maraming salamat mo, Father.
1: Thank you, Father.
0: Thank you too. Bye-bye.
2: Yan po si Father Ranilo Aquino, Dean ng San Beda University Graduate School of Law. Ayan, anong oras na?
1: Ang oras, alas 5 ng hapon.
3: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
4: Walang kalma-kalma!
5: Lahat ng tao! Huwag tatayo!
4: Sa kanilang angas, Hindi ka na makakaalma!
5: Tawan mo ko!
6: Pagtatanggol ko kayo.
4: Bumibuelo ka pa lang. Kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
6: Pasensya ka na. Mas mabilis ako eh.
7: Yes! Giling mo! Giling! Pinapilip po kami!
8: Ayun oh!
4: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
9: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
10: DZMM 630 ang pimpinan ng Malaya. Mamamayan.
11: Manatili po kayong nakikinig.
12: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
13: Nagbibigay ng iba't ibang information.
12: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
14: Pag walang knowledge, walang power.
12: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula dun sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM Radio Patrol sa Estrenda. Una sa balita, una sa public service.
2: Ako si Radio Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions dun sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
3: DZMM Radio Patrol sa 6:30. Una sa balita, una sa public service.

0: DTM.
1: DTM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
3: Anong take mo?
2: Eh, bago tayo magpatuloy, partner, ay may nakikinig sa atin, ano, si Bettina Magsaysay ay nakikinig kasama ang kanyang mother, si Tita Silet, na nagbe-birthday pala today.
3: Happy birthday, Tita
2: Tanda
3: Silet. Tanda ko si Bettina, sabay kami nag-aayos ng ano.
2: Ng pilik mata.
3: Bukod sa makeup room.
2: Ano?
3: Yung last ano namin, yung kontrata ba yun? Payment namin sa ABS. Sa ano, sa notaryo. Notary public.
2: Ayan, nakikinig sila. And happy birthday po.
3: Happy birthday. Batiin ko din ang aking kaibigan, si Melody Octa, at ang kanyang anak, at si Jill Octa, na nakikinig ngayon.
2: Ayan. At may isa pang nagbe-birthday. Si Doc Lulu Marquez ay nagbe-birthday din. Kanina madaling araw, nagising ako, nag-alert sa akin na birthday pala niya ngayon. So, ganun lang
3: happy
2: yun.
3: Burger, pansi.
2: Happy birthday po sa mga nagbe-birthday. At yung mga nakikinig sa atin ngayon, happy listening. Wow! Binati Omnibus.
3: Kala ko sabihin mo sa mga fans ko.
2: Tsaka hello ka dyan.
3: Sino naman yun?
2: Wala. Alam mo, ito na nga tayo. Ayan, sino bang buena mano natin, Maan?
3: Ayan, ito nga, alamin natin yung sitwasyon dyan sa labas naman ng Senado.
2: Mm-hmm.
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert.
4: Maan, Sandro, kasabay ng panawagan ng minority bloc dyan sa Senado na mag-resign na si Senate President Alan Peter Cayetano. Gayun din ang panawagan ng iba't ibang grupo at mga rallyista dito sa labas ng Senado kung saan idinaan nila sa noise barrage at pagsayaw ang kanilang panawagan na mag-resign na si Cayetano para nga daw maibalik ang dignidad ng Senado. Mahigit kumulang sa 200 mga rallyista ang natipon-tipon ngayon dito sa labas ng Senado para nga ipahayag yung kanilang panawagan na mag-resign na si Alan Peter Cayetano at para nga maibalik ang Senado at para na din na magkaroon o umusad na yung mga responsibilidad at mandato ng Senado na nauudlot dahil nga sa patuloy na pagboboykot ng majority bloc sa sesyon ng Senado. Sa mga sandaling ito ay payapa naman yung sitwasyon, no, nandito sa magkabilang side ng Jokno Boulevard, northbound lane, yung mga mga nagsumusuporta na mag-resign na si Alan Peter Cayetano. At dito naman sa kabila, nandito pa rin nagsistay, nagka-camp out yung mga taga-suporta naman ni itong mga Pro Duterte supporter, yung mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa, na patuloy pa rin nagpapakita ng kanilang panawagan na i-suportahan, no, huwag arestuin si Senator Ronald Bato de la Rosa, at yung kanilang panawagan din na huwag ituloy yung impeachment trial. So far naman, papayapa yung sitwasyon dito sa labas ng Senado, patuloy pa rin na nakaposisyon yung mga kapulisan para nga ma-maintain at mapanatili yung peace and order dito sa labas ng Senado. Yan muna ang update mula rito sa labas ng Senado, Maan at Sandro, at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: At isa pang report, Senador Jinggoy Estrada, nahirapan matulog sa selda sa Quezon City Jail. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Go ahead, Jom.
5: Sandro at Maan, mahirap. Yan ang binitawang salita ni Senador Jinggoy Estrada bilang paglalarawan sa kanyang unang gabi sa Quezon City Jail male dormitory sa Payatas, kung saan siya nagpalipas ng gabi matapos ipa-aresto ng Sandigan Bayan 5th Division para sa kaso niyang plunder, kaugnay na maanumalyang flood control project. Sinabi ni Estrada yan sa ambush interview bago siya ibalik sa Quezon City Jail matapos ang kanyang pre-trial at arraignment sa Sandigan Bayan. Ganito rin yung ibinahagi ng kanyang may bahay na si Presi Estrada, na nahirapan umanong matulog yung kanyang asawa sa unang gabi sa kanyang piitan. Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 2nd Division ng arraignment at pre-trial ni Estrada at dating DPWH Secretary Manny Bunoan sa Webes, June 4, para sa kanilang kasong draft, kaugnay pa rin na maanumalyang flood control project Samantala, mananatili naman si Bonoan sa Campo Crame dahil pa rin sa mataas na blood pressure. Yan balit at yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Job Garner, EZMM.
2: Maraming salamat, John Garner. Isa pa partner, sino pa yan?
3: Mga barko ng China sa West Philippine Sea tumaas sa 82 nitong Mayo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Camp Aguinaldo. Radio Patrol, Marlene Padiernos. Marlene.
0: Tumaas pa sa 82 ang mga barko ng China ang namonitor sa West Philippine Sea nitong buwan ng Mayo. Mula ito sa 62 Chinese vessels na naitala ng Armed Forces of the Philippines sa lugar noong buwan ng Abril. Ayon sa AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mula May 1 hanggang May 31, aabot sa 39 na mga barko ng China ang kanilang namonitor sa Baho de Masinloc, 17 naman sa Ayungan Shoal, 10 sa Squad Shoal at 16 sa Pagasa Islands. Ang pagtaas-anya ng bilang nito ay posibleng aksyon ng China sa maritime cooperative activity ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Wala namang namataan ang kanilang hanay na ginagawang aktibidad na naturo ng mga barko ng China at tanging presensya lang ng mga ito ang kanilang naobserbahan sa karagatan. Pero iginiit niya na sumasalamin pa rin ito sa nagpapatuloy na illegal, coercive, aggressive at deceptive activities ng naturang bansa sa teritoryo ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos. DZMM.
3: Maraming salamat sa iyo, Marlene Padiernos.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30.
2: Ito, kausapin natin to, idol ko to, kaya ako gustong naging mamamahayag. Dahil nung bata ko, nababasa ko yung mga istorya nito, tsaka columns nito. Tanungin din natin, kung may ganito na bang mga pangyayari noong araw?
3: Noong araw, ano?
2: Yung
3: ganito ka-drama, ganito ka-action.
2: Tsaka yung ayoko, mag-session.
3: Comedy.
2: Walk parang, out, boycott. Ganyan, di ba?
3: Yun na. Iyak-iyak.
2: Uy, masakit. Kinamusta ko ito. Pero papadala kita ng Maha Blanca, ha?
3: Masarap yan, ha?
2: Masarap yan. Natikman na ng with due respect.
3: Yung maraming
2: Sunday.
3: Latik.
2: Hindi, cheese. Gusto mo cheese?
3: Pwede rin yun. Pwede
2: may
3: rin
2: ano
3: yun.
2: Siya, mais.
3: Mais. Uy, sarap yan. Akin na.
2: Papadala kita next
3: week. Ito ha, on record to ha. Maraming nakapanood, nakapakinig. Yan yung promise niya.
2: Okay, makakasama natin sa kabilang linya ang investigative journalist at columnist po na si Ginoong Jarius Bondoc. Magandang hapon po, sir.
6: Good afternoon. Good afternoon. Miss Maan and Zandro. Hi.
2: Eh, sir, may mga ganito.
3: Na naman, no show.
2: Oo, kaya nga po.
3: Sir Jarius, nag-abang ka ba? Kami din eh.
6: Nakakagulat na eh. Ano ba ang laro nila?
3: Yun na nga. Ano nang nangyayari? Anong basa mo, Sir Jarius? Anong sinasabi ng iyong mga ano? Diba may mga...
2: May Tweety Birds din po.
3: May mga informants.
6: Parang may hinihintay silang malaking pangyayari from outside, eh, no? Parang may gusto silang mangyari. Parang ganun, eh, no? Kasi bakit mo naman boboykotin yung sarili mong programa? Ikaw yun eh. Ikaw yung mayor niya eh. So, kontrolado mo yan dapat, di ba? Yung plenaryo. So, bakit mo boboykotin yan for two days in a row, di ba? So, para kami hinihintay na ibang pangkaganapan.
3: Ano yun?
2: Ano yun, sir?
6: Hindi natin malaman, ano?
3: Kasi kung bukas ay pangatlo na, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Pangatlo na to.
6: So,
3: mananagot na sila.
6: And then Thursday, adjournment na nila. Nito, yung hanggang July 6.
3: Mm-hmm. Gaano kalaki tong iniintay, Sir Jarius? Para, kasi binabati ko sila ngayon.
6: Yun nga, kasi iba na ang tingin sa Senado ngayon. Sinantira na, kaya binabastos na nga yung mga senador. Parang may mga joke na nakakagulat. Like, yung ngayon, meron ako nabasang ganun joke na ngayon, alam ko na kung bakit may kasabihan tayong bahala na si Batman. Diba?
2: Sino po yung si Batman doon?
6: Alam niyo yung sagot doon?
2: Ano po?
6: Kasi wala makakaasahan kay Robin. Sabi niya.
3: Ayon!
6: Tapos yung may mga joke na nga na 11 ang mayorya, 11 ang minorya. Kaya pala ontihan na lang sa Senado. Ganun eh, no?
7: Akala
3: gusto ko yun.
6: Wala ng respeto mga tao. Eh, no?
2: Akala ko po ang tanong, sino si Batgirl?
3: Ay. Sir Jarius. Eh, sinasabi kasi nung majority, teka, retaliation namin to. Walk out kayo. Ito yung sagot namin. Magagantihan.
6: Pero hindi sila mag-a-attend ng plenaryo. Bakit? Hindi ba nila kayang makakuha ng quorum among themselves na? Kasi they're supposed to be 13. But two are mag-out of commission.
3: Tabla na.
6: Naka-detain. Tsaka isang nagtatago. So, 11.
3: Mm-hmm.
6: Yung bang 11 na yon hindi kayang pumasok ng solido, kumbaga. Para makipagdapatan doon sa 11 rin ng kabila.
3: So, may kinatatakutan ba? Yung pagkakabilang bakod ba yan?
6: Oo eh. Mm. Kaya layo doon sa Senado na... Kaya nga, siguro nabalita na rin sa inyo, no? Yung naglabas ng statement yung mga anak tsaka apo ng mga dating senador, yes, ng pre-martial law, mm-hmm, diba? Wala silang pumirma doon kasi mas marami raw sana pipirma, hindi lang nakuha kagad yung signatures nila by yesterday noon eh, kaya ganun eh. Pero diba yung sinabi ng mga anak, apo nila Senators Almendras, Pepe Chokno,
3: mm-hmm,
6: Eva Estrada Calao, sila Stock Rodrigo, mm-hmm, Emmanuel Pelaez, Raul Manglapus,
3: mm-hmm,
6: Enchong Sumulong, Lorenzo Tañada, diba? Yung sinasabi, nung panahon na yon, iba eh, kapitapitagan ng mga senador
3: noon. Mga statesman talaga, no?
6: Statesman talaga na bombastic yung mga speeches nila. Pero dahil may laman,
3: mm-hmm,
6: and the way they deliver their speeches. Kasi nung panahon yun, naalala ko nung third year high school,
3: mm-hmm,
6: pinag-attend kami noon eh, third year high school sa Senate or sa House of Representatives noon sa Manila. So, nanonood kami ng mga session doon eh. Talagang amazed na amazed kami na ibang-iba yung decorum nila eh, na tapos pagka medyo may mga questions or paano magkakainitan, mga ganun, ano, magko-call ng maikling ano lang, recess, tapos mag-uusap, mag-ahadaw sila, mag-uusap-usap, tapos magtatawanan, tapos okay ba yan, parang ganun eh, nag-agree sila, nagtatapigan ng balikat, tapos balik sila sa kanya-kanyang mikropono, bakbaka na naman. Yung gano'n na pero puro may laman.
3: Oo.
6: Saka hindi yung sigawan, hindi nagmumurahan, hindi nagkagagalitan.
3: Oo. Yung demeanor, yung bearing, kung ikukumpara mo ngayon.
6: Oo. Kaya kahanga-hanga noon eh. Parang ang feeling namin mga nanonood noon sa
3: ang galing.
6: Hanggang nung early college years namin, first year, second year, pinag-attending kami noon. Na sana maging ganito.
3: Oo, di ba? Mga ngarap ka noon eh, na maging senador.
6: Oo eh, yung ganun eh. Tapos sinasabihan din kami ng mga magulang namin, mga grandparents namin, gayahin niyo yung ano ha, yung mga ganyang klase mga tao, na ano, tularan niyo yan. Yung ganun eh.
3: Eh, anyari?
6: Parang...
3: Anyari ngayon?
6: Oo eh, parang naging iba na eh. Ewan ko siguro, may kinalaman na rin siguro yung masisisi rin natin, sarili natin.
3: Yung pagpili natin, no? Yung
6: pagpili natin.
3: Oo.
6: Flawed na rin, eh, no? Yung nadadala tayo sa mga, sa celebrity ba, kumbaga.
3: Pero kasi hindi naman natin gustong i-demean, no? No?
2: Mm-hmm.
3: Kasi di ba may mga senador din tayong artista before pa? Sino ba yun?
2: Si Tito Lapid, si Tito Sen.
3: Hindi, doon
2: diba?
3: Pa.
2: Doon pa.
3: Di ba meron din?
6: Meron din, no?
3: Kahit sa entertainment ka, hindi lang recent. Diba? Tama. Oo.
2: Pero Sir Jarius, ito po bang ganitong pangyayari? Sa tingin nyo, pinlano to? Nasimula pa noon na maagaw yung poder ng liderato sa Senado. Sa tingin nyo po, ito'y plinano na noon pa?
6: Oo eh. Plinano dahil mahalata mo naman yung political leanings sila. Partisan leanings. I mean, ano? Partisan political leanings.
3: Mm-hmm.
6: Lahat sila pro Sara Duterte. Nasa mayorya.
3: Mm-hmm.
6: Diba?
8: For the opportunity to serve with all of you.
3: Mm-hmm.
8: And it's a distinct privilege to serve with the Senate President.
2: Ay, sige po. Go ahead, Sir Jarius.
6: Yeah. Lahat sila parang may link kung hindi kay former President Rodrigo Duterte, kay VP Sara mismo. Kung hindi naging cabinet member noon, si, like, say, Alan Peter Gaitan, was Secretary of Foreign Affairs. si Secretary Mark Villar of Public Works, diba? Kung hindi naman, mga kumandidatong senador in during the 2022 and 2025 election.
3: Mm-hmm.
6: Sa ticket nila, although nung una, ang ticket noon was Marcos Duterte
3: mm-hmm.
6: ng 2022. Tapos ngayon, may sariling ticket na ngayon this year ng mga Duterte, diba? Ngayon, yeah. 2025. So, lahat sila, kumbaga, mayroong party something. Si Robin Padilla, for instance, is the president of the party of the president, former president ng PDP Laban. Tapos, dating chief aide, si Senator Bongo, tapos dating PNP chief sa Davao City, and then national police chief, si Pato de la Rosa.
2: Eh, pero yun nga po, balikan ko yung question ko na kung plinano ito o hindi. Kasi kung lumalabas, parang na-disable, kumbaga, itong Senado at hindi na siya makafunction ngayon doon sa mga dapat na ginagawa niya. Una, yung impeachment, tapos yung paglikha ng batas.
3: Uy, masingit ko lang, Sir Jarius, ito unang ano... actor or artista na naging senador, Rogelio de la Rosa.
6: Yes, mandidato nga siya for president.
3: Under Liberal Party.
6: Oo, at ang kalaban niya ay Kayan Bayao, si Diosdado Macapagal.
3: Ayun. Fourth and fifth Congress.
2: Ayun nga po, going back, Sir Jarius, kasi parang na-disable nga, ano, na hindi na mapapakinabangan itong Senado na magawa yung kanyang trabaho.
3: So parang may paralysis ba ngayon?
6: Ang sinisisi nila rito ay yung leadership ng Senate President, ni Alan Peter Cayetano. Kaya nga, mabigat din yung dinadaanan niya ngayon, I'm sure. Kasi mga peers niya mismo ang bumabatikos sa kanya. People whom he considers are ano, his closest friends or his closest associates or yung mga tinutularan niya. Tulad nga nung yung mga anak at apo nung walong senador ng pre-martial law, kinumpara siya at sinasabi, kasalanan ito ng leadership. Kaya ganito ngayon ito, itong nagaganap ngayon. Tapos, dalawang former Senate Presidents din, si Senate President Franklin Drilon, tsaka si Aquilino Pimentel III, si Coco Pimentel, tsaka si dating Senator din, si Richard Gordon, na matagal naging senador and cabinet member, sinabihan din siya na mag-resign ka na kasi ang problema ikaw eh.
3: To save the Senate, no?
6: Oo eh. Tapos, yung dalawa rin sa dating Senate presidents din na nasa minority ngayon, nagiging magalang sila sa kanya, no? Dahil yung parliamentary decorum naman yun, ano? Pero sinasabi rin nila na mukhang may problema sa leadership niya, kaya gano'n. Diba? Sinasabi ni former Senate President Tito Soto and former Senate President Mick Zubiri. Gano'n eh, pare-pareho na yung... Tapos yung... Ang mabigat doon, yung mga kasama pa ni Alan Peter Cayetano nung siya'y bata pa, no? Yung more than 25 classmates niya.
3: Classmates,
6: Ateneo Law School. Sinabi, ano itong ginagawa mo? Mga kompromiso mong hindi maganda ng tingnan. Tapos yung Ateneo Law Student Council nag-issue din ng statement na you're not worthy of the name, ano, yung Atenista, Atenian, ano, parang gano'n. And then yung sa UP, nung saan na-involved din sa Student Council and Campus Politics si Alan Cayetano noon sa University of the Philippines in Diliman, nag-issue kakaiba kasi magkalaban talaga yung dalawang partido na yan for a long time. Yung in the 1980s and 1990s, yung Samasa at Tugon.
3: Correct.
6: Pero nag-unite sila, 152 ano dito, mga alumni members ng nitong dalawang partido na to, nag-joint statement na kine-question yung leadership niya. Mabigat yan eh. Tapos, may mga born-again pastors pa na sinabihan siya na panay ang quote mo sa scripture. Pero mukhang ginagamit mo lang ito na parang props sa mga political, ano mo, partisan political, ano mo. Hindi maganda ito.
3: Oo. Yeah. So, Sir Jarius, etong sinasabi mong pati mga colleagues niya, kasamahan, medyo napapailing na rin. Tingin mo, mabuboster nito yung decision nila kung gusto man nilang lumipat dahil sa recent actions ni Cayetano?
6: Kasi peer pressure na ito eh. Kasi, di ba yung kung siguro pwede mong i-ignore yung ordinaryong salita lang, sabi-sabi, pwede mong sabihin, sabi-sabi lang yan ng kusino-sino. Mm-hmm. Pero kung mga kasamahan mo na sa profesyon, kasamahan mo sa, or yung mga ganong mga ka-close mo nung kolehiyo, eh, tapos ganon na ang sinasabi tungkol sa iyo, ano na yun, matatamaan ka na, mag-iisip ka na. It must be very humbling, but it can also be humiliating, di ba?
3: Mm-hmm.
6: So, kailangan pag-isipan mo, kaya mo ba ito? Kasi, saka isa pa, kapatid mismo niya eh.
3: Oh, yun na.
6: Di ba, nung last October, nanawagan biglaan si Senator Alan Peter Cayetano na mag-resign dapat lahat ng national officials. Di ba, sinabi niyang ganun? Let's start anew. Dahil nga doon sa, kailangan natin ng honesty in government, ganyan, ano? Lahat tayo mag-resign. Sinagot siya nung kapatid niya, dating congressman, tsaka dating mayor of Taguig, si Lino Cayetano, sabi, mm-hmm. I agree with you. I agree with my brother. Pinost niya rin sa Facebook page niya. We should really, all of us should resign. We should start with us. You know? Nung sinabi nung kapatid niyang gano'n, yung biglang tumahimik na si Alan Cayetano, nakakagulat. No? Parang, hindi niya pinangatawanan.
3: Mm-hmm. So, anong gagawin?
6: May iba na ito eh.
3: Oo. Sir Jarius, anong gagawin ngayon? 11-11?
7: Mm-hmm.
3: So, kasi may mga nagsasabi na, sabi mo nga, di ba, mag-elect ng isang
7: Senate President na may acceptable moral fortitude.
3: At acceptable both ng minority at majority. May mag-give way ba? May magko-compromise ba? Ang tanong.
6: Yun nga eh. Kasi parang ang labanan kasi rito is for the impeachment eh. This is no longer for ano eh. Parang ganun eh. Yung leadership ko nung May 11. Bakit yun ang based sa timing na lang tsaka composition nila halata mo kagad eh.
3: Mm-hmm.
6: Yung timing nung May 11 was the same day na magbobotohan sa House of Representatives in the on plenary kung i-impeach o hindi. Mm-hmm. Diba? Si VP Sara Duterte. Tapos yung composition of the ano nga of the 13 puro mga tauhan ni ex-president Rodrigo Duterte or mga loyalist din ni VP Sara Duterte, so hindi mo makakaila eh, no, na yung tungkol sa impeachment ito.
7: Talagang abang-abang na lang talaga tayo, Sir Jarius.
3: Bukas
7: ano?
3: Lalo. Paano pag bukas wala pa rin?
6: Yun nga, magtatanong ng taong bayan, anong ginagawa nyo? Bakit kami pag nag-absent eh, tanggal kami sa trabaho, pag may memohang kami,
3: mm-hmm.
6: or mamahal sa salary deduction. Eh kayo, ma-absent kayo, sadyaan, sinasadyaan
3: mm-hmm.
6: nyo.
3: Mm-hmm.
6: Tapos kung barpakin kayo ng kumbra ng 100,000 sa sweldo nyo, buwanan. Kasi ang sweldo nila buwanan, nasa 300 mahigit eh, di ba? 300,000. Eh, yung staff salaries pa nila na nasa mga 3.5 million a month, di ba? 2.5 to 3.5 million a month.
3: Mm-hmm.
7: Siguro, Sir Jarius, baka may mensahe na lang kayo kung ano mga aabangan natin at ano yung mga susunod na maaaring gawin ng mga kababayan natin.
6: Ang mga kababayan lang, dapat talaga vigilant tayo mga mamamayan, ano? Bantayan natin itong ating mga senador. They deserve, we deserve a better Senate. We deserve better leaders than this, ano? Yung ganitong parang hindi nila mapanghawakan yung leadership nila na pagka-majority nila tapos boboykotin nila sarili nilang plenaryo. Tapos yung sa club doon, yung pinatalsik nila from the leadership, gusto magtrabaho, gusto magsilbi, hindi naman sila makapag-quorum kasi paano sila mag-quorum kung sila, kulang sila, di ba? So, yun, bantayan lang natin kasi hindi pwede ito. Eh. We have to have our voices heard.
3: Mm-hmm.
6: Paalam sa kanila na hindi natin tinatanggap itong ganito.
7: Alright.
3: Okay.
7: Sige po. Marami pong salamat.
6: Thank you very much sa inyo.
7: Yan po si Ginoong Jarius Bondoc, isa pong investigative journalist at isa pong tanyag na kolumnista.
3: Mm-hmm. Thank you, Sir Jarius.
1: ATM. Anong take mo sa DZMM? Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
9: Lahat
1: kabanggi. kasama si Tony Velasquez. Is

0: Well, if the members of the majority will not attend today's session, then they can be held liable for dereliction of duty. Ah, di ba yun ang sabi ni Senator Irwin Tulfo? Did I get the accent right, partner?
1: I thought it was his brother that you were trying to emulate.
0: Raffy?
1: No, other brother.
0: Oh, well, if it's the other brother, then I'd have to wear some darker shades. And also I have to speak with a little bit more of a twang.
1: Yes.
0: Partner.
1: Must make something arty.
0: Yes, there has to be a little bit more of an American twang. Because I'm not my brother. Grabe, oh.
2: Ay, partner.
0: Yes, huh? Today, do you know today, partner, pala, is a special day.
2: Talaga? Aside from it's June 2?
0: June 2, I was today years old, mga kapamilya, na nalaman ko.
2: Uh-huh.
0: Salamat na rin po dahil sa ating po mga katrabaho na maagang umalis.
2: Uh-huh.
0: Na ang June 2 pala ay kada taon na ay ginugunita bilang National Leave Work Early Today.
2: Wala sila.
0: National leave the office early day. There, partner.
2: Know.
0: Can you see that?
2: National leave the office early day.
0: Did you see that?
2: Teka, when we say national, buong bansa ito.
0: Yeah, yes, it's not. No? Saka hindi lang ito sa Philippines. Meron din ito sa Americas.
2: So, international din pala ito?
0: Yes, I don't know.
2: Kaya pala.
0: Sinong tamad ang ka-invento nitong day na ito?
2: Kaya pala walang tao.
0: Sa mayorya.
2: Oo.
0: Hindi na lang pumasok ang mayorya sa
2: Kaya sinito. Nga.
0: At ang sabi ni Senate President Alan Cayetano, ang kanila pong desisyon na hindi na pumasok sa sesyon ay bilang paggamit daw sa isang parliamentary tool, partner. Alam mo, partner, ang mahirap doon, parliamentary tool, di ba?
2: Oo.
0: Pero sa wikang English, if somebody calls you a tool...
2: Oh, yes.
0: Hindi po maganda yun.
2: Oh, yes.
0: That's not a compliment.
2: Kaya pala, no, partner, kanina, kaninang hapon, mga alas dos, may mga nagtatanong kay Senator Loren Legarda kung bakit hindi siya pumasok kahapon.
0: Kahapon,
2: di ba? Uh-huh. Dahil hindi naman siya kasama dun sa mga senador na naghatid.
0: Kay Jinggoy
2: sa booking process.
0: Uh-huh.
2: And she was also asked, kung papasok din siya ngayon, hindi rin siya sumagot.
0: Okay.
2: Ay, ito naman pala, hindi naman pala sila papasok.
0: May misteryo pa kasi, partner, na baka nga daw biglang may mga lumipat na dalawang taga-mayorya sa minorya. Kasi ngayon, ang problema kasi po sa Senado ngayon, dati yung mayorya may lamang na dalawa. 13 eh.
2: Oo.
0: Tapos yung, tinatawag na minority block, yung SB 11.
2: Oo.
0: Kasi 11 lang sila.
2: Oo.
0: Nagtatago nga yung isa.
2: So, 12 na lang.
0: Okay.
2: Oh.
0: Nakulong pa yung isa pa.
2: 11 na lang. Quits na.
0: So, ano sila? Tabla?
2: 11-11.
0: It's 11-11.
2: Oo.
0: So, nobody has the advantage now. Pero lang, kung meron nga daw mag-defect na taga-mayorya. Pero, ang tinatanong nga kanina doon sa minority, meron nga daw ba matutuloy?
2: Mm-hmm.
0: Kaya sagot nga ni Senator Irwin, mukhang na-busted daw. Hindi na tumuloy.
2: Oh.
0: So, sino kaya yon?
2: Nakuha.
0: It's anybody's guess.
2: Nakuha.
0: Kasi sabi naman daw ni Tito Zen, normal naman daw na nagkikipag-usap yung minorya sa mayorya at yung mayorya sa minorya. So, it's part of their parliamentary culture.
2: Mm-hmm.
0: Hindi lang nga natin masabi kung talaga po mayroong hinihimok na miyembro ng mayorya na makianib na lang sa minorya para magbago na yung liderato. Pero ito nga, parliamentary tool, ang sabi ni Senator, the toolkit says, na kapag hindi sila pumasok, mapoprotektahan nga daw nila yung mga komite na hawak nila ngayon. Nahahawakan ng mayorya yung mga komite para daw matuloy yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Nahawak naman ng kapatid niyang si Senator Pia Cayetano, partner.
2: Ano pang Mr. Senate President, ano pa pong purpose ng patuloy ninyong paghawak sa mga komite na hindi naman nagtatrabaho?
0: Na
2: wala namang ginagawang trabaho. Sa tatlong linggo po na kayo ay umupo bilang Senate President, wala pong nagawang trabaho ang Senado. So, I mean, di ba, alam yung statement na nirelease din niya, partner, na paghimok sa minority block, no? Sinabi niya doon that the Senate leadership is not a prize. Sir, wala namang nakikipagkompetensya doon sa posisyon eh. Parang di naman natin naririnig na there is a clamor to replace him. Ngayon, naririnig natin, meron. Na. Ngayon, meron na because of everything that's been happening.
0: Sa lansangan naman na maririnig yun, partner. Naglalabasan niya yung mga nagde-demonstrate. Para nga pababain na siya sa pwesto.
2: Pero yun nga, partner, what we're saying is, even before nung siya ang naupo, takot na sila agad, napapalitan sila eh. Diba? Yan na yung sinasabi nila. Hindi naman po nangyari yun. Ang gusto po ng taong bayan, magtrabaho po tayo.
0: Okay, so,
2: tapos, eto pa, partner. Ang dami pa sa kanila ang nagsasalita na parang naaagrabyado sila sa mayorya. Na iniisa-isa sila sa mayorya dahil sa mga kaso. Pero yun naman pong mga kaso na yan ay criminal cases, mga sir. Yeah. Ito ay born out of your own actions.
0: Yes.
2: Di po ba? Hindi naman dahil sa senador kayo ngayon at nasa mayorya kayo.
0: So, kumbaga, sino ba sisisihin ninyo na ganyan lang nagiging sinasapit niyong kapalaran?
2: Sino ang dapat sisihin?
0: Di ba? Ay, grabe. Anyway, so, ganun ang nangyayari sa Senado, no? Wala pong quorum, eh yun na naman, ano, dahil nga hindi po pumasok yung mayorya, eto na nga yung mayorya, ayaw pumasok. Di ba? Sila na ngayon yung sabi daw, eh, kung pwede naman daw mag-walk out yung minorya, sila daw, hindi daw sila pamasok. Eto nga po ang system, di ba? Kaya naman po nag-walk out, para lang siguro may tamang konteksto, no? Kaya naman po nag-walk out din yung minorya nung isang linggo, dahil po sa ipinipilit nga nung mayorya na baguhin yung kanilang mga rules para mapayagan nga daw po yung remote o online voting ng mga senador na hindi po pumapasok sa sesyon. Eh, kinwestiyon na nga po ito ni Senator Erwin Tulfo na kaya nga daw ba ito pinipilit ng mayorya dahil at that time, merong napipintong ikulong ng mga senador.
2: Eh,
0: hindi pa nga nagkakatotoo nun. Pero this kahapon, nagkatotoo na. Eh, kaya nga po, yung walk out ng minorya noon was to protest nga na nire-railroad yung pagbabago sa Senate rules na hindi pa nga dumaan sa Committee on Rules.
2: Dahil wala pa.
0: Dahil hindi pa nabubuo eh.
2: Wala pa Committee
0: diba?
2: On Rules.
0: So hindi pa nabuo. Okay, malinaw ha? I am explaining it to a grade... Ano tawag doon?
2: Grade 1.
0: Explain as if a grade 1 student is in the Senate floor.
2: Oo.
0: Ngayon. Ano ang pagkakaiba ng walkout ng minorya noon sa ginawa ng mayorya ngayon? Ito, boycott eh. Sabi nila para hindi daw mapalitan yung mga komite. So, iba yung motive eh.
2: Yes.
0: Di ba?
2: Yes.
0: Iba yung layunin ng mayorya para sa sariling kapakanan nila eh. Di ba? Anong pinaninindigan nila? Anong pinangmamalaki nila? Para lang po sabihin na, hindi, gusto namin na hawahawakan pa na yung mga komite, pero hindi kami magtatrabaho.
2: Yun nga.
0: Yung sa minorya naman nun, prinsipyo na nga pinaglalaban na huwag natin balahurain yung mga alituntunin ng Senado para lang sa sarilin yung interes o sa protektahan yung interes ng makukulong. Kaya nga mga kapamilya, dito na nga natin makikita na paano po ba natin pwedeng ituwid ang mga ganitong klaseng baluktot na pangangatwiran at pamamalakad, kung yung mismo mga leader ng Senado ang nangingibabaw na nga, di ba, na parang ganito yung pangangatwiran. How can you effect a change, di ba? Eh, ang apila nga ng minorya, partner, pumasok na kayo. Trabaho na tayo. Ang daming nakabimbing mga panukala na pakikinabangan ng taong bayan.
2: Tama.
0: Eh, diba?
2: And partner ha, kung titingnan po natin mga kapamilya,
0: ang
2: daming minadaling, ang daming pinag-usapan sa lower house na mga bills para maipasa na nila sa Senado at nang mapag-usapan na doon. Hinahabol bago magkaroon ng break.
0: Yes.
2: Ano na mangyayari doon sa effort na ginawa ng lower house na hindi matidiscuss sa Senado dahil wala po kayo.
0: Mag-a-adjourn na sinidye ang Senate, di ba? Last day na daw ng session nila, I think Friday or Saturday. Ang balik po nila, mga kapamilya, ha? July 26 na, o yung araw po ng SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. So isipin niyo yun, yung break na yun, eh, syempre magbe-break sila. Eh, hindi naman nasasabi na magtatrabaho sila during the break. Hindi naman na sinasabi mag-hold sila ng committee hearing. Kaya lang, isang bagay na hindi nila pwedeng iwasan, kailangan na nila mag-convene na sa impeachment court, partner eh.
2: Mm.
0: Dahil nga ang target supposed to be July 6.
2: So,
0: magbubukas eh.
2: Hindi na rin ba nila papasukan yan?
0: That's the question,
2: diba?
0: Diba?
2: Hindi nyo na rin ba gagawin ang trabaho po ninyo?
0: What's going to happen?
2: Sa mga kapamilya po natin, no, tanggalin po muna natin yung hate towards each other and look at what's happening for the facts that's laid on the table.
0: Ayan.
2: Huwag po muna tayong magbanggaan ng kung sino yung ano eh, diba?
0: Yeah.
2: Kasi, sa totoo lang, tayo po yung lugi dito. Dahil tayo dapat yung inaasikaso nila eh. At inuuna. Magkano
0: daw sweldo pa sweldo daw ng
2: 350,000 to 400,000. Sahod pa lang.
0: Si,
2: wala pa yung perks niya.
0: Senator Irwin ba nagbunyag?
2: Hindi ko maalala kung sino. Narinig ko.
0: Eh. Sabi ko si Senator Irwin, sayang nga daw ang pasweldo kung mag-a-absent lang daw sa mga to. At sasabihin nila na ang dahilan eh para protektahan yung mga committee nila.
2: Tingnan mo, yung, maski yung rason na protektahan ng committee, hindi naman tayo iniisip nun
0: eh. It's a parliamentary
2: tool. Sarili lang nila iniisip nila.
0: Yeah. So, diba?
2: Eh dapat nga yung mga batas na para sa atin po ang tinatalakay nila.
0: Pero wag ka, partner. Believe it or not, 2028, pag tumakbo ulit yung mga yan, ayawan ko na. Diba? Ay, mga kapamilya. Anyway,
2: sabi nga,
0: today is National leave early day. The office early today.
2: Bye, partner.
0: But kami ni Partner Rica, hindi po kami lilizan.
2: Bye, ikaw lang.
0: Because, yeah.
2: Umalis wala.
0: Because we don't want to leave you hanging. Dapat kayo kailangan. Tutukan natin po yung mga balita, di ba? Dahil ang daming nangyayari po eh.
2: Pumasok po kami.
0: Yes.
2: Dito po kami.
0: Si Senator Jingoy, doon na sa Quezon City male dormitory, di ba? Yung kaya payatas facility.
2: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, si Sec Manny Bunoan ng DPWH dati, hanggang ngayon, may alta presyon pa rin.
2: Mm-hmm.
0: Hindi pa nakakalabas ng PNP General Hospital. So, ano ba? Tapos, nagkaroon pa ata ng hearing sa Sandigan Bayan kanina, yung sa kaso ng, ano, sino ba yun?
2: Di ba, yung kay Senator Jingoy ay hindi mo natin nuloy?
0: Oh, pero hindi kanina merong hiwalay na hearing na sa Sandigan Bayan na isa doon sa mga nag-testify is a DPWH district
2: ano engineer. O yung umamin siya na
0: na siya yung taga
2: tanggap. Si Bernardo.
0: Oh, siya yung taga-ayos ng mga commitment na tigka 10 million, ganoon, di ba?
2: Pero di ba si Bernardo ay under state witness?
0: Kaya nga kinwestiyon din ng isang Sandigan Bayan Justice.
2: Judge, yes.
0: Bakit ka ginawang state witness? Isa ka sa pinaka...
2: Tama, pinakamalaki ang naging role.
0: Yes.
2: Di ba para maging state witness ka,
0: you
2: dapat
0: have to be the least culpable, least guilty.
2: Yes. Of them all.
0: Yes.
2: But
0: hindi
2: you're a major
0: ikaw yung
2: player.
0: Parang, hindi yung ikaw yung kingpin.
2: Oo.
0: Oh, oh. So, tinanong ng justice, sabi yung, teka lang, bakit ikaw yung state witness? Tunuturo ka na ikaw pala nag-aayos ng mga kickback eh.
2: Alam mo,
0: oh.
2: Nagkakaroon tuloy ako ng worry para sa ating bayan partner dahil lumalabas na nga sa international exams. International studies na humihina ang comprehension ng ating mga kabataan. But it's seems na pati ata tayong mga matatanda ay hindi na nakakaintindi o mali ang nagiging intindi sa mga bagay-bagay.
0: Kasi,
2: ganun po ba kaya ganito na nangyayari
0: may mga,
2: sa atin?
0: Yung kasing influence din partner ng mga nababasa nila sa mga maling sources o yung mga talagang intentionally deceiving na mga sources, yun ang nakaka-apekto sa pag-unawa.
2: Partner,
0: kahit na sabihin mo nang may edad ka na, na you have to be more mature sa pag-iisip mo, madali ka pa rin naiimpluwensyahan ng mga nababasa mong mali.
2: Tama. And this is not us na nag-homily o nagsisermon,
0: no,
2: di ba?
0: No.
2: This
0: no
2: is
0: homily,
2: us convincing convincing everyone na mag-isip po tayo.
0: Yes.
2: Be critical thinkers in our own. Mag-research tayo, di ba?
0: Surely.
2: Yung kilikili ko pinapawisan. Buti na lang nakapag-deodorant tayo.
0: Don't
2: kanina.
0: Worry about the kilikili. Because today is it's still El Nino.
2: Hoy, may chance of stronger super El Nino daw will come August.
0: Super El Nino.
2: Dahil mas iinit pa ang panahon.
0: Anyways, titingnan natin, huh? Because we're not worried about the El Nino here. We're worried about the El Nino.
2: Oh.
0: It's El Allen. El Allen Kitano.
2: Tapos ito pa partner, na bring up ng mga tao. At alam mo naman, the internet never forgets.
0: Ano na bring up nila?
2: Eh, ganun din pala ang ginawa ni ASP Alan nung Peter nung siya'y nasa House Speaker. Nagpatay din ang ilaw
0: at internet
2: para hindi siya ma-oust sa kanyang posisyon noon.
0: That's how desperate some people are, di ba?
2: Him?
0: To hold on. Yeah, some people.
2: Ah, okay.
0: Wala akong sinabi.
2: Eh, kasi it's a repeat performance, yeah, so yeah. I thought it was gonna
0: so,
2: be
0: diba, parang nando dun eh, na may record na ba.
2: Oo.
0: Anyway, so bago po tayo tumuloy sa ating pong pagtalakay sa ilang mga issue, natanggap po muna tayo, ha, mga kapamilya ng mga balita sa ating mga Radyo Patrol. PNP, mahigpit na nagbabantay sa harap ng Senado dahil, eto na, may mga kilos protesta na sa harap po ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, go ahead.
3: Tony, mahigit 100 pulis mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO ang ipinakalat sa harap ng Senado sa harap ng patuloy na pagtitipon ng iba't ibang grupo para ipananawagan ang pagbibitiw ni Senate President Alan Peter Cayetano ay sa mga nagpoprotesta panahon na para ibalik ang dignidad ng Senado sa pamamagitan ng pagpapalit ng liderato nito. Samantala, apiso naman sa mga motorista dahil sa aktibidad sa lugar pansamantalang isinara ang northbound lane ng GW Diokno Boulevard. Bagamat nananatiling bukas ang southbound lane, mabigat naman ang trapiko sa bahaging ito. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan.
2: Inirunsad sa Kamara ang impeachment forum na dinaluhan ng mga kabataan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara. Hatid naman ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam, go ahead.
4: Yes, kita bilang bahagi yan ang 25th anniversaryo ng Kabataan Parties na pangunguna ni House Child Spokesperson Renee Co. Nasa 200 mag-aaral ang dumalo kanina sa forum na nanggaling pa ng iba't ibang universidad at LGU. Kabilang sa mga dumalong House Prosecutors, si Representative Jerry Luistro at Terry Didon na tinalakay ang impeachment process mula sa paghahain ng impeachment complaint hanggang sa pagtukoy sa probable cause. Di ni Luistro ang impeachment ay isa sa mga accountability mechanism laban sa isang impeachable official gaya ng presidente at vice-presidente. Game rin na sinagot kanina ng mga House Prosecutors ang mga tanong ng mga kabataan patungkol sa impeachment. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: Vice Presidente Sara Duterte nababahala sa estado ng demokrasya sa Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
5: Tony Atrika, nagpahayag na matinding pagkabahala si Vice President Sara Duterte sa aniyay lumalalang estado ng demokrasya sa bansa. Sa isang video statement, pinuna ni Duterte ang umunay paggamit sa mga institusyon ng gobyerno at pera ng taong bayan laban sa oposisyon, halip umano natugunan ang mga suliranin ng bansa.
6: Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliranin kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon.
5: Aniya ang bawat miyembro ng Senado at Kamara ay dapat malayang magampanan ang kanilang mga tungkulin ayon sa kanilang konsensa at walang kinakaharap na pananakot, panggigipit o anumang uri ng intimidasyon. Sinukoy rin niya ang tatlong nakakababahalang sitwasyon ng bansa, ang umano'y paglilihi sa atensyon mula sa tanong kung kaugnay na pagsasabi o kaugnay na kontrobersya sa flood control project, ang pagsasantabi umano sa mga proteksyong nakasaad ko sa konstitusyon para sa isang impeachment na may motibong pampolitika at ang patuloy na pagsusulong umano ng charter change para palawakin ang kapangyarihang politikal. Binigyan din ni Duterte na hindi nagpapahina ng dissent o pagtutol ang demokrasya. Sa halipan niya, nanganganib ito kapag ang mga nasa kapangyarihan ay takot na mapanagot at makwestiyon. Inilabas ng Vice Presidente ang pahayag matapos arestuin si Senator Jinggoy Estrada na kilalang malapit na kaalyado nito. Pinagutos ng Sandigan Bayan 5th Division kahapon ang pag-aresto kina Estrada, dating DPWH Secretary Manny Bonoan at tatlong iba pang dating tauhan ng DPWH dahil sa kasong plunder kahit na manumayang flood control project. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner.
0: At si Senate President Alan Peter Cayetano, sinagot na ang Senate Mind Board.
2: Ayan, ay, inaabangan natin.
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Robert Mano. Kaya Robert.
7: Tony, matapos ang press conference ng Senate Minority Bloc ay nag-Facebook Live ulit si Senate President Alan Peter Cayetano para sagutin yung ilang mga issue na ibinabato sa kanya during the press conference itong minority group. Walang direktang tugon ang Senate President dun sa hirit na resign or resignation ng minority. Sabi niya, nag-aagree siya na dapat magtrabaho ang lahat, kaya nga anya magkakaroon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing at may mga hearing din sa committees itong mga nakaraan. At binanggit din niya yung magkapatid na Tulfo na sana, sabi niya, gamitin na magkapatid na Tulfo yung kanilang strong voice para sa kapakinabangan ng taong bayan. Anya, lahat na lang ng pinatay ay sa kanila isinisi, pati yung internet at pati yung aircon kahapon dito sa Senado. Pero sabi niya, sa report na nakuha, ay yung centralized aircon na nasa main, yung main na switch dito na nasa GSIS building ay nagkaroon daw ng aberya yung isang linya, kaya nawalan ng aircon kahapon. Sabi niya, hindi rin siya na may personal. Pinakita rin niya at binasa yung sulat ni Senator Panfilo Lacson kaugnay dun sa notice ng ikasyam na hearing ng Blue Ribbon Committee sa Webes. Tinatanong kasi ni Senator Lacson kung constituted na ba yung Senate, yung Blue

0: ng pagdinig. Ngayon, hindi pa naman nakapagbibigay ng pangalan ang mga minority senator kung sino magiging bahagi nito. Sabi ni ang tugon ng Senate President, sabi niya, sa BICAM na ginawa kanina, sa Ways and Means Hearing na ginawa din kanina at kahapon, sabi niya, bakit hindi kinwestiyon ng minorya na wala silang miyembro na dumalo doon? Pero bakit niya pagdating sa Blue Ribbon ay nagkakabahog sila na questionin yung composition nito at maging yung membership at ng minority? Sabi niya, ang minority ang hindi nagbibigay ng pangalan, lalo na nung may session sila, kung sino'y magiging kinatawan, sino yung ilalagay na minority senator doon sa Blue Ribbon. Kaugnay naman sa sinabi ni Senator Juan Miguel Zubiri na dapat sisihin si SP Cayetano dahil hindi na ipapasa itong hospital detention bill. Sabi niya, sila ang nag-walk out noong Martes at willing daw sana sila na pag-usapan ito noong Martes at pagbotohan. Pero ibinasa nga niya ang sisi sa minority dahil mas pinili daw nila na mag-walk out kaysa pag-usapan yung iba pang mahalagang bagay. Doon sa komposisyon naman ng commissioner appointment, sinisiri niya ang minority dahil sila daw ang hindi nagbibigay ng listahan. Pero yung dalawang for promotion na general na malapit ng magretiro ay hinahanapan daw niya ng paraan kung paano siya masasalang. Nagbigay din siya ng mensahe sa Malacanang. Ang sabi niya, hindi sila kaaway ng Malacanang. Gusto nila ang katotohanan. Ang katotohanan para matugunan ang inflation, ang lumalalang inflation, ang kahirapan at maging ang corruption. Sabi niya, magiging independent Senate pa rin sila at hindi sila papayag sa isang Senado na hawak sa liig at magmamando at may iba magmamando sa mga senador. So yan ang naging tugon ng Senate President sa naging press conference naman ng Senate Minority ngayong hapon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMF.
1: Kuya Robert, pahabol lang. Ang last day ng session nila ay sa Friday or Saturday ba?
0: Bukas
1: mismo.
0: Oo.
1: Wednesday.
0: Oo.
1: So, mangyayari niyan, kahit sa sila ay nag-adjourn na sinidye, dahil ang balik nila ay July 26 na, maaari pa silang magdaos ng mga committee hearing.
0: Usually, Tony, yung ang nangyayari, before the adjournment, ay nagpapasa sila sa floor at binibigyan nila ng powers yung bawat committee na magsagawa ng committee hearings kahit naka-adjourn o naka-break yung session.
1: Yeah.
0: Pero kung mangyari, kung bukas, ganito yung gawin, mag-session sila at payagan pa rin na magkaroon ng mga committee hearings kahit naka-break at naka-adjourn ang session, ay po pwede pa rin yung gawin, Tony.
1: Okay. Ngayon, yung supposed to being composition ng mga committee na ang sinasabi ay hindi nagsasubmit ng pangalan ng minorya, tama ba? Hindi nga ba talaga nagbibigay ng pangalan yung minorya?
0: Ang sabi kasi ng ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang nakikita daw niyang dahilan dito ay dahil nga parang na-underestimate siya na mabilis lang din naman siya mapapalitan kaya hindi na magpapasa. Pero sa kung matatandaan natin kasi, ang bawat composition ng mga komite, sa floor kasi yan ninonominate mula sa majority black at maging sa minority black. At even before, binibigyan naman ng tamang time talaga yung minority para buuin yung composition para makapag-decide sila kung saan mga committee sila ilalagay. So kung magkakaroon ng plenary, ay posible na doon ay ihahalal na din nila kung sino yung mga kinatawan mula naman sa minority sa mga committee na meron ang Senado.
1: Kung hindi nga sila magkaroon ulit ng quorum bukas,
2: hindi umaten, hindi mako-constitute yung ibang committee.
1: So hindi mabubuo yung committee, paano sila mag-hearing?
0: Ayan. Ang ginawa, ang nakita ko dun sa notice of hearing, Tony, dahil walang specific na ipinasa ang minority group kung sino magiging miyembro ng Blue Ribbon on Thursday, lahat ng senador na nasa minority block, sinulatan nila, binigyan nila ng notice of hearing.
1: So pwede sila mag-attend kung may notice.
0: Pero ang question kasi ni Senator Lacson, paano kayo mag-hearing on Thursday kung hindi pa naka-constitute yung committee?
2: Yun na.
1: So a mere invitation is sufficient para makasama yung minorya dun sa committee?
0: Yun ang hindi nasisigurado kung tatanggapin nila o hindi. Yung pero ang common kasi ay dapat manominate sa floor during the session para makita sa Senate record na itong mga ito ang magiging pinuno at membro ng Blue Ribbon mula sa

0: ama mula sa majority at ito naman mula sa minority. Yes. And from then on, kapag may committee chairman, magpo-proceed na sila sa mga hearings. Pwede na.
1: But that
0: yun
1: is
0: yung standard na inabutan kong
2: nakapoprito
0: dito, Tony. Yeah.
1: That is nga, if papasok nga sila, diba? Kung hindi nga sila papasok, Sir Robert, nangi pa rin talaga tayo hanggang mag-adjourn na lang ng sinediye.
0: So, kung pagbabasehan natin yung statement ha ng Senate President sa una niyang press con, kaya hindi sila nagbibigay ng quorum, kaya hindi sila nagsesession, ay dahil strategy nila ito para matuloy yung hearing on Thursday. So, kung ganun pa rin ang stand niya hanggang bukas, malamang sa malamang walang session bukas.
2: Aha!
1: So, the show must go on ba ito?
2: Yes, it's a parliamentary tool. Ika nga ni SPK.
0: Parliamentary tool.
2: Yes.
1: Nako, talaga, yung damdamin ko, nagpupuyos eh. Damdamin.
2: Ang problema, ang tanong ng mga tao, who is the parliamentary tool? Tapos ang sinabi ni, dun sa Guardians of the Galaxy, I'll do you one better. What? Why is the parliamentary tool?
1: Why is the parliamentary
2: Hey, nako. Salamat, Kuyang Robert Pano.
0: Tony, balik sa inyo.
2: Salamat.
3: Thank you, Sir Robert.
2: Salamat sa ating mga radyo patrolalalalal.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZN. Radyo Patrol sa East 30.
2: Ay, nako, partner. Di ba? Kuminsan talagang kahit na anong kamot mo sa ulo mo, hindi mo talaga maintindihan na ano nangyayari. Diba? Minsan gusto mo lang sabihin na parang, teka lang, ako ba mali yung pagkakaintindi ko?
1: Kaya nga. Alam mo,
2: question yourself.
1: Totoo yan. Alam mo, looking forward na nga ako sa mga mangyayari. Gusto ko na rin mag-make ng petition for us third year podium, Your Honors. Dahil feeling ko talaga, magkakapukpukan na naman ng parang lalagyan.
2: Hampasan na naman.
1: Sabihin na, ako ba? Bakit parang kasalanan ko? Bakit parang ako?
2: Truly.
1: Diba? Truly. What is happening? Pumasok na lang po kayo, sirs and ma'ams, kasi yun lang naman po ang trabaho.
2: So, dahil po sa ang mga nangyayari po sa Senado ngayon ay parang tila nagiging komplikado, diba? Para po maunawaan din ng mga karaniwang mamamayan. Kasi kung ang ganitong estado ang nangyayari sa Senado, iisipin ba ng tao na ito ba ang tamang paraan ng pagkilos na ating mga halal na mga mambabatas? Dahil sabihin na natin, di ba, na ganito ba ang tamang mga political maneuvering na ginagawa nila? Is that supposed to be what they are prioritizing now, yung maneuvering? Siyempre, kasi parang lumalabas, power play, di ba? Kung ano lang yung gawa na to preserve your own hold on power, igagawin mo kahit na nasasakripisyo supposed to be yung bata, yung paggawa ng batas.
1: Mm-mm.
2: Okay. And, dahil tinuturo naman siguro kung ano ang halaga ng batas sa mga universidad, ano kaya ang pakiramdam ng isang dating dean na nagtuturo ng batas? At makakapiling natin siya,
4: papaya!
2: Si Dean Mel Santa Maria. Dean Mel, magandang gabi, Tony Enrique. Dean Mel?
1: Dean, feeling ko naka-mute ka pa po with your very beautiful setup.
2: Let's see, Dean Mel is in his beautiful studio.
1: Oo.
2: Teka, nandiyan pa ba si Dean Mel? Naka-standby pa ba? Tagal ka ata, naghintay. Baka na...
1: Ayan, naririnig ko na si Dean
2: muna.
1: Mel. Dean?
2: Ayun na.
1: There you go.
5: Higaapo sa inyo
2: Ayun na.
1: Hi, Dean.
2: Hello. Good evening, Dean Mel.
5: At sa mga tagapakinig nyo at tagapanood, mabuhay kayong lahat.
2: Ayan. Hindi ka pa ba pinuputulan ng internet ni Senate President? Parang napuputol na yung internet mo
5: Hindi ako pinuputulan. Okay naman ang internet namin dito.
2: Ay, aircon.
1: Kami yata. Kami.
5: Aircon, pwede na rin.
2: Pwede rin. Very good.
5: Chikan. Oo nga.
2: Merong term na ginamit si Senate President Cayetano na yung daw kanilang sadyang hindi pagsipot sa sesyon ngayon o plenary ng Senado ay isang parliamentary tool na naglalayo na hawak pa rin la ang control ng mga komite, and most especially yung Blue Ribbon Committee, para nga daw matuloy pa yung pagdinig nito bukas, no, sa flood control scandal. Is the term parliamentary tool something that is familiar to us?
5: Yung parliamentary tool na yan, hindi mo naman makikita sa batas yan. Hindi mo rin makikita sa constitution. Siguro yan lang ay gawin nila o isang strategiya nila. Pero ang tunay na question dyan, yung parliamentary tool ba yan, tama o mali? Lalong-lalo na kung pinag-uusapan natin ang kapakanan ng bayan, di ba? Kasi mag-uumpisa tayo sa ating konstitusyon. Ang konstitusyon, sinasabi, ang Senado dapat magtrabaho at dapat magka-quorum. Kaya kung nilayon mo na hindi magka-quorum, nilayon mo talaga na hindi magka-quorum kahit na ano pa ang iyong dahilan, lumalabag ka sa ating konstitusyon sapagkat iyon ang mandato na magkaka-quorum kayo, magkatatrabaho kayo, may 13 senators kayo at pag-usapan ninyo ng maigi, mahusay at maayos. Ang pangalawa, yung ito para sa akin lang, this is a manifestation of raw abuse of power. Bakit ko nasabi yon? Sapagkat kung ikaw ay mayorya, ikaw ang nagko-control ng agenda, ikaw ang nagko-control ng flow ng bills, ikaw ang nagko-control ng committee, ikaw ang nagko-control ng mga urgent matters, no? So therefore, hawak mo talaga, ikaw ang driver. At kung yung driver wala doon sa loob, baka pumasok kayo sa Article 234 ng ating revised penal code.
2: Which is?
5: Yung dereliction of duty.
2: Ayun na.
5: Ang sinasabi dyan, ang sinumang pampublikong nahalal na opisyal ng gobyerno na hindi tumutupad sa kanyang tungkulin at umaayaw o hindi ginagampanan ang kanyang obligasyon ay pwedeng parusahan hanggang, maliit lang naman ang parusa, up to 6 months at may multang hindi lalampas ng 200,000 pesos. Pero convict ka pa rin.
2: Sino po pwede, Dean Mel, maghain ng ganung reklamo na dereliction of duty?
5: Yan ay isang public crime. Kaya kahit sinong tao na gustong maghain, yung bystander na nanood sa legislative meal kanina, yung mga ibang mga senador, kahit sinong tao na mayroong personal knowledge na anong nangyari, pwedeng magain. Iyan ay isang pampublikong krimen kasi. So maaaring pumasok sila dyan. Napakalino nung batas na yan. No? So from the constitutional point of view, talagang that was a deliberate subversion of the democratic process.
2: Oo.
5: Kasi nga, dapat nahandoon sila, dapat magtrabaho sila. From the criminal point of view, you have Article 234. At from the practical point of view, kamukha yung pinag-uusapan nyo kanina, ang daming hindi napasa o nasulong na mga mahalagang batas o panukala, like yung mga Magna Carta for Barangay Health Workers, yung Anti-Hospital Detention Bill na binanggit nga nung kanina ng mga minority people. At siyempre yung societal perspective, tayo na namang nanonood, ay ganun pala, basta't napakalakas ng isang tao, pwede pala silang hindi magtrabaho at walang accountability. Pero ang ordinaryong tao, hindi ka magtrabaho, wala kang sweldo.
2: Oh.
5: So parang makikita mo ulit yung from the societal point of view, yung double standard ng lipunan at gawain ng ating mga ng mga tao na minamanifest nila. Kaya palagay ko mas nagagalit doon ang mga tao na a-affirm nila at na-validate nila na talaga palang may malakas dito at may mahina. Yan yon.
1: Kailangan po attorney Dean, 'di ba, na merong magsampa muna ng
2: kaso
1: sa Supreme Court tungkol dito para sila ay magsalita, pero ilang araw na lang po matatapos na.
5: Saka isa pa yung pinag-uusapan nilang ethics committee, wala pang committee ganyan. Hindi naman talaga susulong yon. Nakikita na natin ang gulo ngayon. Kaya ang kailangan sa kanila maging statesman na and stateswomen. At sila ay mag-meet kahit na informally para maayos tong gusot na ito. Kasi ang nangyayari dito, pukpukan talaga . Pukpukan, walang compromise, walang attempt to even communicate. No? So kanina, nasa isang building lang siguro sila. Pero wala rin nangyari. No? Minsan nakakasuya. No? Kaya nagagalit ang mga tao. Nagkakaroon tuloy ng sinisisim ang mga tao. Meron pa bang mangyayari? ayun tuloy nangyayari. Yan ang mga iniisip nila.
1: Kasi din, diba? parang wala silang sinasanto. Pasensya na lang po, no? Pero parang wala talaga silang sinasanto na kahit tanongin sila ng media, papasok po ba kayo? Hindi po ba kayo papasok? Hindi nga sila po sasagot. Hindi nga sila, they don't even have enough respect to inform their peers sa minority na hindi kami papasok. So, yun po, napakalaking concern na yun eh, from the senators natin. Sino ba dapat magsalita dito? Political will pa po ba ng Pangulo ang kakailanganin na sabihin, pumasok naman kayo, eco-equal branch naman din po sila.
5: Totoo yan eh. Diyan mo makikita, no, yung walang kulang yung sense of public concern ng ilang mga official natin, no, walang sense of stewardship in terms of information and even in terms of money. No, wala, none. At kung may money, gastos, kung ayaw nila magsalita, hindi sila magsasalita, bagamat sila ay mga lingkod bayan na sinesweldohan, madaming perks at dapat maggampan sila ng mga bagay-bagay na mayroong apekto sa ating mga mamamayan. Kaya nakakasuya, no, na parang nakikita natin napakalayo nila, no, sa taong bayan. Parang ang layo niyo sa taong bayan. Parang nararamdaman niyo ba ang pulso ng bayan? 'Di ba? Kung nararamdaman niyo na nararamdaman niyo na so much frustration and disappointment, na magbago na kayo.
4: Ports! Okay, at tanggapin natin ang flash report mula kay Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam.
3: Sonia Trica, inirekomenda ng Health Ethics Committee ang expulsion o pagsibak kay Cavite Representative Kiko Barzaga bilang miyembro ng Kamara dahil nasa patuloy nitong disorderly behavior o asal na nakaapekto umano sa imahe ng Kamara. Ayon kay Health Ethics Committee Chairman J.C. Abalos, na ang dignidad, integridad at reputasyon ng kapulungan ay lagi dapat pinoprotektahan sa lahat ng pagkakataon. Ang legislative discipline din anya ay hindi para magparusa kundi para mapanatili ang honor o dangal ng institusyon. Ilan nga doon sa mga inasal ng kongresista, no, na anya ay discourses at disorderly, lalo tuwing sesyon sa tenaryo, kabilang dito yung disruptive physical demeanor, gaya ng pagiging maingay at palakad-lakad habang nakasesyon, at unauthorized live broadcast na wala umanong consent mula sa kanyang kapwa mamabatas at pagputya sa proceedings. Dahil dito ay hindi na anya sasapat ang muling pagpapataw ng suspension, kung kaya iminumpahi ang expulsion. Inaasahan naman itong pagbotohan ng Kamara maya-maya lamang, Sonia Trica, kung saan kailangan ng two-thirds vote para sa tuluyang pagsibak sa mambabatas. Yan ang balitang kumado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
4: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
2: Pero pa isa pa, partner.
1: PNP, kinumpirmang mataas ang blood pressure ni ex-DPWH Secretary Manuel Bonoan, kaya ibinalik sa pagamutan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos Mars.
6: Mga kinumpirma ng Philippine National Police na mataas ang blood pressure habang sumasailalim sa medical evaluation. Ang dahilan kung bakit ibinalik sa PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon sa PNP Public Information Office, ligtas na dumating si Bonoan sa PNP General Hospital bandang alas 4 ng hapon at inilipas sa male medical ward para sa patuloy na obserbasyon at pangangalagang medikal. Sa pagkakang pag-usuri, nasa 170/100 ang naitalang blood pressure ni Bonoan. Ayon naman sa sandigan na medical doctor, posibleng dulot ito ng stress, kaya kailangan pa siyang bantayan at obserbahan. Dahil dito ay pinag-utos ng hukuman sa pagkakaugnayan sa attending physician na ilipat ang arraignment sa June 4, araw ng Webes, bandang alauna e media ng hapon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at sa ating mga Radyo Patrol.
2: Balikan na natin kaagad. Naka-zoom-zoom-zooms pa ba? Si Dean Mel, nandyan pa naman. Dean Mel, nandyan ka ba? Ngayon, nahabol pa namin yung flash report. Mukhang talaga napipintong patalsikin na sa Kamara tong si Kiko Barzaga ng Cavite.
5: Narinig ko rin yan. Let's see.
2: Alam mo, may mga nagre-react. Parinig ko sa yung mga nagre-react, ha?
1: Ano yung mga pusikat?
2: Yes,
1: favorite yung mga pusikat.
2: Nagalit mga pusikat, di ba? Si Kong Miao, tawag nila kay Representative Kiko Barzaga. So he's now a ano ba? He's going to be a stray cat now.
1: Homeless.
2: Oh, pasisipain na siya sa house eh. So he's not gonna have a home anymore in the Congress. Actually, yung nakikita natin ano, Dean Mel, kung yung mga senador ba hindi mag umayos-ayos ang kilos, wala namang ibang pwede mag-expel sa kanila kung hindi yung mga kapwa nila mga senador din, di ba?
5: Ombudsman may jurisdiction sa criminal, pero sa administratibo, mga sila ang may poder diyan, yung mga senador mismo. So walang mangyayari. Kaya ang fee, kung talagang gusto nyong legal ang proseso na gusto nyong tahakin, talagang pupunta kaya sa 234 sa revised penal code, o aakit kayo sa Korte Suprema sa ng mandamus na tinatawag. Na ang mandamus ay isang remedyo para piliting legal ang mga taong sumunod sa kanilang mga obligasyon. Pero dapat kasi matindi, grave abuse of discretion na ginagawa nila, at saka walang iba pang maremedyo na available para magamit mo yon.
2: Yeah, well, parang nangyayari kasi habang nakikipagmatigasan na yung mayori at pinipilit nga nila na tama yung kanilang pangangatwiran, eh yung taong bayan na ngayon ang parang nakikita mo galit na galit na sa social media o kaya yung mga nagrarally sa kalsada, hanggang ngayon hindi pa rin naman sila, kumbaga, hindi natitinag yung baga
1: NR.
2: Yes, public opinion and public reaction don't matter to them anymore, Dean.
5: Kaya ano mo, dito rin nakikita natin na walang justification ng online eh. Mas mabuti nang nakikita natin ang mga kapalpakan nila, di ba? Yung mga nakakainis na ginagawa nila, no, kaysa naka-online. Dito, ito, this is the very reason why there is no need, an online is just against the spirit of transparency para tayong mga tao makapag-decide. Yeah, pero totoo yan, manhid na, no? Yeah. Parang they're just thinking of themselves, no? That power struggle.
2: Yep. Anyway, sige, Dean Mel, tayo ay magpapaalam na muna at habang tayo ay nanonood sa mga nangyayari sa Senado.
1: Senate flicks.
2: Oo, kailangan talaga medyo pababain muna natin yung ating temperatura. Kasi pag umiinit na ulo mo, partner, sabi nga nila, you can't think straight. Mm-hmm. Diba? Don't make a decision when you're angry.
1: Mm-hmm.
2: Pero let's try to keep our senses about us, keep our wits, para tayo naman po ay hindi malinlang din. Ano, diba, ng mga ibang mga tao. Dean Mel, thank you so much.
5: Maraming salamat sa inyo. Thank you very much.
1: Thank you, Dean. So ulitin po.
2: Yes. So today was national leave your office early today. Hindi po namin nagawa.
1: Mabait tayo at sumunod tayo sa batas.
2: We never take a holiday. So anyway, bukas po ulit, mga kapamilya, we'll still be here. Kakanentring Tony Velasquez.
1: Hindi kailangan sa po inyo nakasama. Ingat, oy. Sabi namin, ingat kayo kaya magtampo.
2: Truly.
7: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga.
8: Kalusugan ng yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maaasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Ate Nems Turla.
8: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
11: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
8: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
12: Bibigyan mo sa crush mo yan.
13: Oy, kilig.
14: Sakay.
15: Cute ka pala, no?
13: Oy, kinikilig.
15: Ganda ko, no?
14: sobra.
15: Yakapin mo! Ganon!
13: Totoo ba ang nadarama?
16: I love you!
17: Sorry! I don't love you!
18: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
13: Oh, shucks! Ito ba yung pag-ibig na?
18: I love you! I love you! I love you! I love you!
19: I love your braso. Ayan ho, sobre.
13: Sine Kinig.
20: Saturday and Sunday.
13: Dito sa sine mo. Hari ka rito. Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
21: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
22: Bago pa man sumikat ang araw,
23: kape.
24: Good morning!
22: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
23: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
22: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
25: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
26: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
22: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
27: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
28: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
22: At masasayang usapan.
28: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
27: Ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
28: Leia?
27: De Guzman.
22: Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Alaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
4: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
5: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam ko? Ako anak ako ng nanay ko.
6: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
14: May bayad bang bata?
5: Wala.
14: Mga bata!
6: Isama pa ang tropa para mas masaya.
5: Ah! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ha?
6: Present ang mga bida sa comedy.
16: Huwag siya may ceiling fan.
5: What?
16: Ma'am, bakit? Kulang! Patayin ko!
6: Present din ang kulit nila sa fantasy.
24: Meron kang magic eh.
29: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
6: Oh, bawal lumausin ha.
30: May pa ako ng kausli dito. Baka makadisgas siya. May pakibunot mo na!
6: Si Nico Media, 9 a.m. sa sinimo, Hari Carito.
31: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
22: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
32: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
22: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
33: Cass Abelga,
34: Jesse Cruzat,
22: sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
35: Ito ang Radio Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radio Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radio Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radio Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
22: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako!
36: Ubusan ito ng lahat.
37: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
22: Mabagsik at walang sinasanto!
38: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
22: Tamahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo!
39: Sa akin ka pa rin babagsak!
40: Ako ang magsisilbing tinik sa lalungan mo.
38: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
39: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
2: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
7: Saan?
2: Sa puso mo.
8: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
9: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
10: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
11: Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
12: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita. DZMM, Radyo Patrol sa East 20. Una sa balita, una sa family service.
13: Walang kalma-kalma!
14: Lahat ng tao! Huwag ka tayo!
13: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
15: Tawad mo ko!
17: Pagtatanggol ko kayo.
13: Bumibuelo ka pa lang, kamao na nila ang sasalubong sa'yo.
17: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
13: Yes! Giling mo, giling! Pinapilip mo kami!
15: Ayun o!
13: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
18: Ano mga concerns? Ano mga issues?
19: Pagkakampi ng masang Pilipino.
18: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
19: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
18: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
19: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
20: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
13: Sa tindig.
21: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
13: Ibang klase tumitig.
23: Alias pretty boy.
25: Hanggat narito ko, liligaya ka.
13: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanin.
26: Ito ang tandaan mo. Pistado ng bulok mo.
33: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo?
34: Hindi mo subukan.
13: Yan ang tunay na astig.
36: Sa Diyos na ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na papahagang puntos ko.
13: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m.
1: Tamaan po tayo ng presyo.
19: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
19: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
19: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
41: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
31: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
19: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.

0: kapayapaan?
1: Check! Sorry po.
0: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
2: Good boy ka na ba?
3: Good boy na po.
2: Sigurado ka?
3: Opo.
0: Pang-pamilya, check na check! Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
4: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakisaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 4:03.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Miyerkules, June 3, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Majority Senators muling inisnab ang sesyon ng Senado kahapon. Senate President Alan Peter Cayetano pinagre-resign ng minorya.
1: Arraignment sa kasong graft ni Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan muling itinakda bukas. Imbestigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal tuloy bukas.
0: Sanggol, ilang beses inumpog ang ulo at isinilid sa bag, patay. Naarest ng suspect umamin sa krimen dahil sa selos.
1: Singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan tataas ayon sa DOE. Visayas Grid muling inilagay sa yellow alert status.
0: Sa lalawigan, birthday celebrant patay sa pamamaril sa Iloilo.
1: At sa balitang sports, Pinay tennis star Alex Ayala tinalo ang nakalabang Australian sa first round ng Birmingham Open.
0: Magandang umaga, kapamilya. Kompleto magdalawang pogi, syempre ngayong Miyerkules. Ako po si Radyo Patrol.
2: Good morning,
0: Raz.
1: Maya paabak. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
0: Sa oras po natin, 4:05 na madaling araw, good news po muna tayo, kapamilya. Sinimulan na ng SSS ngayong buwan ang 10% ng aumento sa pensyon ng SSS pensioners. 6 bilyong pisong pondo ang inilaan ng SSS para sa second tranche ng dagdag pensyon ng mga SSS pensioners. Ayon kay SSS President and CEO Robert Joseph Declaro, malaking tulong ang maagang pagpapalabas ng aumento ng SSS pensioners para makaagapay sila sa epekto ng digmaan sa Middle East. Alinsunod sa SSS Pension Reform Program, mga natanggap ng 10% na aumento sa pensyon ng mga retirement at disability pensioners kada taon hanggang 2027. 5% ng aumento naman ang dagdag sa pensyon ng mga death at survivor pensioners.
3: Basta AM, DZMM!
1: Kinumpirma ng Department of Energy na tataas ang sigil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Puso dito ng serye ng yellow at red alert status sa Luzon Grid noong May 13 hanggang 15 na nagpataas ang presyo ng kuryente. Pero sa Visayas, hindi tataas ang sigil ng kuryente kahit sunod-sunod ang yellow alert status. Paliwanag ng DOE, bumaba ang tinatawag na line rental na sinasalo rin ng mga consumer. Kahapon, muling isinailalim sa yellow alert status ang Visayas Grid dahil sa manipis na reserbang kuryente at mataas na demand.
3: Basta AM, DZMM!
0: Muling hindi sinipot ng mga senador ng majority block ang sesyon ng Senado kahapon. Sinabi ni Senator Juan Miguel Zubiri na nag-abiso sa Senate Secretary ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi dadalo sa sesyon ng Senado ang majority block. Dahil dito, hindi na natuloy ang sesyon na karaktasan ng simulan alas 3 ng hapon kahapon dahil wala ang presiding officer na si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa Facebook Live, iginit ni Senate President Cayetano na itinuturing na parliamentary tool ang kawalan ng sesyon ng Senado kahapon at noong Lunes para matiyak na matutuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas. Ayon pa kay Cayetano, hindi rin umano natapos ang tangkang pagbawi ng liderato sa mayorya simula ng pamapalitan sa pwesto si Senador Tito Soto bilang Senate President noong May 11. Noong Lunes, hindi sumipot ang majority block sa nakaraktasan ng sesyon ng Senado kasunod ng inilabas ng warrant of arrest sa kasong plunder ni Senador Jinggoy Estrada.
3: Basta AM, DZMM!
1: Hinamon ng Senate Minority Bloc na magbitiw sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Nasunod ito ng hindi na naman pagsipot ng Majority Bloc sa sesyon ng Senado kahapon. Sa pagharap sa media, igiriit ni Senator Erwin Tulfo na dapat mag-resign si Cayetano na hindi na umano nagagampanan ang trabaho bilang Senate President. Tinuligsa rin ng mga senador na sa minorya ang mistulang pag-aaksaya ng majority senator sa pampapasweldo ng taong bayan. Hinamon din si Cayetano na huwag mag-live sa social media at personal na dumalo sa sesyon ng Senado ngayong araw. Nanawagan rin ang minorya sa mga senador sa mayorya na lumipat na sa kanila. Sa ikalawang Facebook Live, kinwestiyon naman ni Senate President Cayetano ang panawagang bumaba siya sa pwesto. Inimok din ang senador ang minorya na makipagpulong ngayong araw kaugnay sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas sa flood control projects. Dagdag pa ni Senate President Cayetano na walang kinalaman ang impeachment sa pag-upo niya sa pwesto at tiniyak na tuloy ang paglilitis. Una namang nanawagan ng Senate President sa minorya na makiisa sa paninindigan para ipaglaban ang kalayaan at integridad ng Senado sa gitna ng umiigting na hidwaan kaugnay sa liderato ng mataas na kapulungan. Mahalagaan niya na mapanatili ang pagiging independent ng Senado na co-equal branch ng gobyerno, lalo't sa panahon na nahaharap ito sa mga issue na may epekto sa politika at pamamahala sa bansa. Naniniwala siyang dapat ang Senado ang hindi o dapat ang Senado ang magresolba ng mga hindi pagkakaunawaan at hindi sa pamamagitan ng impluwensya mula sa labas.
3: DZMM!
0: Pinangangamba ang mga kaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang gulo sa Senado. Simula noong Lunes, hindi pa formal na nakapagdadaos ng sesyon ng Senado dahil dalawang beses nang hindi sumipot ang majority block at wala ang presiding officer na si Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon sa Malacanang, ang posibleng mahirapan ang pamahalaan at publiko sa pinangangambang epekto sa ekonomiya ng bansa ng gulo sa Senado dahil hindi nakapagdaos ng sesyon. Naantala rin ang pagtalakay sa ilang panukala at appointment ng mga opisyal. Kabilang dito ang promotion ng limang opisyal ng militar na hindi maisalang sa commission and appointments. Sa kabila nito, tiniyak naman ang Armed Forces of the Philippines na iginagalang ng ahensya ang democratic process at rule of law. At iginit na hindi makikialam sa politika. Nababahala na rin si Vice President Sar Duterte sa gulo sa Senado. Iginit ni VP Sara na kailangan protekta ng kasarilan ng mga institusyon sa Pilipinas kabilang na ang Senado. Ayon pa sa Vice Presidente, dapat tutukan ng pamahalaan ang pagresolba sa mga problema ang kinakaharap ng bansa sa halip na unahin ang pagpapatahimik sa mga kritiko.
3: DZMM!
1: Muling itinakda bukas ng Sandigan Bayan 2nd Division ang arraignment ni Senator Jigoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa kasong graft. Bukas din gagawin ang pagbasa ng sakdal sa 5th Division ng Anti-Graft Court para sa mga kasong plunder at isa pang graft na kinakaharap din na Estrada, Bunoan at mga dating DPWH officials kaugnay sa maanumalyang flood control project at umano'y pagtanggap ng 573 million pesos na kickback. Inatasan ni Sandigan Bayan 2nd Division Presiding Justice Geraldine Ekong ang kampo ni Estrada na maghain ng written motion sa kanilang hiling na payagan dumalo ang akusado ng walang posas at hindi nakasuot ng yellow shirt ng BJMP ang senador. Umapela rin ang kampo ni Estrada sa korte na payagan siyang dumalo sa mga pagdinig sa pamamagitan ng video conferencing para umano magampanan pa rin nito ang kanyang trabaho bilang senador. Ayon sa maestrado, pinapayagan ang video conferencing alinsunod sa rules ng Sandigan Bayan. Hindi naman kinatigan ng Anti-Graft Court ang motion ng Campo de Estrada na payagan ito makadalo sa mga caucus, committee hearings at sesyon ng Senado dahil labas ito sa kanilang jurisdiction. Hiniling ng abogado ni Bunoan na muling itakda ang arraignment at patignan sa cardiologist ang dating kalihim dahil sa high blood pressure. Mananatili si Bunoan sa PNP General Hospital habang nakabinbin ang kanyang motion sa hospital arrest.
3: Basta AM, DZMM!
0: Alas 4:12 na po na madaling araw. Ilang personalidad ang pinadalhan ng imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee para dumalo sa magpapatuloy ng investigasyon nito sa flood control scandal bukas. Umaasa sa Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Pia Cayetano sa kooperasyon ng mga resource person at ahensya ng gobyerno sa pagsisiyasat ng komite. Kabilang sa mga pinadalhan ng imbitasyon si dating House Speaker Martin Romualdez. Gayon din ang nagpakilalang 18 dating sundalo na muna'y nag-deliver na walay manetang pera sa mga personalidad na isinasangkot sa manumaliang flood control projects. Pinadalan din ang imbitasyon ng Blue Ribbon Committee ang Office of the Ombudsman, gayon din ang mga kaliyo ng DPWH, Department of Justice at Department of Budget and Management.
3: Basta AM, DZMM!
1: Oras natin, 13 minuto makalipas ang 4 na madaling araw, tuloy-tuloy pa rin ang mga balita. Pinatalsik bilang miyembro ng Kamara si Cavite Congressman Kiko Barzaga. 265 kongresista ang bumoto ng pabor sa committee report ng House Ethics Committee na dapat tanggalin bilang kongresista si Barzaga dahil sa umano'y disorderly behavior at conduct unbecoming of a member of the House of Representatives. 14 ang kontra at 8 ang nag-abstain. Ayon kay Four Peace Party ni Representative JC Abalos, chairperson ng House Ethics Committee, lumabas sa kanilang investigasyon ang mapanira o slanderous ang live broadcast ng pinatalsik na kongresista na nakakagulo sa mga plenary session at nakakaabala sa mga miyembro ng Kamara. Sinita rin ng komite ang video na inilabas ni Barsaga sa kanyang Facebook page na nilagyan ng mukha ng buhaya ang mga lider ng Kamara. Ilang kongresista nagsalita sa plenaryo para ihayag ang pagkadismaya sa pagsipa kay Barsaga bilang kongresista. 2 beses lang sinuspinde ng Kamara ng 60 araw si Barsaga dahil sa ubari mapanirang social media post nito. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Sinibak na si Cavite Congressman Kiko Barsaga, wala pang planong questionin sa Korte Suprema ang pagpapatalsik sa kanya sa Kamara. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa House of Representatives at hindi Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
2: Wala pang plano sa ngayon na dumulog sa Supreme Court ang na-expel na mambabatas para questionin o hamunin ang naging pasya ng Kamara na i-expel siya dahil sa umunoy disorderly behavior. Sa harapaan niya ito ng mga taong nagsasabi o nagpapayo sa kanya na i-refer sa Korte Suprema ang issue. Una rito, formal na napatawan ng expulsion ng kongresista sa botong 265-14-8 dahil sa mga paglabag sa House Code of Conduct. Nag-ugat ito sa reklamo ni House Deputy Speaker Janet Garina na nag-aakusa kay Barsaga ng paulit-ulit na panggugulo sa mga proseso ng Kamara, kawalang galang na pag-uugali sa mga kapwa kongresista at paggamit sa social media para sirain umano ang dignidad at integridad ng kapulungan. Nanindigan naman ang mambabatas sa mga nauna niyang sinabi na corrupt o kurakot na institusyon umano ang Kamara. Nang matanong naman si Barsaga kung ano na ang gagawin niya matapos ma-expel, ang sinabi ng mambabatas ay magbabakasyon na muna siya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
4: Meow, meow.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta DZMM.
0: Binatikos ng House Prosecution Panel ang tugon na isinumite ni Vice President Sar Duterte sa 4 Articles of Impeachment at writ of summons ng Impeachment Court. Tinawag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na rehash ang sagot ni Vice Duterte tulad ng hindi nito pagtugon sa evidentiary at clarificatory hearings ng House Justice Committee. Hindi niya direktang sinagot ng Vice Presidente ang akusasyon sa 4 na Articles of Impeachment, ang muna'y pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa isa pang miyembro ng House Prosecution Panel na si ML Party List Representative Laya Drima na umiiwas sa paglilitis ang Vice Presidente base sa isinumite nitong tugon. Kinastigo ni Drima ang kampo ni Vice Duterte na hindi sumipot sa mga hearing ng House Justice Committee at pangihikayat sa Senate Impeachment Court na ibasura ang Articles of Impeachment. Inihain ng kampo ni Vice Duterte ang tugon sa writ of summons noong Lunes at hiniling sa Impeachment Court na ibasura ang 4 na Articles of Impeachment dahil sa umano'y kawalan ng ebidensya laban sa pangalawang pangulo. Binigyan ng Impeachment Court ng 5 araw ang House Prosecution Panel para sagutin ang tugon ni VP Duterte.
3: Basta AM, DZMM.
1: Inatasan ni Pangulo Marcos Jr. ang Department of Education na tiyaking magiging maayos at walang aberya ang pagbubukas ng klase sa Lunes, June 8. Sinabi ng Pangulo na dapat nakahanda ang lahat ng mga paaralan sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante at tiyaki magtutuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga bata. Dagdag pa ng Pangulo, ibibigay ng pamahalaan ang lahat ng pangangailangan ng education sector. Pinangunahan ng Pangulo ang Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Davao City kahapon. Samantala, nakiisa naman si Vice President Sara Duterte sa Brigada Eskwela sa Diosdado Macapagal Elementary School sa Barangay Tatalon sa Quezon City. Namahagi rin ang Vice Presidente ng mga cleaning materials sa 2 eskwelahan sa Quezon City.
3: Basta AM, DZMM!
0: Umaasa ang Department of Education o DepEd na makatutulong ang 3-term school calendar para sa pagbabuti ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Sisimulang ipatupad ng DepEd ang three-term school calendar sa magbubukas ng school year 2026-2027 sa Lunes kasama ay ng pagbabalik eskwela ng milyo-milyong estudyante sa mga pampuligong paaralan. Pinaghahandaan ito ng mga magulang at guro na papalitan ng nakagawi ang apat na quarter tuwing school year. Sinabi ni DepEd Secretary Sani Angara na magkakaroon na ngayon ng dagdag panahon ng mga guro na maghanda at mag-training at mababawasan ang exams na ibibigay sa mga estudyante. Uminadong DepEd na tatagal pa nang maraming taon bago maayos ang sistema ng edukasyon sa bansa, pero nagsimula na nila ang mga reforma.
3: Basta AM, DZMM!
1: Manila Police District magpapakalat ng 2,000 pulis sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert,
4: aabot sa mahigit 2,000 pulis ang ide-deploy ng Manila Police District sa mahigit 200 paaralan sa buong Maynila ngayong balik eskwela 2026. Kabilang din sa binabantayan ng MPD ang University Belt kung saan matatagpuan ang karamihan ng mga universities at colleges sa lungsod ng Maynila. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, paiigtingin ng MPD ang police visibility kung saan maglalagay ng kapulisan sa mga school premises upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga estudyante. Ngayong inaasahang kasabay ng dagsa ng mga mag-aaral ay sasabayan din ito ng mga mananamantala. Nagpaalala rin si Major Ines sa mga estudyante na makararanas ng bullying o pagbabanta sa kanilang kaligtasan sa loob ng mga paaralan na ipagbigay alam ito sa kanilang mga guro, magulang o sa mga pulis upang matiyak ang kanilang kaligtasan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Samantala, handa ng Iloilo City Police Office para sa Oplan Balik Eskwela 2026 sa Lunes, June 8. Magpapakalat ang ICPO ng mga pulis sa mga paaralan, pangunahing kalsada at transport terminals upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at maging mga magulang. Paiigtingin ang police visibility, traffic management at anti-criminality operations kontra sa mga magdanakaw, bullying at illegal na droga.
3: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Oras po natin, Kawawilya! 4:21 na po ng madaling araw. Good morning sa mga nakikinig na nanood sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta. Siyempre sa DZMM Teleradyo. Siyempre po sa mga may gustong bumati po dyan at magpagising ngayong umaga, mag-message po kayo sa aming Viber number na 0919-278-3000. Mamaya babatiin namin kayo at siyempre pagigising po natin lahat ng gusto nyong gisingin ngayong Miyerkules.
1: Singin nyo pati mga alaga nyong aso,
0: ano kaya sa iyong partner?
1: Pusa.
0: Sinusulit pa nila ngayong week.
1: Ah,
0: kasi
1: ganun.
0: By Monday,
1: balik eskwela ni mga bata naman, ano, ng mga kids.
0: Tayo na naman ang panggising.
1: Oh, yung iba mga kids, imbis na matulog, anong ginagawa? Games kayo ng games hanggang madaling araw, ha? Sinasabi ko sa inyo.
0: Eh, sana hindi masana yung katawan.
1: Ipahinga nyo na yung katawan nyo, tama na yan. Para, pasok na sa Lunes.
0: Para masana, pag Lunes na, madaling araw, yung iba madaling araw kasi babiyahe pa ulit.
1: Para o mamaya, antok-antok kayo sa klase, ha?
0: Ay, wag naman.
1: Palo-palo kayo, ma'am.
0: Wag naman. Pag-recitein ka niyan.
1: Oo.
0: Diba?
1: Magiging cleaner of the day ka.
0: Abangan po sa aming pagbabalik. Mag-asawa patay sa pananaksak ng anak sa Iloilo.
1: Halos 7 milyong pisong halaga lang inihinalang shabu na samsam sa tawi-tawi. Suspect arestado. Yan at iba pa mga balita mula

0: pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Radyo Patrol! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Happy 40th anniversary DZMM! Siyempre, una sa balita, una sa public service.
0: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Control Balita! Radio Patrol Balita!
1: Four 26. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Good morning! Majority Senators buling inisnab ang sesyon ng Senado kahapon. Senate President Alan Peter Cayetano pinag-resign ng minorya.
2: Arraignment sa kasong graft na Senator Jinggoy Estrada, dati DPWH Secretary Manuel Bonoan, muling itinakda bukas. Investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal tuloy bukas.
1: Sanggol, ilang beses inumpog ang ulo at isinilid sa bag. Patay, naarestong sospek umamin sa krimen dahil sa selos.
2: Singil sa kuryente ng Meralco, ngayong buwan, tataas. Ayon sa DOE, Visayas Grid muling inilagay sa yellow alert status.
1: Sa oras po natin, 4:27 na madaling araw, alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Miyerkules.
3: Ulat. Panahon.
1: Makakausap natin live si Ma'am Lian Loreto mula po yan sa Pag-asa. Ma'am Lian, good morning po.
4: Good morning!
5: Good morning po, Sir Steven, Sir Robert, at sa lahat ng ating mga tigus-baybay.
1: Good morning po.
5: Inaasahan po natin yung ating habagat ay magpapatuloy nga po at makaka-apekto dito po sa may parts ng Luzon area. Specifically, meron po tayong mga panakanakang pag-ulan sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, maging sa may Occidental Mindoro at sa may Palawan. Inaasahan din po natin yung maulap na panahon. Meron ding mga kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Northern Central Luzon, maging sa may Western section ng Southern Luzon. So, doble ingat na rin dahil posible po itong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Aside naman po dito sa nalalabing bahagi ng ating bansa, inaasahan naman po natin yung good weather conditions, although dumadalas nga po yung ating

0: thunderstorm na activities. Kaya always po natin i-check yung ating mga thunderstorm advisories sa maypanahon.gov.ph. And for now po, no, meron po tayong bagong low pressure area na namataan sa labas ng ating PAR. Ito po ay nasa layong 495 kilometers sa northwest na Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. May low chance po o mababang chance na maging bagyo within the next 24 hours. At posible nga po, no, nakikita natin maaaring pumasok ng ating PAR at makaapekto po at magdala ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon nga po, patuloy pa rin pong mag-ingat sa ating heat index, no, especially sa may Visayas at Mindanao, dahil magiging mainit pa rin po dyan at maalinsangan aside po dun sa mga thunderstorm activities. Yan lang mo po latest mula dito sa Pag-asa.
1: Ma'am Lian.
0: Yes po.
1: Opo, tinatanong lang hanggang kailan ba at mararanasan itong habagat?
0: Well, yung habagat po natin annually na nararamdaman po natin hanggang August talaga.
1: Alright. Ma'am Lian, maraming salamat po.
0: Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
1: Yan po si Ma'am Lian Loreto, ang Pag-asa Weather Forecaster.
2: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
3: Para po sa ating Ulat Kalusugan, naku, ito, mukhang iniadya talaga ito ng executive producer natin, Kuya Ross Gadi, na pag-usapan ngayon. Alam mo ang topic?
1: Oh.
3: Stress.
1: Ah, stress.
3: Maraming stress
1: dun sa Senado ngayon.
3: Ayang.
1: Pati reporters.
3: Para po sa ating Ulat Kalusugan, posibleng makatulong. Ikaw ba pala, partner, bago ko ituloy ito?
1: Mm-hmm.
3: Kapag na-stress ka, anong ginagawa mo para ma-relieve yung stress mo?
1: Humihinga ng malalim. Kumakain ng marami.
3: Maraming kinakain
1: mo? Stress eating,
3: mo.
1: Eh, di ba?
3: Marami?
1: Hindi na masyado marami. Parang basta mabusog ka, okay na.
3: Iba-iba yung kinakain mo?
1: Oo, iba-iba. Iba-iba, maraming kinakain. Seafoods, mga ganyan. Pag-stress, ha?
3: Ah, mga
1: parang
3: seafoods.
1: Deserve mo kasi kumain.
3: Nagsi-seafoods.
1: Parang deserve mo kumain pag-stress.
3: Yung iba, partner, namamasyal naman. Yung iba, nagmumol, namimili.
1: Yung iba, umiinom.
3: Yung iba, umiinom. Oh. Yung iba, nakikipag-usap.
1: Iba,
3: yung iba, nagkukulong. So, iba-iba. Pero ito, may magandang tip po. Ah. Mm-hmm. Posible po makatulong ang mga pagkain at inumin sa pagbawas ng stress at anxiety. Ha? Ayon po sa mga pag-aaral, makatutulong sa pagpapakalma ng isip at pagbabawas ng stress at anxiety ang, listan nyo na, avocado.
1: Ooh.
3: Blueberries, itlog, ang paborito mo, partner, salmon.
1: A salmon.
3: Mm. Nuts, seeds, at mga leafy vegetables na mayaman sa bitamina, mineral at antioxidants na nakatutulong sa utak at emosyon. Makatutulong din ang green tea, ang paborito din natin ito. Chamomile tea at sapat na pag-inom ng tubig upang mas mapanatiling kalmado ang isip at maayos ang pakiramdam ng katawan. Samantala, pinapayuhan naman ang paglilimita sa caffeine, matatamis na pagkain, soft drinks at processed foods dahil maaari itong magpalala ng stress at anxiety. Ayon po sa mga eksperto, hindi ito direktang lunas sa anxiety, ngunit malaking tulong sa mas maayos na mood at mental na kalagayan.
1: Yun.
3: At yan po ang ating Ulat Kalusugan. Iwas stress, ha?
1: Mm-hmm.
3: On a Wednesday morning.
2: Agri-Balita! Agri-Balita! Good morning!
1: Good morning!
2: Good morning!
1: Sa ating kapamilyang magbubukid.
2: Good morning!
1: Sa ating kapamilyang mangingisda.
2: Good morning!
1: Good morning po sa ating agribalita. Nagsimula ng tatlong buwang fishing ban sa Davao Gulf bilang pagprotekta sa mga maliliit na species ng isda sa karagatan sa kasagsagan ng spawning period o panahon ng pangingitlog. Sakop ng ban ang Cape San Agustin sa Governor Generoso Davao Oriental hanggang sa Talagotong Point sa Don Marcelino Davao Occidental sa ilalim ng Joint Administrative Order ng Department of Agriculture at Department of the Interior and Local Government at Republic Act 10654, ipinagpabawal ang paggamit ng bag nets, ring nets at mga modified fishing gear sa pangingisda. Posibleng maharap ang mga lalabag sa pagbabayad ng multa ng 20,000 piso hanggang 500,000 piso. At syempre, pagkakulong pagkumpiska ng mga huli at gamit na pangisda at pagkansila ng fishing licenses. Muli, good morning, yan pong ating agribalita.
2: Good morning!
1: Ngayong Miyerkules ng madaling araw,
2: TZMM, numero uno sa aksyon!
1: Alas 4.33, ratsadaan na po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Unahin po natin dyan sa Iloilo. Patay ang mag-asawang senior citizen matapos umanong saksakin ng kanilang 46 na taong gulang na anak na umunay may problema sa pag-iisip sa barangay Gimumwa, Agahon, Pasig City. Ayon sa pulisya, nagtamo na matinding sugat sa katawan ng mag-asawa na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Naarest ang suspect at kasalukuyang nasa ospital para sa gamutan at medical na pagsusuri. Ilang araw na umunong hindi nakatulog at hindi nakakainom ng maintenance sa gamot ang suspect. Hinihintay pa ng pulisya ang magiging desisyon ng pamilya kung maghahain ng kaso.
3: Sa Pangasinan, babae at lalaki na tutulog patay matapos pagsasaksakin ng live-in partner ng isa sa mga biktima.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
3: Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula Pangasinan, hatid ni April Rafales. April.
4: Patay ang isang babae at isang lalaki ang pagsasaksakin habang natutulog sa loob ng bahay sa Villasis, Pangasinan. Kinilala ng pulisya ang mga biktima na isang 40 anyos na overseas Filipino worker at isang 42 anyos na magsasaka. Itinuturong suspect ang 47 anyos na live-in partner ng babaeng biktima. Batay sa imbestigasyon, nagising sa malalakas na sigaw ng mga biktima ang mga kapitbahay. Nang kanilang tingnan ang pinanggalingan ng ingay, nakita umano nila ang suspect na paulit-ulit na sinasaksak ang dalawang natutulog na biktima. Matapos ang krimen, agad umanong tumakas ang suspect sa likurang bahagi ng bahay, dala ang ginamit na patalim. Nagtamo ng maraming saksak ang dalawang biktima na kapwa idineklarang wala ng buhay sa pinangyarihan ng krimen. Batay sa pahayag ng mga saksi, posibleng may kinalaman sa selos o crime of passion ang insidente. Patuloy pa ang imbestigasyon ng pulisya sa motibo, gayon din ang pagtugis sa suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
3: Maraming salamat, April Rafales!
1: Alas 4.36 na po na madaling araw sa Iloilo pa rin. Patay ang isang 26 anyos na lalaki matapos barilin habang nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa barangay Baybay Norte sa bayan ng Miyagao. Ayon sa pulisya, nagkaroon umano ng pagnatalo ang biktima at suspect habang nagiinuman na nauwi sa pamamaril. Naaresto na ang suspect at patuloy ang imbestigasyon ng pulisya.
3: Sa Tawi-Tawi, arestado ang 27 anyos na hinihinalang big-time drug pusher matapos maulihan ng 1 kilo ng hinihinalang shabu na nakakalaga ng 6.8 million pesos sa bypass operation sa barangay Poblasyon sa bayan ng Bonggaw. Ayon sa Pidea Farm, nasamsam din mula sa suspect ang marked money at isang mobile phone. Nasa kustudiya ng Bonggaw Municipal Police ang suspect na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa Quezon naman, isinuko ng isang mangisdang halos 6 na milyong pisong halaga ng cocaine na lalambat niya sa may bayan ng bayan na ang Patnanungan. Nanguhuli ng alimang mangisda sa barangay Busdak nang mapansin ang isang plastic bag na nababalot ng buhangin at seaweed. May bigat na mahigit 1 kilo ang diskubring cocaine na sinasabing galing sa labas ng bansa at inanod dahil sa lakas ng alon. Ito na ang tatlong magkakataon na may nadiskubring cocaine sa lugar ngayong taon.
3: Sa Camarines Sur, dance instructor at 2 babae arestado sa magkakahiwalay na bypass operation.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Camarines Sur, hatid ni Vince Villar! Vince!
5: Unang naaresto ang 2 babae sa bypass operation sa Zone 2, Barangay Panoypuyan, mula Camarines Sur hating gabi noong Hunyo 1. Nakumpiska kina alias Maine, 33 anyos, at May, 29 anyos, kapwa residente sa lugar, ang 4 na sachets ng hinihinalang shabu na may timbang na 36 na gramo at tinatayang nagkakalaga ng 244,800 pesos. Kinaumagahan, isang 48 anyos na dance instructor naman ang inaresto matapos makumpiskahan ang hinihinalang shabu, drug paraphernalia, Pernelia at baril sa operasyon sa Barangay Tupas Proper sa Nabwa, Camarines, Misur. Nakuha kay alias Chris ang 6 na sachet ng ininalang shabu na may timbang na 5 gramo at halagang 34,000 pesos at ilang drug paraphernalia. Nasamsam din sa suspect ang isang caliber 38 revolver na kargado ng 5 bala. Nasa kustudiya na ng Bula at Nabwa Municipal Police Station ang mga suspect na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Illegal Possession of Firearms and Ammunition. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
3: Maraming salamat, Vince Villar!
1: Sa Negros Occidental, sundalo patay sa ekwentro sa mga NPA sa Escalante City.
2: Masada Probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Negros Occidental, hatid ni Romeo Subaldo. Romeo.
6: Sunod-sunod na mga putok ang umalingaw-ngaw sa Barangay Tamblang, Escalante City, Negros Occidental, Lunes ng hapon na tumagal ng 10 minuto kaya nagsitago at dumapa sa loob ng kanilang mga bahay ang mga residente. Bunso dito ng engkwentro ng mga tauhan ng 79th Infantry Battalion at New People's Army Northern Negros Front kung saan isang sundalo ang napatay. Ayon kay First Lieutenant Phoebe Fajardo, ang Civil Military Operations Officer ng 79th IB, ang mga nakaengkwentro ng mga sundalo ay ang mga rebelding nasa likod umano ng pagpatay sa 2 tao sa Karatig Bayan ng Calatrava noong Mayo. May nahuli namang isang inihinalang miyembro ng NPA na nakuhanan ng 45 caliber pistol sa checkpoint operation ng Army at PNP at ayon sa mga otoridad, galing siya sa lugar na pinangyarihan ng engkwentro. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
1: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
3: Sa Nueva Vizcaya, 2 patay habang 3 sugatan sa salpukan ng van at tricycle.
2: Masada Probinsya! Probinsya!
3: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Nueva Vizcaya, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
7: Nasawi ang 2 lalaki habang 3 pang individual ang patuloy na inoobserbahan sa paggamutan matapos masangkot sa aksidente na naganap noong gabi ng Sabado sa Barangay Almaguer North, Bambang, Nueva Vizcaya. Sangkot sa insidente ang isang van na minamaneho ng 22 anyos na lalaki na residente ng Ambagyo, Nueva Vizcaya at isang tricycle na minamaneho ng 63 anyos na residente ng Bambang na may lulan na 4 na pasahero. Ayon sa Bambang Police, binabagtas ng 2 sasakyan ang magkasalungat na linya. Nang makarating sa pinangyarihan ng insidente, lumiko umano ang tricycle pakaliwa papasok sa isang kanto. Dito naman dumating ang humaharurot na van at sinalpok ang tricycle. Posible umanong mabilis ang takbo ng van kaya hindi na nito naiwasan ang tricycle. Dahil sa lakas ng salpukan, nasawi ang 2 lalaking sakay ng tricycle habang nagtamo naman ng mga pinsala ang iba pang sangkot sa insidente. Patuloy na inoobserbahan sa paggamutan ng 3 sugatan habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pananagutan kaugnay ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
3: Maraming salamat, Cesar Galassi.
1: Sektor ng edukasyon nanawagan dahil sa kakulangan ng guro sa BARM.
2: Masada Probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Basilan, natin di Queenie Casimiro. Queenie.
8: Ayon kay Basilan Schools Division Superintendent Dr. Myra Mangkabong, mahigit 9,000 teaching positions ang nananatiling bakante sa buong Bangsamoro Autonomous Region. Mahalaga umano na amyandahan ng Ministry of Basic Higher and Technical Education ang hiring at deployment ng mga guro sa Bangsamoro. Ito'y dahil lubos nang nakakaapekto sa kalidad ng kaalaman na natatanggap ng mga mag-aaral ang kakulangan sa guro. Ayon kay Mangkabong, mainam na ma-decentralize ang hiring dahil mas kabisado ng mga lokal na opisyal ng DepEd ang sitwasyon sa kani-kanilang lugar. Dahil sa libo-libo ang bakanteng pwesto, nagiging overloaded naman ang trabaho ng mga guro. Umaasa si Mangkabong na gawing prioridad ang pag-fill up ng mga bakanteng pwesto para sa darating na pasukan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
1: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
3: Sa Cebu naman tayo, same-sex partners, pinapayagang maging care partners.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
3: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
9: Pinirmahan ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro ang Right to Care Executive Order kung saan kinikilala na ng probinsya ang magnobyo o mga live-in partners sa healthcare, emergency at social protection. Sa executive order, maaaring sumama ang mga partners sa ospital, maging emergency contact at maging opisyal na tagapirma lalo na sa mga social services kahit hindi kasal. Kinakailangan lang linawin na may relasyon ang dalawang tao. Maaring mapanagot ang institusyon na hindi susunod sa kautusan. Pinirmahan ito ng gobernadora ngayong Pride Month bilang pagsuporta sa LGBTQ community na maging mas inklusibo ang Cebu. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
3: Maraming salamat, Annie Perez.
1: Sa Ifugao, nagsilbing bridal car ang kalesang hila ng kalabaw ng bagong mag-asawa sa Barangay San Quintin sa bayan ng Alfonso Lista. Ayon sa mag-asawa, pinili nila ang naturang sasakyan para parangalan ang sakripisyo ng kanilang mga magulang at ang mga kalabaw na naging katuwang sa kanilang pag-aaral at kabuhayan. Bukod sa nakatipid sila sa gastusin, umani rin ng paghanga mula sa mga bisita at residente ang natatanging bridal car sa kanilang kasal.
3: Sa Northern Samar, nadiskubre sa bayan ng Mapanas ang isang piraso ng Chinese ceramic plate na pinaniniwalaang mula pa sa huling bahagi ng Ming Dynasty hanggang unang bahagi ng Qing Dynasty o ikalabing anim hanggang ikalabing pitong siglo. Natagpuan ito ng mga archaeologists mula sa UP Diliman School of Archaeology sa isinasagawang pag-aaral noong Mayo. Ayon sa mga eksperto, maaari nakarating ang artifact sa Pilipinas sa kalakalan ng mga sinaunang Pilipino at Chinese. Magamat basag, mahalaga itong ebidensya ng maagang kalakalaan at mayamang kasaysayan ng Northern Samar.
1: Oras po natin, 4:45 na madaling araw. 21 na ang nakumpirmadong namatay sa pagguna ay tinatayo usyam na palapag na gusali sa Barangay Balibago, Angeles City sa Pampanga. Ayon sa BFP Central Luzon, 4 pang bangkay ang narecover mula sa ilalim ng guho kahapon, kabilang ang isang sanggol. Ibinigay sa pangalaga ng Angeles City Health Office ang mga bangkay para sa pagkilala at documentation.
3: Nagsampalang reklamo laban sa may-ari at contractor ng gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga, ang kaanak ng isa sa mga biktima ng trahedya. Reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang inihain sa Angeles City Prosecutor's Office laban sa may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim, contractor na si Architect Johnson Ku at site engineer na si Arlo Lignasan. Tinangkang aregluhin at nag-alok na 150,000 pesos na tulong ang may-ari at kontraktor ng gusali at nangako ding sasagutin ang pagpapalibing at pagpapagabot ng mga biktima. Pero desidido ang mga biktima na hindi magpa-areglo at tuloy ang paghahabla sa mga posibleng may responsibilidad sa trahedya.
1: Sa ibang balita naman, kinukumpirma pa ng mga otoridad ng Pilipinas ang muna'y panibagong strukturang itinatayo ng China sa bahagi ng Bao de Basinlok sa West Philippine Sea. Batay sa satellite images ng Maritime Monitoring Group ng SeaLight, may 10 metro ang diametro at nasa bungad ng Southern Reef Rim ang muna'y bagong itinatayong struktura ng China. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, biniberipika pa ang mga impormasyon patungkol rito. Setyembre noong nakarang taon, nang-aprubahan ng China ang pagpapatayo ng National Nature Reserve sa Bao de Basinlok na 124 nautical miles ang layo sa Masinlok, Zambales at pasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas.
3: Bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, lumobo sa mahigit 80 noong Mayo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene.
10: Tumaas pa sa 82 mga barko ng China ang namonitor sa West Philippine Sea itong buwan ng Mayo. Mula ito sa 62 Chinese vessels na itala ng Armed Forces of the Philippines sa lugar noong buwan ng Abril. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mula May 1 hanggang May 31, aabot sa 39 na mga barko ng China ang kanilang na-monitor sa Bajo de Masanduk Shoal, 17 sa Ayungan Shoal, 10 sa Skoda Shoal at 16 sa Pagasa Islands. Ang pagtaasan niya ng bilang nito ay posibleng reaksyon ng China sa maritime cooperative activity ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Wala namang namataan ang kanilang hanay na ginagawang aktibidad na naturang mga barko ng China at tanging presensya lang namang ito ang kanilang naobserbahan sa karagatan. Pero iginit niya na sumasalamin pa rin ito sa nagpapatuloy na illegal, coercive, aggressive at deceptive activities ng naturang bansa sa teritoryo ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Basta kinit, DZMM.
1: Alas 4:49 na po na madaling araw, patay na nang matagpuan ng nakasilid sa bagang isang sanggol na babae na ilang araw nang nawawala sa barangay Pasong Putik sa Quezon City. Arestadong suspect na live-in partner ng tsuhin ng biktima na umaming ilang beses niyang iniuntog ang ulo ng sanggol sa sahig. Selos at pagudumano ang dahilan ng suspect kaya nagawa ang krimen. Dahil mas inuna pang alaga ng kanyang live-in partner ang pamangkin imbes ang kanilang anak. Ayon sa pulisya, unang iniulat ang suspect na tinangay ng dalawang lalaki na pumasok sa kanilang apartment ng bata pero walang nakitang ganitong pangyayari sa mga CCTV sa lugar. Nag-alangan ang suspect na papasukin sa bahay niya ang mga imbestigador kaya't naghinala ang mga pulis hanggang sa umamay ng salarin. Ipinagkatiwala sa suspect ang bata dahil OFW ang nanay nito at nasa probinsya ang kanyang tatay. Maharap sa kasong murder ang babae.
3: Mahigit 1,000,000 pisong hinihinalang shabu na samsam sa bypass sa lungsod ng Maynila. Isang suspect arestado. Narito balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
11: Dinampot ang 50-taong gulang na suspect sa bypass operation na isinagawa ng mga operatiba ng Pandakan Police Station. Kinasaang operasyon sa bahay ng suspect kung saan siya nahuling umano'y nagbebenta ng ilegal na droga. Nasamsam sa suspect ang mahigit 100 gramo ng hinihinalang shabu, gayon din ang marked money na ginamit sa operasyon at itim na body bag na pinaniniwala ang pinaglagyan ng mga kontrabando. Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect habang inihahanda ang mga kaukulang kaso para sa inquest proceedings sa Manila City Prosecutor's Office. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Mahigit 2 tonelada ng botsa ang nasabat ng sa isang palengke sa Malabon. Aabot sa halos 6,000 piso ang halaga ng mga mishandled na karne at mga manok na may lamang loob ang nakitang nakatiwangwang sa palengke. Ayon sa National Meat Inspection Service, hindi duman sa inspeksyon at walang mga dokumento mga botsa na itinitinda po sa lugar. Naharap sa kasong paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines ang mga tindero habang dadaan sa angkop na disposisyon ang mga nasamsam na karne.
3: Patay ang 45 anyos na lalaki matapos pagsasaksakin at gilitan ng isa pang lalaki sa Parañaque City. Naka-live sa social media ang biktima habang naglalabanan, dumating ang sospek at tinantad ng saksak ang biktima. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang nagtago pero na-aresto rin ang sospek. Desidido ang pamilya ng biktima na panagutin ang sospek na nakaalitan umano ng biktima bago ang insidente. Nakakulog na ang sospek na naharap sa kasong murder.
2: DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balita sa labas ng bansa.
1: Sa oras po nating 4:52 na madaling araw, sa labas ng bansa, kinumpirma ng World Health Organization na lumobo na sa mahigit 300 mga kaso ng Ebola virus sa Congo. 41 patay at 6 ang nakarecover sa Bandibujo strain ng Ebola virus. 9 naman ang kumpirmadong dinapuan ng Ebola sa Uganda at 1 ang nakarecover. Samantala, 18 ang patay at mahigit 100 ang patay sa panibagong pag-atake ng Russia sa Ukraine. Nagpakawala ang Russia ng dandang drones at missiles sa iba't ibang target sa Ukraine.
2: Showbiz balita, balita.
3: Atin namang alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika every day, every morning. Erica Balmes, Erica!
12: Anong latest?
13: Chika Morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Nagdaos ng advance screening ang Home Along Darilis The Reunion sa iconic Metropolitan Theater. Nagpasalamat ang OG cast sa inorganisang screening ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Masaya silang muling maikwento sa big screen ang buhay ng pamilya Cosme Sariles. Ayon sa anak ng Comedy King na si Van Dolph, handog nila ang pelikula sa alaala ni Tatay Kevin Cosme na karakter ng yumaong Comedy King Dolphy, na sabay din sa nalalapit na pagdiriwang ng Father's Day. Ibalalabas ang Home Along the Realest na reunion sa June 17. Sa iba pa nating chika, sa umaga, kinumpirma ni American pop superstar Taylor Swift ang pagiging bahagi ng Toy Story 5 sa pamamagitan ng paglalabas ng kantang I Knew It, I Knew You para sa inaabangang pelikula. Ayon pa kay Maring Taylor, dream come true na makapagsulat ng kanta para sa Toy Story na naging bahagi ng kanyang kabataan. Samantala, inanunsyo rin ang pagiging bahagi ni Grammy-winning singer-rapper Bad Bunny bilang voice cast ng Toy Story 5. Mapapanood ang Toy Story 5 sa mga sinihan sa Pilipinas sa June 17. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, TZMM.
3: Maraming salamat, Erica.
2: Sports Balita.
1: Sa ating Sports Balita, ihati ating big man ng DZMM with a soft skin and killer smile, Alfred. Tell the Alfred, good morning. Go.
14: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating Balitang Sports, nanalo si Pinay tennis star Alex Ciala sa kanyang unang laban sa Birmingham Open sa England. Pinalo ng world number 37 na si Ciala si Priscilla Ho ng Australia sa round of 32 sa score na 6-0 at 6-2. Makakalaban ni Ciala sa round of 16 ng Birmingham Open si Alina Sharaiva ng Russia. Samantala, tinambakan ng Gilas Pilipinas Women ang Vietnam sa score na 93-42 sa pagbubukas ng FIBA Under-18 Women's Asia Cup Qualifier sa Bacolod City. Apat naman na laro ng Gilas Pilipinas ang nagtala ng double-digit scoring para makuha ang kanilang unang panalo. Susunod na mga kalaban ng Gilas Pilipinas Women ang Singapore!
12: At yan!
14: Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Wow! Yun. Thank you, Alfred Dalde.
3: Siya pa
1: yun.
3: Good morning!
1: Siyang siya yun.
3: Killer smile.
1: Isang killer smile. Kuyang JR Reyes! Kuyang JR, good morning! Good at sa lahat ng mga tiga DSWD, good morning po!
3: Ay, good morning po sa inyo!
1: At syempre, good morning kay Tita Nona Damian! Love, kapamilya, forever for life! Kay Sarah C, mula po yan sa California, good morning kay Tita Nina Ho mula sa Plaridel, Bulacan! Attendance check po, good morning, at kape, happy Wednesday midweek! At syempre kay Maggie Di Manzana, magandang morning. Wala naman po yan sa Makati City. Kay Luis Cruz, good morning mula sa DOH Central Office sa Manila. Kay Jeanette Zulueta, maulang umaga sa lahat. Oy, magdala po kayo ng payong ha, sa mga lalabas ha. Kay Cher Diaz ng Malabon City, good morning. Rainy Wednesday, kape. At syempre magandang morning kay Cecilia Riquillas Brown mula sa Barcelona, Spain. Oy, good morning po dyan, ha. Kay Floor P4Q, mula naman po yan sa Bacoor, Cavite. Good morning kay Isagani De Leon ng Diet Camarines Norte. Kay Floor Delisa Gutierrez, mula sa California. Kay Atoy Banting ng USA. At kay Botchay Diaz, kape. Kay RC Di Castro, good morning din Pogi. Kay Paz Diaz, happy Wednesday to all. Kay Rustom Sigara, maganda morning din po. Kay Sir Zosimo Gasmin, kay Sir Romeo Guion, kay Sir Gabby Lopez, kay Sir Romeo Valderrama, Rolly Ilagan Dinglasan. Magandang morning!
3: Magandang morning, Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Sempio, magandang morning. At morning. Kay Tita Villanueva, magandang umaga. Tita Amanda Reyes, Tita Fe, good morning. At syempre, good morning at pagaling, Madam Norma Guevara. At bigyan mo nga ako ng isang happy birthday, partner.
15: Good morning!
1: Happy birthday!
3: Babatiin ko lang ng happy, happy birthday ang aming nag-iisang kasamahan, ha? Isa sa mga kasamahan namin dyan sa Pampanga, ha? Na nag-birthday ngayon. Sister Lorna Sanchez, happy, happy birthday, Apong Uga!
1: Happy birthday po! At syempre kay Romaric Roas, good morning po! Kay Nanay Ineng na nanonood po dyan sa Cabuyo City, Laguna, maganda morning kay Marfilo Mozar mula sa Davao City. Kay LB4, magandang morning. At syempre kay Manuel Hoson mula po sa Kadaba, Pampanga. Kay Mercy G, good morning. Kay Rostom Sigara, good morning.
3: O, paano?
1: It's 5 o'clock in the morning.
3: Partner, sorry, may ahabol pala ako.
1: 4:59 pa lang.
3: Wait lang, ha. Bigla ko naalala si Kuya Mon Samson ng Manila Bulletin. Binababati niya. Congratulations! Congratulations sa cum laude sa UST Fine Arts Major in Advertising. Graduation today. Yung kanyang anak na si Mary Ashley Samson. Congratulations!
1: Congrats!
3: Manasa na, nai.
1: Galing. O, paano?
3: Congrats! Babay na! Susunod na!
1: Pasarap balita! Kasama si
3: Daddy Johnson Manabat at Christian!
1: Your source!
3: Your sores!
1: Bye! Ingat ka, pamilya! Maulan!
16: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano! Radyo Patrol!

Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Maganda umaga muli mga kapamilya, bangon! Miyerkules na po tayo ngayon.
1: June 3,
0: 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan. Hanggang alas 6 ng umaga, ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malaban.
1: At ako naman si Christian Yosores.
0: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Ilang lugar sa Luzon uulanin dahil sa habagat, pero delikadong heat index inaasahan pa rin sa 10 lugar.
1: Mga namatay sa gumuhong gusali sa Pampanga umabot na sa 21. May-ari at kontraktor ng gusali sinampahan na ng reklamo.
0: Mayorya hindi na naman dumalo sa sesyon ng Senado kahapon. Minority bloc na nawagang magbitiw na sa puwesto sa Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Cavite Congressman Kiko Barsaga pinatalsik bilang kongresista matapos ang 2 suspensyon.
0: Sa ating Pasada probinsya, lalaking nagdiriwang ng kanyang birthday, patay. Matapos barilin ng kainuman sa Iloilo. Maganda umaga muli Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Sa Quezon City, medyo umuulan. Ay ingat po kayo, ako po si Johnson Manabat.
1: Gising bangon, Pilipinas. Ako po si Christian Yosores.
0: Sa detalye na ating mga balita.
2: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
0: Posibleng ulanin ng ilang lugar sa Luzon, bunsod ng habagat. Sabado ay dineklara ng pag-asang pagsisimula ng habagat season o ang panahon kung kailan nalalapit na ang pagpasok ng tag-ulan sa bansa. Makararanas din ang pag-ulan ng Visayas at Mindanao dahil naman sa thunderstorms. Sa kabila nito, inaasahan pa rin ang delikadong heat index sa 10 lugar ngayong araw. 44 degrees Celsius ang init na mararamdaman sa Infanta sa Quezon Province, habang 43 degrees Celsius naman sa Apare, Atogigaraw City sa Cagayan, gayon din sa Hinatuan sa Surigao del Sur at Surigao City. 38 degrees Celsius naman ang tinatayang heat index dito sa Metro Manila.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin natin ang update mula sa Pag-asa, mula kay Ma'am Lian Loreto. Ma'am Lian, magandang morning!
1: Morning, ma'am!
3: Good morning po, Sir Christian and Sir Johnson at sa lahat ng ating mga tigus-baybay. Patuloy nga pong umiiral itong habagat sa may northern, central and sa may western section ng Southern Luzon. So asahan po natin yung panakalakang mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac. Dito rin po sa may Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, maging sa may Palawan. But for the rest of Northern, Central and Southern Luzon, inaasahan naman po natin yung maulap na panahon. Meron din po mga kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm. So, doble.
0: Ma'am Lielin ang nadoble. Wala, no?
1: Mukhang may sama din ang panahon kung masingat.
0: Tingnan natin kung mababalikan natin si Ma'am Lian Loreto ng Pag-asa.
2: Pasada Balita! Panahon!
1: Sa iba pang mga balita, 21 na ang namatay sa pagguho ng itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Ito'y matapos ma-recover ang labi ng sanggol sa Search, Rescue and Retrieval Operation sa gusaling gumuho noong Mayo 24. Na-recover din ang bangkay ng isang lalaki, babae at batang babae na natagpo ang magkakatabi sa ilalim ng pagguho. Sinasabing nasa cradle pa ang sanggol at malapit lang sa lugar kung saan nakuha ang tatlo pang bangkay. Ayon sa Angeles City Public Information Office, patunay ang mga nakuhang bangkay ng babae at menor de edad sa report na kasama ng ilang construction worker ang pamilya sa barracks ng gumuho ang gusali. Patuloy pa rin ang paghahanap sa gusali kahit wala nang nawawala sa listahan ng Unified Command Center. Nagsampa na ang pamilya ng isa sa mga biktima ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide laban sa may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim at may-ari ng Golden Years Construction na si Jason Koo at site engineer na si Engineer Arlo Ligsanan.
0: Balikan po natin si Ma'am Lian Loreto ng Pag-asa. Ma'am Lian, magandang morning.
3: Good morning po, Sir Christian, Sir Johnson, at sa lahat ng ating mga tigaspaybay. Patuloy pong umiiral itong habagat sa may northern, central, pati sa may western section ng southern Luzon. So asan po dito sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan yung mga panakanakang mga pag-ulan. Aside naman po dyan, for the rest of northern, central and sa may western section ng southern Luzon, meron pa rin naman po tayong mga maulap na panahon at mga kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. So, doble ingat po dahil sa mga banta ng mga pagbaha, paghuhon ng lupa and even po dun sa mga lightning activities natin. For the rest of the country naman po, especially sa may Visayas and Mindanao area, asahan po natin yung mainit pa rin at maalinsangang panahon. Ngunit mataas po yung chance ng mga pag-ulan, dulot ng thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. So doble ingat pa rin po dahil matataas pa rin naman po yung heat index sa may Visayas and Mindanao. Aside naman po dyan, meron po tayong panibagong low pressure area na may mababang chance na maging bagyo within the next 24 hours. Ito po'y huling namataan 495 kilometers northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. May chance nga po ito na pumasok ng ating PAR by Thursday and Friday and possible maging tropical depression by Thursday and Friday din. At nakikita nga natin no, ay maaari pong, since nakapaloob po ito sa ating tinatawag na monsoon trough, maaari po nitong hilahin yung habagat dun po sa may Ilocos region. So, posible po yung mga malalakas na mga pag-ulan, especially po by Wednesday and Thursday. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, maganda umaga.
0: Ma'am Lian, kung sakaling magiging bagyo, ikamo yung sama ng panahon na yon, anong pangalan ng susunod nating bagyo?
3: Susunod na pangalan po ay bagyong Esther.
0: Si Esther, oh. At kanina, nabanggit namin dun sa news item na habagat season, hindi ibig sabihin ay tag-ulan na.
3: Yes po, tama po. May iba po tayong criteria sa pag-determine ng onset ng tag-ulan.
0: Ano ibig sabihin ng habagat?
3: So habagat po ay mainly ang tinitingnan po natin yung hangin. No? So kung nanggagaling nasa southwest yung hangin natin, napapansin na po natin ito sa mga stasyon natin sa kanlurang bahagi na ating bansa. So nagsimula na yung ating habagat. Pero yung tag-ulan naman po, aside dun sa mga hangin na tinitingnan natin, tinitingnan din po natin yung pag-ulan, kung masusustain po yung mga pag-ulan for 5 days dun sa mga piling stasyon natin sa bansa.
0: 5 days ng tuloy-tuloy?
3: Yes po, at umabot ng 25 millimeters.
4: Ayan. Yung, pero meron pa rin pong mga areas na makakaranas ng matinding heat index kahit po may paulan-ulan na.
3: Yes po, sa ngayon nga po, inaasahan natin yung 44 degrees Celsius pa rin sa may Infanta, Quezon. And meron din po mga lugar dito no sa may Mindanao area na makakaranas pa rin ng hanggang danger level.
0: Alright. Ma'am Lian, maraming salamat.
3: Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
0: Thank you. Ingat din po kayo. Si Ma'am Lian Loreto ng Pag-asa.
2: Pasada balita. Panahon. Pasada balita.
0: Tuloy tayo sa iba pa mga balita sa oras po nating 5:10. Nanawagan ng minority bloc ng Senado ng pagbibitiw sa puwesto ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kasunod ito ng dalawang magkasunod na araw na hindi pagsipot na mga miyembro ng mayorya sa sesyon ng Senado. Sa halip na buksan ng plenaryo kahapon, nag-live sa social media si Cayetano at inakusahan ng minority bloc na nagtangkang pigilan ang palitan ng liderato noong Mayo 11 para mabawi ang mga komite mula sa kasalukuyang mayorya. Sinasabing hindi nagpakita ang majority bloc bilang protesta at paggamit ng parliamentary tool para matuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control projects bukas. Sa pagharap naman sa media, kinundi na ng tinaguri ang Solid Block 11 ang paulit-ulit na paglabag sa rules ng mayorya. Itinanggi ng minority bloc na hinaharangan nila ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nanindigan si Senador Erwin Tulfo na dapat mag-resign si Cayetano at iginiit na hindi binabayaran ang mga senador para umabsent.
4: Tama.
0: 10,000 per day pala sila, no?
4: Wow. Samantalang yung iba sa atin, mababa pa sa minimum yung arawang sahod.
0: Yung iba'y pang isang buwang sahod na yung per day ng senador, ah. Nangihinayang din si Senador Sherwin Gatchalian sa sahod ng mga senador at sinasabing, alam nyo ba, gumagastos ang Senado ng 25 million pesos kada araw.
4: Magkano?
0: Para sa kuryente at mga utilities, pero wala namang naaprubahang batas. Hinamo naman ng Senador Rafi Tulfo Siqueta, no, na magsalita at makipagdebate sa plenaryo sa halip na mag-Facebook Live. Pero sa hiwalay na Facebook Live, inikayad din po ni Cayetano ang minority bloc na magpulong ngayong araw para talakayin ang agam-agam sa pagdidig ng Blue Ribbon Committee. Binatikos din ni Cayetano ang magkapatid na Tulfo. At nanindigang dapat maging professional ang mga senador. Sa ngayon, hindi pati akong matutuloy ang huling sesyon ng Senado ngayong araw bago mag-adjourn ang Kongreso sa Biyernes.
4: Anong sabi? Dapat maging professional?
0: Oo.
4: Sino ba ang lumalabas ngayon na parang hindi professional?
0: Hmm.
4: Sa mga kilos nila dyan sa Senado.
0: Patayin ko kaya ng kuryente. Imagine po ninyo na aabot sa puntong papatayin mo ng kuryente at ng wifi para kayo mga bata.
4: Parang wala namang dahilan para umabot sa ganung punto kung kayo naman ay naipag-usap na lang na maayos sa isa't isa. May isang parin na gustong harapin, pag-usapan yung mga issue, may isang panig na idadaan na lang sa kung hindi pag-walk out, hindi papasok doon sa kanilang sesyon.
0: Abang-abang po tayo kung may papasok na mamaya, ha?
4: Ayan, nakikita po ninyo ba yung inaasal po ng mga taong binoto ninyo ng araw ng halalan. Kaya sinasabi po namin palagi mag-doble, triple easy po kayo para sa susunod na halalan, kilalanin po ng mabuti yung mga opisyal na tumatakbo kung ano ang magiging asal nila kapag nandyan na sila sa kanilang
0: musim. Mag-background check po kayo sa kanilang track record.
1: Sa ibang balita, umaasa ang Armed Forces of the Philippines na matutuloy ang pagdinig ng Commission on Appointments. Sinasabing nakabimbin ang promosyon ng 5 military general dahil hindi maisa lang sa komite bunsod ng gulo sa Senado. Pero iginagalang ng AFP ang proseso at rule of law at nangakong hindi maikialam sa politika. Nauna ng sinisi ni Senate President Alan Peter Cayetano ang minority bloc kung bakit hindi mabuo ang Commission on Appointments. Para naman kay Vice President Sara Duterte, kailangan protektahan ang kasarinlan ng mga institusyon tulad ng Senado. Ayon sa Vice Presidente, may mga hakbang para ilihis ang atensyon ng publiko kaugnay ng maanomalyang flood control projects at pinipilit na isulong ang impeachment na sinasabing may bahid ng pamumulitika. Eh di ba merong ang schedule ng pagtutuloy ng hearing ng Senado para sa flood control projects bukas?
0: Matutuloy ba?
4: Matutuloy ba? Yung tanong natin. Iginiit ni VP Sara na dapat tutukan ng pamahalaan ang pagresolba na sa mga problema ng bansa at hindi sa pagpapatahimik ng mga kritiko. Pero pumalag ang Malacanang at iginiit na nakabase sa ebidensya ang mga isinampang kaso laban sa ilang senador mula sa mayorya tulad ni Senador Jinggoy Estrada. Sinita rin ang mistulang pagtatangka ni VP Sara na pagtakpan ang aligasyon laban sa mga kaalyadong senador.
0: Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan ang arraignment ni na Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kahapon para sa kasong graft kaugnay ng flood control projects. Itinakda ang pagbasa ng sakdal sa kasong graft at plunder bukas dahil sa nakabingbing motion at pagtaas ng blood pressure ni Bonoan. Lunes, sumuko si Bonoan pero dinala sa PNP General Hospital matapos tumaas ang blood pressure. Ayon sa PNP Health Service, aalamin muna ng cardiologist kung may sintomas ng cardiovascular disease si Bunoan na nakararanas ng alta presyon. Mananatili si Bunoan sa PNP General Hospital habang nakabinbi ng motion sa kanyang hospital arrest. Inatasan naman ng kampo ni Estrada na maghain ng written motion sa hiling na payagan ng senador na dumalo sa mga pagdinig na walang posas at hindi nakasuot ng BJMP uniform matapos makapagpiansa sa kasong graft. Nakakulong sa Quezon City Jail si Estrada matapos maaresto dahil sa kasong plunder na walang piyansa. Pumalag naman si Senador Panfilo Lacson sa pagkwestiyon ni Senador Rodante Marculeta kung bakit hindi nagprotesta ang minority bloc sa pagsigaw ni DALG Secretary John Vicrimulla kay Senate President Alan Peter Cayetano. Eh bakit nasa sesyon ba? Sa halip na magprotesta, abe ikinatuwa pa ni Lacson na hindi binigwasan, ganun talaga Archie, ah, hindi raw binigwasan ni Rimulla si Cayetano.
4: Dahil pwede ba sana niyang gawin kung sakali?
0: Ay, hindi naman siguro din gagawin at syempre mga profesyonal na tao din naman yan.
4: Kaya hanggang sa ano na nga lang, di ba?
0: Sir!
1: Sinasabing mahirap ang sitwasyon ni dating Senador Bong Revilla sa Quezon City Jail. Enero, sumuko si Revilla matapos magpalabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest para sa kasong malversation kaugnay ng sinasabing 92.8 million pesos na peking flood control project sa Pandi, Bulacan. Ayon kay Agimat Party List Representative Brian Revilla, mahirap ang kondisyon ng ama sa kulungan dahil sa mainit na panahon. Siya lang ba? Maraming PDL na ganun din ang sitwasyon, di ba?
0: Oh, na naiinitan din naman.
1: Iba nga, dekada-dekada nang nakakulong eh.
0: Mm-mm.
1: Nagreklamo ba? Sa ngayon,
0: sila senador eh.
1: Eh, wala sila magagawa. Sa ngayon, hindi pa tiyak yung nagkita na si Revilla at Senador Jinggoy Estrada sa loob ng Quezon City Jail. Noong 2014, parehong nakulong si Revilla at Estrada sa custodial center ng Philippine National Police sa Camp Crame dahil sa kasong plunder, kaugnay ng pagkakasangkot sa pork barrel fund scam. Pero makalipas ang ilang taon, parehong pinalaya at inabsuelto sa kaso si Revilla at Estrada.
0: Magbe-break lang ho kami sandali. Walang maglilipad ng channel, walang BBTO. Huwag kayong mag-alala, hindi namin kay bibigwasan.
1: Den.
0: Wala uli narinigin Archie Lagman yung salitang bigwas.
1: Pag sinabing bigwasan, parang ganun na
0: lang. Isa nga, ganun.
1: Isa nga. Nagigil ako sa'yo.
0: Ano ka eh. Ah, si Lacson mismo nagsabi ng salitang bigwas. Ah, teka, magbe-break lang ho kami sandali. Walang magbibigwasan ha. Pabalik pa ho kami sa mas marami pa mga balita. Ay tama muna inyong mga orasan sa mga gumagayak na hudyat papasok na sa trabaho at eskwela. Sa mga may eskwela na...
1: 5.17
5: TTZMM Numero 1 sa aksyon. Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
5: Sa Suko sa DZMM.
8: Suko sa DZMM.
5: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: DZMM numero 1 sa aksyon.
1: Balik tayo sa mga balita, alas 5:21 na. Limang kontraktor ang sinasabing nagbayad kay dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara ng 10 milyong pisong halaga ng commitment o kickback fee para sa bawat proyekto. Itong ibinunyag ng testigo ng prosecution na si DPWH Bulacan Engineer John Carlo Rivera sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong malversation laban kina dating Senador Bong Revilla at ilang opisyal ng DPWH Bulacan. Alinsunod sa utos ni Alcantara, trabaho ni Rivera ang pagkolekta ng 25 hanggang 30% ng commitment fees at ipadadala ng kontraktor ang perang nakasilid naman sa paper box. Kabilang sa nagbayad ang JB Construction, AAA Construction, Top Notch Catalyst Builders at IM Construction na kasama sa mga tinukoy na nakakopo ng flood control projects. Ayon kay Rivera, tumataas ang tsansa ng mga kontraktor na makakuha ng proyekto kung magbabayad ng commitment fees. Nanindigan si Rivera na tauhan siya ni Alcantara kaya ginawa ang mga utos ng boss kapalit ng 10,000 pesos kada buwan. Para sa ilang hukom ng Sandigan Bayan, misto lang mas malakas na testigo si Rivera para ipasok sa Witness Protection Program kumpara kina DPWH-NCR Regional Director Gerald Opulencia at may-ari ng Seams Construction na si Sally Santos. Kabilang si Alcantara sa mga state witness kaugnay ng flood control project anomalies.
2: Ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling na ibasura ang kasong malversation laban sa siyam na dating opisyal ng DPWH Mimaropa. Ito ang mga kapwa-akusado ng puganting si dating Congressman Zaldico sa kasong may kaugnayan sa 289 million pesos na substandard na road dike project sa bayan ng Nauhan sa Oriental Mindoro. Sa desisyon ng Sandigan Bayan, ibinasura ang mosyon dahil sa kakulangan ng merito at iginiit na maaaring maantala ang proseso kung pagbibigyan ang hiling ng mga akusado. Dahil dito, gaganapin pa rin ang presentasyon ng ebidensya ng depensa ngayong buwan.
1: Pinatalsik na ng Kamara si Cavite 4 District Congressman Francisco Miao Barsaga matapos ang dalawang suspensyon sa boto.

0: Congressman Romeo Acop na umanay sangkot sa maanimalyang flood control projects. Bago mapatalsik, nagsampa pa si NBI Director Melvin Matibag ng panibagong ethics complaint laban kay Barzaga kaugnay ng sinasabing maling impormasyon sa insidente ng pamamaril sa Senado noong Mayo at 13. Pinag-aaralan din ng NBI ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa dating mambabatas. Nauna nang sinabi ni Barzaga na hindi siya nababahala sa mga ethics complaints dahil marami pang oportunidad para sa kanya sakaling matanggal bilang kongresista.
1: Nilinaw ng COMELEC na maaari pa ring makatakbo sa halalan ang sinumang personalidad na may kinakaharap na kasong kriminal. Kasunod ito ng pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada dahil sa kasong graft at plunder. Sa ilalim ng batas, sinabi ni COMELEC Chairman George Irvin Garcia na pinapayagang makatakbo ang mga may kasong kriminal hanggat hindi convicted by final judgment. Sinasabing hindi sapat ang conviction ng mababang korte para pagbawalan ang pagtakbo sa anumang pwesto sa pamahalaan. Dahil dito, tatanggapin pa rin ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ng kandidatong wala pang pinal na conviction sa kaso.
0: Lusot na sa Kamara ang panukalang Right to Information. 284 na kongresista ang pumabor sa panukala na layong bigyan ng access ang publiko sa mga mahalagang dokumento ng pamahalaan kabilang na ang mga kontrata sa mga proyekto. Nakasaad sa panukala ang pagbuo ng Right to Information Commission na mangunguna sa pagpapatupad ng batas. Layon din ang panukalang maglunsad ng online portal kung saan maaring humiling ng impormasyon ng publiko. Pebrero, isinama ang panukala sa mga priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o ng LEDAC.
1: Nilinaw ng Malacanang na pinag-aaralan pa ang panukalang 240 pesos na immigration fee sa ilalim ng Civil Aviation and Immigration Security Services Project. Pagbabayarin ng 240 pesos ang mga babiyahe papasok at palabas ng Pilipinas na gagamitin para sa modernisasyon at pagpapabuti sa sistema ng Bureau of Immigration. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala pang desisyon si Pangulong Marcos sa panukala kaya walang dapat ikabahala ang publiko. Patuloy din ang paikipag-ugnayan ng immigration sa ibang ahensya at stakeholder kaugnay ng panukala.
0: Sa iba pa mga balita at sa oras po nating 5:26,
2: Pasada Balita!
0: Walang nakita ang Armed Forces of the Philippines na dredger sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pahayag ni Defense Secretary Gilberto Chedoro Jr. na kinukumpirmang sinasabing bagong istruktura sa lugar. Sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nadadaan sa validation process ang impormasyong may bagong istrukturang itinayo sa Bajo de Masinloc. Simula noong 2012, kontrolado na ng China ang Bajo de Masinloc sa kabila ng arbitral ruling na nagsasabing hindi dapat harangan ang lugar na itinuturing na traditional fishing ground.
1: Sa labas ng bansa, nahaharap sa 10 taong pagkakakulong ang dating mayor ng California sa Amerika. Kasunod ito ng paghahain ng guilty plea ni dating Arcadia City Mayor Eileen Huang at pag-amin bilang foreign agent ng China. Ayon kay Huang, hindi niya ipinalam sa Amerika na siya ay isang foreign agent at isinulong ang pro-Beijing propaganda noong 2020 hanggang 2022. Maihaharin tulad ang kaso ni Huang sa kaso ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go o Go Waping at inakusang espiya ng China. Nauna lang hinatulang guilty si Go sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng ilegal na pogo sa Bamban.
2: TZMM, numero uno sa aksyon.
0: Sa oras po nating alas 5:28, pasadahan po naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita! Probinsya! Pasada Balita!
0: Sa ating Pasada Probinsya, patay ang 26 na taong gulang na lalaki matapos pagbabarilin sa Miag'ao sa Iloilo. Nagdiriwang ng kanyang birthday ang biktima nang makasagutan ang kainuman na nauwi sa pamamaril. Agad namatay ang biktima dahil sa tinamong tama ng bala sa katawan. Naaresto naman ang suspect na maharap sa kasong homicide.
1: Sa Iloilo pa rin, patay ang mag-asawang senior citizen matapos pagsasaksakin ng kanilang anak sa Pasig City. Namatay sa ospital ang mga biktimang nagtamo ng mga saksak sa katawan. Sinasabing may problema sa pag-iisip ang suspect at ilang araw

0: ng hindi nakakainom ng gamot. Wala pa na bang desisyon ang pamilya kung kakasuhan ang suspect?
1: Samantala sa Pangasinan, patay ang isang babae at lalaki matapos na pagsasaksakin sa loob ng bahay sa bayan ng Villasis. Natutulog ang mga biktima ng pasukin ng suspect at paulit-ulit na saksakin sa katumakas. Crime of passion ang iniimbestigahang motibo matapos madiskubring suspect sa krimen ang live-in partner ng babaeng biktima. Patuloy pang tinutugis ang suspect.
0: Sa Barm, 4 patay sa pamamaril. Balita mula sa Barm, ihahatid ni Lirio Bompat.
2: Naganap ang pamamaril sa Puro Cuatro, Barangay Malingaw, Kadayangan Special Geographic Area BARMM pasado alas 8 ng umaga araw ng Martes, June 2. Kinilala ng mga awtoridad ang mga nasawing biktima na sina alias Mus, 45 anyos, may asawa at residente ng Purok sa East, Barangay Malingaw, alias Har, 35 taong gulang, may asawa at residente rin ng Barangay Malingaw at dalawang iba pa. 4 din ang sugatan sa pamamaril na agad na dinala sa pagamutan sa Midsayap. Batay sa ulat ng Kadayangan Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula kay Barangay Chairman Norodin de Langgalen dakong alas 8:45 ng umaga hinggil sa pamamaril sa lugar. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Kadayangan MPS upang beripikahin ang insidente. Pagdating sa lugar, natagpuan ng mga rumisponding pulis ang 3 sa mga biktima na nakahandusay sa lupa. Isa sa mga ito ang buhay pa at agad na isinugod sa ospital. Sa isinagawang pagproseso sa crime scene, na-recover ng mga investigador ang ilang basyon ng bala na pinaniniwalaang mula sa isang caliber 5.56 na baril. Batay sa natanggap na ulat ng awtoridad, may kinalaman sa ilegal na droga ang pamamaril. Blanco pa ang pulisya sa pagkakakilanlan ng mga suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Lirio Bompat.
0: Maraming salamat, Lirio Bompat.
1: Sa Pampanga, patay ang babaeng senior citizen matapos masagasaan ng tricycle sa bayan ng Guagua. Kinuha ng biktima ang mga ipinafotocopy na dokumento ng matapilok at madapa. Kaya nahagip naman ang paparating na tricycle. Dinala pa sa ospital ang biktima pero namatay din makalipas ang 3 araw. Desidido naman ang pamilya ng biktima na ituloy ang kaso laban sa tricycle driver.
0: Sa Isabela, 4 ang sugatan sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa bayan ng San Mateo. Sinasabing paliko ang isang motorsiklo ng mabangga ng humaharurot ng motorsiklo sa Barangay Villa Magat. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang 4 na sakay ng mga motorsiklo at nagtamo ng mga sugat sa katawan. Wala namang nagsampa ng kaso matapos magkaareglo ang dalawang panig.
1: Ay baka kayo nalilingat ha, tanghali na. Sa mga may maagang pasok po dyan at kinakailangan umalis ng bahay ng mas maaga lalo't medyo umaambun na muna at umuulan.
3: Ako!
1: Mahirap sumakay ha. Ingat po kayo at huwag kalilimutan ng payong. Sa oras po nating 5:32, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo. Patrol! Philippine Coast Guard Bataan naghahanda na sa panahon ng tag-ulan. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
4: Good morning. Maagang pinaghahandaan ng Coast Guard Station Bataan ang panahon ng tag-ulan sa pamamagitan ng serye ng pakikipag-ugnayan sa mga LGU sa mga baybaying barangay ng Bataan. Ang kanilang misyon ang maagang isulong sa mga residente ang mga kahandaan sa sakuna at kaligtasan sa karagatan, partikular sa mga mangingisda at mamamayan. At bilang bahagi ng programa, nagsagawa ang Coast Guard Station ng serye ng information dissemination activities at mahagi ng mga sa mga mangingisda at publiko upang mapataas ang kamalayan ng lahat hinggil sa mga panganib na dulot ng masamang panahon at kahalagahan ng pagsunod sa mga panuntunan sa kaligtasan kaya't namahagi ng mga mahalagang impormasyon. Binigyang paalala din ang pagsubaybay sa mga ulat ng panahon, pagtiyak sa maayos na kondisyon ng mga sasakyang pandagat at ang pagsusuot ng life saving equipment at agarang pag-uulat sa anumang insidente o emergency sa karagatan sa Philippine Coast Guard Station. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you. Maraming salamat, Tata Rod Eason.
0: Mga hakbang sa pagtitipid sa kuryente ipinatupad sa Oriental Mindoro. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Good morning, Kuya Noel.
3: Good morning, Christian and Johnson. Nagpagubad ang samahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro ng hakbang sa pagtitipid ng kuryente. Kabilang ang pansamantalang pagtitipid ng operasyon sa ilang pasilidad ng lalawigan bilang tugon sa patuloy na kakulangan sa supply ng kuryente. Espesyal na sesyon na sanggulay ang panlalawigan, iginit ng lokal na pamahalaan na apektado ng crisis ang buong lalawigan. Pero magandang ang dalang dalawa sa apat na power generation projects ng Olmeco sa Lauhan at Rojas sa mga proyekto pa ang dalawa pang proyekto. Kabilang sa pansamantalang isasara ang Fontana del Gobernador, Plaza del Gobernador, Oriental Heritage Museum, Oriental Mindoro Cultural and Heritage Center at Sentro ng Pangkabataan. Patuloy naman ang panggitan-ugnay ng pamahalaang panlalawigan sa Olmeco at Ilocan Sector upang masigunan ang makulangan sa supply ng kuryente. At yan ang balita kung firmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZM.
0: Maraming salamat, Noel Alamar.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZM. Radyo Patrol sa East 30. Pilipinas, pasada balita na!
1: Tuloy-tuloy tayo sa iba pa mga balita sa oras nating 5:35. Eto na nga,
5: Metro Pasada!
1: Sa atin namang Metro Pasada, babae timbog sa pagbebenta ng high-grade na marijuana sa Muntinlupa City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legaspi.
6: Johnson, arestado ang 25 anyos na babaeng sospek matapos mahuli sa aktong nagbebenta ng illegal na droga sa Barangay Alabang, Muntinlupa City. Kinilala ang sospek na si Alias Cast, isang high-value individual. Nakuha mula sa kanyang apat na plastic bag na naglalaman ng hinihinalang high-grade marijuana o kush. Nasa 508 gramo ang kabuuan timbang na kontrabando na tinatay nagkakahalaga ng higit 700,000 piso. Naharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, Johnson, para ka nakapag-ambon ang naranasan dito sa may bahagi ng Makati City at Pasay City ngayong umaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi. DZMM.
1: Thank you, Zeus!
0: Sa Maynila naman, 5 arestado sa illegal na sugal. Balita mula kay Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish.
7: Good morning, Christian at Johnson. Pinagdampot ng pulis ng 2 lalaki matapos maaktuhang illegal na nagpapasugal at nagsusugal sa Barangay 347 Santa Cruz, Maynila. Lumapit ang isang testigo sa lugar at isinumbong sa mga rumorondong pulis ang insidente at doon na napansin ang pangungulekta ng pera para sa larong loteng. Samantala, sa Barangay 116 sa Tondo, Maynila, inaresto naman ang 3 individual dahil sa paglalaro ng Cara Cruz. Nabawi sa mga suspect ang perang pinantataya at iba pang paraphernalia. Maharap ang mga nahuli sa operasyon ng reklamong paglabag sa illegal numbers game at illegal gambling. Samantala, sa lagay ng panahon, Christian Johnson, tumila na ang nararanasang pag-ampon kani-kanina dito sa Quiapo, Maynila. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo.
1: At maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita!
1: Ay, batiin muna natin ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin. Miyerkules na po tayo ngayon. Meron lamang po naman tayo ngayong 21 million live viewers ang nasa YouTube.
0: Good morning.
1: Magandang morning sa mga gising na gising na.
0: Mabilis sa pagbati lang kay Jonathan Dimaaro dyan sa Ortigas at kay Demi Melissa Malabaran na palaging nanonood sa atin sa Lipa, Batangas.
1: Ayun, thank you. Thank you sa mga taga-Dian sa Batangas. Eh, kay Gay Nagkapina. Maganda umaga rin po sa ating mga kapamilya abroad ha, sa mga nasa ibang bansa at hindi makauwi ng Pilipinas dahil nag-iipon pa ng pamasahe. At kinukumpleto pa ang laman ng kanilang mga balikbayan boxes na may size 10.5.
0: Specific ha?
1: Puti.
0: Huwag lang maharang dyan sa may customs.
1: Ayun lang. Ingat po kayo at pahipahinga din pagka may time. Ay, maganda umaga kay Kuya J.R. Reyes. Uy, pa-shoutout na daw sa kanyang misis na si Leslie Reyes. Nalingad daw kaya nako, tinanghali ng gising pala nako. Yan ang sinasabi
0: bilis,
1: ko sa inyo.
0: Bilis!
1: Masarap kasi nga matulog eh, no?
0: Lalo pat malamig kagabi kasi nga umulan eh.
1: Oo nga. Ay kaya doblehin ng sipag at huwag patatalo sa bulong ng katamaran na pumasok na ta nang hindi malate sa trabaho.
0: Gising bangon ko, pagbate rin kaya Sir TJ David sa Queens, New York at si Jude Thaddeus Socrates dyan din po sa Amerika.
1: Si Elsie Balion Florentina ga-attendance check na rin at si Dr. Maria Festine, magandang morning.
0: Magandang morning.
1: Si Sarah Concepcion din, partner, gising na gising na at nag-happy Wednesday.
0: Happy Wednesday po sa inyo. Salamat. At pagbate rin kaya... Kaya Mami Maricel Lucas, happy birthday daw ngayong araw. Happy birthday po Mami Maricel diyan sa Santolan, Pasig. Happy birthday po.
1: Sa oras po nating 5:39, eto na po muna.
8: Kakaibalita.
9: Kakaibang balita.
1: Ay, magandang morning mga mare. Sa ating kakaibalita. Suportado po ng Bureau of Plant Industry ang bagong trend na bigyan ng bagong pangalan ng ilang prutas. Mga medyo may edad-edad na, pagka tinanong nyo kung sino si Charmaine na hindi alam ha. Kunwari alam nyo na lang. Talaga ba kamo?
0: Talaga ba, Charmaine?
1: Hindi naman magandang biro yan. Kasunod po ito ng viral video ng content creator na si Baet na nagpanggap na Orange na nagre-reklamo sa kanyang pangalan. Reklamo po ng Orange ay wala namang ka-effort-effort ang kanyang pangalan kumpara kay Mango pero kulay dilaw naman. Nga naman ano, parang hindi pinag-effortan kung anong ipapangalan kay Orange.
0: Siya lang yung nagtampo.
1: Siya yung nagtampo. Nagsuggest po si Orange na kung po pwede ay Charmaine na lang ang kanyang pangalan. Notaryo pa yata yan eh, no?
0: May abogado yun.
1: May abogado pa eh. Naghanap ng abogado pero ang dumating ay abogado. Kinilala po naman ang abogado bilang si Melanie habang si Vanessa ay ang langaw para hindi daw huboring ang kanilang mga pangalan na parang hindi pinag-isipan. Para sa Bureau of Plant Industry, mahalagang suportahan ang agrikultura ng bansa anuman ang tawag sa Orange o kay Charmaine. Wala ka pala.
0: Wala pala akong mikropono. Ang dami kong sinasabi.
1: Ulitin.
0: The devil's advocate lang. Baka kailangan din natin ng caution on the side naman doon sa mga bata na natututo pa lang ng mga bagay-bagay. Kung yan agad ang introduction sa kanila ng mga bagay, ng mga pangalan, baka naman yan din ang kanilang kalakihan na malay doon sa kung ano naman talaga ang itinuturo sa atin.
1: Ay, hindi naman magandang biro yan. Dapat ay gabayan pa rin ha.
0: Oo, lalo pag meron tayong learning crisis na tinatawag, hindi ba? Baka naman lalong lumala dahil kung ano-ano itatawag natin doon sa mga bagay-bagay.
1: O, Orange po yan ha, na ang tawag ngayon ng karamihan ay si Charmaine, si Melanie, at si Vanessa.
0: Para sa isang kata.
1: Oo nga. Nagre-reklamo si Kiat-Kiat, sabi ni Kiat-Kiat. Bakit naman ni Kiat-Kiat lang ipinangalan sa kanya, hindi bakit? Naman din yata pinag-isipan. Ganon. Ay, ba't ano ba gusto mo ikang pangalan sa iyo, Mare? Bernadette.
0: Magandahan ng pangalan pala.
1: Magandahan ng pangalan. Ayan po naman eh, party lang na yung iba eh, yan ay nakatutulong sa kanilang mental health. Yung mga ganyang bagay-bagay. Pero tama ka, gabay na mga bata sa kanilang pagkatuto ng katotohanan at realidad ng buhay. At yan po mga kapamilyang ating kakaibalitang tampok ngayong Miyerkules ng umaga.
8: Kakaibalita.
9: Kakaibang balita.
1: Ay mga mare, walang maglilipat ng channel ha. Babalik pa ho tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa ng umaga. Sa mga gising na po dyan, gumagayak sa trabaho. Magandang morning. Mamaya pag-uusapan po natin ng Brigada Eskwela. Bali day 3 na ngayon ng kanilang limang araw na Brigada Eskwela. Nagsimula po noong Monday. Presidente pala, bumisita sa Brigada Eskwela.
0: Kahapon oo, sa Navotas, nagbasa pa ng libro sa mga bata.
1: Nagwalis-walis din ba siya?
0: Nag-inspect? Hindi eh.
1: Ayun.
0: Nagtingin-tingin sa mga ini-install na CCTV.
1: Yan. Mamaya pag-uusapan ho natin yan na makikipagkwentuhan tayo sa National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, si Teacher Ruby Bernardo. Pero magbe-break lang ho kami sandali. Mabalik pa ho tayo sa mas marami pa mga kwento hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Siya po si Christian Yosores.
0: Siya naman si Johnson Manabat.
1: Oras po muna natin. Oras natin.
0: 5:43.
1: Sandali lang.
5: Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
8: Alamin po natin ano ang balita
5: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
10: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
5: Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga.
8: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
5: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
10: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
5: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: TZMM, número uno sa aksyon. TZMM, número uno sa aksyon.
1: Alam nyo na wala, ha? Wala ko rin eh. Ay, balik tayo sa ating kwentuhan sa Pasada Balita hanggang alas 6 ng umaga. Nasa linya na po natin ang National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, si Teacher Ruby Bernardo. Ma'am Ruby, magandang morning po sa inyo ulit. Si Johnson and Christian sa DZMM. Kumusta po kayo?
2: Hi ma'am, good morning.
3: Good morning, Sir Christian, Sir Johnson, at sa mga tagapakinig po.
1: Ang presidente ho pala'y bumisita sa Brigada Eskwela dyan sa Navota City kahapon. Ay sa inyo ho bang monitoring kumusta ang Brigada Eskwela sa iba't ibang eskwelahan sa bansa?
3: Ngayong araw po, pangatlong araw na ng ating Brigada Eskwela dahil talagang magbubukas na no, yung ating klase sa darating na Lunes. Kalakhan po doon sa ating mga guro ay talagang nagsimula na doon sa mga pagkukumpuni no, ng ating mga classrooms, paglilinis, at sabi nga po ng ating mga teachers, kalakhan po sa kanila talagang kinakailangang mag-abono doon sa mga kailangan sa eskwela. Kaya rin po, nananawagan po kami doon sa ating Department of Education kay President Bongbong Marcos na sana sa mga susunod ay hindi na po mauwi sa pag-aabono yung ating mga guro, kahit yung ating mga magulang, kasi ngayon, we have trillion pesos of budget, syempre, no? At dapat ay hindi na nauuwi sa mga pag-aabono no, yung ating mga guro at humuhugot sa sariling bulsa talaga.
2: O, paanong umabot sa mag-aabono na naman po yung mga teacher, yung mga magulang sa Brigada Eskwela when nabanggit nyo nga ma'am, trillion pesos yung inilaang budget para sa education sector this 2026. Sinasabi pa nila noon na pinakamataas na budget para sa sektor ng edukasyon sa kasaysayan, and yet sa paghahanda sa pasukan, nag-aabono ang mga guro.
3: Marami pa po kasi talagang kakulangan, no? Sinasabi po ng mga teachers, meron talagang kailangan kumpunihin doon sa kanilang mga classroom. Yung mismong upuan, no? Halimbawa, ay talagang kulang-kulang. Yung mesa na gagamitin ng ating mga guro, school cabinets, at iba pa, no? Ganyan talaga, no? Sinasabi, bayanihan. Pero ang sinasabi rin namin, sana hindi lang yung ating mga magulang at mga guro ang may ambag. Sana ang pinakamalaking may ambag dito yung ating gobyerno, no? Sa darating na pasukan din, ang isa doon sa mga lumabas sa survey ng Alliance of Concerned Teachers nitong huling dalawang linggo sa pagsisimula ng ating klase ay marami pa rin talaga doon sa ating mga guro ay hindi pa nabibigyan ng kanilang mga teaching loads dahil nga marami ay talagang may adjustment doon sa darating na three-term school calendar. Marami rin sa kanila, marami pang mga tanong, pero full implementation na po yan for this coming school year. Kaya sinabi rin namin ito sa loob ng Kongreso na kung pwede ay i-consider yung deferment nito o yung suspension. Dahil nga sa kaming mga guro mismo, isang araw lang nagkaroon ng orientation, online pa, at hindi pa talaga ganun kumbinsido yung mga teachers natin na ito ay magdudulo talaga no, ng paggaan doon sa aming trabaho at syempre makakatulong doon sa krisis na kinakaharap natin.
1: Teacher Ruby, yung bang inyong mga halimbawa inabono sa pagbibrigada eskwela, pwede bang i-reimburse yan sa DepEd?
3: Naku, hindi po yan nangyayari no, sa practice ng mga teachers. Talagang ano yan, thank you na lang para lang makapagpatuloy sa eskwela.
1: Opo, eh kung minsan eh, meron namang bagamat ang tawag syempre voluntary on the part of the parents, may mga nagbo-voluntaryo ba halimbawa na bukod dun sa kanilang serbisyo sa pagbibrigada, may nagdo-donate ba ng pintura, etc.?
3: Meron talaga, no? Nagpapasalamat nga tayo dun sa ating mga magulang kasi hindi rin nila matiis na yung kanilang mga anak no, ay papasok sa eskwela na hindi rin komportable. Halimbawa, kahit yung mismong electric fan, no? Mga walis tambo, floor wax, no? Ay inaabono ng ating mga magulang din.
1: Alam nyo, Ma'am Ruby, nung nag-aaral pa naman kami, hindi naman katagalan na, eh ganyan ang problema nung araw. Sabi nga ni Noel Alamar, yung problema noong araw, problema pa rin pala hanggang ngayon sa pagbibrigada eskwela?
2: Correct.
3: Totoo, the same old problems. Nagbabago lang ng school calendar, no? O nagbabago lang ng school year. Kaya sabi nga namin, mataas yung expectasyon namin ngayon kasi nga, sabi nga, merong historic no, na trilyong pisong pondo sa edukasyon, pero ito pa rin yung aming dinadatnan sa pagbabalik eskwela.
2: Opo, kapag ganito ba ma'am, traditionally or historically, kapag brigada eskwela or magbabalik pasukan, wala bang inilalabas na pondo ang DepEd sa mga eskwelahan para, o ito ang budget ninyo ha, para sa paghahanda sa klase? Walang ganon?
3: Kadalasan po, ang tinukuhan po ng budget dyan ay yung operating expenses sa mga school or yung MOOE, no? Pero maliit lang po na pondo yan eh, no? Ang dapat sana, halimbawa, dun sa capital outlay natin, yung mismong pagkukumpuni, no, ng ating mga school classrooms, yung school buildings, no, dapat sana ay doon yan sa pambansang budget natin, no, na nagmumula nga doon sa ahensya. Pero ngayon, talagang sabi ng ating mga school heads, hindi sasapat, no, yung pondo natin for MOOE para doon sa ating school repairs. Kaya talagang mauuwi sa pag-aabono.
2: Banggitin lang natin na 1.15 trillion pesos yung budget ng DepEd for 2026. Yun yung approved. 1.15 trillion pesos. Laking budget pero walang, pero gantong sitwasyon ngayon sa paghahanda pa lamang po sa pasukan. Wala pa yung mga pangangailangan natin kapag mismong umusad na yung pasok ng mga bata.
3: Opo, no, ganyang kalaki yung budget, kaya rin pumataas yung aming ekspektasyon, no? Siyempre, ngayon din sa bahagi ng mga teachers na nananawagan kami, no, sa Department of Education, kasi magbabago po yung ating school calendar, magbabago rin siyempre yung aming ituturo. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pa pong mga learning materials yung ating mga estudyante. Sa amin pong mga guro, mukhang soft copy na naman, no, yung ibibigay sa amin, no, na budget of work, yung aming mga ituturo. Maraming mga pagbabago eh, no, Sir Johnson, Sir Christian ngayon, no, pero sabi nga namin, teacher na naman, no, yung sasalo ng mga pagbabagong ito.
1: Opo, dati ho, Teacher Ruby, kahit papaano, 1:1 ang ratio ng estudyante sa books na ginagamit po sa eskwelahan. Ngayon ho ba, kumusta?
3: Naku, may isang dekada na po na hindi na po tayo talaga nakakakita ng textbook. Madalas module ang ginagamit, no, ng ating mga estudyante. Kaya nga, sabi nga namin, yung reading culture talaga nawawala dun sa mga estudyante natin. Kasi once na module yung binigay namin, ang thinking ng bata, sasagutan, no? Hindi na babasahin, no? Kaya hindi na tayo nagtataka dun sa 87% among our grade 11 students ay hindi independent reader, no? Hindi nauunawaan yung kanilang binabasa. Kasi yung mismong babasahin, wala doon sa kanilang eskwelahan, no? Talagang yung mga teachers natin gumagawa na lang ng paraan para mag-print, no, nung kanilang mga babasahin, nung mga kakailanganin para matuto yung mga estudyante natin. Kaya importante to, eh, no? Sir Johnson, Sir Christian, nung nag-aaral tayo, 'di ba? Textbook ang inuuwi natin. Kahit na mabigat, no, talagang dinadala natin 'yan para pag-uwi sa bahay, merong babasahin, pero ngayon, 'yan talaga ang kulang na kulang sa ating mga eskwelahan.
1: Kaya dati, pagka halimbawa ay sinabi na first day of class na mga estudyante, mas maganda na ikay pumapasok para makakuha ka ng magandang klase pa ng libro.
4: Correct.
1: Dahil pagka sa mga sumunod na araw, malamang igutay-gutay ng abuti na maiiwan sa iyo.
3: Oo, no, 'di ba? Ganyan tayo. Pero ngayon wala po talaga. As in nung nagsimula po yung K-12 ay talagang nauwi tayo sa mga module.
1: Opo. So agree ho kayo na merong literacy crisis talaga ngayon, at kung kayo ang tatanungin, ano bang talagang posibleng naging dahilan bakit ho ganun ang nangyari sa ating mga estudyante ngayon? Ang sabi nila, sabi po ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2, ilan daw ho sa dahilan ng mababang antas ng pagbabasa ng mga estudyante, mababa raw ho ang participation ng mga estudyante at merong maling impormasyon doon mismo sa learning materials. Ganun nga ho ba?
3: Totoo, malaking factor po dito talaga yung learning materials. Hindi nga lang sa may mali o talagang hindi talaga swak, no, dun sa pabago-bagong mga curriculum natin. Kasi for the past decades, ang dami pong pagbabago dun sa curriculum, pagbago yung namumuno sa DepEd, bago rin yung curriculum, bago yung adjustment, katulad ngayon, no? Litong-lito na po yung mga teachers dyan, no? Pero yun talaga yung kakulangan ng learning materials. Pero para po sa amin, talagang systemic na ito, eh. Kasi kung kulang yung classroom mo, kulang yung teachers, siksikan sa classroom, ang hirap po talaga ng matuto ng may kalidad dyan, no? Kasi kahit kaming mga teachers, kapag ka talaga siksikan sa klase at hindi talaga suitable yung learning environment dun sa mga estudyante, ay mahirap silang matuto, no? Pero ang pinakamalaking factor din po yung pagtutok dun sa ating key stage 1, yung grades 1 to 3. Mm-hmm. Dati, dapat hindi ka makakatungtong ng at least grade 4 na hindi ka marunong magbasa, no? Pero Ngayon, nakakatungtong dun sa matataas na mga grade levels natin na hindi nga nakakaunawa nung kanilang binabasa. Kaya dapat talaga tutukan ito, yung ating grades 1 to 3. Factor din talaga yung gutom, kaya yung feeding programs natin dapat talaga palakasin. At syempre yung magbalik tayo dun sa reading talaga, no? Kahit na nandun tayo sa high school, meron talagang mga estudyante na mahirap talaga makaunawa ng binabasa.
1: Ay, Teacher Ruby, sabi mo, dapat ay bago tumuntong ng grade 4 ang estudyante, kahit paano dapat nakababasa na, di ba? Nakakaintindi na. Ay, bakit ipinapasa ng teacher kung hindi marunong magbasa?
3: Oh, well, sa bahagi po namin, talagang systemic in a way na yung policy, wala mang explicit na nagsasabi, no, nung sinasabi ng mass promotion, pero yung mismong mga, halimbawa, sa bahagi namin, ang dami namin kailangang patunayan pag meron kaming binagsak na estudyante, no? Even yung DepEd mismo, yung commitment niya doon sa DepDep, no? Kapag sa budget hearing sa Kongreso ay zero dropout, no? Kaya doon sa ating mga school head in implementation, ang sinasabi rin nila, kailangan talaga ng maraming mga reportorial report doon sa ating mga guro kapag nagbagsak ka ng kahit isang estudyante lang, no? Kailangan may home visitation, tas ang damakmak na papel yung hinihingi sa amin. Well, dapat ito yung matanggal na, no? Sa ngayon, hayaan nyo pong yung ating mga guro ay magpasya, magkaroon ng academic freedom doon sa totoong kalagayan ng estudyante natin para hindi po tayo umabot sa ganitong crisis.
2: Kumbaga parang ipit din po sa napakaraming trabaho yung mga guru natin, hindi lang sa basta nagtuturo sa loob ng classroom, dahil kumbaga ang lumalabas, responsibilidad din po ninyong habulin o alamin kung bakit bumabagsak ang estudyante, to the point na kailangan pa rin yung bisitahin sa kanilang mga bahay.
3: Opo, no, ganun. At bukod doon, bukod sa mga trabaho ngayon, marami pa talagang patong-patong na trabaho yung mga teachers natin, no? Hindi lang talaga pagtuturo. Kaya gusto nga namin na talagang ngayon mag-focus yung mga teachers natin sa pagtuturo. Alisin yung mga clerical and admin tasks sa amin. At yung sandamakmak nga po, no, ng mga paperworks, no, para makaturo kami ng maayos. Kasi yan talaga, Sir Christian, yung mga teachers natin, dito ko lang makakakita sa Pilipinas na yung mismong, halimbawa, yung mga nutritional status ng bata, no, mismong pagpupurga, ginagawa yan ng ating mga guro. Dapat alisin po yung mga yan at hayaang magturo yung mga guro.
1: Ayan. Teacher Ruby, napansin kong maganda yung hikaw mo. Ano ba pangalan yan?
3: Watermelon po ito.
2: Watermelon.
1: Kala ko Iglaysa. Teacher Ruby, tama yung point ni Christian kanina sa mga trending ngayon, halimbawa si Charmaine, na ang dating tawag ay orange naman, paano nating maigaguide ang mga bata na baka yung mga ngayon pa lang ay ang magiging pagkaunawa nila, hindi, Charmaine talaga ang pangalan ng orange. Baka may maligaw ng pagkatuto. Paano ninyo i-address po yung ganon?
2: Habagong hamon na naman yun.
3: Oo, challenge po talaga sa amin kasi andyan na yung factor ng social media. Siyempre, yung technological development, dapat hindi siya talaga makasagga dun sa learning ng bata. Sa halip, makatulong dapat ito, no, doon sa pagkatuto ng mga bata. Sa ngayon, ina-address yan ng DepEd. Merong isang DepEd order doon, hinggil doon sa mga technological development, AI particularly, no, na magiging guide namin, halimbawa, doon sa pagtuturo. Pero more than that, yun nga, talagang yung ating mga guro, lalo na sa elementary level, yan yung challenge.
1: Alright. Ma'am Ruby, maraming salamat sa oras po ninyo. Maganda umaga at mag-iingat po kayo sa Brigada Eskwela rin.
2: Thank you, ma'am.
3: Salamat po. Mabuhay din po kayo.
1: Thank you. Maraming salamat si Teacher Ruby Bernardo, National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers. Ito po yan, may mga teacher na talagang nag-aabono kahit hindi sa Brigada Eskwela, ha?
2: Oo.
1: Noong araw, may mga teacher kami na kapag alam niyang estudyante ay walang baon, magbibigay ng baon si teacher.
2: Kaya naging tampo na ng tukso noon yung mga teacher na sumasideline, nagbebenta ng kung ano-ano.
1: Longganisa.
2: Oo. Kasi naaapektuhan din yung kanilang sahod. Yun kasi nga, binibigay nila para sa mga estudyante nila.
1: May nagtitinda ng dalanghita na pagka bumili ka, plus 2 sa iyong grade. Pero hindi naman nakatutulong. Nakatutulong hindi lamang sa teacher, pati na rin sa mga estudyante. Wag lang na magiging pilitan at kumbaga yung mandatory na bibili ang estudyante. Ay, paano? Muli, maraming maraming salamat ha sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Ako po si Johnson Manabat.
2: Ako po si Christian Yosores.
1: Pero walang BBT, walang maglilipad ng channel. Susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Wednesday na ho ngayon, konting tumbling na lang. Weekend na naman, kaya bawal tamarin ha. Woo! Marami ho tayong bayarin. Susunod na Gising Pilipinas, bukas ulit. Good
2: Bye!
1: Night!
2: Po.
0: Sada Balita. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada Balita.

0: It's hump day today. Gising na, bango na, 6:02.
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puro ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
2: Dapat mong malaman.
1: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Gising na!
4: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
0: Good morning! Halika na! Mr. Gising, reporting for work in the morning. Hindi kagaya ng mga senador na pala boycott at pala absent. Let's go, let's go! Narito na po mga may init na balita ngayong Miyerkules sa Gising, Pilipinas. Nanawagan ang mga minorya ng Senado na magbitiw sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Kasunod po ito ng dalawang magkasunod na araw na hindi pagsipot ng mga miyembro ng mayorya sa sesyon ng Senado. Sa halip ng buksan ng plenaryo kahapon, aba nag-live pa po sa social media si Cayetano at inakusahan ang minority bloc na nagtangkang pigilan ang palitan ng liderato noong Mayo 11 para mabawi ang mga komite mula sa kasalukuyang mayorya. Sinasabing hindi nagpakita ang majority bloc bilang protesta at paggamit ng parliamentary tool para matuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control projects. Bukas, sa pagharap sa media, kinundira ng tinaguriang Solid Block 11 ang paulit-ulit na paglabag sa rules ng mayorya. Itinanggi rin ng minority block na hinaharangan nila ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nanindigan si Senator Erwin Tulfo na dapat mag-resign si Cayetano at iginiit na hindi binabayaran ang mga senador para umabsent. Kung ano man. Nangihinayang din si Senator Sherwin Gatchalian sa sahod ng mga senador at sinasabing gumagastos ang Senado ng 25 million pesos kada araw. Anong pala kalaki? 25 million pesos kada araw para po sa kuryente at utilities, pero walang naaprubahang batas. Inamo naman ni Senador Raffy Tulfo si Cayetano na magsalita at makipagdebate sa plenaryo sa halip na sa Facebook Live. Pero sa hiwalay na Facebook Live, hinikayat naman ni Cayetano ang minority block na magpulo ngayong araw para talakayin ang mga agam-agam kaugnay ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Inupakan din ni Cayetano ang magkapatid na Tulfo at nanindigang dapat maging profesional ang mga senador. Hindi pa po tiyak kung matutuloy ang huling sesyon ng Senado ngayong araw bago mag-adjourn ang Kongreso sa Biyernes at bumalik naman sa July 27. Umaasa ang Armed Forces of the Philippines na matutuloy ang pagdinig ng Commission on Appointments. Sinasabing limang military general ang hindi ma-promote dahil hindi masalang sa komite bunsod ng gulo sa Senado. Pero ginagalang ng AFP ang proseso at rule of law at nangakong hindi makikialam sa politika. Nang nalang sinisi ni Senate President Alan Peter Cayetano ang minority bloc kung bakit hindi mabuo ang Commission on Appointments. Para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaaring makaapekto sa publiko at ekonomiya ang gulo sa Senado. At para naman kay Vice President Sara Duterte, ay kailangan pong protektahan ang kasarinlan ng mga institusyon tulad ng Senado. Ayon sa Vice Presidente, may mga hakbang para ilihis ang atensyon ng publiko kaugnay ng maanomalyang flood control projects at pinipilit na isulong ang impeachment na sinasabing may bahid ng pamumulitika. Iginiit ni VP Sara na dapat tutukan ang pamahalaan ng pagresolba sa mga problema ng bansa at hindi sa pagpapatahimik ng mga kritiko. Pero pumalagpo ang Malacanang at iginiit na nakabase sa ebidensya ang mga isinampang kaso laban sa ilang senador mula sa mayorya tulad ni Senador Jinggoy Estrada. Sinita rin ang mistulang pagtatangka ni VP Sara na pagtakpan ng alegasyon laban sa mga kaalyadong senador. 7 minuto makalipas sa 6 ng umaga, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan ang arraignment na Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Punoan para sa kasong graft kaugnay ng flood control projects. Itinakda ang pagbabasa ng sakdal sa kasong graft at plunder bukas dahil sa nakabimbing muson at pagtaas po ng blood pressure ni Bunuan. Lunes, sumuko si Bunuan pero dinala na sa PNP General Hospital matapos tumaas ang blood pressure. Sinasabing aalamin muna ng cardiologist kung may sintomas ng cardiovascular disease si Bunuan na nakararanas po ng alta presyon. E paano yun? Pagkada may arrhythmia, tataas ang presyon, di ipospon ng pospon. Mananatili po si Bunuan sa PNP General Hospital habang nakabinbin ang muson na hospital arrest. Inatasa naman ang kampo ni Estrada na maghain ng written motion sa hiling na payagan ng senador na dumalo sa mga pagdinig ng walang pusas at hindi pusot ang BJMP uniform matapos makapagpiansa sa kasong graft. Nakakulong sa Quezon City Jail si Estrada matapos maaresto dahil sa kasong plunder na walang piyansa. Bumalag naman si Senador Panfilo Lacson sa pagkwestiyon ni Senador Rodante Marculeta kung bakit hindi nagprotesta ang minority bloc sa pagsigaw ni DILG Secretary John Vic Remulla kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa halip na magprotesta, ikinatuwa pa ni Lacson ang hindi o na hindi binigwasan ni Remulla si Cayetano. Ang gulo-gulo nyo, ha? 8 minuto makalipas, ika-6 ng umaga, sinasabing mahirap ang sitwasyon ni dating Senador Bong Revilla sa Quezon City Jail. Enero, sumuko si Revilla matapos magpalabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest para sa kasong malversation kaugnay ng sinasabing 92.8 million pesos na Peking Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ayon kay Agimat Partylist Representative Brian Revilla, mahirap ang kondisyon ng ama sa kulungan dahil sa mainit na panahon. Taas kamay ng mga naiinitan. Lahat, ang dami nyo rin palang naiinitan. Hindi lang si Revilla. Sa ngayon po ay hindi patiyak kung nagkita na si Revilla at Senador Chinggoy Estrada sa loob ng Quezon City Jail. Noong 2014, parehong nakakulong si Revilla at Estrada sa custodial center ng Philippine National Police sa Campo Crame dahil sa kasong plunder kaugnay ng pagkakasangkot sa pork barrel fund scam. Pero makalipas sa ilang taon, pareho pong pinalaya at inabsuelto sa kaso si Revilla at Estrada. 609. Magsasapawan tayo, Jillian, eh, ah. Ulitin natin, ah, yung maayos, ah. Ayan, tuloy. Mukhang, ano na, mukhang lilipat na. 610! Pasok sa banga. 5 kontraktor po ang sinasabing nagbayad kay dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara ng 10 milyong pisong halaga na commitment fee o kickback para sa bawat proyekto. Ito po binunyag ng testigo ng prosekusyon na si DPWH Bulacan Engineer Giancarlo Rivera sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong malversation laban kina dating Senador Bong Revilla at ilang opisyal ng DPWH Bulacan. Alinsunod sa utos ni Alcantara, trabaho ni Rivera ang pagkolekta ng 25-30% commitment fee at ipapadala ng kontraktor ang perang nakasilid sa paper box. Kabilang po sa nagbayad ng JB Construction, AAA Construction, Top Notch Catalyst Builders at IM Construction, nakasama sa mga tinukoy na nakakopo ng flood control projects. Ayon pa kay Rivera, tumataas ang tsansa ng mga kontraktor na makakakuha ng proyekto kung magbabayad ng commitment fees. Nanindigan si Rivera na tauhan siya ni Alcantara kaya ginawa ang mga utos ng boss kapalit ng 10,000 pesos kada buwan. Para sa ilang hukom ng Sandigan Bayan, mistulang mas malakas ang testigo o natestigo itong si Rivera para ipasok sa Witness Protection Program kumpara kina DPWH-NCR Regional Director Gerard Opulencia at yung may-ari po ng Sims Construction na si Sally Santos, kabilang si Alcantara sa mga state witness kaugnay ng anomalya. Standby Radyo Patrol, pinatalsik ng kamera si Cavite 4th District Congressman Francisco Kiko Barzaga matapos ang dalawang suspensyon. Latinanggal pala, tuluyan pala nilang tinanggal si Congressman Miao Miao. Botong 265-14 at 8 abstention, tinanggal bilang kongresista si Barzaga dahil sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a member of the House of Representatives. Disyembre 1 sinuspindi ng 60 araw ang 27-anyos na kongresista dahil sa post sa social media na sinasabing malaswa, nagyayabang ng yaman at posibleng nag-uudyok ng sedisyon. Pebrero pinalawig ng 60 araw ang suspensyon dahil sa kabiguang dumalo sa pagdinig ng House Ethics Committee kaugnay ng social media post kung saan inakusahan ang namayapang si Antipolo Congressman Romeo Acop na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay House Ethics Committee Chairperson J.C. Abalos, lumabas sa investigasyon na nagkaroon ng mapanirang live broadcast si Barsaga. Bago mapatalsik, nagsampa pa si NBI Director Melvin Matibag ng panibagong ethics complaint laban kay Barsaga kaugnay na sinasabing maling impormasyon sa insidente ng pamamaril sa Senado noong Mayo 13. Inag-aaralan din ng NBI ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa dating mambabatas. Nauna nang sinabi ni Barsaga na hindi siya nababahala sa mga ethics complaint dahil marami pang oportunidad para sa kanya sakaling matanggal bilang kongresista. At tanong doon, paano yung mga taga 4th District ng Dasmariñas? Oy, nasaan yung cellphone ko, Eliza? Hanapin mo nga doon, malamang naiwan ko na. paano yung mga constituents? Magandang umaga po sa mga taga Dasmariñas, Cavite. Ayun, tinanggal na ang inyong congressman dyan sa House of Representatives. Magkakaroon ba ng special elections pag ganyan? Tanungin nga natin si Comelec Chairman Attorney George Erwin Garcia. Hi sir, good morning po.
4: Magandang umaga Sir Alvin, sa mga kababayan natin magandang umaga rin po sa inyong lahat.
0: Magandang umaga po sa inyo. Pag ganyan po ba na pinatalsik ng kamera ang isang congressman, ganyan ni Barsaga, ibig sabihin nun matik magkakaroon ng special election dun sa distrito niya?
4: Alam niyo po Sir Alvin ang eksaktong salita na nakalagay sa saligang batas.
0: Mm-mm.
4: Kapag ka nagkaroon ng vacancy po yan eh. Whether namatay, nag-resign o ganyang natanggal, ay ang COMELEC daw ay may call for a special election or may hold a special election. Ngayon po, nagkaroon po Sir Alvin ng desisyon ng Korte Suprema nung mamatay ang si Yumaong Edward Hagidorn ng Puerto Princesa. At ito po yung naitaas sa Korte Suprema yung kaso ng Eljon John Hagidorn versus COMELEC. Sinasabi si COMELEC ay may mandato na dapat isagawa ang special election na hindi na kinakailang magpatawag ang House of Representatives. Dati-dati po kasi Sir Alvin, lagi naghihintay ang COMELEC ng isang sulat mula sa mababang kapulungan upang kami ay magpatawag ng special election.
0: Opo.
4: Pero ngayon po, hindi na kakailanganin. Mabasa lang namin sa dyaryo, marinig sa radyo o sa telebisyon, sabi ng Korte Suprema, yun na yung trigger upang kami ay magsimula ng paghahanda para magpatawag ng special election.
0: Opo, so anong desisyon natin? Anong desisyon ng COMELEC sa
4: ngayong
0: kaso
4: ni Barsaga? Pag-uusapan po namin, nakalagay po sa saligang batas kung sakaling mayroong special election, Sir Alvin, ito ay hindi mas maaga ng 60 araw pagkatapos ng vacancy at hindi po ito dapat mas sobra ng 90 araw. Ang 60 araw, Sir Alvin, ay August 2 at lalabas po ang 90 araw ay September 2. Ang ating pong Bangsamoro parliamentary election ay September 14. Ang barangay SK elections naman natin ay November 2. Medyo napaka-critical, napaka-higpit po ng timeline na yon. Ang pinakamalaki po namin problema at yun nga po yung pag-uusapan naman namin ay yung pondong kakailanganin sapagkat wala naman po tayong nakahandang pondo para sa ganyan at ang gagastos po talaga dapat dyan ay si Commissioner Elections.
0: Magkano ba ang gagastosin pag ganyan special election na isang distrito?
4: Nag-iisang distrito po ang Dasmariñas, Cavite at alam niyo po isa ito sa may pinakamalaking voting population. Ito po ay may 437,730 na botante. At dahil dyan, base sa initial estimate natin pa lang, mga 200 million ang kakailanganin natin gastusin. Ganong ito po ay hindi pa pwedeng isabay sa Barangay SK elections kung sakali, sapagkat pagka po sinabay natin sa Barangay SK, lalampas po tayo sa sinasabi ng saligang batas na hindi higit ng 90 araw makatapos magkaroon ng vacancy.
0: Hindi ho ba uubra na caretaker na lang kagaya nung nangyari dun kay Congressman Teves, naalala po niyo? Tinanggal din po yun. Para naalala ko si Romualdez ang nag-caretaker nung dati nung speaker pa siya, hindi ho ba?
4: Yun po talaga dati ang nangyayari na nauuso, kung kaya nga lamang dahil doon sa desisyon sa Hagidorn case na binanggit ko kanina, kung kaya po natatandaan nyo, nung yumaupo si dating Congressman Acop ng Antipolo,
0: opo.
4: Si COMELEC ay napilitan na mag-hold ng special election dyan sa Antipolo ng mga nakakarang ilang buwan lamang. So ang para pong lumalabas ay obligado si COMELEC na mag-conduct ng special election. Ang sabi pa nga po ng Korte Suprema, kinakailangan at all costs hanapan ni COMELEC ng pondo para lang maisagawa ang eleksyon, basta ba ang vacancy o yung pagkawala ng congressman ay nangyari ng mahigit pang isang taon bago ang susunod na halalan.
0: Ah, lalito po kasi akala ko ang wording ang nakalagay May. Eh di ba pag sinabing May, pwede, pwedeng hindi.
4: Actually po, yun po yung pag-uusapan namin mamaya, yun ang kinakailangan legally pag-aralan. Kasi tama po kayo, napakaliwanag po nung binanggit ng saligang batas na May. Pero yun po kasing naging desisyon ng Korte Suprema ay para pong ang special at mandatory. So medyo doon po kinakailangan pag-ayaw naman po nating masisi tayo sa bagay na yan. At napakalaking konsiderasyon po dito, Sir Alvin, yung kawalan ng pondo natin na medyo malaki-laki ang kakailanganin.
0: Nandiyan na rin lang kayo, pahingin na lang ng soundbite, Chairman, yung tungkol sa mga tatakbo sa halalan, yung mga personalidad na may kinakaharap na kasong kriminal. Di ba mayroong ganun, ano po, na ngayon nakakulong, eh, may kaso. Pag na-convict po ang mga yan, yan ba hindi na makakatakbo? O paano ba yan? Paano bang patakaran dyan? Pag may kaso ka, pwede ka pa rin tumakbo.
4: Opo, Sir Alvin, ang panuntunan natin dito, ang patakaran ay nagbabase doon sa kaso ng Halosos versus Comelec na sinasabi ng Korte Suprema hanggat hindi pinal ang conviction o yung walang final judgment ay hindi pa po pa pwedeng ipatupad ito. Kung kaya naman, kung kahit pa ikaw ay na-convict ng lower court o mababang korte hanggat ikaw ay nakaapila, ay tuloy-tuloy at pwede ka makatakbo at ang pangalan mo ay pwedeng maisama sa listahan sa balota.
0: Isa pa, halimbawa lang nag-resign si Vice President Sara. Example lang po, I'm not saying na mangyayari. Sakaling mangyari, edi sabi mo dati, pipili si Presidente ng ipapalit galing sa Senado o sa Kamara, tama? So pag may
4: tama
0: may,
4: po.
0: May
4: pinili... academic discussion, sir.
0: Academic lang. So halimbawa may pinili sa doon, o di may mababakante ulit na distrito, alin ba, congressman ang pinili niya. O di may special election na naman ulit dahil mawawala ng kinatawan yung distritong yun kung congressman. O paano kung senador? Di, kulang naman sila ulit ngayon. Magiging 23 na lang ulit sila.
4: Depende po yan, Sir Alvin, kung ito ay mangyayari nang nasa loob tayo ng isang taon bago maghalalan. Sapagkat kapag nasa loob ng isang taon bago maghalalan, bawal na pong magpatawag ng tinatawag na special election. Yung pong nangyari kay Senator Sani Angara na kung saan siya po ay na talaga bilang kalihim ng Department of Education ay nangyari po kasi yon before the Hagedorn decision. Kaya po hindi nagpatawag ang Senado noon o hindi tayo nagpatawag ng special election. Kaya po talagang kinakailangan busisiin namin mabuti yung doktrina ng Hagedorn upang alamin talaga bang obligado, mandatory ang pagpapatawag ng special election kung sakali magkaroon ng vacancy isang taon o mahigit pang isang taon bago ang susunod na halalan.
0: So assuming na wala ng one year bago mag-eleksyon, di wala tayong problema kasi hindi naman kailangan magpatawag. Pero kung more than a year bago mag-eleksyon, nag-resign halimbawa lang si Vice President Sara at kailangan mamili from the Senate or the House, para lumalabas, obligado kayo ngayon magsagawa ng special election to fill that gap.
4: Yan po yung initial na assessment natin, Sir Alvin, at yun po ang naging dahilan namin kung bakit kami nagpatawag ng special election dyan po sa Antipolo City nung mga ilang buwan na nakalilipas.
0: Sige. So kahit sinong congressman pwedeng maging vice president, ano, kahit party list congressman yan, pwede kung siya ang gusto ng presidente.
4: Yes po, nakalagay naman po sa atin po saligang batas mula sa Senado o sa mababang kapulungan in case of vacancy.
0: Okay. Hindi daw pwedeng Comelec chairman yung i-appoint na vice president. Wala sinabing ganoon.
4: Ay, nako, hindi po. Ano po yan? Disqualified ka agad.
0: Thank you, Chairman. Mabuhay po kayo. Magandang umaga po sa inyo.
4: Mabuhay
0: ka. Si Attorney George Erwin Garcia. O baka pwede na rin nating tawagin senator. Aba, pwede, no? Pwede naman. Eh, kesa naman yung iba dyan na... Ay, nako. Hindi po hindi yan. Hanggang 2029 pa yung termino ni Attorney George Erwin Garcia bilang chairman po ng Commission on Elections. Standby Radio Patrol, nilinaw na Malacanang na pinag-aralan pa ang panukalang 240 pesos na immigration fee. Ha, 240 ha, pero actually 400 yan kasi siyempre ang mga biyahero naman babalik at babalik siya, di ba? unless mag-OFW, kahit nga OFW, babalik pa rin after a few years or a few months yung iba. Sa ilalim po ng Civil Aviation and Immigration Security Services Project, pagbabayarin ng 240 pesos sa mga babiyahe papasok at another 240 pesos palabas ng Pilipinas na gagamitin para sa modernisasyon at pagpapabuti sa sistema ng Bureau of Immigration. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala pang desisyon si Pangulong Marcos sa panukala, kaya walang dapat ikabahala ang publiko. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng immigration sa iba pang ahensya at stakeholders kaugnay ng panukala. Nako, Mr. President, alalahanin po ninyo, yung approval rating po ninyo, negative. O tapos gagawa pa po kayo ng ganyan, nako, lalo po malulugmok. Sinasabi ko po, timbangin nyo po na maigi. Ano po? Siyempre, isipin ng tao, ang taas-taas nga ng binabayaran na travel tax. Meron pang terminal fee. Tapos yan, idadagdag nyo pa yan. Lalo kayong magiging unpopular, Mr. President. Sinasabi ko po. Punta na natin yung ating mga Radyo Patrol 9 natin, si Zeus Legaspi. Go, Zeus!
5: Alvin, panakanak ang pag-ulan at pag-ambon nga ang nararanasan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong umaga. Partikular yan sa Quezon City, Pasig, Makati at Pasay. Sa kabila niyan, pangkalahatan pang mabilis ang usad ng mga sasakyan sa kahabaan ng EDSA. Southbound sa Kamuning Flyover, maluwag pa ang trapiko pero bahagyang may pagbigat sa volume ng mga sasakyan pagkarating ng EDSA Ermin Garcia sa Cubao at magpapatuloy hanggang Aurora Boulevard Underpass. Muling luluwag ang kalsada makarating ng Pituazon Underpass at dire-diretso lang din ang biyahe hanggang EDSA Ortigas Interchange at Shaw Boulevard Underpass. Pagsapit ng EDSA Guadalupe, may pagbigat muli sa volume ng mga sasakyan pero maluwag naman na pagdating ng Ayala Tunnel. Sa EDSA tramo sa Pasay City, may pagbagal sa daloy ng trapiko dahil sa ilang jeep na tila nagte-terminal sa gilid ng kalsada. Ganyan din ang sitwasyon sa Pasay Rotonda. Pero paglagpas dito, tuloy-tuloy na ang usad ng sasakyan hanggang makarating.

0: magga ala sa iskanina, may pagkulan tayong
1: tanggulan na ba?
0: Naranasan.
1: Hindi ibig sabihin tanggulan na rainy ano na ba? Rainy season na ba?
0: Habagat season yung idineklara ng PAGASA sa pagkakaalam natin, Alvin, at yan nga yung dahilan ano nitong sa likod nitong nararanasan nating panakanakang pag-ulan at pagambot.
1: Yung habagat si pag sinabing habagat season, ba ibig sabihin nun rainy season na? Ano ba ibig sabihin nun pag habagat?
0: Ibig sabihin nun, Alvin, umiihip na yung habagat at yan nga yung nagiging dahilan ng pag-ulan. Pero wala pa tayong nakikita na mismong deklarasyon ng PAGASA na nagsimula na yung rainy season eh. Pero itong ang habagat yung tinutukoy nilang nagiging dahilan at nagdadala ng pag-ulan dito sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Maraming salamat, Ariel. Galing, ano nung sumagot, ano? Hindi, tinitest ko lang. Sabi ko, kaya kaya ni Jesus sagutin kung rainy season na. Galing, sumagot. Yung sa'yo, nagbabasa yung bata. Very good, Zeus. 100%. Thank you, Extro.
0: Maraming salamat, Alvin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Thank you. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sunod natin si Ma'am Tricia Lindo. Ma'am Tricia, good morning po, Teacher Tricia.
2: Good morning, Alvin. Ilang araw nga bagong pasukan, matumal pa rin yung bentahan ng karning baboy, isda at manok sa Quinta Market sa Quiapo, Maynila. Kahit pa bumaba na ng 10 piso hanggang 20 pesos, yung kilo ng laman na 370 at 420 pesos sa liyempo, hindi pa rin mapaubos agad ang tinda. Ang isang tindera gumagawa na rin ng tosino at longganisa mula sa sumusobrang tinda na pwedeng pambaon, pero hanggang ngayon ay hindi kalakasan ng benta. Problemado rin ang tindera ng isda dahil humina ang negosyo anya ng mga suki nitong nagtitinda sa kantina. Marami umanong natitira sa binibiling supply ng kanyang suki, kaya pakonti-konti na lang rin yung kinukuhang bangus at galunggong sa kanya. 10 piso yung ibinaba sa bangus, as being 108 to 240 pesos ang peso. Depende pa yan sa laki. Doon sa tilapia, 130 pesos habang tumaas sa 210 pesos yung kilo ng galunggong. Samantala sa manok, 230 pesos na yung kilo mula sa dating 210 pesos. Normal at walang pinagbago sa iba pang nilulutong pambaon gaya ng hot dog at ham. Pati na doon sa bentahan sa itlog na 6 hanggang 9 pesos ang kada piraso o 24 hanggang 36 pesos kada 4 na piraso, depende sa laki. Hindi na ganoon umaasa yung mga nagtitinda sa Quinta na lumakas ang bentahan pagdating ng weekend, lalo't maulan ang panahon at mas konting namimili ang nagagawian nila sa palengke. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you, Tris! Maraming salamat, Trisha Lindo. Gising na yung mga tao. Bati natin na isang magandang umaga, sina Grace San Mateo. Mga suki po yan. Ganon din si Ted Kuat, si Dr. Angelo Libro at si Paolo Balden ng Virac Catanduanes. Ano itong text ni Mark Hernandez, ha? Congrats daw kay Dan Oira. Oira ba ito? Ano ba yung lakos sa laming na may grado eh? Dan Oiras, the newly appointed Chief HR Officer of Del Monte. Bah, congratulations po sa inyo. Sunod natin si Noel Alamar. Go, Noel. Good morning, Noel.
3: Good morning, Aldi. Nakatanggap ng unqualified opinion ng Commission on Audit ang Provincial Government ng Laguna. Ang unqualified opinion na natanggap ng pamalaang panlalawin ng Laguna mula sa COA ang pinakamataas na audit opinion na iginawad sa mga ahensya ng gobyerno. Nangangahulugan ito na maaasahan ng trustong na ipakita ng lalawigan ang mga financial statement nito alinsulod sa itinakdang accounting at auditing standards na nagpapatuloy ng mahusay ng pamahala ng pondo ng bayan. Matay sa Independent Auditor's Report, ipinahayag ng COA na mga ulat financial ng pamahalaang panlalawigan ay patas at tugma sa lahat ng material na aspeto alinsulod sa International Public Safety Public Sector Accounting Standards. Nagpasalamat naman si Governor Sol Aragones sa mga opisyal at pawali ng pamahalaang panlalawigan, gayon din sa mga Lagunense sa patuloy na pagtitiwala at suporta. Aliya, mananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang transparency, accountability at mausay na paghahatid ng mga programa at serbisyo para sa mamamayan ng Laguna. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Well, Lamar.
1: Thank you, Noel Alamar. Magandang umaga at happy birthday muna sa apo ni Ted. Ni Ted Kua na si Marco Miguel Kua. Happy birthday po.
4: Happy birthday!
1: Arnelo Zaita, you're up next. Go, Arnel!
5: Yes, good morning, Alvin. Apat na pasero ng tricycle na nasawi habang ilan pa ang sugatan matapos salpukin ang kotse sa Laia, San Juan Road, sakop ng Barangay Abong, San Juan, Batangas. Sa lakas ng banggaan, tumilapon sa kalsada ang

0: sasakay ng tricycle, kabilang na ang isang bata. Isinugod sa ospital ang mga sugatan, samantalang dead on the spot ang ilan sa mga biktima. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente at hinaalam pa ang dahilan ng aksidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnelo Zaita, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Arnelo Zaita. Sabi ni Kagawad Marlon Ason, a birthday din ni Barangay Secretary Justine Fineza ng East Camias sa QC. Happy birthday sa iyo, Barangay Secretary Justine. Si Manong Rod Ison, andyan din. Manong Rod, go!
2: Good morning, Alvin. Isang motorcycle rider ang pinagbabaril at napatay ng riding in tandem sa Barangay Mambog, Hermosa, Bataan, Martes ng umaga. Base sa report ng Bataan Police, ang hindi pa nakikilalang biktima ay lula ng kanyang motorsiklo nang paulanan ng putok ang dalawang gunmen sa Purok 4, Barangay Mambog, Hermosa, Bataan, alas 9:30 ng umaga. Walang plaka ang gamit na pulang motorsiklo ng dalawang suspect nang isagawa ang krimen. Hindi pa rin nakikilala ang masaming biktima hanggang sa mga sandaling ito habang patuloy ang inilalatag na investigasyon ng Hermosa Police. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Ison, DZMM.
1: Thank you, Manong Rod. Maraming salamat, Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Magandang umaga sa iyo, Attorney Chris Bendijo. Ganon din kay Revoli Cortez. Alam nyo ba, 6:31 na? Eka muna, kailangan natin mag-break sa ating pagbabalik si Congresswoman Janet Garing. Yan, kausapin natin si Congresswoman Janet Garing. Kaugnay, siya palang nag-file ng complaint dito kay Barsaga. Akala ko talaga yung sangkaterbang congressman. Kasi nakusahan niya, sabi niya, nakita ko yung video niya, nandito daw siya sa House of Crocodile something. Ginagawa niya, katatawanan yung mga congressman. E sa akin naman, hindi yan malilinis yung mga congressman. Pero pag meron kang akusasyon, o hindi formally, pag sinabi mong may buhaya dito sa tabi, sampa mo ng kaso. Kasi ganun yung sistema natin, hindi ho ba? Pag meron tayong paniniwala ng isang tao ay tiwali, o ano pang gagawin mo, di kasuhan mo para kung may patunay ka, ma-convict at makulong. Pero hindi po obra kasi madaling mag-akuse. Kahit ako sabihin ko yung Eliza na yan, nuknu ka ng kurap yan. O di madali kong sinabi, di ho ba? Anong patunay ko? See? So madali pong mag-akusa, pero kailangan may patunay ka. Hindi pwedeng lisensyado ka lang mag-akusa, pero wala kang ebidensya. Hindi po uobra. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico. Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: bago pa man sumikat ang araw.
1: Gabi-gabi-gabi!
2: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
1: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Morning!
0: Kasama si Alvin El Chico.
3: Gising Pilipinas.
2: Good morning!
4: Good morning po kay Ginong Roberto Parfan at kay Ellen Nagit at kay Ernie Kaok at kay Viana Villanosa. Ako, ang daming gising na gising. Feeling marami magtatampo dahil hindi natin lahat mabati. Ano, kung sino na lang madana ng mata ko, ha? Dahil si Congresswoman Janet Garin ng unang distrito ng Iloilo at House Deputy Speaker po ay nasa linya na natin. Last time may nag-comment, sabi niya, ba't ang daming Garin na ini-interview? Hindi po magkapatid. Hindi po magkakapatid si Janet Garin at si Energy Secretary Sharon Garin. Si Janet Garin, yung mister niya, ay kapatid ni Secretary Sharon Garin. Yan. Magandang umaga po sa inyo, Congresswoman. Mayang aga.
5: Magandang umaga. Magandang umaga sa mga tagapakinig ng Gising Pilipinas.
4: At kahit hindi po talagang Ilongga si Congresswoman Janet, dahil si Congresswoman Janet ay galing naman ng Leyte Kong, no?
5: Yes.
4: Marunong na siyang mag-Ilonggo. Fluent ka na ba? Kabalo ka na mag-Ilonggo? Maski dalom?
5: Pwede.
4: Yung karaya po, maraming R. O yan, yung mga malapit naman sa Antique. Kung saan naman galing naman si Senador Loren Legarda. Yan. Pero pakasali po yan lahat sa isla ng Panay. Yan. Kung saan ang capital po ay Iloilo City. Ano po? Pero sa labas na ng Iloilo City si Congresswoman, di ba? Ano bang first district ng Iloilo, Kong?
5: Buong Southern Iloilo, no? Pagkatapos ng Iloilo City, yung katabing-katabi, Oton, no? all the way to Tigbawan, Gimbal, Miagao, San Joaquin, Igbaras, Tubungan yan. The whole of Southern Iloilo.
4: Ayun. Eh kaya kami natawag, sa inyo pala nag-ugat itong pagkatanggal kay Congressman Barsaga, Congresswoman, ano po? Sa palagay no po ba ninyo makatarungan ang ginawang aksyon ng Kamara na pag-expel sa isang kabaro po ninyo dahil sa kanyang paulit-ulit na ginagawang kalukuhan? Ano po?
5: Alam mo, two things, no? Hindi na kasi talaga matanggal sa kanya na yung parang hindi niya sineseryoso yung kanyang trabaho. No, he looks at it as playful at kapag merong mga tagabulong, ipopost niya sa Facebook, gagawa siya ng mga statements.
4: Mm.
5: Ang problema kasi noon, hindi, kagaya itong recently, ang dami niyang statements against senators, no? Na, noong una, sinabi niyang ang daming mga namatay at nagkakapatayan, hindi naman totoo.
4: Mm.
5: Nagkaroon din siya, and then, despite the fact that he was suspended, no? Patuloy-tuloy pa rin, mawawala ng konti, babalik ulit, no? And then, meron din siya mga post na ninanakaw daw ng Congress yung kuryente. Nagugulat naman kami doon. And actually, alam naman natin ongoing yung investigation ng Congress dahil sa mga yellow alert, mga red alert. Pero ang pinapalabas niya, ninanakaw yung kuryente, kaya nagkaka-yellow alert. At alam natin hindi totoo yun. No? The problem there is, nagagamit na siya. At ang pinaka, of course, ang pinaka hindi maganda doon, as a member of Congress, dapat nagtatrabaho siya. No, okay lang sana kung yung binabanatan niya, kasi minsan ako binabanatan niya, pinapabayaan ko lang ng mga personal na banat. Pero after naman yan, sunod na sunod yan sa'yo, magsusorry na magsusorry, then tawa ng tawa. So siguro yung bigla ang power and the challenges, medyo naging iba ang epekto sa kanya. Kasi alam naman namin na dahil kaibigan namin matalik ang father niya.
4: Opo.
5: The late P.D. Barsaga, na may mga challenges talaga siya when he was in school. Yung challenges niya when he was in the city council of Dasmariñas. Not to mention the fact na yung sa Iloilo, siguro kung maalala niyo, I'm not really that close to Vice Mayor Lamasan. Kasi taga 4th district siya eh. at hindi naman ako nag LGU, kaya I didn't develop a relationship with Vice Mayor Lamasa. Pero accidental firing, namatay siya eve ng New Year, last year ito. Maliliting mga anak. Talagang masyadong masakit sa pamilya. The problem there is, bigla siyang nag-press con. Nakailang press con kasi siya na, alam mo yun, yung parang formal press con na wala namang media, no? And then he linked it to the flood control. Sinabi niya sadyang may nangyari. And syempre, yung family was grieving, no? And you mentioned me and the Kong Nonoy Defensor, because you're both from Iloilo, na talagang may kababalaghan. He was linking it to the death of Cathy Cabral, the late Cathy Cabral.
4: Kinukonek-konek niya, Kong.
5: Pero
4: ang ibig po bang sabihin niyan, deserve niya na matanggal, o hindi ba masyado namang harsh ang pinataw sa kanyang penalty?
5: I don't think it's harsh, no? Kasi nakadalawang suspension na siya. In fact, nakailang pakiusap at ano na yan. Kumbaga, ang daming nakikiusap na huwag na siyang parang pagbigyan, no? Ng another chance. But then, come to think about it. Paano mo masisilbihan yung distrito mo ni kung ayaw mong mag-participate sa mga legislative work? Even during budget deliberations, sinabi nga namin, pwede naman siyang turuan, no? And then, we have offered several times to mentor him. But the problem is, ayaw talaga niya. Ayaw niya. So sabi namin, sige, sa chief of staff mo na lang, tuturuan natin para at least, alam mo yon, a little semblance of legislative work.
4: Oh, may sarili siyang style siguro, ano? Eh mukhang nakita ko yung interview niya. Nakita ko yung interview niya kagabi sa TV, Congresswoman. Mukhang happy naman siya. Patawa-tawa pa nga, sabi niya, edi magtutuloy-tuloy lang yung advocacy niya. Parang wala naman siyang remorse or parang nagsisisi, parang walang ganoon eh. O nagagalit, hindi, parang tumatawa pa nga, Congresswoman.
5: Yes, that's true kasi nga sa totoo lang, nung nasuspend na nga siya, reklamo siya ng reklamo, bakit niyo ako sinuspend? Sabi ko nga na, syempre kasi dapat, and this, ito nag-ugat pa ito, I think, yung the death of the former Congressman Akop. Tapos binabanata niya yung partido, NUP, na wala namang katotohanan. And he was showing pictures na hindi naman totoo. Akala namin na masama ang loob niya kasi suspended. Hindi pa na. So sabi niya, bakit suspended? Di dapat expulsion kasi talagang mababalita ako. Oo. And then sabi niya, marami ang mag-interview sa akin pag ma-expel ako. He was doing that in a play.
4: Grabe.
5: Sabi niya, bakit ano? Yeah. And he always says that on the floor. Kailan ako ma-expel? Kailan ako? Parang alam mo yung bata sa school na... gustong-gusto niyang mapapanis siya, tutuwa siya eh.
4: Anyway,
5: come to think about it, ano ang the impact on his district na nawalan ng representante simula nung naupo siya.
4: Oh, speaking of the district congresswoman, papanong diskarte ng Kamara who will take care temporarily of his district? Kasi nausap namin yung COMELEC, pwede daw magpatawag ng special elections pero pag-uusapan pa nila kasi walang budget at hindi na alam kung saan isisingit. In the meantime, who takes care of his constituents sa Dasmariñas?
5: We leave that to the speaker, no? Siguro pag-uusapan pa yan. Pero hindi naman mapapabayaan yung distrito niya. I believe the House has been reaching out to his mother, no, si Mayor Jenny, and para nga matulungan pa rin tuloy-tuloy yung distrito. Kasi, I did file the complaint in relation to Mayor Lamasan kasi talagang hindi nakatanggap-tanggap. Tuloy-tuloy naman, no, yung hinaing ng mga kasamahan niya sa Cavite. Kasi mismo sila nahihirapan na. Mismo sila nahihiya na rin minsan. Yung out of nowhere, banat ng banat siya sa minority ng Senate ngayon na wala namang kinalaman sa legislative work.
4: Apo.
5: No, parang ang ano nga nung mga taga Cavite is nahihirapan din silang mag-perform kasi nga, alam mo yung kumbaga sa Bisaya o sa Inhongo, Gapanagang, na parang every now and then he posts about Senator Ping Lacson na he had words like, ang tagal-tagal yun na dyan, tumanda ka na dyan, wala ka namang nagawa. O mabuti nga ta. Ay, things like this, unang-una is there should be interparliamentary courtesy. At pangalawa, dapat may basis siya. No? And he has been doing this to Senator Ping, to Senator Tito Soto, to many other senators.
4: Kung kay Akop din, Senator pati si Akop, yung patay ng Akop, inakusahan
5: yes,
4: niya rin. No?
5: Yes. So, makakasabay doon. Eh, kay Vice Mayor Lamasan na nga lang na hindi nga niya kilala eh. And this is a young vice mayor, full of energy. Maliliit pa yung mga anak na nagka-accidental firing at namatay. Eve of New Year, no? Napakasakit noon.
4: Sige.
5: And then he made a mockery out of the death. So, bottom line is, is it justifiable to let a representative keep on being a member of the House where, in fact, he refuses to really represent his district. And at the same time, tinatanungan namin siya palagi, saan ba nanggagaling ito lahat? Pagka may bumulong, yun, pinupost niya. And sabi namin, dapat yan, binivalidate muna, biniverify muna. Wala eh. And he likes it. He keeps on asking for it.
4: Parang may attention, yun ang gusto niya pag may attention. Kong, maraming salamat po. Naubusan kaming oras.
5: Dabugid
4: ka salamat. Basta Ilongga, gwapa. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Si Congresswoman Janet Garin ng unang distrito ng Iloilo. Si Bea daw, basta Ilongga isog. Hindi nagra-rhyme. Kaya mayroon yun, gwapa, kasi ang Ilongga, gwapa, nagra-rhyme. Diba? Hindi basta Ilongga isog, hindi. Basta Ilongga, gwapa. Oo, basta mayroong biskotso. Ayan ang kilalang produkto ng Iloilo, biskotso. At sa amin naman po, ano, inasal. Yan, let's go po. 6:47! Walang time check.
0: Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigoña. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
6: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
6: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
7: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
6: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
1: Namuto si Doc BPL ang tawag sa akin, Wakey Wakey. Maganda ba yun? Ang pangalan ko, Wakey Wakey. Mr. Gising, thank you. Ma'am Elsie Balion, Florentine, good morning din po. Pati si Flor at si June Villa sa Koh Samui sa Thailand at si Roberto Parfan at si Ma'am Ellen Nagit. Kayo ba'y agree? Agree ba kayo sa panawagan ng minorya na dapat mag-resign si Senate President Alan Peter Cayetano? Ha? Dapat ba siyang mag-resign? Kasi napansin ko rin, ano, yung mga Senate President, ewan ko kung ako lang yung may pamantayang ganun, dapat yung Senate President is a unifying factor. Hindi siya polarizing factor sa equation. Hindi siya, yung parang pag siya pang pasimuno ng gulo, ay mahirap po. Ikaw nga yung Senate President, hindi ho ba? Dapat ang Senate President nag-unite. Oo, hindi lang siya Senate President, hindi lang siya leader ng mayorya, leader siya dapat ng buong Senado, including the minority. Yan. Kung sa akin lang po yun, ewan ko sa inyo, kaya tinatanong ko kayo, kung tama po ba na dapat mag-resign si Senate President Alan Peter Cayetano. Eh, meron na pong grupong nagbabantay sa Senado. Ang pangalan ng grupo ay Bantay Senado. At ang head po niyan, yung convener. At tagapagsalita ay ang political scientist na si Clive Arguelles. Magandang umaga po sa iyo, Clive.
2: Good morning!
3: Hi, good morning, Alvin.
1: Opo, what do you think? Ano ang sitwasyon ngayon? May ilalala pa ba ang sitwasyon ngayon, Clive? Kahapon nagpatot sa dahanan naman. At for the second day in a row, wala na namang napala yung publiko. Wala na namang trabahong nagawa po ang Senado. Is this going to get worse before it gets better, or you see naman some bright spots today? Mukhang baka magkasundo yan today, last day.
3: Well, may ilalala pa ba? Siguro wala na in the recent times. Ito na siguro yung pinaka magulo na Senado na nakita natin, kasi hindi naman natin nakita in the past na nagre-refuse ng mag-session yung Senate, no? So nakakabahala talaga, kasi kami halimbawa sa Bantay Senado, sinasabi na namin na maaari din kasi itong magamit na ma-delay ba yung impeachment trial. Yan kasi yung aming pinaka-monitor, no, na maging patas at impartial yung impeachment trial. If you also look at mga iba't ibang mga groups, no, I think it was kahapon yung Financial Executives of the Philippines na naglabas na din ng statement na nananawagan sila na bumalik sa sesyon yung Senado. If parang kung iisipin mo, 'di ba? Very basic, napaka-minimum na lang nung pinapanawagan ng mga tao ngayon. We're not even advocating for a specific legislation, hindi specific na batas. Ang pinapanawagan na lang ngayon, pwede po bang magtrabaho kayo at bumalik kayo dyan sa Senado at magsesyon kayo, dahil yan po yung inyong tungkulin bilang mga mambabatas. Whether may bright spots ba, hindi ko alam, Alvin, kung may paparating bang good news, pero nag-worry din tayo kasi malapit na din silang mag-sinedi. So then, mangyayari ba nito na talagang ipapakita nila sa ating mga kababayan that they cannot rise above yung kanilang alitan sa loob ng Senado, lalo na po yung ating pangulo ng Senado at saka yung majority, di ba, na paninindigan nila na ipaparalyze nila at talagang wala, i-hostage na yung buong Senado dahil sa kanilang away po dyan sa loob.
1: Ang pagkakaintindi ko sa paliwanag ng reporter namin kahapon sa TV Patrol, si RG Cruz, ano, parang today is the last opportunity for them to hold a session, kasi Friday, hindi naman nagsisession. Monday to Wednesday lang eh. So Wednesday ngayon, hindi ho ba? So today yung last chance nila bago sila mag sinidi sa Friday. So now is their chance to prove na kapanipaniwala at nandun pa rin dapat yung tiwala natin sa kanila. Ano po?
3: Yes, at saka ano din eh, lumalabas din na kailangan na nila talagang magsesyon dahil meron na din na provision, di ba, sa ating saligang batas na inaasahan na dapat ay hindi sila titigil na magsesyon ng more than 3 days, no? So pwedeng i-argue more than 3 calendar days ba o more than 3 session days, pero ito malinaw na Parehas kasi na dapat may session din na ngayong araw, no, pangatlong calendar day na din, pangatlong session day na din, nang walang abiso doon din sa kanilang co-equal na legislative chamber, yung House of Representatives, no? So, meron na ding mga magiging legal na question eh kung hindi pa din talaga magpapatuloy yung session sa Senado.
1: Yung bantay Senado ba ay nag-a-agree sa panawagan ng minorya na dapat magbitiw sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano?
3: Para sa bantay Senado, ibinibigay namin sa ating mga senador, no, yung kanilang pagtingin kung ano ba talaga dapat yung gawin nila sa kanilang sariling liderato. Pero tingin namin, dahil nangangamba po yung bantay Senado na maaaring magamit ito bilang dahilan ng pagka-delay ng impeachment trial o baka mamaya ipagpaliban pa nga ng buong buo na naman, tingin din namin na dapat talagang pag-isipan ng buong Senado, majority man o minority man, kung sino ba yung dapat na mamuno sa kanila bilang Pangulo. Hindi lamang naman ang inaasahan natin dito ay isang Pangulo ng Senado na babalik, na magtatrabaho, magpe-preside at magpapatawag ng sesyon. Gusto din natin ng isang Pangulo ng Senado na katiwa-tiwala, may kredibilidad sa ating mga kababayan, dahil yung impeachment trial dapat maging credible, trustworthy, at isa sa pinakamalaking dahilan dyan ay kung pagkakatiwalaan ng ating mga kababayan yung Senate President. Ngayon kung ang Senate President, kagaya po ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano, ay medyo kinakakitaan natin ng talagang mapanghati, no? Makikita mo hindi nag-attend ng session pero nag-live, no, sa social media, parang hindi mabuting halimbawa para sa isang senador, lalo na po sa isang Senate President.
1: As a political scientist now, ano sa palagay mo yung game plan ni Senate President Alan Peter Cayetano? Ako kasi pa ang dating sa akin, parang pagalingan ng naratibo, parang papaimpresan sa tao kung sino ang mas makakakuha ng suporta sa kanya-kanya nilang naratibo. Ano basa naman ninyo, Clive, as a political scientist?
3: Yeah, I think, Alvin, kasi ang ginagawa ng parehas na sa majority at minority ay dahil naka-stalemate yung Senado, di ba? Dahil yung numero nila, pagka hindi na-counted si Senator Jinggoy, hindi na-counted si Senator Bato, stalemate yung kanilang numero.
1: 11-11.
3: Oo, hindi nila magawang palitan yung Senate President. Pero hindi din in control yung Senate President naman nung buong Senado dahil kulang din naman yung numero niya bilang majority, bilang nagre-represent ng majority.
1: Pero hindi kaya Clive natatakot siya na i-convene ang Senado, mag-session ng Senado dahil hindi siya sigurado na sa 11 na nasa mayorya may dalawa na titiwalag at pupunta sa minorya, in which case magkakaroon ng 13 at pwede siyang palitan, hindi kaya ganun?
3: Maari din, no? Kaya nga ang maari din, kaya nga ang tingin ko for the Senate President tsaka sa majority, they're buying time eh. Kaya nga din na-delay nila yung session, kaya okay sa kanilang isakripisyo yung trabaho in the meantime kasi kailangan nilang bumili ng oras, no? And I think dalawa yung ginagawa nila diyan. Una, syempre, for sure kino-consolidate ni Senate President yung kanyang majority block para walang lumipat, para walang tumalon doon sa minority. At ikalawa, talagang kailangan niya din kunin yung loob ng taong bayan, yung public opinion. Yan yung isa sa pinakamalaking battle ngayon ng majority block. Kaya marami silang mga iba't ibang sinusubukang narrative, 'di ba? Nung una yung no election scenario. Ngayon naman ay na pinipigilan daw sila magpatawag ng isang Blue Ribbon Committee hearing. So merong pag-experiment, pag-test, paano sila yayakapin ng publiko at para kapag ka nag-session sila, kung handa na sila, magagamit nila yon na meron sila at least na baon laban doon sa minority. But it looks like that it's not working as they intend.
1: Opo, sige. So abangan po natin na susunod na kabanata. Actually, nagpa-informal survey din ako. Sabi ko, agree ba kayo sa panawagan ng minorya? Abandahin nasagot. Sabi niya, sabi ni Jilol mo, dapat mag-resign. Eh, nawala namang ginawang mabuti, puro ngak-ngak lang. Kaya naman, nagkakaroon ng impression din yung ating mga, yung iba dyan wala namang alam sa legal eh. Oh, kasi magaling sa legalese. Si Senate President, kasi magaling na abogado Clive eh. Kaya marunong talaga din siyang mag-maneuver. I mean, legally speaking, ano, di ba Clive?
3: Yes, pero kasi ano eh, di ba, hindi naman na ordinary political office ang Senate Presidency eh. Talagang dapat, especially ngayon na may pagkakahati-hati sa Senado, dapat siya yung mag-rise above that politics, di ba, na magpakita na kaya niya, na tumawid mula sa majority hanggang sa minority, kaya niyang magbigay ng pamumuno. Iniisip ko nga kung paano kung miyembro pala ng Kamara si Senator Alan Peter Cayetano, baka natulad na din siya kay Congressman Kiko Barzaga, kasi medyo ganong kakulit din eh si Senator Cayetano eh. Hindi, parang walang pakisama dun sa kanyang mga kapwa senador.
1: Eh hindi, pero ito Senate President ka eh. Sabi ko nga kanina, dapat you are a unifying factor rather than a polarizing factor. Kung ordinaryo senador ka lang, oh hindi, ayan mo, 24 naman yan eh. But you are the Senate President. May ano ka, may papel ka talaga to unify everyone, hindi ho ba?
3: Yes, dapat unifying talaga yung Senate President at hindi lang naman siya pangulo ng majority bloc, 'di ba? Pangulo siya ng buong Senado. And ang pinaka-interest ng Senate President bukod sa dapat magtrabaho yung buong Senado, nasa kanya 'yon kasi siya yung presiding officer ng session, protektahan yung integridad ng Senado, 'di ba? So kung siya yung pangunahin na nagbibigay pagdududa sa mga kababayan natin na pagkatiwalaan yung Senado, baka mainam din talaga na i-reconsider niya personally kung siya pa ba yung dapat na pinuno ng Senado sa panahon na to.
1: Thank you, Cliff. Maraming salamat, Prof. Mabuhay ka. Si Cliff Arguelles po yan. Thank you, sir.
3: Maraming salamat po.
1: Convener at tagapagsalita ng Bantay Senado. Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Wednesday!
0: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Minority bloc sa Senado nanawagang magbitiw sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero Cayetano inimbitahan ang minorya sa pulong ngayong araw.
4: Promosyon ng ilang military general na kabinbin dahil sa gulo sa Senado. Epekto ng tensyon sa ekonomiya ng bansa. Pinangangambahan.
1: Arraignment din na Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa kasong plunder at graft, nakatakdang ituloy bukas.
4: Cavite Congressman Kiko Barzaga pinatalsik bilang kongresista matapos ang dalawang suspensyon.
1: Visayas grid muling isinailalim sa yellow alert, singil sa kuryente ng Meralco, tiyak nang tataas gayong buwan.
4: Mga namatay sa gumuhong gusali sa Pampanga umabot na sa 21. May-ari ng contractor ng gusali, sinampahan na ng reklamo.
1: Sanggol patay matapos ilang beses na iuntog sa sahig at isilid sa sako sa Quezon City.
4: Sa showbiz spotlight, lyricist ng kantang Pagdating ng Panahon, inaming hindi tungkol sa romantic love ang kanta.
1: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Miyerkules, June 3, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
4: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Nanawagan ang minority bloc ng Senado ng pagbibitiw sa pwesto si ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kasunod ito ng dalawang magkasunod na araw na hindi pagsipot ng mga miyembro ng mayorya sa sesyon ng Senado. Sa halip na buksan ng plenaryo kahapon, abay nag-live sa social media si Cayetano at inakusahan ang minorya na nagtangkang pigilan ang palitan ng liderato noong Mayo 11 para masawi ang mga komite o mabawi ang mga komite mula sa kasalukuyang mayorya. Sinasabing hindi nagpakita sa sesyon ang majority bloc bilang protesta at paggamit ng parliamentary tool para matuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng Flood Control Project bukas.
5: May kasamang mga protesta yon, protest against a puppet Senate na gusto nila. Ulitin ko po ha, ginamit nila yung parliamentary tool na walkout para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally.
1: Sa pagharap sa media, kinundinaan ng tinaguriang Solid Block 11 ang paulit-ulit na paglabag sa rules ng mayorya. Itinanggi rin ng minority block na hinaharangan nila ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nanindigan si Senator Erwin Tulfo na dapat mag-resign si Cayetano at iginit na hindi binabayaran ng mga senador para umabsent. Nanghinayang din si Senator Sherwin Gadjalian sa sahod ng mga senador at sinasabing gumagastos ang Senado. Pernatino mo to. 25 million pesos every day. 25 million pesos kada araw para sa kuryente at utilities.
4: Pero wala,
1: grabe, di ba? Pero walang naaprubang batas. Inamo naman ni Senador Raffy Tulfo si Cayetano na magsalita at makapagdebate sa plenaryo sa halip na sa Facebook Live.
6: Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate.
7: Every day, ang Senate gumagastos ng 25 million sa kuryente, sa utilities, sa sweldo, pero walang session nangyari. Walang batas na approve, walang resolution na approve. Sayang ang bayad ng taong bayad sa
6: atin. Hinahabol ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka rito bukas, otherwise duwag ka.
1: Pero sa hiwalay na Facebook Live, hinikayat ni Cayetano ang minority block na magpulong ngayong araw para talakayin ang mga agam-agam kaugnay ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Inupakan din ni Cayetano ang magkapatid na Tulfo at nanindigang dapat maging professional ang mga senador.
5: You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Eh kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, at sinumbong ko na kayo kay Tulfo eh. Di ba?
8: May oras siya sa pagbablog, pero yung gawain niya rito, yung trabaho niya bilang Senate President, hindi niya magampanan. What does it tell you? Sayang miskare niyo pasweldo sa kanya ng tao.
1: Hindi pa tiyak kung matutuloy ang huling sesyon ng Senado ngayong araw bago mag-adjourn ang Kongreso sa Biyernes at bumalik sa July 27.
4: Umaasa ang Armed Forces of the Philippines na matutuloy ang pagdinig ng Commissioner Appointments. Sinasabing nakabinbin ang promosyon ng 5 military general dahil hindi maisalang sa komite, bunsod ng gulo sa Senado. Pero iginagalang ng AFP ang proseso at rule of law at nangakong hindi makikialam sa politika. Nauna nang sinisin ni Senate President Alan Peter Cayetano sa minority bloc kung bakit hindi mabuo ang Commission on Appointments. Nangangamba naman si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa posibleng epekto ng gulo sa Senado sa publiko at ekonomiya ng bansa.
9: Kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
4: Para kay Bantay Senado spokesperson Clive Arguelles, nakababahala kung hindi kakayanin ng mga senador na maresolba ang issue.
3: Pero nag-worry din tayo kasi malapit na din silang mag-synod. So then, mangyayari ba nito na talagang ipapakita nila sa ating mga kababayan that they cannot rise above yung kanilang alitan sa loob ng Senado, lalo na po yung ating pangulo ng Senado at saka yung majority, di ba, na paninindigan nila na ipaparalyze nila at talagang wala, i-hostage na yung buong Senado.
4: Para naman kay Vice President Sara Duterte, kailangan protektahan ang kasarinlan ng mga institusyon tulad ng Senado.
1: Alas 7:09, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan ang arraignment na Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Punoan para sa kasong graft kaugnay ng flood control projects. Idinakda ang pagbabasa ng sakdal sa kasong graft at plunder bukas dahil sa nakabinbing musyon at pagtaas ng blood pressure ni Bunuan. Lunes, sumuko si Bunuan pero dinala sa PNP General Hospital matapos tumaas ang blood pressure. Sinabi ni PNP Health Services Chief Colonel Cleto Manongas na alamin muna ng cardiologist kung may sintomas ng cardiovascular disease si Bunuan na nakararanas ng alta presyon. Mananatili si Bunuan sa PNP General Hospital habang nakabinbilang musyon na hospital rest.
10: Yung cause ng high ng blood pressure niya has many multifactors, right? Siyempre, first of all, yung stress. So, the stress could trigger the increase of blood pressure.
1: Inatasa naman ang kampo ni Estrada na maghain ng writ in motion sa hiling na payagan ng senador na dumalo sa mga pagdinig ng walang posas at hindi nakasuot ng BJMP uniform matapos makapagbiyansa sa kasong graft. Nakakulong sa Quezon City Jail si Estrada matapos maaresto dahil sa kasong plunder na walang piyansa. Pumalag naman si Senador Panfilo Lacson sa pagkwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta kung bakit hindi nagprotesta ang minority bloc sa pagsigaw ni DILG Secretary John Vic Ramulla kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa halip na magprotesta, ikinatuwa pa ni Lacson na hindi binigwasan ni Ramulla si Cayetano.
4: Sinasabing mahirap ang sitwasyon ni dating Senador Bong Revilla sa Quezon City Jail. Enero, sumuko si Revilla matapos magpalabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest para sa kasong malversation kaugnay ng sinasabing 92.8 million pesos na Peking Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ayon kay AGIM at Party List Representative Brian Revilla, mahirap ang kondisyon ng ama sa kulungan dahil sa mainit na panahon. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung nagkita na sina Revilla at Senador Jinggoy Estrada sa loob ng Quezon City Jail. Noong 2014, parehong nakulong sina Revilla at Estrada sa custodial center ng Philippine National Police sa Camp Crame dahil sa kasong plunder kaugnay ng pagkakasangkot sa pork barrel fund scam. Pero makalipas ang ilang taon, parehong pinalaya at inabsuelto sa kaso sina Revilla at Estrada.
1: Alas 7:12, limang kontraktor sinasabing nagbayad kay dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara ng 10 milyong piso na halaga ng commitment o kickback fee para sa bawat proyekto. Ito ay binunyag ng testigo ng prosekusyon na si DPWH Bulacan Engineer John Carlo Rivera sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kaso malversation laban kina dating Senador Bong Revilla at ilang opisyal ng DPWH Bulacan. Alinsunod sa utos ni Alcantara, trabaho ni Rivera ang pagkolekta ng hanggang 30% na commitment fees at ipapadala ng kontraktor ang perang nakasilid sa paper box. Kabilang sa nagbayad ang JB Construction, AAA Construction, Top Notch Catalyst Builders at IM Construction na kasama sa mga tinukoy na nakakopo ng flood control projects. Ayon kay Rivera, tumataas ang tsansa ng mga kontraktor na makakakuha ng proyekto kung magbabayad ng commitment fees. Nanindigan si Rivera na tauhan siya ni Alcantara kaya ginawa ang mga utos ng boss kapalit ng 10,000 pesos kada buwan. Kabilang si Alcantara sa mga state witnesses kaugnay ng anomalya. Pero para sa ilang hukom ng Sandigan Bayan, misto lang mas malakas na testigo si Rivera para ipasok sa Witness Protection Program kumpara kina DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia at may-ari ng Sims Construction na si Sally Santos.
4: Ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling na ibasura ang kasong malversation laban sa siyam na dating opisyal ng DPWH, Mima Ropa. Ito ang mga kapwa-akusado ng puganteng si dating Congressman Zaldico sa kasong may kaugnayan sa 289 million pesos na substandard na road dike project sa bayan ng Nauan sa Oriental, Mindoro. Sa desisyon ng Sandigan Bayan, ibinasura ang motion dahil sa kakulangan ng merito at iginiit na maaaring maantala ang proseso kung pagbibigyan ang hiling ng mga akusado. Dahil dito, gaganapin pa rin ang presentasyon ng ebidensya ng depensa ngayong buwan.
1: Alas 7:14, pinatalsik ng kamera si Cavite 4th District Congressman Francisco Kiko Barzaga sa botong 265-14. At 8 abstention, tinanggal bilang kongresista si Barsaga dahil sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a member of the House of Representatives. Disyembre, unang sinuspindi ng 60 araw ang 27 years old na kongresista dahil sa post sa social media na sinasabing malaswa, nagyayabang ng yaman at posibleng nag-uudyok ng sedisyon. Pebrero, pinalawig ng 60 araw ang suspensyon dahil sa kabiguang dumalo sa pagdinig ng House Ethics Committee. Kaugnay ng akusasyong sangkot ang namayapang si Antipolo Congressman Romeo Acop sa manumalyang flood control projects. Para kay Iloilo Congresswoman Janet Garin, dapat lang na mapatalsik si Barsaga dahil sa hindi akmang asal bilang kongresista.
11: Hindi na kasi talaga matanggal sa kanya na yung parang hindi niya sineseryoso yung kanyang trabaho. No, he looks at it as playful at kapag merong mga tagabulong, ipopost niya sa Facebook, gagawa siya ng mga statements. I don't think it's harsh, no, kasi nakadalawang suspension na siya. In fact, nakailang pakiusap at ano na yan. Kumbaga, ang daming nakikiusap na huwag nga siyang parang pagbigyan, no, ng another chance. Paano mo masisimbihan yung distrito mo ni kung ayaw mong mag-participate sa mga legislative work?
1: Bago mapatalsik, nagsampa pa si NBI Director Melvin Matibag ng panibagong ethics complaint laban kay Barsaga. Kaugnay na sinasabing maling impormasyon sa insidente ng pamamaril sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tatalakayin ngayong araw ang mga posibleng special election sa distrito ni Barsaga sa Dasmariñas. Pero problema ng komisyon ng pondo para sa special elections.
12: Ngayong araw na pag-uusapan po namin, nakalagay po sa saligang batas kung sakaling mayroong special election. Ito ay hindi mas maaga ng 60 araw pagkatapos ng vacancy at hindi po ito dapat masosobra ng 90 araw. Ang 60 araw ay August 2 at lalabas po ang 90 araw ay September 2. Base sa initial estimate natin, mga 200 million ang kakailanganin natin gastusin.
1: Nauna na sinabi ni Barsaga na hindi siya nababahala sa mga ethics complaint dahil marami pang oportunidad para sa kanya sakaling matanggal bilang kongresista.
4: Nilinaw ng COMELEC na maaari pa rin makatakbo sa halalan ang sinumang personalidad na may kinahaharap na kasong kriminal. Kasunod dito ng pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Senador Jinggoy Estrada dahil sa kasong graft at plunder. Sa ilalim ng batas, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pinapayagang makatakbo ang mga may kasong kriminal hanggat hindi convicted by final judgment. Sinasabing hindi sapat ang conviction ng mababang korte para pagbawalan ang pagtakbo sa anumang pwesto sa pamahalaan. Dahil dito, tatanggapin pa rin ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ng kandidatong wala pang pinal na conviction sa kaso.
1: Alas 7:17, lusot na sa Kamara ang panukalang Right to Information. 284 na kongresista ang pumabor sa panukalang layong bigyan ng akses ang publiko sa mahalagang dokumento ng pamahalaan kabilang ang kontrata sa mga proyekto. Nakasad sa panukalang pagbuo ng Right to Information Commission na mangunguna sa pagpapatupad ng batas. Layon din ang panukalang maglunsad ng online portal kung saan maaaring humiling ng impormasyon ng publiko. Pebrero, isinama ang panukala sa priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC.
4: Sa halip na Setyembre, sinimulan na ng Social Security System ngayong Hunyo ang ikalawang bugso ng pagtaas sa pensyon ng mga retirado at pensyonadong may kapansanan. Sa ilalim nito, makatatanggap ng 10% na dagdag sa buwan ng pensyon ang retirement at disability pensioners, habang 5% sa death at survivorship pension. Layo nitong mabigyan ng mas maagang pinansyal na tulong ang mga pensyonado sa gitna ng epekto ng inflation at krisis sa presyo ng langis dulot ng giyera sa Middle East.
1: Time out, time out. Anong oras na, Miss Maganda?
4: Sabi ko, courtesies. Kasi malamig.
1: Oh.
4: May connect ba?
1: Sige lang, gawan natin.
4: 7:19 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol. Balita alas 7.
13: Radyo Patrol Balita alas 7.
14: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda.
15: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
16: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
15: May kasama kang makikinig sa'yo.
16: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
17: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
15: Ako to, si Chang Ami.
16: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
15: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
18: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
19: kailangan ng gabay na maasahan.
18: Ako po si Master James Alejandro.
19: At ako naman po si Ate Nems Turla.
15: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
18: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
19: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
15: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
21: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
22: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos.

0: balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.21, 21 na ang namatay sa pagguho na itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Ito'y matapos ma-recover ang labinang sanggol sa Search, Rescue and Retrieval Operation sa gusaling gumuho noong May 24. Na-recover din ang bangkay ng isang lalaki, babae at batang babae na magkakatabi sa ilalim ng pagguho. Sinasabing nasa duyan pa ang sanggol at malapit lang sa lugar kung saan nakuha ang tatlo pang bangkay. Sinabi ni Angeles City Public Information Office Head Jay Pelayo na patunay ang nakuhang labi ng mga babae at menor de edad sa balitang kasama ng ilang construction worker ang pamilya sa barracks ng gumuho ang gusali. Patuloy ang paghahanap sa gusali kahit wala nang nawawala sa listahan ng Unified Command Center.
1: May reported po na mukhang bata yung isa sa mga na-extreme.
2: Babae.
1: Opo, kaya po lagi nating ginagamit yung termino more or less. Kasi may mga reports nga na nandun, aside from the construction workers, nandun yung mga kanilang mga pamilya or mga asawa.
0: Nagsampa na ang pamilya ng isa sa mga biktima ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide laban sa may-ari ng gusaling si Ernest Jackson Lim, may-ari ng Golden Years Construction at si Joel Koo at site engineer na si Engineer Arlu Ligsanan.
3: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Bunso dito ng forced outage ng 10 planta habang 11 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Tumagal ng 6 na oras ang yellow alert na nagsimula ng alas 3 ng hapon at natapos alas 9 ng gabi. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin, natataas ang singil sa kuryente ng Meralco dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon grid noong kalagitnaan ng Mayo. Taliwas ito sa unang pahayag ng kalihim na walang epekto sa electric bill ang red at yellow alert.
4: Dito po sa Meralco kasi may increase talaga kasi naggamit ng lahat na LNG na pwede nilang gamitin na maximum natin. And those are the expensive ones. So may impact siya.
3: Posible naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 2 araw na kalakalan sa world market, tumaas ng 2 pesos and 20 centavos ang diesel at 2 pesos and 53 centavos sa kerosene, habang bumaba ng 1 peso and 22 centavos ang gasolina. Maaari pang magbago ang presyohan dahil sa trading hanggang sa Biyernes. Gayun din ang ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis.
0: Isang araw pa lang, partner. Just to correct you, si kahapon ay nung Monday, holiday sa

0: Buddha.
1: Oh.
0: Noong Monday. Oh, kaya parang technically isang araw pa lang.
1: Okay.
0: Oh, eh, 3 more days to go.
1: Okay.
0: Posibleng ulanin ang ilang lugar sa Luzon, bunsod ng habagat. Sabado, idiniklarang pagsisimula ng habagat season o panahon kung kailan nalalapit ng pagpasok ng tag-ulan sa bansa. Makararanas din ang pag-ulan ng Visayas at Mindanao dahil naman sa thunderstorms. Sa kabila nito, inaasahan pa rin ang delikadong heat index sa 10 lugar ngayong araw. 44 degrees Celsius ang init na mararamdaman sa Infanta sa Quezon Province, habang 43 degrees Celsius naman sa Apari at Tuguegarao City sa Cagayan. Hinatuan sa Surigao del Sur at Surigao City. 38 degrees Celsius naman ang tinatayang heat index dito sa Metro Manila. Ang layo na, pardon, nung mga nakarang nag-newscast tayo, 43.
1: Oo.
0: Tama ba? 43,
1: oo, tama,
0: 44
1: tama,
0: sa
1: tama.
0: Metro Manila.
1: Correct.
0: Kung ngayon, 38. Oh, naulan kasi, medyo malamig-lamig ng konti. Go!
1: Makinig ka sa balitang
0: okay.
1: Ito. Mm-hmm. Nilinaw ng Malacanang na pinag-aaralan pa ang panukalang 240 pesos na immigration fee sa ilalim ng Civil Aviation and Immigration Security Services Project. Pagbabayari ng 240 pesos ang mga babiyahe papasok at palabas ng Pilipinas na gagamitin para sa modernisasyon at pagpapabuti sa sistema ng Bureau of Immigration. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala pang desisyon si Pangulong Marcos sa panukala, kaya walang dapat ikabahala ang publiko.
2: Wala pa po itong anumang desisyon, wala pa pong nararating ito. Ito ay mere proposal. So pwedeng barilin, pwedeng hindi ipatupad, pwedeng hindi matuloy. So kaya wag muna tayo maalarma dahil wala pa po talaga.
1: Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng immigration sa ibang ahensya at stakeholders kaugnay ng panukala.
0: Alas 7:27, walang nakita ang Armed Forces of the Philippines na dredgers sa Baudi Masinloc sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pahayag ni Defense Secretary Gilbert Yudoro na kinukumpirma ang sinasabing bagong istruktura sa lugar. Sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na dadaan sa validation process ang impormasyon sa bagong istruktura.
3: We get a lot of reports on the maritime domain to include even what's happening on land when it comes to defense and security of the country. All these reports are subjected to a stringent validation process.
0: Simula noong 2012, kontrolado na ng China ang Baho de Masinloc sa kabila ng arbitral ruling na nagsasabing hindi dapat harangan ng lugar na itinuturing na traditional fishing grounds.
1: Pasintabi po sa sensitibong balita, patay ang 11 buwang babaeng sanggol matapos ilang beses na iuntog sa sahig ng kinakasama ng kanyang tsuhin sa Quezon City.
0: Abay talaga!
1: Lapit lang ito sa atin, partner. May I go out? Natagpuan ang naaagnas na bangkay ng biktima sa loob ng sako sa ikalawang palapag ng apartment unit sa barangay Pasong Putik. Lumabas na nag-report pa ang sospek sa mga pulis na pinasok ang kanilang bahay at tinangay ang sanggol. Pero sa investigasyon, natuklasang walang dumukot sa sanggol at ang sospek ang pumatay. Inaresto ang sospek na inaming nagselos dahil mas inaalagaan ng live-in partner ang pamangkin. Ay, sorry. Iniwan sa pangangalaga ng tiyuhin ang sanggol dahil nagtatrabaho sa ibang bansa ang ina habang nasa probinsya ang ama.
4: Sa sobratari yung pagod ko, sir, inuntok ko lang yung ulo niya tatlong beses. Sana po mapatawad ko sa tamang panahon. Yung ano ko po, sir, kasalanan, inaamin ko yung lahat at po ang pumatay sa anak niya.
1: Nakakulong na ang suspect na mahaharap sa reklamong murder.
0: Sa Pasig City, halos 100 pamilya ang nawalan ng tahanan sa sunog sa barangay Maybunga. Inaalam pang pinagmunan ng apoy na mabilis kumalat dahil gawa sa light material sa mga bahay. Naging pahirapan din ang pag-apulan ng sunog dahil masikip ang daanan papasok ng lugar. Nananatili naman sa evacuation center ang mga nasunugan. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
5: Good morning sa inyo, Amidat Torres, sa ating Showbiz Spotlight. Ibinunyag ng lyricist ng pagdating ng panahon na walang intensyon ng kanta na maging love song. Ayon sa original lyricist na si Edith Gallardo, inutusan siya ng Vicor Records sa sumulat ng

0: magandang bagay sa middle child na hindi nakakaranas ng kaparehong pagmamahal tulad sa panganay at bunso. Ayon kay Gallardo, intensyon ng chorus ng kanta na iparamdam ang mistulang pagtatanong ng middle child sa magulang kung kailan niya mararanasan ang kaparehong pagmamahal tulad sa mga kapatid. Pero nagbago ang kahulugan ng kanta nang bigyan ng ibang kahulugan ng mga in love na listener. Aminado si Icy Guerra na wala siyang ideya sa totoong intensyon ng kanta na nakatulong sa kanyang music career. Para
1: paano,
0: sa show
1: ano nun? Paano nga ang chorus nun? Pagdating!
2: Yeah. Yeah.
1: Parang ganun?
2: Eh, easy, easy! Huwag ganyan.
1: Paano ba, paano?
2: Baka mabigwasan ka.
1: So, hindi pala love song pala yun?
2: Kaya akala ko naman, de, pagdating ng panahon.
1: Eh, baka ikaw rin at...
2: Oh,
1: parang
2: ako.
1: Ganun, no? Parang pasyon.
2: Nang si Rodas ay madulas.
1: Thank you, Ganiel. Maraming salamat.
2: Thank you.
1: Ganiel Christian, thank you. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Ako po si Doris Bigonia.
1: Ako naman po si Alvin Alchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang...
3: Gising Pilipinas! Energy, energy on a hump day!
4: Radyo Patrol Balita alas 7.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
3: the Senate is under attack.
4: There was no NBI agent in the Senate.
1: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
5: Kanina ay merong aarestuhin.
6: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
7: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
1: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris B. Gornia.
0: Gising Pilipinas.
9: Good morning.
10: Si Mang Jess Namin ng Pag-ibig Fund Partner ay nagpapasalamat lang sa Meralco.
9: Bakit daw?
10: Kasi nirefer ko ito kagabi, pa-shoutout daw kay Ma'am Claire Feliciano ng Meralco at yung mga crew, eh kasi umapoy.
9: Hala?
10: Nag-apoy yung transformer.
9: For Joseph.
10: Din nireport kasi nakakatakot yung ganyan. Pwedeng pagmulan ng sunog at kakabahan yung mga residente.
9: Tama.
10: Diyan sa Kaloocan, taga-Kaloocan, Kamarin. Kaloocan partner, ha? Naayos naman daw.
9: Buti okay,
10: mabuhay ka Meralco.
9: Sabi mabuhay ko si Meralco at mag-ingat din po kayo, ha? Dahil mga linemen natin, yung gumagawa ng mga yan, naka-delikading-ding din ang kanilang buhay.
10: Kaya pag mabilis yung aksyon, wala namang problema, ipupurihin po natin.
9: Correct.
10: Pero pag papetiks-petiks yung aksyon, manda si Joe Saldariaga.
9: Hindi
10: mauobra, di ho ba? Pero pag kailangan purihin, purihin natin.
9: Lalo pa't buhay ang pinag-uusapan natin dito. Malay mo kung talagang sumabog yun. Naku po, Diyos ko, usong-uso ang mga sunog ngayon. Kung kaya, hindi nga kayo, kailangan talaga mag-ingat tayong lahat. At yung mga facilities naman natin, medyo sipatin nyo rin.
10: Tingnan nyo rin, mainit.
9: Tingnan nyo rin.
10: Sabi ni Jing Subido, ang ba-analyst na rin pala si Jing. Panay privileged speeches ng majority, may lilipat na majority. Ang palagay ko si Escudero at si Legarda. Pero matagal na rin naman na chichismis yan, partner. Kasi kung magkakatotoo yan, magtitracing nga itong grupo nina Zubiri, Tito Sen.
9: So,
10: sila na ngayon.
9: Sila na ang
10: kung mangyayari po. Kaya nga ang kutob ko, baka natatakot si Speaker Alan Peter Cayetano na magpatawag ng sesyon kasi nandun sila, di ba?
9: Correct.
10: Tapos biglang may magtatayo doon na I move to declare.
9: Oo.
10: The
9: committee
10: all the positions vacant, parang gano'n.
9: Vacant,
10: may tumayo doon, magtataka siya ngayon. Parang ginawa din sa akin natin Tito Soto.
9: Correct.
10: Diba?
9: Correct.
10: Na, anong nangyari?
9: Alam mo, para sa akin,
10: pero ganun talagang laro, partner eh.
9: Kaya nga, simple lang. Gusto nyo matapos, pag trip to Jerusalem na lang kayo. Parang ngayon eh, ang ginagawa nyo sa amin eh, iniikot nyo kami. Mabibigwasan kayo eh.
10: Yung public service lang ba? Di ba?
9: Diba sabi ni Erwin, meron siyang nakabinbin na batas, Ah, ano yun?
10: Hindi, sa hospital ata yun.
9: Ayun, yun, yun, yun.
10: Oh, yung parang...
9: Aaprobahan na sana yung no deposit.
10: Hindi, yung hindi no deposit, yung... Para anti-hostage. Hindi, ayun kasi na, may mga hospital, yung hostage yung pasyente.
9: Hindi ka makakaalis habang hindi ka nakakabayad ng buo.
10: Eh, pag hindi ka naman umalis, papatak ng papatak yung metro mo ngayon.
9: Palaki ng palaki.
10: Palaki ng palaki.
9: Oh, eh. Talagang...
10: Ay, naman ito. Flor Dalisa, Oledal, maganda umaga sa iyo, ha? Okay, nabati ko kayo, ha? Kaya wala tayong, ano, ha? Walang pagtatatampo, ha? Ganun din si Cesar Abarisha.
9: Uy.
10: Sabi niya, wala ulit session today sa Senate. Last day ng session, di ba? Hindi pa tayo sure. Feeling ko naman, meron yan, partner. Eh, nagsabi na eh, na halina kayo dito, minority, magchikahan na tayo.
9: Gusto mo ba mag-session sila? Tapos, ang kanilang gagawin ay kagaya ng ginawa ni Kiko Barsaga. Sabi niya.
10: Paano? Meow, meow. Dapat aliado mo yung si Barsaga kasi mahilig ka rin sa pusa.
9: Oo naman. Oh. Suportado ko yung kanyang panukalang batas sa death penalty.
10: Ay, paano ngayon? Na-expel siya sa sa kamera. Suportado mo rin ba?
9: Better luck next time. Meow, meow.
10: Chris Aberin Icasiano. O yan, sige na nga. Okay na nga, partner. Tawagin mo na yung tapatawagin.
9: Punta tayo sa Dolores Taytay Rizal dahil naandoon si Lorraine Galvez para sa ating Gypsy MM.
10: Lorraine, go!
5: Good morning! Morning!
11: Greetings,
5: Pilipinas! Hello mga kapamilya! Ako si Lorraine Galvez, ang inyong online show Diva na sa Radyo Muna Chichika. At ngayong Miyerkules ng umaga nga Kuya Alvin and Ate Doris ay nakisakay ako sa Gypsy MM upang bisitahin ang ating mga kapamilyang street sweepers at mga tano dito sa Barangay Dolores, Taytay Rizal. Kaya kumustay naman natin sila? Hello po! Hello po, Nanay! Ito po! Ayan, hello po! Nahihiya po sila. Hello po sa inyo! Hello po! Good morning po! Lapit po kayo sa akin. Ayan! Ano po pangalan po ninyo?
12: Maria Annelet Fernandez.
5: Ayan, Nanay Maria, ano pong ginagawa po ninyo dito sa inyong barangay?
12: Nagwawalis po.
5: Street sweeper din po kayo?
12: Opo.
5: Ilan taon na po kayong street sweeper?
12: Mayigit isang taon naman po.
5: Isang taon?
12: Mayigit
5: ano
12: po.
5: Ano pong ginagawa ng mga street sweeper kapag gagising sa umaga? Nag-uumpisa na po ba kayo kagad ng trabaho?
12: Nagsisimulan na lang po.
5: Kasi po na kagad. Hanggang anong oras po kayo nagkatrabaho?
12: Hanggang alas 9 po.
5: Hanggang alas 9 ng gabi?
12: Na
5: po. Ah, wala nang oras po?
12: Hanggang alas 6.
5: Mula alas 9 hanggang alas 6 ng
12: opo.
5: Gabi. Ayan.
12: Hindi po, umaga lang.
5: Mula hanggang alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Tatlong oras po ang trabaho po ninyo. Tapos opo. Bukas na po uli. Ganyan.
12: Opo.
5: Siyempre pagkatapos nyo pong magtrabaho, gusto nyo na po maligo. Diba kasi sobrang init.
12: Opo.
5: Naku, kaya andito po ang DZMM upang magbigay ng konting tulong po sa inyong lahat. Kaya naman, nilagay mo ba ang pangalan mo sa iyong, sa ating mahiwagang fishbowl?
12: Opo.
5: Eh, pero gusto mo pa ikaw ang mabunot ko?
12: Pwede naman.
5: Pwede naman. Pwedeng hindi.
12: Pwedeng
5: ikaw, di ba? Kaya naman bumunot na tayo, Ate Maria. Ang nabunot kong pangalan na mabibigyan ng tulong mula sa DZMMIC. Congratulations po, Emily! Okay! Hello po! Maraming salamat po natin. Hello po, Ate Emily. Bati ka naman sa DZMM!
13: Hello! DZMM!
5: Ayan! Ako, congratulations! Ikaw ang nabunot ko kaya na matanggapin po ninyo. Ha? DZMM shirt! Of course, para una ka sa balita, ito ang transistor radio mula sa DZMM. At 1,500 pesos! Pwede po gamitin ang 1,500?
13: Pabili ng gamot ng anak ko.
5: Ay, pati mo naman yung anak mo.
13: Hello, Cohen.
5: Hello, pagpagaling ka. At syempre naman, baka may gusto kang sabihin sa DZMM.
13: DZMM, thank you very much. At nanalo ko.
5: Ayan. Naku, congratulations po. At nabigyan ka namin ng konting tulong. Pero bukod pa dyan, andito ang Protect Antibacterial Soap para magbigay ng dagdag freshness sa'yo. Kaya naman, congratulations. Anong gusto mo sabihin sa Protect?
13: Thank you po sa Protect.
5: Ayan, para sa freshness everyday. At syempre, kanina nga po, Kuya Alvin and Ate Doris, ay nagbunot na rin po kami ng dalawa pang makakakuha ng Protect Antibacterial Soap. Of course, congratulations po kay Jasmine C. Borja at kay Annabel Arruelo. Congratulations po! Ito po mula sa Protect! Ayan! Ano pong gusto niyo sabihin sa Protect?
13: Salamat po sa Protect at sa DZMM.
5: Ayan, kayo po!
14: Thank you po sa DZMM sa Protect.
5: Maraming salamat po at of course, protect your family with the all-new Protect Antibacterial Kills Soap kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. Afford na afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean. Stay protected and have that freshness every day. Muli, mula po dito sa Barangay Dolores, Taytay Rizal, Kuya Alvin and Ate Doris, break na po dyan sa studio. Maraming salamat.
10: Thank you. Maraming salamat, Lorraine Galvez. Partner, bigyan lang natin yung, ito na naman si It's Me, Jerif.
9: Oh.
10: Alam mo nung ito, masipag ito. Kasi sumasakay ito sa mga tren eh. May mga pictures na naman pinadala sa akin tungkol na naman sa LRT.
9: Ay,
10: LRT, ano na naman ito? Sabi niya, nag-usap daw sila ng OIC duty sa LRT FPJ station. LRT 1, siguro elevator and now escalator naman. Eh, paano na kami mahirap na hirap umakyat kasi persons with disability? Senior, ang sagot, pina-follow up na nila yung agency na may hawak. Ano na, bulok pa rin. Naku, ang daming palpak. Tinaasan yung pasahe, pero bakit ganyan ang service? Paging LRT, at saka DOTR, nagre-reklamo po, si It's Me, Jerif. Ayusin nyo na. Ang pangit, ganito pala itsura ng elevator dyan sa LRT partner.
9: Ay, ganyan ba?
10: Parang pwede ito sa horror, ha?
9: Nay.
10: Ang pangit. Pangit na itsura, nanlilimahin.
9: Ay, naku, ayusin nyo naman. It's so kadiri, ha?
10: Diba na tuloy mo?
9: Emma Bitangkor. Good morning, watching from Bulan, Sorsogon. Uy, Urabon.
10: Uy, Sorsogon. Mm. No. Si La Ferns, good morning po, from the land of Mayon. Uragon yun, di ba? Ito, Uragon din.
9: Mm.
10: Pag-greet naman po ng happy 84th birthday sa tatay ko, Jaime. Ang kanyang wish ay magkaroon po ng tubig sa amin.
11: Happy birthday!
10: Goodbye.
9: Ayan, Wawa Liza. Watching daw siya every day sa YouTube. I'm a big fan.
10: Thank you.
9: Salamat po at ingat po palagi from Wawa Liza from akala ko LA.
10: La Union.
9: Lower Antipolo.
10: Lower Antipolo, pwede rin. Legazpi Albay, pwede rin.
9: Ang
10: dami niya, no? Dave Amaloso, magandang umaga sa iyo. Ganun din si Heidi. At si Mamel, si Balion Florentine at si Bev H. Sabi niya, a real disgrace. Ay greedy and hungry for power. Sino kayong tinutukoy niya? Si Cayetano ba itong tinutukoy ni Bev H? Pati na si Randy FD? Alvin, tama po kayo. Sa Senate President ay nangunguna sa mga members niya. Pinakamagulong batch ng mga senador. ang gulo-gulo partner, ano?
9: Kaya nga.
10: Grabe, go.
9: Lito Gamboa. Tama bang pronounce?
10: Gamboa. Marami niyan sa amin.
9: Kala ko noon, Helen Gamboa.
10: Para kang Buenja.
9: Buenja. Sana tayo.
10: Forbes, yung mga matatanda. Ayun,
9: Forbes. Good morning daw sa atin. Dapat magbitiw si Alan, fourth will. At bayaran niya yung 25 million na gastos ng Senado kada araw na sinayang niya.
10: Ang laki pala, no?
9: Hindi ko akalain na ganun. Oh, no,
10: 25 million pesos per day.
9: Per day yun, partner.
10: North Star Cayetano should resign. Sabi ni North Star, si R.S. Kennedy Barzaga is not a serious person for this very serious job. Attention seeker lang po siya. Kawawa yung mga constituents. Jasper Del Rosario, good morning. Almusal po tayo ng long silog at kape. Buti pa kayo dyan.
9: Mm-hmm.
10: Buting busog na tayo bago tayo ma-high blood sa Senate. Ha? loyal, gising Pilipinas, kartero at registry entry ng Manila Central Post Office. Mabuhay po yung mga taga-post office. Yeah.
9: Si Lina ho, Ma'am Lina, good morning din sa'yo. Salamat daw sa balitang kumpirmado. Sigurado.
10: Thank you. Ayan. Si Ruby din. Hi, Ruby. At si Happy Boyle. At si Becky. BK. Ayan. Masaya po kami. Natanggal na si Kiko. Okay. At si Jasper Del Rosario. At si Ellie Trinidad. At si Josh Kyle Edip. Uh-huh. At si Sarah Concepcion. At si Ellie Trinidad. Ang dami niyo.
9: Si Marvin Almasan. Siya po ang pinakamabait, pinakagalante, at pinaka... matinik.
10: Hindi ka na naman nagbayad. Hindi porket binabati mo, hindi ka magbabayad. Dapat nagbabayad ka.
9: Nagbayad naman ako.
10: Nagbayad ka. Okay.
9: Kaya lang, talagang yata yung aking kotse, kailangan nang mag-retire.
10: Sabi siya, bumili ka na dapat ng, pag ganyan matanda na ang kotse.
9: Yung matanda.
10: Hindi, pati sa tao ganun. Tayo habang nagkakaedad tayo, kagaya ngayon, di 35 na ako, nararamdaman ko na eh.
9: Ano ka mo? Ikaw ba yan? Ayaw ko na sabihin.
10: With a straight face. Oh.
9: Kaya nga. Eh, hindi. Oh, totoo naman yung sinasabi mo. Kaya, siguro yung sa lahat ng pinagawa ko kay Marvin, nakabili na ako ng bagong sasakyan.
10: Totoo yan.
9: Oo.
10: Totoo yan.
9: Mas maganda pa sa sasakyan mo.
10: Kaya nga dapat ikaw nag-ano ka. Nag-iisip ka na, kasi pwede mo pa ibenta yan, may makukuha kang prosedyo ng pandaon mo.
9: Isabi, ano daw eh, pakapitan na lang daw ng talabang.
10: Hindi, may value pa rin yun.
9: Kahit pa paano?
10: Meron pa rin yun. Kami, Marvin, ano ba, na, nag-uusap kami, Camille, di ba?
9: Ito na naman.
10: Ayan, ang inunguso partner.
9: Pambira naman ito.
10: Pag ganyan, agawin mo yung kotse niya.
9: Ano,
10: total, Quezon City lang. Paglakarin mo, pwede maglakad yan para pumayat.
9: Pwede.
10: Ikaw paranyake ka.
9: Oo, unless gusto niya na bigyan ako ng ibang sasakyan at ipagmaneho niya ako.
10: Si Attorney Michael Henry Yosinco, isang independent policy analyst and constitutionalist. Kasi po, nasa ibang bansa ba si Attorney Camille? Nasa iba, alam dito lang. Senior Research Fellow ng Ateneo Policy Center, Ateneo School of Government. Attorney Michael, long time no hear, long time no see po.
9: Morning, sir.
15: Good morning, Alvin. Good morning, Doris. Alvin, 35 years old ka lang pala. Kala ko 34 ka lang eh.
10: Oh, kita mo. Nag-agree sa akin si attorney.
9: Attorney, ba't ka ganyan?
10: Nandito ka ba o nasa abroad ka?
15: Natatawa ko sa inyo sa usapan niyo.
10: Nandito ka ba o nasa abroad?
15: Nasa Australia. Kasi
10: sabi
15: sa iyo,
10: Camille,
15: PhD ko.
10: Nasa Australia yan. Although yung Australia naman is just 2 hours or 3 hours ahead of...
15: I'm doing my PhD in law.
10: Saan? Saan sa Australia?
15: Sa Curtin Law School.
10: Saan yun?
15: Right now, nasa Melbourne ako.
10: Ayun. So, ang Melbourne is 3 ba?
15: PhD ko nasa Curtin Law School.
10: 3 hours ahead kayo?
15: Hindi na ngayon dahil wala nang daylight savings times. Two hours na lang.
10: Ayan. Kasi yung kapatid ko nandyan din. Kaya pag nag-uusap kami, tinatiming ko rin partner.
9: Tama.
10: Hindi malaking diferensya. Mm-hmm. Pero syempre, kung tatawag ako ng mga alas 11 ng gabi, madaling araw na sa kanya. Diba? So kailangan alamin mo yung schedule. Anyway, attorney, ano bang insights mo dito sa nangyayari ngayon sa Senado? What do we do as ordinary citizens? Can we do something about it? O wala, magtiis kayo dahil yan ang binoto niyong senador. O di, you deserve who you voted for.
15: Something like that, no? Right now, yun lang ang choice natin. Kasi wala pang election. Ang election is 2028 pa, no? So, kung katulad natin, na regular na mga botante lang, we really have no choice but to wait for the next election. But syempre, tayo sa academe, kayo sa media, you can do something to help voters. No? We can do something to help voters to try to process what's happening.
9: Opo,
15: right?
9: Opo.
15: Kasi ang mga napapanood natin na pangyayari ngayon sa Senado, this is actually the ugly face of partisanship. No? Ito na yung pinaka-karumal-dumal na pagpapakita o pagpapahiwatig ng political partisanship na ang gasolina nito ay dynastic politics. No? So, tayo sa academe, kayo sa media, we can help voters process itong mga nangyayari para pagdating sa 2028, iba na yung mentality nila, iba na yung... outlook nila sa pagiging botante.
9: Pero attorney, sa palagay mo, hinug na ba ang sambayan ng Pilipino na makita talaga ang lahat ng mga ibig sabihin ng mga nakikita nating palabas nila ngayon sa Senado? Hindi lang yung palabas sa Senado, yung lahat ng mga kilos, lahat ng mga ginagawa ng ating mga halal na opisyal. Ay, parang sinasabi mo kailangan tulungan na mabigyan ng impormasyon at edukasyon. Pero ang tagal na po, every election, yan po ang sinasabi natin. To the point na sinasabi na natin na nga na si wisely ang iboto. Di ba? Ganyan na lang lagi, di ba? Vote wisely.
15: Alam mo, Doris, ganda ng tanong mo, no? Siguro ang sagot ko sa iyo dyan, yung mga botante na talagang sarado na ang isip, yung mga solid supporters ni Pangulong Duterte, yung mga solid supporters ni Pangulong Marcos, yung mga Dilawan, yung mga Pinks, yan siguro hindi na natin sila maaabot. No? Kasi sarado na ang isip nila. However, merong 40% sa ating electorate, 40%, malaking bahagi yon na undecided sila. No, this is what surveys tell us eh, na merong 40% sa mga botante natin ay hindi alam kung ano ang gagawin, hindi alam kung sino ang iboboto, hindi alam kung sino ang pagkakatiwalaan.
10: Okay.
15: Sila yung dapat kinakausap natin, no? Sila yung sinasabi kong dapat matulungan sa pagproseso nitong mga pangyayari kasi sila pa yung naghahanap ng mga sagot eh. Sila yung mga naghahanap ng tulong eh. Whereas yung mga solid supporters ng mga dynastic candidates, ewan ko lang kung kahit nasabihin mo sa kanilang mali sila, hindi talaga sila matitinag sa kanilang paniniwala. So, unfortunately, mukhang hindi na natin sila matutulungan. However, the 40% na undecided voters, sila ang pwede pang matulungan. Because sila mismo ang nagsasabi, kailangan namin ng tulong para okay malaman ano nga ba itong gagawin namin ngayon, sa 2028.
10: As a constitutionalist, as a legal expert, ano po, ano ang pwedeng gawin ng minorya ngayon para mapuwersa nila ang mayorya na pumasok as last day nila actually ngayon eh? Ewan ko kung kaya nilang tapusin lahat ng kailangan nilang tinapos noong mga nakaraang supposedly session nila. Ano ang, legally speaking, anong pwedeng gawin para mapuwersa yung mayorya na umatin kayo sa session? Kasi ang feeling ng iba, natatakot si Senate President Alan Peter Cayetano na magpatawag ng session kasi baka may dalawa sa kanila ang tumiwalag at maging 13 yung kabila at yun ang magiging bagong mayorya.
9: Correct.
10: But as it is now, ano bang pwedeng gawin legally ng minorya?
15: Well, Alvin, ganda rin ang tanong mo. No? Because of the lateness, no? One day na lang after this, break na, di ba? Wala na sigurong magagawa to compel the attendance kasi kulang na sa oras. However, there is a constitutional provision that allows the minority o yung mga natitirang miyembro na nag-a-attend pa ng sessions na hindi makabuo ng quorum to actually conduct business, no? Kung baga, ang sinasabi ng konstitusyon natin, kapag merong mga miyembro ng Senado o ng House for that matter, eh hindi ayaw nila mag-attend for one reason or another, and therefore hindi makabuo ng quorum, yung mga nag-attend, maaari silang to do business as a House,
10: ah, no? As a Senator. Kahit wala silang quorum, Attorney Mike, pwede silang mag-conduct ng business?
15: Yes. Oh. Ito yung pinaka parang exception, ano, parang nuclear option I would say. Uh-oh. Na binibigay sa mga mambabatas na naroon kaya lang hindi sila makabuo ng quorum dahil nga yung mga karamihan sa kanila ay ayaw po pumasok. They can conduct business. So for today, maaari nilang gawin yung SB 11, maaari nilang gawin yung pinapayagan na ng constitution natin. They can do business today.
10: Can you cite the specific constitutional article that will allow them to conduct business even though they don't have a quorum, Attorney Michael?
15: So it's in Article 6, if I'm not mistaken, Section 26, Number 2.
10: What does it say?
15: Hindi ako nagkakamali. Teka. Tignan mo, basahin ko na lang para
10: sakto, ano? Hindi para lang kasi baka sabihin ng iba, hindi, dapat may basihan kayo.
15: Kaya
10: hininga natin
9: siya. Patunay.
10: May basihan. Go ahead, Attorney Michael.
15: Ito, Section 6, ay Article 6, no? That on the Legislative Department.
10: Sige po.
15: Section... Wait.
10: Hanapin niyo na kung may Philippine Constitution kayo diyan, magbasa rin kayo para sundan natin si Attorney Michael. Kasi interesting yung sinasabi niya na pwede pala. Akala ko kasi talaga
9: walang ano, galawan.
10: Kailangan, kailangan may quorum para makapag-conduct.
9: Correct.
10: O kung hindi magbigay yung
15: that is the tayo. That is sige, the general rule.
10: Sige po, sige po. Sige po. Nakita na po ninyo yung Article 6
15: sa tamo. Okay, ito.
10: Sige po.
9: Basa.
15: So, Article 6. Okay, Article 6. Section 16. Mm-hmm. So, medyo mali ako doon. Section 16, number 2. Okay, basahin ko ha. A majority of each house shall constitute a quorum to do business. Yan yung general rule. But, a smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent members in such manner and under such penalties as such house may provide. So, di ba, ang bungad ko sa'yo, baka yung pag-compel ng attendance, kulang na sa oras kasi last day na to. Mm. But, yung phrase na, but a smaller number may adjourn from day to day, ang ibig sabihin nito, they can conduct business while wala pa rin silang quorum. Pero, day to day lang. Hindi ito yung magiging takbo na as a matter of course.
9: Oo. So teka lang, attorney. Nagugulumihanan lang ako. Gusto ko lang kaagad na maliwanagan tungkol sa sinabi mo. So ibig mo bang sabihin at yan daw ay nando doon nga sa sinasabi ng batas, pwede pa silang mag-convene at maghalal or magtanggal, magupo ng bagong SP?
10: Hindi sila pwede maghalal kasi ang kailangan 13.
15: Hindi pwede yun.
9: Yun lang ang gusto ko malaman.
15: Hindi pwede yun because, tama si Alvin, hindi pwede yun kasi kailangan nilang majority doon. Kailangan may numbers doon eh. Merong ibang rules na applicable doon, no? Ibang provision ng Constitution. Ang sinasabi natin na day-to-day, ang ibig sabihin natin, yung regular business lang, yung paggawa ng batas, pag-dispose ng bills, pagpasa ng resolusyon, yung mga ganung day-to-day business lang ng House, ng Senado. Hindi pwede, hindi ito pwede dun sa pag-elect ng chairmanships ng leadership, hindi ito kasama doon.
9: Oo. Sa nakikita niyo po sir, sa nangyayaring kaguluhan at sobrang bugbog sarado na po ang Senate president, 'di ba? Makikita mo partner attorney, 'di ba? Hindi mo na alam ano ba talaga lumalaki o lumalakas yung panawagan na bumaba ka na, mag-resign ka na. Samantalang si Cayetano naman, andi dito at sinasabi niya na hindi sinabi niya ba partner na mag-move on na tayo at hindi pala.
10: Pinaninindigan talaga niya na dapat mag-unite para sa independence doon ng Senado.
9: Yun, independence ang kanyang talagang pinuputakte ng pansin. Tama ba, attorney? At mayroon ba sa palagay mong kahit konting pag-asa si Cayetano na maisulong talaga ito at maipatupad yung sinasabi niyang independence?
15: Malabo kasi, Doris, iba yung ginagawa dun sa sinasabi. For example, kung halimbawa sinabi niya, 'di ba, dapat mag-unite yung quote-unquote, mag-unite yung Senado at maging isa, no?